0: sa mga Filipino actresses kasubong niya. Loon sa igapakibahin na day Liza Leia Kagdali ang ilang mga tingog para sa pinakabagong pelikula nga DreamWorks Animation nga inspired sa Filipino folklore kag mythology. Ginako sang aktres nga isa ka kadungganan para sa iya nga mangin party sa Forgotten Island apang hindi niya nakita ang iyang kaugalingon bilang sentro sa promotional success ni. Suno sa iyan nga na-access lamang niya ang kasubong sini nga mga proyekto bangod sa maayo man nga limbawa sa mga Pinoy actors nga nauna sa iya sa global stage. Good luck! Mga... Diyan lang ko guro mag-comment. Mag-comment pa ko tani Radyo Man Jason. Laso sutres sa antagra sa aga sa mga tapalamati naton mga Radyo Man subungad lao. Kung gusto ninyo sang gamit panguma kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Maiseres Terminal kadto lang kamudra pangitaan nyo si Ma'am Susan Aurelio o si Mr. John Erland Pudadera. Joy, ang tanan ninyo no, ang tanan ninyo nga magamit panguma ara lang dira. Basta Kubota products masaligan naton, mabakal man lang kamo sang gamit panguma nga tatlo ka bulan naghapa na uyang skwarta na. Kubota bakla nyo. Kay kuno nakabakal ka sang Kubota products minimum 3,000 may coupon ka. Sa December 5 magbunot kita sang atong sirimabyan nga grand prize. Sabi nyo anong grand prize? Isa ka brand new Kubota tractor para sa inyo. Why kamo sang bayaran bisan pisos libre, tax free. Gani kadto na sa Iloilo New Agri mga Gradyuman. Pakitaan nyo lang sa Ma'am Susan. Pwede man kamuna kabakal sang ilang mga seeds, mga fertilizers, kay iban pa nga magamit panguma. Ang bala nyo gin-refer ka muna po sa ilo. Good morning kay Rosie Amaho Manihar, mayong aga kay Judy Libuon, kay Kati Sikugal Sitera, kay GR Gama, kay RJ Jake Dario, Sally Bores, kay Luisa Pina Florida, kay Hector Poras, kay sa inyo tanan. Kay may Maninay Willard, ha? Maninay mayong aga. Huwag ko kabalo sa imo. Nahubsan ko load. Laingin man sang halit sang Agosto, bisan load ka kahubsan na kita ba? Sakay Dr. Nenef Pador mayong aga, dok. Kagisubuman kay Toto Hector Espinosa. Kay Parinig Pinyasales sa Parikoy mayong aga. Kay Paribebot, Sambibot, Timinas, Talabahan, good morning. Sa iba paginatong ng mga suki, ngaway natong matamyo. Kay Ma'am Noemi Viejon, Madam, mayong aga, Ma'am Noems. Kay sa taranta ng mga suki, kay Nang Gemma, kay nung Julie Navarro, sa Hiraya Craft Flower Shop, mayong aga. Kay sa iba paginatong ng mga suki, ngaway na natong mabiyan matamyo, ginatamyo ko kamo sa mayong aga. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
4: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayo ang lawas ng bata mo?
8: Sus, masakit naman ino.
7: Ach! Ang bata nga mapagsiklon tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Alam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang discarte sa ilonggo dira. Rexino
5: Forte! Masasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
8: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisag sobrana, tanan, ginakaya. Mayo na lang may bagong nga Revicon, ang Strong Man's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
17: Naku, DJ, matuod gina. Na. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
16: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, maginatipan ko ang akon mga mata, dag panglawas.
18: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
20: Alas 8 GS.
15: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by iBerry.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig ang aplema. Afford pa!
15: This time check is brought to you by iBerry.
21: Pila-pilang win! San Miguel Pilan win!
22: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pilan products, intra na!
23: San Miguel Pilan win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupos sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
24: Suramires po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Hinebra na! Chinsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
25: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
26: Sing na ng ilalim ng Selyo Cup
27: para sa Chef Manalo!
25: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
24: Cash shawi na!
1: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Oras alas 8, Jess ang aga.
15: Sumasaludo.
28: May I have your attention please?
15: Buong buo.
28: May I have your attention please?
15: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
28: May I have your attention, please?
15: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atak RMN.
0: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
29: Hari kita sa adlaw ng Huwebes sa Agosto 27, 2026.
0: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guazo.
29: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
15: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
0: Mga karadyoman, ginpagwa sa Malacanang. ngang isa ka kilala ng universidad sa Metro Manila. May ara sang parte sa ginatudlo nga

0: to change the narrative, ginabanatan si Commodore J. Tariela sa Philippine Coast Guard.
1: Ari gani kilala ko nga Ilunggo, diri Radyo Manubi. Ari di, ay sa aton. Pinoy ka, Ilunggo ka, pero ang West Philippine Sea, ihatag mo sa China.
0: Yes. So, subong gatagalog na ang Facebook page ang Embassy of China in the Philippines kag gabanat kontra sa opisyal sang Philippine Coast Guard. So, din kakita sang amo nga pag-disrespect sa ato, na?
1: Why kita eh. Hindi na kita, hindi kita kabato makahid-on Radyo Manubi sa China. Pinasugtan ta sila sang isang una nga mga administration. Yung sa madunduman ko lang ha, kay madunduman ko lang kay ERAP. Kay ang kay Ramos no hindi pagikuto bata pa kita kaayo. Ang kay ERAP, kay Gloria, kag kay Noynoy, Radyo Manubi hasta sa kay Digong. Sa kay Digong ginataman.
0: Si Digong ang vokal nga pro-China mo. Nga ipatumbayan niya yung West Philippine Sea mo. Tikita mo nagsagsag. Dayon, subong mahapos ini sila counteron. Pero ang grupo abi sa mga Duterte, gina-amplify nila ang pro-China nga stand. So muna, no? Although, in fairness, may basis man sila base sa ila paglantaw, no? Na hindi ta mga away sa China, kahit tiyan mo man niya ang mga repercussions, may mga benefits man kita to ginakuha, kahit mas damo kita kuha binipisyo sa ila sang sa binipisyo nila sa aton.
1: Yeah.
0: Kahit siyempre, poor country kita.
1: Dito kasali kita to sila.
0: Damo to, Pinoy yan nga nagkatrabaho sa China mo.
1: Kaya magluwas Radyo Manubi, ang mga gamit natin nga ari di subong.
0: Ang market study, kladi din isang
1: China-made
0: products.
1: China-made gidiya.
0: Even ang mga branded nga mga European, kag-American na products. Na,
1: China.
0: China made din na sila because kay barato ganito ang labor cost. Amo na nga dito man gapi na obra ang ini mga western countries ng mga products and sang ilang mga services. Pero hindi ko lang maintindihan nga ang kung narrative na gani nga you're being made to choose between your country and their country. May bansa to ng mga Filipino, pilion pa nila ya ang China.
1: Igani ko ya kasaw sina nga magkakatabo ina Radyo
0: Manubi. So nagamo man kita sini kag nagagresibo pagid ang China kay aware sila nga pwede nila malagayan ang tindog kag prinsipyo sa Pilipino. Pero kung consistent ka, wala na tani mo, hindi na sila magamog gid ni nga bisan ang embassy nila nga manog-promote ka dapat sang goodwill kun diin ka nga pungson. Matsag niya, yado, under kita ya sila, ngayon ba sila sila?
1: Actually, wala gani kita yagapangaway. Inang hambal nga nagapangaway kita, way kita gapangaway. Nag-ano lang kita, ginatindugan talang kung anong aton kinamatarong.
0: Pero kung lang tao, no, dulaon talang abi ang bullying sa West Philippine Sea. Why man kikita issues, China?
1: Wala kita.
0: No? In fact, mayo gini sila nga business partner. Ang US gani bu sa idol under President Donald Trump daw grabyado pa kita bangod sa tariff sa mga products na gina-import na ton sila.
1: Ang China sa tuod lang kung wala lang na iyang ining West Philippine Sea nga daw agawon nila kay agawon gid nila. Sa tuod lang Radyo Manubi kada ko usang bulig man sa China sa aton.
0: Yes. Galing mo lang na eh, no? Ang Filipino abi maka-Amerikano gid man. Pero dulaon talang bullying way ginitani. Pero ti samtang sige ang claim nila to, sige man kita claim. May mga Chinese, wala iyasan Chinese ya nga nagahambal apin sa Pilipinas. Diriya may mga Pinoy ya nga nagaapin pa ya sa China.
1: Kaning subo.
0: So bala nila pwede kita mabahig di. So kalaway.
2: Tatak RMN.
0: Pero amo na subong ang latest. Sa piyak na bahin mga karadyuman.
2: Tatak RMN.
0: Tila na ang patay subong sa Nepal bangod sa baha nga nagluntad bo sa idol.
1: Radyo Manubi 10 minutes ago ang report sa cable news sa network. Ara sa 150 katawo na ang kumpirmado nga patay. Pero 300 diri ka mga foreign nationals ang hindi makitaan, unaccounted sila. May 47 ka-Amerikano ang reportedly Radyo Manubi missing. Sa natabo sining tuman ka grabe nga baha subong dito sa may bahin sang Nepal.
0: Kaya makmo ang Nepal ano balabo sa idolaw? Di bala dira na makita.

0: ta ang famous nga pinakataas nga bukid?
1: Mount Everest.
0: Ang Mount Everest sa Himalayas, sa mountain.
1: Yeah.
0: No? I mean sa Himalayas nga group of mountains, di blang Himalayas sa muning snow mountain ng Manila. Ang Nepal, mga 30 million man lang ang population niya sini. Ara na sa situated sa Asia, sa tunga-tunga sang China,
1: kag
0: India.
1: Yeah.
0: No? Pero lapit gid sa Tibet nga autonomous region sang China. Pero sa Himalayas, gashare sila sang boundary sa Himalayas island. I mean mountains nga ara ang China, ang India, ang Tibet,
1: natungan ang Nepal, siya, natungan.
0: Ara man ang Bhutan, ara man ang Pakistan. Ikita mo ang Pakistan kag India, kuan man lang nimo, gadikitanay man lang ni sila, kita mo magiray grabe. So, di mo may imagine nga nagamuni ang Nepal. Di ano bala kung may pinakataas kang bukid, ti singit mo ang bagyo nga maglabay. Pero why gid ka sagang? So muna ang ginambal na naton nga the times have changed. Hindi na kita kapakot mo sa idol. So as of now, pilang patay?
1: 150.
0: Go,
1: 47 ka Amerikano, Radyo Manovi ang nadula. Dira sila sa may ano, sa Mount Kailash. Tibetan Mountain, lapit ini sa border sang Hindu, Buddhist kag Bundo Pilgrims sa Nepal kag China, Radyo Manovi Enja. Sa video na tour subong ginapakita, I think doon ara sila sa kwan sa building na dako.
0: Ano-ano mo lang binumbahan ka sang misa.
1: No?
0: Pero hindi niya bumba.
1: No? Tubi ni Radyo Manovi.
0: Tubi nga nagbusawak sa isa ka mataas nga building. Grabe, oh.
1: Ang hambal sang, kita mo na, oh, sa video.
0: Sa kilid pa sila sang bukid. No, pero nagbusawak ang tubig.
1: Nagsubra.
0: Kaya may dalang landslide.
1: May landslide. Kasi
0: nagmadi ng tubig. O, tawan niyo bala. Grabe ang wasaag sang lutak sa ilaw.
1: Buti rin nga ang tubig. Galing to sa babaw sang bukid. Tingob to Radyo Manovi. Binubo niya gulpi di sa dalom.
0: Kag ara ka bala sa isa ka-concrete, kag-mataas nga building. Who would think na matabo ina? Oh, parehas ang ginapakita namon sa video subong.
1: Kuwari na Radyo Manovi, dira na dagali sa may Boti, what mo pronounce ni Bot or Bote, Bote Kosi River, sa may downstream from China to Nepal. Ang hambal sa mga scientists, sila nila, ginapatihan nila nga glacier may have broken off and fallen into the valley below.
0: So,
1: which triggered ice, or at least compounded the effect of the landslide. Yan ba nila, inang ice to
0: so,
1: sa babaw.
0: So, ang glacier, ang ice, pagtunaw niya, nag-impon sa tubi, kag sa landslide. So, muna ang, dahil natin nag-dilute tong glacier, tiyan muna, humampas to do.
1: Or posible gani, Radyo Manovi, yung tinako tong glacier to sa babaw, nagulpi lang siya, nagkalawasak,
0: Tinawag siya.
1: Sa pagkadamo nila,
0: dinala niya
1: ang duta, then siyempre tubig na.
0: Tubig na siya.
1: Amo na ang reason kung nga ang grabing devastation subong.
0: So, baha kaglunang, tubig kaglunang, no? Halin sa nawasdak nga dagko nga ice, anaganot sa ila, kaya yung Mount Everest, di ba, snow?
1: Di snow na, grabe na lang snow.
0: Siya. So, ang bukid nga nagaangot sa iya, amo ni ang ginpausos niya sa kapatagan sang Nepal. Di damo-damo patay as of now. Ha?
1: As of now ang India, Radyo Manovi sa 47 diri ang mga Americans nga missing. Tikon missing ka. Kaga muna Radyo Manovi ang nadamtan mo daw medyo burubudlayan ka na sina.
0: So climate change na giniabo sa idol.
1: May ara sang 133 ka missing foreign nationals. May napagwana sang information diri nga may ara sang mga Russians. May ara man sang taga Portugal. May at least 9 South Koreans ang missing. 90 ka mga Italiano, Radyo Manovi, ang hindi man makitaan. May Ukrainian nga 53. Tatlo ka mga Belgian travelers ang hindi naman makitaan subong. And 34 ka mga Australiano ang missing. Radyo Manovi, so mga foreign nationals ini. Pero, damo-damo pagid sa mga Nepalis mismo, nga mga local sa ngara. Dira, may video kita nga isa, abot ang sa kuana bla sa tulay.
0: Ang tay-tay, Jace.
1: I think Radyo Manovi, amuning una niya nga gin-damage.
0: Oh, kita mo ang post na gani.
1: Yeah.
0: First post na ni, si Sinta palang patay.
1: Yeah.
0: Pero sa sunod niya yung latest, oh, 160.
1: Hindi sa akon, 150. Na jumanubi. Eh, pero kwan pa lang ini, ha? In counting, ha?
0: Kaya isubong guro, astang rescuers ni, damo-damo man patay sila.
1: Di, may ara kita da sang video nga sa tulay.
0: Ang taytay nga na wasdak.
1: Ang taytay nga na wasdak. Sus, grabe man nga
0: pagka may wasdak. May una nga taytay nga na wasak, gindaludo sa tubi, hinampas niya ang isa ka taytay, wasdak sila tanan.
2: Tatak RMN.
0: Pero, hyperlocal. May pamangkot kami sa inyo. Ato to sa Nepal si Bongbong Marcos, wala.
1: Wala.
0: Oh, ginbasi ko lang na sa comment bago lang nabasa.
1: No, nag-comment mo sa basa mo.
0: Sila niya, te, kainchindi na kamo. Mm. Niya, wala man to si Bongbong Marcos nga bahao. Tinga diri sa Pilipinas nga si Marcos na basol niyo. In other words, world na ini nga phenomenon.
1: Hindi mo na ni mapunggan eh.
0: No, amo na ni subong ang kalibutan. So, challenge ini sa katauhan. Paano na to ni pasiguro nga hindi man magdasig ang kalaglagan sa kalibutan. No? Kasi siyempre, ang mga bukid, abibo sa idol, sang una, nga may mga kahoy,
1: na
0: ginaabsorb ang tubig, ginahimo na iban nga ilistaran. Mm. Amo ni gani, diri sa Iliwilo, hinahinayan tani ang quarry. No? Tapos, ti, hinahinayan tani ang mining. Te, subong may AI center, pagid ka mo. Basi, kung why nagibilin, bukid, ta kagakawyan, kag kibuton lang kita. So paminsaron tanasang mayat, no, ang tanan nga mga bagay nga ini ti dugangan upas ang corruption, gabutang kita flood control, slope protection. Mm. Parehas niyo why gani slope protection gurong bukid nila nga to ti butangan pagidabi kinawatay ti anong epekto sa to? So kasakit gid, no, nga may mga amo sini nga nagakatabo sa to. Ti biktima sini perme hindi na lang kay ordinaryo nga tao. Tanan kita, pwede na nga may biktima. Ining nag sigabong tong glacier to. Nag-upod ang landslide kag tubig baha. Daway manda bu sa idol sang kwan? Daway manda sang balay sang pigado? In fact, no government structure
1: ganito. Oh, government structure to ra jumanuti. Oh,
0: so in other words, tanan kita pwede na malitan. So nga nagamo kita sina. So
1: Aryo?
0: Ang taytay nga nawasda ko, courtesy sa
1: ang Billionaire News Channel, ah.
0: Kag We Are Nepal Facebook. Mm-hmm. May ginaanod nga taytay.
1: Taytay na nga dahanong nanano sa babaw.
0: Naglusot siya sa isa pagid ka taytay. Mm. Siyempre kay binungguan niya.
1: Sus.
0: Mm, winasdak niyang haligi. Oh.
1: Rumpag, oh?
0: Rumpag ang taytay, oh.
1: Lalayaw?
0: Oo.
1: Hindi gali galutaw gali Radyo Manuvi ang ano, no? Sang tulay, no? Ang iya na blang at talapakan, lutaw.
0: Lutaw siya, no?
1: Galutaw siya, no? Hindi sa galidali-dali.
0: Ano tawag siya na gani? Slab?
1: Slab, ya.
0: Ano mo nang slab? Ano mo nang slab, di ba?
1: Slab, guru na eh. Mm-hmm. Dumbatian ko malang.
0: Oo.
1: Pero,
0: galutaw naman, pakbugat.
1: Puro na, no? Sa siminto mo?
0: Oo.
1: Meaning, ang karin sa tubig, kusog-kusog, Radyo Manuvi, nga hindi dali-dali maglugdang ang... Mm-hmm.
0: Amo na kabugat?
1: Amo na kabugat, oh.
0: Binungguan niyang haligi sa taytay, rusdak mo sa idol.
1: Kung marusdak na, grabe nga.
0: Why panada ang DPWH?
1: Why pan DPWH?
0: Why pada si Bunuan? Kun ara da sila?
1: Ah.
0: Siguro inyong bukid sa likod na? Sab-sab eh. Deha, galaog-laog lang kami, no? Sarcasm lang ini to dramatize lang why nagigita may imo sa climate change. So nga ito naman lang mitigation. Sabi ko may mga flood control projects dapat natunhan man na yan.
1: Kaga-ubrahon
0: sa insakto, nga may kaltas ang budget.
1: At tuloy ang ilan na Radyo Manuvi gani nga tulay, o matsag ko, bako-bako na ilan tulay na.
0: Dayon mananom tatudo kahoy.
1: Ang pagtanom sang kahoy, Abi, ang mitigation naman lang nato, hindi taman mapungga na ang climate change, budayin ta na mapugong Radyo Manuvi. Ang ato naman lang maubra, subong, una, kung may project kita nga i-implement, gintunan ni naman sa maayo, ginbutang sa usto nga, nga lugar. Ikaduwa, papag-unon, hindi pagkawaton ang pundo. Kaya ikatatlo, nanong kita kahoy. Ang pagpananong balayas ang kahoy, Radyo Manuvi, hindi kidya bala mabugat nga trabaho.
0: Kamagan-magan, gid.
1: Kamagan-magan nga trabaho, nag-enjoy ka pa.
0: Subwas, no? Inline sa...
1: Ay, naku.
0: Diamond in the making anniversary sa Ngarimen.
1: Yes.
0: Kila na kita katuigan eh?
1: 74
0: years na buwas umpisa gintukod ang RMN sa Cagayan de Oro. So, Buas, may gamay kita nga pagpanumdom sa tanan about climate change. So, sige-sige ning pagpananom kay little things matter.
1: Tutun na.
0: Tagamay nga bagay kay ti halos ubos na natong tanom subong ang mga dapat tamnan sa sudan, pero may mga lugar nga dapat i-remind ta ang tanan. Ti ara ginasulod nato ang mga subdivision pagi sa ginatawag nga pocket gardening.
1: Ginagmay lang ah.
0: Mga small open spaces sa mga dagko nga mga subdivision nga ginabaha naman subong, ginasulod naton kag tamnan.
1: Nalipay ako.
0: Luwasay tanom naton. This will inspire the rich.
1: Yeah.
0: And the influentials. Ini mga gilistar sa division
1: mga manggarano na.
0: Sila ning pa nag-iya sa mga kumpanya sa aton, mga dagko nga mga negosyo, dagko ang mga balay nila nga wala ra kamo sa comfort sang layo kamo sa kamatayon sa tion sang baha kag mabaskog nga bagyo. We need to be reminded nga di parahon tang iban pa nga ara iya sa mga disadvantaged situation nga ang ila balay baladasig ya mabahaan, dasig maguba, kagdasig sila mapatay kuning kaso nga magsubragid ang kalamidad. Kagti mangin corporate social responsibility sa mga kumpanya luwas sa pagsuporta sa pagpananom sang kahoy. Mag-adapt sila sa mga pro-environment initiatives sa ilang mga waste disposal. Kag-responsible nga use, no? Sang aton nga energy. Amo ni ang gusto nato i-deliver sa rimen. So, Buas, update nyo kami. Kay 9:30, Buas. Magpananom na naman kita sang kahoy. Gamay lang ang area nga.
1: Gamay lang ang lugar.
0: Pares man to sa ladies ko. Pero ang inspirasyon nga dala sina sa tawo. Then, mayara kita sa mga extra nga seedlings courtesy sang Urban Tree Nursery.
1: Yeah.
0: Sang sudad sang Iloilo headed by Executive Assistant Armand Dairin. Ngayon panagtag sa mga pamalay sa sulod mismo sang Altachira.
1: Mayugid, bala nyo makatanom lang kamo bisan isa lang kabilog. Radyo Manuvi, sa tanan ng mga balay da, mga pilayan kabilog balay sa Altachira, siguro buta mo bi mga
0: isa kalibo.
1: Mm. Isa kalibong balay, sa isa ka balay Radyo Manuvi, isa lang.
0: Fruit tree ganito
1: nga. Fruit tree. Very good pag ginkong fruit tree. Isa kalibong nga fruit trees. Ang imo itanom sa isa ka lugar lang Radyo Manuvi, lantawan nyo lang isa kalibong nga kahoy nga ina. Kung anong mahatag niya sina nga benefit sa aton, sa aton sininga palibot, 1,000 trees, siya na masala da sang init sang adlaw. Halapunan sang pispis kag balalayan nila Radyo Manuvi, manugsuyop sang tubig baha sa pilagkadlaw. Ti ara lang sa sulod sang panimalay ta ang pagtanom sang kahoy nga isa kabilog sa sulod sang balay. Hindi gid balay ini mabudlay akon gani Radyo Manuvi, siling kukun lapad lang yang akon nga area. Kun akon lang abing palibot ay ubuson ko kapananom. Ugaling kay ti isang kiri man lang, gamay man lang ang ato sa nga lugar. Pero gid pasiguro ko gid na may tanom ako nga kahoy sa akong sinibalay.
2: Tatak RMN.
0: Sanbay de Gidugay live sa Linubayan na Tigbawan, Iloilo. Si Radyo Man Flo Navarrete. Months before the barangay and SK elections, kun madayon, nagresign ang ilang barangay kapitan, pito ka kagawad, hasta ang ilang SK chairman,
1: treasurer kag secretary.
0: Treasurer kag secretary. Nga ah. Kaya may wala maaktuhan ang banwa nga ginapalabot nila concern sang poultry sa ilang barangay.
1: Ang poultry, abi Radyo Manuvi, ang makapauntat sina amo ang banwa. Pero hibaloon ta na karon kun nga ang naging gaani na sang permit. Siyempre, nag-agi man inaguro sa mga proseso sa barangay, inatagaan nila sang permit. Sa nagkaumpisa na, dira na nakita nila nga grabe ng halit sa tawo. Ang tawo nagareklamo sa barangay. Ang barangay nagpalabot man sa banwa, so banwa ang maakto, ipasira mo ina, isuspend mo ang permit nila, etc. Ti, no, hindi ko na maaksunan. Ti, sila Radyo Manuvi ang ginatukbol sa tawo, nahuya sila sa tawo, and sila pa kuno ang ginfailan sang owner sang poultry.
0: Tito kasakit man.
1: Tito kasakit man.
2: Tatak RMN.
0: Sabiak nga ba yun, kahapon, kagang nagliligad nga may nadlaw, sini nga si Mana, no, sa impeachment trial, napresentar sang prosecution ang mga makabigta hostile witnesses. inang hindi bala imo ang witness, pero pagi sa ilang mga sabat, magamit mong ilang sabat, pabor sa imo gusto nga matabo. Tibalanta naman ang gusto matabo sa prosecution, makonvict no, sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ti ang ginpresentar sa prosecution, sini nga si Mana, ang anay Officer of Vice President Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta, no, si Inday Bisaya kag si Officer of Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Ti para sa prosecution daw na observe nila, naghatag ini siya sang ginatawag bo sa idol nga formulaic testimonies. Magambal kita formulaic, di blado naka-template, meaning scripted.
3: Okay.
0: No? Nabalaan na nga daan kung ano ang ila isabat. Amo nang hugot ni Senador Rafi Tulfo. While at times, Rafi Tulfo, Senator Judge, was offensive towards sa kay Ortonio, it is because balaan niya ang panabat daw scripted na.
3: Na-rehearse na, Radjumanovi. Bastado na.
0: Tudlo nila. Ang script nila, tudlo nila kay Colonel Raymond Lachica, ang tanan.
3: Yeah.
0: Amo na nga kung mapikuta sila, so si Lachica, ito yung masabat. Si Lachica nagpabalo naman, willing man sa magsabat, pero daway gana ang prosecution nag-present siya. Pero hindi pa na-sure.
3: Hindi pa na-sure.
0: Kaya ginpalista siya mo.
3: Ginatunaan ina, Radyo Manuvi.
0: Oo. Ginatunaan so, ina. I'm sure, pag-abot na kay Colonel Lachica, mambal sa pinanagtag na munto ko diin. Ang isa nga dako nga pattern nga nakita sa prosecution, kag nabatian natong tanan. Ining ang iban nga ginahatag nga reward nagwa na kay Ortonio nga baba nga sa purma sang cash pero intended nga ibakal bulong. Amo na ang ginahampangan sang mga DDS ubong in trying to defend the vice president ngati ano kun ginwaldas man ang kwarta ginbakal man to bulong sang tigado.
3: Sus
0: dira nagsulod nga banami ang pamangkot ni I think si Rafi Tulfo man gyapon. Sila niya tanan tagaling informant sa intelligence under sa office of the vice president. Masakiton. No, sa iban gambal sila nga it does not follow pero amo nang pinakabinakya nga pamagi.
3: Tutun.
0: Nga sa question pa lang may insindihan sang masa nga budlay ido karon. No, kay sarado ng paminsaron kay Duterte sila. Inang gahambal bala nga ti niya butang balong galit tanantang intelligence informant. Masakiton. Kay gakadto sa bulong ang aton ya nga intelligence fund or confidential fund. So, amo nang isa nga ginalantaw naton nga direksyon. So, sa sini nga mga inadlaw, sunod semana actually, kay tapos na subong semana, mo kiti three times a week.
3: Three times a week mo lang, oh.
0: Sunod nga semana, may apat na kabago nga witnesses.
3: Okay.
0: Dira na ang duha ka military, no? Pero hindi ni hostile witness.
3: Yeah.
0: Siguro sa use of confidential funds.
3: Simple na, posible
0: establish
3: na.
0: Nila establish nila na da, nga ang aliases may ngalan gina dapat.
3: I-present na nila, Radyo Manuvi. Yes.
0: Dayon ara ang taga-Philippine Statistics Authority. Sila ni ma-confirm ngayon yung mga pangalan ngayon. Why nag-exist?
3: Tama.
0: Tikarong kung why nag-exist? Sanay sino ato nga mga taong gintagaan? So kung maghatag sila ngalan kung tuntuod sinong sa likod sining alias ngayon eh, kung mga alias ngayon eh, ma-verify na dang background nila kung bala sa intel ginman sila mapuslan ginman ang mga ginambag nila ng intelligence information o kung hindi.
3: Pero isa pa na sa mga gusto ko man mabatian ang mismo sa NBI, Radyo Manuvi. I think basi ma-present sila sa NBI kay nakita nila nga ang tanan ng mga penmanship sa sining mga nag-claim ining si Belat, si Piang, si Pusa, kung sino pa to, Radyo Manuvi, majority sang ilang penmanship, isa lang. Lain-lain nga tao ang gintagaan sang confidential funds. Lain-lain man, may 50 mil, may 100 mil, 150,000, 200,000, 250,000. Pero ang ilaagi, palariho. Tiambot kung pwede na. Kaysa pag-insindi ko, Radyo Manuvi, kung ikaw ang tao nga natungdan, lain man niya ang akon penmanship sa imo, kilala ko gindi mo agi, ang akon agi, kilala mo man, tinini pwedeng ang kay Jason, pirmahan ni Jason, pero akon agi, hindi niya pwede.
0: So, dira na da, kag matamat sana ang tanan. Kag na yon, ang na-highlight sa buong asimana, na-establish ang prosecution, Ano ang ara sa kay Colonel Latsika nga hindi gani sa banded employee?
3: Amo na.
0: Tanyagan ka sang apat ka beses tang 125 million.
3: Yeah.
0: Hindi ka connected nga employee sa Office of the Vice President.
3: Yeah,
0: in this gin-detail ka lang da sang armed forces.
3: Wala ka sang accountability iya sa ila.
0: Hindi ka man banded employee. Kaya kung nagko nga amount ang ginatugyan sa imo, para sa nasa mga municipal treasurer ta, may ban na sila.
3: Yeah.
0: Na kung iplagyo mong kwarta,
3: yeah, at least may ban ka di.
0: May ban ka nga daw maminsar ka na hindi kung ipagplagyo kay mapirdi man ko gyapon.
3: Yeah.
0: Luwas nga may kaso kapagin. So hindi sa banded employee, pero amo lang nakahapos ito, gyan lang tanan sa iya. Kag sa liquidation nila, meaning ang papel ang ginsubmit mo nga resibo sa kuha, sa ginpamangkot ka mo kung ginanon yung kwarta, tuod, hambal ni Ortonio, while gambal sila nga sa bulong to nagkadto, kaya siyempre kung sa bulong di makakuha ka simpatiya.
3: Tiyo, kung sa bulong.
0: Kita mo gina...
3: Yeah, muna, subong gina-spin nila na.
0: Gina-spin nila, subong sa mga Duterte, nga tinagkutad to man to sa tao. Pero ang ginhatag, hindi man bulong, cash. So, bumangkot subong, ano ka kasigurado ng ang cash nga to, ngagin paagi kay Colonel Latsika, busa idol, ginbakal gito bulong. So, gamat-amat sanag, no? Gamat-amat sanag. So, natayan na to nila.
3: Dayon na Radzumanovi, nagagawa ni subong viral ni, may ara si Ortonio sa ginabutang blas dalunggan.
0: May buton to sa dalunggan niya.
3: Hindi sigurado kita, no, kung bala hearing aid ini. Amo gyud man ning hearing aid daw, hindi man depende sa hearing aid yo. Hearing aid ni siya or possibly may ara dira sang isa ka communication
0: nga gina-coach siya,
3: nga gina-coach siya kung anong ihambal niya. Pero may nakita sa nga earpiece diri sa ano sa iya sining nga dulungan. May mga naga-research nga kalabanan ini kuno ginagamit Radzumanovi sa mga TV anchors. Nga ti ang mga TV anchors na dirada nabutan nila basi may mga nagahambal sa ila sa likod nga amo ning imo obrahon amo ni more or less amo ni kuno ginabutan.
0: Part na sa teleprompting.
3: Yan, amo na Radzumanovi.
0: Nga kumbaga ang makita on screen amo na yang inyo makita da, pero behind the scene ang mga instructions ng imo floor director dira mo na da ginakuha.
3: Kalabanan ko no ya ang AI ang AI ang nag-define si ni Radzumanovi. Nga ining earpiece nga ni nga ginabutang sa dalunggan. Ginagamit ini sa mga TV anchors gid.
0: So ang TV anchor ko namo nang ginagamit niya ang kuman sa iya backstage.
3: Na, bala niya.
0: So meaning amo ni kon sa witness naman.
3: Yeah.
0: May gatudlo sa iya. Pero ako blabo sa idol mangkuta. Kung ano nga context amo nang istorya.
3: Anong take mo?
0: I don't know, basi sala man ako ha. Correct me if I'm wrong, basi may mga lawyers ka pamati, di. Kiti manog lawyer pa man lang ako mo. No? Bota ni mag-gidilang anghel man tabang, mag-abugado man tabang.
3: Radzumanovi, kung mag-abugado ka, ako lang ang himuan ni mga runner.
0: Bawa, ari na.
3: Akong bahala sa mga piyansa, mga kung ano na nga mga documents.
0: Bahanta ka, 20 mil kada bulan.
3: Bisan pulo lang kalibo, ako lang pa diskartiha sa iban.
0: Nato, manigusyo ka insurance. Manigusyo ka surety ban.
3: Sigurado.
0: Pero mangkoton mo ko ha, correct me if I'm wrong ha.
3: Okay, okay.
0: Do I giman guru impact na? Bisan ang balon tapabi, may ga-coach.
3: Bagay, bagay, bagay.
0: Bilang testigo, when your lawyer looks for somebody to coach you on what to say, what's wrong?
3: Pero Radzumanovi...
0: Para sa bilang sa kay attorney Lorna Kapunan, wala sa earpiece yung witness niya. Pero sanggap pinamangkot si attorney Christine Ferrer, hambalan niya ni attorney Kapunan ang iyang witness, don't answer that question. Kaling tayo muna yan, why na hearing aid? Why na yan sang silingabing covert no, nga communication? Dritsuanay, tiyari ano girabi kung ginakots ka? Kaya wait, normal ba lang na?
3: Pero, hindi lang kuya si Radzumanovi kay ti
0: apat. Pero sa to na be.
3: Nagsokrakadto ka dai.
0: Kasi examen kita sa abogado ni Biron to pag liability rin ta. Tingko lang bawa be mak kontrasinyas, masinyas kontrasinyas si attorney Reyes aton. Pangilayan niya tangang meaning sina mo ni anong di prinsa be. May difference ay ha. I don't know. Sa mga nagapamati nga lawyers, koreksyonin niyo bi kami.
3: Actually,
0: kay sa ako niya tikon gina-coach ka, what's wrong?
3: Radyo man, wikita ko na sa mga hearing.
0: Mm.
3: Di ba mag-hearing ka, ginaupod mong imo lawyer?
0: Mm.
3: Pero makahamba lang ang lawyer mo if i-grant sang nagapatigayon sang hearing kung pwede ka kambal. No coaching actually, hindi ka pwede unless nga ako mamangko sa imo sa lawyer nga ti anong ako ni sabat daw something muna. Pero sining abi nga ang lawyer mismo ma-coach sa akon sa tanan ko nga ginahambal. Duway na ginaalaw. Di ko may ara sang earpiece.
0: Bintaha gid sa ila eh.
3: Bintaha sa ila paghambal sang pamangkot makusu sa karon amo nimo sa bata. Amo niyo ti kun lawyer ang ga-coach ra jumano. Bala niya eh, bala niya kung anong pwede.
0: Daw ibos. Kita ko ibo.
3: Basa ka?
0: Grabing ba di fit? Okay. Na-distract
3: lang kami. Na-distract kami kay Rajuman Mark eh. sa akon, Rajuman Ubi, may, sa pananaw ko, may diferensya. Kung ako ang judge, hindi ko pag-i-allow nga may nag-a-coach.
0: Ti, amen naman nila ni Raban ang Senate rules. Kumaga muna eh. Kay, actually, ang technology, Busa Idol, nag-istorbo sang dugay ng mga social norms.
3: Yeah.
0: No? Including ang rules of court.
3: Yeah, naglain na eh.
0: Oo. Wala lang takabalo ha.
3: Wala takabalo ha, hindi kami sigurado ha.
0: Pero at least na-mention ta na. Pero on the other hand, diri kita ma-focus balagamay. Pamati ta lang, no, ang ginambal ni Robin Padilla, ang inyo Senator Judge, sa lawyer iya sang house prosecution.
3: Ang lawyer yang sagad.
0: Ang lawyer yang iya sagad pamangkot. Kagti ano man abi ang probative value sina?
3: Way probative.
0: Again, kay korte ini may impeachment sa vice president. Duwala na kabutang mo. Guilty siya. Amo nang role sang house prosecution ngay prove nila. Not guilty siya. Amo nang role sang defense. So ang judge siya mahukom or maklarify para nga makaimo sa sang iya decision ultimately kung bala mapakonvict siya o kung hindi siya gusto mapakonvict ang vice president. So dapat sa witness ka focus. Ang iya ang lawyer iya sa pihak amo yang iya. So ano ang point ni Ruben Padilla kung ikaw ang judge nga abogado yang imo? Kagang pamangkot bala sa abogado.
3: Wait na mo ang pamangkot.
0: Hindi sa pagka lawyer niya.
3: Yeah.
0: Kundi sa merito iya sang kaso kay mga alias amo nang gina-establish ang prosecution. Dayon ay nang daw kwan pa na balang pamangkot pa bala nga balanon gagapang intimidate sa. Kung may relevance ang pamangkot niya mapati ko. Pero ning parte sa mga alias ya ikumpara mo yang alias sa nagpakigbato sa freedom against the colonial era kag sa misuse of confidential funds para makapanago ka sa accountability, direk pa lang, yagaan mo kuya kartulina, lampusan ko ni sa ulo si Ruben Padilla.
3: Malayo sa tirong yung style kami ni Ruben.
0: Lampos bala nga sa imahinasyon. To express our disappointment, nga may mga senador kita nga pareha sining dalagan sa paminsaron.
3: Attorney Radjumanovic, ang inapamangko niya si Attorney May, kinadlaw ang abogada. Silinga, alam mo ba si Bonifacio, si Marcial Bonifacio? Kinadlaw ang abogada. Di ano man yan habot ka abogada sila.
0: Marcial. Hindi sa tanan ng oras.
3: Ang kilala na mo niya nga Marcial, sinong Marcial?
0: Kung hindi ka man inalgid sa history. Malikat-likatan mo, malipatan mo si Marcial Bonifacio.
3: Diretso man ubi, why naman, hindi naman party sa ginahistoryan. Irrelevant na kaayo ang party dira. Pero, tinga nga muna yung
0: ibang mga iyaya, akong lang tao, gusto niya i-justify nga naggamit alias sa confidential funds ang office of the vice president. Ti okay, gusto niya para nga maproteksyonan ang mga testigo. Pero tani, gina-lay down niya na ang context.
3: Yeah.
0: Galing pigaw eh, no? No, kupog-kupog bla. Ngayon hindi ka pagani ka lay down sang context, sang istorya, dahil mo aras na magpinalamalam, katimayo bla tani, kuway mabalaan sang tanan. Ngayon ginapabugal mo nga nag-graduate ka criminology. Sa prisuhan mo naging suguran, tapos senador ka nakag natapos mo. Kumpara sa iban nga mga krim diya nga...
3: Ay, ganyan ito natunuhan, ginala eskwila ya, ha?
0: Ginbalik-balikan nila na eskulihyo. Oo. Oh. Si Charlie Sustinto, nag-iigod si Naya sa UI para graduate sa CRIM. Si Dajit Dilima, nag-iigod na sila eskwila sa CRIM.
3: CRIM na sila?
0: Ha? Special kay Motos Prisuhan para himuon ka, no? Sa public relation na pugi point sa prisuhan.
3: paaman
0: nakapag-graduate sila priso.
3: Paaman.
0: Dayon ni Moon, kaman nga example, sang degree sa criminology, sang iya eskwilahan ng graduitan, nga nakapag-graduate sila senador. Pero sila nga bing nag-agi ka sa normal na proseso. Why, wala. Nag-agi. So, Ruben Padilla, wag me. Wag me.
3: Mga pamangkot, mga labay-labay sa labay ng mga pamangkot.
0: Ginapananaw ko kung mga ari abi ni si Miriam nga numero uno kaplahikay.
3: Namaanan ni siya.
0: Laban-laban, mataktak ning bigote niya sa pakahuya ni Miriam.
3: Mga upod niya abi, Radyo Manubi, mga sanguna nga mga senador, no?
0: Mm.
3: Mga day Joker Arroyo abi, no? Day yun, oposisyon ka.
0: Oo, day Ninay Pimentel. Ninay Pimentel.
3: Day Rene Cayetano.
0: Oo.
3: Si Rene, ha? Hindi si Alan.
0: Mm.
3: Day Raul Roco, day day Drilon. Laban-laban pupulutin ni sa kangkungan ni.
0: Alay ang mga maalam tabi nga rada subong. Ini sila baro-baro.
3: Ini baro-baro.
0: No? Tama ka buot day ba Makino, si ba Makino sumakum laude no mo. Galing kay mabuot bala hindi sila confrontational. Te, tawag bala si Ruben Padilla, bisan sa mga kadlaw niya, mabalaan mo gid nga aware sa salawas niya, nga iyay pagkagugago. No?
3: Te, Senator Judge siya mo. Ang ginambal sa Senator Judge sa Radyo Manubi, kita mo, sama-sama si Atty. Mesrio. Oh, presiding judge, so?
0: Oh? Is it normal? Nga ngayon mo question nun. Ya, bugado. Witness to yung pamangkuta. Pero kung ito... Ay, malikture lang saya sa nabala niya sa istorya. Ni Maria kang isa, hindi niya papagbasabton. Reklamo siya, nga hindi na... Ya, pwede na, Mr. Presiding Officer, nga i-counter niya ang hambal ko. Ay, kung judge ka galing, pinagusto ko na lang yan.
3: Aamo na iagali kung judge ka, mapinagusto ka lang sa ihambal mo. Kung na kuya, abogado, Radyo Manubi, balikan ko sa sang sabat nga hindi
0: yaman ulunan. Matianta, Radyo Manfia, ang partly ginkampanya sang vlogger, nga bus idol 3.0, sang nagligad ng eleksyon. Kita tatutanan, Mark, siya gito nagulo interview di. Guwapo ko no, prius lechura, no? Mayo nga tawo, no? So, matian tabi, ang partly, ha? In a way, ginbuliga niya man kampanya nga magsenador.
3: Di sa primero, Radyo Manubi, di mo mamabalaan ang tawo kung anong trabaho. Gabi, abi mo mayo.
0: Bawa mo sa idol, maluoy ka man, ay. Bawa daso na, abi. Pilipili aman yung pang picture mo, ay. Pero amo man nasubong at si Boss Idol. Diba? Grabe man mag-atake kay Ruben Padilla.
3: Kigabawi kita mo.
0: Kay feeling niya may moral responsibilities, ha? Kay nakakampanya siya.
3: Di kaya nakita mo sa ila.
0: Hamak mo millions ang views ato.
3: Millions to?
0: Te, tagtiguro kung magreklamo si Ruben Padilla, eh, inatake ako dyan sa Remilio. At least matambal ka. Ah, ito din pa yung nag-feature sa akin.
3: Oh, eh, kapalong of the night, kita kaon sa lamisa, tos balay isang kilala. Ay, kruma.
0: Te, si te, bol mo parte mo. Busa idol. Isip-isip naman. O, sige. Hari Blau, parte sini sa kay Ruben Padilla.
4: Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti.
5: Good afternoon din po, sir.
4: Opo. Batid po ba ninyo ngayon mga petsa na to kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po Ogo 19 hanggang 30.
5: Buwan ng wika daw po, sir.
4: Bukod po sa buwan ng wika,
5: National Heroes Day.
4: National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba?
5: Opo.
4: Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila di masalang?
5: I'm sorry po sa aking history teacher.
4: Ayan, opo.
5: Hindi ka na po maalala.
4: Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di masalang, siling labuyo, tikbalang, tagailog, may pag-asa, buwan, magdalo, leon kilat, vibora, lakambini, paralitiko, dimas, alipato, liwanag, baliti, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan?
5: First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real.
4: Apo, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig.
5: Some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard.
4: Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba ninyo?
5: Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were under...
4: Bakit po iba?
5: May gera po nun, sir, and we were under
4: wala occupation. Wala po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang,
0: ka-maxi,
4: ka-labuyo.
5: Lahat po yan, sir, ginagamit na alias. Internal armed conflict, iba naman din po yung war.
4: Ah, bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So, ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo. Sa panahon ng...
5: Gera, sir. Your Honor.
4: Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam nyo po ba... Noong September 12, 1896, ano nangyari? Merong nagkaroon tayo ng 13 martyres. Yung mga nag-traidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan.
5: If I may, Your
4: One last na lang po.
6: Kindly
4: one last na lang po.
5: If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised.
4: Hindi po pwede maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution.
5: If I may,
4: na may mga pangalan na mga katawa-tawang pangalan, eh mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw.
5: With all due respect, Your Honor.
4: Isa na lang po, kasi... Isa na lang po.
6: Kindly wind up.
4: Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marshal Bonifacio?
5: To be candid, Your Honor. I'm not.
4: Sino po? Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po.
5: Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was me to... With all due respect to the Senator Judge,
4: Presiding Judge, allowed ba yun?
6: I was about to make a ruling.
4: Maraming salamat po.
6: There was no question posed. Attorney May, let's proceed to the next Senator Judge who will interject. By the way, did you intentionally get rid of platform?
5: Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the Panel of Prosecutors, Your Honor.
6: Understood.
0: Okay. So, amo na ang ginambal ni Ruben Padilla. So, first, before tayo engage ang content sang ilang exchange ni Attorney May Divinagracia. Divinagracia, gimana, no?
3: Divinagracia.
0: Bosa idol, judge ini ang gambal, ginakounter niya ang punto sang prosecution. Why siya nag-clarify lang?
3: Ginabali niya.
0: Ginabali niya. TDA na ginambal ni Senator Chis Escudero kahapon, nga Rule 18.
3: Yeah.
0: Nga hindi dapat pag-i-prejudge, akusado ka man, prosecutor ka man, defense lawyer ka man, o kung senator judge ka man, ang kaso ngay ni nga gina-trial subong sa Senado. So, ang guwan niya ito, defense lawyer saya, hindi saya senator judge.
3: Atulian mo na.
0: Oo. Tikanto kita, bisa detalye, Busa Idol. No? I-point out ta ang kinalain. Ang claim ni Padilla, may mga alias man subong nga ginagamit kay may away man ta sa NPA.
3: Mm.
0: In other words, gusto niya ang balon nga para proteksyonan taman ng mga informanta kontra sa NPA. Ang alias siya nga ginambal niya nagligad sa colonial era to. No? Pero ari ang pagpatag ta kay Senador Padilla. San Chimpo day Rizal kagday Bonifacio, even San Chimpo ni Ninoy kontra martial law, nagagamit sila alias to survive oppression and protect their families kontra sa colonizers.
3: Yeah.
0: Sa martial law kontra sa...
3: Sa martial law.
0: Nga suspended ang human rights.
3: Yeah,
0: papatay wala sila. Wala kaya sang right nga dipinsahan lawas mo kay one-man rule kita under kay Ferdinand Senior. So ang ilagin mo ni sa mga bayaneta, resistance, hindi deception para sa personal nga pagganar, parehas ang ginganar, allegedly, sa kwarta sang kaban sang pumuluyo pagi sa confidential fund.
3: Sumanuvi niya kambal si Ruben.
0: Dayon ang NPA. Nagagamit ni sila subong sang alias nila to evade accountability. No? Galias ang NPA para hindi sila dali dakpon sa mga taga-gobyerno. Para sa ilang conflict, kag mga crimes nila against sa tao. Sanday Bonifacio de Rizal, yaway to sila crime against sa tao. Crime lang iya kung crime man to, kay nag-aupo sila sa paglupig sa mga Espanyol de Rizaton sa Pilipinas.
3: Ang muna nga daw, hindi ko yakambal nga magpariho niyang style subong sa ginambal ni Padilla. Radyo Manuvi, nga pariho lang na! Ay, hindi ni pariho. Radyo Manuvi, saan time nga to, wait yung istorya ng kwarta?
0: So ang ginaistoryan ta subong is about public officials who allegedly misused our public funds.
3: Hindi mo na iya pwede nga iangot ina.
0: Why kaya pundos ang gobyerno ginagamit ni Rizal, ni Bonifacio, ni Ninoy Aquino?
3: Di, kag-isa pa ti subong Radyo Manuvi, kung nagamit man sila sa mga alias isang una, may arayas ang tao nga tuod nga nagambal na. Like si Ninoy Aquino, si Marcial Bonifacio. Sino na si Marcial Bonifacio? Ako na! Isubong sinong itudlo ninyo.
0: Yes.
3: Nga si Piatos.
0: Siya man gani ang nag-contradict sa iya gusto i-lay down ng istorya.
3: Yeah.
0: Sili niya kung wala kuno si Patinyo nga ito nga nag-traidor, no? Nga gimpang tudlo kung sino ang mga tao sa likod sina. Why mabalaan? Exactly. Kaya ginpanudlo sila, kita mo ang muto nagkalamatay ang iban sa ila, pinangpugutan sang ulo. Ari, ha? Why may gatudlo? Oh. Ginahinabunan pa, tudlo lang tanan kay Kernel at Chika. Oh, tudlo lang kay Acosta.
3: Tudlo lang sa Vice Presidente.
0: Kag sa mga alias yung gin-produce or gin-manufacture nila. Te, kita nyo na ang kinalain. So, ang away nila sa Tuya, nga nagamit sila alias, resistance against colonizers. Kay Ninoy Aquino against martial law. Suspension sang human rights.
3: Yeah.
0: No? Ang away ay subong, no? Is against or for public accountability.
3: Pero
0: para pasabton ang posible pagkawat sa kwarta sang pumuluyo.
3: Maatagan kita si Radyo Manuvi kung mismo ang taga-armed forces of the Philippines na kay sila yang ilan ni trabaho mo ang insurgency. Ang kwarta nga ini gingamit to purchase sang information nga ginahambal sang OVP sa ilang intelligence monitoring. Now, ang pagkabalo ko lang iya, para sa akon lang. Kung may tao nga may alias, dal-adiri ang matuntuon nga tao. Sino ang pwede nga gingamit? Kung may alias man siya, may ngalan ginasaya nga tuntuon. Amo na subong nga, ining mga ginapang manufacture nga mga pangalan as of now. Mambal kita yung Radyo Manuvi, mabudlay para sa defense. Nga ipakita nila kung sino ining si Belat, sino ni si Piang, sino ni si Piatos, kaku sino pa nga mga tao dira nga ginbutang nila Radyo Manuvi.
0: Yes. So, may mga layi nga ginsight, no? Mutong ginambal ni Attorney Medy Vinagracia.
3: Hindi na mamati si Ruben.
0: Pwede ka man actually kagamit alias, pero opposite of your name, sulat mo lang real name.
3: Amo na ambal ko.
0: Ti sa ilaya, wala nila naging sulat.
3: Yeah.
0: Subong ginapamangkot sila, may isog pa.
3: Yeah.
0: Nga magambal, nga ti...
3: Ano ka mo inyo yaman?
0: Nga bot lang ninyo, politika lang. kagda yon ti kulang taon mo gid. Except sa use of alias, provided ibutang mo ang real name mo opposite sa alias mo. Nabulis na ina ang mga alias-alias. Bangod sa aton civil registry law. Parano karon nga may mga ngalan kita sa registrar's office ang aton nga mga LGUs, no? Kag may Philippine Statistics Authority kita. Kung magamit ka man lang gyapon alias mo nga hindi ka man hindi man kinanglanon gid sa imo current nga situation. Timiara pagid kita sang Republic Act ari may layin niyo. 6085 kag 8039. Nga paggamit sang false names sa public documents, pwede nga mangin issue sang falsification. Tibisan sa concept na lang sang public office is a public trust kay Vice President ini. Kaya na istoryahan ta, ang mga ginasalang tong atistigo, mga tao sa office of the Vice President. Sa concept pa lang public office is a public trust, amo nang rason nga nga mga salin, tagi na pa-submit kita, kung ilang manggad ta, kung naratas gobyerno, tapos subong, ang ginhatag na pundo sa imo, ginapamangkot ka lang kung ginano mo, tudlo mo, ti ato to kay alias sa bilat.
3: Ti Radyo Manuvi, ang ginimension mo sa Republic Act number 6085, kamuguro, ay kamuna yan, nag-research subong, ga-research kami diri. May allowed siya nga magamit mong alias. Ang allowed Radyo Manuvi, nga pwede lang i-approve sang court or may court approval or without court approval nga magamit mong alias if gingamit mo ini solely for literary, cinematic, television, radio, entertainment, or athletic purposes. Wala di madala
0: ang confidential,
3: ang confidential funds.
0: Muna nga si
3: kita nyo may mga si, may mga aliases kami sa radyo.
0: Si Philbert no gani tawag ta si Bea Alonso.
3: Di ba? Sa di ba ang mga
0: si Rodel ano plido niya si Coco Martin.
3: Coco Martin
0: kay ara sa entertainment.
3: Sa entertainment klaro na basahan nyo bla.
0: Si Ramon Revilla.
3: Oh.
0: Si Bong Revilla binyo mo ginangalan.
3: Hindi na Bong Revilla ang ngalan niya.
0: Ang real name niya sa civil registry registration niya kag sa PSA si Jose Bautista Jr.
3: No? Kita mo ning ining mga meaning mga kuanbla mga mahilig sa mga palitib ng mga artista nga aday Rosana Roses ngala nila Rosana Roses no. Hindi ah
0: so sila na ya
3: diaryo klaro you may use a pseudonym without court approval only if it used solely for literary cinematic
0: yang literary cinematic. Kung sa pelikula, si Regan Arlos being starring da. Tiyang ngalan niya bida karon sa pelikula nga nasa story nga gina-portray niya.
3: Na,
0: si Kuanabi, si
3: Jeff ah.
0: Boy, abisyoso. Gusto mo ganyang ngalan nga muna.
3: Kaya yung Jeff ah, bida pang guwapo.
0: Regan, okay naman ah.
3: Puro namiyang ko sang so, Jeff.
0: Si Jeff
3: Jeff
0: Gailin Hall.
3: Gailin Hall.
0: Gailin Hall.
3: Gailin Hall.
0: Tiyang kumbaga, okay. Jeff, mahal kita Jeff.
3: Na.
0: No, Mr. Gailin Hall, mahal kita.
3: Naawa mo na.
0: So, cinematic kag literary. Mga stage play.
3: Stage play. Sa television na mo man ay, lain ang alam mo, like Mambala, Regan Arlos, Mambalang Direktor. Kapangsot sa ngalan nga Regan Arlos, do hindi sa pang TV.
0: Ipares mo lang kay Piolo Pascual.
3: Piolo Pascual, hindi mo na si Piolo?
0: Hindi, real name niya gini.
3: Ah, real name niya.
0: Si Piolo, kita mo bata niya, si Inigo, ganyan ni Pascual.
3: Okay.
0: Pero kung may aras ang pelikula si Piolo, hindi man Piolo ang alam niya.
3: Yeah.
0: So, ano pa ginang ibang exception?
3: Radio.
0: Oh, si Ted Filon, nabi nyo nung alam niya?
3: Anong alam niya?
0: Si Chodoro Itong.
3: Agaling?
0: Oh!
3: Ay, pero, Itong na!
0: Si Chodoro Itong. No? Itong, tong, tong, tong, pakitong, kito.
3: May kilala ko ni gani nga ang pangalan niya. Wayan na nagamit kay nalawayan sa...
0: Ang booking on, ta sila subong. Ari lang po sa idol. Although si Ted Filon, ang hayo niya ginman, Ted, kay Chodoro mo.
3: Ah, okay, Ted.
0: Kagang middle name niya, Filon. Filon si nanay niya.
3: So, Filon
0: ang... So, Chodoro, Filon, Itong. Ang hayo niya, Ted Filon, Itong. Tingin dala niya lang, Ted Filon.
3: Kaya
0: ang social.
3: Filon, abi...
0: Kaya sa naman, Chodoro, Itong, sa...
3: Ang Itong daw, medyo, hindi, ano namin matian.
0: Imagine na lang karon baga, mo nabi, bu sa idol, oh. Maga, hambal ka lang, abi, nga... Kasama mo sa DYRI RMN Iliwilo, Chodoro Itong.
3: Tatak RMN. Dolawa.
0: Read ba? Bro, Ted Filon.
3: Ted Filon na. Damo na diri sa aton sa Iloilo.
0: Diri sa Iloilo mo man adi.
3: Damo na din nga
0: lang ang mga disc jockey.
3: Disc jockey nila,
0: mga di parang nga daw medyo gwapo matian, ginaislan nila.
3: Oo, na mga kung sino sa una mga nagmi, sa una mga disc jockey mga nagmi ang mga ngalan
0: nila. Oo, tay sa una day Jingo Magic.
3: Jingo Magic,
0: day Jingo Mambo.
3: Day Billy the Kid.
0: Ti aton din may Bruno Banana.
3: Billy the Kid.
0: Si Bruno Banana, si Roderick Sehes. Mailang kay nami ang ngalan. Si Brad Pungkan,
3: oh, Brad
0: si
3: Pungkan.
0: Jacob Santa Lucia.
3: Oh, di ba?
0: Si cute na guy si Pinukaban.
3: Si Lulumat, si Ricardo
0: Urdan
3: Junior. Lulumat.
0: Oo, di pa Lulumat pa sa. So may mga alias, so radio is an exception, yeah, or media personality.
3: Entertainment.
0: Kaya mo na yung mga artista.
3: Artista na mga lain na. Oh, kag sa athletic purposes. Radyo Manuvi, may mga ngalan, manda sila nga napanggamit man ng mga iba.
0: Hindi, natawa si Ron Artes, si World Meta, World Peace.
3: Oh, World Meta, World Peace.
0: Diba? Or si Kobe Bryant, gusto niya si Black Mamba na lang tawag siya. What? Although moniker na niya. Oh. Ang ibang kapailis ganyang
3: ngalan. Kapailis ganyang ngalan.
0: For purposes, ang ilang mag-apos bala.
3: Yeah. Ti why man di madala ang para sa confidence. Alam mo na nga may layi Radyo Manuvi. Mabasi lang kita pirmi sa layi. Ti ang confidential fans ya. Why man na madala nga kung ang ikaw nagamit sang alias, dapat sa punta sina ara mandang imo nga real name.
2: Tatak RMN.
0: Pabalikan tanay mga taga radyo lang mga ngalan.
3: Mga ngalan sa taga radyo. Miklala ko din ang ngalan niya gani, ano, pero pa-cute lang dating niya.
0: Oh, besang una, besa mga nauna sa ato, no? Si PhilHealth Vice President for Visayas.
3: Larry Tabsing.
0: Larry Tabsing, isang sa radyo pa. Larry Tabsing.
3: Larry Tabsing.
0: Basta radyo. Boho. Pero tingalan nung Larry, walang tama na, Lasaro. Oh, si ambot si SB member Larry Diatras, anong real name niya?
3: No, Larry Gid.
0: Larry Gid?
3: Hindi lang.
0: Ba't sa Guilario? Oh, si Rodel Fulion.
3: O Rodelio.
0: Di pa Rodel Fulion.
3: Rodelio na?
0: Hindi na Rodelio, Rodel Ginaya.
3: Ah, Rodel Ginaya?
0: Pero Rodel Fulion Agado.
3: O, Agado.
0: Pero
3: Agado.
0: Si apelido ni nanay niya na dala niya, subo niya malang dala Agado, liwat?
3: Oo.
0: Agado, do, push pineapple, agado, do. Sino pa diyaw?
3: Si ano? Si Simon.
0: Oh, Simon. Dila naman pagsugid ang ngalan ni Mon. No? Oh, Simon, kapalihan.
3: Simon.
0: Oh. Ako si Simon. At ako man si Sima. Pamon-mon pa sa? Oh.
3: Sino ba? Di mo palayo pa kita. Si Flo.
0: Oh, si Flo. Oh. Florentino.
3: Florentino.
0: Nabarete.
3: Oh. Junior.
0: Junior. Oh.
3: Ti. Sa ibang mga stasyon?
0: Dawa ito, puro nagawa mga moderno man gini.
3: Miyara. Sa dagane, ngalan niya si Junjun.
0: Okay man. Ti, di mo na...
3: Di ang totoo dyan.
0: Katigaling kaya mo gimana yung hayo niya, Bi?
3: Tiyo, ti hayo, mana mo mana.
0: Kung hayo mo, pwede mo magamit. Pero yung iba niya nga totally, lain gid bla.
3: Lain gid ya.
0: Gin Islam gid nila, ngalan nila. Si...
3: Usually sa mga disc jockey.
0: O, sang una, si Frankie Evangelista, bla, nung duman mo.
3: Hindi ko...
0: Di, nakita mo na. Dungan ni Mel Chanko, bla, sa TV Patrol.
3: Ah, okay, okay, okay.
0: Patay na to. Di bla, tawag saya si Kak Kiko.
3: Ah, si Kiko. Dumduman
0: si
3: ko
0: Frank, Frankie Evangelista. Oh. Sino pa?
3: Damo man na sang ginapanglay ng ngalan.
0: Hindi
3: na ko kadumdum sang iban kita.
0: Oh, ti si Arnold Clavio. Ay, Arnold Clavio ginaya. Ginauroan niya. Asal lang si Igan.
3: Ti si Mike to. Mike gito ngalan ni Mike Enriquez.
0: Mike Enriquez gito.
3: Mike Enriquez guru?
0: Mike Enriquez gito.
3: May kinrikes gaya?
0: Hindi daw.
3: Matsag ko hindi, guro. Kaya isang time, abis ang una, Radyo Manuvi, ang mga ginikanan, tabla, tamaran mga ngita. Sa,
0: hindi.
3: Kung ano, sunog-suno lang pangalan.
0: Sa ilaman niya, Chimpo, eh.
3: Ah, dahil ang punta sa mga pangalan, may O. May mga Ronaldo, mga Fernando.
0: Amo na basta gani yung mga ngalan, mga Fernie, mga Fernan, mga Role. Ada ko chance sa Rolando na. Mga Ambrosio.
3: Aba?
0: Basta mapatawag-tawag Imber. Si Ambrosio na.
3: Sa muna nga

0: Lobra di mga ngalan, oh, isubong niya. Sang una yung mga ngalan, di mga Policarpio.
1: Policarpio, Ambrosio.
0: No? No, si
1: Fernando, Rodolfo.
0: Si Ronaldo. No?
1: Subong niya, Radyo Manuvi.
0: Ah.
1: Ah. Bisan bata lang niya ka managmaes.
0: Mm, ang ngalan niya
1: ang
0: si...
1: Ang bata, tatlong bilog
0: si
1: ngalan.
0: Si Jefferson. Jefferson Michael Lewis. Ay, oh, si Mark. Mark Daniel.
1: Mark so, Daniel. Lato niyo, Mark
0: si Pia,
1: Daniel.
0: Si May.
1: May Otero. Otero. No, dubli-dubli na eh. Dubli-dubli na.
0: Tikaw gani si Regan Michael Joseph Arlos.
1: Kaya mga bata ko, Radyo Manuvi, tatlo kita. Tatlo na yung alan. Parang nga pagkabati, yung pag-represa niyo, apply trabaho.
0: Mm-hmm.
1: Pagkabati pa lang yung, uy, grabe, bas kong mga ngalan sa pangalan pa lang.
0: Kagara, white chan, sa nga may parehas eh.
1: All, oh. Lance Peter Goodrich.
0: Acronym LPG.
1: LPG.
0: Laban-laban, tinungtong ni si LPG pa ubra.
1: Ikadua ko, si Princess Lay Shilane.
0: Oh, LPG, Japon.
1: Ikatatlo ko, layo na ni, si Ken Aisha Lian. Ito ba lang mga ngalan na dumano? Pagkabati mo pa lang, sus dumapapalingon kaya sa mga pangalan mo pabati. No?
0: Pero ang tatay sa... nila, ang tatay nila ngalan nga tuntun, Regano. Regano Arlos. Eh?
1: Tigin, sunod ako kuno ni nanay kag ni tatay, San Simpubla ni Ronald Reagan.
0: Ah.
1: Pero hindi iya sang simpo nga sa Ronald Reagan, yung presidente ha. Sang ang time nga na do, idol ang guro nila si Ronald Reagan.
0: Yes, yes. Kay kompyuto naman sang taong edad mo.
2: Tatak, RMN.
0: Ara na si Radyo Manflo.
1: Ma-commercial kami, anay.
0: Balik kita.
1: Standby sa mga tagpalamati na ito. Nangiligabahin, nangiladulong sa inyo sang atong siling kape. Ang atong siling mabiyan nga kape nga may... Ara sang glutathione, ang kape nga may collagen, amo ini ang kape nga makabulig sa aton, nagabakod soy ang aton tuhod, nagabakod ang aton tulaan, nagaputi ang aton siringa panit, nagahamis, bangod ina sa glutathione nga aton maabyan nga ingrediente sa Santon Gold Coffee Mix, gabakod ang aton tulaan, bangod man ina sa collagen nga ara sa Santon Gold Coffee Mix. Gani sa mga tagpalamati naton, may kape ka na gwapo ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
0: Last 9:15.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyam. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. Goodbye.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tatak RMN
8: 922, standby si Radyoman Flo Navarrete. Iningabahin dulong sa inyo sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kunin malapit ang inyong lugar. Mera sa SM City, Iloilo, Kagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Bangadawa, Santa Barbara, Tagbakaro, Pasi, Istansya, San Jose Antique, kag San Miguel Jordan Guimaras, mera man sa Uton, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
9: Mga karadyoman, sa mata palamati naton subong aga ang aton sering maistoryahan tanaman ang aton nga uric acid. Kabalo-balag kamo nga ang uric acid ang kabandanan sa mga masakit pareho sang arthritis, high blood kag iban pa. Paano yung malikawan? Wala na sa iban, kundi mga karadyuman, likawan mo ang makadalaman sana. And of course, inom ikaw sa Dr. Pinoy's Quarin Capsule. Ang regular nga pag-inom sa Dr. Pinoy, nagabulig pagwa sa uric acid sa lawas, hindi may madamo sa vitamins para mapabakod ang resistensya. Ginapagwa man sila ang nag-stack ng acid kag toxin sa lawas para mangin matinlo ang ugat. Magapabilin ang oxygenated kag hindi magmasakito ng lawas. Madamo man inis ang omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sa aton mga joints. Mga karadyuman, ikawan ang gout kag ulcer. Gani, inom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Tatak RMN.
8: Sanbay, si Radyoman Flo Navarrete. Haring aton health news, Radyoman Joel Franco.
10: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo-bala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
11: Natakan ka na bala sang kabalik-balik nga sipon, kung kaisa runny nose, kung kaisa stuffy, ukon, nagapungot ka. Initugas sang rhinitis o kung pagpalang hubag sang lining sang ilong. Dala ini sang allergy apang maiban man nga tugas sang non-allergic triggers kaangay sang infection, irritants, medications o kung hormonal changes nga ginatawag non-allergic rhinitis. Agod matumod ng kabandanan sini, mas makapaayo nga mapakonsulta sa inyong doktor, agod matagan kamo sang husto nga pagbulong. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Alright, salamat Radyoman Joel Franco. Ara na si Flo. Check ta sa Linobayan, Tigbawan. Bilog iyang barangay council. Yan nag-resign. Radyoman Flo Navarrete.
7: DYRI Radyoman Report.
12: Radyoman Novi, Radyoman Reyga, no? Nag-tipo na karoon ng mga barangay officials sa barangay Linobayan, no? Tigbawan ni Rido. Ang gawin yung magpatigayon sa sining press conference, no? Na hiwaton subong yang aga, no? Kay iniangot sa sining pag-resign sa sining mga barangay official, no? Angot sa sining madugay mga isyu, no? Ining baho bala sang ano, sang poultry farm, no? Ang poultry farm, magidatubod na tondering ang poultry farm, amo niyang iya sang GT poultry farm, no? Diri sa may Sipitan, no? Actually, ang Linobayan, kagang Sipitan, one lang adjacent barangay lang, lapitanay lang, no? Kagtikon may mga langaw, di man kagmabaho, ilagin sining nga masingutan, ang ining malayang nga baho, sang sining poultry farm. So, nag-file sila sang resignation kahapon sa office ni Mayor Virgilio Mini Teruel sa tigbawan na Iloilo, no? Kag effective September 10 mag-resign na sila kun wala na sila sang pwesto diri sa may barangay Linabayan, Radyo Manubi, Radyo Manregan. Angot kini ma-interview ta si Barangay Kagawad Rico Tanyo, no? Sang Barangay Linabayan, isa sa mga nag-file sang resignation letter bilang Barangay Kagawad sang Barangay Linabayan, tibawan ni Lula. Radyo Manubi, Radyo Manregan, si Kagawad Rico, Radyo Kagawad Rico, si Radyo Manubi, si Radyo Manregan, live ko sa 3.5 program.
8: Kagawad, good morning.
9: Kagawad,
0: mayad niya aga idol, ng Sir Nubi.
8: Oo. Kagawad, mangkot lang kami. Klaron ko, anaya, below gidning barangay council na nag-resign, meaning kapitan, pito ka kagawad, treasurer, secretary, kag ang ex-officio nyo sa barangay council ang SK chairman?
0: Yes, sir.
8: Ubos gid? Okay. Last election, tingob ka muna, lain-lain partido o isa lang kamong partido man tanan?
0: Kuana bi sir, ang pagbarangay bi kuan ra ang non-partisan.
8: I mean bisan non-partisan ta hindi malikaw may grupo ay na mo.
9: Grupo.
8: Oh, isa lang kamo ka line up nagligad?
0: Oh, sir.
8: Okay, so mo man na isa man desisyon yo subong. Pero da magkakilibot ini kagawad, anong natabo nga ang na desisyonan ninyo nga mag-resign kamo tanan? Anong gusto niyo ipalabot nga mensahe sini?
0: Ako abi sir, dara ako sa aging kasuan, dependents man ako. Pro ang amon nga prohibitory injunction na deny naman. Ang akon na dad nga punto is bisan ano pa nga compliance kang poultry. Pro hindi kapasar ang sa zoning nanda kay national nga basihan ang pag medium and large scale nga poultry farm dapat 1,000 meter away sa mga pamuruyo.
8: Tiyang inyo da nga poultry ginareklamo ni sa barangay, anong pinakalapit niya nga distansya sa may pamalay kagawan?
0: Sa amon sir, sa Google lang pag-measure lang is 246
8: ay ba meters. O, kalapit yan mo na nga masimutan gid kay large scale niya, large scale ni nga poultry.
0: Medium sir kay nag 85,000 heads ang damo.
8: Ang large sa pila kagawad sa standards ang gid.
0: More than 100,000 heads.
8: So 85,000 pero mang 85,000 ka
9: manok na
8: manok damo na. Perti ina ka damo kagawad. So mga 250 meters lang ang distansya. So, yes, muna nga kung magbaho, masimutan gid sa inyo gini barangay or sa tupad nga barangay?
0: Bali, sa boundary, grabe, sir, ang poultry situated.
8: Di sa zoning? Sa zoning, di na tuon?
0: Kung sa amon nga, sa zoning, anak, ang population nga, in Google last time, is ang part kang Linubayan, progreso lang kay ti ang ginauyatan nga papel is ang address kang area is Sipitan.
8: Okay. Na-mention mo kagawad nga may compliance man sila, pero bisan may compliance, tiya mo na gani, why masunod ang ginarequire sa national law nga distansya for medium to large scale nga poultry business? Sa Banwa, nag-comply sila. Hamon ang tindog sa Banwa nyo, muna nga may permit sila.
0: Wala ko ka ma-answer kung ano ang andang zoning ordinance.
8: Okay. Pero nga nag-resign ka mo, anong rason, gid, nga kinanglan nyo nga mag-resign? Is this a sign of protest? O kung tinaka na ka mo para nga way na ka mo i-pligban sa siging reklamo sa tao na?
0: Part man kang protest, sir. Kay ti more than one year, nuway man Japon, ti kasulbaran ang problema kang pumuluyo kung Linubayan.
8: Okay, protest ninyo sa Banwa. Ang yes, one year sir. Na way matuan sa Banwa nga tani ipaklose ini kay sila ang may powers ini. Kay sila man ang nag-grant sa permit.
0: Yes, sir.
8: Okay. Nakasuporta ang Linubayan kay Mayor Teruel Nagligad o kung kontra ka mo?
0: Nakasuporta, sir.
8: Okay. So, ti... well, anyway, labuton ta pa man si Mayor. Basiga pa malan si Sabla, no? Kay ti investor, etc. No? Pero na siling mo kina, defendant ka mo sa kaso. Sino nag-file kaso sa inyo kagawad?
0: Ang tagiya kang GT Poultry Farm, sir.
8: Sino tagiya sini? May balan yung ala niya?
0: Dambura, family man, sir.
8: Di taga, ko, ano, di ni sila?
0: Sunok sa informasyon, taga Maasin daw.
8: Ano nga kaso ang ginfile sa inyo?
0: Prohibitory injunction.
8: Anong gusto nila achieve? Sa
0: binabawalan kami magreklamo.
8: Okay. Mm-hmm. Te, na-grant? Wala?
0: In the 9th ng korte, sir, last hearing naman, July 31.
8: So, kung gin-deny, that means pwede ka magreklamo?
0: Yes, sir.
8: Pwerte man nga kaso. Ba? Kung gan ka, sa imo kinamatarong magreklamo. Te, I'm sure sa decision sa korte, pag-deny sa ilang motion to, sure gin ako kagawad nga hindi pwede nga i-kortel mo ang freedom sa tao to express grievances sa nakita nila ng mga grievances da ninyo sa perwisyo, yes, sining poultry.
0: Yes, sir.
8: Kamak mo, constitutional, right? Ipa curtail nila.
9: Grabe, no?
8: So anyway, te, karon wain ako mo kaso, no? Pero, amo na tayong hingyo ninyo kay mayor or may kaso pa ka mabilin?
0: May kaso pa, sir. May main case kami nga amo manja po ng kaundan. Parte lang sa mga ma-mention, sir, kahit din na sa korte
8: okay,
0: na mo.
8: Okay, pending pa. Anyway, hindi man merit ang istoryanta. Ang sabi ni si Rol, ma-apply malan niya kung
9: gina-istoryanta merito.
8: Ang merito sa kaso, ngayon influence na bala mga indecision, ma-contempt of court kita. Pero, title lang, anong kaso niya gin-file sa inyo?
0: Amo to, sir, ang writ of prohibitory injunction.
8: Okay, tindaw na-resolve naman to?
0: Oo, pero may nabilin pa din yung main case na mo man japon ng kaungdan nga
8: may main case. Anong main case ho?
0: Hindi ko pag hindi ka pag i-divulge.
8: Okay pero okay, anyway, in relation japon sa trabaho niyo sa barangay officials.
9: Admin case niyo or criminal case? Admin case.
0: Ano, sir, ang civil case.
8: Civil case, injunction eh.
9: Ay, injunction.
8: Okay. So anyway, tayog na mula na multa mga pero ti away ko gapati, no?
9: Away ko gapati na pending dito, Mr. Yan.
8: So, hindi lang ta magpadalong git sa merito, git sina, no?
9: Dito, Mr. Yan, ha?
8: Pero, ti, aran ng bula kay Mayor Subong. So, wala action sini si Mayor. Pero I'm sure nagsugilanon ka mo sini kay Mayor. Ti, anong tindog ni Mayor?
0: Sanguna, sir, nga impailan kami, nagatubang siya sa mo, nambal, gani, nga hindi na kapatunga. Hindi na siya kapatunga kay nasa korte ng kaso.
8: Okay.
0: So, as a moment nga na denied ang probatory injunction, siya na nagpangita pagi nga ma-settle.
8: Ma-settle. Okay. Pero, unlike sa like Nagligad sa Santa Barbara, may similar man nga issue sa inyo. Ato gani, pigiri. Ginpasira man lang tuyas ang LGU. So, noon tat. Ang sa niway gin reklamo di
9: ispastop sa LGU.
8: Ispastop anay hasta nga ginpa-comply. Nga madula ang ginareklamo nga baho kaglangaw. So na solve man. So inyo da wala pa kamo kalabot sa amo nga mga options nga kung gusto gid sang LGU nga dira sila ipasiguro lang abi nga wala lang langaw kag baho kagawad.
0: Da hindi ko na guro matabo, sir, kay ti alin man ko nga ni sa itaman kang good nga farm sa may Northern Luzon. Amo gani ambal katagiya kung may mag inspection nga pwede ka mo kapangita ka farm nga way langaw, way baho. Kay bisan pira pa bili, pira pa ka milyon ang bili bakla na kano.
8: Kaya, may aragin na yan.
0: Suno na sir sa farm nga ginhalinan ko.
8: Ti mas dako pag ito. So butang yes, balon sin eh. Hindi ka kakita sang poultry farm nga wala langaw.
9: May aragin na yan.
8: Wala iti, wala baho. Yes, pero, sir, pwede mo na malikawan kung dalawan mo sa malayo, i-comply ang at least 1,000 meters ka distansya sa residential area.
0: Yes, sir. Kaya hindi man na trial and error ang ingamit nga ba siya ni series of study facts na ito na, sir. Oo,
8: tsakto gini. Kasi bisan sa common sense na lang kagawad, ang angsod sa tao, kung palapitan mo, mas makamugid mo. Pero kung maglayo sa simo, bisan mabaho pa ng angsod niya, hindi ka na nakasimot, di ba kagawad?
0: Oo. Common yes, sense. Sir.
9: Pero kagawad, di ba, sang nagbutang sila da, may ara ka mo sa mga public hearing, nakapasar ini, nakapatigayan ka mo public hearing?
0: Bali, sir, lain na bisang una, ang tag-iya, nag-public hearing na diya sa may barangay naman bisan hindi situated sa barangay naman pero nag public hearing tanagid sa mga kaingad nga barangay.
9: Okay, pero may ang social acceptability sa tawo nag okay ka mo kahit hindi pa man na madayon ang permit nila sang time nga na kung ang tawo may ara nang adaan sang pagreklamo kag hindi sila gusto sang proyekto nga na. So sang time nga to nahusgaran nga okay proyekto nga na or inang manukan nga na.
0: Isang ko ang time abiser, isa man lang ka building, conventional technology. Tapos, ang sulod is nasa 15,000 heads man lang.
9: So, gamay lang.
0: Gamay lang.
9: So, kung ang gamay man lang, sa asta sa nagudugay, nagdamo sila. Sang primero kagawad, hindi pa yabaho, gid kag hindi damo pa langaw sang time na?
0: Hindi.
9: Subong ano kadamo ang langaw, gid as in damo-damo, gid?
0: Ang sa Subong, sir, kay grabe na ang mitigation, medyo mahina na ang langaw, medyo maluya na gani ang langaw, makalabot sa balay, pwede mo na dakpon.
9: Sa spray na
0: pero last time is tama, git.
9: Pagka-insindi ko, Radyo Manuvi, insindi ko lang niya, ang LGU, if naga ang inang manukan, may ara na sa sang health hazard, matik na yan. Pwede ang LGU kapatuman sa closure?
8: Kung it involves public health.
9: Public health?
8: LGU ay automatic.
9: Doon mo na yung pag-insindi ko.
8: Pwede ka assume responsibility. So, medyo guro, kapanimbang pa si Mayor Teruel. Hopefully, ining resignation nyo ngayon kagang noise nga na-create sinisang resignation nyo, base kung mapukawan ang LGU nga mag-acto sini.
9: Anong hambal sa mga pumuluyo nyo dira kagawan, pamilya nyo, nga subungti, tanan-tanan ka mo, hawas, why ka mo, bayaan nyo ang inyong trabaho, kagaway sa mabilin ng opisyal sa barangay ninyo kagawan?
0: Eh, ang mga anda nga, mga sentimento, sir, mas miyad na lang gani, kanong ura na lang ti barangay opisyal, kasi gapangayos na bulit sa barangay opisyal, why matimahimo, kay tungod nga nakasuhan pa gani. So much better na lang ura na lang giting barangay official para nga kung magreklamo direkta na lang kung diin nga rereklamuhan eh.
8: Di may plano ka mo nga mapare-elect kung madayon eleksyon sa Nobyembre?
0: Why na sir?
8: Hindi na ka mo maglagantanan?
0: Hindi na.
8: Porte man nga prinsip ko yung inyo, no? Sige, anyway, pagkabalo ko may presscon ka mo subong. So, dire lang kami, anay kuto ba, no? Kagawad, salamat.
9: Salamat, niya. Kagawad. Ay,
0: sige, sir, salamat.
11: Sila 600
9: ang tao, damo-damo man?
8: Damo. Hello, ang linubayan, medyo bukid na eh.
12: Hindi magida kay hindi balan mo kun halin ka sa Uton sa Santa Clara maliko adto sa may Kadinglian Uton diretso ka lang may ang bundiri ni ang landmark ni gani sa may Pina Grande.
8: Hindi no? Ko sure kung namon ning nakantuan namon nga barangay sa mga college pa kami dira
9: juman. Kuan ka mo pata kilala ka mo to blang mga
8: hindi na lang pa history.
9: Kilala.
8: Ambot ko namon eh. Hindi lang ko sure. Anyway, base ka record pa man ibang taga dira sa amot sa kunap lang.
9: Anyway, Toto Flo, masugod ang presko ni Kapitan. Ikaw na bahala, i-end ka lang namon. Salamat, Toto Flo.
12: Sige, direkta diri sa may barangay Linubayan, Tigbawa ni Iloilo. Kasama mo sa DYRI, RM Iloilo. Radyo Man Flo, konsumo na barete, Tatak, RMN.
7: Tatak, RMN.
9: Radyo Man Hubi, paminsar ko bala. Okay, may kaso, gidman sila. Yung kasuhan sila. Ginalantaw ko diri ang meaning sang prohibitory
8: injunction.
9: Nagakuan ang purpose sa sini nga stop ka sang imong
8: reklamo
9: no te may amo na gali no
8: pero te anyway kanya-kanya decision na
9: pero ra Jumanovi
8: pero ang point ko lang di hindi man niya ang ginpastop ang banwa mo so kung consumer Teruel mag decide kay this time it involves ang public interest No? Busa idol, I don't think nga mapunggan mong estado sini.
9: Do, hindi ko mag-gets ang tindog ni Mayor Teruel. Ano, di ba? Lawyer siya eh.
8: Lawyer siya?
9: Lawyer siya. Tibalan niya manig, lawyer siya. Kay, like ang sa mga ginareklamo, Pasig City, nung duman ko kayo, dito sa nistorya ko na yung tag-iya sa ano mo, sa poultry farm. Pasig City, siguro, 2015, mga sa tira. Ipasira sa yan ni Mayor Jisri Palmares, ang time ito. Pasira siya! Tisiling niya paano ng amo na muna, tanan, tihambal niya sang mayor, ang tao nagareklamo, close ka. Kin close gid.
8: Kaya tising ano kaya dabing madala nga buto mo sa politiko kaya isa ka malang da.
9: Na-close siya! Pututan!
8: Pero ang closure na, kung mangisog ang mayor, hindi man na sila yung putuhon niya ka.
9: Yeah.
8: Pressuron niya ka.
9: Nga gamit, brown mo.
8: Brown mong tanan, nga ginareklamo sa tao, montat.
9: Yeah.
8: Ti, amo mala na ka basic, why hindi ginamobra ni Mayor Nene Teruel? Araw-araw ka pa, Mayor.
9: Kaya abogado ka man, Mayor. Malabot kayo sa punto, Radyo Manovis. Partly kuno, Radyo Manovis, ang ilang pag-resign. Na-protestas na sa imo.
8: Protesta ginila. Kaya hindi sila gusto yung maipit na. Kaya ginabasol sila sa pumuluyo. Anyway, si Mayor Bragantat, saan sa maka-explain?
9: Tilawanta nga malabot si Mayor.
8: Liyaw ko kay Mr. Armand Dairetby, Executive Assistant for Environment. Buas mga ka-Radyo Man, may tree planting kita. No? Broadcast tree. Series ini sa aton nga pro-environment nga initiatives kay isa da ining pocket gardening nga gina-encourage diri sa aton sa syudad sa Iloilo. So nga remain, we respond to the challenge. No? We may criticize the government at times and we continue to criticize. We will continue to criticize but we also want to be part of the solution.
9: Gamay-gamay lang ni Ngamon. Pero Radyo Manovi, ang damo naghalin man na sa gamay mo. Tikon sige-sigihon lang nato ni gadamo na packet lang ni ngamon nga pag pananom ining
8: small vacant spaces.
9: Gamay-gamay lang ang mga lugar makatanom lang kami tag 20, 30, 50 kakahoy. Lipay na kami na pero sure na Radyo Manovi nga matanom naton ang survival rate sina mataas.
8: Ang namian ko gid sini. Si Mr. Direct mismo kaka-excite.
9: Yeah.
8: Basta gani arimen manawagan sa tamnanay. Kasi sila niya lain iha kong radyo. Niya kay sa isa lang kabilog nga itanom mo, damo ang makabati, gaka-encourage sila nga mag-upod man.
4: Tatak RMN.
8: Health news. Ah, health news. Loves ko si Mother Earth, Radyo Man, Joylyn Parounda.
13: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
14: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagkilala sa eco-friendly ng mga tao sa aton komunidad. Kung gina-highlight naton ang mga tao nga nagapraktis ang recycling, composting o kung pagbuhin sang paggamit sang plastic, nagahimo ini sang ripple effect. Sunod sa United Nations Environment Program, ang positibong impluensya sa komunidad ang nagaengganyo sa mas madamo pa nga mga tao para nga maghimo sang sustainable nga mga buluhaton. Samtang nagwa naman sa pagpanalawsaw sa US Environment Protection Agency nga nagabuhi ng basura kag polusyon kun mas madamo man nga mga tawo ang nagapartisipar diri. Paagi sa pagkilala sa aton eco heroes, ginaganyat man nato ng iban nga sundon ng ila ehemplo. Nagahimo ini sang kultura sa diin ginakabig na nga normal kag indi optional ang pag-amlig sa aton environment.
13: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda. Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
8: Si Executive Assistant for Environment sa Iloilo City Government, Mr. Armand Dairit, ari subong sa atong linya. Mr. Dairit, mayong aga.
15: Good morning, Sir Norby. Good morning.
8: Yes. Sir, kumusta ang aton nga talamnan buwas ang aton nga mga seedlings, native trees and fruit trees sa Altat Sierra Village, Zaro?
15: Nakakaroon naman namo ito, nakipang namo ito ng mga tamunan. So, do you like me to tell you what we are trying to plant?
8: Yes, yes, no? So, magambal na plastar na, may buho na. Ato na itong mga seedlings na ito nga inugtanong buwas, Mr. Direct?
15: Araw na ito, sir. No,
8: okay.
15: Regani kami sa buong, nagaling na kami ito, kay mabalik na kami sa nursery.
8: Okay. So, ano nga klase ka mga native trees ang napili mo? Ngayon, tanong na ito sa area, Mr. Direct.
15: Bale, ang gala mo, ang native trees na ang mga mahogani.
8: Hmm.
15: So, since hindi man sila doon yung invasive ng mga gano'n, we are trying to get rid of it. So, may nabiling pa ito na gamay. Pero we will not cut it out. Now, ang hiyan mo naman, magkita na kami ang alternative, ala, in case na magtakunan niya mga native trees, na makamakakumpound niya yung mga gano'n.
8: Yes, yes. So, as planned man sa mga homeowners, matamaton gi man to kuha kahit ti invasive sa katama, so isla na to native trees, but before kwaon, kinanglan may replacement, kagpadakuon nanay ang replacement. So the same ni, nga mga native trees, may bakan ka, may banilad ka, may ano pa tong ibanta?
15: Okay, ang hindi mo naman nage, ang bali sa sulod, kumakato ka tumarios, makita mo itong mga banasi bala.
8: Banasi? Banasi?
15: Oo, banasi. Ang banasi na yan, nag-round na kaya, nag-gate. So, nalinyahan natin itong banasi.
8: Okay.
15: Going to entrance ang ato na minatawag na office for the Metro Citizen, the President of Art Department. Nagkaroon sa atas ang minatawag na tutupanan na ako ni Bronx ang tutipan sa Kura, galing gabay ang lugar. Sige para sa ilo para natin tulidit ko. Nagbutang sa semi-tropical sa Kura. So yun nga, nagbutang lang kasi mga flowering trees. So, pathway bala, pathway entrance, pathway.
8: Okay.
15: So, inaarap pwede na kalinggogong, kalinggogong, inaarap pwede na panabang, inaarap pwede na mga mangkuno, inaarap pwede na dapat lawirin niya siya.
8: Okay. So, namigali ha, so dahil mo, ang ganyan nga daw, park ang itsura, no? So, do may entrance ha, may flowering trees. Then, sa ulunan to, sa open spaces, native trees kita.
15: Native trees na.
8: Okay. So, makita nila na buwas, ha, no? Pero, may extra kita nga mga seedlings, mostly fruit trees, nga amuning kwaon sa mga willing magtanong sa ilaog saran, nga mga homeowners, Mr. Direct. Nay ka sir, dali ka sir, do mahina naging signal mo.
9: Mobile say.
8: Pwede anay ka pundo ka dali sir.
15: Sige, claro.
8: Nara, maintain lang ni sir. So, may prepare man kita ng mga seedlings, mostly mga fruit trees ini, sa mga homeowners nga mabutang sa ilang mga ugsaran, Mr. Direct.
15: Oh, mga kapita, tapos mga...
8: Kape? Okay. Ano pagid?
15: Langka.
8: Langka?
15: Kambing.
8: Ano?
15: Abukado.
8: Ba, puro gi paborito ba? No? Sige. So, at least, no, na-inform naman to sila sa homeowners association ang willing to participate, pwede to kakuha seedlings, boss.
15: Oh, kung gusto nila makuha pa kita mga lahit-lahit, kaya pala mo may mga nakapot, kami na mga pagkutu pa lang mo ma-release, pero kung sino mga those who are interested, they can always come to a dining nursery.
8: Okay. Kati panawagan ta ni Mr. Direct sa tanan nga mga gusto nga magbulig sa kausangan eh. Kung may ara sila sa mga liso sang fruit trees, pwede nila mapadala diri sa RMN para nga ma-turnover ta kay i-grow ninyo no sa nursery ta para maging seedlings man sila. Kag kun diin naman ang tree planting, pwede ta naman nga itanom Mr. Direct.
15: Amo ganin na ang so we are inviting any subdivision, any barangay kung may mga lugar kamo. Ang atong trato ko is packet gardening. Ang gusto natin naman yung pagkamong kung may arahan siya pa na sakura, ang atong minaig is tropical sakura. So this is
16: this is to plant mga native trees na mga flowering trees sa mga lugar mo. So, kamay lang na tumutupan ng mga flowering. So, nabataban, yung tangkapanan sa mga native trees para mag-stay ang mga natira.
17: Alright, okay. Sige, sati, boss, 9:30 kita. Rain or shine ini, Mr. Direct?
16: Oh, rain or shine, 9:30.
17: Kabay pa nga, shine lang, sir.
18: Uy, luta. Lunang gini.
17: Sige, sir, thank you. Mr. Direct, salamat gina, kagmayang aga.
19: Okay.
17: Ina-ina lang signal niya, pero ma-pick up ko.
18: Mobile siya, pero ti ang importante, may ato kamutusang mga native trees, kag fruit trees.
17: Yes.
18: Pero kung ako ko Rajumanovi, gusto ko yung fruit trees.
17: Yo, eh, mabunga na yan.
18: Mabunga sa mga puslan mo. Gin, may langka to siya, may avocado.
17: May kwan, may... Ano itong isang animation niya gani? Kape.
18: Kape.
17: Nami maning kape gali, no? Ito yung istoryata to bla, no? Sila sa suha bla.
18: Suha. Pero gusto ko na yung ano, ah. Avocado, kuyo kag ano, kag ang langka.
17: Gani.
19: Tatak RMN.
17: So, sa ibanda, no, nga mga Tagaltatsera, kadto ka mo dabuha sa inyong plaza, no, kay dira kita matanom. Sa tupad sa Bureau of Fire Protection, dabla, no, may vacant space da, mga kakauyan nyo da. So, kilitay kita tubuhas nga dalang.
19: Tatak
18: RMN. Magkaradyo man, sa mga palamati nato, di ka mo magkalipat, mainom kita sa D3 Bio. Ang D3 Bio may ara sa MCT, medium chain triglycerides kay sumuman virgin coconut oil. Ano ang madulot sini sa atong lawas? Number one, punggan niya ang mga bakterya ka viruses ka magasulot sa atong lawas sa gumalikawan ng balatian. Ikadua, nagapadamo sa atong good cholesterol, ginapadyutay niyang bad cholesterol, ginasilig niya para inikita mag high bloodon. Ikatatlo, nagapafit, nagaparilak sa atong lawas, nagapanasig sa atong metabolismo. Mga karadyuman, sa matang palamati naton, inom na kita sang D3 Bio.
19: Tatak RMN.
17: Kag siyempre, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape nga nagahatag sa atong mental clarity. Bato kita sa pulaw to keep you going for the rest of the day. Pero ang good sini, kay ginabuligan niya kang ma-regulate ang imong prostate condition. So, likawanta ang early nga enlargement. Pagtigas ni, kapilakadlaw, basi mahulog pa. Sa prone, sininga kalalakian ang prostate cancer. Kag siyempre, no, ang prostate cancer, wala sa may gusto sina. Kung kunami ang kondisyon sa prostate mo, ang ultimate benefit sini, nami man ang inyong intimacy. Gani, parang klaro ang tanan, paminsaron, pangabuhi sa pamilya, mag-asawa, magnubya, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Kag iparis nyo sa iya ang The New and Improved Non-Super Plus Capsule. Samtang gadugay ang herbal level mo nagalain, nag-adoktar man dapat sa munang ang NANS mas gin pabaskog, mas gin paepektibo. Ang munang ang Non-Super Plus na siya. 3, no? Super ingredients. Guyabano, mangustin, malunggay. Pabakod lawas, pabakod immune system. Kaginatagaan kita sa mayong kondisyon sa aton baga, kagbilog nga respiratory system. Mag-inom ka mo. NANS Super Plus.
19: Tatak
18: Super Fiber, para ko sa mga suki naton nga hindi ka mo magkapamuhin. Super Fiber, kung matiga ang inyong pagpamuhin, imno naton ini 30 minutes bago kita maabiyan mag-inom or magtulog or bago kita magpanyapon. Pero kung bilog adlaw, warang nasabalay nyo anytime. Imna ninyo. Mga karadyuman, para sa atong sering mga kautunan, ngayon magkapamuhin sa regular, mag-Super Fiber.
19: Tatak RMN.
17: De, when nagit kita tsempo, dari sa aton nga pagpangalaga. Di ka mamalipat, ha? Mag-kape. Sang kape henyo. Kung panamitay lang ni ang kape, kag sa mga hindi mga ngape, ah, daw kapihon mo git. 14-in-1 herbal coffee.
18: Rajuman Uvi, bisan kwa na ning kape ko.
17: Ara, gyapon sa busa idol. Loyalista, gyapon.
18: Hindi na ni mainit, pero aring kape ko. Ang kapehen niyo, kanami nami, kami nagalutaw-lutaw sa balang mga herbs. Dayo nami, Rajuman Uvi, kay waiya kalamay. Kapin pa kung magtaa sa inyong blood sugar. Ariya, ang ginpatapatami sa iya, stevia. Pwede ka mong katanong la stevia. Dahon na siya, pwede mo na matanom. Be, igupon ko niya.
17: Be,
18: hindi na niya mainit eh.
17: Nagbulog na ako. Nagkainunaw pang tikal. Feel na feel na feel. Bow grabe. Masuka sa mga. Kaya gamay na lang unod. Yan pabukalon bagis baba. Pero hindi nyo mabasol si Boss Idol. Acidic ni sa.
9: Ay, so.
17: Grabe, biway ka trigger acidity.
9: Biway ka trigger acidity.
17: Kag nami, kaya ang patamis niya, stevia, so zero calorie. Sa diabetics, okay ini. Kag ang iyang creamer, non-dairy, ang pananam niya.
9: Amo na.
17: Kag ti grabe ang ingrediente niya. Kapahubin, may collagen. May mangustin, anti-cancer. Ah,
9: kompleto.
17: May malunggay.
9: Sus.
17: Garcinia, Cambogia. No? May chia seeds, ti sa digestion nami. May black cumin. May cocoa, gotokola, makarot, ginseng, kape, kagkape. Ang ipatamis ang stevia kag non-dairy creamer. So testingin nyo ang pinakabago may bato sa panamitay. No? Kapehen nyo, ara lang sa mga butika. Kag diri sa syudad sa Iliwilo, pangkapangumpra ka mo di. Kadto ka mo sa Mary Mart Mall, pangitaan nyo lang ang shop at Zamara. Ara lang gid sila sa Tabok sang Sarabya Optical.
19: Tatak RMN.
17: Radyo Man Novi Guas.
9: Radyo Man Reagan Arlos.
19: Tatak RMN.
20: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
23: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
24: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
25: Oras, tatak, impunto alas 10.
21: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
26: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa Jules.
27: Nice! Herbal Capsule!
28: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, bahasi na tamaan, pisga, partner! May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsyagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kag diya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
27: NANS Herbal Capsule!
28: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 kag vitamins kag 11 kag minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
27: NANS Herbal Capsule!
28: Yara lang sa mga butika.
27: Megaman Herbal Capsule!
28: Tutoy! Tutoy! Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agon sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
27: Megaman! Herbal Capsule! Herbal Capsule!
28: Yes, partner! Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agon magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Hornigotwi, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
27: Megaman Herbal Capsule.
28: 30 minutos sang partner, yara na ang palading.
27: Megaman Herbal Capsule.
28: Mabakal sa mga butika.
27: Mons Lemon Oil.
28: Hala, kariski, sige pa, iski sa patudo hasta magka patad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado ginyo malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ng lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malat nang kaman sina, partner, eh. Kaya ang stabis, makalalaton.
27: Nice! Lemon Oil!
28: Gari, para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sa Nance Lemon Oil. Marilip kag niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Liniment Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. E, kay ini, mosquito repellent.
27: Nans Liniment Oil.
28: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso. Dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
27: Nans Liniment Oil.
28: Mabakal sa mga butika.
27: Nans Corn Coffee.
28: Partner, nga amo kasi na pagbasa sang imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayon mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
27: Nance Corn Coffee!
28: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula isin ni ang pagka-nervyoso mo.
27: Nance Corn Coffee.
28: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
27: Nance Corn Coffee.
28: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
27: Megaman Cold Coffee Mix.
28: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
27: Megaman Cold Coffee Mix.
28: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
27: Megaman Cold Coffee Mix.
28: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madama pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
1: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
2: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
1: TGX 500. TGX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni MyPC sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon among CEO si Dr. Ramil Uy, hindi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, mm, no? Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle, doc.
5: Pero radical si. Di ba naman tayo nabalik-balik na to? Mm. Kagaw, mm-hmm, hindi kagaw, hindi ka patay, mm, sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
3: Correct. Mm. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
5: Mm. Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, uh-huh, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mm. Mostly, mga lifestyle disease halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, Sobrang kaon sa parati mga junk food kay damo na mo. Bad fats, processed food, di damo-damo ya gatindog processed food. Sa downtown, sobrang nga carbohydrates. Ikanto ka sa birthday party Sir GP, spaghetti,
4: mga cakes.
3: So, unless kung
5: ang paborito ko Sir Boy, carbonara. Gat siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
6: DTX 500.
3: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Oh, wala mang gina-diabetes ang buang. Kay wala sila, kakaon.
4: Wala mang ginatapikan virus.
5: Labang si damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sa problema, Sir GP. Kay ila problema, ara na sila utok.
6: DTX 500.
7: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar. So, wow. Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tuskop-tuskop sa akong nga tiil. Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akong nga lawas.
6: DTX 500.
5: Isa-isa ang tasar, DP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa akong lawas. Na ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Log na impito.
3: Impito.
5: Kadto linaga. Sobra na guro 20 anyos.
3: Ang average person kuno ga consume 4 liters of cooking oil every year. Kulog ro.
5: Okay? Imagine la Sir GP kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
3: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa boy perting lagdo ka nagtipik tapik skillet.
5: Hindi pa ka pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
3: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
5: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir GP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi. Mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalabala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa kung parang cancer.
3: Oo, sabay, no?
5: Mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagain, no? DTX 500.
6: DTX 500.
5: Ang nakanami lang sa DTX 500 Sir GP, unan lang ginatake mo free radicals. Pang kuan nila pang
3: dugangan nila dugangan kulang
5: para ma-neutralize di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo. Una ginatake before pa makareact si glutathione ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nagatambay na daan sa to atay. So kung may mga free radicals na oxidation
3: mga toxins,
5: ang butangan na niya para hindi na mga toxin na tinluan niya. Kag once nga ining mga toxins sa GP magabot, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
3: May reserve ka na.
5: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
8: Ako si Commissioner sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din siyang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka kainom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times CD.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
6: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Makabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
14: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
29: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
29: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Ano kay Marlon, Mang?
17: Nga, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
16: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
18: Ga-intra kami, haw! Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
17: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
16: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamo maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
18: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintyendi ka! Ha?
16: Mang!
19: Ay, di mo ginayali ng gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
20: Ama ka na?
19: Diba? Oo, sometimes.
20: Love conquers all.
19: Oo.
20: Amo na galing once.
19: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
20: Gani man.
19: Tanugon.
20: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
16: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
25: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, humok ang tig-anga plema. Afford pa!
9: This newscast is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
22: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
23: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule kay ginayol niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumasang

0: healthier life.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyong kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balancing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
6: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, give me yan.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Alas, Jess, this is Ais.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
13: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Balik!
1: If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskulahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
3: Maayo ang lawas ang bata mo?
4: Sus, masakitan man ino.
3: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. GTX 500.
9: Rosel, ako yan. Taga-Akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
7: GTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkantong si Ray, kisang nagligad, sikisaki, pidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugong na alamat sa Mighty C.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ng galingin mo loko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisi sa isa kaadlaw, 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung

0: Show. Ang Bisyo. Mga butika.
1: GTX 500. Sir Vietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number one.
5: Hello! Maayong adlaw sa inyo tanan-tanan. Kaina eh, maayong adlaw. Kusubong doon nag-bad trip ko. Ambot lang ha. Tungod sa problema. Subong. Ay, ambot. Hindi ko ma-explain pero naambot. Ah, kadamos ang problema. Nga, amugid ni. Dumay dalabala pa bati-bati ha? Wala. Hindi ba na ko na yung nagpadala ha? Ginaklaro ko lang ha? Ambot kung si, ano ni, si Delilah ni, kung kabalo ni siya, matyagan ko nang itagin siya isang paagi para do dala pa bati-bati sa ako. Okay, Ariho. Kamu na lang ha? Usga. Aga kay ang sulat, halin sa kay Panot. Te, Panot. Birada na.
6: Mayong adlaw lang sinyo, tanan. Ako gali si Panot, ah. Nga, ah. Kay bata pa, kuya, Panot na yang ulo ko. Oben pa lang, kuya. Kulokal buho na, kuya. Kay sila sa mga parinte ko, kaagi ko kuno tipos. Ma'am, amo na, haw? Amo na bala nga masalahan, kuya, matigulang na. Ari na lang, wa. Good man, panyos ang lubos ng ako sulat. Suguran ko sa pagsaysayang tanan.
7: Ay, sus, ah. Pina ng edad mo?
6: 24.
7: 24? Pero yung tsura mo, ayala, daw lulo ka na.
6: Ayala, sobra ka naman. Guwapo man, kuya.
7: Anon mo ang guwapo kung hubin pa, kulokal buhon na. Oho, laka-laka na yung buhok mo, ho.
6: Ngayon, tinti mo niya kalbong akong.
7: Ang imong ano?
6: Ilo ko, may buhok man, ang kilay ko. Kagilabi sa tanan, damo kuya buhok sa agay. Titba, ano man?
7: Bastos!
6: Ano nga nagbastos ko? Kaya ginasugid ko malang sa imo yung matuod? Oo, kulokal buho na matuod ako. Pero ginatubuhan niya sa buho kaparte sa lawas, kuya. Hindi man niya kalbo. Naano?

0: Abe, kay husayon ko ang buhok mo.
1: Hindi na.
0: Dala-dala lang na ang ga.
1: Turabla. Sige na. Dasiga lang, ha?
0: Kaduga eh, masang sabat mo man. Nati okay, ah. Na, oh. Naarahonan. Tikundi kahipid, tulukon. Oh, na ano ka, nak?
2: Tagpilang wigman.
0: Tignaaman!
1: Babakal ka, nak. Sa kupon mo ko, ha?
2: Amo na yung nagabakas, ko yatay. Kaya amo na ang handom ko, eh. Mawig ako, o kon mapa-opera ako. Agad nga matubuan sang buhok ang ulo, kuya. Ang yubon ko, gido.
0: Ay, susnak. Ara ba na sa gwapo ang wala sang buhok? Makakas managihapon, ha?
2: Ano nga makakas, nay?
0: Kay kon malabing-labing ka mo.
2: Daso, nay?
0: Mutungon managihapon sang partner mong buhok mo.
1: Ay, yeah!
0: Ah, aragay, aragay na. No, man, Federico, man!
1: Ang kabastos mo, gidbla!
0: Nabi mo, namian ko, wala ko sa ginabuyutan, now. Ikaw, namian ka, kami buyutan ka. Ako nga riya, ha?
2: Ay, ma'am.
1: Ang sulma.
2: Nanay.

0: Hi.
1: Hmm?
0: Kumusta?
1: Hmm? Hmm.
0: Nagapa na si Helen? Daw, hindi man siya pa sa nguna. Hi, Helen!
1: Hmm?
0: Nga nagahum ka lang nga, nagahumaw.
2: Kay mo, nong dabala ah, kay ginaisip kang buhok mo sa yubon mo. Hala, may huh? Isipin man gali, no?
0: Ha? Huh? O te, pilang naisip mo?
2: Daw, 35 lang kabilog, ah.
0: 35 ka? Halo, gusto mo? Bisa nasta pa sa dapa-dapa mo?
1: Mm.
0: Lagson mo ginawa mo, bro.
2: Ano?
0: Mahambal ka, guro. Oh, the best ka panot. Kalbo ka lang tood. Pero the best ka ganyan maghalo.
2: Olo mo, anhon mong maayo maghalo. Kung ikaw nga babae, wala buyutan. Wala ka managihapon polos.
0: Ay, hala!

0: ibayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise, madula siya. Ang fat ya pwede mo usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
3: So take note, sir boy. Pabalaw na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagproduce ng nagkaigo ng cholesterol.
2: So, ano yung mukon sa cholesterol? Pag-imo ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lang.
3: Kaya yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
2: Kakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize. Oh.
3: Pag-tigaan niya. Pag-mangin blockage na siya.
2: May mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
2: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kaghimuo na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Para nami ang function sang imo nga HDL.
2: HDL. Oh.
5: So, kaong ka mga good fats?
2: Good fats, good, no?
5: Luwas na ka D3 Bio ka?
3: D3 Bio!
2: Abocado.
5: Abocado.
3: Tisubong wala pa abocado, D3 Bio.
2: D3 Bio, ginang ko sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abocado? Ang olive oil, yaway na iya sa niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
5: Oh, sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo na makita na. Tiyanong pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
3: ang
2: sang
3: bile. Ang chances sa gallstone, dako.
2: Dako. Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely, makabadevelop sang gallstone.
3: So in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function. So D3 Bio, ginami. Di ba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
2: Correct.
3: Ang solusyon is sakot.
2: Stop po. Stop get.
3: Hindi
2: stop.
3: Ka na magkaon.
2: Stop get. Hindi ka magkaon baboy.
3: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
2: Ang dami pag-in. Dami pag-in. Once you fast.
3: Galis ang trabaho na sa ang LDL mo. Yes. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio at ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
9: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
10: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
11: Rexino Forte!
12: Basta si Banat sa abat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
16: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
17: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobrana, tanan, ginakaya. Mayon na lang may bag-ong Revicon, ang Strong Man's Multivitamin.
19: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
18: Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
21: Supple Plus Gold.
22: Ako gali si Val, may lang sakit ako ng atyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyogid. Salamat. Matgit sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
21: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Kainigid siya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
25: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
24: Let's do this!
25: Mag-Enervon Z Plus ka na!
14: Unilab quality yan.
20: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Supple Plus Gold.
26: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
21: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
27: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
28: Pag naasiman ka, akin ka.
27: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
29: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Alas 10:34.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
31: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
32: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bangon ng Charm.
33: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
34: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
32: Pangong kumbaka bloom sa Charm!
33: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
35: ACS.
36: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
37: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
36: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
38: Giga.

0: big? Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik. Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
4: Uti, para Mr. Zion, is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1.

0: Inaya, bahala na nga tabugon niya ako. Pero hindi ako mapasugot. Kung hindi ko mapahuong babaeng yun eh. Palapitan ko bala siya. Hi, miss!
1: Hi.
0: Ay, wow. Game siya? Kinanglan. Makuha ko siya. Game na game siya sa akin. Ang bot ko silingon. Mangin okay siya sa akin. Hi!
1: Hi! Ako gali si Karen. And you are?
0: Pan. Ay, Kwan. Si Panpilo.
1: Ay, wow. Kanami sa name mo. Dutay lang ka mo sa kalibutan na may ngalan nga mo sina.
0: Ay, ay, ay. Ha?
1: Oo. Ay, oo, gali nga. Nang palapit ka.
0: Kwan. Mangilala kong tani ako sa imo eh. Pero kaya nagkapangilala na ako, mamangkot ako.
1: Wala pa ko nobyo ah.
0: Ha? Ayala, kadasig ba?
1: Nga, mga luyag ka. Katuil lang ko sa balay ah. Kung mag-okay kita, tikita eh. Pero kung hindi, tibastid ka eh.
0: Dasigay?
1: Hindi kaya ha.
0: Ha? Gusto ko na, gusto ko na. Sige ha, kadtuan ko ikaw sa inyo balay.
1: Good. O, aring address ko, oh.
0: Ayaw ba? Natagya pang address mo.

0: Amo na yun eh. Dering address nga ginatag niya sa akon eh. Maulat-ulat lang ako. Kabay pang-aari lang siya, dire.
1: Wala ka sa muya!
0: Oh, ala?
1: Kapauli ka pa!
0: Ala?
2: Ay, nano! Kang hindi mo kuya papulihon, dire, kay balay ko man eh! May matarong kuya magpauli, dire!
0: Dura, ang timing ko sinisubunghang.
1: Ay, abot sa ima! Kailay din sa ima!
2: Ah, piste ka pang abuhin eh!
1: Ala?
0: Ala?
1: Ala? Kita ko! Ay,
2: pa!
1: Pan!
0: Kita ko?
1: Kali ka, pan! Sulat, pan!
2: Oh, may bisita ang bata mo!
1: Sino na? Wala ko sulabot!
0: Hala, gusto ba lang pamilya ang ining nasudlan ko? Nga nagasing gitanay sila? Normal ang blay ini sa ilaw.
2: Ha? Ano ba, puli na lang ito!

0: Nagapangaliyag ka sa bata ko?
1: Oo, oh, tita.
0: Tigulang ka naman? Ang bata ko na yan, 23 pa lang ina.
2: 26 na ko, ma.
0: 26 ka na gali. Sus, ah. Ay, nalipat ako. Pero siya lang na yung nagapangaliyag sa imo, ha? Kalbo pa. Jesus, Karen, nangita ka sa bato nga ipukpok sa ulo mo. Kay balo ka ba lang ang mga kalbo, mga babayidor, ina? Wala mo makita ang amay mo, ha? Kalbo na na, pero bakas pa mangita sa iban. Gani ako, basta kalbo, wala na kuya sang salig. Ma?
1: Tita, hindi man tanan siguro nga kalbo, palikiro.
0: Ay, hindi ah! Palariho, gidya eh. Palariho, gidya mo tanan. Mga babayidor, gani ka rin, ha? Erase na siya sa akon. Ikes na ina siya!
1: Tita, dali lang. Pwede ba si Karen yung pamangkutan ko?
0: O, di sige ah! Sige, pamangkuta! Karen, oo, da bala karon kay kalbuhon ta ka. Agod pariyo na kamo sang panot nga ina.
1: Ay, ala, tita!

0: secrets of health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha nato sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The secrets of health.
3: Seven Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanong, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin rin niya sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
3: 7 Plus Gold.
0: The secrets of health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa nga circulatory system, gusto naton sa mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent na to nina tungod sa ring omega 3.
3: 7 Plus Gold.
0: The secrets of health.
1: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
2: Yes Sir Josil.
1: Indi nyo lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno na to na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secrets of health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang nga oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
0: The secrets of health.
1: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa ton sa ringa kaugatan. Kaya magluwas sa presence Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
0: The secret of health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Ako si Amelia, ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
0: The secrets of health. Secrets of Health.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
9: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
10: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kag manhid kulang ina sa B complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag Parex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
14: Makakas, mga butika.
12: Para sa matilong nga dugo,
15: DTX 500.
12: Para sa healthy gatay,
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
12: DTX 500
15: masaligan,
12: epektibo.
15: DTX 500
12: Mighty C,
16: ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
12: Mighty C,
14: mabaka mga butika.
12: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
12: D3.
19: Oras tatak alas 10:50.
5: This time check is brought to you by iBerry.
20: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
21: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
22: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa ganing sa 320.
21: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
22: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay. Amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
23: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washi!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
28: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS!
29: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo! Aba, dapat laging lively at full of energy! Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at orihinal.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Pila-pilang win, San Miguel Pilang Win.
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, hintra na!
4: San Miguel Pilang Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
6: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
0: Sample Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay ama to nadula ang bukol.
0: Sample Plus Gold.
8: Makal sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
10: Number 1.
30: Ang matuti si Dido gid kuya kay Karen, pero galing ang iloy niya, hindi gid sakon. Wala na gid ang gana ang iloy sa mga kalbo mo. Kay ti ang banay ko nung adaan, kalbo man, kagrabe gid ko namang babae. Ti makakita sa kalbo, gakuro gid siya dayon sa kaakig. Pati ako kuya, dali ayigo niya kuya. Kalbo lang kuya matuod, pero hindi kuya babaydor. Ano biyang mayo kung nga buhaton man sa inyo be kung kamong pambalon, panot?
31: Abi sa dasan i-screen niyo mayong mga problema niyo. Respeto, maka mo sigata ka advice. Sino, ay, kung kabalo lang ko tayo, nagprotesta ko ngayon, hindi na papadala. Pero tuod na, no, nga panot man ko.
32: Hindi naman ikaw ang panot.
31: Ay, kadamo, wala. O, grabe mo lang, magpalang nga, mga panot, hindi ko mag-joke, diba?
32: Correct. Diba? My partner is panot.
31: Ayaw lang, diba? Nagkalapanotan na sa pagpalangga. Oh, ah, matest kay Medo, pero mag-amusin yung panot. Diyan mo, tingnan pa kolega.
32: Wala ka maimo. Amo na gani, Ling, ikaw nag-wig ka?
31: Gawig ko kung mag-hosting ko, kung may racket ko, kung kinanglan. Pero kung normal yung hosting.
32: Wig nga, iyasang babae or isang lalaki?
31: Kung babae, kayo nag-cross-dress kuya, kung mag-hosting kuya mo.
32: Kung iyasang lalaki.
31: Pero kung normal day, isang nga amusin, wala.
32: Di kung iyasang lalaki yung nga...
31: Actually, may wig ko to sa balay nga pang lalaki, yung color white.
32: Basi kinanglan, ano yung panot pa, wala man.
31: Uy, pahulman na higat to. Basi gusto mo pati...
32: Color white, basi, galing.
31: O gusto mo paging ngipon pa. Gaya na ito to. May bangs man ko to. O, oh, di ba? May aritos pag ikaw nga ano to.
32: Oo, oh, to.
31: Nga na. Pero hindi ko kasaho nga mag ano... Di si AC pa to. Ito consider yung mga mag-wig, no?
32: Oo.
31: Oh, ako...
32: Pinapamangkot sa eh.
31: Before, ako nahuya ko. Nga amusin eh. Nga gakapanot na ko. Kaya during my...
32: Pila-pila ang edad mo nagsugod ka, ano?
31: Sandali na ko sa IFM.
32: Ati, hubin ka pa.
31: Mudlay mo ba sa IFM? Ati, makalapanot ka.
32: Hubin ka pa.
31: Ang, kay kami, nipisan kami buhok mo.
32: Oh.
31: O, doarag sa bloodline na mo niya, ang mga panot siya. Hindi na kami pasout mo.
32: Panort na kami.
31: So, sang college, kuya, araw, hindi pa yan. Yan, pero do, taas ng hairline, kuya, balahaw. So, saan tapos nag-work na ko, di? May miga kong gaubra sa parlor. Na ito nasubong sa rainbow sa langit, nag-slide-slide na siya. Nga kada, ang bayas ako niya, Link, kato di sa parlor, kay lugumunta ka.
32: Ay!
31: Tiasta ng kalapatay na, ngurot sang buhok ko, nag-asta ng panot na. Tapos, ginakaluan ko.
32: Ay,
31: pero sa uli, di-embrace ko na lang, ay, bahala.
32: Pero may kilala ko, ang doktora, bilang nga kilala ko, Ling, nagambal, ginang, hindi, manakuno sa ano? Hindi manakuno sa, anong pagkapanot?
31: Sa jeans?
32: Ang, sa mga kalo-kalo, na, mga helmet na, oh.
31: Oh, hambal
32: hindi na yung kuno, kundi, stress, isa na na.
31: Oh, stress.
32: Isa na sa makapalaga sa mga buhok mo.
31: Kapag hindi, inom sigarilyo.
32: Oo, na, isyon, na, isa
31: pulaw.
32: Na.
31: Pulaw.
32: Pero mga kalo ko nung yakag mga helmet, hindi man na...
31: Pero, abi mo bala? May classmate mo ko bala sang high school nga hindi man na sa bala pangnot? Napalakalo na sa... Hindi ko makita na yung kami.
32: Pero that time mas siguro. Lapad. That time siguro, manog ano namang gidguro. Basta ara sa ilalay or basta kay stress ginakuno na yung isa, ginakuno na yung
5: may tawag na sila sa gani ko no HIV. Ano ha? Nang hair is vanishing. Hoy! Maluoy ka mo.
32: Damo, nagalik ka mo may HIV. Sine?
5: Oo, hair is vanishing.
32: Gani.
5: Gani kaya mo na eh, kung magpa-hair transplant ka lang, pinakalabo, 150,000.
32: Oh.
5: Te, galagapok
32: mo. Hindi ko na kung say mo, panot, pangita ka sa babae.
5: Ako, ganito mo. Mo.
32: Panot, kung pangita ka sa babae nga maluyag sa imo, bisan ano pang imo'y tsura. Bisan panot ka pa, batunon ka.
5: Correct.
32: Amo nang importante
5: na. Nabakon ko gani, gibakon niya man gani.
32: Good light to do ka kapag... Kung nagainit ba laulo mo, hindi ka kapang...
5: Ay, ano ka pa, abad? Sa'yo ka pa sa dumugay. So good luck sa iyo, panon. Kung may wig, ari... Ah, kung pangita ka, wig, ari, linis ako. Pada yun ang papadala sa sulat rin sa itong palatuntunan.
32: Kung ako, paham balon. Kunako pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!
8: That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
13: You need toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Need

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 11.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan! Ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Ang bronchitis, amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kung ang parte sa respiratory system nga nagadala kag nagapagwas ang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsagan sa madali o kung madugay nga tiniun. Kung kaisa, nagapamalik-balik man nini nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tao nagkakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sang sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga aso halin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo panubos ang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatudan yang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Si Kabiton, Sitio Bachelor, Manet, Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stone, may high blood sugar, prostate ko, subong,
4: why na.
3: Nakabulig ka muna. Life Extension D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sa ila, lantawon nyo kung magbakal ka mo. Kaya kung wala siyang tatakail hindi na original.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air conditioning ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. A Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. Ang amon niya may branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbak Haro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue. Goodbye.

Love is like planting seeds. What you water, you eventually reap. What you sow in love, you will harvest in joy. Because the harvest of love is never late. It grows in seasons and blooms forever. Kamusta naman kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan ni Julian nga ginpasakop sa iya nadak-an nga iloy nga si Margaret, ang hatagan naton sang kabuhi. Ang iya kasaysayan aton tiguluhan. Harvest of Love. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Rain, dali na. Kaon na din eh. Ari ng paborito mga french fries with ketchup, with matching milk, with DHA.
1: Wow! Thank you, Mama!
0: You're welcome, my girl. Oh. Rain, relax, okay?
1: Nakibot ako, Mama!
2: Ano ba, Rain?
1: Ano ito?
2: Kumagatan ko sa akin ng mga utod? Ay, pamilya ko sila!
3: Oo! Pamilya mo sila! Okay lang ko talaga sa mga kinabuha! Ayaw ka na bulan!
0: Nag-angpay naman sila!
3: Ano ang obligasyon mo? May asawa ka na! Kami na sa anak ng pamilya mo! Ako! May pamilya mo na ko! Pero nag-amo na lang sila! Wala! Mahuda kayo pa lang kung may kamalingo na ako sa pamilya! Wala pa ka may huda sa mga kita!
2: Ikaw mo na yan!
0: Sige.
2: Sige,
0: Rain.
3: Wala mong ginatulong
0: anak mo! Ay, pasensya ka na, anak, ha?
3: Wala mo siya sa mga
0: pasensya na!
3: Inapin ang therapy niya! Bawang may kapansanan siya!
0: Bawang ining mag-asawa nga kaingod naman!
3: Mahal ang doktor!
0: Wala sila sa kita na yun, wala nag-aaway.
2: Kasi nag-abusong ka,
0: kapag sa nila kaaway.
3: Nag-atrabaho!
0: Kinainambit ang kwarta nga ginahatag sa pamilya sa lalaki.
3: Ni
0: Christoph!
3: Sabi ko kay si Ferrer ka! Ay! Matimusan mo mga...
0: Kagamusin nila mag-asawa.
3: Oo! Kung sa ako mo talang ginahatag ang seldo mo! Ibasi siguro!
0: Kagamugi dyan sa ila.
3: Meron na bang pati sa pamilya mo? Ilabi na kay
0: bago pa lang sila nangabuhi eh.
3: Malakat naman sa doktor.
0: Arap pa sila sa adjustment period.
2: Ginatinguan ko man! Nagdala ina sa terapi ha!
0: Kabahay pa kung taning mga abot ang adlaw. Na mag-matured sila pareho. Agad niya hindi na kami makibot sa away nila nga to ha. Kabay pa!

0: Ara na! Madali gid lang!
1: Sino ba yung nagpamatik sa gate man? Wala man ako sa bisita nga ginapaabot. Abrihan ko na lang gamay ng puwerta sa gate.
2: Oh. Mayong adlaw ng Margaret.
1: Oy, Vina, ikaw?
0: Dali ka.
1: Oh, sulod ka. Ahay, nagkakatulog bala inang anak mo nga ginakugos mo?
2: Ho, anang.
1: Dali ka.
2: Nang, pwede ako makaayos ang pabura sa himo. Nagalin ang timbang ko bangod sa away namo ni Christoph. Ang lain kay may duty ako karon. Mahimo ko bala mabilin din sa inyo si Julian?
1: Ha?
2: Bilinan ko siya sa tanan niya.

0: monkey ng Lanon. Batayan nyo lang siya, please. Sige na nang, ay. Balikiman ko nang...
1: Kukuan, dali alay sa sulod sang balay. Dito kita masugilan nun, dali ka.
0: Madamong salamat nang...

0: Ara na. Naikula na natin si Julian. Kag mahamuok na ang tulog niya. Matulog ba lang na siya nang... Ara man ang iabibiron kagatas. Panangrit magbugtaw ka mag-ibi siya. Padidi alang paliog nang... Kay gutom ina. Pagkatapos nga makadidi, matulog lang ina liwat. Timing na siguro ina nga makapauli na ako nang... Ay, wala man aga mga bata kay ti may diferensya.
1: Nga wala ka na nawag sa kaugalingon mga pamilya. Agod niya sa ina mo siya ibilin.
0: Sa kutob sa mahimo ko nang... Nga malipod sa pamilya ko nagkakatabo sa marriage life ko. Nga hindi maayo. Himuon ko nang... Total, malayo man sila. Kag isa pa, hindi na ako gusto nga basulo nila ako sa akong pagpamana. Nga masiling sila nga ang pagkasiman lang ni Christoph ang ginalagas ko. Gali kay ang dangtan ko, hindi man maayo.
2: Nakibalo pala si Christoph na darin ng bata ninyo?
0: Oo, nung. Kagin paandaman ko siya nga hindi din magpanghilabot. Ato ay, naglakat siya.
2: Hindi lang gusto nga pati kami diri. Madalaig sa awin ninyo nga mag-asawa. Nagkabulig na kami.
0: Ginabasalig ko sa inyo. Hindi siya manggamo. Kaya kundi mo niya ina, bulagan ko siya.
1: Oh, Vina?
0: Sige. Kami nang bahala kay Julian. Naluoy manabi kami sa sitwasyon mo eh. Mabudlay ang trabaho sa isa ka nurse pareho mo. Kag mas mabudlay... Kung may bata ka pa nga ginaabaga, diri siya ibilin sa amon. Kay bantayan ko siya. Madamog inyong salamat ng Marga, ng Yuri. Madamog inyong salamat sa inyo pag-itsyende.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
5: Just Analo promo na.
4: With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
6: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
7: Para sa set manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: E3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. O weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
9: E3 Bio! Ang E3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may E3! GTX 500.
11: Gina Cano. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
12: Sige, kapila ka maginom.
13: Sa GTX 500.
11: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
13: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, niko ginabatsak.
9: GTX 500.
14: Alas 11:24.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
3: This time check is brought to you by Best Foods Bio Magic. Abot kaya na at sulit pa.
9: D3 Bio.
16: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Nga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
18: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
9: Mighty C. Pamakal sa mga butika. D3 Bio with VCO.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: Papay Julian, pabilin ka ng diri kay Mama Margaret, ha? Maubraan ni si Mama. Agad nga, maipang-therapy ka naman. Okay? Bye-bye! Nang Marga, nung Yuri, malakat na ko.
1: Sige. Magano ka, Vina?
2: Ay, Anika. Duwala na ako makasiplat kay Christoph, Vina.
0: Ato, siya sa Manila. Natakan siya magtinedere. Nasabaran ko nun sa akon kay ginaaway ko siya.
1: Masaka lang siya sa barko?
0: Ambot? Pero may balaan ko man agihapon.
1: Bisan din man siya. Basta importante, sustito niya ang bata. Wala kita niya sa problema.
0: Buhato niya man ko nung ina eh. Mapadala siya sang kwarta para kay Julian.
2: Opa, may salakyan niya nagdulog sa atubang sa inyong gate. May bisita ka sa inyo, Vina.
1: Amo matuod ah. Ba, may duwa ka lalaki na naog kaga nagkato sa inyo gate. Ba, si may kinalansin mo, Vina? Dugi na pagkita ka.
0: Anong nang, paliga na kay Julian ha. Katuan ko lang sila. Pamilya ina ni Christoph.
2: Vina!

0: Ano? Amo si naging kato ninyo diri sa balay? Kuhaon ng kotse ni Christoph?
1: Masakay na si Christoph. Kag nagtugon siya sa amon, agad hindi magubang iya sa lakyan, kuhaon naman kag usaron.
2: Kamila na yung mausar. May ara ka man imunga sa lakyan?
0: Hindi ako magpugong kukuhaon ninyo, ina. Nakibot na ako nga kahinali sa inyo pag-abot. Kag wala ganin makapahibalo sila sa akon si Christoph.
1: Basta mo naman nilang balan, ah. Gari dalo naman subong iya sa lakyan.
0: Magluwasa sa lakyan. Ano pang gusto ninyo nga kuhaon suno sa sugo ni Christoph?
2: Do, kasaka-krastik man niya sa tuno mo man. Anong direksyon sang sugulanon mo?
0: Sa nasiling ko na. Hindi ako magpugong kung anong kuhaon ninyo. Basta kay Christoph. Ang akon lang, na siguruhon lang ninyo nga sa paghalin ninyo, wala na kamo sa may malipatan. Tungod kay Bruno naman kamo nga malakat man ako, hindi bala? Kag siguro, katapusan na ninyo ini nga pagkato diri. Kay kandaduhan ko ng balay nga ini.
2: Ay, kag nga kandaduhan mo, sa diin kagin makaddo?
0: Mangita ako sang trabaho, nga hindi na magsalig sa bata ninyo, kag utod!
2: Ano?

0: nga nahambal mo ato sa imo in-laws.
1: Nang Marka, ang matuod, kuan, mabugat ini nga desisyon para sa akon. Masakit ini sa akon dughan apang kinahanglan ko nga maglakat sa malayo, sa luwas. Matrabaho ko sa iman nga pungsod. Agud nga makaganar ako dito sang dako-dako. Kagagod nga may tampa ako kay Christoph. Nga masarangan ko makaganar sa madamo nga kwarta. Kagbapatindog ang amon kabuhi nga duha ni Julian.
0: Vina.
1: Nagahulat na sa ako ng hospital nga obrahan ko sa UK nang. Kagkumpleto ng tanan ko nga mga papeles sa paglakat.
0: Malakat ka? Kagpaano si Julian? Ha?
1: Nang, tuman ka dako sang salig ko sa imo. Sa inyo ni nung Yuri. Kag-ari sa akong dughan. Ako may bilinan gid man ako sang akong anak. Ina, wala sang iban. Kundi kamo.
0: Ano?
1: Nang, maluwi ka mga mag-asawa sa akon. Bulikin ninyo ako. Hindi ako magpabaya sa inyo. Padalan ko sa tanan nga makinang laro ng anak ko. Basta, bulikin ninyo ako. Sa inyo ko ibilin si Julian.
0: Vina!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
6: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
8: Alas 11.32.
2: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
9: Bakit Right Med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Malo,
15: isa ka teacher.
14: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
16: Ako gali si Sherry.
17: Pwede migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
16: Nagambal sa akon nga imnan ko kuno sang Samsung Plus Gold. Kasulod sang duha kasi mana. Nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika.
18: Galabog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
19: Ako si Anna. Uhada ka man dawe. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
18: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
1: Number 1!

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
4: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sang colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of the health your life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
7: Bula!
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Number 1.

0: Nagahulatan sa ako ng ospital nga obrahan ko sa UK nang kagkumpleto ng tanan ko ng mga papeles sa paglakat.
1: Malakat ka? Kagpaano si Julian, ha?
0: Nang tuman kada ko sang salig ko sa imo. Sa inyo ni nung Yuri. Kagari sa akong dughan. Nga kung may bilinan gid man ako sa akong anak. Ina, wala sang ipan. Kundi kamo.
1: Ano?
0: Nang maluwi ka mga mag-asawa sa akon. Buligin ninyo ako. Hindi ako magpabaya sa inyo. Padalaan ko sang tanan niya mga kinang lalo ng anak ko. Basta, buligin ninyo ako. Sa inyo ko ibilin si Julian.
1: Vina!
0: Hoon ang nakita ko kun paano ninyo siya ginatipan sa tangato ako sa trabaho. Ginatinloan ninyo siya. Kaginahalungan ka subong inyo tunay nga dugo. Pabatsyagan kang makita ko nga palangga ninyo kaayo si Julian. Kanika mo lang kita masaligan kong mabilinan sa iya nang ginapangako ko. Pating pag-atipan ninyo, bayaran ko. Mapaduod ko lang nga batitio ninyo si Julian. Kagkabigon nga pamilya.
1: Vina!

0: matuod gid man gali nga naglakat siya nga ginkan na duha ng balay.
1: Mayo man kay ginpahibalo kaniya nga ari sa ako ng anak ninyo.
0: Nang amay ako ni Julian. Kag bisan anong matabos sa relasyon namon sa iya Eloy, ang akon pag-amay kay Julian hindi madula. Obligahon ko ang akon nga obligasyon sa bata. Kani hindi ka mo magkabalaka. Hindi ako makalipat sa pagsustento kay Julian. Hatagi lang ninyo ako sa inyong mga bank account. Agud nga mapasudlan ko siya sa para sa iyang mga kinahanglanon.
1: Madamo nga salamat kay maobligar ka. Kay konsili nga magpatumbaya ka. Sarango na lang namon sang bana ko nga obligahon ang inyong obligasyon sa bata. Bisan pa nga mabudlay.
0: Nang tanimahang pa ninyo si Ferrer ako. Kag kinahanglan ko nga magtrabaho.
1: Sige lang. Okay na. Total na hambal mo nagit man nga tungdan mong obligasyon mo. Gani buhata na lang para sa anak mo, okay? Salamat, Christoph. Sige. Kay madamo pa ako sa dapat nga obrahon. Kalakip na dirang pag-asikaso kay Julian nga anak mo.

0: Anong siling mo? Tagbatulang ginambal sa duwa, Christoph Kagbina, nga padala nila sa budget ang ilanak?
1: Ko. Nagsulod sa akong bank account.
0: Mm-hmm.
1: Oh, salamat. Kay bisan nagkanya-kanya ang duha, gintinguha ang giyapo nilang ila obligasyon. Buwas, dalon ko naman si Julian sa iyang therapist. Agod nga magpa-therapy siya. Pamaklan ko siya sa mga kinahanglano niya. Ilabi na ang gatas na ginabuligan ng utok sang tao nga magtanlas. Gusto ko nga magdako si Julian nga maalam. Agod nga sa pilakaadlaw. Makahibalo siya nga magdesisyon sang para sa iya, Yuri.
0: Bakit?
2: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko GTX 500 buntag na o gabi.
6: Parang pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa GTX 500.
3: GTX 500.
7: Alas 11:45.
8: This Time Check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa. This Time Check is brought to you by iBerry.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi, mas sami ko gina-allergy. Maski magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
11: Ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
12: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
11: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

0: Juliana, mahampang kita ha. Ari ang objects of different shapes. Kag ini, may corresponding shapes diri santo sa objects. Pangitaon tang shape ha sa mga object kag diri mo isulod, okay? Alright. What shape is this, Julian?
1: Star.
0: Very good! It's a star! Then, where is the star shape here? Over here.
1: This one.
0: Very good! sige na. Ihulog. Ipasulod na sa star shape. Agad nga, mag-shoot sa sulod. Sige na. Very good, my Julian! Bright, bright, good sa himo, no? Ate, kamusta ang school mo, anak?
1: Oh, okay lang, mama.
0: Okay.
2: Margaret, saan na masugod sa speech therapy si Julian? Daw nagapilo na abi, pasulod lang niya dila akong gambalse. Daw kabod like it. Abi, i-present sa mga ginikanan ang sitwasyon sa pangambal ni Julian. Total, ay alibyo naman niya nga physical therapy. Kada ko na sa gibaylos ang purma sa iya mga kamot. Kaga manami na response niya sa iya occupational therapy. Gani dapat, sa speech therapy naman sa bulungon.
0: Yuri!

0: ka nang? Utihan mo si Julian sa iyang mga therapy sessions?
1: Oo. Oh, dapat lang mag-improve si Julian, Dina.
0: Nalipagid ako nga nag-improve ang kahintangan sa anak ko nang. Mapadala kami ni Miguel sa budget para dira.
1: Miguel? Sino nga Miguel?
0: Boyfriend ko nang.
1: Boyfriend?
0: Nag-separate ways sa gitna ni Christoph. Nagtawganay kami kag nagsugtanay. Total daw, kaburo na gid man sa amo relasyon eh. Nag-agree kami sa isa kag isa nga, wala na hilab tanay. Gusto abi namon nga magmalipayo nang. Gani, nagpasugot kami nga, mangita ang tagsa-tagsa sa amon sang amon partner. Kagari, nakita ko si Miguel.
1: Nina!

0: Julian, Julian? Oh, Diyos ko! Itong mang kainit sa iya! Kataas ang ilanat niya! Kabangon ako! Kag makuha sang tubig! Ibutan ko sa labador nga gamay! Butangan ko sang alcohol kag sibilan siya! Pagkatapos, painon ko siya sang ulong sa ilanat!
1: Tumang gabi, subong!
0: Yuri!
1: Bangon ka! Padin ka!
0: Ginaalangaan si Julian eh! Sabinan ko siya kag pagkatapos, painon sang bulong kag kataas ang ilanat niya!
1: Ano?
0: Bantayan siya dito, please. Kay mahanda ako sa para sa iya. Agod nga matawan siya sa iya, ilanat. Buwas na lang natin siya dalaw sa doktor kung magsanad na. Oh, Diyos ko! Ginakulbaan ako sa kayong tangan sa bata! Ginakulbaan ako, Yuri!

0: Hello, Julian. Kamusta ka?
1: I'm sick, nurse.
0: I know. That is why you're here. So, dapat maging cooperative ka sa akon, ha? Kay paayuhon ka namon.
1: Yes, nurse.
0: Hindi ka mahadlok, ha? Kay kuhaan ko ikaw sang dugo, agud nga ma-examine ni doktor. Agud mahibaluan kun bala nga aging hilanat si Julian.
1: Okay.
0: Good boy, Julian.

0: Doktor, kamusta? Ano ang resulta sa diagnosis mo kay Julian, ha?
1: Diretsuhan ko ikaw, ma'am. May urinary tract infection ang bata.
0: Oh, UTI? Diyos ko! Naangagin UTI si Julian! Naa!
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema, Afford Pa.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako galis ibal, dermay lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
5: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ron, nalibag ko kung nadiskubre nga pang malakasan nga kape.
8: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: sleep.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Sample Plus Gold.
4: Kuya Sir Mercy, harap po ang Almorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
10: Number 1.

Ano ang madalom nga rason sang pagmasakit ni Julian? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Julian nga ginpasakop sa iyang nadak-an nga iloy nga si Margaret nga aton gintiguluhan. Harvest of Love, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
9: Welcome sa isa namang edisyon kapag bangalagad sa panatuntunan tergitan na isa unto. Karong adlaw kita subong mga kabyanan nga Webes. Dili sa ito nga pag sa RMN tergitan na isa unto. Karong adlaw petsa 27 na sa buwan naman sa Agosto 2026. Kamusta na nga itong mga suki sa kanginan tabok sa karagatan kaumahan gagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
10: Of course, kita na gabi-abi man sa tanan naton sini mga suki umalin sa aton sining nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tag-satag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
9: Inyo kami mabatian sa City Siri 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
10: Inyo man makita na mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
9: Sa kinandano po ng inyo mga biyan mga amigo sa kanginan Master Kilab the Great of the Whole Universe basta laon, balok at binaya ng pagbalan Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy Dolido.
10: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagit iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel Sorbito.
9: Kagidiang,
10: Targitanay sa Udto.
9: Subong at daw mainit din ang mga impormasyon ka mga balitang atong pagatutukan mga kabiyanan. Sa atong pagpangalagad si punong barangay Tanyo sa barangay Linobayan Tigbawan Iloilo. Opo nang iya sini mga opisyal Master Don Decidido nagid nga mag-resign bangod nga sa hindi kuno pag-akto sang ila LGU sa mabaho nga hangin dala sang poultry farm dira sa area nila samtang si Mayor Teruel sang Tigbawan Iloilo nag-react man wala isa kuno nagpabaya no sa bagay nga ini ginaktuhan niya kunong reklamo sa mga opisyal sa barangay dira sa Linobayan kag resignation letter sa mga opisyales depende pa kung batunon sang alkalde.
10: Yes, sa pare ko ibauti na sadya na tamak mo bilog nga barangay council.
9: Gani?
10: No, kag ang kapitan na mag-resign bangod manti do ginapilit sila kuno nga i-approve ba na kung ano nang problema dira sa poultry ti hindi magpasugot. Oh, ti hindi magpasugot ang barangay council. Tabla magamo na sir, do ginapilit mo kami nga okay ning poultry apisar nga hindi, no? Ti ma-resign na lang kami, no? So in a way, check ta na karon na kay dako ini nga bagay karon pare koy pagkatapos ka daw na curious ang tanan kag nakibot ang mga pamuluyo dira sa Tigbawan sining move mga kabayanan sang mga barangay official sa barangay Linobayan dira sa Tigbawan.
9: Tima ko mobilog nga
10: kumbaga prinsipyo pare koy.
9: Tima ko mobilog nga barangay council. May counseling ka nga daw isa lang kabilog na. Kapitan lang o isa ka kagawad o duwa. Pero bilog, Master Don.
10: Yes, grabe, sus. Kag subuman pare koy, nagsaka sa tatlo na ang nagkalamatay sa may bahin sang sudad sa Iloilo sa kaso nga dengue. 11 ka mga kabarangay, may clustering of cases na. No, may ari kita panugyan karon sa inyo bawabi gamit kamo sang Nance liniment oil ba okay, para matabog ang lamok.
9: Gani,
10: ang dengue makabianan is real. Balaan nyo naman na, no? Hindi mo na paktag ni Suryana ay kamo da karon sa ugsaran sa balay nyo, wala ka kabalo, ginakagat ka na, mabalaan mo na kay daw nagkatol na.
9: Mm.
10: No?
9: Ang so, tapos na. Eh.
10: Tapos na nakasuyop na nakasulod na ang mga dengue virus dito. So, hindi na tong gusto na. So, dapat protektado kita. Bantayan nyo karon kay may panugyan kita kag-report sa aton mga Radio Man reporters.
9: Siyempre, banyos ka na Nance Liniment Oil.
10: Nance Liniment Oil.
9: Na, sa butika. Anyway, sa piyak na bahin, Master Don, bo, grabe man tong ining so, mga natabo sa area sang Nepal, no?
10: Grabe pa rin ko. Ah, Biko AI mo?
9: Gani, no?
10: Ang Biloga Village, Parikoy, may suba mo, may mga building sa magtimbang side sa suba.
9: Kadalagko sa building mo?
10: Kadalagko sa building, no? Gulpi lang itong flash flood, Parikoy. Grabe nga, dalodo. Ginalantaw nila ang pagkatibhag sa dako ng glacier dito sa ibabaw sa bukid, no? Sa may Nepal. So, amo dito ang rason kung nga may flash flood dito sa idalom. Amak mo sa kupon, no, ang bilog, duwalo ka bilog bala nagkalamata iting.
9: Master Subong, sa latest nga update, 160 na ka mga individual ang patay.
10: Asos,
9: kag 400 katao ang missing.
10: Sino ang no? Kita mo to parekoy sa closed circuit television sa video?
9: Mm.
10: Gabi nilagan pa sila mo. Sang gintabunan sila, ti dala na ang lao, dala na ang mga
9: ko.
10: Ti nag
9: do pang pelikula nga
10: puno sang video? Lutak ang mga sa una building pare ko subong lutak nakita ko ginang before and after
9: wasak iya mo kita ko to may building nga dako mas may mga bus gani nga parking sa babaw building
10: oo
9: mga grabe. Tao do subay mo
10: kadlagan sila ti
9: ano dinalagan ano mo kay grabing buslog sang tubig ti matampukan ka to automatic patay ti gakasubo kita kay ining dira sa mga more or less 400 pa kamising. Uy, takabalo, kay ba siguro ng ibang to, ato nalubong buhi.
10: Ako, sigurado ko parekoy, kay pagtupa to sa tubig, to dala ang mga lao to, damo po yung tao, gadlagan sa dalo mo.
9: Mm.
10: Sus Maria, kagusip, mamba ko, kabay pa nga, nakaluwas sila.
9: Pero, kita mo,
10: considering subong 168 na?
9: 160. So far, masaka pa na eh, kay may mga missing na 400, kag damo pa sa nagkalapilasan. So, ang mga apektado gid sa makalalit nga pagbaha ngayon ni ang distrito sang Rasowa, Nuwakot, Dading, Gurka kag ining Chitwan, no? Ti nagkalaguba ba kon mo un taytay? Ising-isi lang niya sa tubig baha nga gubon.
10: No do Glogin ano lang gin anod lang gulpi bla nga do.
9: Ay gid ya master do.
10: Do wala sila nga nagapugong-pugong pang tulay nga nagabato, wala do gin anod lang yang daw papel. No, ang tulay mga kabayan steel bridge nga nakita naton didto.
9: Tiini na tabo ini sa border sang Nepal kag China. So may iban nga porsyon sa kopa sang China, ang iban ni Nepal nga area Master Don.
10: Yes, yes.
9: So amo na ang kuan pangamuyuan naton ni mga utod naton. Kay nagakasubo ni sila subong makon mo may after kag before kag after ng mga pictures.
10: Oo.
9: Sang isa ka village, sus makita mo yun.
10: Wala na gidya anaw. Wala na gidya.
9: Nagyan ka anaw.
10: Puno gani pa rin ko isang luta kag nagkalaguba ni mga infrastructure ngayon. So, ang force of nature is grabe gid, no? So, pangamuyo kita, no? Let us pray for Nepal nga madamo sa mga survive. Kawai ba ang 400 plus nga na missing, makita nga buhi sa mga rescue group naton dito. And hopefully, ang bilong nga community sa bilong nga kalibutan ang magbulig pa rin ko sa search and rescue operation sa pungsod Nepal, no? Para mas madamo ang manpower kag mas madamong technology parikoy nga magamit bala.
9: Sa piyak na bahin mga kabiyaran, dugangan tapos na yung mga update, dugang follow-up sa aton nga mga radyoman reporters diri sa aton nga pagpangalagas. Yes.
10: Ari na aton na RMN Network News.
9: I-check ta mga drag kong abalita nasyonal kag international upod ang RMN Network News magabalik ang Targitanay sa Uto.
11: RMN Network News.
12: Presiding officer na huwag kayo magpapakita ng ganyan sa taong bayan. Oh. Eh, mapagbibintangan ka na meron tayong kinakampihan at pinapanigan sa paglilitis.
13: Makasama si Atty. Rene Bueno sa panayam ng RMN Manila.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: Impeachment trial ni VP Sara hindi dapat ilihis sa isyu ng paggamit ng mga alias. Ang kasama natin sa balita niyan si Radyoman Grace Mariano.
16: RMN Live Report. Iginiit ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na hindi dapat ilihis sa isyu ng paggamit ng alias ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Garin makaraang ihambing ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang paggamit ng alias ng ating mga bayani sa mga alias na nakasaad sa acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Dinigarin, walang problema sa paggamit ng alias at hindi ito ang tumbok ng alegasyon kay VP Sara kundi ang maling paggamit ng confidential funds. Kapuna-puna din ayon kay Garin ang katawa-tawa at tila pinaglaro ang mga alias na ginamit sa mga acknowledgement receipts. Paliwanag ni Garin, ang punto dito ay kung totoong tao ang nasa likod ng naturang mga alias dahil kung hindi ay lumalabas na ghost ang mga programa at proyektong ginastusan ng confidential funds ni VP Sara.
17: Pag nating ilihis ang usapin dun sa impeachment trial, ibalik natin dun sa pinag-uusapan. Walang problemang gumamit ng alias because we would like to protect the personalities involved. Pero tila dito, bakit mo gagawa ng isa, medyo mga bastos pa yung mga pangalan. Parang ginawang katawa-tawa, ginawang laro. Pero ang pinakamalaking tanong dito, ano ang naging punto? Because while the informants can have aliases, yung punto, dulo, yung output ay hindi.

0: 7 National Budget. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
1: RNN Live Report.
2: Nagsimula na ang Senate Committee on Finance sa unang araw ng pagtalakay ng 7.2 trillion pesos na pambansang budget sa 2027. Sa briefing ngayong araw, humarap ang mga kasapi ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, kabilang dito sina Finance Secretary Frederick Ko, Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Sa pagsisimula ng budget briefing, sinabi ni Finance Secretary J.V. Ejercito na back to basics sila sa pagbuo ng budget para sa susunod na taon dahil sisiguraduhin nilang tutugon ito sa pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Tiniyak naman ni Ejercito na hindi nila papayagan na maulit ang mga pagsasayang at pagwawalda sa pondo ng bayan. Pagdating naman sa infrastruktura, iginiit ng senador na hindi pira-piraso kundi pangmatagalan at komprehensibong infrastructure master plan na magkukonekta sa mga lansangan, railways, seaports at mga komunidad.
3: As chair of the Committee on Finance, I reaffirm our steadfast commitment to deliver a budget that serves as a reflection of the genuine needs of our people, especially those in need. Today, we go back to the basics. Balikan natin ang basic needs ng ating mga kababayan. Kalusugan, edukasyon, pagkain, hanap buhay, seguridad at maayos na infrastruktura. At para hindi pira-piraso ang ating mga proyekto, kailangan natin ng isang long-term comprehensive infrastructure master plan that connects our roads, railways, airports, seaports, and communities and supports the country's development for generations to come. This should remain at the heart of our priorities.
2: Mahigpit na ipagbabawal ang anumang last-minute insertion sa Bicameral Conference Committee o BICOM. Ipagpapatuloy din ang live streaming ng BICOM deliberations at pananatilihin ang Senate Budget Transparency Portal kung saan makikita ng publiko ang mga budget documents mula sa proposal hanggang sa pag-amienda at tuluyang pagsasabatas. Dagdag dito ay patutupad pa rin ang anti-EPAL provision o pagbabawal na ibandera ang pangalan ng mga politiko sa mga proyekto ng pamahalaan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
4: Mas malaking pondo ng DPWH sa 2027 ipinaliwanag ng DBM. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Jairus Peña Florida.
1: RNN Live Report.
5: Ipinaliwanag ng Department of Budget and Management kung bakit mas malaking pondo ang nakalaan sa Department of Public Works and Highways para sa 2027 National Budget. Ayon sa DBM, yan ay dahil sa mga proyektong pupondohan na inaasahang makakatulong sa ekonomiya at paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Abot sa mikita 643 billion ang panukalang DPWH budget sa ilalim ng 2027 na National Expenditure Program na mikit 20% mas mataas kumpara sa mikita 530 billion pesos na kasalukuyang budget ng kagawaran na kabilang nila sa mga pangunahing proyekto na pupondohan ng Laguna Lakeshore Road Network, Bataan-Tocavite Interlink Bridge, Davao City Bypass at Cebu-Mactan Bridge and Coastal Road. Ayon sa DBM, bago maisama sa national budget ang mga proyekto ay sinusuri muna ang kahandaan, pangangailangan, mga dokumento, paggamit ng budget ng ahensya at kung naaayon sa national at regional development priorities. Kasama ko sa DZXL RMN Manila, Rajuman Jairus Peña Florida, Tatak RMN.
0: Mahigit 9,400 na mga PNP personnel i-deploy para sa Barn Parliamentary Elections. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
2: Nasa kabuuang 9,435 na mga pulis ang i-deploy para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Barn Parliamentary Elections. Ayon ito sa Philippine National Police, kabilang dito ang 4,361 na pulis mula sa ProBar at Augmentation Forces mula sa Police Regional Offices, Mobile Group, Highway Patrol Group, Explosive Ordnance Disposal at PNP Special Action Force. Sakop na nasabi deployment ang mga COMELEC Offices, Treasurer's Offices, Vote Voting Centers, Checkpoints, Secret Action Forces, Civil Disturbance Management Units at Special Electoral Board. Ayon kay PNP PAO Chief Police Colonel Allen Rico, handa at nakalatag na ang contingency plan ng PNP sa lahat ng mga posibleng

0: nangyari sa nasabi aktividad sa September 14. Aniya, 98% nang handa ang lahat ng ahensya para sa lalaki na eleksyon sa VAR.
1: 98% okay na po tayo. Ito pong 9,435 is dedicated solely for election duties. Securing public, yung polling places, conducting checkpoints, as well as serving as special electoral board members.
0: At iyan ang tiring ni Police Colonel Allen Rico. Kasama mo sa DZXL Ornan, Manila, Rajuman Margie Domingo.
2: At dalawang driver patay matapos magsalpukan ang minamaneho motorsiklo sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
3: RMN Live Report.
4: Patay ang dalawang driver ng mga motorsiklo matapos magsalpukan ang mga minamaneho nito, partikular sa Sayre Highway, Sitio ng Ilocos, Barangay Naluangan, Malaybalay City, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang mga biktima ay kinilalang isang 29 na taong gulang na lalaki at residente ng Valencia City na nagmamaneho ng isang Suzuki Raider 150 na motorsiklo, habang ang nabangga nito ay isang unit ng Skygo Duke 110 na motor na minamaneho ng isang 52 taong gulang na lalaki na residente ng bayan ng Pasugong. Ayon sa report ng mga otoridad, parehong tumatakbo patungong south na direksyon ang dalawang motorsiklo. Nang pagdating sa area, biglang lumiko pakaliwa ang Skygo na motor. Rason ng pagkabangga nito ng kasunod na Suzuki Raider, sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding injury sa katawan ang dalawang driver at agad na sinugod sa ospital. Dead on arrival sa ospital ang driver ng Suzuki Raider, habang nagamot pa bagamat binawian rin ng buhay kalaunan ang isa pang rider. Dinala naman sa Malaybalay City Police Station ang dalawang motorsiklo para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tatak, RMN!
3: RMN Network News!
2: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Yellow at red alert status muling itataas sa Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi.
5: At viral video ng diumanoy pambabastos sa mayor ng San Jose del Monte, Bulacan, na dumalo sa liga, ipinagtanggol ng Akbayan Youth.
3: RMN Network News.
6: Dagga Pilipinas sa Idupos.
7: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
8: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: RMN Network News.
2: 12:25 po tayo. Ano, magandang tanghali. Ako pa rin po si Radyoman Angel Garcia.
5: At Radyoman Christian Bascone.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hindi pambabastos ang paghingi ng pananagutan sa problema sa tubig. Yan po ang iginit Akbayan Youth kaugnay ng viral na pagsigaw ng mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan ng tubig. Sa isang basketball event sa lungsod na iginagalit naman ang kanilang alkalde na si Mayor Rida Robes. Ayon kay Akbayan Youth Chairperson Kyla Meneses, matagal nang hinaing ng mga residente ang kakulangan sa supply ng tubig sa Barangay Minuyan at iba pang barangay. Gito Meneses, hindi pa mabastos ang paghingi ng pananagutan sa mga opisyal, lalo na kung pangunahing pangangailangan ng mga residente ang pinag-uusapan.
10: Wala po dun sa Prime Water pa lang at pinalitan po ng Metro Water District din po dito sa SJDM. Ganun pa rin po, problema pa rin na walang rasyon ng tubig at yun po, walang rasyon ng tubig kahit sa isang linggo, ilang araw lang po. So talagang kulang yung water supply doon sa mga tiga barangay ni Nguyen Papoy. At hindi lang po to specific in one barangay, no? Even whole San Jose del Monte, Bulacan.
2: Nananawagan din ang grupo sa alkalde na tugunan ng problema sa tubig at humingi ng paumanhin sa muna'y pamamahiya at pagduduro sa isang konsehal. Nakikipag-ugnayan na rin ang kanilang grupo sa legal team sa kasakaling magkaroon ng legal action kaugnay ng insidente.
10: Malaki po yung pananawagan namin, pati po ng partido namin na yes to accountability and action on water services. Sana po humingi ng paumanhin at maging managwa si Mayor Rida Robes, no, sa kanyang pamamahiya, pagduduro o anumang uri ng pagpapatahimik po sa mga nananawagan ng pagbabago kagaya po nila Fonsi Rona Pordon po ng SVDF.
2: Sa isang Facebook post, sinabi naman ni Mayor Robes na patuloy ang pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at ng Metro Pacific Bulacan Water para tugunan ang problema sa supply ng tubig sa lungsod.
3: RMN Network News, RMN Weather Report.
5: Samantala mga kasama, dako naman ho tayo sa ulat panahon. May katamtamang tsansa na maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang LPA sa layong 910 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa, pero posibleng hatakin ang habagat. Sa ngayon, habagat pa rin ang patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa rest of Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
3: RMN Network News.
2: Sa iba pang balita, nag-deploy na ang Philippine Red Cross sa mga medical volunteer na tutulong sa pagtaas ang kaso ng leptospirosis sa bansa dahil sa mga pagbaha. Tugon po yan sa hilina San Lazaro Hospital kay PRC Chairman Richard Gordon ng karagdagang manpower bunsod ng pagdami ng bilang ng mga pasyenteng tinatamaan ng leptospirosis. I-deploy ang PRC Medical Corps volunteer na binubuo ng mga nurse at may kanalaman sa hemodialysis noong Martes, August 25, kung saan natulungan naman ito ang nasa 67 na mga pasyente sa hospital ward. Tiniyak naman ni Gordo na magpapatuloy ang pagtulong ng Philippine Red Cross sa mga health institution at handang tumugon sa anumang oras kung kinakailangan. Bukod po sa San Lazaro Hospital, inatasan din ni Gordo ang lahat ng kanilang chapter nationwide na i-monitor ang mga ospital sa kanilang nasasakupan kaugnay sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis.
5: At yellow at red alert status muling itataas sa Visayas grid mamayang hapon hanggang gabi. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald Ulep.
3: RMN Live Report.
11: Muling magpapatupad ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng yellow at red alert sa Visayas grid mamayang hapon hanggang gabi. Ang red alert status ay itataas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Itinataas ang red alert kapag hindi sapat ang supply ng kuryente upang matugunan na ang pangangailangan ng mga consumer at ang regulating requirement ng transmission grid. Habang ang yellow alert ay itataas na kung alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at muling ipatutupad alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Sa yellow alert naman ay inilalabas kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagdideklara ng red at yellow alert, ang kawalan ng operasyon ng malaking coal plants sa Visayas, kabilang ang CVI-1, CVI-2 at KSPC-1. Kasama pa rito ang limitadong pag-angkat ng kuryente mula sa Mindanao. Kasama mo sa D-Dexel, RMN Manila, Rajuman Gerald B. Ulep, Tataka, RMN.
3: RMN Network News.
2: Alas 12:30 po tayo na magandang tanghali. Nagkikipagdialogo na ang mga pribadong ospital sa bansa sa pamahalaan sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan pa ang mga pribadong ospital na nagbibigay ng zero balance billing program. Sa ilalim ng zero balance billing, walang babayaran ang mga kwalipikadong pasyente sa basic ward tulad po ng medical services, gamot at ang doctor's fee. Para sa ilang piling pribadong ospital, ang PhilHealth naman ang siyang sasagot ng gastos para sa mga kwalipikadong miyembro. Sa panayam ng GZXL Arm and Manila, sinabi ni Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI President Dr. Jose De Grano na may nakalaan na 10% na authorized bed capacity para sa nasabing programa. Pero pinapalinaw ng PHAPI sa pamahalaan kung sino ang sasagot sa gastos ng ilang pasyenteng lumagpas na sa itinatakda ng basic accommodation.
12: Ang pribadong ospital po, hindi kami, wala kami budget from government eh.
13: Yes.
12: Ibig sabihin, ang kita namin galing lang sa kinikita ng mga private hospitals.
13: Okay.
12: Ngayon po, ang authorized bed capacity is only 10%. Paano po, una-una, paano po kung sumobra sa 10%? Limbawa, may na-admit sa inyo 15, 20. O, paano yun? Lampas na po yun dun sa authorized bed capacity ng basic accommodation.
13: Mm-hmm.
12: O, ang issue po yun. Pangalawang issue po, limbawa, nagtagal, may komplikasyon yung pasyente, kulang ang ibabayad ng PhilHealth. Sino po ang magbabayad ng excess? Babayaran ba ito ng government? Babayaran ba ito lahat ng PhilHealth? So, sabi naman po nila, merong maipip, ganyan, etc. na pwedeng mag-cover doon. Pero yun pa po, dapat yun po ay maging malinaw.
2: Kasabay nito, panukala ng grupo na sa ilalim din sa zero balance billing ang mga LGU hospital tulad ng ginagawa sa mga DOH hospitals sa bansa.
5: Samantala, mga kasama, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginawaran ng Honorary Doctor of Laws degree. Kasama natin sa balitang yan mula sa Malacanang, si Radyoman Chanel Salazar.
3: RMN Live Report.
14: Ginawaran si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Doctor of Laws Honoris Causa ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM sa 58 commencement exercises nito sa PICC Pasay City. Ito ang pinakamataas na academic degree na binibigay sa isang individual bilang pagkilala sa kanyang serbisyo at ambag sa bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dapat manatiling daan sa oportunidad at pag-unlad ang edukasyon. Dahil dito patuloy anyang palalawakin ng pamahalaan ang access sa higher education at financial assistance para sa mga estudyante.
15: Today, I stand before you, humbled as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws Honoris Causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM, that education must remain a pathway to opportunity, a catalyst for progress, and a cornerstone of nation building.
14: Dapat din anyang suportahan ang mga estudyante hanggang makatapos at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Hinimok naman ni Pangulong Marcos sa mga graduates na gamitin ang kanilang kaalaman para makatulong sa kapwa at sa pag-unlad ng bansa.
15: Ito ang tunay na bunga ng edukasyon, mas abot kamay, de kalidad at nagbibigay sa bawat Pilipino ng pagkakataong makamit ang mas magandang kinabukasan. So, to our graduates, may your learning be guided by wisdom, your success measured by the lives that you uplift, and your achievements dedicated to the progress of our nation.
14: Yan ang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
2: Mga kasama, itinuturing na isolated incident ng Philippine National Police ang nangyaring komprontasyon ng ilang mga personal ng Highway Patrol Group NCR at ng Bureau of Customs sa Santa Maria, Bulacan. Ayon kay PNP, PIO Chief Police Colonel Allen Rico, pinahahalaga ng PNP ang relasyon nila sa BOC at kinikilala at binigyan pansina ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang naturang insidente. Dagdag pa ni Ko na nagbigay na ng direktiba ang liderato ng PNP sa Directorate for Investigation and Detective Management na gamitin ang lahat ng mga concerned unit para magsagawa ng investigasyon.
1: We value our relationship with the DOC. This is an isolated incident. personally, tinecognizance ko ng ating GPP yung nangyari, maintain our relationship with the BOC, and so redirected yung DIBM po. So yung all units na concerned po na pwedeng gamitin ng DIBM ay magagamit po dito sa pag-imbestiga to get to the truth regarding all circumstances regarding the incident po.
2: Samantala, nilinaw pa ni Kuna ang ginawang pag-relieve o pagsibak sa 13 HPG personnel ay hindi nangangahulugan na sila ay guilty, kundi ginawa ito para bigyan daan ang investigasyon sa insidente.
5: Samantala mga kasama, courier driver arestado matapos mahulihan ng higit 3 milyong pisong halaga ng shabu sa Pampanga. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bataan, si Rajuman Mike Sigaral.
3: RMN Police Report.
13: Arestado ang isang 22-anyos na courier driver na umano'y sangkot sa malawakang bentahan ng shabu sa Metro Manila at Central Luzon matapos makuhanan ng tinatayang nasa 500 grams ng illegal na droga na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Kinilala ng PDEA Region 3 ang suspect sa alias na Haji na nadakip sa bypass operation bandang alas 8 ng gabi sa kahaba ng Dau Access Road sa Barangay Dau, Mabalacat City, Pampanga. Ayon sa PDEA, ginagamit umano ng suspect ang kanyang trabaho bilang courier driver upang maitago at maisagawa ang kanyang illegal na aktibidad. Na-recover sa operasyon ang 5 knot-tied na transparent plastic bag na naglalaman ng hinihinalang shabu bukod pa sa marked money. Pansamantalang nakakulong ang suspect sa PDEA Region 3 Jail Facility habang sinasailalim sa forensic at confirmatory examination ang mga nakumpiskang droga. Isasampa lamang sa kanya ang kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
2: Balita sa Ibayong Dagat, daan-daan pa rin ang patuloy na hinahanap kasunod ng malagim na flash flood sa Nepal. May 400 turista ang patuloy na hindi pa matagpuan, kabilang po ang nasa 300 dayuhan. Sa paunang ulat, nasa 157 bangkay na ang na-recover at pinangangambahan na madaragdagan pa ang bilang habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng pagguho ng putik at ang malalaking bato mula sa kabundukan na naging sanhi ng pag-apaw ng tubig sa ilog at pagbaha sa Girong County malapit po sa border ng Tibet at ng China. Sa kumakalat na video sa mga SOCMED, makikita ang landslide at ang pagragasa ng tubig sa komunidad. Sa pagtaya ng Nepal government, libo-libong bahay ang nawasak, kasama po yung 19 na tulay at mahigit 10 hydropower plants.
5: At para naman po sa balitang sports, todo handa na ang Gilas Pilipinas sa back-to-back games kontra Jordan at Iran sa FIBA World Cup qualifiers sa Mall of Asia Arena. Unang haharapin ng Nationals ang Jordan sa Biyernes, August 28 po yan, alas 8:30 ng gabi, bago makipagsagupaan sa Iran sa Linggo, August 30, alas 8 naman ng gabi. Asam ng 2 koponan na makabawi sa Gilas matapos silang talunin ng Nationals sa 2022 Asian Games. Target ng Gilas na makakuha ang mahalagang panalo para makaangat sa standings at mapalakas ang chance nito ang makapasok sa 2027 FIBA World Cup.
2: Hoy, good news mga kasama, dahil muli magbabalik sa Pilipinas ang Filipino-American Grammy-winning singer na si Bruno Mars para po sa kanyang The Romantic Tour, 2-night concert sa susunod na taon. Sa announcement ng Facebook page ng Live Nation Philippines, gaganapin po ang konserto ng Phil-Am singer sa May 15 at May 16. Mag-ipon na, ha? Nasaan po yan sa Philippine Arena sa Bulacan. Magsisimula ang artist pre-sale ticket sa September 11 mula alas 2 ng hapon hanggang 11:59 p.m. Habang aarangkada naman ng general on sale sa September 14 ng tanghali. 2023 nang bumisita itong si Bruno Mars sa Pilipinas para sa kanyang 2-night show. Ilan po sa mga pinasikat na kanta ni Bruno Mars ay yung Just the Way You Are, When I Was Your Man, That's What I Like, Talking to the Moon, Risk It All, at maraming iba pa.
3: Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
5: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
2: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center, magandang hapon at maraming salamat.
3: RMN Network News.
9: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
16: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
4: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Super Fiber.
11: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
10: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
14: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
16: ACS. Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
3: Supple Plus Gold.
19: Ako gali si Bal, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Supple Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Supple Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
20: Squalene Capsule.
21: Ako si Eduardo Amodya. Takugit ang pangunsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Squalene Capsule.
10: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene.

0: Intra na! Sa Miguel Tilaming Promo, bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: E3 Bio.
10: Ko si Karen, kada mo gitsang akon hair fall at hindi manami.
11: Ako na puti.
10: Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
9: E3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kamakal sa mga Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
12: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ino. Ang Mighty C, kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabaka mga butika. Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 Masalika DTX 500.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
1: Nice. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
0: Nice. Corn coffee. Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ako galit si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya galit. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Si Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsa na, Lo Promo na. May 5 winners ng 1 million cash at over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Shell Yo Cup
6: para sa chance manalo.
5: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cash out na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Char, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Supple Plus Gold.
9: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, maghilim sa panauli.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
16: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
15: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. What? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
20: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
22: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
23: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
24: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa targetanay, sa unto.
28: Mga karadyuman, balik sa itong pangalaga diri sa palatuntunan targitanay sa Udong. Oras na ito, mga karadyuman. Tatakala sa 12:54. Standby kay medyo masubo ini nga balita para sa aton, pero tidapat i-inform nato ni mga pumuluyo nato, Master Don, kay bangod may ara na sang reported 3 ka mga patay bangod man sa sining kaso sang dengue sa 11 ka barangay, no, nga may clustering of cases na diri sa siyudad sang Iloilo. So da sod nga maghinadlaw nga nagatinupang ulan, Master Don, kag hindi nato malikawan kay all year round maning dengue. Eh galing kay ko maginulan na gid, grabe na gid. That's why nga amon nga rekomendasyon ni Master nga dapat mamanyos gigamunan sa liniment oil bisan din maka mga bahin sang inyong lugar, no, basta nga may mga lamok da kapin pa kong gainulan bisan pa gani, Master, sa limod hindi na di amon nga lugar amo pa ginagani namian sang mga lamok na may dengue virus.
29: Yes,
28: no, ang tinlo kagabi mo daw layo sa lamawan. Pero may mga stagnan nga tubig na, delikado ka.
29: Amo nang ginasiling naton, mas mayon pa hindi na pagtagahan oportunidad nga magmuad. Mm-mm. No, ang mga Aedes aegypti, amo ning mga lamok na
28: kagining
29: carrier sang dengue, ano ba ganito to?
28: Albopictus.
29: Oh, iya, amo na So anyway, sa aton mga kauturan, no, matanda karon kay tatlo na karon nagsakas, tatlo ang mga nagkalamatay bangod sa dengue, no? This is very alarming sa aton. Actually, bisan isa pa ganit pareko, it's alarming na eh, no? Dapat yung zero eh. Dapat zero kita kay dito pagtagaan oportunidad ang lamok tani magkagat sa aton, no?
0: Oh.
29: Amo nang nami kun tani mag non-sediment oil kita. Ang non-sediment oil hindi ta pagtagaan oportunidad nga makakagat ang lamok sa aton. Bisan ano nga lamok, no? Bangod ang non-sediment oil, may ara sang neem tree extract ini nagatabog sa lamok, no? So kung hindi ka makagat sa lamok, kundi layo ikaw sa
0: layo ka sa dengue, kay bangod nga dengue dala man sa kagat sa lamok. Ining nagakagat na lamok, ining babae nga lamok nga infected ining mga Aedes mosquitoes nga ini, ginatawag nato nga Aedes aegypti or ang isa pa gid Aedes albopictus. So ini nga mga klase sang lamok ang delikado, yung mga tiger mosquito, no? Makagat kita siniya mo ni sang carrier. Kung infected ang isa kalamok, so din gaman, sagwa ka man o konsulod sa balay mo, basta gani nga exposed ang panit mo, banyusan mo gid sang non-sediment oil. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Kag dula pang palanakit sang kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dulang arikis, alapap, alipunga, an-an, mga skin problems, dula ina. Basta may non-sediment oil nami. Pag ini pa man news para dula palanakit sa kalawasan, kag pang-massage gid nami. No, ang non-sediment oil ara lang sa mga butika.
29: And of course, hindi makita magkalipat sa aton sa mga kultura, Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga kalalakihan, no? Kaysa Mega Man Herbal Capsule may double impact ini sa aton sini ng mga lalaki. First impact magatiso bagatigang imoy kog tawo. Ang second impact syempre magadugangan ang imo sini nga stamina o kon resistensya. Layo ka pa sa prostate cancer amo ning benepisyo nga ginatag sang Mega Man Herbal Capsule. Sarang na mabakal sa mga butika.
0: Yes, mga kabiyanan, anong panginahulat ninyo? Bakal na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag siyempre, ang aton nga isa ka produkto,
29: ang non-super
0: super plus, the best ini. Non-super plus, no? Kay ini nga produkto, mga kabiyanan, number one ini dito sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island kag probinsya sang Gimanas. Ang non-super plus, tandaan naton, mas pinabisa, mas pinasigla, gintingob nga man, gustin, guyabano kag malunggay, para nga mas mabaskog ang resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas sa daw-adlaw. Non-super plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available sa mga butika kag sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Gimanas. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
29: And of course, ang kape sang mga boys, no? Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Ang kape sa mga gwapo, kay mantiga gwapo yung performance mo sa trabaho man o kon sa kay misis, no? Mega Man Gold Coffee Mix, puno ini sa mga essential ingredients katulad mga kabianan sa mga natural ingredients. Wala niya kapapitit ang kurason mo sini, ganami piyang performance mo kay gagwapo ka. Mega Man Gold Coffee Mix, available na sa mga butika.
0: Yes, Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, aral lang sa mga butika. Paborito ni Paripol Randa, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape nga namit-namit na, makapanamit ka pa. Dula pang mga kapoy sa lawas, no? Kaya iti ini nga kape namin, ni pampabugtaw gini. Bugtaw utok mo, bugtaw ang utok-utok mo, no? Iti the best, ang resulta sinako ni everybody happy. Tanan nga pwede ka pang api, pwede na kainom mo. Magluwas nga namit siya nga kape, nag-improve ang imo sining stamina, kag pagpuli mo sa balay, may panglabing-labing ka pa. May bilin pa. May inogrimit ka pa, blak. Mega Man Gold Coffee Mix, kag siyempre Mega Man Herbal Capsule, Master Don.
29: Yes, oo.
0: The best in ang classic kapsula, kay may tungkat ali, ginseng, maca, horny goat weed, ining apat ka ba natural nga sangkap, ara ina sa aton nga Mega Man Herbal Capsule. Kag mga boys, hindi kipagkalipatan, paghalin mo sa balay. Ha? Hindi ka magkalipat na may balon kasi ni anytime. Ha? Inom ka. Makainom kasi ni 1 hour before or subong inom gabi ala una, subong isa. Karon sa gabi, 1 hour before sa inyo nga sparring, mainom ka bagid isa. Grabe, sulit-sulit. Sulit-sulit, gidi, hindi gidya mapunggan. Isa lang ganit po, hindi na. Ang duwa, iya pang kwan na gini. Pang stampa, gibala, pang inabang pabilin ka gibala agi. No? Inabalang kun sa mga kwan pa, sa mga bulan pa, makita mo gibalang mga crater nga agi. Ga crater gibalang agi, Master Don.
28: Mega Man Herbal Capsule, the best nga kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, kag probinsya sang Gimanas.
29: Okay. Arreglado, naka-standby na pare ko, Radyo Man Joel Franco.
27: TYRI, Radyo Man Report.
1: Nagsaka na sa tatlo ang nagkalamatay bangod sa kaso ng dengue diri sa siyudad sang Iloilo, Radyo Man Don Radyo Maronel. Ini matapos nga may isa ka 8 katuig na bata nga babae nga napatay sa itong August 24. No? Dira sa may barangay Mansaya sa distrito sa Lapos. Ay nga bata ginilanat, ginala sa ospital, ginala sa ospital 20. Agos sa ginala sa may hospital sang 22. No? Dinawian siya sa kabuhi isang 24, no? Dinakita nga ini isa ka kaso sang dengue. No? Ika third case na ini siya. Suno sa kay Mr. Marlo Vansenya, NARS 3, pang Iloilo City Epidemiological and Surveillance Unit sa Iloilo City Government. At doon nga sini, pinikonfirman niya mayroon naman sa 11 sa mga barangay na may clustering of cases. Ngayon kasi, may 3 to 4 or may 3 or more cases in Asia in the last 4 consecutive weeks. Amunin yung Concepcion, Test, Vitans Village, Iloilo Gracia, Zamora Melies, sa Cain, Mansaya, San Isidro, Tabuksuba, isang palapalala puso sa San Pedro Molo. Ari po matin nato, no, pagpahayag ni Mr. Marlo Avancenia.
2: Sa subong nato na data, as of for BDP Week 33, hari ni siya January 4, 2026, sa August 22, 2026, ang Iloilo City Health Office, no, naka-record kita, kami na kita sa tatlo kabilog na napatay sa aton nga dengue case.
3: Ang latest, sir?
2: Ang latest naton nga case nga napatay, amunin siya ang isa ka babayi nga taga distrito sang Lapus, no? Ang age range ng ini nga bata, ara siya sa 1 year old to 10 years old.
3: Anong background sa ini napatay, sir?
2: Ang ini siya, no, regarding sa ini nga death naton sa dengue, kay bago pa lang siya, wala na record na na-report sa aton ang death. No, under investigation ba? Kung ano gid ang natapo sa bata, kung nga napatay ini siya.
3: Pero sa mga previous cases, sir, ano ang notable sa ila, sir?
2: Usually, gano'n, you know, ang kinabanan niya, death na ito, ng common gano'n sa ila, usually, ara na sa severe. No? Severe na stage ang dengue. Amo na nga, ang kasubo man, pero gakapatay sila sa bangon sa inyong balatihan.
1: Ang kabahin sa pagpapayag ni Mr. Avancenia, no, ang seto kung sa ang Iloilo City Epidemiological and Surveillance Unit sa Iloilo City Health Office. Kaya doon nga sini, nagparawagan siya nga sundong kinato, no, ang pagpalinaw sa palibot, ang early consultation. No, at the same time, kung may mo magamit yung term, isang ining insekretalan.
29: Non-slinement oil.
1: Malaba.
29: Non-slinement oil.
1: Magsok-sok sa mga malaba ang ano lang ang suol, kabayo, pantalon, kung gabi, magsupero dito magsulog. And of course, ang pagpanilog din sa atong sige palibot. Kaya isa din na sa mga rason kung nga ang gadamong dengue, bungod, mahigo, may salang water sa atong sige nga mga locality. Radyo Man Don, Radyo Man
28: Don. Oh, magluwas din na, Master Kag Radyo Man Joel, kung tinlo man ang tubig nyo da, pero stagnant ba na well? Baumugin ang nami nga hukmungan sa mga dengue carrier ng mga mosquitoes, no? Ini mga tigri-tigri. Kita ko ni kisa mga tigri-tigri ni, kita kay kadako abi nga mga klase sang lamok ni well. Kita mo gid ang kolor niya.
1: Kaya mo na nga ini mga area sa mga cases, priority ini siya sa misting sang City Health Office. Kaya misting si mapatay sa inyong itlog sang lamok, no? Muli nga nga kandak ni sila sa misting sa mga areas, no? Ni kare sige gid ko mga cases, din po ila yon. Ako di madasig na makaakto ang ating City Health Office pagi, no? Sa listing sa sina ng mga areas na identified, no, na may mga kaso sa dengue at Donald.
28: Sige. So in a way halungan gid nato ng atong lawas, dengue-dengue lang ito at kagilamok lang ni, pero ti grabe ni kun mag lapad ang mga lugar nga apektado nila, apektado. So well, amuna ni gurong tutok subong, well, kaya hindi na mapunggan ang mga inulan, grabe na doalo sa doalo ito pang ulan, well.
1: Yes, Radyo Marugal. Actually, may 208 cases na kita. Hindi naman nubo pa man yung kaso. No?
28: Pero, kumpara last year, na medyo nubo pa niya. Pero, you know, pabayaan na rin karoon.
1: Last year, may gawa ka na patay. Subong may tatlo na, no? This early pa lang. Sa muna na kampanya din ng City Health Office, no? Early intervention din, no? Seek early consultation din. No? Mahilanat, pala nakit na lawas, hindi na magpangduwa-duwa, mas yun, basit ang kaso lang din, no? Ipakonsulta sa gila yun, kaya araman na ang mga fast lane na ito sa mga district health centers, na mag-cater pag maghahatag sang test sa atong sini nga mga suspect cases sang dengue. Kay kung late na, mabudlay na ang intervention, amo na nga usually fatal, no? Malala na ang madangatan sang pasyente regimen daw nagmaroon.
28: Sige.
1: Balita na gikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mahal, Diwal Fangko, Tata, RMN.
27: Tatak, RMN.
28: Salamat Rajuman na Joel, gamay pa lang to ng kaso sa dengue diri sa aton Master Pro Team, may tatlo na kapatay. Unlike sang last year kung ikumparar mo, duwa kabilog. Oo. Pero ini timprano pa, may duwa, may tatlo na. So, condolence gid sa pamilya, pero sa aton to, tsakto na nga bali ni Rajuman Joel. Hindi siling nga pagkabati mo, medyo tunotrang kaso lang guro ni.
29: Ay, hindi.
28: Kagamahan mo ni. Dapat pa-check ito yun kay Uso.
29: Oh, early consultation ang importante dira, no? Kung daw kailanat na 2 days si Inday, is toto, oh, gilayon mo na pa-consultas, doktor, para nga may mga rapid dengue test ang kita sumong para mabalaan gilayon, no? Para nga matap na gilayon ni as soon as possible. Ang masakit mga kabina kay delikadong dengue kung mapabayaan, no? So sa mga kultura naton, make sure ang early consultation kag paggamit sang Nans liniment oil. Ba importante kini kay mosquito repellent ni. Amo ning panugyan sa Department of Health naton, sang Iloilo City Health Office, sang Provincial Health Office, no? Mosquito repellent kid, no? Isa na dira may mga natural kita, tanom kita ning Trida, tanom kita sang mga tanom dira nga nagatabog sa lamok. But most especially, no, mga repellent, mosquito repellent, katulad sang Nans liniment oil. And of course, hindi kita makalipat kali sa mga mangunguma na to, nga magdalikat ka mo kadto, no, sa may Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Silang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasurado ka, hindi peke, hindi imitation ha, ng mga Kubota products ang imo nga makuha. Nagailapit na gid lang ang December draw nila. No? So gani, for every purchase sa mga Kubota products na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, may raffle coupon ka mo. Basi ka mo na mapalaro ni winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated sa Bilog, mga kabayanan, nga Panay Island. Kanto ilang sila sa...
28: Well, ara lang sila, mga kabayanan, sa Balantang Haro, sudad sang Iloilo. Kag pangitaan dira, kay bangod niya kung Kubota Products, ang inyong napangita, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated na masaligan nga ngalan. Malapit na ni sa Ceres Terminal, ha? Dealer ni sila, exclusive dealer sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog Panay Island. Kag ininigabaligyaman sang Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, kag lakit na ang Kubota Cane Loader to Truck. Ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, Iloilo City. Pagbalik ta, Master Don.
29: I-check taning report to about the Parikoya Mac mo. Nabilog nga Barangay Council, malakip ng kapitan. Nag-resign, no? Bangod sa problema nila kay Mayor Terwelda, no? Sa Banwa, sa Tigbawan. Ano ini, ano pagplastar sini, dayon na gid sila nga mag-resign. Bantayan, diri sa aton sini nga pagpangalagad Parikoy.
28: Bantayan naton pagbalik ta kay the first time ini nga natabo Bilog sa Barangay Council. Bilog ng Barangay Council.
29: Nag-went against sa kay Mayor na alkalde nila, Parikoya.
28: Na-highlight subong ang Tigbawan Iloilo diri sa Bilog ng probinsya. Balikan ta. Kapin pa nati. Ginalantaw nga lapit na lang na daan ng barangay elections. May kumatayo. Balikan tayo na ipagaligan sa mga pahibalo. Alauna 9, magabalik ang Targitanay sa Uto.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
5: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas,
6: mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
8: Sus, masakitan man ino.
7: Ach! Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
8: Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
21: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
30: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Life Extension Vitamin D3.
33: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, nung kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, birthday. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
32: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: kahagat ako, kagkulang sa alertness. Kahuluya ang amumutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akin sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide na nagabulig mabalik ang mga nutrients na nadula. Pangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka! Stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Nako, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Maluwas sa manamit gin,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong
1: kapa. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro, kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Sanfon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
1: Sanfon Plus Gold. Mahal sa mga butika.
5: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
6: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
5: Mas klaro na bala mas gigabi?
6: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
7: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam sa...
1: Sanfon Plus Gold.
9: Ako si Jovin, dubragid kataas ang akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sanfon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sanfon Plus Gold. Hal sa mga butika.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Nance Corn Coffee.
3: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
2: Ang Nance Corn Coffee
3: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
2: panghuna-una.
3: Pagtimpla na sang Nance Corn Coffee
2: para magpabilin ka nga healthy,
3: focused kag energized.
2: Nance Corn Coffee.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
5: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
4: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamibigay.
8: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
10: para sa chance manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Kasali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
16: Mag-Super Fiber!
15: The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayong ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
17: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
19: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iberry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
20: Tilawi man ang bago nga produkto nga iberry gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang pala, ang iberry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulan sa...
21: Maulan man? No worries, naamoy ko lamang damit.
22: Char, Fab, Car, pamong kumaka-blue. Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Char.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
24: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
25: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
26: Ganyan ang Pinoy!
27: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: Remex 3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Sample Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod yung duwa kabulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po! At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap! All-in-one sa sangkap! May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap! Kaya ang pamilya, all-in ang saya! All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap! Bili na!
10: Sarap magkasama!
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
28: Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
29: Ronel Sorbito.
28: Kag Radyoman Don Dolido.
29: Don Dolido.
28: Targetanay sa Udto.
30: Mga karadyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Rementer. Gitanay sa Udto, oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalaw na, imidya sang hapon. Standby kay kuantang report kag follow-up ni Radyoman Flo Navarrete, Master Don. Kay bangod nga ti ining mga natabo dira sa Banwas ng Tigbawan, Iloilo. Daw makakilibot ini. Kapin pa nga ti, naghilapit ang barangay kag SK elections. Ti, makapubilog ka barangay council?
31: Ang defiance nila kay Mayor Teruel, naglabot sa desisyon nila nga mag-resign. Kanan, no? So in the way, check na natugidugay ang report upon kay Radyo Manflo na ba natin kinatuhan niya kag nalabot niya man si Mayor Teruel kung ano ang mga reaksyon nila diri, no? So bantayan sa aton sinima tagpalamati itugidugay parikoy.
30: Standby, Radyo Manflo, ining abahin mas na doon ginadulong sa inyo sa kaluan sang paprodukto mga kabyanan ni Doc Ramil Uy ang aton nga D3 Bio. D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. So sa aton nga mga tagpalamati, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na sa butika sang D3 Bio, no? Bastante ini sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin, nagabulig kontra mga allergy, mga infections, mga viruses, tanan nga mga nagahalit kag naga pamasakit sa lawas ng tawo. Ang aton nga kabulig amoy ang mga kabyanan ang D3 Bio. Gani ko na ko sa inyo magtumar na kay kombinasyon ni sa vitamin D3 kag virgin coconut oil nga napapatudan na sa UST nga isa ka bulong ining aton nga virgin coconut oil.
31: D3 Bio mga kabyanan, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kung nagatugas sa ubos ipon nilanat kag trangka. So binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton nga immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
30: Kag ang aton nga vitamin C, very mighty, sa ngalan palang mighty C, vitamin C. Tandaan mga kabyanan, ang lawas wala ga-produce vitamin C, gani kinanglanon ginaton ang vitamin C. Kag amoy na ang aton nga mighty C. No, non-acidic, ini kag alkaline, ini magising lining sang tinai, o kunsang imo nga chan, that is why safe gid, ano adaw tandaan, ang lawas at naton wala ga-produce. So muna nga, rekomendasyon naton, bisan duha na lang kakapsula, sang Mighty C, Vitamin C, adlaw-adlaw.
31: Mighty C, Vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod nga puro-puro ini siya, no? May abilidad ini, may kapasidad ini nga magpainat sa aton mga ugat. So, masiligan niya da ang aton sining ugat sa mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa aton sining lawas. Pero kung nagainom ikaw Mighty C, Vitamin C, mag-inom ka man sa partner niya, ang DTX 500. DTX 500, anti-diabetic food supplement aton ini, no? Bangod gina-normalize niya ang blood sugar level sa aton sining lawas, no? Mudi layo kita sa diabetes, no? Gani ano pag ginulat ni mo da 2 to 3 capsule a day lang sang DTX 500, ayos na ang buto-buto sarang mabakal sa mga butika.
30: Yes mga kabyanan, ang aton nga DTX 500 dalin sa desugared sugar cane, ang kalamay ginkuha sa tubong na bilin dira, ginpuga ina kagang extract amon ang the best nga antioxidant in town kag ara ina sa aton nga DTX 500. So nagahubi ng aton atay ka kidney, kay nga atay ka kidney among una nga depensa sa aton lawas kontra traidor nga balatian. Pagsik ang lawas, layo kita sa disgrasya. Kung ang aton atay kag kidney mabakod, sigurado hindi kasunod ang traidor nga balatian. That is why gina-recommend naton ang pag-inom adaw-adaw sang DTX 500 kombinasyon o po ng Mighty C, Vitamin C, sila ginatawag nga
31: Batman and Robin sa Patagsang, ikaayong lawas. Naka-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
4: TYRI Radyo Man Report.
7: Radyo Man na Romel, Radyo Man na Don, no? Na pakinggan mo ka na ito ng mga barangay officials sa barangay Dinubayan at Igbawa ni Iloilo. Angot sa sining pagpasa nila sa resignation letter kahapon kay Mayor Virgilio Nini Teruel sa Tigbawan Iloilo. Angot sa sining isyo sa pagpabaya sa local government unit sa Tigbawan Iloilo. Angot sa sining isyo man dira sa may poultry farm sa barangay Sititan Tigbawan Iloilo, which is adjacent barangay sang barangay Linubayan na Tigbawan, ha. Kaiti ang ininga isyo nagugat ini sa tung bulan sang Mayo tuig 2025 nga sa diin na nagareklamo ang pila sini ka mga pumuluyo sang barangay Linubayan bangod sa mabaho kag madamo sang mga langaw sa ila sini nga mga tagsa ka mga paniwalay halin iya sa may poultry farm. So amo ini nga nag-aakto ang barangay council sang barangay Linubayan, Radyo Maronel, Radyo Mandon, na sa rin na ilagin aktuhan kagin palabot sa local government unit sang banwa sang Tigbawan Iloilo. Pero sa baylo, nga ginaktuhan, doon naigo sila sa tunga-tunga, no? Kung sa hot water, bangon, ginfailan sila sang tag-iya sang poultry farm, kung ining GT poultry farm, dira sa may sipitan poultry, ining kaso nga rate of prohibitory injunction, no? Pero gindasura ini sang ombudsman, ining nasambit sini nga kaso, ang nabili na lang, amuli ang damages, no? Nga kaso nila, ang ginapangatubang sang mga barangay opisyal, sang barangay Linubayan. Actually, si punong barangay Rini Tanyo, kag-isa niya kakagawan, ang ginfailan sa kaso, tiko mong bilang suporta sa pila sini ka mga opisyal sa nasambit sini nga barangay, nag-upod man sila sa kausa sa sining mga sa sining kapitan na masulbar kung tani ang kaso, pero ti sila pag-infailan sa kaso, Radyo Man na Ronel, kag suno sa ila na pinatambuyaan, no? Ni isang local government unit sang Tigbawan kag ni Mayor Nini Teruel. Yari si punong barangay Rini Tanyo sang akon sini nga ma-interview
8: sang nga ma-resign o subong abi na materialize ang amon resignation.
9: Since kana pasa kamo sa resignation with mga barangay kagawa dito sa chairman, wala pa sang ako si Mayor, no? Teruel. Kung nakuha ni mabaylo ang desisyon, ma-resign ka na dito ka?
8: Sa akong siguro, 90% ako decided na dito ako ma-resign. Kasi si Subong Abi, duga naman yung problema. Kagduga naman akong nagpa-IUI hasta nga nalabot na lang. Kaya nauya mga kobe nga mag-desisyon. Ito yung kaliyado kami ganyan ni Mayor since 2022 pa.
9: May kalain na sa ito sa kay Mayor bago ito sa inyo?
8: Kung nantaon na ang sitwasyon guro, kung sa part yung ako na be, as mentioned ko man tigad, part lang gawin ako ng obligasyon, part lang ang nakasuhan ako tungkol sa part ng obligasyon ko bilang punong barangay. Ang gitar ko ang problema kag na akong pumuluyo, kag naabot sa punto na ako pa nabalikan, kag ako pa nakasuhan. So, sa punto guro, daw may arag gid eh. Oo.
9: Nakaistorya na kamo ni Mayor, ang ato sinong isyo pa, pag-before sa ninyo sinong na resignation letter to pasa niyo.
8: Ang sa istorya na, daw always kami ni Mayor, ang istorya na, kasi siyempre medyo close pa kami ni Mayor, anytime na may magkita na, ang istorya na iman, nothing personal ka Mayor, ah. Kaya nga problema lang, tungod lang sa problema nga, nakita namon kag daw na batsagan ko man nga daw ra makulti nakita bigay nga concrete solusyon na nahimo ng LGU para ma-mitigate o matagaan man isang solusyon ang problema kakon pumuluyo sa barangay din naman.
9: Ano nga bulan, kagado nga tuwik, nagbibakin ninyo na isyon?
8: Magpalihan niya, kami being alat, address kay Mayor that time last year, ang June 2, 2025, sir.
9: Meaning salita, kay Mayor niya nakap?
8: So ako naman kay Mayor, ito na, although mayamba kita nga, nag-design kami, pero hindi mo na party nga, naglainay kami buhat ni Mayor, gid, sa akong sulang personal, sa mga nga, personal nga, panin Mayor, okay mo man, okay gida, kaya ako ng punto, gusto ko lang tawa ng leeway, mabulos akong bala nga makaperform Kristo man, kaya iti, nambal ko, abi, hindi ako 100% perform because of my civil case. Hindi na kapadalong sa kaso ko.
9: Ano natabo sa mga projects na nabigay sa may Imora Gaita?
8: So,
9: sa mga magkapalapit ng mga kumulyo, ito namin sa mga.
8: So until now, siguro ha, mo na ding date of resignation until naman sa September 10. So as this moment, parang official sa may Gapon, kung ano man mga concern ka mapumuloy, ikita Gapon naman. So as this point of time, until such time na ma-prove na gid.
9: May nabatian ka mo ng mga istorya kung sino mabulos sa inyo, panahilitan kung maghaling ka mo?
8: So akong sumubulos, so wala ko sa nabatian ng istorya, sina?
31: Depende na sa role of succession, no? Kung bilog ng barangay council ng resign, pati ang kapitan, ti sino mabulos? Ti skate chairman eh?
30: Nakadepende pa na kung batuno ni Mayor, kaya ang bali Mayor, depende pa kung batuno niya.
31: Pero kung batuno niya, effective na ina. Pero kung hindi pagbatuno, hindi pagaktuhan, 15 días after nga napasa nilang resignation letter nila, deem as resign na sila kung wala maktuhan sa mayor na, no? Anyway, Radyo Man Flo, no? Anong ambal ni Kapitan to? Ambal niya, hindi makumayo ka ulag, dari bangod sa kaso ko, may civil, ano, anong kaso ni Kapitan?
7: Ang kaso niya, na nagkakai-arisakon nga.
30: No? Related bala na sa kwan? Sa kaso nila, ang kaso nila sa problema rin sa poultry?
7: Ang patigas ng poultry, gipailan na sa isang kaso nga sang GT Poultry Farm, amo ng rate of prohibitory injection with damages. Pero, ang ining rate of prohibitory injection, huwag na niya, ng gimbasura na ini, no? So, ang nabili na lang nila nga kaso, nga duwa, sang iyang kagawad, amo niyang damages. Radyo Man Ronel, Radyo Man Don.
31: No? Kay interesado kita dira, kay manti ginareklamo sa pumuluyo na dirang poultry. So ano de kapitan, nga may damages na gano'n de kapaw?
7: Kay sila ang nagreklamo sa poultry farm.
31: Okay na yung reklamo, pero nga may damages siya. May prohibitory injunction. Ang prohibitory injunction, but silingon, ginaprohibit, no? Ginabawalan sa korte nga maghulag si kapitan against sa poultry kung ano man dira sa injunction ang nabutang, no? Pero nga may damages na gano'n sila o hinpasira nila, ano?
7: Hindi ma-mentionar kay na abi ni Kapitan because ara sa husgado ang ining kaso pero wayag impatpat bala sang wayag impatpat sa aton.
31: Anyway, nakita na karon ni Kapitan nga ti sila karon ng namukmukanda sila panapailan sang kaso opisar sang reklamo sa mga pumuluyo da kapila naman kuno ni Kapitan naging palabot sa alkalde ang problema nila dira sa poultry nga ini and yet wala ginaktuhan ni Mayor. Tiyambal gani ni Kapitan Tanyo, mbali hindi mo ni bangod nga lain but namon kay Mayor, okay ma kami ni Mayor. It is just a matter of principle nga tikong amo na malang karon nga hindi na maktuhan sang LGU ining problema nila sa poultry da di might as well resign the Radyo Man Flo.
7: Yes, no? Pero may sabat diri si Mayor Teruel, no? Kay gipamangkot namon sa katapos sa media nga hindi ina o kung matuod ba na nga ginpatumbayaan niya ang ining reklamo sang mga pumuluyo kag mga barangay officials dira sa may Linubayan, no? Angon sa sining nga baho nga dala sang poultry farm. Siling niya gin siling ni Mayor Teruel why namon ginpabayaan, no? Kundi nag-akto sila sa tong 2025 upod ang pila sini ka mga inspection team, no? kangaisang Menro, Mayor's Office, kaga iban ba, no? Nga nag-aakto sa sining party, nakitaan man, na minimal man lang ang baho, no? Kaga hindi man tama, ka, among ginika baho, ang ining halin sa may...
31: isa kadlaw lang sila nagkadto? Siyempre, oh. Gintariparahan niya sa poultry? Naninlo oh. Eh. Ang mga pumuloyo, daadlaw, gabi, napanimuwaan nila na sinong patihon mo? Siyempre kung balaan na sang poultry farm nga makadto ka mo, siyempre ninlo sila eh.
7: Oo. Pero tiambal man ni Mayor Teruel, sa ninyo, mismo ako ganyan ang nagpadudong sa sinang poultry. Pinakadlaw ang kadto na kon, agon nga mabisitahan, kag mapamatian man, no? Ang mga complaints ang mga pumuloyo dira sa may Linubayan, no? Yari ba na si Mayor Teruel sa nga kon sininga may interview, Radyoman Ronel Radyoman doon sa Banwa Kainasang Sigbawan, Radyoman Ronel Radyoman doon. Yari pala no? Hindi ko Radyoman Mark ang 5 minutes kailidang nga kwan. Why ko lang ni ma-edit ang voice clip ni Mayor Teruel sa akon sini, sa amon sini nga ma-interview.
10: Ikag ang tatlo ka barangay officials. So, tungod na active ang case, may natawag kita sa gabala niya ng sub-judice, impeachment pala. Hindi kita gita comment publicly anything sa issue sa kaso which might affect the result sa kaso. So hindi gita kita kapadalom. Hindi kita kapadalom sa mga issues. Well, nakita ko man lang ang mga post ni Caprine sa Barangay Linubayan na ang ila punong resignation is a form of protest because sa inaction sa LGU Tigbao sa ila reklamo parte sa baho nga aligar nila nga baho sa GT Poultry sa Barangay Sipitan. Ang GT Poultry hindi located sa Linubayan sa Barangay Sipitan which is an adjoining barangay. So sa kuno sa aspeto nga inaction hindi ko na iyagid siguro ka agree ipalaan mo. I have the records to show nga halin sang pagreklamo o nagid. Kadamo sa mga tikang ginimo ang LGU Tigbawan, ang aton Metro, ang aton nga sanitary inspectors, ang aton nga municipal agriculture office, ang office of the mayor, nga matikang nga ma-address ini mga reklamo sa ginaligar nga baho. Well, kadamo, do siguro ako mismo nag-upod gid. Ako mismo yan nag-upod dito sa GT Poultry, sa sulod premises, kag-upor sa ibanda sa palibot para at least up close and personal makita tagid ko na nung real situation. So, halin sang 2025, may mga records kita sa mga ginhimo sa aton nga mga inspectory team. At pwede naging magigani kita sa aton special inspectory team para nga mag-monitor sa operations sa GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan para nga mabalan tagid ko na ano bala may mga problema, may mga violations sa mga environmental concerns naton para at least mahimuan naton sa appropriate action. So hindi na matuod iya na why si magini mo ang LGU Tigbawan. Kadamo, ako mismo siguro naisip ko not less than 4 times or 5 times including sa mga pag-attend naman sa mga technical conference sa EMB sa Iloilo City. Upod yun ako. Para at least
7: pala nga mapala. Kadyo man na doon, no? Si Mayor Teruel siya sininga pagpahayag.
31: Di kong so, napamatian ni Mayor ang problema dira, nakatuan niya. Nga pa tayo ng problema, oh, Flo?
7: Ano na, ginagadula?
31: Oo.
7: Ano di man doon?
31: Actually, hindi man to pamangkot para sa imo. Though, medyo ano to nga pamangkot. Kung ginkatuan ni Mayor, kapila ka beses, may inspection team pa siya, nga apadayon ang baho dira sa pumuluyo, dira sa barangay, anong ganito, Linuyan?
30: Linubayan.
31: Linubayan? Pinagabot so, ng karoon niyang punto, yan ma-resign ng bilog ng council ng si Kapitan.
7: Kaya mo ganin,
31: no? As a sign of protest kay Manti. Adlaw gabi, ha? Pasingunton, gimo sang baho, dasang ite?
7: So, amo na ganin, no?
31: That is why nga hindi ako'y magpati, nga may ginobrang LGU. Because kung sa masakit pa, the symptoms persist. No? Sige, gyapo ng simptomas, wala nagayo.
30: If the symptoms persist, consult your doctor.
31: Oh.
30: Tingaling mo ay mabulong, oh.
31: Wala mabulong.
30: Eh, ang muning ang barangay council, amo na mong Andre.
31: Oo.
30: I don't know kung ano natabo. Kay balokat, i-chakto na master kung may injunction. Ano ganito?
31: Oo, prohibited injunction.
30: Ang gwa yan, ha. Hindi sila ka, hindi kahimo sa mga tikang na si Kapitan Tado. Hindi sa katandog to kuan na din. Ang gwa daw, status quo lang, anay.
31: Oo.
30: No, why isa sang imuunda? Doon mo na ang order sa korte.
31: Kay man hindi gali ni sakop sang barangay niya ang ano kay taga sa barangay si Pitan gali niya no float no nahuntang ang ano ang fault ang poultry pero di,
30: dito ga injunction tingaling kay ditong dapya mo
31: do
30: so meaning ang piyak na barangay dapat mag-acto man dito
31: correct no, correct
30: di sa ila da diri sa piyak ang kon pa magbaylong huyop sang hangin kamo naman da
7: So dito sa Sipitan, actually, why sila yan na gano'n, no? Why sila ga-reklamo? Kahit di, why mag-isang
30: baho? Why baho, guro mo?
7: Why isang baho? Kaya naman lang yung Lino Bayan, no?
30: Uh-huh. Yung
7: nakabatyag sa sining niya.
30: Tika'y habagat, subong, tiko mag-amihan, bay?
31: Sila naman ang biyog.
30: Sang saan, uli na patindog ang, ano niya, ang poultry farm, ha?
7: Sang,
30: sinilang?
7: 2025, no? Last year, para naman doon. So, amoy ni nga nagtulod sa mga opisyalis, bilog nga council gid no, sa Barangay Lino Bayan. So, ano matabo, no? Kung sila ang mag-resign ng mga barangay council sa Lino Bayan, which is wala siyang may mabulos nga...
30: wala eh.
7: No, kung wala may ma...
30: Malo ka matabo si Nada, ang matabo si Nada kung i-accept gyud man ni Mayor granting for the sake of discussion, ma... Mabutang na sila sang critiquer, which is the critiquer mo, ti, ano yun ang iyay, karoon na balaan?
31: Pila mo lang na siya, ano? Pila mo lang na siya ka-bulan da, pwede?
30: Ti,
31: Ola to, or ma-create sang
30: special election? Ma-special election na sila, pero ti, mabutang na critiquer, ti, parang nga, ang day-to-day nga transaction sa kwan hindi lang gimaguot. Pero ti, siya doon na nakalayo nga dapat matabo, no? Masa doon. Worst scenario na gina. Pero ti kabay pa malugpayan sila no hindi pagbayaan ang obligasyon nila sa barangay no ang problema gina belo ka kun ikaw magpadagan na sa barangay but silingo na no man yung problema di ka mo mag-atras ako na ako niya master don belo ka masiling ako no pumuluyo ti English ang ital bayaan ta nila do mo na bla although nga tiwa hindi ko man babasol kay tiwa man takbalo ko na no gining extent sang damage sa ila as barangay officials basi grabe gid ang pressure sila na master.
31: Daw ano niya, do protesta ning ginobra nila.
30: Matyag ko.
31: Oh, protesta ini whether Radyo Manplo parikoy i-acceptar sang mayor o kun hindi, no? By 15 days after nga nabaton sa opisina ni mayor, din ba automatic na resign sila? No? So amo na nang patakaran dati. Si kapitan ng interview ni Radyo Manplo, ang bali depende sa mga upod ko ng mga barangay kagawad kung bawion nila. Pero ako yung
30: Decidido
31: na ako yung mag-resign. Kay Manti, Radyo Manflo.
30: Isa sa nakasuhan.
31: Oo, nakasuhan na siya gani. Isa ka sa pag-protehir, is pumuluyo iya eh. Tapos ang LGO yan, balon ka lang nga. Kapila ko tumagkadto, may inspection team ako, gatin ako sa ka-meeting sang EMB.
30: Pero...
31: Di, nga pa tayo ng problema.
30: Ang baho, among problema.
31: Oo.
30: Ang pag-attend, do ay problema. Ara kamo pirmi, meeting, attend, gano. Ako na nung reklamo sa tao, ginatubang nyo man. Pero ang pamangkot, ang baho. Kaya mo
31: nga. Oo, natap na pala sang meeting mo, Mayor.
30: Ang LGO, ha, Mayor. Bisa rin di na mag-attend, basta ang baho, dula.
31: Oo.
30: Ling mo, ang amon nga team, wala ginag-attend. Pero ang baho, wala naman. Ang pumuluyo, hindi na magreklamo.
31: Ang tao, gareklamo. To the point na nakasuan is kapitan, kaga isaya ka barangay kagawad. Kay gusto nila nga matapna ng baho. Kay manti, basta may baho, yan may higko na.
30: Correct.
31: No? May, nasinghot mo yung bakterya da.
30: Ano nga, enzyme gila na ginapamutang.
31: Di namin ko, kung amo na nga klase sang sanitation ginaubra sang poultry. Sino tagiya sinin sang GT poultry ni?
7: Si, nakakaya rin yung kanan niya mo. Si Maricor Pura. Aga maasin Iloilo ko noon eh.
30: No? Oh. Ano, ano, Piliwat? Maricor?
7: Maricor Bura.
30: Bura? Oh. Ano spelling sa Bura?
7: B-O-R-A.
30: Bura. Bura.
31: Kabay pa kay Ma'am Maricor da, no? Ma'am, i-hitsuwa na abi.
30: Baka isang effective yung mga enzyme, abi na, no?
31: Balaan mo, wala man kita gano, kiti, more or less, siya parikoy, income na sa barangay, barangay Sipitan, ang banwas ang ano, kikabayad man sila tax da. Ang ato nandira, kay Kumo nagapamuhin inang manok. Kaya ginapakaon yung feeds, mabuhin gina yan, mamuhin gina.
30: Adaw gina yan.
31: Mabaho na siya. So dapat may insyakto ka mo, tsakto na nga bali parikoy, Di ba may ginapang mix kala na para nga daw hindi magbaho gid?
30: May enzyme na.
31: Oh, okay. Ginabaligya pa na ganing iti sa mga tag-iyas ang punong?
30: Oo, nga puslan nyo ba na?
31: Okay, ginapara maglumot ito si Dalong, hindi magastuwa ng mga tag-iyas ang punong magpakaon sang feed sisda. No? So, this is what I mean. Kung nagpadayon ang pagbaho, hindi kuya magpati kung ano madangambal ni karot. Kay ako gapati kuya sa mga barangay official Radyo Manflo. Nga wala ginubrang LGO. Wala ginubra in the sense nga padayon ang baho nga ginasingot sa pumuluyo. Anong gusto nga imuon ni Mayor Teruel? Dambalo ng pumuluyo sa barangay Linubayan? Abibululigin yung singot para maubos ang baho? Amo na gusto mo, Mayor, matabo?
30: Hindi eh.
31: No? Bisa na no ambal mo to, nga nag-aten ka meeting, nagkadto ka to, nag-aten ka pag-isa kung ano-ano dram, inspection team ka ginbutang. Mayor, padayon ang baho. Buot silingon, kung ano mang ginubra nyo, hindi epektibo. Wala mo na target, kag wala mo na bullseye ang problema sa pumuluyo na sa Linubayan.
30: So, I think dapat tutukan nila ni Total Damo. Imukwang iti sa tag-iyaman kay Mambura, no?
31: Oo.
30: Damo, mani pwede mo, manigusuhan mo para ganito, pwede magamit na organic fertilizer.
31: Yes, yes,
30: correct. For biogas production, pwede man. Pwede ka din sa animal feed supplement, oh. Mga soil conditioner, pwede na magamit ni mga itini, other waste products na isang poultry.
31: Kumbaga, hindi siya waste, kay ma-recycle mo into another ano?
30: Ang ato nandiy master doon, ang baho.
31: Baho.
30: Wala baho, regardless kung gaten or wala ang imo mga tao sa LGU, mga in-charge mo da. Basta ang baho, ara, masiling niya pumuluyo, wala naktuhan.
31: Di bala mo ni Plo ang grabing langaw?
7: Amo ni.
31: Na gabi lambot sang gamos kitiro kuno sila para nila no kalangaw mo.
30: Tiyo, higa ka okay mo gamos kitiro din ka kita man. Sa una sa area na di ka kalahunan no muna din problema.
31: Yes, yes, oo.
30: Isa ko na solve man nila.
31: Solve.
30: Mangkot ka mo di sa kalahunan no paano na solve niyo?
31: Kapin pa magulan ulan flo. Sus so, Maria kagusip.
30: Sus galis nga ugid.
31: Pero
30: grabe gid. Well sa kalahunan na master mo magyapon.
31: Yes,
30: pag ulan pag nasunga gabi mamala.
31: Wow! Labot to sa Happy Homes Inland Resort mo. Baho. Sa kalaunan, nagalikin ang ulan. Pero ang langaw doon naganagan. So, muna grabing langaw eh.
30: Oo. Po na nadula to ha.
31: Ay, binutangan landfill mo. Nag-landfill si...
30: So, I think amo na mga bagay-bagay. Dahil ilang taon, kung paano nila na-dispose ang mga waste products.
31: Kung baga pa rin ko eh, may mga kasilingan ako nga na-pervisyuan sa akon nga negosyo. Mga kasilingan ko ni. So, dapat mga neighbors ko, maayo ako sa neighbors ko.
30: Oo.
31: So, ma'am Maricor, basi ma'am pidit nato na islanda, no? Mangita kita expert bala. No, nga makatudlo sa inyo kung paano ina nga magtinlo dira di ni bat ibutang ina anong ang pag-contain sang sina mga itina.
30: Ako masuggest ko kadto kamo damo man di poultry farm sa Iloilo.
31: Ayo.
30: Ano mga best practices sa mga poultry farm owners? Mangkot kamo to.
31: Na wala sila ginareklamo?
30: Correct. No? Kay ti palarias man lang kamo na may hangin man sa palibot na kadto sa kundin da. Anong ilang mga best practices pwede nyo guro makapi na sa ila bisan paano makatulig na?
31: Mangkotabi kay Plo, kidamo ni manok mo. Plo, anong mayo? Ano mayo?
7: Damon to sa uton, napit kami to poultry, pero why sang baho, kagway langaw.
30: Amo na, damo sila i-repair.
7: Sa'yo Busbeek,
30: i-repair
31: mo sila. Anong ginobra ni Busbeek, kao?
7: Amo to, wala ko ka balo.
31: Pero wala baho, iya. But sila kong ginatinloan nila, kagkabalo sila mag-contain.
7: Why sing may ara ko hindi gin tama gi kabaho.
31: Tuloy ra bola daw matulog. Kung kaisa man lang kung madapyang hangin, magulan daw mula na.
30: Hindi mo man malikawan kay may mga bago nga guwa mo. Higko. Pero ano mo yang bala mo may go mga grabe man lang kun dopila na kadlaw.
31: Wala ka man gitagan manok, no?
7: Wala.
31: Tu grabing dayaw. Pati ka na, pati ka na.
7: Hey, by the way, effective subong adlaw ang isip sang resignation letter sang mga barangay official.
30: Oh, ano na pizza tong resignation nila?
31: Kay kapon no, sila nag-design eh. Kapon pala no, August 26?
7: Oh, kapon pero subong effective today, no?
30: Okay.
7: Ang ila si Juan.
30: Kuha na may isip na after 15 days naman.
31: Kung i-accept niyo ni Mayor, tapos na.
30: Tapos na. Pero kung hindi naman, after 15 days, automatic na.
31: Na,
30: So, himuon dira, mangita sila, tiway naman ang pirma sa kung ano na mo.
31: Caretaker.
30: Barangay clearance kung ano na. Caretaker. Tigaling ti ano. Siguro mga former officials na pwede na mabutang da.
31: Pero pilala na siya kabulan to 30 days pa rin.
30: Okay, while muna, ma-prepare na sila for, ano galing ka, tilapit na lang barangay election, kung madayon. Kung hindi, gid, ti mga itagin na sila, special election ginada.
31: Special election ginada.
7: Kasi kapitan, hindi na gid siya. Mano, kung hindi ang election, hindi naman siya magpadalagan.
30: Kaya kung may isa na mabilin, automatic mas siya na mabutang.
31: Galing kiti ba siyang balon sa
30: kanon? Ah, traidor eh.
31: Traidor.
30: Siling, kawin mo sa
31: gitna. Plo, oh, sige, extra na lang plo, kaya rin ang steel ta.
7: Sige, amon ni Madulong na itong information, di kan diri sa may barangay, Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Kay masolda sa Tigbawan, mayong hapong gina. Salamat sa pagpamati. Kasama mo sa DIY Raya Remen Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
28: Tatak RMN.
30: Ang oras, Philippine Standard Time, Tatak alaw na 59.
31: Yari na!
30: Ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyo Manmon, Kimin!
11: Probinsya sang Iloilo, yari na nga tansyaring resulta sang STL sa mga hapon Agosto 27, 2026. First draw kita last 2 sa hapon. Ang aton nga first winning number, numero 28, number 28. Second winning number na ton, numero 6, number 6. Ang aton sining nga third winning number sa subong hapon, yari na.
12: Number is numero 8.
11: Numero 8 na nagkompleto sa atin sining official winning numbers.
12: Second first draw sa subong hapon, adaw ugo 27, 2000. Number 1545
11: so number 28 6 8 okay just number 28 6 8 no congratulations sa atin sining winner sa probinsya sang Iloilo atin sining doting head Sir Glenn Eponea ang atin sining operations specialist na Mr. Ian Pinyon. STL representative na po, Mr. Glenn Sunio, kaupon sa natin, sining agency chairperson, Mr. Ryan Dalgar, gagang iya sining mga members, Ella Maligad, Gerard Pihimino, Gagmabel Gideroy. Pero congratulations sa itong sining mga winners, kaya sabunang papagdayon kita sa pagbaya para makabuli kita sa gawa-gawa. Director din sa STL, draw ko sa PCSS, isang Eagle Door Gaming Corporation, Radyo Manmon, Yalos Kapalian, Tatakaraman.
30: Salamat Radyo Manmon, Kapalian. Ang lasot sa draw karon sa gabi, bantayan, deriman sa RMN Iloilo. Ang oras mga ka-Radyo Man, alas 2:01 sang hapon. Iningabahin sa itong pagpangalagad, standby ka mo kay kuwaunta ni mga update sa pila ka mga news ng public yes. Program sa RMN Iloilo. Kung ano matabo din, no? Kaya si Malugpayan pa malang sila. Balok ka budlay sa isang barangay nga mo ni mo. O, boss barangay official.
31: Pero laban-laban na pare ko, dayo no na. No, budlay naman mag-atras ka da. No, kay nakakomiter ng dekap eh.
30: Kasi kung magtuhan mo lang dali-dali na, basi masold na sang LGU. Hindi
31: kaya gina-insist gani ni Mayor, nga nag-ulang sila, may inspection team ko, no?
30: Eh, Mayor, ari na lang siguro, try to be kadto sa area nga na.
31: Nga wala ka blaga pabalo?
30: Nga tapos manimaho ka?
31: Ari na lang parikoy.
30: Oo.
31: Pangita ka sang tao mo, nga hindi membro sa inspection team, nga wala sa nakaibalo, nga mo to magsingot, amo to maglantaw.
30: Ibalo ka, bisan, ado-ado ka na da, ang tao, sang LGO, ara, kumbaho, ara, do, ang guwais na, huwag ka pong maktuhan. Muna yan, totoo, ang ginareklamo, baho mo.
31: Oo.
30: Hindi yan ginareklamo, ang absence sang tao, ah. Kay kon pa present lang ni way problema ang taon din na magkwal kasi limo ga attend mo
31: may base gani
30: may attend basta base palo nga
31: nasod base gani may nagalik from the inspection team kon sa tao man dani mayor makadto do basang inspection team din ba din lo ko man ay boss
30: nan
31: kay man tikong gulpianay ako ya gaduda ko pare ko kay nga every time makadto sila nami ang baho
30: oh why man
31: oh pero paghalin ninyo, ga-persis ang bawa player pila kadlaw.
30: Oh, tiko na nung ginimot nyo guro sa pagadto na sa mga taga-LGO, mo manay mo nyo permi.
31: Oo.
30: Di ba?
31: Kung maubra malang galit nila, kung mag-inspect ang inspection team, na hindi nila nila pag-ubrahon everyday, para wala na problema.
30: Ako, kuhan mo da, no? Kung ako, i-check mo, Mayor, sakto na. Kung ga-ubragi man sa insakto mga tao, or gina-kuhan na ka mo, gina-deceive ka mo sa ipanda.
31: Oo.
30: Nga, kung magkadto lang, amo pag obligar nila sa pagpaninlo.
31: Mm-mm.
30: Pero, itry mo toot, kay ang pumuloy, hindi na magreklamo, sige-sige, kung huay na mo.
31: Oo. Amak mo to the point yan, ma-resign yung bilog na barangay council kasi kapitan.
30: Di, amo na,
31: first kay time. Kay helpless kita. Na sila pare ko, helpless sila.
30: Hindi ka naigo pa sila mo?
31: Oo.
30: Ginakasuhan na sila o bangod sa paghapa nila sa mga amo. So, I think siguro, tiuni kay ti, harap na kamutanan sa gobyerno, istoryahan istorya abin mayor istoryahan ng kwarte may huay mala kamo kuno ni kap.
31: Oo.
30: Hindi isa mala kamo kuno ka grupo magani.
31: Mm.
30: Tabi makutasan nga mo ni nga amo gini maglabot sa point nga mo ni kay balo ka ma reflect mabalik na sa imo eh.
31: Oo.
30: Although nga hindi ikaw ang iya personal nga ginaigo diri una no man nga klase nga protesta sang barangay council nga ni. But bilang mayor bilang alkalde sa imo ni ta na mabalik.
31: Dugay pare ko malabot na ini nasyonal.
30: Oh,
31: masi makalabot na ini sa DILG.
30: Ti master alang-alang ini kalabot kay pangitao sa Ilog nga Pilipinas. Guro ba siya mo pala ni ka barangay nga maubos ta nang resign no?
31: Pinasay ang sitwasyon sa barangay Linubaya no. Bilog ang barangay council kag si kapitan nag-resign.
30: Hmm.
31: Because sa inaction, allegedly inaction sang LGU Parikoy.
30: Pag siling mo LGU di ni siling isa ka department lang na. Imo na leadership mo na dai. Hindi pwedeng itudlo mo na sa iban na Mayor Teruel eh, no? Mm. So, kung ako, kagtuan mo to, or ibasugo ka sa iban, da, pero mayugi akong personal eh.
31: Oh.
30: Pero kalain
31: na gulpi, akong, gulpi bila Mayor.
30: Lain akong personal mo, kamasaling tuod gimang gali, no?
31: Mm.
30: Eh, sino, ang pumuloy, hindi niya magsiling, magsigi, ngabot na ako nagtuwa na.
31: Oh.
30: Pero ka, hindi niya siling ang presence ng tao mo ang ginakwestiyon, hindi, ang baho.
31: Mm.
30: Ano na, kung bisan oras-oras, bisan dito pa na ma-star. Ang mga taga-LGU na nga ginapakanto mo to, pero ang baho ara, ang meaning sina, wala gyapon maktuhan.
31: Wala maktuhan.
30: Amo na.
31: So, amo lang ang ato na dira mayor because ga-reflect sa liderato mo, no? Nga ang bilog nga barangay council kang kapitan nag-resign bangod sa inaction mo. Because si mayor among LGU, ang LGU amo si mayor, no? So, kung hindi mo ininaktuhan, kag wala mo naktuhan, to the point na nag-resign sila tanan, no? Ining kay kapitan niya, dumidyo diplomasya na lang ni Yambal. Wala, wala man kami away ni mayor, mayuhay man na kami, ginistoryanay man kami. Pero ining amon na ginaubra, is a sign of protest. Nga wala, kada may ginaubra bilang mayor. Yambalong ka lang, wala kami grounds ngay pasira na kay taga-kanto namon, okay man. Taga-kanto niyo gani. Sino ang nagalit nga makanto ka mo? Kagdayon sila maninlo. Di ba la? Balaan mo makales ang isa ka poultry owner kung hindi na siya magbakal sa mga chemical para nga mapaganagan ang baho, hindi na siya magasto sa damo ng mga tinao niya, sa sweldo nila, kaya makaya mo lang sa duwak bilog, no? Oh, once a week nyo na nilimpyo yan, no? Para nga daw, gasto mo na yan na nakikita bakal sa mga chemical para hindi magbaho na. Once a week or twice, ano, every 2 weeks, ang mong pagpaninlo nyo, kundi ga persis ang baho. No? So, amulan na pangabay naton kung ano man ang aksyon sa National DILG pareko regarding man sini. Di mabalaan ta lang na. Kay because right now, dako nga tampa ini sa liderato, responsibility, obligasyon ni Mayor Teruel sa banwas ng Tigbaw.
30: Bala, balo ka, Master, mas ma-highlight ini bangod nga ti ginaistoryahan pangadaan sa mga barangay kag SK elections.
31: Yes, so,
30: ara, gid siya, napapanahon gid siya.
31: Mm.
30: So, hindi ni pwedeng hindi makuha ini. No? Makuha gini. Magwa gini, National Master, doon. Makuha mo bilog ng barangay council. First time na subong mo?
31: Ang kag- protesta right, nila, Mayor?
30: Mayor ang ginakuha nila. Ti LGU mo.
31: Oh.
30: Hindi man takasiling isa lang ka department. LGU mo.
31: Mag-LGU gani, equals Mayor na.
30: Yes. Sinong head sa LGU? Ha?
31: Na.
30: Oh. Ti ang alkalde, ti mabalik na sa inyo, Mayor. Bisan ano mo ng katudlo sa tao da. So, in a way, sa mga tagalinubayan, dabi message ka mo di, kumusta ang baho sumong sinyo da?
31: Oh? Mm.
30: Musta da? Ha? No? Kag kay Ma'am Bora, siguro, Ma'am, liog ko di ba? Kayo, ang mga pumulo, yun, hindi ba siguro magreklamo kung why na?
31: Correct, correct, no? Parekoy.
30: Eh, balo ka nami, na nga naming relasyon mo sa mga pumuluyo sa palibot.
31: So, ang tupad balay mo.
30: Although nga ti, hindi ka na nabilong, dapo galing guro ang dapya sa hangin dito sa piyaka barangay. No? Hindi ka sa barangay. Kung sa di na situate ang imo iyang poultry, masiling ka, ti, why gani gariklamo?
1: Ay, sir, mga sir, wala gani gariklamo, mga taga-barangay, giding ari, ding ako, ng pwesto, sila iyan na sa piyaka barangay, gariklamo?
30: Galing Ma'am Bora, base ko nang dapya sa hangin, dito iya sila.
31: Mm.
30: No? Hindi iya sa barangay nga kung sa diin ikaw. Para sa pabila ko, ang buli mo din nakatuon. Pag utot mo,
31: dito
30: ang
31: nang buga.
30: Dapit ang buli mo, dito nagbuga, dito na manimaho.
31: Mm.
30: Hindi nga kung sa diin na butang ang imo tuhod, kagang imo paas ang pag utot mo.
31: Mm.
30: Sa dapya na iya sa hangin, kung diin nagkantong malain nga hangin.
31: Mm. No? Usually na, ang nagutot, amo man na una makamuno. Gubaw, aw, na! Ang siya, una nagmuno, siya man na.
30: Bala mo pag may gutot sa isa elevator, pag siling up, nanon, ang una mong suspect ang naghambal mo.
31: Tubaw-aw.
30: Tubaw.
31: Ikaw, guro na guro.
30: May iba na sila nga ginaunahan para nga hindi masuspitsahan.
13: Oh, na, na.
30: Nugay na kumita na yan eh.
13: Oh, ah, no? Ako yung nakauna singot kayo. O, ano ding alatrasan mo to ba? O, muna.
30: O, diba?
13: So, in a way, amula ng aton, no? Ako yung pareko yung saludo ko ni sa barangay kapitan ka mga barangay officials sa Linobayan.
30: Mm.
13: No? Ining, mamo kung politika lang ni Parikoy, kung gusto lang ni, may, ni Kapitan nga magpasikat, makumbinsi ang bilog ng barangay council?
30: Mm.
13: May isa ginadaman, bala, kap, do wala ginikausa yung ato ni, do.
30: Ikaw lang na guro, kay padayunan ko din ako, kay obligasyon ko na eh.
13: Di bilog ng barangay council, bo silingon, ang pumuloy, yung reklamo sa ila, singutan nila tanan.
30: Matyag ko personally, at the back of their minds, hindi man sila tanik guro gusto ni, but, ga-agree ko sa imo.
13: Mm.
30: Isa ini ka signos, isa ini ka sinyales ang pagprotesta.
13: Yes, yes.
30: No? Nga, para sa ila, daw wala, helpless na.
13: Mm.
30: No? Why sila may imo? Because number one, nakasuhan na nga dan si Kapitan. Si Kapitan, si Kapitan nakasuhan. Kag ang kaso sa iya, nag-prohibit sa iya sa paghulag kapag akto, hindi sa ka 100% ubras ang obligasyon niya.
13: Kag may damages pa sila kuno?
30: O, kay ginambalansa sa korte, kap! Amo ni mo, sa simpleng istorya, kap! Pag inay-inay ka da, hindi mag-iho.
13: Oh.
30: Pabayin na, nay. Hindi na ipag-hulag da. Pabayin na sila.
13: Mm-mm.
30: Hindi ka mag-imo sa kunanong atikang da. Ha? Op, op, op, op. Lapaw ka, lapaw natin.
13: Mm.
30: Ang guwaya, ginapagamay ang power. No? Actually, si Kap, di doging kuga.
13: Oh.
30: Amo na matutuod niya.
13: Sa sining ang problema.
30: Sa sining ang problema.
13: Mm.
30: Oh.
13: So, in a way, lang taon natin, ina, ka Mayor Teruel, tiimo niya. No? Under sa watch mo niya. Bisan ano pa ding hambal ni Kapitan nga mayuhay ka mo, bisan ano pa ng hambal mo nga ng ubra ka.
30: Kuan na lang na yung iya.
13: Kung baga ganyan mo lang
30: balat. Diplomasiya na
13: lang. Oh, symptoms, pero siya mo si gigyapon mo.
30: Oo.
13: Oh. Eh, mapati, ayahan kami ni Pareko yung ginsolusyonan mo na kay siging reklamo sa tao.
30: Mm.
13: No? So, ito yung para nga sa mga ano pumulo, mga pumuluyo, tada, no? Para hindi ka mo magreklamo. Da, mangin-healthy na lang kita kay iba mo budlay ng nagisingot sang iti.
30: Oh.
13: No? Mag-healthy na lang kita. Katulad siya na, ano ba lang mga benepisyo pa rin ko yung squalene?
30: Yes, ariyo.
13: Mayara ka bala hypertension, asthma, diabetes, arthritis, iban pa nga mga masakit? Para gitini sa imo, paano makabenepisyo ang lawas mo sa pagtumar sang Dr. Pinoy squalene? Ang Dr. Pinoy may 99.9 squalene nga mayara sa alkyl glycerols nga nagapabagot sa immune system. Mayara man ini vitamin D3 ha, nga nagabulig control sa level sa insulin sa lawas kang nagabulig man ini panubo sang aton blood sugar level. Gani, kontra diabetes man eh. Mayara pa ini omega-3 fatty acids nga nagabulig panubo sa blood pressure kang nagabulig maintainar sa mapagros nga korason para makabulig likaw sa mga cardiovascular diseases. May vitamin A pa ni nga nagaproteher sa cornea sa aton mata kag taas man ini ang level sa antioxidant ang good malikaw kita sa risgo sa pagkabulag. May vitamin E pa, bo grabe. No, nga nagahatag sa proteksyon sa aton panit batok sa UV rays sa adlaw kan nagasuporta man ini sa aton immune system. Sa sakit nga nabatyagan, may Dr. Pinoy nga madangpan. Dr. Pinoy Squalene Capsule, masaligan mo sa tanan nga tiyempo.
30: Base bala ang potassium level sa lawas nyo gamay na. Abi nyo isa ini ka importante nga mineral nga ginakinahanglan gid sa lawas para nga maayo ang pagtrabaho sa atong korason, kidney, atay, tulan. Gani hindi kita magpawala lang, hindi pag-ibaliwala. Dapat mo hatagan atensyon ini. Mag Dr. Pinoy Squalene ka, dawadlaw, nga ah, para nga masuplayan sa ang nagakadula ang potassium sa lawas. Eh, abi mo mag-low potassium ka, wala energy, wala kusog lawas mo, luya ka. Kagbase, tunaan sa kamatayon. Ang Dr. Pinoy may vitamin A, nga nagbabaskog sang resistensya, iniman ang naghatag sang kapag-on sang aton atay, kidneys, kurason, baga, kagbanabo, pangaiban. Nag-improve ang aton sining kabilugan nga status sang aton nga lawas kung nagatumar kita. Sang Dr. Pinoy, adlaw-adlaw, makabatyag ka sang kapagsik, hindi ka madasig kapuyon, alertong imo memorya, pagod ng imusin nga tulang tungod nga may omega-3 pagidini. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para malikaw kita sa posibleng balatian. Dr. Pinoy, aprobado sang FDA, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Pagbalik ta, Master Don.
13: Siguro sa pagbalik ta, parang historian ta niya, no? Ay nang madabo, subong do trending ini.
30: Hmm.
13: Ining pag pamangkot ka po ni Senator Padilla, sa kay Attorney May de Villagracia, wala ka balo ka lang may alias si Dr. Jose Rizal,
30: mm-hmm.
13: No? Si Dimasalang, sino si Dimasalang, no? Ang gusto ipalabot ni Robin Padilla nga
31: gagamit gani mga yiros ta.
30: Oh, subong pa.
31: Sang alias.
30: Sa dong chimpo pa. Ang guwaya na nga dudugay na niya gagamit kita ya aliases.
31: Tibinira pa siya gani, with all due respect, ang balinator ni May Di Benegracia. It is not about the aliases.
30: Mm.
31: Because it was never questioned, wala gani ng pagwa ang kuwasina regarding sa mga aliases nga ina. No? Ang ginapamangkot lang, kung matutuod niya tao, gina.
30: Correct. For example, amo malana, pag siling mong alias ni Rizal, amo ni.
31: Mm.
30: Pero siya siyo si Rizal.
31: Mm.
30: For example, si Master. Sino si Master ni sa RMN? Si Radyo Man Don Dulido na.
31: Mm.
30: Sino si Parikoy? O si Radyo Man Ronel Sorbito na. Ang lain da, kung may alias gagimbutang, pero wala sang tao nga naga panagiya.
31: Na, kung baga ginubra-ubrahan.
30: Amo na yung question da.
31: O, ang alias ginabawal inatani, pero may exception.
30: Mm.
31: No, kung ang alias ngayon na ginagamit siya theater, sa entertainment,
30: mm-mm,
31: or sa athletics, or sa sports.
30: Mm-mm.
31: Katulad sa akon, Don Dulido.
30: Okay.
31: Lain niya matutuod kung ngalan.
30: Alias, ano ang doon?
31: Kung baga, amuning akon nga radio name.
30: Okay.
31: Kung kita mo na may mga DJ Brad Pongkan,
30: okay,
31: no, kanday Bruno
30: name,
31: Banana.
30: Air name,
31: ah. O, mga on-air name namun, ina. Balan mo, sa patang sa radio, kag subuman sa entertainment, mas madali bala kung mas madali ma-mentionar kag matandaan ang ngalan mo. As much as possible, sobra na na.
30: Ako na lang kay Dugay.
31: Two syllable.
30: Dugay tamiguhay, ikwanong ko na lang nag-Don Dulido ka.
31: Hindi na napag-iambal.
30: Dugay tamiguhay mo.
31: Oh.
30: Ibangod nga sang chimpo na ton sa piyak, si Papa mo, Dan.
31: Mm.
30: Si Dan Dulido, ti ikaw bago kasulod sa radio, gini mo ka Don Dulido.
31: Oh, mas magalan
30: mo ganyan, Israel Vincent Dulido.
31: O, na muna.
30: No? Amo na yung tuod si Nada.
31: Nagang no? Hayo ko.
30: Ang hayo ya.
31: Hayo ko dundi.
30: Abos ni Charo Kids. Ano ba yung itatago mo yung sako niya yahaw?
31: Amo na, namin ko, amo na, wala na ginabawal.
30: Awa.
31: Ang pamangkot Ruben Padilla, sa kaputot sang utok mo, hindi alias. Wala niya ginanulatan na ginastoryahan ang alias.
30: Kung bawal o hindi.
31: O kung bawal kung hindi.
30: Pwede
31: ang ginastoryahan niya, kung matutuod ng mga tao, ina.
30: Ang kapanag-iyas ang alias. Eh.
31: Kung ukod obra-obra na. At it was never questioned parikoy nga alias na.
30: Why,
31: Wala ging pamangkot
30: sa uwa. For example, Merigis Piatos.
31: Oh.
30: Okay, alias. O ti, okay. Kung ang alias ng Merigis Piatos ginagamit ni Tia Otero, okay lang. Kung ang Merigis Piatos ang ginatumod ng Piatos nga ginakaon ta, balda.
31: Balda. Kung mo silingon parikoy, para mangingagaw ko nga makuha ang kwarta nga confidential fund, obra-obra ay galanda, prima-pirmahe, naibaluan na during the committee hearing sa House of Representatives sa mga NBI signature expert parikoy, nga kadamudamo dito sa mga pirma kangalan, nga daw isa lang katawo ang natubra.

0: nga kadenan, no? Timbali ni Sir. Ganun mo dayaw. May confidential pan ko, aw. Hindi bala?
1: Oo.
0: Wala eh.
1: Anyway, Master Don,
0: inang alias nga inang isa na, usually na, gina, mga reaksyon sa babae na, may nadagdag sila, nagulpi na dagdag.
1: Oh, yeah, ano, ano? Ah, okay. Oh.
0: Ay, be. Muna perbiyos. Dari sa mo niya, ekspresyon na na.
1: Oo.
0: Oh. Iba niya ginagamit yung nagalinyo yung alias, alias na.
1: Hala. Hindi to, sakto na. Wala yung gina-question, dahil kaya ginapagwa ito, nga halimpas ang una, gagamit alias.
0: Oo. Oh.
1: Pero ining mga aliases may tuod nga nagapanag-iya.
0: Yes.
1: Ang pamangkot subong sa mga aliases nga nagwa nga nagclaim sa mga kwarta nga ini kun bala matuod sila nga tawo.
0: Ang pamangkot
1: da. Amo na iya ang alias hindi ya problem. Pwede ta ya kagamit ah.
0: Mm-mm.
1: Ang pamangkot lang kun tuod nga tawo ang nagamit.
0: Na.
1: O kun ina nga alias ginbutang para lang sa ginatawag nga compliance.
0: Mm-mm.
1: Kay bangod kinanglan i-liquidate siya.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Kuya Parikoy, every time nga may impeachment hearing, next week may arat naman, kag ko maghambal si Senator Robin Padilla, gambal ko sa kagulingon ko,
1: ano?
0: Wala na ni siguro imango pa. Wala na ni siguro imango pa.
1: Ang piga na.
0: And every time nga maghambal siya,
1: gano ka?
0: No? Every time maghambal siya,
1: gano ka?
0: Nagakasalagid ako gyapon.
1: Nga,
0: may mamango pagin sa galiya. Ama ko daw, amo na to guro, ang last siya to nga pamangkot, nga daw wala tong galalangot, amo na to guro, pinakamango nga klase sa pamangkot. Wala na ni guro sang imango pa si Senator Robin Padilla. Hindi nagbigot ka po nga daw, miyara pagin.
1: Hindi, ang kwa niya, B, Senator Robin, no?
0: Ang pag-insindi.
1: Ang pag-insindi bala, Senator, with all due respect, ina ba lang, ang aliases, waya, bala ko pagwa ito nga halimbas ang una.
0: Wala niya problema ko nun
1: yan. Heroes Day sa, ano mo, no?
0: 31
1: mo, tiyan mo, nagiging relate na.
0: Oo.
1: Pero, well, ang mga baga niya na ito, nagamit, si Lumpo, siyempre, si Mabini.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Aging gamit na nila for a reason sa amunan na time.
0: Oo.
1: Kaya, at warta mo, no? Masanon, mm-hmm. Sa amunan na chimpo, may gira.
0: Mm-hmm.
1: Gagamit aliases sa mga gira para nga matago ang matutuod nga lang. Pero may matutuod nga tao sa likod sa mga aliases.
0: Oo.
1: Ang pamangkot ay abi simple lang diya. Ining mga bell at ining mga
0: pagong,
1: oh, and dilim.
0: Oo.
1: No, and dilim, no? Malo,
0: ngit. ngit. Ano to si ngit, no?
1: May ara para joke sa si andilim, di ba? May sugpon pa na sa andilim, malo, wang, no? Ito ang mga Tagalog, ganyan hindi na kundi makadlaw. I mean, ini bala may mga tao ang matudod nga nagagamit sang sinimang alasas? Amo na yung
0: question. Amo mo ng question.
1: Kahit kung wala, balda.
0: Mm. Okay. Kay Parikoy, acknowledgement receipt lang mo.
1: Oo. Oh.
0: Ining mga do kaladlawan nga mga ngalan, do nag-create lang sang duda nga hindi matutuod nga tao ni. Nga do ginubra-ubra para lang gid nga makuparan ang ginatawag nga 125 million confidential fund. Kaya mo ito gani, kapon pa rin ko, binpamangkot gani. Sang sanoo pa kita yagabayad sang bulong?
1: Mm.
0: Pero ang bulong gali pa rin ko, kwarta ang ginahatag sa informer. Pero ang ginabutang nila,
1: bulong.
0: Medicine, supply of medicine. Pero sang ginpamangkot sila, te ano ni, medicine ginman ang ginahatag nyo? Hindi, sir. Gatag kami kwarta sa ila para magbakal sa medicine. So pa rin ko, do minango na bala? Kwarta, kung anong man na nilang kwarta, bakal nila bulong, bakal nila pagkaon, ila na na. So para lang gid ma-justify ang ila nga pagpagwa sang kwarta, ginobra-obrahan nila nga do socio-economic something project bla nila.
1: Actually, sa totoo lang, Master Don,
0: wala resibo.
1: Oo, ang mga aliases ni Master Don, restricted gyud man niya sa Philippines. No?
0: Restricted na.
1: Sa totoo lang.
0: Pero may exception.
1: May exception siya. No? Unless otherwise, gina-approve sang korte na, no? For special reason or what.
0: Oo.
1: So, siyempre sa passport mo lang, alam magamit ka dahil mo aliases.
0: Correct.
1: Hindi pwede na lang. Alam, sino ganitong nagamit sang, ano, sa iyang driver's license sang lain ko ngalan ganit nga ginso.
0: Sa ano, sa City Legal.
1: City Legal, o, di ba? I mean, amang nablay, ato gani, hindi lang yung siling alias, may gamay nga siya sa ngalan to?
0: Oo.
1: Pati hindi imo ngalan, gigamiton mo. Di kundi, kwan ka, ng iguon ka dasa na. I-allow ina, may mga exceptions, Master Don, o pseudonyms.
0: Mm.
1: Mga ngalan lang gagamit for literary, mga cinema,
0: literary,
1: mga
0: ngalan mo.
1: Television, for example, Coco Martin gamitan lang ang ngalan niya gani, Cardo Dalisay.
0: Mm-hmm.
1: Sa radio, siyempre, si Don Dolido, pati Israel Vincent pa na.
0: Mm-hmm.
1: Or sa entertainment purposes, entertainment.

0: el professor Prince Sampo, la pola. Le bugai boycott ti pare koya kun dalaga.
1: Dolphy.
0: Oh?
1: One name lang, Dolphy.
0: Dolphy.
1: Panchito.
0: Panchito.
1: Chiquito.
0: Oh na.
1: Si Pogo,
0: no? Si Palito.
1: Palito. Oh. Si Kachupoy.
0: Sumuna.
1: Oh, kami ko nabda ulan yung niguro nabda.
0: Oh, di ba?
1: Redford White. No? Big Soto. No, wala yung mga ngalan nila, Tito Soto. So, both Silingon Parikoy, mga ano na, actors
0: entertainment,
1: name.
0: Ah, no?
1: Entertainment.
0: Or may court approval. Pwede ka ba lang ka-apply ba lang, Master Don?
1: Ngalain nun mo.
0: For legal alias na, no?
1: Pagi
0: sa formal court proceeding, ganyan.
1: Sample B, ang imong apelido, Wang. First name mo, Malo.
0: Maluwang.
1: Ti, ginasunlog ka sa ano mo. Maluwang, maluwang.
0: Oh, ti, islan mo kay islan do, prone sa bullying?
1: Oh, bullying. Oh, ti, islan mong Malo mo. No, islan mo da.
0: Napaka, amo na be?
1: Napaka.
0: Luwang.
1: Napaka.
0: No. Naglala, nagin.
1: No, so kung baga mo pareko by reason of
0: court
1: nakauluya nga no?
0: Court approval.
1: No,
0: no. Paras na nga nag-ilis ka toon sa ngalan mo. Ito, amo na siya. So, kung may mga valid court approval, ang Ilyas na okay na.
1: Okay
0: pero
1: na.
0: Ti, bisan pa gani nga way, kaysang santo nga chimpo, ginatago nila na, kati may away mo.
1: Oo.
0: May gyera mo. No?
1: Ti, gasulat sa una si Dr. Jose Rizal under the name Dimasalang, under the name Tikbalang, no? Si Marcelo H. Del Pilar, no? Under the name Plaridel, na ang muna siya. Si Emilio Ginaldo, si Myung, no? Myung ng, ano ya, ang tawag sa iya. No, sino pa? Si Andres Bonifacio, nalipat ako kay Andres Bonifacio.
0: Si Rizal, ano tawag na siya? Laong Laan?
1: Laong Laan, Tikbalang.
0: Dimasalang, di ba? Andres Bonifacio, sino tumangkot mo? Agapito si, Bagumbaya?
1: Si Andres.
0: Andres na?
1: Agapito.
0: Pen name yan actually.
1: Oo, siya na nagsulat sa ano eh.
0: War name yan eh.
1: War name niya.
0: Oo, Plaridel, si Piping Dilat, si Marcelo Del Pilar. Dolores Manapat pag ganing gamit pa na. Emilio Sinto, Pinkian,
1: oh.
0: Oh, Dimasilaw. Oh. Si Antonio Luna, taga Ilog na panawag siya da.
1: Taga Ilog.
0: Si Emilio Ginaldo Magdalo mo na nga Magdalo bla.
1: Mm-mm.
0: Oh, dali laging kwa na. Ti Graciano Lopezana, Jigo Laura, ato na. Lugo na. Oh. Ti mga pamangkot na master ang mga aliases inang ginagamit sa itong mga tiyempo. But may tao sa likod.
1: May tao. Ang ini Senator Robin Padilla, gaduda kami ya, kung matutuod ni sila nga tao. That is why.
0: Kung sa aton pa master, ang landong tao ginagapanagi ya.
1: Oo.
0: Ang lain, kung landong scarecrow lang.
1: Na. So amo nang ginapunto, actually ang tsak totoo ang bali na Tony Medio Benagracia, it was never an issue. Wala gani gin-raise ina sang kowa. No? Pero it is an issue right now kay nagagwa karon nga very suspicious ang pagpagwa nyo sang kwarta kag mga recipient sina. That is why nga nag-imbestigar kita, no? So anyway, dugangan nato ni Nadri sa ato nga pagpangalaga bidoy pare koy basi malipat ka mo mag-inom sang Life Extension Vitamin D3.
0: Dapat gid
1: no kay kinanglan gid subong nato ng Life Extension Vitamin D3 para layo kita sa masakit ulan-ulan, matugnaw gabi dugay mainit naman. Life Extension Vitamin D3, the most popular ha? Nga popular siya kay manti epektibo. Life Extension Vitamin D3 sa mga bakal sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika gindala diri sa Philippines para magatag di alibyo sa ginabatyag sa aton pulmuyo. Life Extension Vitamin D3 kun taas ang vitamin D3 level sa dugo layo ka sa balatian. Tiya mo na adlaw gina siya, hindi pwedeng subong semana inom ka dasun semana sing mom paway ko biyanay. Sige. Kaya ang lain pa isa ko nang imong gabi gini mo mga aga.
1: Wow.
0: Inog tulog mo ang inog bugtaw mo ginatulog mo lang kay panggabi ka. Ti aluson ka mag say hi hello sa silak sang adlaw. Daw Dracula ba? No? Ti kun daw Dracula peg mo mga kabiyanan. Inom kagid sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life sa mga iloy, sa mga nagapadidi, nagabusong. Healthy ka mga mami, healthy man ang mga babies ninyo. Tumar na 2 to 3 soft gels ha, sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw.
1: Yes, and of course, mga kabayan magkalipat nga mag-inom in case of constipation, Super Fiber is the answer. Ang Super Fiber puno sa may essential fiber nga needed sa lawas na to, no? Para nga ma- terminate gila yon, masolusyonan gila yon ang constipation. Gani na, naibaw! Abi, ano kita da? Nang stuck kita sa super fiber, ganyan paktan ko saan, oh, abuton si Nonoy, si Inday, sang constipation na ba si ikaw man, no? At least mayara na kita ready nga Super Fiber.
0: Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo garantisado, quality nga produkto sang Life Extension Philippines, kung nagtatlo, apat, lima, anong kadaong hindi kagwang higo sa lawas. Tiyo na para wag Super Fiber, para guwasa, gidya, Master Don Adlaw-Adlaw, ang higo sa aton siningalawas. Ganito na ko sa inyo, ano pang ginahulat ninyo, mag Super Fiber na, hindi pwedeng ang higo matinerda, kay higo gani, or ang basura sa guwa, gaparimaho, ang basura pa yan sa sulod sang tiyan mo. Gani mag Super Fiber na, adlaw, adlaw. Kag siyempre, hindi magkalipat, nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakailuan sa tanan, bangod nga, manamit na, mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa ato ni Kayong Lawas, ang pinakabago nga kape, nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi, ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix, sa mayaras ang Raisin Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective, ang kilala nga mayaraman sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasyay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagit unod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
0: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, inim pinaka namit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix sarang na mabakal sa tanan ni mabutika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
2: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice. Fortified with vitamin D3.
0: Mabalik kita. Dugay-dugay pagaligan sa mga paibalong oras sa alas 2:28 magabalik ang
2: Targitanay sa Uto.
3: This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ tinyo mo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag naga

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Sa maabot na Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
4: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Super Fiber.
11: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makatindog. Pamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasay ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
10: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtuman sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala, at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
5: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas, magabuti ka! May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang may DC. Kag 1 capsule, 320. After 1 week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa may DC.
6: May DC! Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500! Masamig ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy? DTX 500! Masalika DTX 500! D3 Bio!
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Parang sumanguti
9: ka! Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
10: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
10: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS!
2: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab Quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
7: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, hindi corrupt!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, dito ako, believe.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
12: Sample Plus Gold.
14: Kala sa mga butika.
0: Gigan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 2:40.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo. This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcor.ph.
3: Sampo Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Sampo Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sampo Plus Gold. Anakal sa mga butika. Sampo Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Sampo Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Sampo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
6: Mga ka-Rajuman, balik sa ato nga pagpangalagad diri sa Remender Gitanay sa Udo. Inigabahin sa ato nga pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa kaluan sa Sandton Plus Gold ang gold standard sa paragsang ikayong lawas. Kung may gold ang alam sa Sandton mo, butsiringon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sandton Plus sa gold mga kabiyanan nang aton sini nga imnon adlaw adlaw kagano pang ginahulat ninyo ha kon may mga bukol-bukol o bagubag pirmi lang nagaubos ipon hila na trangkaso Sandton Plus Gold ang aton sini nga baklon mga kabiyanan 2 to 3 capsules every day ha kay ini halin sa extract sa mangosteen ang palaya malunggay garlic kag may spirulina pa gani maginom na 2 to 3 capsules every day may igo kadugo hypertensive diabetic solve ng problema Sandton Plus Gold ang aton sini nga imnon kag kon kape Sandton Gold Coffee Mix ini may glutathione ini ang may collagen nagababakod sa tula nagapaputi nagadula sa mga fine lines free radicals aton nga kwan ginadula di man mga fine lines mga wrinkles no ginapa elastic yung aton nga skin that is why dugay kita magtigulang nagarejant ka pa no bangod sang glota ti ano pang ginahulat tinlo gwa sulod bastang kape Sandton Gold Coffee Mix ara lang sa mga butika.
7: Yes, no, i-check ta dugay-dugay parekoy si ang aton mga segment diri sa atong pagpangalagad. Siyempre, may mga good news matutulugay kay Mr. Jonathan Granada parekoy.
6: Oy, by the way, ang aton nga RMN Iloilo Fans Club sa Singapore chapter kay ina nang imbisita no? Si Parekoy Joan Habatan no, ang aton nga vice president. President. Kag ang si Ma'am J. Pares no, RMN diri from Singapore chapter naton. Ang aton nga RMN Iloilo Fans Club sa Hong Kong, RMN Iloilo Fans Club main chapter nga nag-upo diri adaw-adaw. Kaya nga itong mga Radyo Manibelang, Arimen 774 Targitanay Taxi Club, Arimen 774 Targitanay, OFW International.
7: Panday, Parekoy Jun Vasquez. Pare Jun! Bao! May chinilas pa tada. Wala na. Si Kanday, Parekoy Paul Montifreo, no? Kanday, oy, kanday Sir Stephen Panega, thank you kita. Mami Linita La Pastora, kay Greg Briones Dinosta Jr. Yes. Thank you so much sa inyong pag-upo diri sa itong pagpangalaga.
6: Kay Parikoy Bebot, ha? Pari Bebot,
7: Bebot, no? Bebot, oh, Bebot, Bebot.
6: Talabahan.
7: Talabahan.
6: Kag, siyempre, mga kabiyanan, ang mga nag-monitor gid sa aton nga live Facebook live sa sininga mga tinion. Po dali lang gid Master Don kay i-check nato kami mga good news naman si Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines para sa aton nga mga users sang Life Extension Vitamin D3 kag iban pang pamproduktong sang Life Extension Philippines. Sa line number 1 Sir Joe, si Rajman Ronel and Rajman Don, maayong hapon sir.
8: Good afternoon man Sir Ronel kag Sir Don kag sa tanan nga mga listeners sang RMN Iloilo.
6: Sir, thank you gid sa time nga ginatag mo diri sa RMN Iloilo.
7: Good afternoon, good sir. Good afternoon
6: naman ang mga good news kag
7: yes.
6: Mga pwede naton mahatag mga tips para sa ikayong lawas labi na gid sa paggamit sang aton nga mga produkto, ang aton nga banner product ang Life Extension Vitamin D3 Sir Joe.
8: Medyo dugay-dugay man Sir Ronel kag Sir Don nga wala kita naka-interview sa RMN. Siguro daw reminder na malang naton sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong ining aton kampanya gid sa supplementation, regular supplementation sang life extension vitamin D3. Gina-emphasize gid naton nga very important ang role sini sa aton overall health. We have been discussing ang papel sang vitamin D3 sa cancer risk reduction, and we have cited studies before from colorectal cancer down to even sa brain tumor, bladder cancer, kag ibang pagin nga sang cancer. So gina trigger niya ang apoptosis kag damo pagin sang mga mekanismo nga ginaubra ang vitamin D3 sa aton nga lawas. Why is it nga sa mga madamo nga mga randomized controlled trials si Ronel, nagapakita nga ang mga pasyente nga may sufficiency of vitamin D ang dugo nila, mas ang survival rate nila sa cancer disease nag-increase, kag ang ilang ang lifespan nila nag-increase compared sa mga pasyente nga may deficiency sa vitamin D. Kag gina-discuss man naton many times naton sa mga previous interviews naton ang papel sa vitamin D3 sa cardiovascular health. Kag recently, we have cited ining bagong report sang ining Philippine Statistics Authority nga ang nagkakapatay sa ischemic heart disease, which is the number one killer disease sa Philippines, ang nagalabot sa 5 katao every minute. Kag we have cited ining mga studies nga nagapakita ng vitamin D3 supplementation, nagabulig sa pag-reduce ang risk of ischemic heart disease, pinaagi sa pag-control sa aton nga blood pressure, kag pag-control sa aton nga blood sugar, nga duwa ka pinaka predictor gid sang ischemic heart disease. Kag damo pagid nga mga medical condition, we have cited ang papel sa vitamin D3 sa autoimmune disease, sa mga infertile nga mga kautura naton dira nga dugay makabuo bala sang bata si Ronel. We also have cited those studies. Oho. So regardless of the medical condition, yes, nga ang aton nga makauturan nga nagapamati subong may ara, may mabulig din ang vitamin D3. Kay again, lain ang classification sang vitamin D3 kumpara naton sa iba nga mga vitamins and minerals. This is considered as a vitamin hormone nga sarang niya or mahimo niya nga mag-communicate sa tanan naton nga mga cells via its vitamin D receptor. That's why we always remind ang aton nga makauturan, ugaliun naton mag-supplement regularly sang vitamin D3. And when we talk of vitamin D3, there's only one brand nga tested and proven na naton for 15 years diri sa Philippines and gina-prescribe na sang aton nga mga medical doctor. So pangitaon gid naton sa mga pharmacies ang Life Extension Vitamin D3 nga brand, Sir Ronel.
6: Yes, ang Life Extension Vitamin D3, so aralan ni sa mga butika. Damo balaga, pamangkot Sir Jo, kay kung saan naman ang next, kag diin available ang mga discounted naton nga products, Sir Jo?
8: Yes, ang next naton nga mid-month sale, Sir Ronel, kag Sir Don, kay next month pa ina siya, by September 17, I'm sure, or 16.
6: Okay.
8: Mm-hmm. But we will be announcing ang aton nga fixed nga dates, ang aton nga mid-month sale sa masunod naton siguro ng mga Black Time programs. Mm-hmm. But for the meantime, aton man gina-invite gali si Ronel nung aton yung makauturan nga magbisita gid sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics makabyanan. So ang advantage balaan diri kung diri sila magpa-check up si Ronel, bisan diin sila nga branches eventually magpa-low up sang check-up, makuha gihapon naton ang record sang previous nila nga check-up diri sa iba natin nga branches. Kaya naka-streamline ang aton nga record, ang patient's record naton sa clinic naton. Kag we make sure nga di kalidad nga sahi sang check-up ang aton nga ma-experience diri sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics. Kag aton man gina-emphasize nga ining mga nutritional products nga aton gina-carry diri are products lang gid nga based on clinical data gidya ang formulation. Kay te ang aton nga mga suppliers are credible companies in the field of health and wellness industry sa bilog nga kalibutan. So we import, ga-import gid kita from US, from New Zealand, from Europe to make sure nga ang tanan naton nga mga pasyente maka-experience sang quality kag makagamit sang quality nga mga nutritional products. So amo na siyang ginaubra naton diri sa Life Extension Clinic. Ginakombinar naton ini mga nutritional supplements sa mga conventional nga drugs nga ginagamit nga daan sang aton nga mga medical doctors para mas mabuligan pagin naton ang aton nga mga pasyente sa ilang nga mga medical condition. So bisitahi lang ang aton nga mga branches diri sa J. De Leon Street sa Robinson's Iloilo, ang aton nga main branch, and we have also branch dira sa may Pasig City, sa neighboring towns ang Pasig, dira sa may Dingle, Dueñas, kag sa mga taga San Enrique, San Rafael. We have a branch dira sa May Simeon's Aguilar Street, Pasay City, and open kita from Monday to Saturday. Dira sa May Santa Barbara, Iloilo, ara kita dira sa May Bangga Dama. Before kamo magliko pakadto sa airport, ara dira ang aton branch, ang Life Extension Clinic. And sa First District naman, ara kita dira sa Uton, dira sa Poblacion South Uton, Iloilo, and we're open from Monday to Saturday man. Kag we have also branch dira sa lower ground floors ng SMCT Iloilo sa makautura naton nga gusto nga mag-avail sang check-up naton every Sunday kaya amo lang gid nang ila day off, pwede ka mo dira kakadto sa SMCT nga branch ng Life Extension Clinic. Kay even during Sunday bukas kita from 11 a.m. until 10 p.m. sa gabi, Sir Ronel and Sir Don.
6: Okay. So, anyway, hindi magalipat mga kabinan, Life Extension Vitamin D3. Kagang iban pagid naton ng mga effective, kag mga garantisado ng mga produkto under your banner. Kag sa imo siling plano pa. Nga, basi may mga future products pa, Sir Jo, nga pagwaon, kay damogin sa kapangita. Kag subong para na sa health ang consciousness ng aton ng mga kauturan.
8: Yes, Sir Ronel, may ara kita nga duwa ka mga produkto nga i-launch siguro by month of September or October.
6: Okay.
8: And for the information, bansang aton nga mga listeners, we currently have partnership with Extend Life Company. So it's a New Zealand-based company. And may ara kita duwa ka products nga ipagwa ining Extend Life Complete B Complex or Complete Vitamin B Complex. And then ining Extend Life Vitamin C Prime. So by September or October, so launch naton ini, and of course we will be still partnering with RMN Iloilo,
6: yes, sir,
8: as one of our most credible nga media outlets diri sa Iloilo, kag of course sa dilog na Pilipinas kete almost branches ng RMN mayara nakita nga placement. Kag siguro Sir Ronel, before naton
6: ipabati ng ating mayari kita diri sang isa sa mahatag sang testimony niya, Sir Jo.
8: Yes, Sir Ronel.
6: Okay. Pamatian naton before naton balikan si Sir Jonathan Granada, ari ang isa sa mga adlaw gid nagatumara sang Life Extension Vitamin D3 kag iban pa gid naton ng mga produkto.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Ma'am Virginia Magnumalate. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
9: Pwede bang makausap si Ma'am Virginia Malate?
10: Yes po, sir.
9: Meron po kayong problem before. Meron pong tumubong cyst sa likod po ninyo at yung bowel movement ninyo, hindi regular yung bowel. Gusto lang naman ma-confirm, ma'am, may naitulong ba yung Life Extension Vitamin D3 at ibang mga products ni Life Extension sa inyo?
10: Yes po, sir. Opo. Yung Life Extension Vitamin D3, pumutok yung bukol ko ba sa likod. Eskid na ako for operation, pero hindi na ako nakapag-opera. Parang
9: masakit.
10: May ano siya, pag pinipindot ba,
9: masakit.
10: Medyo masakit. O, pag hindi mo hinahawakan, well, okay lang.
9: Okay.
10: Pero minsan, pag galaba, sumasakit yung dibdib ko, magkabilaan, masakit sa taas, at saka dito sa may dibdib.
9: Pero paano po kayo nakapunta sa Life Extension Clinic at paano po kayo
10: sa nanay ko din.
9: Ah, siya nag-recommend?
10: Yung nanay ko, kasi sila ng tatay ko yung mga ano, yung mga clients doon.
9: Sa Life Extension Clinic?
10: Oo. Resita ni Doc, yung Life Extension Vitamin D3, gamitin mo ito. Tapos yung Sopra Omega, dahil makakatulong yan sa magandang bowel movement. Kasi yung problema ko, yung mahirap ako makapagpupo ba.
9: So mga ilang days po ninyo ginamit yung Life Extension Vitamin D3 regularly until na pumutok yung bukol doon sa likod po ninyo?
10: 3 days lang.
9: 3 days lang?
10: Oh, 3 days lang parang namula siya. Parang nag-burst. Pagka 4 days, nagkaroon siya ng mata, yung sa gitna.
9: Okay.
10: Pagka 5 days niya, paggising ko sa umaga, basa na yung yung likod ko ba.
9: So, Life Extension Vitamin D3 lang talaga?
10: Oo.
9: So, nawala na totally yung bukol?
10: Oo, wala na. Wala nang sakit. Okay na siya.
9: Pero,
10: tapos yung bowel movement ko, okay na siya.
9: Okay.
10: O, noon, 1 week talaga, hindi ako maka-bowel movement.
9: So, ano yung mensahe po ninyo?
10: Yung hindi nakakatry, mag-try sila na uminom ng Life Extension Vitamin D3. Feeling ko talaga, hindi ko na talaga iiwan yung Life Extension Vitamin D3. Yung anak ko nga, pinaiinom ko na.
9: Uh-huh.
10: Kahit nga yung yung youngest, pag nagsisipon, oo, pinaiinom ko siya. Pati yung kapatid ko, umiinom na din.
9: So, kunin ko lang po yung complete name po ninyo, ma'am, at saka yung address po ninyo.
10: Virginia Magnumalate, Barangay 79, Obsad, Maras Baras, Tacloban City.
9: And ilang taon na po tayo, ma'am?
10: 46.
9: 46 years old. and proud user yes, po ng Life Extension
10: yes,
9: Vitamin
10: po, sir,
9: D3.
10: Yes sir, proud user talaga.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Nabatian ang isa ka proud user sa aton nga produkto labi ang Life Extension Vitamin D3. Back to you, Sir Jo.
8: Yes, Sir Rodel and Sir Don. So finally, siguro ang atong Super Fiber, we recommend man sa mga kauturan natin dira nga may mga problem sa irregular bowel movement, kag constipation, available man ini siya sa tanan ng mga branches ng Life Extension Medical Clinic, kag sa tanan ng mga pharmacies, kag ang atong nga Vita D Plus Coffee Mix, the only coffee mix nga ready to drink with vitamin D3, reishi mushroom, and mangosteen fruit extract.
6: Thank you very much, Sir Jo, sa tiyempo ang ginatagmo diri sa amin.
7: Thank you, Sir Jo.
8: Thank salamat. You so much, Sir Don and Sir Ronel. Mayong hapon sa inyo kung sa tanan ng mga listeners.
6: Mayong hapon, sir. Si Mr. Jonathan Granada, namin, Gidmaster KT, nalagan kita sang ideya naman kung paano amligan ang aton nga ikayong lawas. Labi na gid, ang paggamit adaw-adaw sa aton mga produkto, labi na gid ang aton nga banner product, nga Life Extension Vitamin D3.
7: Kaya may additional to siya nga ano?
6: Yes, siguro sa pila ka mga sunod ng mga binulan, may mga bago dito nga nakita sa pagtuon nga kinang lanon gid sang lawas sa pamilya.
7: Yes, correct, correct.
6: Anyway, balikan ta na sa iban nga mga news sa public affairs program sa RMN. Ilo-ilo ari na aton nga mga segments sa sining hapon, Master.
7: O nakita sa aton health news with Radyoman Joel Franco.
12: Ay ni gabahin kaya sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses. Ang mahinoptanan ng mga sapat, mapunan ang kinanganon sa tao nga mo ang human touch. Ang pagtandog o kung pagkako sa hinoptanan ng sapat, makapakalma sa kinabatsyag ng stress. Ang mga pets naghatag man sa mutual interaction kag mutual affection sa ilang mga amo. Makapaganhagan man sa kinabatsyag kakasubo busang tawo ang mahinoptanan ng hayop. Bisan ang mga mapintas ng mga kriminal sa bilangguan na kapag ang pagbinatasan kung makaupod sa hinoptanan ng mga hayop sa ila selda.
13: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
12: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
6: Maraming salamat Radyoman Joel Franco, ari ng atong turista. Upag Radyoman Lineth Yulatris.
14: Ang turista of the day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Para makaangkon sa maayong blood circulation, importante ang paginhawa sa madalom. Ang pabalik-balik ng paginhawa sa madalom nagahatag sa lawas sa madamo nga benepisyo. Gani para sa mahumok ang paginhawa, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Kay nga kabalo-kabalang ang Dr. Pinoy Squalene ginatawag nga oxygen capsule, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang suplemento nga magahatag sa oxygen sa lawas sang tawo. May kapasidad ini nga mag-supply sang oxygen sa baga kag tok. Ginabuligan man sini nga matinloan ang alagyan sang dugo para makasirkular sang insakto. Ginpaambit sang Ilonga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican ang iya mga pananawan sa posibleng epekto sang Pax Silica sa industriya sang turismo sa Pilipinas. Sunod kay Manican, ang Pax Silica may madamo nga potensyal nga benepisyo para sa turismo. Pahayag niya nga kun mas madamo nga mga kompanya sang teknolohiya ang nag-invest sa pungsod, mas madamo nga mga tawo ang makakadto para sa trabaho, negosyo, mga meetings kag mga conferences. Bangod sini, mahimo nga magdugang ang demand para sa mga hotel, restaurant, transportation services, tour agencies, kay iban pa nga negosyo, pang turismo. Dr. Pinoy Squalene, the oxygen capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
6: Maraming salamat Radyoman Lineth, yari naman ang aton nga viral balita subong upod kay Radyoman Mon Kapalihan.
15: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
16: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dini ang may neem tree extract. Nans Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video nga kuha sang CCTV sa pagsulod sang duwa ka bakat sa isa ka baligyaan sang RTW. Sa video makitaan nga pasimple nga nagsulod ang duwa ka sapat nga magkasunod kag wala naman sa nagbalabag sa ila sa diin nagdiretso ini sa gina-display nga mga bayo sa sulod sang baligyaan. Ulihin na sa nadalupang dansang tindira nga nawili sa pagkapot sang iya cellphone ang pagsulod sang duwa ka sapat. Rason nga iya ini nga gintabog, makitan pa sa CCTV video ang pagkatumba sang mga rak sandali-dali nga nagwa ang duwa ka sapat sa gwa sang baligyaan. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang HerbsMed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Check na naman nato nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Sa diin bala naghalin ang ginasiling nila nga butterflies in the stomach, ining nagalaragway sang nervous energy sa imot siyan, antes o kung sa tingon sa mga sitwasyon nga nakabatyag ka sang kakulba o kung excited ka. Nabatyagan man ini sang iban kung makita nilang ila crush o kung ang ila kahagugma. Ining natural nga reaction lang sa nervous energy. Lakip sa mga rason sini among stress o kung anxiety, excitement o kung expectation, kag hormonal fluctuations. Ang ini nga trivia ang giradulong sa inyo sang Super Fiber. Tinuoy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: mga radyo!
1: Saka na ni Radyaman Mark Daniel Sokal dito kasama mo sa DYRI RM and Iluila. Ako naman si Radyaman Ronel Sorbito.
0: Radyaman Don Dolido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo ni Papa G.
5: Nods. Urban Capsule.
6: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihik ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
5: Megamon Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
5: Megaman. Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Megaman, Herbal Capsule.
6: 30 minutos lang, partner. Yara na ang paladig. Ah!
5: Megaman, Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Nance Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong diin pa ng lugar nga mahigko. Kagkong ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga scabies, makalalaton.
5: Nance Liniment Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilib ka giniya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi nagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
5: Nance Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
5: Nance Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Nance Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. Hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
5: Nance Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagkakas nerbiyoso mo.
5: Nuns Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
5: Nuns Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
5: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
5: Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
5: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: Oras tatak alas 3, Jess.
13: This time, Jack, is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
14: This time, Jack, is brought to you by iBerry.
15: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipot mo kung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabi to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka kapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabi ko to sa ilaw sa mata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagay ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Mag-TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: TDX 500!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Makatas mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Rites na gali.
2: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa may TC.
1: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
2: Wala na gid nagbalik ang rites ko.
1: Tibog gid kaayo ang may TC.
0: May DC. Mabaka sa mga butika. TTX
3: 500. Q7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: mga? High blood gid ko.
4: Kaya sa unang imo.
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginako na. DTX 500.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa May DC, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: May DC. Mababaka sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang dami.
9: Charm, Fab, Con. Pamong tumakablong. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
13: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
14: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
13: Kag ano bala ang solusyon nga imo napakiban?
14: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akon sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sang akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
15: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
0: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape.
3: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
0: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! D3Bio!
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin kong loko, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matagat sa mga butika. May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: May DC! Mabaka sa mga butika. TTX 500!
4: Ilay Lady La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kira nalang subong imo sugar.
4: Tatigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
1: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagkantosuritis ang nagligad, sakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Megamon Urban Rasul.
13: Gina-improve ang gonadal hormones. Ang gunya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya. Kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
12: Megamon Urban Rasul.
13: Wala side effects. Wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang. Sa mga butika.
14: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
15: Ako si Ana. Mga taga-Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
16: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
17: Malinaw pa lang, ang iBerry, hindi mo

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ansang Sumag, isa ka studyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst style, thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
1: Supple Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Oras tatak alas 3:30.
9: This time check is brought to you by Best Food Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
12: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
13: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, ara gyud ang pain.
14: Kung magsubra ang imong body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
15: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
13: Hindi lagi ni carrots.
15: Hindi lang carrots mamadura.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Taupod ang mga health expert.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nono.
12: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Sa tingin ko, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
11: Ma-edukar ka pa.
12: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dalyo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
16: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
13: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sa pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
16: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol, kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay pasta miki bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinaka importante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 mighty C or pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
13: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
16: Yes.
13: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
16: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisi ka kada adlaw.
13: Ang digestion at binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud maging mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
16: Ang laway sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
13: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
16: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine sir GP, an sa gitawag chyme sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
13: Sobra pang iban.
16: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind balik-balik mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
17: DTX 500.
18: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: 41.
19: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic.
18: Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
19: 470.
18: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at least.
18: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160.
18: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
19: Inom tamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
17: DTX 500. Impormasyon sa ika ayong lawas.
13: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
16: Ako ya, Sir JP, gainong ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa nai, Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang indigid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag. No? Ang astigmatism, ang isa ka klase sa gituag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sa imo panulukan. Grabe kataas ang gituag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nag-apekto sa gituag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto katani sa gituag antioxidants. Huwag gani kagainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
13: Carrots da.
16: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
20: Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
13: Sir Boy.
21: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amuna siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at protektahan ang aton utak o ang aton brain?
16: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
21: Correct.
16: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-different sa imong mata, maayo ang function sa imong brain, hubin ka, healthy pa imong baga, heart kag, atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag may TC. Samtang, maayo pa imong lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom, nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
0: Awon
16: din ra ba, gawa panago-nago lang na siya.
0: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milig sa taguay?
16: Wala siya panago si Jira ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pila edad, sir boy?
2: DC, ko nung DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kilis, last year 18, plan ko mo. Uy, 19 ha.
0: Kakampiyon ni
16: mag-8. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang tagaradyo bandira gapamassage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
0: Oh, maligo. Basic.
16: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
22: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kagangilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
22: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
22: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa iyo?
22: Mabaka na kamo sa DTX 500, pinamigit ingi sa akon nga lawas.
23: DTX 500. C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ito si Helen na Dairo, si Balo. Dati, mayroon po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata.
23: Pure C Vitamin C, Xanthan Plus.
2: Garantisado!
23: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Pinyakin, pinyakakan, tagaigan niya. Permi lang, kasakit ang akin ulo. Tapos, ginaramigan ako. Nang mabatian ko ng Pure C Vitamin C, nag-try ako mag-take sa itulo ko na dura.
23: Pure C Vitamin C. Kag Xanthan Plus. Manami Pure C Vitamin C.
26: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabalata pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginabangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
0: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mamagyapon.
2: Ah, wala magtaas.
0: Wala magtaas.
2: So, wala.
16: Dahil yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
2: Confident.
20: Amuna ka namin ang klinika Dio Fresh. No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
1: mga
0: anay,
1: pinata.
0: No?
20: Mga pikita, gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
16: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
3: Natural sugar.
16: Natural sugar.
1: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang itawag na DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
20: Kay engineer ya pampabakod, extended.
16: Iba na yung pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for me.
13: Thank you sa supporta, Sir Boy.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast line. Ha?
1: Correct.
13: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na isang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats. With Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
1: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin ng klase sa aton lawas?
16: Permen na ito na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
1: Oy!
16: Building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
1: Uy, messenger, no?
16: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
1: Uy!
16: The work hand in hand, Sir Boy.
1: So, no? Kung wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
16: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
1: Insulator.
16: Kung sa kurinti pa,
1: covering.
16: Ang dapat may cover para di ano,
20: hindi maglakad, no? Wala ground.
16: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutan sa hindi, pilion nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
20: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig no, makabulig sa pag-breakdown sang fats, kaupod ang lipase enzyme.
16: Kung kainom ka di tribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon, and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa ditribayo, ginapadamo niya yung mga lipase kag ginapurify ang yung mga enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa ditribayo pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
1: Uy,
16: in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
1: Dementia.
16: Dementia. Kung once nga ipalainom ka, ditribayo. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka ditribayo, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
1: Kampyon.
20: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang ditribayo, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang ditribayo, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions. Nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga-ditribayo ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa ditribayo is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang ditribayo.
1: Kampyon, paano ba lang ginihimon ni ditribayo? Ditribayo, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubo sipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang ditribayo para sa imo.
23: Ditribayo with Physio.
3: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga reglas, agalabot itatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang ditribayo, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
23: Ditribayo.
4: Ang ditribayo.
23: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
23: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
23: Ditribayo.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton, gitry na amon patumaron sa ditribayo. Lalang kabula, nagbalik normal ang kamisaro ni Lula. Bangod ina sa ditribayo.
23: Ditribayo!
4: Ang ditribayo!
23: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
23: Yung may D3!
4: Patakas, magabuti ka!
23: PUC! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ang placere de lota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon mapagod. Nung isa, nakainam ako ng PUC. Wanda yung pakirandam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
23: PUC Vitamin C!
4: Kag Cellphone Plus!
23: Manami gig!
4: PUC Vitamin C!
23: PUC!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
23: vitamin C.
7: Sige sa tinanin, nag-antik.
8: May ginabatsyag ako nga ubo. Galala. Aron bala, nabatian ko sa radyo nga may Pure C vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
23: Pure C vitamin C. Kag Cellphone Plus. Manamigid. Pure C vitamin C.
26: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika 505, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
13: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel?
16: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
13: Para mensindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Yung padalaan sila sa 6 mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi ang immune system dito lang sila yes, Juan, sa punta ang army sang Russia ang ginagamit nila javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia javelin missile lupok tanan. Amo di nahimo kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang.
9: Kalma lang.
13: Ang D3 Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
1: That's why wa sa labot kung pigaw ang immune system suportahan kagapon
13: yes,
1: sa D3 Bio.
13: Yes, dengue. Dapat mag-detribute.
16: May ara kang ito ang import immune system.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Wala namin tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamnin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
10: Oras tatak impunto alas 4.
23: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride. Myrakoff, humok ang tigang aplema. Afford pa!
23: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
2: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
3: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Car, pamong kumaka-blue, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka blue sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve?
14: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ng balancing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
15: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
17: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
18: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
17: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
18: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
22: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
23: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
22: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
24: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
8: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, Fab, Car, pamong kumaka-blue, tanggal
0: the charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Bangkong kumbaka blue sa charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Gikan

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regulars. Ah, galapot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Magabot ka.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginao. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigigyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: PTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan tong score gani?
6: 470.
5: Antiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: PTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabakas, mga butika. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Aluto gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Good
9: vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulog?
10: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulog. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulog. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
11: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Oras tatak, alas 4 jazz.
19: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: That portion was brought to you by Best Food Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
21: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ipin ay Max Salaga. Max Protect pa.
21: Help stop cavities even before they start.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sa mauna, daw hindi ko na gid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
6: And Dr.
7: Ito po si Dr. Bernion.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
10: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
13: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
14: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
13: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
14: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangbong kumaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS.
21: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Ether Bio. Ako si Gabriel, nagalibogi na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Ether Bio. Ang Ether. Nga may BCO. BCO. Nga may Ether. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Nga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo. Kaya inom ko yung Mighty C. Alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
2: Mabaka sa mga butika. GTX 500.
5: Si Erin Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes.
6: Sila ang imong gininom na kapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
6: Wow.
5: Mabakal na kamo. Sa GTX 500. Eh, namigit ingi sa aron nga lawas.
2: GTX 500.
7: Oras tatak alas 4:20.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
11: Megaman Herbal Capsule.
12: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
11: Megaman Herbal Capsule.
12: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
11: Megaman.
12: Mabukal sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Busog-busog ikaw to nila.
15: Ako man, bro, galot.
14: O, ito yung bro, poste.
15: Busog-busog eh.
14: O, tila ka tata. Bayari na to, tulilot.
15: Oh, bro, galot. Waiter! Bell na mong gani?
16: Yes, sir.
15: Ay!
14: Ano nga ay?
15: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
14: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga dula mo.
15: Namigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
17: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala eh.
14: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man imo.
15: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
14: Ano nung puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
15: Abaw! Hindi ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
14: Ba? Uy, hala.
17: Ba man,
14: tanga?
17: Hala, tanga matuon.
15: Shhh! Diskarte lang na iya!
14: Oh no! Tinbutang mo sa sabaw sa pinula?
17: Hey, nagpalapit na din waiter mga bro.
16: Sir?
15: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
16: Ay, tanga na, sir.
15: Nang! Kita mo! Ikaw na nagako nga may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidorder na munti! May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
16: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
15: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
16: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid!
15: Ay!
14: Kalot, kagtulot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
5: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras 10 milligrams na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si Jovin, subragin kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
8: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee
11: swak
10: Mix.
11: Swak na swakit sa akong panabor.
10: Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
8: Santon
10: Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sample Plus Gold.
17: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
8: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika.
18: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga! Max Protect, tago pa!
18: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig red-red.

0: Maganda, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganda ng Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldin na nating dog, smile na smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide, nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise, subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka! Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
13: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
12: Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
16: Oras tatak alas 4:30.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
18: Pirmi nagkaklabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagkatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa gani sa 320.
17: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
18: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, dun sulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo na desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
19: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Edukasyon sa masadyang pagpasimpalad ng Daikalot kag Tulilo.
1: Bro Gusting, bro Kalot.
2: Ano bro Lot?
1: Pilaya ng makwarta takon madayon ang eleksyon man.
2: Bro Tulilot.
3: Oh, haslo kagad nga tao ka no? Kwarta lang yan ang pabinsar mo. Hoy, pagkakamudlay man. Hindi yan ay pag-isipa mga itlo nga wala pa na buto.
1: Bro, Kalot!
2: Insakto na, bro. Ngayon nagapamatiyo. Nga nakapamangkot ka man sina, bro.
1: Kaya kung hindi madayon, bro, gusto yung kag-bro, Kalot, sininga tuig. Namitani kong ito nila sa December para damang kwarta ta.
3: Yay!
2: Ano?
1: May inog pa mas kwa kita o kung iba kalsang notsubina ta. Hindi ba lo?
2: Lelot, bro.
1: Hindi gani, bro, gusto yung bro, Kalot. Nami man tani kong ito sa tigkalalag. Agad nga may ibakal ta sang ihalad ta sa mga minatay ta. Dalamay, pilit nga bugas, kagatai, masuman man lang ko.
3: Oh, bro. Mayo na nga ituon mo sa pizza minatay. Agod kalagon ka na lang sa mga minatay. Kaya imbis ila na yung adlo ang November 1, ituon mo pa sa eleksyon, kundi makakil sila kagkalagon kagitila.
1: Ma'am! Bro, Kalot!

0: kinabuhan. Ang mga reports to maging paobra sa imo, tapos mo na?
1: Siyempre, wala pa eh.
0: Bao, ikaw nga bata ka. Lain kagid batasan sa magulang mo. Sunod kagid sa amay mo nga batulan.
1: Di ka balo ka naging nga batulan ko. Ako pang taubraon mo?
0: Hala. Ho-o! Agad nga may pulos ka man, Kaite. Ako man ang nagapakaon sa inyo. Tapos na wala ka pa respeto magsabat-sabat sa akon? Ay! Mahuya ka!
1: Oo, nagitakap ah! Dapat kayo manang muna maksigin paubra. Kaite siya man ang sekretarya mo.
0: Hala. Bulige man ang magulang mo! Giyo-giho man! Ay, sus! Kay maayo lang kung permi lang nga ako lang ang kapitan. Kag hindi madayon ang eleksyon, kung madayon be!
1: Tigil kita eh! Kay ti, abot na sang tawang gawi mo.
0: Hala. Ano?
1: Tita Kap, advice ko lang ha. Pahamot anay sa mga tao di sa barangay ta. Nugay anay sa gay pangarakot. Agud bisan paano, may makakita man sang kaayo mo. Agud bisan jutay lang aboto, may makuha ka sa iba nga tawo.
0: Hala.

0: Diyos ka, Ting. Wow! Answered prayer na, Ting.
1: Yay!
0: Oh, salamat!
1: Ano nga salamat?
0: Mga first lady na ako!
2: Yay! Ang baba mo.
1: Magkauruya kung may makabatid.
0: Ay, kung nakabahuya ka. Kay sigurado ko na ikaw mapadalagan, Kapitan Ting, madaog ka na.
1: Wala pa ako nakauho kay Miss Gupro.
0: Ay, ano? Makawala! Kaya pareho lang na nagdaog ka sa loto, kay jackpot ka na. Mapadalagan ka, Kapitan, nga wala sang gasto.
1: Yes?
0: Oh, susting na ano ka man. Pasalamat, Kapteng, kami mga tao nga nagasalig sa imo. Yeah. Ganihin mo, ang part mo, Ting. Pangampan niya, tudo, Ting. Agod magdaog ka, agod magdamo, may balang kwarta, ta, Ting.
1: Yeah! Parin!

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang Eyeberry.
3: Ako si Anna. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
2: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
10: you need toothpaste for brushing every after kumain!
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
10: Ipin ay Max alaga! Max protectado pa!
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max alaga! Max protectado pa! Unique!
9: Max alaga! Max protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS! Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
12: Number 1.

0: pagkaon ka mo, damo, ha? Madamo ako sa pagkaon na ginhanda para sa inyo.
1: Ay, abaw! Kamanganamit ka ni sang ginpahanda mo, Miss Go!
2: Talila, talila. Mm,
0: ano?
2: Haga-haga na lang pagkaon kay Basi kung hindi ka matunawan na buang ka.
1: Makalot!
3: Mrs. Go, ang akin patawag mo naman kami.
0: Ay, Gusteng. Miss Go na lang. Kay Balu patay naman ako.
3: Miss Go?
0: Amo na iya. Agod niya bisan may edad na ko. Daw feeling huben man ko.
1: Miss Go?
0: Ay, ari na, Teng. Ari na mga listahan sa mga botante ta diri sa barangay RML. Kaginkuha ko man ang mga ngalan sang tawo nga maupod sa kandidatura mo. Kaginbutangan ko ekes ang mga ngalan sang tawo nga hamot kay Kapitan Virgie.
3: Anon ko din, Miss Go?
1: Eh, si Bro Gusteng man. Siyempre, pangampanya ka na. Bisan pa wala ka pagka-file ang Certificate of Candidacy mo?
0: Correct si Tolilot Gusteng. Libutan na mga tao gaina sa nagkalain-lain nga purok. Manghatag kita sang bugas. Agod niya, hamot ka sa ila.
1: Uy! Damayo!
2: Gusteng,
1: bro!
2: Ano nag-aalang-alang ka pa?
1: Gani man!
0: Handuan na ako, Gusteng, kay masugod na kita pahamot sa tao.
1: Bro, oo na bala, usto na si Miss Go. Kung magpasugot si Bro Gusteng Miss Go, kami ang mauyas ang kwarta nga igasto sa pagpangampanya, ya?
2: Go!
0: Oo! Kamu ni Kalot, Tolilo!
1: Go. Yes!
2: Go!
1: Ate, sige na, Bro Gusteng, oo na bala! Agod! Makakwarta to!
2: Yeah!
4: Bro, Tolilo!

0: An, wala na ko kakita kay papa mo, haw?
1: Pareho, tanang Roslyn eh.
0: Okay. An, uy, ala, isa ka mo kabalay. Wala ka makahibalo kung sadiin siya.
1: Ay, sus, nang tamaran ko yung magpasilabot sa kabuisang iban.
0: Ah, pero An, amay mo bala si Imoy?
1: Bisan amay ko na, wala ko yung nagpasilabot sa mga whereabouts ya. Kaya hindi man ko gusto ilapta ng kabuhi ko, no?
0: An?
1: Kung may kinanglan kasi iya, pangitaon mo siya eh. Man, wala nga nan ubra. Kung nawad, ana siya kwarta, muna na gani nga makita ko siya sa barangay hall. Kay ti, nagapangay siya kwarta kay tita kap mo.
0: Pero sa inyo man siya balay nagatulog?
1: Oo eh. Alangan sa iban nga balay, kami balay kami.
0: An?
1: Hindi kuya bala papa, skipper.
0: Wow! An?

0: Bro, Stiheng.
1: Lat.
0: Hindi ka na naman pag piliton ba lang mapadalagan, ha?
1: Ah.
0: O, paminsara lang, anay, pero may pamangkot ko bilang abyan mo, ha?
1: Mangkot? Sige, ano? Ano ina, bro?
0: Amo na, bro, Gustihin.
1: What?
0: Kung ikaw ba ang kapitan,
1: oh.
0: Ano ang una mo nga proyekto?
1: Gali. Kwan. Kwan, bro, kalot. O, lagi na bilas paminsaron ko. Ay.
0: Bro, Gustihin.
2: Anay ka, anay ka. Masalot ko sa inyo nga doa, ha? Ako na lang gani ang masabat sa imo, bro, kalot, ha? Kaya ko, nagahando man ako nga magkapitan mo.
1: Bro, tuloy na.
2: Kung ako ya, bro, Gusting, bro, kalot. Simple lang ang masapat ko.
1: Ano?
2: Kung akong manging kapitan,
1: what?
2: Ang una ko nga proyekto, himoon ko nga mangin masana nga barangay.
1: Street lights?
2: Hindi. Ipapintaan ko ang tanan nga balay sa puti.
1: Nga, bro.
2: Para bisan gabi, daw adlaw lang giapon. Te, kay saan nagsahanag ang puting pinta mo?
1: Saan nagsahanag? Brato nila!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Cold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Cold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Cold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500.
5: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
4: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Anong gusto nyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Charm
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangbang kumaka Bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
10: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
11: Nuns Liniment Oil.
10: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
11: Nuns Liniment Oil.
10: Feel better, live better.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: Maayo ang lawas ng bata mo.
4: Sus, masakiton man ino.
3: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Banyos-banyos para sa butod?
14: Mami,
13: ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani butod.
15: Restine to the rescue.
6: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan, ginakaya.
17: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
18: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
21: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
22: Number 1.

lang dahil na mo ang mga tagpalamati. Sunda pagkinin nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lynn Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz. Ginadulot sa inyo sang ar

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm Fab Car, pangong tumakablum, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
2: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangong tumakablum sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na nating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya ang mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, firme ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Gig.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pumakal sa mga butika.
3: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing siya. Yan, at kang tosirek. Isang nagligad. Sikisakit ko siya katama. Yan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa ako. Tutong nalamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Pumakal sa mga butika.
3: Mataas pala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful company. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Liga Epektibo. DTX 500 D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3.
5: Makakas mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ng antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo! DTX 500!
9: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
10: Charm! Fabcon! Pamong pumaka-bloom! Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulog!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay masalaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
13: ACS.
14: Makikiraan.
15: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
14: Salamat, iho.
16: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
19: Magkano kilo ng karne?
20: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
19: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
21: Sarap magkasama.
22: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
23: Goodbye!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan po, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
5: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung nainom sa Sample Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
6: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
4: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manita.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
6: Agay na bugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sa ngilong gudira.
8: Rexio Forte!
9: Basta sigbanat sa abat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexio Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras sa RMN Ilil, alas 5:17 sa hapon.
13: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
14: RMN News and Public Service.
13: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
14: RMN News and Public Service.
15: News and Public Service.
12: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang RMN News and Public Service. Sa karoniang adlaw sang Webes, pet sa 27 na kita sa bulan sang Agosto 2026. Welcome sa aton siring nga pagpangalagad sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado, kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan. Maulano lang aton sining hapon, subong iyang adlaw sang Webes, no? Nagatupa ang ulan sa palibot sang syudad kag sa probinsya iyasang Iloilo. Amo ni ginambal sang pag-asa last time, no, nga mangin maulanon ining last day, no, or mga 2 days before sang week

0: normal ang rainfall sa may palibot iya sang syudad kag probinsya sang Iloilo o malin sa Agosto 1 tob-tob 26. Ngabot silingon nga ti daw halos puno na gid, no? Ang aton sini nga mga kadutaan diri sa palibot iya sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ibalaon ta ang latest sa dalagan sang aton sini nga panahon upod sa aton sini nga pag-asa Iloilo sa subong iya nga hapon upod sa aton sini nga koneksyon sa pag-asa.
1: RMN News Panahon.
0: Upod natin sa piagaling niya Engineer John Baron. Sir, mayong hapon live ka sa RMN Iloilo.
2: Hello sir, mayong hapon kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, August 27, 2026. Sa aton nga update, ang LPA nung ginamonitor naton na sa Kalayon 850 kilometers east of extreme northern Luzon. Medium chance gyapo no ang iyang chance nga mag-develop sa kabagyo and possible nga track sini sang LPA or eventually mag-develop siya sa isa kabagyo is pasaka no, either going towards Taiwan or southern part sang Japan. Meanwhile, ang southwest monsoon is still affecting no, Luzon and the western section of Visayas. So sa muna nga system na diri sa aton sa western Visayas, expect nato ng magalumon nga kagabihon nga may chance sa mga scattered ng mga pag-ulan, pangilat kag panag-uobdala sang southwest monsoon. Ang hangin kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon ng bagat na nakatundan. Ang mga magadalas ang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 6:02 sa hapon, magabot na kini 5:40 buwas sa aga. Amin natong latest weather update. Ako si John Baron. Anda magid nga salamat.
1: RMN News Panahon.
0: Madamo gid nga salamat sa aton sin connection sa pag-asa Iloilo Engineer John Baron, no? Low pressure area ang ginagbantayan sa guwa sa aton sini nga pungsod, but then ang nag-epekto sa aton sini is ang southwest monsoon mga karadyuma. No, halong-halong sa aton sini nga mga kauturan, no, with the possible nga pagsaka sang tubig sa pila ka mga low-lying areas naton, kay man sa monitoring naton do sige-sige ang tupa ya sang ulan, no. Although nga tiang apektado ang sa forecast na ginatan-aw man niya sang pag-asa is the western portion, northern part sang pungsod Pilipinas, no, dito sa may Luzon paraog sa may area iya sang region 4A kag 4B, no, ning mga Mimaropa mga karadyuman kagang proportion, no, diri sa may western side yasang pungsod Pilipinas sa kagdiri sa aton the enhancement, no, ang pag-asa medyo ang pang ano ni ang southwest monsoon ang hangin na bagat medyo kusog-kusog sa sini iya nga mga tinion nga nagadala sang pag-ulan mga karadyuman. Tanbay kay i-check taman karon ang pinaka mga dalag ko nga balita lokal diri sa may palibot sang syudad sang Iloilo, no? Wala kita sang impeachment na trial subong iyang adlaw. Kay ti adlaw sang Webes na mag-resume by next week na naman mga karadyuman. But then subong diri sa may balita lokal, isa sa mga pinakamainit nga ginaistoryahan, no? Particularly sa mga kapiyan kag parte sang first district subong ang banwa iya sang Tigbawan. Matapos nga nag-resign ining bilog iyang barangay council sa pagpanguna sing ilang sini nga punong barangay, no, dira sa may barangay Lino nato Linobaya, no, sa may area sang Tigbawan Iloilo, no, kahapon nagpasa sang ilang sini nga resignation ng bilog iyang barangay council the part sang kuana sang ila sini bala nga frustration, no, sa nangin response iya sang municipal government sa ginareklamo nga poultry sa may barangay Linobayan mga karadyuman nagati sa Aremen Iloilo gid una nga gindala ining nasabit iya nga issue until now.

0: now, no? Kadamo na si Mareklamo na ibe na labot na ning tag-iya sang poultry sad to, no? Pero daw hesitant sila mag atag sa nila sining official statement. Subong naman nag liwat, no? Nagdako ing isyu kay man gin pang kasuhan dali. Pila ka mga barangay official sa sining nasambit iyang owner sang poultry farm dira sa may area ang malain kay ti ang ining banwasang tigbawan Ililos pagpanguna ni Mayor Virgilio Nini Teruel daw wala naga ugyon iya or nagapangita sang paagi nga masolusyonan ang problema sang tawo, no? Sa Baylo na hibaluan na tunto sa mga pumuluyo nga daw si Mayor pagani ko no ang naga istorya sa mga pumuluyo nga kon mahimo hindi na mag reklamo iya batok sa poultry. Paano mo na iya Mayor punggan kay ang langaw kagang baho dira nga nasimot sang tawo hindi gid ya ma agwanta. Kaysa karon ang hining nasambit iya nga resignation letter, no? Kwani irrevocable resignation, magsiling kitang irrevocable bisan pa nga pungga ni Mayor ni, no? Hindi niya masiling nga mabali, no? Hindi niya siling maduraan niya sang panindugan or tindog ining mga barangay official sa pag-resign mga karadyuman, no? Even sa private company, pag revocable, dati, why na naman mo, imo iya ang private company, basta irrevocable resignation, no? Tiyang pamangkot, ano ang mahimo diri sang municipal local government office, so, sa DILG, kag is this the first time nga may subong sila nga kaso, no? I-check tanag karon, no? Kasi diri madugay, check taman si Radyuman Marjorie Herbo Miane kay mayara mga karadyuman, no? Sang insidente dira iya sa may distrito sang Mulo ining cream student, no? Nga nabunan kaina iya sang kaagahon. May nga balita, no? Nagagawa na sa ospital pero hibaloon tabi ang kaundan sa sining nasambit iya nga kaso paano nabunan ining nasambit iya nga biktima mga karadyuman. Standby sa aton sining pagpangalagad sa subong iya ng hapon. Mayong hapon lang, no, kay Kasmarjo Umayaw, no? Maulanon nga hapon, buti namin gini pro pangapi subong mate, no? Halong-halong lang, no? Ito break show pa rin nyo, pa rin nyo family, kaysa kaysa Rocky Penuela, kaysa Penuela family. Salamat gid, no, sa pagtutok kag pagpamati kay Tito Jimmy gali, no? Oropil, get well soon lang, no? Dira sa may St. Paul's Hospital. Sige, no? Pangumuyuan talang ang fast recovery to, no? Kay Tita Norma, kay Tita Sonia, kay Tita Rose, mayong hapon man dira sa may Nazareta Binabista Guimaras, no? Kas Jan Pirot susumagay say, kas mayong hapon gid, no? Sa subong sa imo sining pagpamati. Dali gid. Kuwaon ta na yung balita po kay Radyuman Marjorie Herbo Miani.
1: DYRI Radyuman Report.
2: Radyuman Moon, ara na sa mayong kahintangan ka nagsagwa na sa ospital ining graduating student or criminology student matapos sa bundaan gara sa may zone 2 barangay San Juan Molo, Iloilo City kay ina sa kaagakon. Ang biktima darigin kilala sa kay or ginanag or Elias Alvin 23 anyos, residente sa nasambit ng barangay. Samtang suspect si Alice Butching, 15 anyos, kag pumuluyo sa amuan ng barangay. Suno, Driki Police Captain Ryan Cristino, tepe sa Molo PNP, nga nagpauli ining biktima ng aras sa influensya sa makahulubog ng ilim noon, kagin pang sita niya dari ang mga kabataan, balar mga minors, nga aras sa palibot. No, and pagkatapos pagsita niya, dala daw pakdol, balar si Manmon, ang mga bata doon na pikon. Kagati ito ginahambalan nga tiyanong sala sa iya. Kiti hubog siya yan ang puli at nakita niya, pinansita niya. Dito, nagparalagi yung tatlo ka mga bata pero ang isa dari nga si Butching ginbuno niyang biktima sa dughan kasakamot. Kagamo ang pagpalagyo. Gindala sa ospital Ining si Alvin, kagati maswerte nga hindi gipatal ng mga pila sang iyan ang coin sa lawas sa Radyo Man Mo nakagawa na ini sa ospital so kay Police Captain Ryan Christa Inot samtang ang suspect ang ginahulat na lang magsungka ining 15 anyos bangod naghatag ini initial information ang ilang himata Radyo Man Mo nga magsungka ini sa kapolisan wala pa man makadesisyon ang biktima kung mapasaka ini sang kaso o kung hindi. Amo na madulong nato ang balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, Areman.
1: Tatak, RMN.
0: Madam, ugit niya salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Imponto, alas 5:30 ang oras naton sa bunga hapon. Standby sa pagsulod sa mga dalagko nga balita sa My RMN Network News, no? Pero sa natabo ni bala nga flash flood dito sa may Nepal mga karadyuman, no? Magsilingkatan Nepal tiara do makita ang Mount Everest, no? Kadamo sa mga expedition dira sa bisan mga Pinoy, no? Nagapadulong dira para nga magsaka sa may Mount Everest pero subong nabutang ya sa headline ang Nepal mga karadyuman. Kasunod sining isa ka dako nga flash flood, no? Grabe ni may kita ko kay nang video nga daw ara sa low-lying area bla nung CCTV nagatutok dito sa may dalom. Sus, tinabunan niya ang kuan bala, no? Ang ining daw kutob sa maagyan sang tubig siguro daw pila ka feet, no? Grabe ang halit nga dala iya sang sining flash flood mga karadyuman sa bahin iya sang Nepal. As of now, may yara sang isa ka Pinoy nga nalista sa mga missing mga karadyuman according sa Nepal Tourism Board, no? Sa 644 ka magin report iya nga missing kasulod sining tama ka magkalalit nga flash flood. Flash flood, no, dala sa may pungsod Nepal. Base na sa lista sa siling tanaga ni sa Nepal Tourism Board, no? Sa amuman nga listahan, kalabanan sang mga iniyang halin sa India nga may 178, no? Una na nangagin paig sang palasyo nga wala sang Pilipino nga naulamid sa makamamatay iyang nga baha. Base sa datos ang ginatag sang Department of Foreign Affairs, no, kag overseas Workers Welfare Administration ako ng DFA kagang OWA mga karadyuman. But then, sige-sige ang pagpangulekta naton sang datos, no? Kay grabe ining nagkatabo iya sa may pungsod Nepal, no? Kung di ko magsala sa Google, no? Kag amumaning actually ang nangin issue, no? Kay daw part sa sining pungsod ara ni sa may area or sa nabutang gid sa may kwan ba na? Sa border sang India China, no? Amoning rason kun nga ang may mga Indian didto nga nagkalamatay kay manti may mga areas di mga border area na, no? Sa sining pungsod iya, no? Pungsod Nepal mga karadyuman, no? So ginapangamuyuan naton ini nga kabay kun tani, no? Magbahar-bahar na, oh. Nepal paribot niya ang dako nga portion niya gid sa northern part is China, no? Amoning Tibet, no? Ang damo mong munghada bala, no? Ang portion nga daw kadamo sa mga secret areas sang mga monks, no? Sa right side niya is Bhutan, no? Bhutan tapos dito sa may ibabaw niya manining Tajikistan, no? Panaog na, no? Tapos sa southern part niya amoning India iya mga karadyuman, no? Gamay man lang actually nga pungsod ini but din isa ini sa mga mountainous areas ambal talaga ni ari ding pinakataas yang isa sa pinakataas, no, ng mga bukid, or shall we say, sa mga mga tourist area na nga permi nga ginakadtuan, no, sa aton sini nga mga hikers, no, ang Mount Everest mga karadyuman. Di pangamuyuan ta, no. Ining nasambit iyang mga utod naton, particularly ining missing sa karon, no. Malapit sa 700 pa iya ka mga persona, mga karadyuman, no, sa sining isa sa pinakamadako, no, nga trahedya dito sa may area sang Nepal mga karadyuman. Standby ya, no, sa mga dalagko nga balita national kag international sa RMN Network News. Kag karon na sa pagpanganagat sa programa Palabra de Honor, ang mga update man sa mga local news naton, and no, ang aton sining broadcast trip bus nga daw, update nyo kita, no, sa agad dira sa may area sang Alta Chira village, no, mananom kita dira sa mga puno sang kahoy, no, para makabulig man na siling tanagani ang hambal karon sang aton sining nga mga head, no, from PDRRMO, no, kag sa DNR naton, ang aton sining nga mga kadutaan, no, kulang pasang mga puno iyang mga pabaskog sang aton sining nga mga duta, no, at the same time magasuyop sang kun ano maning ginabobo sang ulan nga tubig diri sa aton, no. So was broadcast 3 naton, no, diri sa may RMN Iloilo inline sang aton sini ika 74 nga anniversary, network anniversary sang RMN mga karadyuman. 74, no? Isa na lang gid ka tuig, masunod nga tuig. It's a 75th anniversary na sang RMN bilang isa ka network sa bilog nga pungsod Pilipinas. Standby na sa pagsunod sa RMN Network News sa ngalan ni Radyuman Magi Maleriado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Iales Kapalihan.
1: Tatak RMN.
3: RMN Network News.
4: Natuhog sa Bakal na Gate ng isang chapel ang siyam na taong gulang na batang lalaki matapos hindi makinig sa paaalala ng residente na huwag akyatin ang gate sa lungsod ng Taguluan, Misamis Oriental. Napag-alaman na naganap ang nasabing aksidente habang naglalaro ng tagu-taguan ang bata. Ayon sa mga nakasaksi, ilang beses na umanong sinaway ng mga residente ang bata dahil sa pag-akyat ito sa gate, ngunit hindi umanong ito nakinig hanggang sa tuluyan siyang natusok ng bakal. Dagdag pa na nakatusok pa rin ang bakal sa braso ng bata habang isinasakay sa ambulansya. Agad namang dinala ang biktima sa isang ospital sa Cagayan de Oro City at sa ngayon ay ligtas na ito at patuloy na nagpapagaling. Samantala, wala pa namang pahayag ang mga magulang ng bata kaugnay sa insidente. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Radyuman, Ani Jane Duhay Lungsod, Tatak, RMN.
5: Benti anyos na college student na kuhanan ng marijuana at bala sa loob ng kanyang bag sa Tugigaraw City. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol Stanley Taladad ng IFM Kawayan.
1: RMN Live Report.
6: Arestado ang isang 20 anyos na college student matapos sumunong makumpiskahan ng marijuana at 8 live rounds ng 9mm ammunition sa kanyang backpack habang sumasa ilalim sa routine security inspection sa isang pribadong paaralan sa Tugigaraw City noong 24 ng Agosto. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Alias Mar, residente ng barangay Ngarag, Kabagan, Isabela. Batay sa ulat ng pulisya, isinagawang regular na inspeksyon ng isang babaeng security officer sa entrance ng paaralan sa kahabaan ng Balzain Highway, Barangay Centro 12. Sa isinagawang bag inspection, natagpuan ang umano'y 2 piraso ng hinihinalang marijuana na may kabuuang timbang na 1.78 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 213 pesos. Narecover din sa loob ng backpack ang isang glass tube na may marijuana residue at 8 live rounds ng 9mm ammunition. Dahil dito, inaresto ang estudyante at itinurn over sa Tugigaraw City Police Station kung saan siya nananatili sa kustodiya ng pulisya habang isinasagawa ang kakulang proseso. Samantala, nakatakdang iturn over sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Field Office 2 ang mga nakumpiskang hinihinalang illegal drugs at drug paraphernalia para sa wastong paghawak at pagsusuri. Nahaharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Sections 11 at 12 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaugnay ng umano'y pagmamayari ng marijuana at drug paraphernalia. Nahaharap din siya sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition dahil sa umano'y pagmamayari ng 8 live rounds ng 9mm ammunition. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan at umano'y layunin ng pagkakaroon ng naturang bala at mga hinihinalang ilegal na droga. Nanatili naman sa kustudiya ng pulisya ang estudyante habang inihahanda ang mga kakulang kaso laban sa kanya. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, RMN.
5: Estudyanteng nasa likod ng pagbabanta sa La Salle, Green Hills, Tukoy na. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Biliesa.
1: RMN Live Report!
7: Tukoy na ng Mandaluyong City Police Station ang estudyanteng di umanoy nasa likod ng security threat kagabi sa komunidad ng La Salle Green Hills. Sa isinagawang on-site investigation ngayong araw, kinumpirma ni Mandaluyong Police Chief Raynam Patam na nagpakilala sa isang group chat ang estudyante bilang shooter at nag-iwan ng mga mensaheng may baril ito at mag-ingat kayo. Nakatakdang ipatawag ng paaralan at otoridad ang nasabing estudyante kasama ang kanyang mga magulang. Habang patuloy na sinusuri ang insidente, alinsunod sa mga legal at school procedure.
8: Nag-reach out naman na po yung school officials sa parents ko lang naman. Kung anytime, magkakaroon po sila ng pag-uusap. Andito rin po yung ating kapulisan.
7: Nilinaw naman ng pulisya na walang nakuhang anumang baril o armas sa paunang beripikasyon. Ngunit patuloy pa rin titignan ang buong anggulo ng kaso upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Samantala, batay sa opisyal na pahayag ng La Salle Green Hills, agad na ipinairal ang dagdag na security measures at pansamantalang inilipat sa online modality ang lahat ng klase ngayong araw habang nagpapatuloy ang investigasyon.
8: Ito yung kapulisan po natin dito sa Mandaluyong at sa buong mga institusyon ay lagi po nakatutok sa lahat ng paaralan ng security sa mga direktiba ng ating BILE, MSLE, CPLG, yung ating bagay ng director at ang ating director. Kasi grupo yun yung seguridad sa ating paaralan. Kaya lahat po ng eskwelahan, public, private, ay nilalagyan po natin ng mga security personnel mula pag-opening ng klase sa mga kaulian po. Yan, makakaasa po ang ating mga kababayan na meron po tayo sa lahat ng paaralan.
7: Tiniyak naman ni Police Chief Patam na magtutuloy-tuloy ang pagpapakalat ng karagdagang security personnel sa mga paaralan sa mga susunod na araw ng klase, hiling man ito ng eskwelahan o hindi. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Cheska Biliesa, Tatak RMN.
5: Department of Interior and Local Government o DILG sinabing walang matibay na ebidensyang nag-uugnay sa violent online group sa Buanga shooting incident. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Michael Dimaayo.
1: RMN Live Report!
9: Nilinaw ni DILG Secretary John Vecremulla na walang nakitang matibay na ebidensyang nag-uugnay sa isang online community na may mararahas na content sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ito'y matapos tanungin ni Akbayan Fortaleza Representative Dada Kiramismula si Remulla kung may kaugnayan ng True Crime Community o TCC, partikular ang tinatawag na 764 Movement sa insidente. Ayon kay Remulla, walang conclusive link na ang naturang grupo ang naka-impluensya sa estudyanteng namaril.
10: The TCC allegations were a theory. There is no conclusive link that the group influenced the boy into his actions.
9: Gayunman, lumabas sa investigasyon na na-expose ang estudyante sa marahas na online content bago ang insidente. Nauna rin sinabi ni Remulla na sa pagsusuri sa digital footprint ng estudyante, nakita ang pagbisita nito sa mga website na may content kaugnay ng nihilism, anti-Semitism, anti-LGBT at iba pang hate material. Dahil dito, nananawagan si Remulla ng mas maigting na pagkilos laban sa mga online sites na maaaring maglantad sa mga kabataan sa karahasan at mapanganib na ideolohiya. kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzuman Michael Dimaay, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
5: Balak higpitan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pag-inspeksyon sa baril ng mga lisensyadong gun owners sa bansa. Kasunod ng dalawang insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga City na resulta umano ng kapabayaan sa pagtatago ng mga government-issued firearms. Sa budget hearing ng Kamara, isinulong ni Interior Secretary John Vic Remulla na bigyan ng access sa mga tauhan ng Philippine National Police sa loob ng bahay ng mga lawfully issued firearm holder upang matiyak na maayos at ligtas ang pagtatago ng kanilang mga baril. Paglinaw naman ni Remulla, magbibigay muna ng abiso bago ang inspeksyon at magkakaroon ng checklist para matiyak na nakakasunod sa tamang safekeeping practice ang mga gun owner.
10: What we are proposing is that the IRR has to be amended that all lawfully issued firearms are to be the PNP will be granted access to all homes of lawfully issued firearms to inspect their procedures in safekeeping. This might upset a few people because it might be interpreted as an impingement of rights. However, we must remember that the privilege to own a gun is not enshrined in our constitution.
5: Interior Secretary John Vic Remulla. Palasyo, tinabla ang paghahambing ng alias ng mga bayani sa confidential funds si Vice President Sara. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
1: RMN Live Report.
11: Tinabla ng Malacanang ang paghahambing ni Senator Judge Robin Padilla sa mga bayaning gumagamit ng alias noon sa mga informant ngayon na nakalista sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magkaiba ang dahilan ng paggamit ng alias noon at ngayon. Gumamit anya na ibang pangalan ng mga bayani upang itago ang kanilang pagkakakilanlan para ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino. Habang may mga informant ngayon na itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Hindi rin anya malinaw kung tunay na tao o ghost beneficiaries ang ilan sa mga pangalang lumitaw sa mga resibo ng confidential funds.
12: Ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibo na ipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumpanay natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan.
11: Hindi naman huhusgahan ng palasyo si Padilla sa kanyang paghahambing dahil karapatan ng senador na ipahayag ang kanyang pananaw. Gayunpaman, iginiit ni Castro na mahalagang mailahad ang tunay na papel ng mga bayani upang hindi malito ang publiko, lalo na ang mga kabataan. Tinapos din ni Castro ang press briefing sa isang paalala tungkol sa tunay na pagkilala sa mga bayani.
13: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay kinikilala ang mga bayani. Bayaning nakipaglaban para sa lehitimong edukasyon para sa kabataan at hindi ginagamit ang kasaysayan bilang kasangkapan upang pagtakpan ang maling ginawa ng isang kaibigan.
11: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
5: Nagdudulot ng kalituhan ang paggamit ni Senador Robin Padilla ng kasaysayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon nang ihalintulad ni Padilla ang paggamit ng mga alias sa mga dokumento ng confidential funds sa kasaysayan ng mga bayani at kilusan. Ayon kay UP Manila historian Professor Bernard Carganadilla, hindi maaring basta ihambing ang mga alias ng mga bayani sa mga code name na ginamit sa confidential funds dahil kailangan tingnan ang layunin at konteksto ng paggamit nito. Dagdag pa ni Carganilia, maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko, lalo na sa mga kabataan, ng paghahalo ng iba't ibang halimbawa ng paggamit ng alias.
14: Sa larangan kasi na paikibaka dahil secret society sila, natural lang for safety na hindi nila gagamitin yung kanilang totoong pangalan sa mga minutes of the meeting. Sa mga tala ng pagpupulong ng Katipunan, ang gagamitin mo yung nom de guerre or yung war name. Sa mga manunulat, nom de plume or pen name. Parang pinaghalo ni Senator Robin Hood Padilla yung paggamit ng mga alias sa iba't ibang paraan. Punto niya lang yata na may mga gumagamit nga ng pen name or mga alias. Pero iba kasi rin yung sa mga criminal dahil siguro gangster culture yun eh. So, pagatlo pa yun. So, hindi ko alam kung alin dun yung pinatutunguhan niya talaga dahil para magkakahalo eh.
5: Kasabay nito, hinikayat ni Carganilia ang mga kabataan na magsuri ng primary sources at maging masigasig sa pagbabasa at paghahambing ng mga impormasyon upang mas maunawaan ang kasaysayan. Samantala, deadman naman si Padilla sa mga natatanggap na pambabash o pagtuligsa sa kanya ng mga netizens dahil sa pagtatanong niya sa paglilitis. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na hindi netizens ang nambabash sa kanya kundi mga trolls na natutuwa pa dahil kumikita ang mga ito sa pambabash.
1: RMN Network News.
5: House prosecutors posibleng bawasan matapos ikpitaan ng Senate impeachment court ang pagpapatupad ng sub judice rule. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
1: RMN Live Report.
15: Pinag-uusapan ng House of Prosecutors na magsagawa ng adjustment sa harap ng paghigpit ng Senate impeachment court sa pagpapatupad ng sub judice rule sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Lano Del Sur, Representative Tia Alonto at yung posibleng bawasan ang mga miyembro ng House Prosecution Panel upang gumanap na lang sila bilang tagapagsalita. Sa ngayon ay 15 ang House Prosecutors habang mahigit 20 naman ang katuwang nilang private lawyers sa pagpipresenta sa paglilitis ng mga alegasyong nakapaloob sa impeachment case ni VP Sara. Bukod kay adyong kabilang naman sa mga tagpagsalita, sina Representative Rene Luis Co at Robert Ace Barbers, gayon din si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na kabilang din sa mga private prosecutors.
16: I think ongoing pa rin yung pinag-uusapan ito sa prosecution panel, but definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitaw, magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel at mag-act na lang as isa sa mga spokespersons, no? So maaari din po na magdagdag ng spokespersons, no? Pero definitely yung mga nagsasalita na po for the House Prosecution Panel hindi po mababawasan, rather may possible na madadagdag, no? Mababawasan in a sense po na yung mga nagsasalita ng mga prosecutors nag-interview ay mukhang limitado na po ang kanilang sasabihin, kaya nga po pinag-uusapan po yan.
15: Yan po si Representative Zia Alonto Adjong, kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajman Grace Mariano, Tatak RMN.
5: Reklamong obstruction of justice kaugnay sa insidente sa Senado noong Mayo, inihain na ng Philippine National Police sa Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida.
1: RMN Live Report.
17: Kinumpirma ng Department of Justice na natanggap na nila ang reklamong obstruction of justice kaugnayan sa insidente sa Senado noong Mayo. Hanki DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, August 11, nang inihain ng reklamo ng Philippine National Police. Tumanggi munang magbigay ng ibang detalye ang opisyal, kabilang kung sino mga individual na kasama sa sinampahan ng reklamo.
18: On August 11, the Philippine National Police CIDG has filed a complaint before the DOJ, and it is now on the evaluation stage. So it would be evaluated whether or not it is sufficient to proceed to preliminary investigation. It's up for evaluation. So before confirming or sharing any names, it would be inappropriate for me because no subpoenas have been issued yet.
17: noong nakaraang buwana nang sabihin ng Justice Department na nagpapatuloy pa ang case build-up sa reklamang obstruction of justice na inihain na ng PNP-CIDG laban kay Senador Robin Padilla. May kaugnayan ito sa umunoy pagtulong ng Senador para makapuslit palabas ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa na may kasalukuyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjay Ruspeña, Florida, Tatak RMN.
5: Senator Amy Marcos sinita na napakarami pang kalihim ang nasa acting capacity pa rin kahit budget season na. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Condebata. RMN Live
19: Report. Sinita ni Senator Amy Marcos na nasa 12 secretaries ang kasalukuyang pa rin nasa acting capacity gayong nagsimula na ang Kongreso sa budget season. Sa budget hearing para sa 7.2 trillion pesos na 2027 national budget, pinuna ni Senator Amy na maging ang kalihim ng Department of Budget and Management na si Secretary Kim Robert De Leon na kasalukuyang dumidepensa sa 2027 National Expenditure Program ay nasa acting capacity pa rin ngayon. Idinin ng senadora na humahawak sila ng mahalagang posisyon sa gobyerno pero wala silang discretionary o personal movements na maaaring gawin dahil nasa acting capacity lang o mga hindi pa nakukumpirma ang mga ad interim appointments. Nababahala si Senator Amy kung papaanong matutugunan ang krisis sa buong mundo kung 12 sa mga miyembro ng gabinete ay nasa acting capacity at limitado lang ang mga pwedeng gawin.
20: If there are 12 acting or overacting secretaries, depending whose side you're on, and we know that firstly, it's only routine administration that they're allowed to do, day-to-day operations, executive orders that are already existing. You have no discretionary or any personnel movements that can be made. How are we supposed to address what is a worldwide crisis with a cabinet that is constituted by 12 at the very least, merely acting secretaries?
19: Kinukuy ng mambabata sa mga secretaries na kasalukuyang nasa acting capacity. Ito ay sina Executive Secretary Ralph Recto, DPWH Secretary Vince Dizon, DOTR Secretary Giovanni Lopez, DOJ Secretary Frederick Vida, DOF Secretary Frederick Go, DBM Secretary De Leon, DNR Secretary Mitch Cuna, DOH Secretary Edwin Mercado, PCO Secretary Dave Gomez, DOLE Secretary Francis Tolentino, BCDA President and CEO Joshua Bingkang, at kasama si BCDA Acting Board Member Dante Liban. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN. RMN Network
5: News! Hindi na bago ang pag-recruit ng China ng espiya sa iba't ibang bansa kabilang na ang Pilipinas. Ayon sa security expert na si Dr. Renato De Castro, nagawa rin na nito ng China sa mga makapangyarihang bansa gaya ng Estados Unidos at United Kingdom bilang parte ng kanilang intelligence operation. Pero sa kaso ng Pilipinas, posible anya itong ginagawa dahil sa dalawang rason. Una, dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea at ang lapit ng Pilipinas sa Taiwan na balak umanong sakupin ng China sa 2027.
21: Unang-una ho talaga, ang nagka-complicate issue tayo, hindi ho normal yung relasyon ho natin sa China. Meron po tayong active territorial dispute with China, tapos of course, malapit ho tayo sa tinatawag nating ground zero. Ayun ho yung binabanak nila sa Taiwan by 2027, sakupin ho ang Taiwan. Alam naman ho rin ng mga Chino na aliado natin ng Estados Unidos, at kung maaari man hong pasukin ng China ang Taiwan by next year, on the basis of our mutual defense treaty, and of course, yung presya ho dito ng Enhanced Defense Cooperation Site, kumbaga, madadamay ho tayo. Kaya dapat ho nila, nalalaman din nila kung ano ang nangyayari ho dito sa Pilipinas.
5: Samantala, nangangamba naman si Castro na sakaling may napatunayang sangkot sa pag-espiya, hindi sila makasuhan dahil sa kalumaan ng anti-espionage law.
21: Kung meron man ho tayong mapapatunayan, ano ho yung ikakaso nyo? Wala ho tayong ang bakas ho, yung anti-espionage law ho natin, totally outdated na ho. lumabas po yung ating huling at count yung kumbaga anti-espionage law. Hindi ko alam yung specific law, Commonwealth law po, 1941 bago tayo pasukin ng Imperial Japan nung Second World War ho. So unang-una ho diyan talaga dapat maglabas ho tayo ng batas. Kasi kung meron ho mang mapuprove o mahuhuli, ano ho yung batas? Ano ikakaso niyo sa kanya?
5: Magkasama si Dr. Renato De Castro, isang security expert sa panayam ng DZXL RMN Manila. Pambata ng Pilipinas si Aisha Rose Simpson, top 3 sa Miss World 2026 talent competition. Alamin natin ang balita mula kay Rajaman Alex Furake.
0: Top 3 finish ang pambata ng Pilipinas na si Aisha Rose Simpson sa Miss World 2026 Talent Competition. Ito'y makaraang ipamalas si Simpson ang kanyang talento sa pagsayaw at choreography sa Talent Fast Track Challenge ng Miss World 2026. Ang 18-year-old Pinay-American contemporary dance performer ay second runner-up, habang si Miss England Grace Richardson ang nag-top sa Fast Track Challenge at si Miss Guadalupe Anael Ibo ang first runner-up. Sa video ni binahagi ng Miss World Organization sa social media, ipinakita ni Simpson ang kanyang dancing prowess at gymnastic abilities sa kanyang original na dance choreography na tinawag na Sucker. Ito lamang nakaraang araw ay pumasok siya sa top 40 sa pageant at merited ang kanyang entry sa top 5 ng Asia and Oceania group. Nagkatakdang ganapin ang coronation show ng Miss World 2026 competition sa September 5 sa Nha Trang, Vietnam. Si Simpson na kaya ang mag-uuwi ng ikalawang korona ng Miss World matapos si Megan Young? Yan ang ating abangan. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak, RMN.
5: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila sa mga taga-Legazpi, Marhay, Nabanggi.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
5: Oras 6:01.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
3: RMN Network News.
23: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
24: Rest Time to the rescue.
25: Unilab quality yan.
26: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gaba-kaba ka. Bisag sobra na, tanan, ginakaya.
28: Mayo na lang, may bag-ong nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
29: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
28: Revicon, huling para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
25: Unilab quality yan.
30: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
32: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
33: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wish list ka na lang ba?
34: Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
32: Let's do this!
34: Mag-Enervon Z Plus ka na!
25: Unilab quality yan.
30: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Life Extension, Vitamin D3.
4: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
6: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
4: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:05.
13: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
12: Mayong gabi mga ka-radyo mana, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
14: Adlaw kita sang Webes, Agosto 27, 2026.
12: Mga ka-radyo mana, kami ang inyong mabatian sa Shetty 4 sa rilisuan sang inyong mga radyo.
14: Kami makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
12: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
14: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
15: Headlines.
12: Sa mga dalagkuan ng balita. Sa balita lokal, fruit flowering kag native trees itanom sa Alta Tierra Village sa idalom sa Broadcast Tree Initiative sang RMN Iloilo.
14: Sa balita international, patay sa flash flood sa Nepal naglabot na sa masobra 160, isa sa mga Pinoy lakip sa mga linibo ka missing.
12: Balita sa showbiz, a legendary actor kag singer nga si Tim Curry nagtaliwa na. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon na sa detalye na sang aton nga mga balita. Nagkalain-lain nga sahi sang kahoy ang natalana ng itanom sang bugos nga puwersa sang RMN Iloilo buwas nga adlaw, Agosto 28, 2026, sa Alta Tierra Village Haro. Kadungan ini sang adlaw mismo sang ika-74 nga anibersaryo sang Radio Mindanao Network o kan RMN. Sunod kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agricultural Environment sang siyudad. Nagpreparar sila sa mga nagapamulak ng mga kahoy nga mahimo itanom sa kilid sang pathway sang village samtang sa bakanting alote itanom naman ang mga native trees.
16: Nagutangan kasi mga flowering trees yung pathway pala, pathway entrance, pathway. Niyara pa din na kalinggugong, niyara pa din na kapanaba, niyara pa din na mga mantuno, kapat flowering niya siya.
12: Ang Ang kabahin sa pahayag ni Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agricultural o Environment, pahayag niya magadala man sila sa nagkalain-lain nga fruit trees, kaangay sang kape, langka, kag abukado para ipanghatag sa mga homeowners nga luyag magtanom sini sa ilang atag sa mga lugar. Dugang pa niya nga inikabahin sa pocket gardening nga inisyatibo sa Iloilo City Government kung sa diin plano nila nga mabuta sang tanom sang native trees kag fruit trees sa mga bakante nga espasyo sang syudad, kaangay sang plaza, higad sang dalan kag mga subdivision. Ang ini nga bahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig, pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Super Fiber pangontra sa constipation kada ko ang bulig agud maamnigan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension. Medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3. Pagkatapos pamaaw kag Super Fiber andes sang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
14: Sa iban pa nga balita lokal, naka-record sang clustering of cases ang dengue ang 11 ka barangay sa siyudad sang Iloilo. Inimong barangays Concepcion, Montes, Zamora, Milyeza, Rizal, Palapala 1, kag Veterans Village sa City Proper, Divinagracia kag Kaingin sa La Paz, Mansaya kag Lapus Sur sa Lapus, San Isidro kag Tabok Suba sa Haro 1, kag San Pedro sa Molo. Ini nga mga barangay may tatlo kon masobra pa ka kaso sang dengue sa sulod sang apat ka sunod-sunod nga semana. Sa karon may tatlo na kalapatay bukod sang dengue kag 288 cases halin Enero 4 tubtob Agosto 22 nga nagsakop sang morbidity week 33. Angat sa niliwat nagparawagan si Marlo Avancenia sang City Epidemiological Service o Surveillance Unit sang CHO nga ipatuman ang 5S kontra dengue. Ang ini nga bahin ginadalong sa inyo sa Santhone Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka balang samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag softness ng supat. Gani kun ini ang magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhone Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag aton ni supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Santhone Gold Coffee Mix na.
12: Sa dugang pagid naton nga balita indi ma-release ang Cheque para sa bawat barangay makikinabang o kon BBM program sa pila ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Sunod kay liga ng mga barangay president Maria Irene Ong nga may mga barangay sa syudad nga wala sang official receipt Santos sang Orsadtong Martes sa Agosto 25 natala na kun tani nga i-release ang cheque sa iban pang barangay kadungan sang pag-abot ni Executive Secretary Ralph Recto apang wala na dayon bangod sa kakulang na sang oras bangod siniliwat nga magatanan na sang schedule ang syudad para sa distribution sang cheque kaupod si Mayor Raisa Tranias. Una na nga nadagdagan na sang cheque ang mga barangay sa Mandurriao kag Lapus magluwas lang sa mga wala sang resibo. Ang BBM project ginabugusan sang 100,000 pesos para sa barangay projects kag 100,000 pesos para sa lima ka presidential scholar. Mga kairadyo man, food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahigo nga dugo, ari ng solusyon is Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanamik at nagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad, sang Yes to Health Clinics sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
14: Sa dugang pang balita lokal, pagagamitan ng mini sweeper truck sa pagpanino sa Esplanade Public Plazas kag Sunset Boulevard. Sinagay General Services Office Head Engineer Neil Ravena, magapadasig ini sa pagpanino sa nasambit niya lugar. Patag ni Ravena ang ginbakal ini para sa among mga lugar bagod hindi pwede magamit ang dako nga sweeper truck sang syudad. May kapasidad kon may kapasidad ini nga 1.6 tons sang basura, nagabalor 3.5 million pesos gigan sa share sang syudad nga isa ka sentimos kada power nga mag-generate sang local power generator. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa new and improved nan Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa basko gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas nabaskog nga resistensya dugang analia kag mas napagsik nga lawas adlaw adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga protection sa lawas manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sangpanay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi pili ang nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
12: Sa piyak nga bahin, gintindugan ni Kagawad Rico Tanyo sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iliilo ang desisyon sini nga mag-resign. Kaupod ang iban pang kagawad pati ng ila punong barangay kasunod sang issue sa poultry nga tubtob subong wala masolusyonan. Sa interview sa Aramin Iliilo, ginkompirmar sini nga nadalaman siya sa ginkasuhan sa tag-iya sa poultry rason nga ginpapanaugan sang writ of prohibitory injunction damages. Bangod sini hindi Manila matungdan sang maayo ang ila obligasyon naging kasuhan sila matapos nagreklamo sa padayon kag lapnagon nga baho sang isa ka poultry farm sa kaiping nga barangay nga amo ang barangay Sipitan. Panindugan sa mga opisyal nga bisan ang nga compliance sang poultry wala ini nagasunod sa hustong nga zoning o kung distansya sa mga pamalahi.
0: Ako abi sir, dara ako sa ginkasuan, dependents man ako. Pero ang amon nga prohibitory injunction na deny naman, ang akin na dad nga punto is bisan ano pa nga compliance kang poultry, pero hindi kapasar ang sa zoning nanda kay ti national nga basihan, medium and large scale nga poultry farm dapat 1,000 meter away sa mga pamuluyo.
12: Sunod kay Tanyo, dapat kung pareho sini nga medium scale poultry yara sa 1,000 meters ang kalayoon sini sa mga pumuluyo apang kung lang tawon sa Google, yara lang ini sa 246 meters. Ini ang rason nga lapnagon sa pila kag ginareklamo sa mga pumuluyo ang baho kag langaw. Gindi naman sang korte ang writ of prohibitory injunction damages sa ila ng mga barangay officials apang may civil case pa sila nga ginapatubang o ginapangatubang sa karon. Ginsiling man ni Kagawad Tanyo nga wala na inis ang plano pa nga magpadalagan sa barangay sa masunod nga eleksyon.
0: Anda nga mga sentimento, sir, matmiyad na lang gani, kano nga ura na lang ti barangay official, e, kapangayo sa bulig sa barangay official, wala matimahin mo, kay sumod nga nakasuhan, pag gani, much better na lang, nga ura na lang kiting barangay official, para nga, kung magreklamo, direkta na lang kung diin nga re-reklamuhan.
2: Hindi, may plano ka mo nga maparilek kung madayon eleksyon sa Nobyembre?
0: Pahay na, sir.
2: Hindi na ka mo maglagantanan?
0: Hindi na.
12: Ang kabayan sa pahayag ni Kagawad Rico Tanyo sa barangay Linubayan, Tigbawan. Ang ining bahin mga kay-radyo man na ginadulong sa inyo sa mighty sea alkaline nga baramin sinagabuli gagod makontrolar. Ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang mayara natural antihistamine properties sa manawi manini magulong sang balatian sa mata. Ang isa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-radyo man, kag-DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka ba lang nagatig-up? Masami ba lang may hangin ang imo nga tiyan? Base may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga ka-radyo man, DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo kaysa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iliilo, kag Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
14: Sa kaangot nga balita, ginaktuhan sang local government unit sang Tigbawan Iloilo ang reklamo sang ilang mga pumuluyo sa barangay Linubayan angot sa langaw kag mabaho nga dala sang GT Poultry Farm sa lugar. Ring pahayag ni Mayor Virgilio Nene Titeruel sa press conference ang ginpatigayon kay ina sang aga Agosto 27. Sunod kay Teruel nga wala gid siya nagpabaya kag ilay nga ginaktuhan kaupod sa inspection team sa nasambit nga poultry farm sa barangay Sipitan Tigbawan. Nagwa sa resulta sang inspection nga wala man sang baho sa lugar. Gindugang pa sang akawda nga nangin patas man sila sa investigasyon sa diniiha ginpamatian ang magtimba nga kampo angot sa problema. Hindi matuod sa kay Teruel nga bias siya bangod hindi niya personal nga kilala ang tag-iha sang farm. Sa karon na uyata na sang alcalde ang resignation letter nga ginpasa sa mga barangay officials sang Linubayan. Kagyara na sa iya desisyon kung batunan ni niya ini o kon hindi. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaingi suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Mga idol, nahibaluan nyo ba lang na mas gina-enjoy ko na ang pagpanglabasubong? Kay di ba masakit sa kamot maglaba, ilabi na kung kuso ka nga kuso bangod sang mancha? Tapos, nagadry pa ang kamot mo nga kung kaisa, nagalitik-litik. Hay, hindi ko gid-ina gusto. Apang nahibaluan nyo ba lang mga idol, sang isa kaadlaw, nakabakal ako sang Pride Bar Blue, bangod na nutaran ko nga sa pagkadamo sang mamis nga nagabakal sina. Kag in fairness, wala nagsakit ang kamot ko pagkatapos ko maglaba. Madali ko pa natapos, bangod isa lang kalaba, nagakadula gilayon ang mga mancha. Gani mga idol, ilabi na sa mga mamis nga nagapamati kung hindi nyo pagtistingan ang Pride Bar Blue, oras na para magbakal. Bangod ang Pride Bar Blue, isa kalaba lang, kakas gilayon ang mancha. Hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
5: Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
14: Naglabot na sa 160 ka mga individual ang na-record niya napatay sa malapnagon niya pagbaha sa Nepal. Sa report sa international media, magluwas sa casualties, mayra man sa masobra 1,000 niya missing, lakip ng isa ka Pinoy, labing naapektuhan sa makahalalit niya pagbaha ang mga distrito sa Rasuwa, Nuwakot, Dading, Gorka, kag Sitwan. Nagkalagawa ang mga pamalay, dalan niya taytay subungman ang mga planta sa kuryente sa lugar bangod sa malapnagon niya pagbaha. Nagpalabot naman sang simpatiya ang Bangladesh Prime Minister nga si Tariq Bahman kay Nepalese

0: oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy, poy palaman oil, palanakit sang kalawasan, naipitid na paralisar nga mga kaugatan, pwede man pang haplas sa mga nagaubo palanakit ang liog. Naundan yung mga balik kay nagadugo nga pila, siya ini paong tatunokon patugunon, bubuan lang sing Nance Liniment Oil, Nance Liniment Oil, produkto sang Earthmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
1: Balitang showbiz.
0: Sa showbiz, legendary actor kag singer nga si Tim or Tim Curry nagtaliwa na. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lynette Ilatris.
2: Nagtaliwa na sa edad ng 80 anyos ang kilalang British actor kag singer nga si Tim Curry. Sunod sa Los Angeles Fire Department, nagabaton sila sa tawag na hanungod sa isang medical emergency sa puloy-an ni Curry kag pag-abot sa lugar na sapuan na lang ang patay ang aktor. Wala na ginhatag pa ang eksakto ang kabangganan sa iya kamatayon. Madugay na nga may issue sa kayong lawas ang aktor. Bantong siya sa Hollywood at bangod sa iya mga pelikula. Ilabi na sa The Rocky Horror Picture Show kag bangod sa iya papel bilang Pennywise sa 1990 nga version sang It. Nagwa man siya sa mga pelikula nga Home Alone 2, Charlie's Angels, Muppet Treasure Island, Clue kag Ani. Magluwas sa pag-arte, sa man siya ka singer-songwriter kag nagpagwa sa mga rock album. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo yun kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tapos ito ang proven ng iyong mga ingredyente, ginseng, tungkat ali, makal sa palmetto, at kilalang nag-amlig sa prostate sa malalaki. Tandaan niyo kung mapabayaan niyo magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangol ino niyo para kay mister, kung hindi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagkapoyin sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products are Earthmed Pharma Corporation ang taghimo man sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Lanath Fernandez Ilatriz, Tatak RMN.
0: Misis, gusto mo bala sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
3: Kabloom!
0: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
3: Kabloom!
0: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
3: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS! Oras, Palatin Standard Time, alas 6:22. Radyo Man Resig, ina-greet nato and happy, happy listening sa kay Rolly Gasped, dira sa may bano sa Barotec Nuevo, ang Biyahera Taxi kay Eman, kay Mami Rena Mapas, hindi ka may eatery, kay Lola Milania Paderna, kay Police Major Roy Tayona, kay Manini Curitar, the Police Brigadier General James Brillantes, kag Manini Michelle, sa Gen B Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay to Pablo, sa Pablo Inasalan, kag Corning Inasalan, to paday lang na sila nga duwa, pili ka lang kung wala ang isa, dito kakaon sa isa. Pero kung ara sila, hindi mo sila pagkanaadyo. Pili ka lang.
4: Kung may karta ka.
0: Oo. Ito natilawan mo ito wala last time. Pero hindi na ako pag-i-remind. Bala mo naman ang status natin ngayon. Gina-greet man natin. Happy happy listening to Fredo. Kag-analyst Felicidario. Sa Ungkauno Pabia. Nakatutok din sa ito yung pagpangalagad. Police Major Adagio de Lima Maninoy. Sa kay Roy Hamero sa Kagamutan Leganes, Dolete Family, kag Iban Pagikito Joseph sa Joseph Tailoring. Happy, happy listening.
4: Sa atin man Facebook Live viewers, Florencia Sakaldito Kalimpay, Arnel Saunoy, Araman si Tita Nieva Paniada, Irene Samiliano, Glesherio Galiego, Laura Samagaisay, Embong Celoberes, Vic Macaroncio, Kagherak Leo. Sa iban pa natin ang atag palamati, maayong gabi. Of course, kay Maninay Hector sang Tatoy is Manukan and Seafoods, kay Maninay Marichu, maayong gabi. Ginapahibalo gali ang tara niya, Pamilya Danioso, kag Bordon, nga nagtaliwa na, no? Ako nga magulang si Rusty, Nonoy Bukbuk Bordon. I-announce lang o galing ang schedule sang lubong sa sunod yung mga inadlaw.
0: Mga kay Radyo Man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
4: Adlaw kita sang Webes, Agosto 27, Tegdesmil 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
4: Radyo Man Christopher Mondahan.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
4: Radyo Man Rezi, Danioso Bordon.
0: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC.

0: kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan. Apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
0: Mighty C, mabakasang nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kali si Jake, sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nami git ang akon nga pamina. Salamat sa Mighty
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi. Nalmi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Anong gusto nyo? Max

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagpataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Partner,
8: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gitingog nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
12: Number 1.

0: kagkaron sa kasumpunsan aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Nga, wala ka pa magtulog. Gabi na yun niya.
2: Matulog na ko gani, Tay.
1: Mm.
2: Nano ka, Tay?
1: Ha? Nga, Bune?
2: Oo. Duhin na nilang pagniwang mo. Tapos, doon nag-itumang panit mo, Tay? Kag daw, dating ko lang ang itsura mo.
1: Be...
2: Tosusintahon ka na!
1: Bune?
2: Hmm?
1: Up.
2: Me?
1: Husto ka? Ang mga kamot ko daw nag-glorinot? Kagang itsura ko? Daw nag-yupok? Hindi yan. Ginasuyop sa ating-anting ang akong kusog. Pero hindi mahimo. Tungod mabatsigan ko gihapon nga wala ako ginakapoy na makusog ako. Basikon na. Nagatigulang lang matuod ako.
3: Kakuan. Hindi ka magkabalaga sa akon, Bune, ha? Normal lang ini sa tao nga nagaedad. Sige na, magtulog ka na, ha?
1: Oo, gabi na. May klase ka pa blabwas, ha?
2: Hot, Tay!

0: Nagtag sa ako ng anting-anting. Maluoy ka. Handa ko'y sakripisyo ang tanan maangkon ko lang ini. Ang anting-anting ang sabat sa problema namon nga pamilya. Paagis ini, hindi na kami magutman.
1: Handa ka nga isakripisyo ang tanan lamang makuha ang anting-anting?
0: Oo, tanan-tanan, para sa pamilya ko.
1: Kun amo, ang kabuhi mo ang mangin kabaylo.
0: Ano?
1: Kabuhi, kabaylo sang anting-anting.
0: Sige, nagkapasugot ako. Ihalad ko ang kabuhi ko, kabaylo sang anting-anting mo!

0: Lolo? Nano ka? Nga kay nali lang sa pagniwang mo, ha? Tigulang ka na, pero daw nagtigulang kapag idbalalo.
1: Amugin na iya, Berting, apo. Kadamo gidya sa imo sa nahibalan. Amugin na iya, kay man. Dali na lang kuhaon si Lolo.
0: Ha? Sino makuha sa imo, Lolo?
1: Hindi mo na kinahanglan may balaan na itong atira, apo. Sige na, magtulog ka na. Gabi na.
0: Lolo? Nano ka? Nga gulpi mo lang ginika pang dugan mo?
1: Iti, ako makaginawa. Amo na siguro ina yung kabaylo. Tiyon na, magkuhaon niya ako.
0: Hindi! Lolo! Hindi! May nali lang nga itong aso nga nagwa sa lawas ni Lolo! Lolo, kuya! Lolo!
2: Damgo. Nadamguhan ko si Lolo.
3: Berting, naano ka?
2: Nina, day. Nadamguhan ko si Lolo. Kung saano siya napatay sa to. Day, nadamguhan ko nga pariho sa akon. Nakaangkon man siya sa anting-anting nga dito halin sa putok-putokan sa bukit.
3: Ano?
2: Kagang kabahilos ang swerte nga ginahatag sa iya sa anting-anting. Amo ang iya kabuhi. Ginsakripisyon niya ang iya kabuhi para sa amon. Pero nanginwala sang pulos ang iya kamatayon. Tungod sang nadula siya. Namigado kami liwat. Day, ginapulbaan ako. Basi pareho ni Lolo, kabuhi ko man ang mangin kabaylo.
3: Ay sus, Berting. Lain ang kapalaran ni Lolo mo, lain man ang imo.
2: Day.
3: Hindi ka mapatay, ah? Normal lang na iyang nagniwang ka, kag medyo nagkolorino tang panit mo kay te, baka-baka kaobra sa umamo.
2: Day, Nina.
3: Ay, but, ah, sige na, sige na. Gusto na nga sugilanon ini. Tulog na kita liwat, eh. Ito, yun pa kuya nga daan, sabad, ah.
2: Nina, dahil...

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaon na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta, kung nga hindi kamo kabata. Upod ta sininga diskusyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga turn into reactive oxygen species o kon ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini, makadaot, makalain.
0: TTX 500!
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation din man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakos gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa engine room,
4: kusina,
5: kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining ang mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
4: Correct.
5: Dapat kung alam kaya, magbalon ka, DTX 500. So, dapat ya, kung si man imubanan, yawaygin mo bata, di not all the time, ari na di siya mo. Kinanglan niya, pabalunan din niya.
4: Pabalunan
5: before pa maglakat. Pero kung wala agad man, pagpuli niya, pagbalik, pabalunan din niya. Kadawa pagid niya, pinaka-main nga cause ang male infertility, iningitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
4: Oxidative
5: pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin ma-untatan mo yung sigarilyo, ti balbaliman Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mula ang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi namin ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
4: Nga ara sa DTX 500.
5: Nga ara pra DTX 500.
0: DTX 500.
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sunfold Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sunfold Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
0: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold sa mga butika. Sunfold Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfold Gold Coffee Mix.
0: Sunfold Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. TTX 500.
10: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
11: Karon pila na may mo sugar?
10: 136 na lang. Nami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
12: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI ka sakit git sa ako niya baywang.
11: Sa kadlo kapila ka magino
12: sa
11: TTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
12: Oy na, halin sa nagtake kami sa TTX 500. Ay nigo ginibatsa.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
14: O si Karen, damo itsang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 Bio. May Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. NANS Herbal Capsule.
15: Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
0: NANS Herbal Capsule.
15: Mabakal sa mga butika.
0: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: 몇 개?
1: 에이, 내 기꺼이 너 그래.
0: 마우. 후. 갓라완 ko gali subong. Gani hagaron ko ikaw nga mainom-inom ah. Inom-inom tato sa balay. Pwede ka? Basi bala kung kapoy ka na karon. Ay, ko gali. Halin pa kayo ng obrahanay mo diris talamnan.
1: Kwan, hindi pa ako napagkapuyo na. Isa pa ah, kadlawan mo na gina. Gani makanto ko eh. Hidlaw naman tangadaan nga mag-inom-inom eh.
0: Ate, sige. Kita ito karon sa balay ha.
1: Oo.
0: Dito lang sa balay ha.
1: Sige, Noy Kikoy.
0: Sige.

0: Wala ko ganis ang kwarta ng Marta. Katigama niya sa inyo, pensyon niya man. Hindi pag idustuhan niya gimbuligan na kamuniberteng sa inyo talamnan ha, o mahulang pag idkamuya kwarta.
1: Eh, hidasan bulan pang abi kami makapaani mo. Kamuya, kay tapos na kamu paani, kag nagarapta sa bilog babari yung akadamo ko sa kwarta ninyo. Wala kami makahibalo kung sa diinin niyo yung naginakuha kay ti. Kagulpi lang balang nagdamo ang kwarta ninyo. Dumakatili
0: na. Dadahan mo kami ng Marta? Tungod hindi ko kamu mapahulam pa si Bangda ninyo kami nga daw atong sa mahigko na mong ginkuha ang kwarta ng may ara kami subong?
1: Ay ah, sa baba mo gadya pala nagwa nga may kwarta kamu.
0: O ti ano kung may kwarta kami? Kag kung hindi ako magpahulam, wala kamu sang mahimo, dira. Hindi kamu yan amon responsibilidad.
1: Nena? Naglain ka na gid. Ginbag-o kag isang kwarta. Nagdalok-dalok ka na. Sige lang, may gaba man gihapon niya nagahulat. May ara, gid.
0: May, nang Marta?

0: Kanamit gidya sang makaulubog ng limno na no? Sa kadugayon. Nakatilaw giman ko siniliwat.
1: Ito do eh, no ma. Mapayaw tayo subunga gabi, no ma. Hubog na gid si
0: Bete. Oh,
1: subong na ating agot palo. Adon ko siya na may anting-anting siya matuod.
0: Oh!
1: Eh, Berteng. Magsugit ka gani sa kunsang matuod.
0: Hmm?
1: Ano, nagkanto ka bala sa putok-putukan sang bukid? Agot nga, kuhaon ang anting-anting dito.
0: Oh, Meg!
1: Tiktak! Ano ito? Agay! Ah! Katingin! Wala ko na ba't yan ang kinambal mo, Berteng? Ano ito liwat ang hambal mo?
0: Siling ko! Katingin! Arisa ako ng anting-anting!
1: Tiktak! Maghambal ka! Dato may katingil kita huni ako ng babatian! Ah! Kasalit sa dulungkan!
0: Ano? Ano palang ginambal mo, Meg? Basi ko naigo ka lang sa ngilim doon. Sina-sina, inumpat tayo, Meg.
1: Berteng!
0: Sige, isanda ka?
1: Hindi, Han. May kailang tanan ang anting-anting alak kay Berteng. Amuna kun isugid niya sa ako ng kamaturan. Matingil nga huni ang akong mabatian.

0: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
4: Edgar Santiago, naka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, kigit yan. Ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C!
5: Babaka sa mga butika.
3: Hit 3!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Nuts. Corn coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12. Vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts. Corn coffee. Mabakal sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, hara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Sample Plus Gold.
0: Pinagali sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
5: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayong kapa.
2: Sample Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na,
2: nanakas,
0: at gaganda ka pa.
2: Sample Plus Gold.
6: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Remind
9: Herbal Capsule.
0: Magkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipakon.
9: Remind Herbal Capsule.
0: Duha, tumtum tatlo ka kapsula kada adlaw.
9: Remind Herbal Capsule.
0: Also available.
9: Remind Choco Mix.
10: Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
12: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
3: DTX 500.
2: Masalikan
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo
6: sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
2: naging... DTX 500!
7: Pagbasa sa 9 na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ito si Eunice, may ara arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
8: Cellphone Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
8: pinagaling,
2: pinahusay.
8: Cellphone Plus Gold.
1: Sa mga butika.
8: Cellphone Plus Gold.
10: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Cellphone Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong lugar.
8: Cellphone Plus Gold.
1: Mabakal sa mga butika.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, EZ Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince of BBTK.
11: Leon, extra strong beer.
12: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
15: This Time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
18: Isipo na inyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN, Iloilo, the only EM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos, nakaligad sa takt ng alas 7, sang gabi.
19: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman.

0: nagbuta na kasi mga flowering trees yung pathway pala, pathway entrance, pathway. May araw sa din na kalinggogong, may araw sa din na kapanaba, may araw sa din na mga mantuno, kapat flowering na siya.
1: Ako abi sir, dara ako sa aging kasuan, dependence man ako. Pero ang amon nga prohibitory injunction na deny naman, ang akin na dad niya punto is bisan ano pa nga compliant kang poultry, pero hindi kapasar ang sa zoning nanda kay ti national nga basihan, medium and large scale nga poultry farm dapat 1,000 meter away sa mga pamuluyo. Anda nga mga sentimento sir, mas miyad na lang gani kano nga ura na lang ti barangay official kay kapangayo sa bulig sa barangay official wa matimahimo kay sumod nga nakasuhan pag gani much better na lang nga ura na lang giting barangay official para nga kung magreklamo direkta na lang kung diin nga rereklamuhan ni
2: Di may plano ka mo nga maparilek kung madayon eleksyon sa Nobyembre?
1: Pay na sir.
2: Hindi na ka mo maglagantanan?
1: Hindi na.
3: Ginbira sang Malacañang ang pagkumparar ni Senator Chad sa Robin Hood Padilla sa mga baganihan nga nagamit sang alias kag sa mga informant nga ginlista sa liquidation sang confidential funds sa Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. Soro kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga magkatuhay ang rason sa paggamit sang alias sadtong unang panahon kag karon nga panahon. Soro kay Castro naggamit sa nanuhay tuhay nga pangalan ang mga baganihan na sadto agod nga itago ang ila sining identity para ipakigbato ang kinamatarong kag ang soberenya sang Pilipinas samtang may mga informants sa karon nga ginatago ang ila identity para sa bayad. Hindi man suno sa yamatag kung matuod yung mga tao kung ghost beneficiaries ang pila sa mga ngalan nga nagtuhaw sa mga resibo sang confidential funds. Subong paman, wala ginawasgaran sa palasyo si Senador Padilla sa iya sining nga pagkumparar bangod nga kinamatarong sang senador nga ipahayag ang iya sining nga pananawan nga tiko. Subong paman, yung pamilya ni Castro, importante nga mapresentar matod nga papel sa mga baganihan agod nga hindi ma-confuse ang publiko ilabi na ang mga mango. Nga daw mo ang target ni Senador Robin Padilla nga patalangon kag ang mga kabataan nga wala pa sang kapasidad nga mag-validate sang information. Gintapos si Castro ang press briefing sa isa ka panumdom angot sa matuod nga pagkilala sa mga baganihan. Madumduman nga kahapon sa impeachment trial sa ika-19 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gin-question ni Senador Padilla ang prosecution nga okay lang maggamit sa mga alias kay ang mga baganihan gani naton naggamit sang alias pati ang tiyo sang isa ka senator judge, no? Tiyo ni Senador Bam Aquino nga si Ninoy Aquino nga daw kulang na lahambalon ni Padilla nga ginasimba sang prosecution.

0: Grabe ang bati sa mga tiradan ni Senador Padilla. Ngayon iba niya mga senador ya daw ay ginasabak no, ginasapak no ang kay Padilla gid mga statement ang ginabantayan. Ano ay han ang rason? Number one ay han letter A bangod daw karadlawan. Letter B bangod daw ka minango. Letter C bangod nga daw may punto. Or letter D wala gid punto. Ano mang kapahamakan ay kanyang susuungin, buhay at seguridad ay kanyang. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan niya regapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa ka sumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama Webes na gitapet sa 27 sa bulan sa Agosto tuig 2026 ikaapat kag katapusan ha nga Webes nga adlaw sa ika-8 nga bulan sa tuig sa mga kalayong nga kabayo santo sa Chinese calendar. Bali kuan na lang ino isa, duwa, tatlo, apat, lima katulog na lang bare months na no. Sino ang excited sa bare months? Bayo kamot or comment.
1: Palabra di Honor.
0: No, gauro impeachment lang kita diri mga kasama, no? Gauro away-away lang ding iban sa aton sa social media. Mansigapin kundi in ang pananaw nila husto or pananaw nila nga daw may punto. Pero grabe ang mga balaklon. Mayo lang sa masunod nga semana ang forecast sa oil price. Daw ma-rollback siya, no? Pero huwag pa nakatiting sa ginsaka niya. Huwag pa ka one-third. Tapos sa mga balaklon, mahal, mga kasama, no? Ang piso natin subong sige ang sarurot. Pinakamahal nga bilis ang piso subong kambyo niya sa dolyar na record subong adlaw.
1: RNL, Palabra di Honor.
0: No? Raway-away lang dang iban sa aton. Gapuis-puis lang sa social media. Pero actually, ang kadamuan, wala tirig-angon. Amoy nang gusto sa mga politiko nga gusto magahom sa poder para nga makapangawat sila naman todo, no? Gusto nila ginagutom ang tao kay baklo na nila pagka abot sang eleksyon. O hindi gani kay ti gutom ang tao, wala kalanuno ng tao, hindi nila mag-eskwela, gadugang mango. Kag kung gutom ka, hindi ka man katuon maayo kung ga-eskwela ka kay way ka kinanan, garaguok chan mo, ti gamango ka. Amo na ginapakaon tagid ang mga kabataan, no? Magadto sa eskwelahan. Amo na pila ka mga organization like diri sa RMN naga-feeding program kita. Kay kun busog ang bata, makapamati sa sang usto sa gina-lecture sang maestra. Kun gutom, why na galapos lang sa piyak niya nga talinga so mango. Mango ang bata. Amo na gusto sa mga politiko, no? Gusto sa mga politikong hakugan, no? Gina-emphasize sana hakugan, corrupt. No, dalok-dalok sa poder kay may mga politiko man iyang hindi amuna, no? So gusto nila na mga political dynasties nga ini, gusto nila na nga ang tawo ang pumuluyo mango, ang pumuluyo gutom, pigado na kay pwede nila mahimo nga ulipon. Hindi ka panumdum sa gusto mo kay mango. Tiko na ano lang i-feed niya dang argumento parehas ni Fidan sang argumento ni Senador Ruben Padilla. Lanto ba bala may mga nagahaliluya pa das. Liyo mo na ya idol, husto na ya idol. Tira da idol. Man mango. Kun hindi mango, tinga mapati kay imo iya sa argumento nga tiko.
1: Palabra di Honor.
0: Diba? No? Tiyan mo na, mga kasama, no? Ga, yuhom-yuhom lang ding pila sa aton, pero actually, batsyaganta na ang igo sa aton nga ekonomiya. Batsyaganta ng kabudlay, isang pagpangabuhi, ang kapiot sang pagpangabuhi. Although kati, manog-bermans na, hoping ang tanan, no? Positive, optimistic ang kalabanan, nga mag-ayo na ang dalagan sa ekonomiya kay bermans na mga kasama. No? Kabay pa? No? Nga mag dawa-dawa na kita, no? Tiyan mo nang ginadangtan aton subong kay sino ini ulubrahon? Sino ang turasukon ta sini kun nga amo ni subong gobyerno ta? Wala tuo diri ang kinawatay. Pero ti kita tanan na nagalantos. Bilog nga Pilipino nagalantos. Sino may sala sini? Abi? No? Mangkota nyo, abi, kung galingon nyo kung sino may sala sini? Sino nagburutang sa poder sining unit team nga ini? Sino nagpinangaway sini sang 2022 election yung mga baghak nila? Yamo ni subangot, tanan kita gantos. Hindi lang yung managburuto kay Marcos kay Sara Duterte ang Barasulon ang nagantos, no? Basi sila gani away gantos. Ang gantos, tanan kita. That is why balion ko gining hambal ni Senador Rubin Padilla nga answerable lamang siya sa mga nagbuto sa iya. Balion ko gina karon. Mabatihan kita live sa Ilog ng Kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kayo install ang atong mobile application, DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa inyo tag sa mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: RMN, palabra di honor. Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Yari mga topiko nga pag-istorya nato ang karong gabi diri sa atong pagpangalagad mga kasama. Masubo ni natabo dito sa may Nepal. Grabe mga kasama, natabo dito sa ila. Grabe ang baha, no? Amo ning ginatawagin nga ulos ang baha. Tikay bukid nga daan mga kasama, no? Dasig ang pagdaludo sa tubig, dasig ang pagbusawak sa tubig padalom, ang pagdulos niya. Kahit halin sa taas mo, ang Himalayas bala, no? Bala kay ang arad ang pinakamataas ng bukid sa bilog ng kalibutan, ang Mount Everest. Sumataas ng Himalayas, amo nang ang putok-putokan sa mga bukid, dira, puti, no? Hindi bangod sa panganod, kundi bangod naga-ice, no? Grabe ang kupo sang ice kay labig-lamig na, da? Pero tingitugnaw! Lantuan nyo balang bagyo, mga kasama, magsaka ka? No? Lamig-lamig? Ti, inang Himalayas na iya, perte pag hindi nakalamig? Ti, maayos lang yun?
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ti, karon narusdak, uro tong ice, no? Damo sa mga nag-explain din, nga mo to kadlagko sang baha, no? Nga daw parehas sa produced by an artificial intelligence, no? Doon sa mga pelikulang mulang makita. Pero in real life, natabo dito sa Nepal ang pwerte ka-devastating na baha na nagpanas mga kasama sang mga banwa kag mga barangay sa kilid niya. Oh, ang suba, madalong pa na. Galinti bukid yun, lagko-lagko pa mga bato mga kasama. Oh, tapos may dala pa ng mga lutak. Oh, after sang baha, sus, may mga lawas ang tao gapirilo sa kahoy mga kasama daw ginbawod nga kabilya. So ang patay subong sobra na 332 ang patay, ang missing kabalo kamo kun pila, sobra isa kalibo.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ang masubo diri ginkumpirmar karon sang Nepal Tourism Board nga may isa ka Pilipino nga missing, no? Nga nalakip sa sining masobra isa kalibo nga missing sa grabe nga baha dito sa Nepal. Sa pihag kamain sa Balita Nasyonal, Senador Rubin Padilla nagpalapta na naman sang kamanguan mga kasama. Minango giniya. Hindi na siya kasiling wala siya kahibalo. Mango gid siya. Naman, ang hambal niya, answerable lamang kuno siya sa mga nagbuto sa iya. Why siya kuno labot iya sa mga why nagbuto sa iya? Ang iya lang niya insindihon ang mga tao nga nagbuto sa iya. Now, question. No? Question, tanong. Mr. Senator Rubin Padilla, tama ba o hindi yung pahayag mo na ganyan? Husto bala ini ang statement ni Senador Robin Hood Padilla that as a Senator of the Republic, that as a public servant, he is only answerable. Answerable, no? Dito lang siya manabat sa mga tao nga nagbuto sa iya. No? Husto bala ini nga statement or another binaghak nga statement?
1: RMN, Palabra di Honor.
0: this is very dangerous, kagusto naton ini correct mga kasama, kay may impluensya ning tawo nga ini, man

0: Boto siya. Pwede man kamo ka-comment, di? Eh? Ibasahon, takaroon, anong inyo sa inyong paglantaw? Ang isa bala ka public official, answerable lamang sa mga tao nagboto sa iya, no? I-rephrase ko ang akong sining question, no? Your Honor, I will rephrase or reform my question. Ang isa ka elected public official, answerable lang bala sa mga nagboto sa iya o hindi? Kung ano man ang imo sabat, oo o kan hindi, explain why.
1: RML, Palabra ni Honor.
0: Abi-abi, no? Hindi ka mo mag-google na, hindi mag-google. Ang mga public official nga gin-iliher sang tawo, nagdaraog pagi sa eleksyon, dito lang bala sila may salamton. Answerable lang bala sila sa mga tawo nga nagboto sa ila. No? As per Senador Robin Hood Padilla. No? Dito lang bala? Mga kasyama, siya may salabdon? Or sa tanan ng mga Pilipino?
1: RML, Palabra di Honor.
0: Karoon ay suryahan tara mga kasama. Subong man, Tigbawan Mayor Nene Teruel, ginparindugan nga ginaktuhan niya ang reklamo sa mabaho nga poultry farm sa Barangay Linobayan. Nga rason sang pag-resign sang tanan nga mga barangay official halin sa kapitan aska sa SK chairman.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Tagiasan nga ginareklamo nga poultry farm nagapamalibad nga maghatag sa nga pahayag do nagapamahog-pahog pa kag do nag-incline pa mang kaso. Wow, mahilig yun siya magkaso-kaso.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Hustoy na, the way we understood sang message sining tag-iha. Hustoy na sa abogado niya, gapamati kung nung abogado niya, kung sino man abogado niya, hustoy na! No? Are you threatening the media for another case kung mag-take up sin eh? Ano nga law firm in
1: eh?
0: Diyama, kung mga tao dito nga nagreklamo, mga kasama, hindi sila gusto magreklamo. Kung ano nila, gapuson, ihigot nila sa although right man ina sa isa ka business establishment, no? Pero do hindi amo file niya sa ano to prohibitory injunction, no? So meaning do matrutanda maning law firm sa ano ni GT Poultry ni, no? Daw madalom-daloman ang utok sa mga lawyers niya.
1: Palabra di Honor.
0: May nabalaan silang prohibitory injunction, no? Punggan ang mga tao ang magsagad na kareklamo ang mga kasama, no? Na mag sabad sa ila sininga negosyo. Ti mano na lang abi ang tao, no? Mano na lang ang tao nga ganto sang baho. Gareklamo siya sang baho. Hindi sa kagwanta sang baho. Mano na lang abi sila? Mogtom? Oh. Kung ang panahon subong may mga Sparrow unit pa laban-laban. Nagdangop na ni Guro si NPA ng mga tao ngayon eh, no? Ti galing way ng NPA, napanas na eh. Although ginaginamit pa ni subong ni Senador Robin Hood Padilla ang NPA, gamit na gamit ang NPA subong sa argumento ni Senador Robin Padilla to defend the confidential fund utilization ni Vice President Sara Duterte. Pero suno sa AFP, ang NPA diri sa Panay, lima na lang kabilog.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Di mano abi ang tao? Ang pumuluyo, amo lang ang imo nga balay da, amo lang ang duta mo da, sang kudot nga duta. Basi ang ibang ganit na guru, hindi pa na ila duta, ang ginatindugan sang balay. Ang balay mo, ahaw nga hayob-hayob, malang hindi ka gani kapatindog sa matarong-tarong nga balay. Tapos sa palibot, may pultre? Or sa unhanto may pultre? Kagdiragid ni mo mahaklo ang baho sang ite! No? Timano ka, be? Letter A? Mapabungol?

0: Letter B, butangan mo lang algodon ang ilong mo. Diba? Di siyempre mareklamo ka? Para mabatian sang natungdan nga may napiktuhan gali, may nag-aagwanta gali. Ti, tapos ang lihok sang tag-iya mga kasama, failan kaso ang mga nagareklamo? Nga nag-ano ang mga tao? Kay provided man ina sa aton nga konstitusyon, people have the right to peaceably assemble for redress or grievances. No? Basta matarong lang, malinong lang, hindi lang siya da mga mungkoy bato, hindi lang siya da mga haboy granada, maniro, mang tirador, mang Indian target, pwede akareklamo ang tao sa iyang mga grievances. Diba? Why na yagin na dumili? Ang mga gani ginagamit man sa mga militante na magrali-rallies dalan, basta wala lang gapang gamo. Kaya insray din na sa atong konstitusyon. Didiriyagin pagkasuhan sila mga kasama. Amo na nga, why kagwanta ni pati mga barangay official? Kaya si barangay official, siyempre tamdon mong reklamo sa imo pumuloyo. Kag nanotice ninyo mga apelido sang kagawad kag kapitan tanyo, parehas mga tanyo, kay inang barangay nga na ako nako mag-insindi mga kasama, magpalarinti mga tawo! Ti! Hindi mo lang basta pumuloyo o nagreklamo? Kag perhaps ang barangay official apektado man? Sila man mismo nagreklamo? Ti! Alang-alang ikaw barangay official, i-refer mo na imo ya sa barangay health worker kay ikaw ang barangay official, ikaw ang kapitan, ang kagawad, duly elected by the people. Diba? Kay nagsumpa-sumpa ka na ang mag-alagad ka? Kag sundon mo ang laye? Tiyanay nga ara na, hindi ka mag-alagad? Di siyempre gina-tender nila? Tiyanay pag-atender sang reklamo? Ay sus, nadala pa sila sa kaso? Di kahibalo naman ka mo kumpigado ka mga kasama. No? Kag wala kagawas ang koneksyon? Wala kagawa kilalang abogado? Bisan ultimo lang ina nga kaso? Bisan pinakasimple lang ang kaso, mawawaw ka kung makasuhan ka. Matraumatize ka, magsagad ka kadto sa prosecutor's office, sa Hall of Justice, magtrial na, magbalik-balik ka sa kundiin manda ang opisina sa RTC, MTCC, o kung ano manda. Matraumatize ka actually, mga kasama. No? Kung kulang ka sa moral support, matraumatize ka.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Hindi mo na huwag nakagwantay ng mga public official nagre-resign bilang patimahan sa ilang protesta sa ilang LGU sa mga opisyal nila sa Banwa, sa Tigbawan, sa pagpanguna ni Mayor Nina Teruel nga kuno ginaktuhan niya man. Pero ang baho, gyapon, ara. No? Tiba niya nga mga LGUs magkasubong sa mga reklamo, ginapasirado anay ang farm ngayon na. Tidiriya, hindi ka pasirado yas mayor ni Nick Teruel.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Diba? Butang nyo bala mga kasama ang ikaw bala mayor ni Nick Teruel? Ibutang bala to? Dito kay Star bala sa kilid to? Tulog ka na bala? Bisan tatlo lang kagabi? Inang time gin bala nga nag-iinusbong gin bala nga ininiti gin ang mga manok bala? Kag ikaw maghambal, no? Kung okay lang nag-yapon, sa iluhan ang balay mo bala na? Iingod mo to sa poultry to, pila to, 200 meters, 300 meters, no? Para mabalaan ni mo, kay mahapos lang maghambal, ti. Okay man na, may mga papilis man na, huoy, sa papilis, mahapos man lang na i-comply. Pero pag abot na sa execution, no? Ang tao ay agabatsyag. Ti mano abing mga tao ngayon, ha? Nga may mga balay na sila sa subdivision da sa Banwa, may mga balay na di sila sa subdivision diri sa syudad, nga mula na kahapos, masiling ka, kabaho man din rin, masaylo na lang ta. Wala, amu-amula na da, nga duta ang ilang nga ginabalayan. Hindi nila na mabayaan, no? Magluwas pa nga mga memories nila sa mga bata, pa sila ara na na da. Di karon may matublag sa ila da, nga pagpuyo. Maano ka, abi? No? Maano ka, abi? Mapahimuyong ka lang? Mahibi ka lang, pungko ka lang to sa pamusod sang balay mo magkisi-kisi kag magnguy-nguy.
1: Palabra di honor.
0: Hindi bala? Ti dapat lang nga tamdon ini, ilang taon ini, tunan ini. No? Kun bala, matuod ang claims sa pumuluyo, kay nga marireklamo na abi sila. No? Ang barangay nga na marireklamo, abi na kunway baho, ano man nga gadgad nila na dayang nagpangabuhi ka. No? Ultimo, pumuluyo ka, gatanom ka malang dasing kamasda. No? Gatanom ka malang maisda, gapananggot ka malang da, nadala ka pa imo ya sa kaso da. Ano ginabi mo gadgada mga kasama kung hindi ka malang matublag? Tigaling panglangabuhian nila, ilistara nila na tublag. Ti, siyempre mareklamo sila. Ti karon hindi pagpamatian, kasuhan ka pa. Husto bala ina, Mayor Nene Teruel, okay lang na bala.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Istoryahan tara karon mga kasama dugang diri sa atong pagpangalagad. Ari pa ho, naga rotational brownout na kita kay kula ang supply sang kuryente. Ay so sa Domingo, preparar kamo diri sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo kay brownout isa ka adlaw.
1: Palabra di Honor.
0: Subong ga rotational brownout na kita di. Ginasalo-salo tang brownout diri subong sa Visayas, no? Ma brownout sa Mandurriao. 3 oras pagka sunod naman yung adlaw brownout naman saro ang Mandurriao naman masiga do bula lagi na pasapasa talang kang ginadribble dribble ang brownout pagkatapos sa Domingo isa ka adlaw nga ma brownout
1: RMN Palabra di Honor
0: kay may kay uhon ko nung NGCP ay you deposit the money in the bank
1: RMN Palabra di Honor.
0: Samtang graduating criminology student mga kasama pilason matapos ginbuno sang minor nga iyagin sita minor di edad nga iyagin sita kay inasang kaagahon sa molo kag mini sweeper truck no sang Iloilo City government ang gamiton sa pagpanilo sa esplanade mga public plaza kag Sunset Boulevard ginpakita kag ina sa tubang sang City Hall no siya lang mismo paninlo. No? Siya man ang nag-brush kag siya man ang ihigop sang yabo kag mga sagbot.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Sige, amo na yung mga topiko naton mga kasama kag buwas gali, no? Pati kayo no ng aton sining RMN Broadcast 3, isa ka packet tree planting activity sang RMN, no? Isa ka eco-friendly initiative sang RMN para makabulig kita bato sa climate change. No, kay tuol lang to natabo sa Nepal climate change. No, bangod nagiinit nga nagiinit ang kalibutan, ti mga glaciers to sa mga putok-putokan sang Himalayas nag uroy-oy. No, kag nagtugas ang massive flood mga kasama. Ti kinanglan buhina naton ina from time to time basta makachimpo mananom kita kahoy bisan pila lang na kamilog. Nagsagad man ta ka hinandom da sang linibo kung mga puno. Nga hindi man magkalabuhi. Bisan tag pulo, 5 kabilog lang na mga kasama. Basta sige-sige, kag matatapan ta, magadamo gina, magalibo gina. No? Pero sa buwas, hindi magnubo sa 500 ka mga seedlings, ang ipanagtagpagid para sa mga pumuluyo sa Altachira nga magapananuman sa ila iyang mga ogsaran.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Di kabahin ini sa 74th founding anniversary sang RMN, buwas nga adlaw, August 28 mga kasama. Stintay 4 na si RMN. Sang gintukod ini dito sa Cagayan de Oro City 74 years ago kung saan ang iyang tower isa kalaya nga lubi. Ginsablay lang to, no? Ang iya sining antena sa lubi mga kasama. Gintawag nga DXCC, no? DXCC. Gintukod sa mga Kanoy kag subong, amo na ang pinakadako nga network, radio network sa Pilipinas nga may kaugalingon niya nga mga istasyon nga iya gidya istasyon. May araman iban mga network iya nga ang iban nga istasyon hindi iya nag-apid lang sa iya ti iya na kuno. Di ba pe? No? Ang RMN iya gid niya istasyon iya. Condolence service. Ti, nag-duty ka man. Ang minatay mo to. Hindi. Mga kwanto man na, ano, i-prepare pa man. Nahaya na, wala pa. At pa sa punerarya. Okay, oh. Condolence. Sige, si Radyo Manrise, no? Amo na nagpaguntingin siya sa sign of mourning. Sige, kamari mga topiko na itong karong gabi mga kasama diri sa itong sining pag pangalagad, no? Basta na may ganing mga isyo kag daw kadamo, brakulon daw, hindi kita mag-untat.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Intro pa lang daw, kwa na mga kasama, daw ganado na kita.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Gen dolong kaginaboy lugan ini gabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio ang suplemento ng makabulig kagud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginopdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagi sa adlaw ang pag-inom sang D3 Bio malikawan ang colorectal cancer kag iban pang sa isang cancer bangod nga ginaputo sa imo selula sang medium chain triglycerides agud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinogens. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran. Adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, DTX 500. May anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarang antap na o na pagtuhaw sang mga cancer cells sa aton sininga colon. Ligawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag DTX 500, kag MITC kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang MITC nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyon na ng kaugalingon. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Dr. of Alternative Medicine, ganit pa masyari sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagaw, sa San Jose, kag Colase Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di Honor.
2: RNN News, panahon.
0: Yari anay, pinagkauling ang dalagan sa panahon. Alin sa atong pag-asa, Iloilo, ay Karajuman John Baron. Karajuman John, mayong gabi si Karajuman Henry sa RNN Iloilo.
3: Yes, sir, mayong gabi, kag sa aton man mga tagpulamati, latest nga weather update naton. Sa adlaw sa Thursday, August 27, 2026. Sa aton nga update, ang LPA no nga ginamonitor naton sa sulod sang PAR na sa kalayon 850 kilometers east of extreme northern Luzon, may medium chance na mag-develop sa isa ka bagyo and possible track niya no is possible going towards Taiwan or southern parts ng Japan. Meanwhile, ang southwest monsoon nag-apekto gyapon sa may Luzon kag sa may eastern section sang Visayas. Sa amin nga sistema, dari sa aton sa western Visayas, expect natin na magalauman nga kalangitan nga may chance sa mga scattered ng mga pag-ulan, pangilat, kag panag-uob. Ang hangin, kasarangan, tubtong mabaskog sa direksyon na bagatnan, katundan, naman yung magadala sa kasarangan, tubtong mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ito, 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:02 kay nasang hapon, magabot laki ni 5:40 buwas sa aga. Amin ito nga latest weather update. Ako si John Baron. Malamagiging salamat.
0: Radyo man, John.
3: Yes, sir.
0: Ining low pressure area, anong monitoring natin sini? Chance niya mag-develop nga bagyo kag makapikto sa mainland ta?
3: Yes, sir. Medium chance nung mag-develop siya sa isa ka bagyo. However, nakita natin doon likely man siya nga mag-landfall. If ever nung mag-develop siya sa isa ka bagyo, pababaw man ang dalagan sini. Pero ang nakita na doon na din nga scenario is possible enhancement sang ano no sang southwest monsoon. Nga mo nang makahatag no sang paulan diri sa aton sa western Visayas.
0: Okay, so bali amo nang balantaya lang nato no pabaskugon yang habagat kag base magulan-ulan kita diri most likely hasta sunod nga semana early next week ka Karajman Jan.
3: Ang expect naton sir possible siya mag-persist as sa weekend.
0: Weekend gani?
3: Yes, sir.
0: Okay. So, bali early next week, hindi pa natin makita, no?
3: Well, depende sa ano, sir, no? Depende ni sa dalagan sa aton nga LPA. Given nga, ano siya, no? LPA pa lang siya. So, basabi mga LPA, do erratic pa na pagulag nga. May mga changes pa na sa, wala ko pa na chance nga maglain ang iyang dalaga, no? Kung magbagyo giman siya, kung makita na nato ng actual nga ano yan no or ang forecasted nga track niya then ano siya no ang makita naton nga maybe mag-persist siya sa ano sa asa sa early next week kay actually sa aton nga weather outlook ang aton nga cloudy skies no nga may mga chances kita sa mga scattered rains and thunderstorms na ano nato no na forecast naton possible mag-persist pa siya asa sa Monday pero ang sa ako na be possible na nga mag-change pa na siya. Hopefully nga mag-change ano para na iman na mag-improve ang aton nga weather sa ano sa Monday. So muna nga wala ta lang ginano no wala ta lang gin-mention ang nakita ko lang abi sa aton nga ano no nga mga forecast model man of course compare ta man na siya ang mga data naton. So over the weekend more likely no nga same weather condition but sa Monday may possible chance pa nga mag-line ang aton nga weather.
4: Okay ho. Kay kanya daan no sa Monday holiday no. So damo sini mga bakasyon. No, sige. Laban-laban mga bakasyonan gid ya beach no. Sige with that karajuman Jan Baron sa pag-asa Iloilo. Madamo salamat. Mayong gabi dira sa inyo sir.
3: Yes sir, and mayong gabi.
2: RNN News panahon.
4: Holiday sa Lunes oh, National Heroes Day. Isa ini sa mga question ni Senador Ruben Padilla. Sa House Prosecution. Siya, balan mo kung anong mga events sininga Agusto. Proud pa na siya, no? Asip nga daw, siya lang ginya balan nakahibalo sina. Nga public knowledge naman na mga alias sa mga heroes ta. Siling mo balan daw, siya lang ang nakadiscovery nga information. Salamat, kid. Karajuman John Baron sa pag-asa, Iloilo.
1: RNN, Palabra di Honor.
4: Gidulo na kayo yun, Boylo Gan. Irigabahin sa ato pala tuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasupreyo sa type 2 diabetes. Kay mansuno sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangreas na nag-resulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaktibo man sa beta cell sa atong siningalawas, gari sa atong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 ay ginaktibar ang pilagkama insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanteng insulin. Gari batuan ang type 2 diabetes ka komplikasyon sini sa atong ikayong lawas mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw mabakal sa mga butika ilabi na sa klinika or sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Davis Building Purok 6 Capitol View San Miguel Jordan Guimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix may Reese Mushroom Extract Mango and Fruit Extract na clinically proven bilang cancer protective kakilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pag idinis ang 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra di Honor.
4: Matapos nag-resign ni mga barangay official sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo, ginkantuan sila kagayna ni Mayor Nini Teruel, no? Kag nagpatigayon sang consultative meeting. Consultative, no? Tihibalo naton kung ano natabo sa consultative meeting nila, aring isa ka pumuluyo sang Tigbawan, Iloilo, sang Tigbawan, Iloilo, sang Linubayan, Tigbawan, Iloilo, nga isa man ka maestra. No? Ambot ko na dalaman ni sa kaso.
1: RNN, Palabra di Honor.
4: Sino kagi diri mga kasama nga mga pumuluyo? Mga listener naton nga nagreklamo lang kamo sa concern sa inyo sini nga barangay. Ginkasuhan kamo inyo? Sino diri ang nakagi abi misis kamo kon may naka-experience diri nga nagreklamo kamo lang sa kon ano mandang isyu sa barangay ninyo, naga pugok nga traffic, nagaklag nga drainage, no, nagabaho nga babuyan, nagabaho nga manukan, mga ipot ka ido. Damo reklamo actually kun isa-isaon mo sa barangay sa mga diri sa syudad, sa mga uma, mga karbaw ga pangharab hilamon. Mga tanong, damo reklamo. Tapos ikaw pa yaging kasuhan. Yari sa linya nato ni isa ka public school teachers nga pumuluyo man, nga apektado man mga kasama kay isa sa nagareklamo, si Ma'am Jovita Tanyo. Ma'am, ayong gabi. Welcome dito sa RMN Iloilo.
5: May gabi no, sa imo tagpalamati, Sir Henry.
0: Okay. Nag-attend ikaw kagaina. By the way, pwede mo mahinayan lang ang monitor sa radyo, ma'am. No? Okay, nag-aiko.
5: Nag-aiko, gid man.
0: Oo. Ang kwalang anay, okay. Ikaw lang da anay pamati, no? Hindi lang ang bilog
5: nga.
0: Ang hindi lang anay ang bilog nga barangay, no? Ay nung agapamati dira mga taga Linubayan, no? Mayong gabi lang da sa Linubayan, no? Why da tuba, ma'am?
5: Ora gid goro kay gainuran.
0: Da joke lang, no? Di ba do ang Linubayan do may mga lubi da, no? Damo lubi, no? Anyway, ginapakadlaw ko lang kamo, no? Kay do ka seryoso sining problema nga ginapangatubang ninyo, no? Pwede mo makita maistoryahan anong natabo sa inyo sining consultative meeting kagaina nga ang among impormasyon ginpatawag ni Mayor Nene Teruel.
5: Oo, kay na si Stilaan nakabaton ako kang letter nga isa ako sa mga ginapatawag sa consultative meeting. Pero, ura ko tayo nagto kay, syempre, may opisina pa eh. Ginpatapos ko, anay, pag-timing man, pag-agi ko sa barangay hall, dito pasanda. So, nanaog ako kag naghapit. Moto, ano man ako dito eh, nagpamati-bati kung ano gidman ang party sa ano ang anda nga ginatuyo sa consultative meeting.
0: So, ano natabo sa consultative meeting ang imo naabutan?
5: Ang ginapambal ang mga ibunot sa mga pumuluyo o naglabot sa amukaria ang sitwasyon sa lahat ng Linubayan. Ang galing kay, ako ginpakapat ka microphone. Kaya gana kayo ni Form Pagidabi, ako pagadto kumong tikay pulayo naman lang mong magyan, kubayra pa uli. So, amuria nga, nagapit o dito na mati pero duway ko ginapunggan balangakan bratsagan sumaligbat gid ako.
0: Okay.
5: Nagabot pa sa punto nga daw medyo nagsaptanay kami ni Mayor kag daw hindi na siguro mabaton nga may isa nga nag pamalabag bala kumbaga kag mag nagasabat-sabat kana usually kung mag-meeting pero sa karaway pinagatlimag-limag ang usual nga nagambal kara diyan mga barangay officials. Iti, siyempre, ang barangay official sa murang nakamahan kang anan nga, ano mong nagkakaratabo. Pero gari nga natabo, sumaligbat, kita ko kayo na. Bago ginapunggan, tingad kay Amurabala, kang una bes, sa nagreklamo kami, ginkunan man kami kara, nga magpatala kang letter, gisunod man namon kung ano ang proseso sa pagreklamo sa barangay, para dara sulat sa may munisipyo, Hasta nga naglawid, nagumpisara ang reklamo pati sa bao 2024 pa.
0: Oh, 2 years. Kung
5: may okay. Daman, hindi ragaring firming nga everyday kid bao. Kumbaga, may mga instance lang. For example, may loading sanda, kapin pundali na lang mag-harvest, kag-drag color ng mga manok, dara, sigurado, manimaura, pag kung mag-uran-uran. Ang natabo, tungod kay nagreklamo kami kag hindi taman manigar no di Jabe sa Linubayan ang kalabanan bay kang gapanagiya ka mga kalupaan di Jaros puro maros magkaparentianay amura nga ang mga pilyado namon aros para riyo naulog sa daw pinamilya ko no ang nagreklamo pero ti bisan sa ton barangay official piragawa sa nakabilog kada diyan tanyo eh. Although nga hindi man sanda kara magparakaysa medyo distant ro man nga relatives.
0: Dali lang ma'am, no? At hagon ta na, no? So ang barangay Linubayan, 600 hambal to kagabi ni Kap ang population.
5: Oh, damang dyan tra ang population, pero hindi tanan kariya, di dya present sa barangay. Kasi syempre, nagakarad to, makundiin nga mga lugar para mangita kang ubra. So okay. Ang mga di dya lang kara, more or less, guru 200 plus lariya kang household. Kag natabuan, gid, nga sa amuntamon di dya dapte nga area, kay kami ang pinakamarapit eh.
0: Huh.
5: Nga ano sa may poultry kay kun share ko gani kani mura ang amon nga location kapin pagidang ako nga balay pertira karapit do almost 200 ano lari ah kasi nga rapit din bala. Makita mo sa screen
0: ah are ho bo
5: share ko
0: sanay ka man diri sa
5: kwan maestra ni mo balay ko di ah ura ko na gani ginapa kumbaga gina umpisa nga nagka-poultry ra dyan, daw nagaduwa-duwa ako kung papag-anan ko ang balay ko, kung hindi. Tungod kay, amurablado hindi man kung kaisa magwantahan, gaspaya ka man dad nga sa umakarga uli bisan sa banwa ka pa nagaubra nga ano rabla priskang hangin priskang palibot pero amo rya diyan ang nagakatabok.
0: Hindi, dali lang ma'am, no? Ang question ko to sa party sa mga population nga 600, no? Kay Kalabanan, mga tanyo. Pila kabilog na daang tanyo sa 600?
5: Sa 600, mga almost half guro or three-fourths. Kaya iban kaya hindi raman tanyo, pero real estate maragya, punsanda.
0: Okay.
5: E siyempre naman na, nagparangasawa, nagalain ang apelyedo. Pero magparintiyanay halos ang mga tao nga nagairista digya.
0: Subali ang barangay Linubayan, dira gid na ang mga tanyo, dira gid ang mga pamilya nga tanyo nga mo nang istorya nila nga daw tanyo kag tanyo ga sa wahay.
5: Oo, may mga di amorya, pero hindi man ko nga mag ano rayo ro man sanda kumbaga nga magparintiyanay kariya, garing lang natapuan nga pariyo gid ti donda. Napati ang middle name, kagang family name, nagparehos.
0: Gusto ko lang natago, no? Kay nahambal mo ito kagina, ginakusaran ka mo nga magpamilya malang kay puro tanyo ang gareklamo, no? Because that barangay, half of the population of the barangay, nag-apelido tanyo. Kag, I guess sa iban nga mga kaingon nga barangay din Astigbawan, may mga tanyo man.
5: Oo, sa mga rapit, sa mga Cordova Norte, sa may Barusong, kay Doaros, kapalibot, mga parintiyanay, Laray Jay.
0: Okay, no. Sige. Now, anong gin pautuas mo to kay Mayor nga doon nagsabtanay ka mo? Anong ginhambal mo?
5: Actually, ang ano, kang nagliga, gura ko kariya, nagaparapit kay ti. Ang pag-una pa lang, kundi nagintawan kami kano ka to demand letter nga ikasuan kami kung sige yun namon riya ang reklamo. Tigin, ginasigi na.
0: Sino naghambal?
5: Sige. Ang balik, ang nagligad ka to, ang tagiya,
0: okay.
5: Mo nagpanagtag isa-isa sa amon 21 kami kaya actually nga defendant nga gin ano na kang kaso.
0: Ah, tapos, so pati ikaw?
5: Di ang mga may kaso.
0: Pati ikaw dala sa kaso? Dyan.
5: Oo. Kay ti isa ako kaso, kay may balay ako mun. Ti isa, kag ako ang pinakauna nga balay nga maano mo,
0: nga
5: ma-pinpoint mo halin dito sa establishment nga riya.
0: Okay.
5: So, una ako nga reklamador eh.
0: Okay. Nga aman, no? At least natawag na magkanto sa sabtanay ninyo ni Mayor. Nga aman ang baho. Ano ni? Adlaw-adlaw? Oras-oras?
5: Actually, wara tulad ti baho kay bago lang load. So, mga pisa pa lang ra. Kumbaga, kung nag-iritimer dyan, sa sulod pa lang ra ka conveyor. Kung magwa sa conveyor, kag ipabuga na da, kag ibukbo na da, sasagwa, kag anda nga mga surudlan, kaya amura kag magbaho pa. Oo. Pero ang natabo, abi, kay consultative meeting, kagdapos ang gin-stress out na bay kanako dito kay Uri ko bay nagabot ni inambalan ko gani nga warak-warak ako dayon pagabot ko tinagambal man tanda nga kung sino pang mapautwas tinagpautwas man lang takon nga way man dada problema nga muri nga classic poultry kung ginasunod ang zoning ordinance una bes magpatindog ikaw kung large scale nga poultry kuan dapat 1 kilometer away ra sa isa ka establishmento pero sa palibot palang kasipitan 20 to 30 meters, may balay sa palibot na karadyan, nag-violate rin ikaw. Tiginambal ka na ako ni Mayor nga, isang una ako, no, lain marang tagiya kong puhod, sa una, lain tagiya. Ay, ang tagiya ka sa una nga, nag-apply ka ang permit sa banwa, backyard lang to, hindi to large scale ta na nga, ni gusto nga payos ka dya. Which is, nga nag-ataoron ta na kang hazard sa palibot. Mabudlay ba, gamarasakit po ng mga tao di dyan sa amun kung magkapin pagit sinimana ang baho kang iti kang maguran-uran, gabruto ta namun gustong hindi ka kapaninga ang tiyos to. Tapos na ano tanakanakon kay maistra ko na ako, gawarak lang ang sungad ko, tiyod. Pero hindi ako nagkadto sa may barangay hall, pagpatawag na kanakan gamit ang sulat ka to, bilang maistra nagadto takan dito bilang pumuluyo kang Linubayan. Nga, ang akon lang tanadaad, ang tuti, gapakat po pa lang ko nag-message na kukun pati sa ang consultative meeting piko na nagalituyo ang gin-drive out na kanakan nagsaw-saw lang ko na ako nga ang gin-drive out na kanakan nga problema kang barangay nga nag-resign ko no ang mga barangay official amo to ang ginatakal dito tiging question ko naga ko na muri ang ginatakal ng danga isyo naga nga hindi tanan nga pumuluyo ang ginpatawag naga ang mga defendant lang ang may kaso ang didto sa may barangay hall. Dapat kung ang gina-address na hindi settlement nga gaayo sanda kang settlement nga kung tatanan ang mga reklamo sa may poultry kariya, daadtan na nga pumuluyo sa Linubayan, concern riya kay urati barangay official rin mo. Daw amuri ah. Tiga ring amuran, siyempre, nagaka-emotional makita, hasta nga na-touch rin gani, ang pagkamistra ko, pero, no, ay nagatotakan dito, bilang kumuluyo, nga apektado, kagdihado, man kay tinuig, rin nga problema. Nag-hipas rin kami gani, tungod kay may kaso, kung tubanga naman sa korte. Karoon, tulad, amuri ang natabok, burubay kami kinapatawag, may mga obra kami. Gakal ko ba ang schedule, tananamon kay para, i-explicar sa amon, nga ginatry ko nung kang management kang poultry, nga ginacomply nanda ang mga compliance. Pero una pa lang taon, ordinance nga about sa distance, paltos ron. Piambal ko gani kay Mayor, ikaw ang gatao kang permit, kagang ginarason ni Bora dito sa hearing, ang hindi man tanang mag-operate kara kung wala ti permit, kag permiso, halin sa ano?
0: Actually, amo na misensya di samon, nga i-check ko ng gobyerno, no? Ang mga government agencies kay compliant sila, no? Amo nang ilang message diri sang tagiya, no? Pero hindi lang sila mag
5: yeah, more, interview. Hindi na papatisa, may compliance tanda. Di pero amon kang una, kang ura pagtutikaso, actually, ang ginaayo man ang dad, tananamon, raba lang, i-obligaron man ang daang baho. Kay donanad nang mangkani kami kradya sa linubayan, nga baho kradya kay manang may dumping site, kradya mong ginimo, kradya nga basurahan sa nga, di ba, nakado, nakapost ko ganit, kura nga gisugo ko ganit, ito nga, iparadyo. Pero why ako ka to, kay nasunog to ang basurahan, nga binulan ang antos naman. Pero may closure order, ganit, sige, pagyapon ang kwan daw, hindi mo ganit, mention dihan, kundi nagaralin, ginman ang baho sa poultry, ginman, blah. Pero garing kayang balang daw, yeah. Almasanda ko nung gaula, di dyan, tip.
0: Lahin ng baho sa basurahan iya kang iti sang manok ah.
5: Good, lahin ng baho. Ang baho ta na kang iti may mix ta na ri ang ano. Oh. Masakit sa irong kapin pagid ko may bulong nga ginmix kag ang feeds pala kara. Lahin ng baho na. Lanlay ta na sa basurahan nga ang baho ta na sa basurahan daw suka. Kapin pagid ko ang gin bukbo dito nga basura ang halin sa market.
0: Okay. So, ang consultative meeting, para pamatian ang inyo hibubunot, no? Tisang una pa lang ang pinamatian. Pamatian ang
5: hibubunot, garing kay pagsabat ko, naglayin ng tinor para kunutugali sa barangay official nga problema kang Banua, problema kang barangay Linubayan, kay nagre-resign tanda. Tidaad, kung gusto ang handa nga, ano, daad yung patawag ang bilog nga household kang bilog nga Linubayan, hindi nga kami lang nga 21 nga may mga kaso. Kung hindi pagpangaylo sa amon ang tinutuyo ka to, tinaga, dapat tanan ginusikan ka patawag kung tanan nga pumuluyo. Dyan kaya apektado ang tanan ka ramo. Tungod kang pagre-resign ka mga barangay official. Kaya di intanda ka karon madangap kung may mga ano kagano. May mga okay. Butang ba, may mga inaway. O kung first kagabi, nagalina hayang-haya, mura pa man titinurugan.
0: Ma'am,
5: hindi naman maintindihan ang nag-aaragi ng mga sarakyan sa palibot.
0: Oh, sige ma'am tanyo dali lang gid no hindi mo lang pa ibutang. Dali lang gid ma'am no kay ma STL ta nay, break anay, break no. Hindi mo lang pa ibutang imo sining linya no kay ma STL kita okay. Nay balikan ko ikaw dali lang gid. Standby mga kasama balikan ta si ma'am tanyo no. Yari anay resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
6: Probinsya sang Iloilo, yari na natong sining resulta sang STL subong iyang adlaw Agosto 27 kay Gusmin 26 sekundo alas 8 sa gabi. Considering a first winning number numero DC also number 18. Ang atin sining a second winning number. Iyari na.
7: Numero
6: 7. Atin sining a second winning number. Ang atin sining draw team head, Sir Glenn Ipunea. Draw operation specialist, Mr. Raymond Peñol. Kapos ang atin sining STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Register person natin, Ma'am Juliet Abanio. Kapos ang iya sining mga members, Ryan Melgar, Ramon Paris Jr. kay Babel Gimeroy. Third winning number, 22nd sa 28 balls sa sunod sa draw machine. Iyari na, ikitato natin ngayon.
7: Winning number 19, numero
6: 18. Numero 18, ganyan. Nag-compare sa ating sining official winning number sa draw machine. Winning number
7: 1.
6: Congratulations sa atong sining mga tumalaya kag sa wala papadayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta din sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Road Gaming Corporation, Radyo Man, Monieles, Kapalian, Tata Carmen.
8: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat gid, Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa inyong STL sa probinsya sa Iloilo. O 18, 7, kag 19. Bao, why na lang naging himo ang 7, 17? Para sundanay? No? Kas Gisley, hindi ka mag-angal sine? Dogi na, kwan ikaw, oh? Dogi na payadihutan, hindi ka magdaog kaso. Oh? Do halos magsundanay? 18, 7, kag 19. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang kayang inyo taya. Nagakadto sa kawang gawa.
8: RMN, Palabra de Honor.
0: Gindolo naman kag inboy lugar ni gabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber ang isa ka premium quality nga colon cleansing product kag ginhimo gamit ana na isa ring amuotan prutas lain-lain nga mga berries cordyceps mushroom salt fiber wheat fiber and spirulina fiber plus apple pectin sigurado ka garantisado nga pag-uo niya mga higo nga badugay na nagtiner sa atong large intestine nga maabsorb ang nutrients vitamins and minerals sa atong nga ginakaon sigurado nga magasulhay ang aton adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo kita sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa ato na chan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Nans Liniment Oil. Ang Nans Liniment Oil, number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, Nans Liniment Oil. Nagahatag proteksyon kontra sa dengue, no? May mga kaso sang dengue subong kay gaulan-ulan mga kasama para hindi ka mo makutot, likaw ka sa kutot sa lamok kag magka-dengue, magpamanyo sang Nans Liniment Oil. Kaya ang Nans Liniment Oil, mosquito repellent, gani safe ka sa pagwaor sa sulod sang imo sini nga balay kay hindi ka makutot sa lamok. Maayo man ang Nans Liniment Oil kontra sa mga skin problems kangay sang ariki sa lapap. Palipunga, anaan, eksima, katul-katul sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika.
8: RMN, Palabra de Honor.
0: Malawig-lawig panigurong kay Ma'am Tanyon, no? Kay pautuas ini mga kasama, pila katuig ni nga hibubun o to. Kung gusto ito mabalaan karon ano ining kaso without tackling, of course, the merit of the case? Makomersyal ta na, eh, no, ma'am? Standby ka lang da. Pwede man mautod ni ma'am ang, ano, ang oro ko naka-standby pe. No? Galing makonsume guro sa iya data to or wifi. Sige, mabalikan ta, makomersyal ta. Lipot lang mga kasama. Then balikan ta, padayunon ta ang interview kay ma'am Tanyo, isa ka public school teacher, kag pumuloyo sa Linubayan Tigbawan, ang pinakamalapit sa poultry. Ano natabo? Or ang nangin resulta sa consultative meeting, no? Kag ano ining mga kaso nga ini, no? Paano nila ginatubang ini? Standby mga kasama, balikan tayo ini sa atong pagpangalagad. 3 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS GTX 500.
11: Si Erin Grace paglimutan.
12: Ako may sakit nga diabetes.
13: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
13: Wow.
11: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 na migit ingi sa aron nga lawas.
10: GTX 500.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
15: Charm Fab Con pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangkong kumbaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
15: ACS.
17: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
18: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika.
20: Gaytan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubo nga vitamin D levels sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. TX500
8: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TX500 buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Naamiinadyo kayo kung tulog sa
6: TX500. TX500
10: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
6: NANS Herbal Capsule.
10: Mabakal sa mga butika.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Santone Plus Gold.
14: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, na gali. Try ko gid inom ang Santone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
6: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santone Plus Gold. Gold sa mga butika. TX500
15: Gina Canon. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kang sakit git sa ako niya baywang.
16: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
15: sa
16: TX500?
15: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
16: Subong kamusta?
15: Okay na, halin sa nag-take kami sa TX500. Ay, nagko ginibatya
6: TX500.
17: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time. 10 minutos na nakaligad sa takt ng alas 8 sa gabi.
18: RMN, Palabra di Honor.
17: Parayon diri sa aton sininga pag pangalagad mga kasama, pero antes sina yari anaya aton nga tingog hiligay noon. Balikan to dugay si Ma'am Tanyo, no. Yari anaya aton nga tingog hiligay noon. Upod kay Rajman Fiamme Otero.
19: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
20: Kining binalaybay, ginatig uluhan, lain naman. Pagbugtaw sa aga, unod sa mga balita, korupsyon sa pungsod nga tuman kadata. Pagkadto sa udto, tub-tub tungang gabi, kurakutay dito, kinawatay diri. Sa malawig nga tinuig, halos sulit-sulit, sa pinanid sang kasaysayan, ini nakapagkit. Nga asubong sini, palanggang pungsod naton, daw sa maaslom nga korupsyon, ini ginpanamkon. Mga politiko galaway do mga idubuang. Handa nga gusabon, mga pondong naaman. Hindi na inibalita bahin sa kasaysayan. Kasaysayan nga may dalit, pilit nga kalimtan. Kung takos nga kalimtan, dapat anay may manabat. dapat magkalapriso mga politikong makawat. Agud mag-aabot ang adlaw nga sa pagbugtaw naton, maayong balita ang magsug-alaw sa aton. Balita nga nag-uswag na ang aton ekonomiya. Sa kalibutanan nga talaksan, edukasyon nga panguna. Epekto sang baha ang naghaganhagan, kayang plano sang proyekto hugot ginpatuman. Bastante ang pagkaon sa mga lamesa. Wala na sang ginagutom nga mga pamilya. Bulong kag hospital ang bil makasarangan. Pumuluyong Pilipinhon, produktibo ang tanan. Tani, may katumanan ini nga mga handom. Tani, hindi lang ini kabahin sang imahinasyon. Tani, mag-aabot ang adlaw nga aton mabugtawan. Mga hitabo sa Pilipinas matahom. Lain naman. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong Rene Agsaluna sang Santiago Barotac Viejo Iloilo katapos sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang heart disease o konsakit sa korason, gagatabo ko ng kaugatan, puno na sang tambok ng kabangdanan sang pagpugong sang hapos ng pag-ilig sang dugo. Amoy ini ang ginasugudan sang stroke o heart attacks. Ini pagkalimtan ang pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang natural ingrediente pareho sang vitamin A, vitamin D3, kag vitamin E nga nagamenta na sang healthy red blood cells. Mayari maninis ang omega-3 fatty acids nga nagaamlig sa korason, batok sa masakit kag nagabulig panabot sa blood pressures, kag alkyl glycerols nga nagapabakod sa immune system para makabato ang lawas sa masakit, bacteria kag viruses. Gani mag-maintainer na sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Prevention is better than cure. Mabakal sa Nila Drugstore, Arendaval RX, Jam Pharmacy, Horky Pharmacy, Familia Pharmacy, kag sa Kalinag Drugstores, Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, kag K&S Pharmacy.
9: RMN, Palabra di Honor.
17: Salamat kid, Radyo Man Fia, may Otero sa atong ating og hiligay nun. Ginatami ako talang happy birthday kay Lula Elvira Dunlao sang Bakay Dumangas, no? Permigid ka pamati sa Palabra di Honor. Lula Elvira, happy birthday! Tay, why gid kami da? Joke lang la, no? Enjoy sa imo sining birthday, no? Kung lapit lang tani pa, dulungan takada sang sinugbang tuloy, ho? Wow, sus ka namit siniho. Tapos may pares kasi nga ginatigis-tigis. Oh, sinugba ni kasamang Alan Oblisa Ginyeso. Dira sa conception kay Hambugana subong ang kwan. Hamungaya subong ang tuloy. No, damo ang pangwaon sang tuloy ng isda bla. Nami sugbahon. So ginatami ako tamang grupo da, no? Mga bikers kag si Borjo Carrera nga avid fan gid sang RMN. Good evening gid, no? Paring Alan Noblesa Ginyes.
9: RMN, Palabra di Honor.
17: Kindulo naman kay Boy Lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang benepisyo kung nagainom kita sang Omega 3 nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kasama, una, ginaproteksyonan niya ang atong nga korason batok sa heart attack. Ikaduha, silhigon sang Dr. Pinoy ang imo mga or silhigan, no, sang Dr. Pinoy aton sinikaugatan para mangin matinlo agod nga makasirkular sang insakto ang oxygen sa dugo kag balikawan ang stroke. Ikatatlo, tunawon sang Dr. Pinoy ang inflammation nga yara sa aton mga tulaan para hindi ka makaangkon sang arthritis kag gout. Ikaapat, ang omega 3 madali nga makaabsorb sang aton sining brain cells, gani ang utok permiaktibo, hindi malipaton kag malikawan ang dementia kag Alzheimer's disease. Ikalima, makabulig sa madamo sining mental health issues pareho sang stress, anxiety, depression kag pati na ang ADHD. Ang Dr. Pinoy lang ang suplementong may omega 3 nga mataas sa DHA kag EPA, gani nga tuman kay epektibo para sa tanan. Bata man o konti gulang, hindi na paghulata pa nga magbalatian. Subong pa lang, mag-inom na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para mamintinar ang mabaskog nga lawas kag maabtik nga pinsar. Mabakal sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Farmacia Grace Pharmacy, Botica K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag subong man kubota kagapay sa manguma para sa masanag agrikultura raffle promo hasta pa ini sa December 5, 2026 2 PM ang paghulog pag-drop sa inyo sining mga raffle ticket o raffle coupons mga kasama no para kamo makadaog sa traktora, rice transplanter, power tillers, diesel engine, oil and filter sets. Basta kamo magbakal mga kasama sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated sang kubota products or genuine spare parts in every 3,000 mayara kamusang isa ka raffle ticket. Filapan ina kagihulog sa designated boxes mga kasama. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio. Magkanto ka mo sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
16: RML Palabra di Honor.
17: Sige, hetso na kita, maligwa na kita mga kasama. Balikan ta si Ma'am Jubita Tanyo sang Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo, no? Kinanglan ta ni sang lawig-lawig nga chimpo kay mga hibubon at isang mga pumuluyo mga kasama nga nagsupon sa madugay na nga kinahanglan mapautwas, no? Tigunti may consultative meeting na sila to matapos nga nag-resign ang mga barangay official, no? So ginapangitaan pa maagi ni Mayor Teruel kon na paano mapunggan ini masulbar kay daw hindi siya inclined nga batunon ang resignation tigaling irrevocable batunon kag sa hindi by September 10 ma-resign gid sila ila no so ano na natabo ma'am Tanyo no ano natabo sa consultative meeting ninyo
21: ti daw daw ra mo sa idani kahit either iram lang tong nagruambal tapos ang tinutuyo galikang consultative hindi man gali nga ano, doging listabla, nag-sideline, kung saan da, nagdarasan da ang EMB nga personnel. Pero gali, ang ano, dependent lang ang ginbutang dito. Daw ina, bala nga ginpamuka sa mga nagre-reklamo, nga kamuka dya ang rason kung naga, naduraan, barangay official, ang Linubayan, nga nagre-resign. Pero actually, part man kang mga barangay official, may mga kasuman. Tatlo, bala saan damong?
17: Okay.
21: Ang daras sa kaso, ti amura, nga, kumbaga, isa man lang dadang punto ko dito. Kung ginsunod lang ang zoning ordinance sa eskwilaan pa lang, may sipitan, ang sipitan mismo may eskwilaan, bawal rin data na nga, ang kirapit sa eskwilaan, hazardous, may ras sa mga bata. Pero kung mo kay, syempre hindi matanan, may kaisag, magambal na, inauruagwan pa lang, kaginay, nalaragay, ngayamuhat nga, ano man, nag-utpap ikaw. Pero hindi gali, bao, gali na naka nga poultry. Pero amo lang ra, ang kumpurmi ako kara sa ginambalan da, nga hindi sa matagad daw nga tanan may baho. Kung mag-harvest lang, kung magtinerti pira ka adlaw ro ng loading ka manok, kapinta ka dyan daw hindi masyado kay ang last ng dabay ito nga loading kang manok, June pa to, June 19. Tapos ti, pira man lang ra, ang cycle na kara 25 to 30 days, uraan na gani, gilabot 45. The most kara, 30 days. Diyan ka ra, manimaho ra. Niyad lang kung mainit ang panahon kay dasig ang drying kang iti na ra. Pero kung may uran-uran, niyad ra. Diyan ka eh.
17: Okay. So meaning manimaho, natapos, so meaning natapos ang consultative meeting, nga daw, sa imo yung pagdataw, no? Nga daw ay man sang may napadulungan. Because, ang barangay official, hindi man sila hindi na sila mapunggan, ma-reassign gin sila iya.
21: Hindi, gid. Hindi rin mapunggan. PCB, ikaw man guro, bisan sino, mangkara guro, ipit ikaw ba? Linuwi, gran ang reklamo, nga ginapalabot, sa aksyon, nagkakasopa ang mga pumuluyo sa banta mo. Hindi, sakit sa ulo ka, mga barangay official, nga adlaw-adlaw, kapututon, may dara pa nga suya kung kaisa, nga ano man nga klasika, mga barangay official, nga law-law, ora ano epekto ang mga reklamo, ora man aksyon, damura bala? Kag actually, nag-ipos rin kami ha, tungod sa may kaso kami. Ay hindi kami gusto.

0: Nagrenguro ang kapital, last pa ka nagligad, nga nag-propose ng dakang expansion, ti, gina-public hearing ko sa sipitan, nga kung sa diin, bura ko makatukatin kay kalabanan, may ubra man tabi mo, nagakatuon man sa mga ubra. Kaya actually, bura ko ka dyan nagakato sa mga meeting-meeting, kaya ni Mayor, kay Naga, hindi man siya relevant sa kaso eh. Pero kang gina, doon na may hamang kung atigin, receive ko mo ang sulat, gindulong, gibay sa espilaan, although nga na-receive rin kya sa balay, kang mga tao, digya. Nagato na lang ko kay Nagyan ko man. Pero ako mag-expectar nga ang pagkamistra ko, imidyo ibutang sa alang-alang tungod sa reklamo ko, nga gusto ko lang magpangapuhi sa isa ka lugar nga komportable ako. Amura gani nga jatakan sa umaga ulit bisan rayo pa ang i-travel ko nga sa banwa pa ko nag-ubra.
1: Mm-hmm. Bali, inang ginaistaran mo da ya, ma'am, imo na inyo na duta, imo na duta kag imo na ginaiabalay. As in nga dira ka na yan atawo.
0: Oo, ginaabalay. Bali, ang lupa nga ria na pamana para kang amay o sa anang mga ginikanan naging pamana man sa amon. Darwa kami kalibayan ko rapitanay kami diya balay. Bali, ang sapiak to sa una nga ginaistara naman, ginimurunta na to naman na farm. Ang di dyan na daw residential, kay daw accessible ta na dyan, kay karsada mo. May karsada, di dyan sa kubang naman, kariya. Kagkongkrito pa. Amuna, ginapasalamatan ko ragani kay Mayor, kay Naga, bisan gamay ang pumuluyo sa mo kadyara nga area, simintado ang lugar naman, palibot, pariya.
1: Okay. So amo na nga importante sa inyo inang duta. Why ka na iban nga duta? Basi may lote ka man di sa syudad, may sa balay ka subdivision.
0: Kung ako ang papilion, mas prefer ko nga di dyan mag-star. Kay Naga, hindi ko kinanglan magbakal kang mga laswahon nga ginakaan ko kay ti. Siyempre, masakit rin taraman ko, kay gaidan taran. Kinanglan ko ba'y mga fresh kag, mga organic nga mga pagkaon sa matagadlaw nga tanan. Kay kung sa syudad ka na, siyempre, resort ka kita na kara sa mga lapit lang kag mga fast food, which is hindi na may sa health.
1: Okay.
0: Kaya mo parang isa sa mga, isa man ako sa tagreklamo, kaya piktado, gida ko kapingat, dagan mo kung magbuhay, sige, pakla, ramura. Ura tamo, nag-aimiyon ba kayo ti? Ura matatiginan siya rin, kara. Mariklamo, gida, di kami kung hindi kami dihado, no? Hindi kami, kumbaga, apitado ang day-to-day mo pala nga pangabuhi. Isa pa, ang mga kabataan, digya, kalabanan, nagamarasakit, gaburutod ang busong. Hindi ang manguro, rakang tagiya, kay ti daw medical-related, manri ata na. Pero ti, siyempre, naan man kita, nagapangita, kung kinawara ka, pag natabuan ng siguro nga di dyan, pero daadaman, ginapangabay lang naman, na kung sundon ang layi, hindi man kami makabudlay, surya na, kung sundon ang layi sa suning, palang palko, surun na eh.
1: Okay.
0: Ang distance dapat na layo.
1: Amo nang gusto una, ko, Kwan, may no? Amo ko, dali lang gid ma'am, no? Amo nang gusto ko ipamangkot, no? Before ko magkanto sa background sa kaso, paano ko mo nagkakaso, mga ano ining mga kaso, no? Mm-hmm. Inang ginasite ni mo nga party sa zoning ordinance about sa distance, mm-hmm. ang isa ka anong kategory sa to, no? Mataas na nga scale.
0: Ang poultry. Large scale
1: poultry. About pila to? 1,000 meters?
0: 100,000 heads. Sa isa pa lang raguro, building ha.
1: Ang distance
0: balay ko, mga 200 meter plus lang. Pakato dito sa dakay piyak lang ang manglid eh. Pag na portion, tanda nga sa mataas, tanda nga portion, nubo akon.
1: So ina-ordinance, zoning ordinance ang Tigbawan, stipulated nga ang kung may mga large-scale nga poultry within sa Tigbawan, dapat ang distansya sa balay.
0: Hindi lara sa Tigbawan, Sir Henry, no? Hindi lara sa Tigbawan. Bilog lang ang Pilipinas.
1: Bilog lang ang Pilipinas. Bali,
0: hindi ako magpatindog kasi ang...
1: Bali, national law ni siya, hindi ordinance.
0: Yes. Oo. Nga kung mga lagdalag ko na nangyayang farm, poultry farm, kung na i-implement gira dapat, ang 1,000 meter away from the first radius na mong palibot, nabi na palibot, ang kauna, abi, Sir Henry, may poultry na di dyan kag may pikiri nga napasirado man tungod kay kapit man sa amon, isaman kami kato sa mga nagreklamo. Kaya siyempre, hindi gid nami eh. Hindi nami. Titlad, ika-second na dyan ang case. Pero di dyan, naglala, kay Naga, ang jata na, magreklamo kagali, hindi ka pagpamatian, kasuan ka lang, kag ipaunta ten ikaw nga magreklamo, ikaw bisa

0: Sino mara matapakan maagay gid ramo.
1: Okay, so bali national law gali ni siya, hindi lang local ordinance, no? Madumduman.
0: Sa ordinance ko kan to ning kang banwa may diyan riya na butang. Kay gingamit ra namo ni.
1: Okay.
0: As one of the proof na dapat amo riya. Bisan sa diyan pa lang kariya, mapatindag ti mo. Bisan gani tigiri ti ba kinapastap. Kon asardo sa piyak ng balay. Kon no isans rantana, mas ano pagit diya kalala kay naga pati ang sapa di diya sa amin nag-irita mo ko magilig. Kasi syempre hindi maraubos ng dama hakap ang iti ng damo. Mailig, mailig, rata na. Piyak ko lang riyang ano, ay piyak ko lang riyang alote.
1: Okay. So dira, why na siya nakasunod, no? At least one...
0: Amin ta na.
1: 1 kilometer, medyo malayo, no? Mag 1 kilometer, layo
0: din siya. Why kalabot? 1 kilometer, wagay ka nga. 200 plus lang ay kagin pa ano riya. Bisan sa kulon, maraguro, kagladladay, maraguro, kami trusan, na.
1: Okay. No, so dira, violation ina, no? Basi sa inyo, no?
0: Sa isa, sa amo pa lang riya, nga bahin, doon kami blagi doon ginapatalang.
1: Ining parte iya sa classification sang isa ka poultry, large scale, small scale, anong basis sina sang inyong argument, no? May law ina nga
0: may law ina.
1: Okay.
0: Oo, may law ina. Aga mo na ang ginagamit namon kunaga nga porsigidoy kami magreklamo kay syempre parts ka may expansion pangadaan santa. Porti rin gina kabal-bawal. Kay kumagambal ka small scale mga ano laray. Pira na ra ka heads eh. Nga manok eh. Kaya ta na 100,000.
1: Bisan small scale gani mag 500 heads generally nag-require sang separation of at least 500 meters no from the houses no kun ina hundreds of thousands or tens of thousands no so under the law gina require ina nga at least 1000 meters no or 1 kilometer I guess daw Bureau of Animal Industry Administrative Order ina, no
0: yes ina
1: hindi ko
0: na papadala na nga muna. Kaya ginapaano lang kami, ginapalibot-libot lang kami. Amo na, usually wala ko gakad po sa mga meeting-meeting, ginapatawag ni Mayor. Kaya naga, dito lang kami tana, sa ano, sa korte lang tana. Pero garing kayo na, daw na ano, ko ba lang naging padaraan kami kasulat. Tapos, ang balon, ang pagabot ko ba, ang gambal, amo na, barangay official. Di ako nga dan, tana, magambal, medyo harsh kid man. Kung matunog ako, bisantiin pagkatunon, hindi tana kinanglan microphone, kung ako magambal mo. Daw na offend si Mayor Guro, nga, di siyempre gusto ko mabatian kang panan mo, iti, boro mo, barangay mo, mga dependante dyan. Pero yung question ko lang, kung nang tinutuyo na gali kang assembly nga to, kang consultative meeting nga to, para sa barangay official nga nagre-resign, daad, bilog na kumuluyo sa barangay, ginpatawag na. Hindi nga, kami lang nga may kaso, ang ginpatawag, ano ang ana nga purpose? Di, siyempre, mamalisyahan ko. Kay naga kami lang haw. Problema dyan kabilog nga barangay. Hindi lang dyan. Problema ka mga dependant nga din po ang kasuhan. Problema dyan kabilog nga barangay nga maduraan ka barangay officials. Tapos, ginambala na pa ko nga. Problema dyan hanggad dyan nga problema. Naintindihan ko nga hanggad dyan nga problema. Pero balik kita. Diin nag-umpisa, di nag-ugat ang problema haw. Sa poultry. Sa una, wara kami karati ko plano ang ipasarara ang amon compliance lang hindi kami manimaho, hindi kami maperwisyo. Pero sa ginimo, kaya ka naman nga pag-intimidate ka naman, di ba yun, kung gani-gamyan lang mahuyapan kang ano, mahuyapan ka rani ano, kang patay, kang pag-iya, kay hindi magpati kang ana nga ginapresentar ng mga high-tech ng mga technology. Bisan ano para ka high-tech ang technology, ang pamalay di dyan ka mga tao, hindi sarado. Konkreto ang mga balay di dyan, pero open ang mga bintana naman di dyan. Kay nagapati, tamon nga ang kapresko, tanak ang palibot, kina-enjoy ta na naman di ah. Pero talindi rin na naman ma-enjoy. Tungad kay may gasamong-samong ron, nga langaw, baho, kag hindi okay. Lang, di ko magsisigi, di mag-full swing, di ang handa nga operation. Manot tamon ba? Kamalayas tamon? Buhay rin tamon dyan, naging star. Di dya kami gintao, di dya kami ginbata, di dya kami nag-dragkel, di dya kami nag-umpisa ka mga, ano naman, dream naman sa kabuhi. Kag tapos, isa pa riya, ang mga tao di dya, ginaano abin ang daig, nga ako, para huganda kasuwi, bala, madidla, sandakara. No! napalin ka nila mo, ito ka unan, isa ka pultre, mga kagpigirihan ka to kay, although nga rayo, ito sa mo na, ang dapya kang hangin ko dito, pato sa Cordoba, pero ang langaw, Rijos, nakarapalibot, galibot, hindi ko nga isa lang kagireksyon. Di, perti ko nga presyo, ang nagyan naman, pala ta na, perti lang garing ka budlay, budlay ta na tulad, i, anon, i-plastar ang argumento, bisan, legal, pariya, kay naga, hindi ko maintindihan, kung ano kabasgag sa likod kariya nga naga hindi matauan kang atensyon ang ginaplastar ng bisan violation o naga niya nagapatod na ay mambalang iban ay mga lawlaw tao sa linubayan huwain nyo rin idangap sa may Capitol, idangap sa Penro dituro kami halin sa Penro sa kay Vice Gov Diboke garing kay ti, siyempre may kaso rin kami so ang touch na naman ang sa kaso pero sa tulad, do hindi rin git, ano eh, manami, do insulto ron nga, ambal, untatan, di, naglow sandali, gadad daw, nag-expectar kami nga one of these days, maantos ruman kami kang baho.
1: Okay. Ang parte na sa kaso, no? By the way, ang term nga legal ang business, kung ginahambal ninyo nga ang distansya sina is dapat no, 1 kilometer, kay large scale na siya, so, hindi na illegal, no? Why na masunod? That is illegal, no? Ang parte sa kaso, para may context kita, ma'am, no? Without tackling, of course, the merit of the case, no? Kay aray na sa korte. Paano ka mo nagkakaso? Sanday sino mga ginagkasuhan? Kag ano ang kaso?
0: Kay man sa una, abi, pag-file kang reklamo, may signature campaign kami. Nag-signature campaign. Amuragani, ang ginano ko sa una, kay dapat, nag-barangay resolusyon, may barangay, ano blara, assembly dapat. Pero garing kay ginadvisan, mandi ang hamon, barangay kapitan, nga sulat lang kamo, kay intertenaro namon ang inyo kaso. Kay hindi man kami daad, nagano nga padalman, Jay. Nag-abot lang sa punto, nga pagtagtag ka namon, kang demand letter, tungod sang reklamo nga to, nga ginadimanda kami nga, i-withdraw namon ang reklamo, daw hindi, balaman namin, daw natapak ang hamon nga, right nga, hindi gali kami, pwede ka reklamo, nga na-perwisyo kami, tapos ang katan pa kami nga, itanay lang kita sa korte, karoon kay kintubang naman sa korte, lain roman ang anda nga gusto matabo, si Mayor gani na guns up, para ka no, hindi ako kara kapasilabot, kahit dito ron ang ano kang kaso sa korte, okay, wala rin to naman ta, naging bother, pero may mga time kung kaysa nga ginapatawag ng barangay official, may mga time nga ang mga defendant, kada ginahakot, diya pa kadto sa banwa, akuton sa banwa pero ginaitaysa na gani kami kang abogado naman nga hindi rin sagad sa at hindi rin sagad kang hambal pa kung ano kay para nga ito na lang sa korte kung ano ta na ang maging outcome amo lang ta na po kag next move lang garing kung na matapos ang kaso
1: Okay dito ta sa kaso
0: garing bilang barangay official man kantan buhay man sa ano no bilang official man kantay nung Muroy kagang libayan ko kagawad man siyempre dalaganan, ragyapon ka mga tao kung may mga panahon nga magabaho. Kaya siyempre nagadalaga na kaso naman tinuig ng Japanay. Pero ang binulan, may mga pinulan nga nag-aabot ang baho. May mga pumuluyok nga luwas ka tungging kasuhan. May mga pumuluyok gyapon nga nag-apaabot ang reklamo nga mabaho. Kag may langaw.
1: Hindi, ang kaso. Anong ginfile sa inyo nga kaso? Pila ka kaso? Isa lang ini ka kaso? Or ano? Pwede mo
0: mapapalit. Hindi ko ma-memorize kaya basta prohibitory injunction with the kay manan mo daw may ano eh basta something ang mura.
1: Okay. So bali isa lang ni kakaso. Isa lang kakaso ini ang prohibitory injunction, no? Gapangayo sila
0: pero
1: injunction.
0: Ang pagreklamo tulad sa Henry, balik hindi na yan to. Pwede kami kareklamo. Ay hindi man tanari ang buho klase lay nga. Manan mo rong gid nga apektado
1: okay.
0: Oy gid mo magreklamo.
1: Oh, so deny na to tanan ka mo wala na sang kaso sa prohibitory injunction or something.
0: May another pa kay to may gamay pa nga mga ano portion sa ginpresentar nga manan mo may mga ano eh. May mga discrepancy abi sa proseso kang pag-file kang mga reklamo di sa barangay naman ka to eh. Tapos isa ko sa mga nakita niya daw witi-witi lang bala mo ng reklamo, daw pinamilya lang ang reklamo, kay pareho sa amin, mga Pilieto, mga Paritiana, ito ang nakalista dito. Siyempre, kahit eh, pero padayal man mga balay di dyan, although nga video may distance man eh, pero pamilya lang. Amurangin pagwa dito, nga hindi siya concern kang bilog nga barangay. Ang reklamo, hindi concern kang bilog nga barangay, kundi reklamo sang pila lang kapamilya.
1: Te, anong, hindi, I mean, kundi 22 ka mo ging kasuhan sang
0: 21. Pero ang aktual ng tan, Bikaria 24. Pero iba na Bikaria, nagsala alam lang, may clerical error lang sa pag-ista kangaran. Kaya ang ginmasiya na, based ang nag-type, household. Ti ang nag-type ka to, pag-uhanan nga barangay official, kag medyo bata pa. Hindi na makilala, hindi na familiarize ang kumpito nga pangaran kang mga pumuluyo. Kag isa ra sa mga medyo kapaltahan kang barangay nga supposed to be, kung may reklamo, daad ka ria, mapatawag kang General Assembly sa bilog nga barangay. Hindi nga, daw pirang nahat lang ang nagkato sa sesyon nanda, kag nagreklamo, nagpaabot, kag amudya, mapirma ang mga nagre-reklamo. Kaduway pala ginplastar, mayad ang reklamo, nga ginpaabot sa banwa, daw sulat-sulat lang. Di natapo nga ginmanisyahan. Amura nga nagkakaso kami.
1: So, pero ang kaso ninyo, isa lang prohibitory injunction. Amo lang gid na? Wala na sang iban?
0: Wala na.
1: Pero, 21 kamo dira ang respondent, no? Buot silingon sang prohibitory injunction, doon gina bind kamo, hindi na kamo mag... Oo, hindi na kamo magreklamo. So, tanan kamo na nga 21, ngagin kasuhan, kay di ba na deny naman to ang request nila for prohibitory injunction. So ang 21 nga na wala na kaso. Or may ara pa iban.
0: May ara pa ganito na inabilin nga si Will bala ang ano ang gin file sa amon. Pero hindi ko lang matakal gid bun ano ri
1: ah. Ah, okay. Sige mga ayo lang kami sang kopya sina no para ma kun may ara kamo no para mabasa naton kag mapacheck man sa mga kilala naton nga mga abogado. So amo na subong ang inyo sini nga sitwasyon diri
0: na ganda yon amo jo Sir Henay kag nagligad kipatawag kami tanan nga respondents kag magkato kay mayor upod sang abogado sang tihak ka kampo kag nag ayo nga kung pwede i-settle na lang dya kay drop nang dang case pero garing kay ti hindi man. Siyempre, tanan kami daw nag-decide man, kag nag-ugyon, nga hindi kami magpa-draft ang kaso. Hindi kami magpa-settle. Lawid rin ang gindalaganan kang kaso eh. Lawid rin ang gindalaganan kang emotional stress namon, ang mga kakulba, kang formiro, nga nakabaton kami kang mga sampuy na, nga natakal mura gani eh. So, hindi ko ma-recall yan. Pero gintakal mo para gani nga ang pulba, nga daw mairirihi kami. Siyempre, first time naman po eh. First time naman nga nakabaton ka pariyos ka ra. Pero narealistar naman kang urihi, nga hindi pa na nga ginakasuhan, makasasala. Kinanglan lang, ipakigbato mo man, iplastar mo man ang argumento mo. Dito kami kita na isa pagplastar kung ano ang mga rason, mga facts man namon, unaga nga naglabot kami sa punto nga nagareklamo kami.
1: Okay.
0: Nag-establish na rin naman.
1: With this, no? Ma-insindihan ko na kay kami diri nakasuhan man. Primero mo nga kaso, ti kulbaan ka man eh. Pero ti sa pila naman ka mga kaso na atubang namon, daw na-immune ka naman. But ara gyapon eh, bothered ka gyapon. Kaya ti, what if abi madutlan ikaw? What if mapriso ikaw? Actually, ako ginpapanoogan ko waranto bares ganito sa kaso sang Ardenyo to, sang una to. Ha, si Oitiko to bala. Yun, bira niya po sang Safe Spaces Act.
0: Okay lang man. Kung madutlan kami, may Supreme Court pa man ah. May hierarchy man ang korte. Kung hindi kami dya kalusot sa Municipal Trial Court kang Gimbal, may sunod pa man, may Regional Trial Court pa man. Kaw samtang buhi ba to ah.
1: Pero I mean,
0: ang amo dyabi, Sir Henry, nga sitwasyon, kung ialang-alangon lang namon, nga sundon lang namon, kag antuson namon ang baho, ano ang matabo sa amon mga kabataan sa Pirakadlaw? Ano ang ano matabo sa masunod nga mga henerasyon nga nag-i-star sa Linubayan? Ano ba'y maralayas na lang sanda? Ma-star na lang sanda at mangin bakanti na lang dyan alote? So hindi man manami.
1: Kanan nyo na lang manok?
0: Ang lupa nga i-star naman dyan. Juan Ria, Manggad Ria nga napanugli naman sa kaluluhan pa naman. Kag hindi naman dyan pagbayaan.
1: Okay, no. Finally, ma'am, no. Sa sining nagkalatabo, I don't know, naka-contemplate na kamo sa inyo sining grupo to file a counter charge bangon sining na experience ninyo, ti nakuan kamo eh, naharas kamo, na traumatize kamo, no? Na istoryahan ninyo ang possible counter charge sa ma'am Tanyo.
0: Depende sa dalagan ka sitwasyon na. Hindi lang ako magambal kapo tapos kay hindi lang man ako ang ma-decide, 21 kami. Isama na gani guro sa papiyawan ko lang sa Maragani guro nga nagre-resign ng barangay official. Kay syempre, kung barangay official ka, hindi ka gigka pang hindi ko ni patawag ka sa banway. Pero kung ordinary si Kisenta lang, may mukaw.
1: Okay. Sige, na, ma'am, no, thank you again sa oras mo dire, no? Kami dire sa
0: Arman.
1: Tinguhaan namon da nga matun-an man ang inyo sini nga sitwasyon dira kag mabuligan kamo sa pagpalabot sini sa natong dan nga mga ahensya sa gobyerno. Sige, thank you again, ma'am, no? Good
0: thank
1: evening sa inyo.
0: Thank you again, kag bayad nga sa tanan.
2: RMN, palabra di honor.
1: Ang ginasiling bala mga kasama nung ang ido blang bitikon, no? Karidkidon. Gunti makaluluoy na siya. Isa mo lang kasinggit ga barikutot na ng ikog niya. Pero amo na ng sitwasyon niya nga kaluluoy. Si paabla kag ibulihabla. Mangagat na mang lagas pa. Amo man ang damang, ang pinakatalawit nga damang, no? Gapuupas ka man damang pe isang una. Daho damang, no? Tigdaramang na subong, no? Ang pinakatalawit nga damang, kung kisa ginapakaon mula na sa mga maisog nga damang, no? Anong ginaobra, Risa, kwan? Talawit nga damang, magpuupas ka, di ba? Ginapuupasan silhig. Ginaipit mo ng isa niya kakamoy sa silhig. Hindi siya kahalin. Pero tibangod, why na sa sang choice? Ang obra ho na sang talawit nga damang, mapabura na lang na mapabura sang lawa niya, kung kisa itong maisog na putos pa. Amo ini ang sitwasyon sa mga kautora naton nga mga pigado. So uma nga wala mga koneksyon, no? Hambal-bala ni Attorney Ligutan. I am just an ordinary man, no? That is not the exact word niya, no, pero ang contention sang iya sini nga statement is that halin lang siya sa middle class nga pamilya, wala siyang ngalan nga kilala, nga politiko, senador da, kun ano da. Ordinaryo lang ang pangalan. Pero tinagpaninguha. So hindi siya pwede mahambalan about humility. No? Tining mga kautura nato ng mga pigado, kita ng mga pigado, ng mga ultimo, nga pananaw iya sang iban nga ara sa puder, kag pananaw sang iban nga mga kwarta, pwede lang madumo-dumo, makururog lang kung pahugon mo sa kaso, makururog lang kung paagyanin mo sang pwersa. Mga kasama, amo panagani ang delikado. Kay do pareha sini sa mga ido nga karigkidon nga makaluluoy na gani sinipa mo pa binakol mo pa, no, nga ara na sigad bla, no, ti mangagat na, no, ti amo ni mga tawo nga ini why na sang choice ginpush sila sang sitwasyon sa corner nga wala na sila sa makadtuan but to fight back. Mga kasama,
2: palabra di honor.
1: Sino dire ang hindi magbato kung lupigon ka, di ba? Ti parehas na nagreklamo ka lang imo da. Kay wala ginaaktuhan imo Mayor Teruel. Hindi husto ang pagdeal nimo sa sitwasyon. Kung pila man da ka libo or milyon nga rason, ikaw lang ang nakahibalo sina. Pila ka milyon ka instances dira or consultative meeting. Kamulan da sa munisipyo nakahibalo, no? Tilan tawa ini mga tawo nga ini nabatsyaga nila nga daw gindaog-daog sila. No? Gindaog-daog sila nga ti nagabuhis out ka sang imo sini nga kalain sang buot. Mga kasama, perhaps iban wala ini na insindihan. No? Pero ako nakita ko na because sa experience naton sa radyo, nga may mga ginakover kita, nga mga magulutod, nagalinabanay, bangod sa duta! No? Bangod sa duta! May aragarigati ni Ruhay, bangod sa patubig! No? Ang tubig sa irigasyon, ginpunggan to sang isa, siya iaway na di tubig. Gainaway! How much more sa duta? No? pining ginatindugan sang balay sa mga tagalinubayan da ining 21 nga ginpangkasuhan, no? Kag mga kaingod nila da. Amo-amo lana ang duta mo nga napanubli halin sa kamalaman nimo. Kamahal bala sang duta subong, di ba? Tiko may duta kay mga ektaryas da sa uma. Panginmatyan mo na. No? Tiambot nalabutan ay asang utok sa munisipyo sa Tigbawan. No? Na-consider nyo manaihan. No? Ginlantaw nyo mana. Ngayon ang mga tao nga ina da, ginapakigbato nila da, hindi lang ang ikayong lawas nila. Ang ilang ilistaran, no? Amo to hambalbalan ni Ma'am Tanyo, comfort mo na mo. That is why, bisan layo, gapuli gid sa, kay balay mo. Sino ba lang hindi komportable sa balay? No? Siguro ito yung mga tatay nga may kirida eh. Hadlokan siya magpuli. Isang bakulon siya ni misis niya. Pero tanan kita! Komportable sa balay naton. Di ba? Pares kay Rajman Riz, may minatyan sila. Di ba? Kung makapuli ka Riz, di ba? Hindi ka komportable kung diri ka. Kay may minatay ka, so pagpuli mo to, bisan wai ka man gid may muubra actually to, wai ka man may mabulig financially, physically, pero kung ara ka sa balay mo ni mo, komportable ka. Balay mo na mo, dira kayo nagdako. Aradang memories ni mo. No? Amo na ka-importante, tigkaron! Ang imo nga ginaistaran, may nagatublag. Nga mabaho, nga bagay, may mga sapat-sapat nga nagalinupada, nga nagapikto sa inyo ikayong lawas. Mayor Teruel, maano ka, abi? Manakop? Manghampas? Siyempre, palabot ni mo sa mga natungdan ng opisyal. Ang ina nga sitwasyon. Kag as an official, as a public official, no? You are answerable not only to people, no? Senador Robin Padilla, not only to those who voted you. You are answerable to the people because nagsumpa ka, no? Nga mag-alagad. Kag ang ginasweldo sa inyo, ang ginahulag ninyo ng mga kwarta, da? Kwarta, ina sa pumuloyo, hindi lang kwarta sa mga taxpayers nga nagbuluto sa inyo.
2: RML, palabra di honor.
1: Di mareklamo lang ilang tao. Di masakit man mga kasama, no? Nabutang nyo ng inyo sining sitwasyon sa ila sining kahimtangan. Masakit man nga nagareklamo ka lang imo, gapakigbato ka sang imo kinamataro nga makahaklo sang priska nga hangin tapos kasuhan kay imo. Oh, grabe naman na. Si Kasmarji Kumilias ang balay nila sa Barangay Tinurian. Ginabaha! Wala siya naghalin! Wala sila naghalin, bisan kasarang na ni siya magpatindog balay sa Puerto Real. Wala siya naghalin. Kaya ang memories, dira sila nagdralagko. Ang memory ni mo sa mga utod mo, sang gamay ka pa, no? Dira mga kasama. Ti amo man ada sa ila, ti tanin na insindihan man na ni Mayor Teruel that you have to decide, no? Sa sining nga sitwasyon nga hindi man matamaan ang pumuluyo, no? Nga makaangkon ikaw sang Solomonic decision, no? Mga decision bala ni Haring Solomon, di ba? Dira naghalin ang Solomonic decision, ano bala ang decision ni Haring Solomon? Sang duha ka Eloy nga nag-aagaway sang bata. Siling sang isa ka Eloy, siling ako ni bata. Hambal sa isa, hindi ako ni na bata. Anong Solomonic decision ni Haring Solomon? Siya para patas, are ang binangon, pihakon ko ining bata. Para ang pihak, makadto sa isa kananay. Ang pihak, makadto sa isa kananay. Hindi ba lang fair? No? Pero ito, siyempre, kung pihakon mong bata, patay ang bata eh. Hambal sang isa ka Eloy, siya hindi. Kung mag-amo na malanang imo decision, Haring Solomon, ihatag ko na lang sa iya ining bata. Oh, para mabuhi lang ang bata. Dito na tansyar ni Haring Solomon. Silinya, inisya ang matuntun nga Eloy. Kay hindi siya gusto mapatay ang bata. Teka ba'y pa makaangkon ka na sang Solomonic decision, Mayor Teruel. Nga wala man sang may magrabyado nga pumuluyo sa imo decision, no? Gusto man ato na pabor kita sa mga negosyo. Ako ya personally yung mga paksilikan niya, pabor ko ya gani mga data center gani pabor ko. No? Personally, kay negosyo na mo. Employment, no? Job generation. Kagti mapuslanta kay gagamit ta computer AI. Pero dapat balance yun taman. Nga wala sang may maagrabyo, parehas niya pala nga buyaan sang tao, ilistaran sang tao, mayor. No? Panumdom ka sang maayo.
2: RNN, palabra di honor.
1: Gindulong kaginboy Lugan, iligabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Megaman Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers yung nagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Megaman Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwasin na nagaserbi man ang Megaman Herbal Capsule nga proteksyon sang kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Megaman Herbal Capsule, tanan nga problema sang kalalakinan, makuha para sang prostate problems. Wala nagatong karong hinganiban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sang pagka-agresibo kung tumaran sang Megaman Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw solve ng problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matutod nga mga lalaki. Manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika upod sa Nance Herbal Capsule kag Nance Corn Coffee.
2: RMN, palabra di honor.
1: Pagbalik ta, check naton si Rajaman Marjorie Herbomiani, no? Ining criminology student, binuno sang isa ka minor de edad ng ginsaway niya. Ano ining ginsaway niya mga kasama? Standby. 52 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start. But keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Mighty C! Alkaline, ng vitamin C!
3: Mabali si Bibi, masami ko din allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas,
4: at gaganda ka pa.
6: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Be extraordinary with MX3.
2: D3 Bio.
10: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
11: gamay D3.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
18: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: I have Lagnat and I have Sipon. Pag-2! Pwedeng flu!
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
1: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanan.
4: Ang diskarte sa inong gudira.
5: Rexino Forte!
6: Basta sigbanat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mighty C, alkaline, ga vitamin C.
9: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C, babaka sa mga butika.
10: Good

0: The pit sa pamaymo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Mercy, nara ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod yung duwa kabulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
4: Nons Corn Coffee.
5: Mabakal sa mga butika.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses ka kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
12: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
14: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
16: Maayo ang lawas ng bata mo.
17: Sus, masakitan man ino.
16: At ang bata nga mapagsiklon tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
18: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
4: Ang diskarte sa Longodira.
5: Rexio Forte!
6: Mas dasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani butod.
9: Restine to the rescue.
0: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisag sobra na, tanan, ginakaya. Mayon na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
18: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
17: Maluwas sa manamit gin,
18: may free collagen,
17: and guta tayong kapa.
16: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas,
16: at gaganda ka pa.
20: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 7 minuto sa kaligid sa TAC, mga alas 9 sa gabi.
21: RMN, Palabra de Honor.
20: Iban pa nga may estudyante na itong nag-upod karong gabi, dari sa itong pagpangalagad, si kasamang Elenita La Pastura, Tiyoy Nanding Amora, Fred Pakako, nagapamatigid, si Pare Alan Noblis sa ganyan. So, mayo gid pre, no? Tunami ng imo tuloy da, to tambok. Pero base siguro sa Domingo ngayon, maka panorte man ko da, malabay na lang guro ko da si Mo, no? Si Cas James Carpe, good evening. Si kasamang John Navesquez, Maria Mendez Tinto Sicor, Gamatagan Yulusina da, no? Pamilya Sustiger, Labayno, Alitre, Magbanwa, kagbilog niya nga pamilya, Derasan Yulusina, kagpamilya Suelo. Si Ambassador Leo Tito Ausan Jr. Good evening, gid. No? Bantayan ninyo sa Tingog Hiligay noon tabuas ang binalaybay ni Amba Leo about sa 74th founding anniversary sang RMN. Vicry Asong, good evening. Joel Lagutang Tolentino, na pero may nag-upod sa ato, nag-monitor gid subong man si Doña Margarita Magic Cobillas Biuda de Erdogan. Good evening, no? Hindi man maghalin sa iya nga balay bisan ginabaha. Ang ground floor sang balay ni Cas Magic Cobillas way unod, no? Kay balahaan, no? Sugin pa taas lang dito sila sa second floor. Rutikon wa ay baha, dira sila gasayo sa dalom, no, kay kilid sang suba, no. Tibisan na muna nga sitwasyon. Wa ginabayaan sang tawo kay bangod sang magluwas nga ila na duta. Ang mga memories bala mga kasama sa balay nga gindak animo, no. Ang mga kabataan subong do hindi pa naguro ka appreciate, no, pero pareha sa ato nga nagaedad-edad na. No? Lain gid ang imo sining nga balay mga kasama. Laingid ang imo sininga pamatsyagan. Si Cas Nicolay Somes, no? Baway na taka-tick up ni isang baha to sa may, kuano? Sa may Nepal, no? Si Cas Arnel Sonoy, Shaihel Jose Alexander, may daayad gid nga gabi, no? Paribibot Idro Solano, good evening man, no? Our condolences gili sa pamilya sa asawa ni Kompari Misoy, no? Nagpaalam gid ang pakaisa, no, ni Mrs. niya Michelle Labrillaso.
21: RMN Palabra de Honor.
20: Major Charlie Sustento, no, good evening man, no. Si James Francis Jens, may daayad nga gabi. Parinik Piñasales, ari pagaling aton nga amigo nga big time.
21: RMN Palabra de Honor.
20: Gapuro pa di 4 na lang, no? Kagatigis-tigis ang wine. Pero ang bulsa gabukol.
4: Good
20: evening, Gid, no? Pari Nick Pinyasali sa Nick's Chicken SL Seafood Restaurant at Lapas Batsoy, manugbukas na dugay-dugay dira sa Banwasang Pututan. Kaya daayad, Gid, yung gabi. Kay Toto Hector Espinosa, Mamaricho Espinosa, Chu Tatoy and Nay Consing Espinosa, San Tatoy's Manugan and Seafoods. May daayad, Gid, yung gabi, no? May ang main brands dira sa may Santo Niño Sor Arevalo, sa may Adria, Mandurriao, kag Subuman sa may airport sa Kabatuan.
21: RMN, Palabra di Honor.
20: Ang iba pagin nato yung mga estudyante, no? Mga kasama, standby, si Rajaman Marjorie Herbo Miani, kasama si Elit Perez Nabael, Ma'am Tilly Pifer, no? Good evening, si kasamang Ivan Denuevo Sudario, bimitat sa Ibab, may rayon yung gabi, si kasamang Helen San Diego, good evening, ang hangin nga aton ginahaklo naton gift of God, pero kung mabaho na, hindi na maayo. Wow, very good point, kid, kasamang Helen San Diego, no? Si ako na ni, ambot sa imo. Good evening, Gid Cas, no? Kung sino ka man. Si kasamang Dolita Jigo, may dahil niya gabi. Si Marcy Bilan, Jonard Mahanlod, no? Good evening. Hino Sumagaysay, present man. Si Efren Retirasyon, good evening. Si Teresita Nabaha, Rosita Gumakil, si... Casmere Ricabar, Casason Pineda, si Vor Rosid, good evening. Si Joylin Casquete, no? May dahil nga gabi, no? Kag iban pa, nga mga estudyante naton, balikan ta karon mga kasama.
21: RMN, Palabra di Honor.
20: Standby kay Rajaman Marjorie Herbo Miani, mga kasama, gindulong kaginboy lugan, ini kabahin sa atong palatuntunan sa Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagbalangga ang ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa inyo sining mga butika. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil ka rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, kag subungan. Mga kasama, kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, may collagen, may mangosteen, may balunggay, may ginseng, kag iban pa. Ining mga ingrediente, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, nagapautay sa pulao, nagapapagros kag sang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis pa sang stevia, kag ginpananampagid sang non-dairy creamer. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, pilakadlaw, aton istoryahan ang refund kung hindi ka manamitan, joke lang. Pangabuhi nyo, kapehen nyo, no? Ining baho ya galing sa iti, hindi madala ni sa kape. Baho sang iti da sa inyo, kapehen nyo, no? Pero dapat magreklamo, gid. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
21: RMN, Palabra di Honor.
20: Graduating criminology student, Pilason, matapos ginbuno sang minor di edad nga ginsita niya, kagaina sang kagahon sa mulo, no? Nga ginsita niya, Rajaman Marjorie Herbo Miani.
14: TYRI, Rajaman, report!
19: Rajuman na Henry nakabuwa na sa ospital ining criminology student matapos nga ginbuno no sang isa ka minor de edad kay ina sang kagahon sa barangay San Juan Molo matapos iya nga ginsita. Ang biktima diri ginhinago kay alias Alvin 23 anyos samtang suspect amo si alias Butching kag residente man sang nasambit nga barangay actually mga kay Anonis Last do Tupad Balay Rajaman Henry. So no kay police captain 9 Chris Inot nga pay sa Molo PNP nga nagagawa sa ila investigasyon nga nagalakat papauli ining biktima kag ara sa probinsya sa Magahulugbog ilim noon sang ginsita sa niyang grupo sa pamatan-on nga ara malapit sa ilang nga Puloy-an kag dito nagluntad ang wala pag insidya na itugtog nga nabun-an ining biktima. Ari pumutian naton si Police Captain Ryan Chris Inot hepe sa Molo PNP.
22: Ding sa aton nga stopping incident pam no. Bali na itabo ini mga bandang 3:50 sang kaagahon na no. Dito sa Sunto, San Juan Molo. Ang istorya nga nalabot sa amo tong incident si alias Alvin ang biktima ta galakat na tani papuli no. Tama gini siya kahubo kag ang mga kabataan nga nakita ya dampi lang man sa ilabalay, kinsip tayo, kagipang dapa Aliabla, amo to nga daw na impito ko si alias Butching. Opo, ang tatlo ya ka amigo. Nagtalagan man ang tatlo ka amigo ya. Kag si Butching ang napilin. Sang ginasaway sila ni Alvin, ginapapuli sila ni Alvin, di ang mga kabataan daw na impito kay ang pagsaway ni Alvin, may dalang pang napal.
2: No.
22: So, amo to nga na akiguro ang mga kabataan, gulpi lang nga nagkapot si alias Butching sang kutsilyo kagipuno ang isa ka criminal student nga si alias Alvin.
2: Maliling igo niya sa tagpila?
22: Duka ang igo ni alias Alvin, isa sa may dugan kag isa sa may right nga arm ni Alvin.
2: Pero hindi siya patal, sir?
22: Hindi man, kay nahingagaw man din siya dala sa ospital kay damo na api ang gagawa sang mga amo nga oras kay ang iban makadto sa trabahoan, ang iban ma-jogging. So sang nakuhanan siya dahil na-respondihan siya dahil sang mga residente nagtawag sang tanod kay police ang ito nga nahingagaw siya dala sa ospital.
2: Kamusta sir? Nakagawa na siya?
22: Sa suko nga, nakagawa na siya. Kaga ginapaabot na mo ng iya decision kung mag-file siya. Kaga ang regarding naman sa suspect, kinahulat natin kay nag-contact in isang isa sa kapo na rin police kay gusto niya mag-surrender.
2: Okay,
19: excellent. Si Police Captain Ryan Christ Inot, Juman Henry, sa aton nga na-interview. So, ang biktima diri nagagawa sa investigasyon, ang nagpanguna sa nasabi kay insidente, kiti naglabay lang siya, galing kay tiara siya sa influensya sa makahulubog ng ilinon. Ipang sita niya mga pamatanon, tagapag sita niya, dala tiktos. So, nagpalagi yung tatlo, may isa nga nabilin. Tiyan mo itong naging buno sa Radman Henry. Maswerte nga, nabaw lang ang iyang mga igo. Kaya nadala dayong sa ospital. While si Butching, ang tiara karon nag-negosyara kapulisan, kaya nag-umbaga may napagutiag o concealer sa ilang pamilya, nag-contact sa isang kapulis na mag-asungka ini Radman Henry.
20: So, na-clash pa ang suspect?
19: Yes, yeah, so kay Kinsey Anios na minor, ginanegosyar, no, nga mag-surrender kay ti nagpalapit mo ng pamilya sa polis nga. Ti, ay, nag-inform siya sa kapolis nga, masungka siya Radyo 100.
20: Oo, eh, hindi siya mag-sungka kay Inot, makinot, yun pa nga buhi niya.
19: Ngayon mo na gani.
20: Okay na si Captain Inot, Marge.
19: Okay naman siya, do, man na trabaho pa rin tayo ah.
20: Do, ay na may kapanabad si Ada. Do, damo ko mga request-request si Ada, kagahutik-hutik.
19: Do, okay man sa subong. Storya mo kami kay Ina, tigil kay ka may mga iba na siyang transaksyon.
20: Gapang hanot na si Inot, balik na sa hanot si Inot!
19: Amogin.
20: Kita mo yung dakpan na nagligad, no?
19: Hello muna, Radyo Man Henry, madulong natin nga balita, subong nga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Satak, RMN.
3: RMN, Palabra, di Honor.
20: Salamat kayo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane.
3: Palabra, di Honor. Palabra, di Honor.
20: Mga butika pa nga mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag kapehin nyo 14-in-1 Herbal Coffee sa Barotac Piho, dira sa Mides Pharmacy, Jovi Pharmacy, kag Gems Pharmacy. Sa Concepcion, Shoreline Pharmacy, Pharmacia Bell, sa Sara, Bell Pharmacy, sa Limeri, 3D's Pharmacy, sa San Rafael, The Atras Drugstore, sa Dueñas, Centramed Pharmacy, sa Dingle, AMG Drugstore, kag sa Pasay, Herbas Drugstore. Kapehin nyo kag Soft Touch Wonder Oil. Ari pa ibang yung may estudyante na itong nagalantaw, si Carolina Ocampo Jimintesa, good evening, Casmere Ricabar, si Jespal, si FPLQ Saban, no? Si Pari Motok! Pari Motok! Ginatamiyaw ka ni EPLQ Saban, no? Pari Motok sa Ari Cars Display. Kamusta na ikaw? Si Pari Maing Alba! Oh, may pakapitan is Pari Maing Alba. O, galing man, anom kami kahoy buwas ng adlaw, no? Sunod lang siguro ang mga inadlaw, ano?
3: RMN, Palabra, di Honor.
20: Higop-higop, tas ang kape upod kay Pari Motok. O, doon idlaw mo ko kay Pari Motok, no?
3: RMN, Palabra, di Honor.
20: Kay Cap Noel Kapalya, good evening. Kagawad Arniel Kasipes, ang Kotsiro Molo. Kay Cap Ising Bilinoy Bas, ang Cap Ising Pansit Molo. May dayad man nga gabi. Pinakamanamit nga Pansit Molo sa bilog nga universo.
3: RMN, Palabra, di Honor.
20: Kas may re-recover, kas may lahago ko'y gansya. May rayad niya gabi. Si kasamang ka-recover Richard. Kas Jisli Lauro. Good evening, no? Bisan, ano ka namin, isang dapli mo kon amuran pirni mahaklo mo duraan kigid gana. At hindi ka pinginaon eh, no? Bisan ano ka priskas ang last one.
21: Palabra di honor.
20: Although ngayon di man siya pirmi-pirmigin, no? Sa tiyon lang kuno sang ano to, doon mag-harvest na, no? Kaya mo mala nang gina-request sa mga tao, dali mala na solusyonan, Mayor Teruel. No? Si Tol na lang na, pwede man nakaku-exist siguro da, no? Galing ti Subong, nagwa na niyong isyo ngayon nga dapat ang mga large-scale nga mga poultry ngayon nga tag tens of thousands or hundreds of thousands cents dapat 1 kilometer away sa mga pamalay. Ti ang pinakalapit nga pamalay to hambal ni Mama Tanyo, 250 meters. Ibutang ta pa, 500 meters.

0: No, ESB member sa Sara, belated happy birthday attorney. Si Florencia Socal dito Kalimpay, good evening. Si kasamang Ivan Dinoy Buso Dario, no? Subongman si kasamang Rosal si Amaho Manihar, Karigaba Richard Gispal, no? Kay Ivan pa nga maestudyante naton, mga kasama, no? Teo, ito na lang ma-discuss din kay Senador Ruben. Pawasan ta. Ining mga reklamo bala sa mga barangay, mga parking kay sa Abla, no? Ay gina pang atinder sang kwan, no? Wala gina pang atinder sa mga barangay official. No? Mga maamula ng reklamo, gisa. Hindi nyo pag-atinderon. Madako ang madako! Oh, dira sa may kabatuan, no? Ay, nareklamo, manda ang nagbaha ng tubig, pero ang solusyon sang kapitanda, no? Daw hindi amo. In palabot na ni kay Mayor Buboy Pio, pero daw nag-thumbs up lang si Mayor Buboy. Di anong maubrata dira, Mayor Buboy? Yor, check manda abi, yor.
1: Palabra di honor.
0: Sige, sparring Jertak, mga kasama, no? Mr. Jerry Taclino, si Sir Cyril Condino Jocarisa, Romeo Ramos Sousa Senior, good evening, si Rhea Rabana, Don Manuel Ventura, Biodo de Melania Trump, good evening, kasamang Stephen Paniga, no? May dahil nga gabi, Kasmarjo Humayaw, no? Sir Sammy Conbucar, Ma'am Grace, mga lista, Chip Leo, ibang lista, good evening. 23 minuto sa kaligid sa tak na alas 9 isang gabi. Try ta naman yung malabot was sa mga kasama, no? Si Mayor Teruel o pila ka mga opisyal sa yung banwas ng Tigbawan, no? Anong matabo sini? After sini mga kasama sa pag-resign sa mga barangay opisyal sa Barangay Linubayan, Tigbawan. Sa field, upod na ton, Rajuman Marjorie Herbomiani, Rajuman Ronald Sanchez, sa News Center, Rajuman Rizzi Danius Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, sa technical side, sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Oo, gali, arigali, pera. Dari naman sa studio, Rajuman Christopher Mondihar. Ako naman ay inyo sinialaga ni Iwan Corman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN!
4: D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sumagod ka.
6: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
4: Remind Herbal Capsule.
6: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
4: Remind Herbal Capsule.
6: Also available.
4: Remind Choco Mix.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: balik.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now!
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskong nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin

0: Vitamin D3, Chemos and Life Extension Foundations of Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Supple Plus Gold.
4: Oh, Charlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. D3 Pie.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Mahig ko pala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamig ka pala gina allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan DTX 500.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Uy, concerned lang ko kundi pamati ka kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom. Posible nga hyperacidity ina, indi kasarang ang stomach pain meds lang. Magcremel S tablet ka, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Cremel S knows best. Yunilabyan aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: The Secrets of Health.
7: Dalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
6: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
8: Bangin ang santon kag vitamin D3 ang resulta sina may anti-cancer protection
6: kan. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupod ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Labos. The Secrets of Health.
9: Yes, Health!
10: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sa ninyo tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita good to hambalan ta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara lang naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag adlaw-adlaw naton sining mga ginakaon kun maprepara lang naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients nga konsumo sang lawas tadlaw-adlaw.
10: The Secrets of Health.
12: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
13: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Sa aton sa ring pagparaga, dupod ta, as usual, ang aton sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
13: Samphone Plus Gold.
14: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati, sa kutob sa malibutan sa aton sini nga pag-awaragwag, hindi lang locally, Sir Josil, kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani, stay tuned naman kita kay sa kinaandan. Ginapasimple na aton, Sir Josil, ano, ang aton sini nga explikasyon o kung ginapakilala na aton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sini nga aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano bilang iya sini nga ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
9: Yes, to health.
11: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dali sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: The Secret of Health.
11: Tuling amon sininga diskusyon ni Dok Layo Subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang siningdahon kun may nagainaway bala kag may nagasinuyaay Dok Leo.
15: Mhm.
11: Mambal nga unta tinananoy manghampol kag igarol ang punaya.
15: Mhm.
11: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
15: Mhm.
11: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma lagi na tawag ta. Ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo bala Dok Leo na hanog.
15: Mm, black eye ka pwede man ah.
13: Samphong Gold Coffee Mix.
11: So nga mo sininga diskusyon na ni isang partiya sa lampunaya o kon rapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya subong ha. Inang inabakal ninyo sa mga plaza bala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor Dok Leo.
15: Ang aton sini ginatumod dre ini Blaser Josil ang naandan ta bala nga lampunaya bala.
11: Mm.
15: Ang native bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong wising pesticide.
11: Oh.
15: Kaguay sa gina culture para pangbaligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
16: Zantone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
11: Generally color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abing nga malampunaya, but dire kita sa native ang sinang-unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients sa ato sila makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sini is rapunaya.
5: The Secrets of Health.
15: Aga ang kuno sa Sir Josil sang flavonoids. Example ang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining benepisyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga babakod man ako na baskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nagaproteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sang pilas, papali sang pilas Sir Josil. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sining immune system. Nagabulig sa panubo sa aton sining cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
13: Sampon Plus Gold!
15: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amun yung nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kag ara man ang anthocyanins, muning manotis na aton Sir Josil kung makita nato niya sa ringang kulor purple kung dark purple because of anthocyanins ti antioxidant niya siya kag nagabulig siya Sir Josil no proteher o kung protect sa aton sa ringang vascular system kag bisan pa sa aton sa ringang kurason.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tama. Muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko antioxidant na anti-aging
13: Santon Gold Coffee Mix.
11: So madamo sa benepisyo gali kita makuha sini Dok Leo, Dok Leo, pero we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining lawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect sini Dok Leo eh.
15: Tama Sir Josil.
11: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken, and ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sakto ang proseso.
5: The Secret of Health.
11: For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla, may analgesic effect ang ano eh ang rapunaya or lampunaya Dok Leo, pero ano nga to sining himuon agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa nga fever and headache o konhilanat kag trangkaso.
15: Ariya Sir Josil, dikaksyon na nga ton sa nga himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon, Sir Josil. Yan nga tubi nga ginagaan nato sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ning sabaw ko ng tubi nga ina, ipahid ni mo, Sir Josil. Sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas, Sir Josil, para matawhayan ang imo sining pamatyag kag amat-amat panubo, Sir Josil, ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
11: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni very closed nga party sa ato sa nga skin, doklay, makapanalupsop siya.
15: Actually, Sir Josil, pag-abot iya sa hilanat, ultimo, obisan ang top water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sa hilanat. Kung may sprayer ka mo, dra, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sa isang may hilanat. Makabulig, Sir Josil, sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound.
11: How?
15: Nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas. Specifically, kapin pa ko nagpalanakit ang imo sa ningalawas.
13: Southern Plus Gold.
11: Actually, ang ginihimo sang iban sini, pati na sa amon sini nga balay, kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan, Dok Leo, especially sang cold water. Ang ginapalabigid permi ilok. Pamangkot ako nga ilok gid daw. Basta bayaw lang ilok mo, blas niya kay sibinan, tas ang malamig na tubig. So, ilok kaguyali, og amo ng masamig niya na sibinan.
15: Pamanantan lang, Sir Josel, pati hita.
11: No.
15: Pwede gidra sibinan kagang puson. Of course, dalaw na lang gid nato ng agtang.
13: The secrets of health.
11: Pero isa ka clue, ha, sa mga kabataan, hindi pa kahibalo maghambal. Paano niyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang, may palatandaan na tuloy sa lalaki sinamo. Hindi man inibastos, magluyat-yat yan yung itlog sang bata. But tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat yung trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
15: Sa mga magagmay lang na, Sir Josila.
11: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedback nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo.
13: The secrets of health.
15: Lain man na iya sa mga nagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga daw din hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
11: Oo, remedyo niya is turbodietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaysa ti respiratory support. Importante man ni Mambal nga, undo ginalagkas yung paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig yas ni para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo?
13: Southern Plus Gold.
15: Ang problema balan, Sir Josil, kung damo plema, budlay kita sini mag-ginhawa.
11: Oh.
15: Manasiling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sini nga hangin, amo ni siring blang ginahapo nga way man ginalagas. Pero ang aton sa nagpagginhawa, among aton sa naginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plemadera. Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya. Kag ato na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
16: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
11: Kag para sa mga kababainhan na rin, may mayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababainhan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sini nga monthly period or menstrual cycle. Or menstrual period. Anong mabulig yas ni Dok Leo?
18: Sangfon Plus Gold.
15: Ang iya sinis radiosil nga rosmarinic acid kag flavonoids may ara sang anti-spasmodic effect. Bukong benefits sa atong sining lawas. Amo ni Blaser Josil ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilang sining puson. O riban sa ni masiling sakit akong tiyan kay ara ang ilang sining menstruation. Mabuligan ni Sir Josil ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sa nisang lampunaya.
18: Sangfon Gold Coffee Mix.
11: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha? Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
18: Santon Plus Gold.
11: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take mo sang rapunaya, kung lampunaya. Now, kadto kita sa method sang preparation and paano natin ini i-take. May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede natin i-take na Dok Layo.
18: Sangfon Plus Gold.
15: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung samaran kita. O kung may mga hubag-hubag. I-crush lang natin, pero piso natin. Siyempre matilo aton sining kamot ha. Pero piso natin, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sa bahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon naton, mga lima tubtob na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na, tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom, Sir Josil, ano, ang hamtong siniya, isa tubtob, duha ka, kutsara, once daily para ni sa internal inflammation, para sa ubo, para sini sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ni pero short term lang, Sir Josil. Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
18: Sangfon Plus Gold.
11: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
15: Tama.
11: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
15: Yes, kaya pwede mo, Sir Josil, itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal niya tubla, pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagtapos, samburan mo na sa kunputson mo sa gos para nga malalayan, Sir Josil, maproteksyonan, hindi madapuan sa dugang pagid sining higko, kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
11: Kaya isa pa, hindi magpilit ang gos, kaya radang ang iya sining ano, nga dahon sa rapunaya.
15: Tama.
16: Santon Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
11: Pwede natin ini mamix sa ibang sining mga just like for example, drinking water. I-dilute ni mo bala Dok Layo kag imnon.
15: Kung gusto mo, Sir Josil, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
11: No.
15: Kay nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina kun i-dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kun isa o kun duha ka kutsarita, pagtulon mo, pasundan mo tubi, solve na.
18: Premium D3 Coffee Mix.
11: You know, ang sabor niya sinis mapait nga may pagka-mentol gamay. Ang sabor sa lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal na itong lagaon Dok Layo.
15: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sa puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sining lawas. Pwede, Sir Josil, ano, mag-preparar kita sa napulo, tub-tub 15 ka-freska nga dahon sa lampunaya, hugasan aton sa maayo. Pagkatapos, pabukal kita sa duha ka-tasa nga tubi. Pagbukal, ilunod naton, Sir Josil, pabukalan naton, o kung paarangayan naton, tub-tub 10 minutos, o kung 15 minutos, and then salaon naton. And then, pwede kita makainom sini sa tunga sa tasa, tub-tub isa ka tasa once, tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josil, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josil, eh, kung gusto mo, para mas nami pagid ang iya sininga, kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang iya sininga aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josil, sang lemongrass o kung maupdan pagid sang kinihad sang duya.
18: Sangfon Gold Coffee Mix.
11: Kay pareho sini Dok Layo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sining odor, man-neutralized ang iya man sining aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang gaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
15: Pwede gid Sir Josil. In fact, masiling naton nga unique ang imo siling nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sa coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo siling na pagita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma, o kung kahumot man, sang luya. So masiling naton Sir Josil nga unique ang imusin niya coffee, pero na-boost pagyad ang health benefit.
18: Santon Plus Gold,
5: the secret of health.
11: So initanan, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan, quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo makakanto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pa da nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Lantique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subonga Pamati. Kanto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede kamo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Santon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
5: The secret of health.
11: Pero kung gusto nyo gid mga pi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini, kaya nag-pa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
18: Santon Gold Coffee Mix.
15: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
11: And then, we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener stevia. Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
18: Premium D3 Coffee Mix.
15: Ini niya kafe, ang Premium D3 nagabulig papagsik sa ton sa nga cellulite. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka-Premium D3 Capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix, kapagsik sa nila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanga, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sa nga resistensya. Kag nagadaw ng ila sa nga mudo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya, pa-sensitive, liwat pabalik sa nga ton sa insulin para nga mabalansya nga ton blood sugar.
5: The secret of health.
11: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amon yung makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy nga ton skin and younger looking nga ton sa skin.
5: The secret of health.
15: Kung sige galing inom ni mo sang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, yun sa aton sining panit, nagakurinot. Sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok. Sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka. Ang nag-iinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan galing nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Motambalon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas, lakip na sa ginainom naton na kafe, kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
5: The secret of health.
11: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
15: Mabutang ka na lang ang sini sa tasa, kagbutangan na nimo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buan sa mainit nga tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sini nga lawas, Sir Josel, among aton sini nga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini posible nga ihalit sa aton sini nga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sini nga ulo. Wala ito na ginhapitan, ganin tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
5: The Secrets of Health.
11: Subong grabe gidya ang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo, sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sini nga lawas.
15: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
5: The Secrets of Health.
11: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya, Doc Leo.
5: The Secrets of Health.
15: Nga ako no kinanglan gyud Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton sa Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is, kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bacteria nga kun magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok diin pang parte sang aton sini kalawasan, mabuligan nga matapna kun nagagamit kita sa Sir Josel.
5: The Secrets of Health.
11: Kun manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: The Secrets of Health.
15: Para sa hambal sa kilala naton, Sir Josel, no. Singa ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, sunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santon Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josel.
5: The Secrets of Health.
11: Ang trangkaso kagilanat subungin, dan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag, nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo, kung di nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil, may ara sa imo abaga. Kung hindi nagigamukagwanta sang pagpalanakit kit sina, mag-inom ka mo sang Sis Dapain.
5: The Secrets of Health.
15: Mabakod man ang resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka diyan magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sis Dapain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa ibang sini Sir Josel, sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sis Dapain sang Santon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sini nga lawas kag pamatsyagan.
11: So, pwede niyo magpartner ha? Kung kapalanakit ang lawas, pamanyos ka mo external niya sa Santon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sis Dapain.
5: The Secrets of Health.
11: Pero kung habol nang imo sini nga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
15: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pagid, Sir Josel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
11: Visionex Plus nga may lutein, beta karutin, vitamin E, kagsiasantin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
15: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuban sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josel, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josel sa alang-alang nga kasanag.
11: Mm.
15: Makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung pagpulaw, nag-affecto man sa aton sa mga mata. Kinanglan ta sing defensa kag proteksyon, Visionex Plus makabuligid sa aton.
5: The Secrets of Health.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Yes, to help!
11: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa labing-labing, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
5: The Secrets of Health.
15: At rin damo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josiel, ano ba lang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, gin sa obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sa rin, manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ng hormone, ipabalik na ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na ni na siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na ni na Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido, nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
9: Yes, to help!
5: The Secrets of Health.
11: So 30 minutes before loving-loving, hatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag ino mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
5: The Secrets of Health.
18: Samsung Gold Coffee Mix.
15: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, may tinaro na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3 kag Sunthon Gold Vitamin C ang mabakod ni panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Certified Naturopath Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gadasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
5: The Secrets of Health.
18: Southern Plus Gold.
11: Ko naman si Josiel Banyas.
5: Ninyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
9: Yes, to help!
6: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa ating mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
6: This Time Check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: DTX 500.
22: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
23: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
22: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
18: DTX 500. Sample Plus Gold.
24: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
18: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Hindi sa mga butika.
25: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Bakit right med ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
1: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines, kailangan right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa ilonggo dira.
5: Rexino Forte!
6: Masdasig banat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakit RightMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines, kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Goodbye!

0: Amaymo, mama it. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gate pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga buti ka. Nance Corn Coffee.
5: Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
3: Ang Nance Corn Coffee.
5: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpra na sang Nance Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy. Focus ka energized.
3: Nance Corn Coffee.
6: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Make-up! Urban Rasul!
5: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina.
3: Resistensya!
5: Performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
3: Megamon. Herbal capsule.
5: Wala side effects.
3: Wala palpitation.
5: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
3: Yara lang.
5: Sa mga butika.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mabakal sa mga Supple Plus Gold.
3: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
4: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod sa 2 kabulan noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, ako anang ganyan sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika!
8: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon.
8: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kung anong epekto sang alcohol sa aton siningalawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa nato para mabalaan ta kung sigiyon tang pag-inom ta sang alcohol o kung untaton ta. Kilalahon ta man karon ang important character sa sininga episode.
1: Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix
8: kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
8: Balikan ta to ang istoryan taga inabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
8: Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Take kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, aryo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain data, brain damage. Imo sa nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, nakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot inis ang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Hindi ko may maghagad siya at upod ka pa. Ay, ang atay tapagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer na bisita si mo kag ako naman yung obligasyon is to remind na sunod sa pagtuon makabuligid ang produkto ni Tokiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
1: Evergreen Herbal Capsule
8: kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
1: Evergreen Coffee Mix.
8: Ang turmeric na may curcumin may anti-aging properties ini. Makabulig pagar sang cancer kag nagapanami in isang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass kag ang turmeric makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na gidlang ah.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
8: O kung balunggay naman ang istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang iyang kapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka baso ng gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea kati isikaran man sang balunggay, ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule may properties manini nga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol unod sang imo sining kalawasan, alaman laban mapauhay kag temprano. Areyo ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
8: Ang wheatgrass, hindi man magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheatgrass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, colon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay man na, may turmeric man ang mga sangkap.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon! Edukasyon para sa igayong lawas!
4: This newscast is brought to you by Ang Kilala Mong Alaksan, Extra Galing Na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Oras tatak alas 10:15.
4: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Kung galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutong na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
4: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
1: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngaboyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Sample Plus Cold.
18: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Ilid sa mga butika.
19: Eduardo Goto, at na kumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagslawas na wala yung chemotherapy.
20: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
22: Bangkong kumakabloom sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
1: Sample Plus Gold.
24: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
1: D3 Bio.
25: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika.

0: mabait sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: G3 Bio with Visio.
3: Ako si Ana. For problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: G3 Bio.
4: Ang G3 Bio.
2: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
2: Yung may G3.
4: Matatak sa mga butika.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagali.
2: Pinahusay.
4: Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
6: Oras tatak alas 10:20.
7: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Gikan sa number 1 Smart
10: RMN Patrol 774.
11: Mahing gabi mga karadyoman, mga kasama, Tatak RMN Time, alas 10:21.

0: Indonesia, Sangkanginan, Emergency Hotline, Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon. RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.

0: sa mga kauturan nato diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang tsimpo ninyo dira? Diri sa syudad, wala unta tang ulan. Silinggani sa pag-asa, kuta na kita. Bulubantayan man nato ano, mga balita at mga impormasyon nato ni dulong sa inyo subong nga Huwebes sa petsa 27 katapusan na ini nga Huwebes para sa bulan sang Agosto mayong gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo ang pinakagwapot pinakabacho hamot-hamot pa kumpleto-kumpleto sa bakuna pwede panamkunan sa mga nagabusong pero wag na wag lang halalahian kasama mo Rajman Michael Marquez Lumakad T.O.Y. Pancho for short
1: Tatak RMN.
0: Sa transmitter, Rajman Shifa, ito'y Alia. Sa ito nga technical side, Rajman Christopher Tope Mundihar. Yan ang aking ang in-charge sa news center sa mga daloy na mga balita lokal, international, labi naging dikto sa nagtabo sa may Nepal, no, sa may Tibetan border. Kapod nato, Rajman Rezi Danioso Bordon. Kami ang inyong mga kaupod sa mga kagabihon. Welcome na, no? Sa aton mga nakakauturan nga nagapamati sa Radyo 774 ang numero 1 overall number 1 sa Iloilo.
1: Tatak RMN.
0: Mayang gabi sa aton mga driver nga mayong pasada sa mong kay damo pasahero. Kita ko halos na nando hindi magsakay jeep. Kay man na wala na ibang jeep. Gapara na isang ilang mga taxi, mga grab daw nami yuhum-yuhum sa aton mga taxi ka grab drivers na pati na mga tricycle drivers and e-bike drivers na halong-halong lang gid ha, sa inyong nga pagmaneho. Sa ato mga kauturan nga may responsibilidad sa 10 oras ang kagabi yun kagkagahon nung ato mga security guards nakaplastar na preparar ha, preparar kaya base may mga agaw naman na sa armas. Sa tabo dito ho sa mga tubang sang University of the Philippines. So preparar ang inyong mga pwesto plaster. Pinimito pe plaster. Kamusta sa aton mga senior citizens? And aton mga PWDs daw 25,000 no sa siyudad sang Iloilo. Ang target sang Medicines Plus sang aton alkalde may Rise Up Trenias. Around 25,000 plus nga mga senior citizen and mga PWDs na may mga diabetes, high blood. Combined at 25,000, ini ang target sa aton nga local government, no, diri sa syudad sang Iloilo, nga makabenepisyo sa Medicines Plus, pati na ang mga bedridden, no, nga mga senior citizens and PWD. So, mayon ni, mga makakadto ka mo digto sa Iloilo City Hall o sa inyong mga barangay para makalista o mapalista kaga para maka-avail ka mo, no? Ining Medicines Plus nga programa sa aton nga alkalde.
1: Tatak RMN.
0: Sa mga taga-tabok, Negros Island Region, probinsya sang Guimaras, sa aton component city, ang syudad sang Pasay. Ayan top-top malabutan sa aton nga pagwaragwag. Mayad-ayad gid nga gabi sa inyo sa aton mga OFW, sa naman ang oras, sa naman ang adlaw. Lubos man ang aton nga pag-abi-abi, gabay lang safe ka mo. May nabalita dito sa Nepal, may isa ka Pinoy ko no, nga missing, no, missing, dito sa flash flood.
1: RMN Patrol 774.
0: Kung kita naka-experience kita sa pagbaha, no, bawa makita mo to sa mga video, laging pakita sa mga news and public affairs program diri sa RMN Iloilo. Kaga man nakita nyo sa TikTok, mga nakita nyo sa Facebook, daw malimbos man ang balahibot, ano? Biskan, ano, si Usain Bolt ka pa. Siningani sang isa ka seismologist from New Zealand. No, ang warning sini. Ining dito sa may Tibet, may water level warning ini sila. No, hamalya, biskan si Usain Bolt ka pa. No, hindi mo gid malampuwasan ining flash flood. Mudslide eh. Kaya hindi lang tubig, lao na gid niya. May mga debris pa, bato, may mga puno pa. Biskan ano pa kadasig lagan mo kuno? Hindi mo ni malampuwasan ining flash flood nga ini. Ining natabo sa may Nepal. Not unless you will climb 20 feet. No, 20 feet above sea level. Amo nang ang iban, kita mo to, ang mga panglimbos man ang aton balahibo. Paglupok digto mismo sa border to mo. Sa border, paglupok, pagbati no nila nga mag-awas ng tubig. Subscribing, mapatibalay, no? Tubig lang ina, ha? Kita mo gin, wash out niya to, mga konkreto nga mga balay. Lupa na mga titan.

0: ay uklap ang mga puno. And isa sa mga rason ini istorya nato ni Dugay-Dugay. Pero ining isa ka mga rason kung nga nadagdag ini kay may maganagasiling nga may linog no na may na record nga 5.4 no nga linog antes ko no matabo. Pero suno sa New Zealand sa seismic bureau no hindi kuno linog kung hindi nataktak nataktak na glacier mga kasama. RMN Patrol 774. Ining mga glacier at ining mga mountainous, no? Mountainous ng mga ice, no? Dito sa may kadagatan. And isa sa mga ginabasol sini ang global warning. Warming, sorry. RMN Patrol 774. So, linibo. Linibo na ang missing. May mga turista nga mga Amerikano, may mga Australiano, kag masubo-subo may isa ka Pilipino. RMN Patrol 774. Kinatos ang patay mga kasama kag daw mayawan kani. Mayawan kani ang imong search and retrieval sini kay daw natabuna na. Wao nato ng ibang pagid nga mga update na dugay-dugay. Alas 10:28 sang gabi. Damo man ang nagahulat-hulat subong kay dikto sa may dikto sa may Luzon, no? NCR, Region 1, Region 2, and Region 4. Mga kasama, due to hanging habagat, no, damo na sa mga cancellation. Sang klase, pati NCR, Malabon, Marikina, no, Pasig, nadamo na sa mga nag-cancel sang ilang mga klase, face-to-face classes. Buas nga adlaw, petsa 28, tungod rin sa hanging habagat. No, so, balaan ko na ang inyong ginahulat-hulat. Ginahulat-hulat nyo man ang post, no? Damo nagabantay sa post ng RMN. Damo nagabantay sa post ni Mayor Raisa Trinias kung nga kansilado man ang klase. RMN Patrol 774. As of now, wala pa. No, wala pa. Abot ko ng inyong... abot ko na gusto nyo makancel para malong weekend kamuay. Kaysa Lunes... Holiday, National Heroes Day, Robin Hood Day. Amo na guro ginabulubantayan nyo ay. Wala may klase, examination week ni. Pero damo na pamangkot. Hindi magkabala ka basta nakatutok sa RMN Iloilo. Tanan-tanan nato yung mga balita kag mga impormasyon na dapat nyo pong malaman. I-post na rin sa ato nga Facebook page. So, para updated ka mo, para i-notify ka mo, no, i-alarma ka mo, ipahibalo ka mo sa nga Facebook, dapat i-like nyo, i-share nyo, and pwede nyong i-follow ang ato nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Kamusta sa aton mga pinalanggang mga suki, aras sa tagsa-tagsan lang ka mga panimalay. Ang iban nga mga tatay, naga-one-bat na. Ang iban nga mga nanay, naka-plastar na. Pero kanami ni Radyaman Tupeya, subong amon yung chimpo, mabulubog na wang chimpo ta. Biskan kagina, nag-rotational brownout, wala natin mabatyagan ng paang. Kaya nagainulan, kanami ni Bla Radyaman Tupe, may burner tada, may pinakas ko deho. Nami, may bahaw da, pinakas lang ni, may sibuyas, kamatis ka lang ni Radyaman Tupe. Kung medyo big time ta, te pula pagid ni itlog. Kung wala ka pula itlog, may pula ka itlog na, Tupi, why? Why ka na pula ka itlog? Ate, suguda na kaluta na nga kaluta para magpula! Dami subong bangaw sang, no, sang mga tabagak, sang uga subong, oh, nami chibog-chibog. Tapos dalundunan mo sa mainit-init nga kape, abaw! Ang kapartner na mainit-init nga mga balita diri sa RMN Iloilo, abaw kampiyon! RMN Patrol 774. Storyan man naton dugay-dugay mga kasama, ining gakalatabo dito sa may Banwa sang Tigbawan. Nakapahayag na gali si naghatag na statement si Mayor Teruel sang Tigbawan, pero ang tag-iya sang poultry farm daw hindi pagit maghatag sang statement. Kada mo na i-check, kaya nagre-resign ang Tagalinubayan Tigbawan ng Barangay Council, nag-resign daw parehas na ning kilos protesta. Parehas na ininga daw nagbayaw kanabalas ang kabot mo ng balik nga, ha, biskan, tanan, at tanan-tanan nga, di ba mag-asawa mo ni? Mga iban mag-asawa, mga balambana o asawa, tanan-tanan, ginbuhat ko na, tanan-tanan nga gusto mo, ginsunod ko, pero wala kagid nagbag-o, bayaw na ko sang kamot, bulagay na kita. Daw amo to ang gusto ipahiwatig, o ginpahiwatig na, sa nga Barangay Council, sa nga Linubayan Tigbawan. RMN Patrol 77. Parte manigyapon sa poultry farm. Ang pinalangga nga poultry farm nga suno sa aton nga suno sa law on poultry distance. Dapat ini importante ini kung mapatindog kamo sa mga poultry farm. No, ang law on poultry distance to residents in the Philippines, no, may layi dira sa Pilipinas kung commercial poultry farms, at least dapat ang kalayuon sini sa mga panimalay o sa mga residente isa ka kilometro. RMN Patrol 774. Pero kung mga gagmay-gagmay man lang ina, no, gagmay lang, mga backyard farm, at least 500 meters away. RMN Patrol 774. Ano kalayoon inang poultry farm sa mga panimalay? Kung kisa tuod, kung hindi ka gidda, why ka nagdako sa uma? Pareha sa ako, hindi ko magtulog mo. Tumatakan ka kay dugay-dugay, bla, magpatak ang ano, ras ni, daw ga panukturao. Kung why ka maanad ni, ah, ano ka daw, zombie daw, kuging kapag aga. Dugay-dugay, Kung may wasay ka lang, mamo, kung may wasay, wasayon kung itanan ka manok. Kaya hindi man lang guro ang baho da, kung hindi pati ang gahod. Hindi bla, kay... Pero ang poultry babae na, no, wala man guro ga putak na, no? Baho lang guro ni, baho. Kung may mga nagasiling, di ang poultry farm ni, ang baho man na, kung nga inug dispose, ngaway na nag-itihaw. Sorry na ito na dugay-dugay mga kasama. Kaga nagpalapot na, na or naglapot na sa above normal level, no? Above normal level ang nagtupa nga ulan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hinisuno sa weather forecaster ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. Naglapot na kuno sa 466.5 milliliters sang tubig ulan ang nagtupa sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Umpisa Agosto 1, tubtob Agosto 26. Ano ang bot silingon sini? RMN Patrol 774. Ang bot silingon sini mga kasama, no? Nga kota na. Kota na ang duta ta sa tubig ulan. So ginapangabay ang mga low-lying areas, no, nga magandam kay kung magtupa ang ulan, hindi na makasalupsop ang duta, hindi na kasi makayupyup. No, hindi na gid sa makayupyup sa tubig o makasuyup sa tubig kay kota na ang aton nga kadutaan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So dako ang posibilidad kung may munog nga ulan, mabaha na gid niya. Amo niya ang bot sa lingon ka na. RMN Patrol 774. And karon kuhaw na ito ng latest weather update gikan sa PAGASA. Kaya ang hanging habagat sumong, ang low pressure area sa guwa to, te, daw nagpalayo naman to. Ang nagbaskog sumong, ining hanging habagat, and padayon ko nun ini, ang pagbaskog sang hanging habagat, tubtob tatapusan na sang Agosto mga karadyuman. RMN Patrol 774. Wow, manato ng latest update, no, mga balita nga natipon sang aton patrol. Kay may magkahigugman ni ho, ang wala di ma kay ko nagapamati si Radyoman Marjorie Herbo. Ining magnobya nga nadakop sa drug bypass operation sa Molo PNP. Gamay lang ang nakuha ni, pero prior to this, no, mga pila ka mga binulan ang nagliligad. Ang magulang sang babae, no, live-in partner yaman ambot kong pakaisaw utod ni sang lalaki. Nadakpan man ini sa bahin sang Kalaparan. And ang update naton mga kasama, parte sa aton nga tree planting. Karon na ini, abwas na ini, kasamang tupi. May dala ka butas da. Mga kasama, sa aton nga pagsaulog, sa aton nga 74th o ika-74 nga anibersaryo sa RMN Network. Nagkalain-lain nga sahi isang kahoy ang natala nga itanom. No, excited ng mga tanom na itanom na. Muntun, pang pujak-pujak sila. No, lain-lain ini nga mga sahi isang mga puno, no? Ang natala nga itanom sa bugos nga puwersa sang RMN Iloilo, buwas nga adlaw, Agosto 28, 2026 sa Alta Tierra Village, Haro. Kadungan ini sang adlaw mismo sang ika-74 nga anibersaryo sang Radio Mindanao Network. Suno kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agriculture, Environment, sang syudad, nagpreparar sila sa mga nagapamulak ng mga kahoy nga mahimo itanom no sa kilid sang pathway sang village samtang sa bakante nga lote itanom naman ang mga native trees and fruit bearing trees. Pahayag niya magadalaman sila sa mga nakalain-lain nga fruit trees kangay sang kape. Kape, langka baw kumay langka landa ho paisos yun adlaw-adlaw guro makadyos kita ni may langka kag abokado. Amo na yung nami ya? Yung mga abokado. Amo nang nami itanom sa mga eco park, no? Sa mga plaza. Tani gali may itanom kita nga datilis. Kaya na hidlaw na kusabor sa datilis. Pero kape, langka, avocado. Ah, para ipanghatag sa mga homeowners nga luyag magtanom sini sa ilatag sa kamang lugar. Ini nga pagtanom sa puno daw nagasagod ka lang ini sa nga bata mo lapsag. Kung the more nga halungan mo siya, nga bubudan, may fertilizer ka, ginabunyagan mo adlaw-adlaw, ginastorya. Kasi sir direct, ginastorya niya ni mga tanom niya, oh, ikaw ha, oh, pakabuot ka din, dako ka ha. Ginakadlawan ko lang nagligad nga tuig. Dito sa may Lidisco Village, ano ni si sir direct man na nagdulaan na ni isang animal. Ginastorya yung mga puno, oh. Ang bakan to nga puno, amin niyo, oh, ikaw ha, ikaw ang sa tunga-tunga, di halungan mo mga manghod mo di ha. Punano ni si Sir Dairit man. Pero akon kakibot, amon kakibot. Wala pa isa katuig, duwa nakapanalgan ining bakan ini, kag ang manitri. Ah, so to, gin-istorya ko tanan ng mga puno sa amon to. Amon na gali, no? Daw gin-istorya mo man gali, halungan, bunyagan. Galing nag-ako niya kung kisa tichismuso ko ang nag dasig magdako to ang mga talahib. So sa mga homeowners sa Alta Tierra Village, kita ay kita buwas nga adlaw Biyernes ina Petsa 28. Sa mga homeowners, no, kung mangayo ka mo puno, no, siguraduhon nyo may tamnan ka mo. Ay may iban ini daw, hindi man kita way tamang ka mo ginaigo. May ara agad man iban nga grandstanding. Nga ko. Ngayo ka dabe, duwa. Pag abot sa balay, way man sila tamnan. No, ara lang sa gilid sang balay at kilid sang waseng masin. Kilid sang garahe, nagakapatay. So kung mangayo, kung siguraduhon itanom nyo git ina iya. Ay inaya makabuli kita sa climate change. No, makabuli, makapromote natin ini ang pagtanom sang puno mga kasama. Dugang pa ni Sir Dairit, inikabahin sang pocket gardening. Nga inisyatibo sang Iloilo City Government kung sa din plano nila nga mabuta sang tanom sang native trees kag fruit trees ang mga bakante nga mga espasyo sa syudad kangay sang plaza higad sandalan kag syempre sa mga subdivision padamo sa mga subdivision naton bla nga makita naton may park no may may park sila may mga basketbolan may mga slides dira di bla Bermuda pero ginakulang sa puno. Ano niya, ibalik mo, tamnan mo liwat sa mga punong kahoy ang plaza? Ang makabenepisyo din makita ini sa aton mga kabataan sa mga pilakadlaw kagkaapuhan. Para ini sa ilang aton nga ginahimo. So, kooperar kita. Kita ay kita buwas sa Alta Tierra Village Eco Park. Lapit lang kuno ini sa may BFP. Bureau of Fire and Protection sa may Alta Tierra Village. Ara na kami, mga alas 9 sang aga. Gabay lang, Lord, hindi mag-ulan. Buwas nga daw, samon nga tree planting. In Jesus' name we pray, amen.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wow, minaton karon ang report ni Radyoman Joel Franco sa City Hall in Radyoman Marjorie Hervo. Natipon yung mga balita sa aton nga patrol rin sa syudad sa ang Iloilo. Tamang oras, alas 10:42.
1: RRMN Patrol 774.
2: Ang kinadokong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato siningalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong siningalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong siningalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre, nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa ato siningalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makaulubog nga ilinon sa ato siningalawas pagi sa pagprotekta sa aton atay kagpa-alerto sa aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa aton siningalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, kanagapulaw mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilugan Panay Island kag Guimaras. Kaya ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga kabiyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulaw kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga kabiyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi ka ginmahoyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na!
3: Statak, alas 10:45.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Car, pangong pumaka blue, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
10: Eduardo Goto, at may tumuhan ako kang share sa urinary bladder. Masalamat ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag lawas nga wala ising chemotherapy.
11: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa siyang na world.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nyo may Vizio. Ang Vizio nyo may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio. Ang D3 nyo may Vizio. Ang Vizio nyo may D3. D3 Bio.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabakas sa mga butika.
7: Pahanom yung hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasi nga tiyon sang tig-ululan kag bagyo, ginapahanom yung namon sa tanan ng mga isda, kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka at kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, at communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe o kung magpalawod, malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyong pamilya o kung barangay ang oras sa inyong pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyong pagbalik. Para sa dasi nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang 2 kabulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Pagkats, mga butika.
9: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise, madula siya. Ang fat ya pwede mo usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
10: So take note, sir boy. Pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
9: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw materials ang aton cellula. Ginarilis ni sinugin mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
10: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagpaigo ng cholesterol.
9: So, ano yung mukon sa cholesterol? Pag-imot ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes. Sang ato cellula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang cellula. Kunami ang imo pader sang imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lago.
10: Medyo yung mga obra, sir boy. Duha ya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
9: Correct, no?
10: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
10: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to, may sa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, dadamo, nagintambok ito'y mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
9: Kakasangit!
10: After nga masangit, ma-oxidize.
9: Ma-oxidize? Oh. Matiga
10: niya. Pagmangin blockage na siya.
9: May mo sa blockage.
10: Yeah. Pero kung nakainom siya dito ni Bayo,
9: kung nakainom siya dito ni Bayo, damo sa HDL, himuso na dayo.
10: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
9: Wala.
10: Nakita mo lang na siya sa D3 Bayo. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
9: Correct.
10: Kay dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kaghimuo na siya, bile.
9: Bile.
10: Ang sikreto, dapat basanti mo HDL.
9: Correct.
10: Para nga, hindi iya maglala ang imulawas.
9: Correct, no?
10: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Para nami ang function sa imo nga HDL.
9: HDL.
12: Oh. So, kaong ka mga good fats?
9: Good fats, good, no?
12: Luwas na D3 Bio ka? D3
10: Bio.
9: Abukado.
12: Abukado.
10: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
9: D3 Bio, kita mo sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
12: Oh, sa VCO lang na makita.
9: Sa VCO mo na makita na. Tiyanong pagiginobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
10: ang sang bile, ang chances sa gallstone dako.
9: Dako. Dako, kigalapuyot ang imo bile, most likely makabadevelop sang gallstone.
10: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Di ba, sir boy, ang rason nga ang damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
9: Correct.
10: Ang solusyon is support.
9: Stop.
10: Hindi
9: stop.
10: Ka na magkaon.
9: Stop. Hindi ka magkambak. Boy, amo na
10: minibot. Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
9: Nami pagit. Once you fast,
10: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
0: D3 Bio!
3: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
1: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
13: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
14: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
16: RMN Patrol 774.
17: Alas G57. Ayong gabi sa tanan, aray na may una na nga announcement ho. May cancelasyon na sa face-to-face. Hindi pa ang syudad ang nag-una sa pagpagwa sa ilang suspension sa klase. Buwas nga adlaw, nag-anunsyo na ang local government unit sang Uton, Iloilo, nga suspendido ang klase sa pampubliko kag pribado nga may eskwelahan buwas nga adlaw.
16: RMN Patrol
17: 774. So nauna na ang uton, bawod maka long weekend na ho. Long weekend na gali ang uton. Ang syudad, hindi pa man guro. Kaya suno sa pag-asa, dira sa mga antique area, no? First district, dira ang maulanon tungkol sa hanging habagat. Wow, nato nang natipo nanay na report, no, sa aton nga patrol with Radyoman Marjorie Hervo Miani. Nagkaroon, istoryahan nato na yun, yung nag-una may linog, no, dito sa may Tibet border, and ang maning flash flood nga nag-igo, no, dito sa may Nepal, kung sa diin, ang death toll sa Nepal flash flood sumaka na sa 359, kaya mahigit 1,000 na ang mga missing. RRMN Patrol 774. Wow, manaton dugay-dugay ang report sa pag-asa kay may mga nagalapta, no, may nagalapta sa Facebook ining a thunderstorm advisory. Pero antes na, kuwao naton ang report with Radyoman Marjorie Hervo Miani.
18: DYRI Radyoman Report.
19: Radyoman Tiyoy, mayong gabi sa aton nga mga kauturan, mabasa nga kagabihon sa mga kauturan nato nga nakatutok diri sa RMN Iloilo. Kayo na nagabubo ang ulan, no, diri sa siyudad sang Iloilo. Hindi lang ko sure kung sa ibang nga bahin sang sa mga kabanuhanan diri Radyo Mantiyoy, kung nagulan man, pero diri sa siyudad nag-ulan, pero hindi magita masya ka basundo, puro pamaliti, pero medyo ano ba lang ang magsigisigi mo basa ka man, no, and subong may gamay-gamay lang ito ng pagpanalithi, pero hindi siya muna kabaskong. Subong doon ano siya, dabu-dabu. Nipis pa siya sa ano.
17: Pero may mga dala na kita nga na ginabaha na subong, Radyoman March?
19: So far, wala, Radyoman Tiyoy. Kasi na-mention natin, talithi lang siya kagaina, hindi siya muna kamunog. So, pero may mga areas nga, may stagnant waters lang. Inang ano lang gitbalay nang doon ng supon lang tubig sa mga kilid-kilid sa dalan, pero hindi siya siling makakos, no, sa nga baha. Radyoman Tiyoy. Sa tadulong naton dari nga mga balita subong nga gabi, unaho naton dari ang pila naton ka update, no, sa mga balita nga aton na tipon, ang update naton dari sa natabo, no, nga pagpang buno sa isa ka criminology student, to pila sa dughan kag kamot ang naangkon sa nga graduating criminology student matapos gin buno sa minor de edad. Nga iya ginsita, Radyoman Tiyoy, kayo na sang kaagahon sa Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Ang biktima gininago kay Elias Alvin, 23 anyos. Samtang ang suspect amo si Elias Butching, 15 anyos. Ang duha, lunsay residente sa nasamit ng barangay. Sunod rin kay Police Captain Ryan Christ Inot. Hepe sa Molo PNP nga base sa ilang investigasyon, nagalakat papuli ang biktima or ining biktima nga ara sa impluwensya sa makahulubog ng ilim noon. Kaginsita ang grupo sa pamatanon nga ara malapit sa ila pulian. Payag pa ni Inot nga magluwas sa sita ginpatopaan pa sang biktima ang mga minor de edad. Kabangdanan nga ang tatlo nagdalagan, may komisyon nga gamay at ang tatlo nagdalagan, kagang isa dari nga si Butching, nagabot sa kutsilyo, ginbuno ang biktima, ay biktima sa dughan, kag sa iya nga kamot, sila yung nagidala sa ospital si Alvin nga nanita. Kag nakagawa naman sa ospital, samtang ginahulat sa kapulisan si Butching, bangun nagpahayag ang pamilya sini nga magasungka siya, subong nga adlaw. Wala man makadesisyon pa ang biktima kung mafile ni siya sa kaso, Radyoman Tiyoy.
17: Why? Samtang, ano nga year siya na criminology student?
19: Fourth year, graduating, Radyoman Tiyoy.
17: Okay, malaan niya naman, guro, yung natawag nga maximum tolerance kung ikaw isa ka alagad ng batas. Galing si, sa nag-full-pledge niya police, nag-abusado na sa...
19: Namiktos.
17: Namiktos na sa'ya. Eh, dapat maximum tolerance. Mayo man yung pabalo mo, isugid mo sa mga kagawa, di ba?
19: Oo, sa mga authorities. Kasilingan
17: mo man ang inipareas ka mo taga San Juan Distrito, sang Molo. Mga kasilingan mo ni dapat ang imong tuyo this, respetuhon ka sa mga pamatanoon, Radyoman Marge.
19: Puti, sa investigation ni Inot, namiktos ini siya, Abi. Ang sita, buladara, piktos, Radyoman Tiyoy.
17: No, dako sa'yo.
19: Kaya mo itong... Ha?
17: Dako ni nga klase pagkatawa.
19: Hindi do gamay man sa nakita ko to. Galing kiti Arabi sa influensya sa makahulubong ng ilim noon. No, that is why nga ti... Pero okay naman, nakagawa na siya, pero walang tawon sa kapulis kung ma-file siya sa kaso.
17: Hindi man
19: nakagawa na sa kaina. Kapiyak na bangin, napasakaan ang kaso ng homicide ang tricycle driver nga nagbuno patay sa Iabyan sa barangay Salngan, Pasig City, Center Nilikdan nga adlaw, no? Inaging kumpirma ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua, Jefe sa Pasig City PNP. Ang biktima gininago kay Elias Rick, 47 anyos, sa barangay Antabo, Pasig City, samtang ang suspect ang si Elias Iko, kag-residente naman sa barangay Salngan, Pasig. Sunod kay Magbanua nga natabo ang pagbuno patay ni Elias Iko sa Iabyan matapos sila nag-inom last 3 ng hapon tugtog gabi. Pahayag pa ni Magbanua nga ginpukol sang pitsel sa ulo sang biktima ang suspect kag bangdanan nga naakig ini kag iya nga ginbuno sa so, ginpukol sa pitsel sinumuno siya.
17: Plastic so, pitsel o steel?
19: Ang plastic man lang to.
17: Basi galing basi may ulit na ice.
19: Hindi man hinubugan ni. Sa kanoon, kitinadakpan ng suspect preso na imi sa Pasig City PNP. Kagamuna, napasakaan na siya sa nga kaso. Sa katapusan na itong balita, arestado sa ginpatigayon ng drug bypass operation sa kapulisan ng Magnoga sa Zone 1B, Barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Ang arestado ang sunay alias Cheche, 25 anyos, sa Barangay Kalaparad Arevalo, kag alias Ziba, 23 anyos, sa Barangay San Juan, Molo. Nakumpiskar sa paghinakop sa duha ang ginapahayag 3 grams ng shabu nga nagabalo sa 20,400 pesos. Sunod kay Police Captain Ryan Crest Inot, Hepe sa Molo PNP nga ang duha ang ginakabig street level individual open SLI. Preso na karoon ng duha sa Molo PNP kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic at 9165 open ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination na isang Baramin D3 para sa mapag-on immune system kag virgin coconut oil kong DCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Takak, RMN.
18: RMN Patrol 774.
17: Salamat niya, Drajaman Marjorie Hervo. So, nabatian niyo, may diri sa syudad, pulo pa na lithi lang. Dabo-dabo! Pero damo man nga po pamakot. Oy, may klase, may ara. Samtang wala pa deklarasyon ng aton alkalde, may dyan. Ah, kalma lang. Uton pa lang ang nagpagwa no, sa nga cancellation of face-to-face classes. Buhas nga daw atat kagid magalong weekend. And talking about Nepal, ano, we're all praying, ginakasubugid natin ang natabuan ni sa na may Nepal. May mga balita, mga kasama, nga may 34 nga mga missing, nga mga Australiano nga nag-trek-trek. Kay bala mo ining bahin sa Nepal, yung nung trekking, no? Mga hiking, trekking, pakadto sa may Nepal. And syempre, iban, pakadto sa Mount Everest, no? Ang 34 nga Australiano, amo ni ang nag-trek, pakadto sa may Kathmandu. And at suno sa Nepalese Tourism Board, amo ning naitala ng mga missing, no? 34 ka mga Australiano. May natala man nga mga Amerikano. Kaga may isa ka Pilipino ang missing. So we're praying, gabay lang, makasalbar ini sila. Pero with the aftermath, kita nato na okay lang tani ning tubig, no? Tubig lang tani, wala problema. Galing lao, bumunggo pa ini sa mga building, pila ka mga konkreto ng mga establishmento nagkalago ba. Storya nato dugay-dugay. Kuwao nanay nato ng latest weather update from Pagasa.
18: RMN News Panahon.
17: Kapod nato sa mga Webes, Petsa 27 sa bulan ng Agosto, live from Pag-asa Region 6, Engineer John Baron. Engineer John, may gabi.
20: Yes sir, may gabi. Kagsaton man mga taglamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sa Thursday, August 27, 2026. Saton nga update no sa ginamonitor naton nga low pressure area sa sulod sa aton nga PAR na sa kalayon ini 865 kilometers east of extreme northern Luzon. Medium chance ka po no ang probability niya nga mag-develop ini sa isa ka bagyo and pababaw nino ang iyang dalagan going towards southern Japan. Meanwhile, ang southwest monsoon nag-aapekto gyapon sa Luzon kag sa may western section sa Visayas. So, muna nga sistema diri sa aton sa western Visayas. Expect nato no magalumon nga gabi nga may chance sa mga scattered nga mapag-ulan, pangilat kag panag-uob. epekto sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tubtong mabaskog sa direksyon ng Bagatnan, nakatundan nga may magadalas ang kasarangan, tubtong mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ton, 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod 6 auto kanya sa hapon, magabotla kini 540 buwas sa aga. Meron yung latest weather update. Ako si John Baron. Madamagin nga salamat.
2: Engineer John, may gabi.
20: Yes, sir, may gabi.
2: Hindi nga ito na hanging habagat. Will this continue all throughout the weekend, Engineer John, and hasta sa katapusan in isang Agosto? O medyo mahina-hina ini over the weekend?
20: Based sa itong weather outlook, no, possible magpersist pa niyang maula no, natin nga tiyempo sa itong weather outlook. Posible pagyapo no, nga hasta sa weekend.
2: Okay. Tapos may mga nagalapta sa Facebook kining nakabutang na parts of Iloilo are under thunderstorm advisory. How true is this, Engineer John?
20: Well, actually, ang latest natin nga issue one sa Subong, diri sa Western Visayas, is heavy rainfall warning.
2: Mm-hmm.
20: Hindi siya no thunderstorm advisory, but heavy rainfall warning.
2: Okay, may nag-laptay din yung mga balita. Damo nag-share. Amo gani, kalma lang. Kay tawagan nato ng pag-asa. Kaya sunod din rin, may ara ko sa thunderstorm advisory. San Miguel, Pavia, Iloilo City, Leganes, Saraga, Dumangas, Barotac Nuevo, Tigbawa ng End Uton. So, this is false. Gali, Engineer John.
20: Yes, sir. Wala ko may issuean nga, no, nga thunderstorm advisory as of now. But, active ang aton heavy rainfall warning, which is na-issuean naton sa bilog nga Western Visayas.
2: Okay, with that, Engineer John, Lisa, thank you for the clarification, ano. Madamo salamat, Engineer John, and enjoy the week.
20: Thank you, sir, and mayang gabi.
21: RMN News Panahon.
2: Salamat din, Engineer John Baron. So, ang mga nag-share-share ng mga thunderstorm, patalang, gidga mo yan. Nakibot ba kita? Yawa matalili. Kagi na kasamang tupi dito sa may, dari sa may sagwam. Why man pangilat? Balam mo, damo nagkakapraning sa kilat. Labi na ginsamon sa Gimaras. Kaya kakadamo at ito sa aton nga nakilala. Yung puro si Igo sang kilat. Sa kadamoon sang tao sila, gid na Igo sang kilat. Ay, nano ni.
21: Tatak! RMN.
2: And mga kasama, alas 11:10 sang gabi. Karon bulubantayan ha, may damo kita mga sorpresa sa isugid kay Tio. Kwentong kababalaghan. Kag may sex problem. Sige, say utay-utayon ta na dugay-dugay. And amo na gani, siling ko sa inyo, may mga missing no sa gihapon. Ginatos na malolabot na sa 400 ang missing dito sa may Nepal. No, labi na gid ang mga turista ini nga naga-trekking-trekking daw bad timing idi ni sila. So, no, sa mga report nga ato na baton, ining glacier no, it's not the tip of the iceberg ang nadagdag. No, ining glacier tungod sang tungod sang global warming, no? As of yesterday, amo ni kunong ginsugudan nga may nataktak no na glacier. No, medyo dako-dako ining glacier. Pag dagdag sang glacier na tala ni sa ilang seismic reading nga linog. Kaya gali hindi sa linog, sa impact na sang glacier pag tupa ya sa bodies of water. No, nagtala ini isang 5.2 nga magnitude. So amo nang una nga balita nga siling nila una kuno ni isang linog. Kaya gali hindi nataktak gid ang glacier kuno. And ang dadagdag ini, pagdagdag yan ni around 17,000 feet ang kataason, no? 17,000 feet around basta taas ay abot kung pila ka panalgan ina. Pagdagdag yan nga ini, no, isipan nyo na lang ang bulk sang tubig nga ma-deliver sa pagtaktak. Amo ni yung una to nakita mga kasama. No, amo nang una nakita nga nagragasa pagkato sa may border ng Tibet. Padayon ini mga kasama, padayon ini nagdalagan nga dalagan ang bodies of water tigamay man lang ining basin nila o ining lake nila na hindi gid mga sarangan. Amo ni naghakot na ini sa mga bato, mga debris, lutak, no? Pati na ang mga puno kung sa diin kita gito kagina daw malimbos ang balahibo ta, no? Kitaon gito ya ang taytay, no? Matsaga ko daw lego nga taytay nga daw ginhuyup lang. inyong taytay nagkawala sa agto ang mga taytay. Ang mga balay, mga konkreto ini ha. Ang mga balay nga gulpi na lang pag-igo sa body sa voter, no? Ining mahambal naton nga mudslide. Sus ka, sulusubo ining natabo dito isibla aga pa ini natabo. No, mga ibandi ambot ko nakakadto na sa mga eskwela, nakaubra na ining sila. Amo niya nga gintunaan sang damo ang mga missing subong. So ginakasubo gid naton ini ang nagakalatabo subong sa kalibutan. And now after earthquakes, after floods, after bombings, amo naman niyang sunod iniho ang natabo sa may Nepal.
21: Tatak, RMN.
2: Tamyawan na nato na aton mga listeners antes naton kuhaon ng balita halin sa City Hall with Rajuman Joel Franco. Nakasama mayong gabi kay Madam Alice Friedrich, Sir Jess Pal sa South Korea, Ma'am Susan P. Sescar, Ma'am Margie Cobillas, Ma'am Telly P. Firm, Ma'am Mary Ricabar, sa Maya Florida, USA, Madam Alice Friedrich, Myla Hagokoy Gansha, Ambal ni Esh Azelbon, wala kami di klase sa Uton Buasliyoy. Very long weekend, mapulaw-pulaw, git ko karon. Una, pagidang Uton. Good eve, Tiyoy, see you sa tree planting. Uy, Sir Bitoy Lim, yes, kita-kits kita, buas. Dara sa may Eco Park ng Alta Tierra Village. Si Florencio Panizales, salamat, Tonton. Mayong nga gabi ito yun, nasiplatan ko kagina sang hapon na ang Walker Vlogger. No, nga ginalakat ang bilog ng Pilipinas para makuha ang Guinness Book of World Record. Ari sa Iloilo sa may Leganes. Sige, pasundan natin inisaya. Kung gusto magsabay, sabayan tayo. Si Ma'am Edna Mujal, kagawad Noel Coscoluela, at JB Ministro sa mayong gabi tayo punch. Robin Padilla says that he's only answerable to those who voted for him and makes another statement by saying, magugutom ang mga troll pag tumigil ako. What a narcissist idiot. Too much attention makes a monkey think he's a lion. Kasi nagalaom gani mag-busy presidente kay mas strikto pa sa kuno sa kriminalidad kaysa kay Tatay Digong. Isabella Palmares Bagsain, Anelia Nagalio, kay Ma'am Gladys Estorque Orbe, sending my condolences and prayers to you sa pamilya ni Broadpet Madera Bestuarias Condolencer and sa pamilya Bordon man. Cambi Ags, happy third birthday. Happy birthday kay third Sanga Pavia Iloilo. Odi Candelario sa may Madrid, Spain. Ready na sa hampang ni Alex Yala. Those Stars of the Open exhibition pa lang. Pero kanami, kay ka-training niya kagina, Venus Williams, the legend. Alma Egenga, salamat man. Si Agosto 5, watching from Kuwait. Ma Maria Rubicano Nicato. Magdalena Ganizera, kay Nanay Charlene Alegria. Mayong gabi ito yun, nakatutok sa programa si Ma'am, si Inday dira sa may Bulwangan, Jordan Guimaras. Andy Villeta Carado, mayad-ayad lang adla gabi ito yun, punch. Hindi gali nagdugang ang baha kay wala gid gamalasamon diri sa may San Juan. Wala pagkahubas ito yun, biskan wala gaulan, baha kaya pun sa San Juan muna. Alas 11:16, antes ang aton nga break, wow, nanay nato ng report gikan sa City Hall with Rajman Joel Franco. Iloilo City Government, zero tolerance sa barangay official nga maulamid sa illegal drugs.
21: RMN Patrol 774.
4: Ang ini kabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang atong lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, kinababakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinababakod ang atong korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol levels sa atong dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinluan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sang atong memorya. Gani sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
5: Wala sang malauman nga bulig gikan sa Iloilo City Government ang sinuman ng opisyal sang barangay nga madakpan nga naulamin sa isyu sang illegal nga droga. Iningliwat panindugan ni Liga ng mga barangay President Maria Irineong matapos madakpan sa drug by bust sa barangay Tapok Molo sa 2 Agosto 25 o barangay Kagawad sang barangay South San Jose Molo. Kaupod pa sa Kagawad ang isa ka minor de edad. Suno kay Ong masaming nga ginapanumdum ni Mayor Ray Satrenya sa barangay officials nga likawan ang illegal nga droga bago dula sila sang malauman nga bulig. Madadaan nga sa among operation nakuha sa otoridad sa 90 gramos nga suspected shabu ang Kagawad nga may market value nga 612,000 pesos. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tattak RMN.
6: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagdagpabakod sa aton lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
21: RMN Patrol 774.
2: Sibo ang orasan, alas 11:18, pagbaligtas, Norian Tagamay, ining nagakalatabo, no? O natabo, dira sa may bahin sang Tigbawan.
21: RRMN Patrol 774.
22: Kansimple mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sang ato sinigalawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? Sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine kag acid mga kabiyanan kag subuman constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nakalalain yung mga balatian? Siyempre, kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, kag zinc. Anong balancing effects yun eh? Nagabalansi sa acid kag alkaline. Sugar, cholesterol nga hindi mag-sobra kanubo kag hindi man mag-sobra kataas. Kay ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng puwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Yung mga sangkap sa mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siningalawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumara sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595. Pagini nga porsyong ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamu magbakal sa DTX 500. Ipian nyo gin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyan ng kapsula. No? Hindi kay battle o kung soft gel. No? Nga puno mga kabiyan ng sang garlic. Nga kung imnon mo ni ning ilas ini mga kabiyan ng soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imong dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sinigar kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos sang pilas, pag-utod sang tiil, kag bisan pagani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. kay ang DTX 500 ang may charantin halin sa Margusong Araga develop sa

Yo, mag-Mighty C na. Kaya ang Mighty C, ang may alkaline vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sample Plus Gold.
1: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayokid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusa.
0: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung galing siya rin, nagkantosuretis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutumlan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
3: mamaka sa mga butika.
5: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung astrosyon, ang kispot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon.
7: Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3.
6: Sigurado, efektif.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Sample Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sample Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton siling adugo para kabato mga kabian sa anuman nga klase sang balatian ilibinagid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hindi yung mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. De Leon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblacion Estancia, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabayanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabayanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic,

0: The Science of Longer Life.
1: Hotline ng mamamayan. Tagabantay ng taong bayan. Tagapagsalita ng sambayanan. RMN Patrol 774.
2: RMN Patrol 774.
3: Welcome back to ang pagpanumbalik. Kamusta ang aton mga pinalangga? Nakapangapin na kamuda. Sige, sa mga nag-chicha, sa mga nag-shot-shot, baumayo ko balita para sa aton mga OFW. No, nagsara sumong ang peso to dollar, ang exchange rate sumong. Nagasarurot naman ng peso. Ang exchange rate sumong, $1 is 61.88 centavos.
2: RMN Patrol 774.
3: Dako, sibong. Habi ko, nagabalik na yung mga 58-59. Highest na naman yung 50-61. Ato naman ang ginakulbaan ini. Ano daw, sibong? Webes, Biyernes. Kung magasige-sige ang pagtaas ang produktong petrolyo sa world market, nauman natin sa maabot ng Martes. Aragoy, tiyoy! Taas ka naman ang presyo sa gatong. Hagan-hagan lang. Alas 11:29, Sorian Takagamay ang nagkakalatabo na sa Tigbawan. Imbis nga mag-ugyo nanay, nagre-resign ang mga barangay officials. Ginatindugan ni Kagawad Rico Tanyo sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo nga nagdesisyon sila nga mag-resign. Kaupot sa iban ng mga barangay Kagawad, pati na si punong barangay, no, kasunod sang issue ining poultry farm nga tubtob subong, wala ini masolusyonan kadugay na ining ginareklamo. Abi nato nagalaom kita nga nasolusyonan ini na nakaubra na ina sila sang mayo-mayo para ma-prevent ini ang pag-usbong sang baho. Well, sa interview sa RMN Iloilo, ginkumpirmar sini nga nadalaman sila sa ginkasuhan sang tag-iya sang poultry rason nga ginapangayuan sang writ of prohibitory injunction damages. Bangod sini, hindi man nila matungdan sang maayo ang ilang obligasyon. Ginkasuhan man sila matapos nga nagreklamo sa padayon nga lapnagon nga baho sang isa ka poultry farm sa kaiping ang mga barangay sa mga para sa mga ang barangay Sipitan. Panindugan sa mga opisyal nga biskan sa compliance ang poultry, wala ini nagasunod sa husto nga zoning o kung distansya sa mga panimalay. Suno kay Kagawad, dapat kung pareho sini nga medium scale poultry o yara sa one, ang yara dapat sa 1000 meters ang kalayuon ini, no, kalayuon sini sa mga pumuluyo. Apang kung lang tawon kuno sa Google, halos tanan si Google ginapamangkot ko. Yara lang ini sa 246 meters. Ini ang rason nga lapnagon sa ila kag ginareklamo sa mga pumuluyo ang baho kag ining langaw. Gindinay man sang korte ang writ of prohibitory injunction damages sa ilang mga barangay officials apang may civil case pa sila nga ginapangatubang sa karon. Ginsiling man ni Kagawad Tanyo nga wala na ini sang plano pa nga magpadalagan na sa barangay election. Ginaktuhan man kuno ini sang local government unit sang Tigbawan. Ang reklamo sang ilang mga pumuluyo sa barangay Linubayan angot sa langaw kag mabaho nga dala sang GT Farm sa lugar. Ini ang pahayag ni Mayor Teruel sa isa ka press conference kagapon na petsa 26. Suno sa alkalde nga wala gid siya nagpabaya kag gilayon nga ginaktuhan kaupod ng iya mga inspection team nga nagconduct sang problem o sang problema sa nasambit nga poultry farm sa barangay Sipitan, Tigbawan. Nagwa sa resulta sa inspection nga wala sang baho ang lugar.
2: RMN Patrol 774.
3: Basiway na manok your man. Ginadugang pa niya nga nanging patas man sila sa investigasyon sa din iya ginapamatian ang magtimbang nga kampo angot sa problema. Hindi man matuod suno kay Teruel nga bias ini bangod hindi niya personal nga kilala ang tag-iya sang farm. Sa karon nakasandig sa alkalde ang resignation letter sa mga opisyal kung batunon niya ini or hindi.
2: RMN Patrol 774.
3: Sa latest update naton, duda ang isa ka residente sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo sa rason ni Mayor Virgilio Nene Teruel sa pagpatigayon sang consultative meeting sa ila barangay Kagina, no? Kay Mrs. Tanyo, tag-iya sa nga pinakamalapit nga balay sa ginareklamo nga GT Poultry Farm. Kaangay nga ginhaylo sila nga 21 ka mga gingkasuan sang tag-iya sang poultry farm nga hindi na magpadayon sa ila kausa. Pahayag niya kung may kaangtanan sa pag-resign sa barangay officials ang pagpatigayon sa consultative meeting, dapat kuno ginpatawag ang tanan nga mga pumuluyo. Kadungan sini kaangay nga ginbasol pa sila sa natabo nga mass resignation. Ginsiling man nga nagsabtanay sila ni Teruel kag nadalahig pang iya propesyon bilang isa ka maestra apang suno sa iya nagreklamo siya bilang isa ka residente sang lugar kag hindi bilang manunudlo.
2: RMN Patrol 774.
3: Liwat man na sini nga ginplastar nga pabor sila sa pagpatindog sang poultry farm sa kondisyon nga nasunod sini ang layi, ilabi na sa issue sang zoning. Ginpahayag niya nga kung basiya ng pagsulundan, dapat 1,000 meters gani eh. Halin sa mga panimalay patundugagon ang large-scale poultry farm. Sa iabahin, masobra lang 100 meters ang distansa sini nga poultry farm. Ginatagman niya nga hindi pinamilya ang nagreklamo bangod natabuan man nga halos 75% sang residente sang lugar ang nagaapelyido sang tano. Aminado man ini nga hindi adlaw-adlaw nga makahaklo sang baho apang ginpanindugan man sini nga nakahalit na ini sa ila kag nagalala kun tig-ululan. Nagalain man ang ilabot bangod hindi na nilaluyag nga maghalin sa ilalugar nga gindak-an agod lang makalikaw sa baho sang poultry farm.
2: RMN Patrol 77.
3: Ini nga pag-resign o mass resignation sa mga barangay officials dira sa Linubayan, Tigbawan, dawa sign of surrender na ini. Ang pamatyagan nila mayor na wala mugid sila ginpanigan. Mas ginpanigan mo pa inang negosyo. Daw wala mo sila ginsuportahan. Wala mo sila ginpamatian. If facts comes to facts, ang zoning mo da may kapaltahan. Kaya nasiling na ang zoning. Dapat 1,000 kung large scale. Butang ta, panubunubuon kay amo man ang iban mo. Large scale, imuon lang medium. Abot naman nato ng iban nga mga negosyante. Imuon lang medium para gamay ang gastos sa tax. No, sa ilang abuis, kaga mahambal kita nga 500 meters away from the residence. Tek kung 200 o 300, may kapaltahan ang nag-issue sang zoning.
2: RMN Patrol 77.
3: Hindi man mabasol ini ang tag-iya sang GT Farm. Kay gin-issuean siya sang zoning permit, gin-issuean siya sang permit to build.
2: RMN Patrol 774.
3: Tek kung away-away dira, parehas ini sa parehas ang ini nga bangigay ka mo. No, parehas ang barangay council, ang mga pumuluyo da sa may Linubayan, pati ng LGU sa Tigbawan. Ang balasolon dapat, ano ang sino ang balasolon dira? Nga agin pasugtan ina nga lapit sa lapit sa mga panimalay ining poultry farm. Di kung ikaw tag-iya ka sa poultry farm, di ba, gintagaan ka na sa permit, napatindog mo na na ining mga poultry farm, hindi ni hambal nga ginatos, hindi ni sentimos kung mapatindog ka sa mga poultry farm. Ang pamangkot sino nag-issue sinang permit, no, amo nang dapat istoryahon naton, amo nang dapat magpaatag. Kaya sabong nagabunggoanay na ang mga barangay officials agin na basol di si Mayor Teruel. Wala man kita may ginapanigan dire kung hindi ang mga pumuluyo. Kung para sa kamayuhan tani sa nga inyong banwa, ilabingin dira sa may Linubayan, Tigbawan, amo nang una, amo nang priority, amo nang paramount responsibility sang alkalde.
2: RMN Patrol 774.
3: Kung may nagreklamo nga mabaho, tagbahambal sa zoning to, sa ilang inspeksyon wala baho, ano gid man bala? Ang naga-inspeksyon, puros mga may sipon, ginakataro, kag hindi sila kasimhot sa baho, nga ara na sila sa lapit-lapit, dira nagit sila mismo sa poultry farm. Ano niya mga pumuluyo sa Linubayan, Mayor, nagabinutig, nagareklamo, nga mabaho gani. Tiambal sa inspection team, wala gani baho. Tiambal niya team, may mga langaw, titalagsa man lang na. Mayor, may pamatii man ang ginakoon kanimo sa ngiimo nga mga pumuluyo na sa tigbawan. Abi, so istoryahe man. Kung pwede man maistoryahan ining poultry farm, no, kay kapabalik-balik na ni Yorme. Balik-balik, pila na ni Ginkape Beses gan reklamo ang baho. So, hindi magreklamo ang mga pumuluyo ni kung wala katya baho, ah. May baho, git. Ano mas importante? Ang manok o kung ang pumuluyo? Pero madala ni Tani sa storya. Pero ang mga barangay officials, nag-hands up na mayor. Kay kapila na inigan reklamo sa RMN Iloilo, kapila makamo malagpatawag, no, kapila man ang naging patawag sa meeting pag sinapol, pero pabalik-balik man gapon na Yorme, no, Mayor Tulo, pabalik-balik ang reklamo. Ang kambal sang iban, base bala, base bala sa nag-inspeksyon, base ah, amo nang siling nila, base ang nag-inspect dira, ang ginhimo nila face mask sa kwarta? Ginhimo face mask ang 1,000 at iway gid na baho kiti. Hamot-hamot gid na yan. Ang gilinagatik ang bag-o subong ho. Wala makitambal nga ginbaydan. Nagsiling kita base amo nang gintabon sa ilong. Amo na wala sila may napanimahuan. Kadamo sa mga experts nila, no? Pwede man kamo kamamangkot sa Department of Agriculture in proper handling sina. Kay unang ganireklamo lang da is ang iti. Tibalaan man natin ang mga pispis, no? Ang mga ini mga species. Maiti ni sila basta makakaon sila. So kung gamay gani, piso pa lang, kaon na nga kaon. Iti man ina nga iti. Diin nagakadto ang ilang ginapagwa sa ilang mga tumbong. Amo na iyang ginareklamo, te kung tag-ululan, kapag summer, pagid guro, mainitan ini. Mayo gani ko, wika pangihi ang manok. Mga tag-ulo, tag-ininit ini, nagadapya ang hangin. O oh, kaluoy man sa mga kabataan ini, amo ning mahaklo mo. Dulaan ka ni gana, biskan ano pa kapriska sang imong alaswa, ano pa nga kanamit sa imong marinit, kagbutang unod sa imong ginsugba nga bangros. Biskan galatab-latab pa na ang portsap ho. Kung amo ni ang baho, hindi kag hindi kagwanta, hindi kag kakaon sila. Maniwang, kaninga maniwang, Mayor. So dapat mas mayong kung ara na ginareklamo nila, kung ara na nga manog, mga dagko na ining manok, no, san o inibla, no, may cycle inibla, ang ining baho nga na masimutan sa mga pumuluyo. Hindi man siguro nambal nga gahimo-himo niha. May kapila ni Kabeses Yorme nga reklamo na din. Natakaan na kita gani. Kung pwede lang matakaan, matakaan na kita sa reklamo. O galing, amo na yung ato responsibilidad. O responsibilidad sang RMN. Nga pamatian ang mga reklamo sa mga pamuluyo. Kay why ni sila tingog? No, hindi sila pagpamatian kung sila-sila lang da. Kita mo gani, naging kasuhan pa sila. Why ni sila tingog? Kinanlan nila. No, ipatag sa media. So with media, naaktuhan ini, nakatuan. Amo na gani, nagasinapol ka muda subong. Nagsinapol sa mga sang nagliligid ng mga binulan. Abi namon kag naglaom kami nga, ah, okay na ang tigbawan. Tapos sa ari naman, kibot kita, bukag mura. Ay, sus, nagre-resign ang mga barangay officials. Bukot mayad, Mayor.
2: RMN Patrol 77.
3: So, ato ninisundan ni ang mga dagkuan ng mga ilong da, ang mga pangal. Abi, bisitahan natin ini ang barangay nga ini. Sino mga pangal? Paras kita yung panso, bisitahan ta ni. Kaga, testing ata simot-simot. Kung may mapanimahuan kita, hindi man galing pwede ma-record, no? Ay, hindi man ni pares nga o video nga makita mo ara-ara-ara o ti simhot ni, ti wala man video, hindi wala man sa pamatuod na sang baho. Kinanlan ni, actual ka makadtuto kag mapanimuan mo. Hindi mo man pwede i-record ang baho. Mayor, oh, simot ni cellphone ko, amunin baho, yaho. Pero bisitahan na ito ni, kaya ganagalaong kita, no, nga mga come to an amends, no, mag-amend ka mo, mag-ayuhay ka mo dira sa may tigbawan kay nakuman nito ng bulig sang poultry farm, no, ginakulang ita sa manok. Kaya sa akon, para sa akon na pananaw, sa akon nga opinion, wala inisala ang poultry kay the first place sa pag-apply niya, tanan nga mga papeles, no, mga permit niya, zoning permit niya, safety niya, gina-inspeksyon pa ini antes nga aprobahan ng building pagpatindog sang ini nga poultry farm. Tinakapasar siya, napasaran niya tanan mo, di naturalmente patindugon mo na, ati kung napatindog na kami na simutan nga baho lapit sa mga panimalay ang nag-issue sang permit, amo nang dapat naton nga storyahon kagpamangkuton, no, bakit nga why? Tamang oras. Alas 11:43, ma-break time kita, ma-cut kita dere sa Patrol na 774. Ginaagda kung id ka mo mga kasama nga maglantaw, mag-upod, no? Updaan nyo naman si Tiyoy sa Madason nga programa, sa Madason nga Facebook Live na isugid kay Tiyoy. Adlaw kita sang Biyernes, mga karadyoman. No, buwas na adlaw sang Biyernes. Kwentong kababalaghan. Sa may mga kwentong kababalaghan, pwede nyo gitkutawgan, i-share ninyo ang mga kwentong kababalaghan kay Tiyoy Pancho sa programa Isugid kay Tiyoy. Tawagi ko sa 0933-879-0931. Ang iningabahin, builog na ginudulong sa aton sang non-slenement oil. Dumduman nyo sa nagligad, may band-aid ko sa pilas ko. Ginbubuha ko, dalom inin pilas ko mo. Gumbubuha ko sang non-slenement oil. Kaya nagadugo, naguntat ang dugo niya. And subong, oh, wala pa apat ka, wala pa tatlo kadlaw, malanasa. So ang non-slenement oil, hindi lang ini para sa palanakit sang kalawasan, hindi lang ini para sa buni, up-up, alipunga, kaspa, hindi lang ini para sa mga kagat-kagat sang lamok, kagsapat-sapat, pwede man ini papatugulun niya, kagpapaliyon ng madabaw, kagmadalom ng mga pilas. Pero epektibo igid ini as your pain reliever. Basta nagapalanakit ng kalawasan, ay sus, hindi na mangita sang iban base pagbanyos mo sang inang malana mo na, gulpe na lang mapiyak ang lawas mo. Kung akusin mo para maligawan ang muscle pain, joint pains, na ipit kag napalisar ang mga kaugatan, pirmi ka lang ginabiring, no? Pirmi ka lang may tusok-tusok, banyusan mo sang Nans Liniment Oil, ang lana ng bayan. Mas ginapili ini sa mga manugilot kag mga masahista sa binog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Produkto po ito sang Herbs Med Pharma Corporation ni Tita Arlene. Ang Nans Liniment Oil available sa mga suki niyong mga butika. Kaga Nans Super Plus. Ang Nans Herbal Capsule mo noon, Nans Super Plus na po ngayon. Mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob niya niya mangustin, guyabano, moringa. Sa mas mabaskog, no, para sa mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Pati inyo kabataan, kung hindi sa mahilig mag-inom sa mga vitamins, kaya ba niyang soltero na ko, hindi ako mag-vitamins? Paim na ninyo sang Nans Super Plus. Adamo sa mga kabataan, subong. Bata pa, gina-high blood na. Bata pa, may diabetes na. Ini ang Nans Super Plus, ang natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon man ini sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas, labi na gid sa aton mga pulis, aton mga militar, aton mga security guard, aton mga bolantero at bolantera. Nans Super Plus available sa mga suki niyo mga butika, kag proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nans Super Plus ini, ang anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 11:47 sa aton nga pagpanumbalik sa Facebook Live, isugid kay Tiyoy na
4: RMN Patrol 774. comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mayong nga gabi mga karatsuman, sibong orasan, Tatak RMN time, alas 11:55.
2: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan! RMN isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho! Sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.

0: sugid kay Tiyoy.
1: You're the best, Tiyoy.
0: May dahil nga ka mga karatsman, alas 12:01, tulog na ang manok. Bugta patagyapon, salo-salo na, sama-sama tayo sa pinakamasayang programa sa balat ng radyo. Iniyang isugid kay Tiyoy with yours truly, Tiyoy Pancho. Maulanon nga Biyernes na, Petra 28 na. Tatalan-tanan natin yung mga karadyoman sa bilog na pungsod Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy 74th founding anniversary! 74 years old na ang RMN Network, the largest radio network in the Philippines!
2: Tatak! RMN!
0: Wala nga, pero mercy lang. 74. Ginapreparahan din ang next year mo kay Diamondo 75, oh! Isa ka lechon pa lang sa mong dasuntukig, ah, baka na na eh! And as ato na pagsaulog sa ato niya 74th founding anniversary, abrihan ina karon. Aga pa kami dito sa may Altachera Village. Mananom sa mga fruit-bearing trees kag native trees sa Eco Park sa Altachera Village. Sa liwat, sa tanan-tanan nato ni mga karadyoman na nga nag-suporta sa RMN throughout the years. Dere sa syudad, probinsya, sa Iloilo, bilog na Pilipinas, and bilog na kalibutan. Happy anniversary sa atin lahat. Kiss naman dyan, kiss. Mwah!

0: Basa-basa ang akis. Beso. Happy anniversary sa tanan. Well, it's a Friday. Sa uton, long weekend. Kaya nag-suspend na sa face-to-face classes ang banwasang uton yesterday. So, sumong, petsa 28, ugtunganon ka ba? Aba, te, way klase, privado, publiko. Walang face-to-face classes. Martes na kamukita ay ni ma'am. Kaysa Lunes, pula ang kalendaryo, National Heroes Day, so malawig-lawig ini. Sa mga government officials sa uto, naba pwede na ka excursion galing kay inulan. So enjoy mga kasama, and Biyernes subong, kwentong kababalaghan. Mga kababalaghan stories. Aton istoryahan. And naudlot ka gapon, nabitin, may mga sex stories kita. Kaalamang sexual, 2-in-1 ang Biyernes mo. So kung ikaw nagapamati sa Facebook, palihog na lang i-like, share, and i-follow, be. Ang ating yung Facebook page sa DYRI-RMN Iloilo. May comment section dira, ah. Pwede ka mga comment sa inyong mga panamyaw, sa inyong mga gustong topiko, sa inyong mga gusto dayawon, no, pwede gid gusto ipahibalo. And importante ang ano gusto nyo, isugid kay Tiyoy.
1: Tatak, RMN.
0: Like Tiyoy, wow, subong Biyernes, nag-sexy ako. Nag-diet ako from Monday to Thursday. Ang resulta, I lost 10 pounds. Diba? Share, kay pamilya na kita doon. Na Tiyoy, isang Lunes, may ka-textmate ako. Subong Biyernes, may bana na akit! Tiyoy, text ko tong akon ni ex. Subong, ex ko sa Gyapon! O Tiyoy, sinunod ko tong ang imo nga mga gina-endorse yung mga produkto. Subong, why natakan high blood? O para sa mga tatay, yoy, ang Mega Man ay puwerte. Puwerte ang iguya daw Iron Man si Manoy. Sa mga nagasawalog sa Ilakad Lawan Sumong, happy fiesta. Dira sa may Kabatuan. No, kung namin eh, wala hindi mag-ulan-ulan, no? Banwas ang Kabatuan na may food fest na da. Sugod-sugod na mga food fest. Ang mga banda, kaga mga nagka-line-line, mga aktibidad. No, dira sa dinasakupan ni Mayor Doc Boboy Pueyo. No? Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo, Kabatuan. Kayang ila kapisan September 10. And Lambunaw man, September 10 man. Ada mo sa mga food fest namin ni Tani, kung hindi na mag-ulan-ulan ng bisita talaga. Lagaw-lagaw naman ta sa may Kabatuan, na hindaw naging ko sa mga grupo. So enjoy lang. Kagkaroon, kung may kwentong kababalagan, tawagin lang ko sa 0933-879-0931. Sadya ta, diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Sa YouTube, pangitaan lang kami at RMN Iloilo Official. And syempre, sa aton RMN application, ang radyo mo, sa mobile phone mo, basta may internet ka lang, napamatian mo tanan ng mga programa. Live programs ang RMN Iloilo, pati na ang aton ng mga drama. Libre ang pag-install, walang bayad ang ining application. Install nyo na, pangita lang sa iTunes o Play Store ang RMN Iloilo. As usual, kaupod mo naton sa News Center, Radyo Man Resi Danioso Bordon. Ining pinakabagong balita, nagasaka na akong kagina 356 no ang mga napatay. Pero subong sa latest update sa aton niya News Center, masubo-subo nga balita, kay nagsaka na sa halos 360 ka mga tao ang napatay, samtang halos 1,500 o 1,500 ang missing, bangod sa flash flood sa Nepal nga nagresulta sa glacial collapse sa Himalayan region. Sa mga missing, no, halos 600 ang mga turista. Lakip na ang 517 ka mga foreigners suno sa Tourism Board sang pungsod. Nalista man dire mga kasama masubo-subo ang isa ka Pinoy. Suno sa Disaster Authority sang pungsod, nagtaas ang nagporma nga lake sa lugar sa diin natabo ang pagbaha. Ginapahayag naman sang chief sang UN or United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. $2 million ang ialokar sa Global Emergency Fund, SERF, sang UN para sa relief operation. Puwerte din eh, sobra-sobra ining 2 million, kulang ining 2 million para sa relief efforts, no? Ginahanglan ini sa mga heavy equipment, no? Makita natin sa mga pictures, sa videos, mga daw lutak, no? Daw mga duta na ini, lakipan sa mga puno, sa mga debris, no? Daw masubo-subo ini nga natabo sa ilan. But kung ikapila na ini, no? Ikapila ini na natabo digto. Daw sa talambuhay nila, suno sa isa to ka, nabasa ko sa TikTok, no? Sa talambuhay nila, first time ining natabo sa ila, ining flash flood, no? Ining tungod sa global warning, amo na ganing atong tinutuyo, mga kasama, ini ang pagtanom, no? Although it's just a decimal or a percent, a minimal percent sa pagbulig sa global warming, ining pag-init, no? Pag-init sang aton nga kalibutan tungod sa pagtapas sa mga puno, ining mga factories, ining mga aso, ining mga polusyon, ang aton nga panghaboy sa kadagatan, aton paglapta sa aton nga dungang manggad, ining mga illegal mining, no? Ini ang nga amat-amat nga resulta sa global warming, nagakalusbot ng aton na atmosphere, mainit na. Kumpara mas mainit na subong kumpara sang una, sibo glacier pila ina ka mga linibo, no, dekada linibo ka mga tinuig nga ara nagaform lang ang glacier siya ina. Ipam na taktak na tunaw ining glacier. Kung magsige-sige na pagtunaw sang mga glaciers dito sa Himalayan, ay sus, matabo na nakita sang body sa footer mga kasama. Ay. Hindi ini ano, hindi ni langulango ang global warming. So kita as a human existing on this earth, we should do our little part in contributing para mahagan-hagan ining global warming. Let's help Mother Nature recover, mga kasama, by stop polluting. Masubo-subo ini, wala pa man ang DFA, wala pa man sila may gina-disclose kung sino ining isa ka Pinoy yun na nga missing yun dito sa may bahin sang Nepal, mga kasama. Sulo sadya kita dire mga kasama, pero pag may mga balita kayong informasyon, nanda mo man gyapon yoy te way pagida balita kay Mayor Trenas, wala pagali. Hindi nyo anay sagay pangunahan. Hindi naton kinanlan sumosang kanselasyon sa klase dire sa syudad sang Iloilo. Kay man, this week, no, katapusan na gani, subong Biyernes, examination week ini para sa mga kabataan. Kanugon to sang ilang mga gintunan-tunan. Kag inyo yan, lula, iluyag nyo lang yaya, may white klase. Para makahigya-higya ka mo. Kadamo na sa mga cancellation of classes. Luoy man kita sa aton mga estudyante. Kumasarangan pala, pa-eskulaon, gid nato ng aton mga estudyante. Ay, kamo na mian, kamo pin pareha. So sa inyo nga gusto nyo, Friday sickness. Nga, basta Biyernes na ay, may tonsil ko. Basta Biyernes na ay, ginail may lanat, gid ko ni nay mo. Dokataroon, gid ko ni nay. Trangkasuhon, gid ko ni nay, subong mo. Duman ko pa na sang una, nagabutang pa sa loya o aho sa dalom sang ilok. Tuod na, butang ka sang aho sa dalom sang ilok mo. Mainit, gid man ang lawas mo na. Tisting nyo, be? Kung magbutang ko na sang aho sa dalom sang ilok, ipiton mo na kung sa laton ka ni nanay mo, mabaw ka init, bo? Grabe, init mo ba daw? Gingisa ka lang, kaya panimaho ka, ahos ba? Ano matyagay mo sa lawas mo? Fried rice? Pero tuod gid man ako magbutang ka sang ahos sa ilok, dalom sang ilok mo. Gainit gid man ang lawas, ah. Why ko na ka baluhay? May makuha mo na basta akong klase-klase. Malang ginisiling ni nanay nga, eskwila-eskwila. O, nanay Lorna Vasquez, ara, nay. Nay, ti ano ang balimeyor? Si Plata, nanay naton, basi magsalalaka na hindi naton matamyaw. Good morning, Ma'am Susan P. Sescar. Aba, magbe-biyernes. Biyernes na isa inyo dyan? Sa may Lebanon, ti anong gina-shot-shot, Madam Ma'am Susan? Vodka and wine? Ma'am Mary Recabar, Ma'am Margie Cubillas, kay Ellen Alerta. Si Sir Jespal, mayangaga. Mayangaga man kay Ruth Alconga. Si Ma'am Telly P. Fur, kay Del Daimel. Kay Madam Alice Friedrich, Myla Hagokoy Gansha. Si Agosto 5, ara man gyapon, steady pulso. Agosto 5, dira sa may Kuwait. Assalamu alaikum. Nanay Florencia Socalito Kalimpay, Mary Joy Licoto Leonor, Ma'am Maria Ruby Canonicato, Mission Road, La Malinda, California, sa Estados Unidos. Hello. Odi Candelario, steady pulso man gyapon sa Madrid, Spain. Kay Angelita Defensor Araya. Ma'am Angelita, good morning. Ano mo si Raul Araya, ma'am? Ang tag-iyas ang ano ganyang ang Tesla Center dara sa may Guimaras, sa may Sibunag. Mga Araya man na sila, Ma'am Angelita. Ma'am Telly P. Fur, mayang aga. Si Roger Rojo. Nanay Lorna Vasquez. Si Amay Lahagokoy Gansha. Nanay Lorna. Hello. Alan Desinal. Mayang aga, Sir Alan Desinal. Tagadiin ka, Sir Alan. Si Louie Jean Acalyar, watching sa Maynila. Uy, sa Manila, NCR, parts of Manila na wala na klase, no? Ni Louie Jean Acalyar, din ka mo sa Maynila. Okay, dira, damo na wala klase. No, NCR, Maynila, Marikina, damo ng cancel ng mga klase, no? Tukod lang ini sa hanging habagat. May Ann Moreno, mayang aga, Bitoy Lim, salamat. Si Bomar Linga, Joe Duremdes, Stanley Cerillo, Peter Sales, Osia Zuma, Kian Zamora, thank you for joining us. Si Ruth Alconga, kagay Bitoy Limayan. Sir Bitoy, may ngaga. Si Sir Magic, nasa may Juicy Land, kay Ma'am Lors. Mayong aga, kay Brad Felix. Valdiviso, mayong aga. Tanan-tanan niya Tau Gamma Phi and Tau Gamma Sigma.
1: Tatak, RMN.
0: Mayong aga sa inyo. Salamat-salamat sa pag-upod. Dalingid, antes kita magsugod sa atong Papa G. Unahong ta Papa G. Mapainit-init kita, anay Papa G. Tapos, kwentong kababalagan, okay? Ang aton nga iningabahin, mga kasama, builog nga nadulong sa aton sa nga Santon Plus Gold. Ini mga tag-ululan, takaw trangkaso ni. Hindi natin gusto nga trangkasuhon kita. Kay once trangkasuhon ka ganit sa balay, isa lang ang katarong katrangkasuhon sa balay. Bau aratay, gid na yan. Luoy ka mo sa inyo mga kabataan, labi na sa inyo mga kaapuhan.
1: Tatak! RMN.
0: Ako, aber, kita nyo, wait na ginatrangkaso, subong. Very healthy kita, subong, kaya ginainom nato na yung Santon Plus Gold. Ay, kung makataruhon ka ba, naluoy ko sa ako mga apo. Ay, sus, aratay, gid ka muna, mga kasama. So, samtang temprano, inom ka mo Santon Plus Gold. Kaya ini, ha, hindi lang ini para sa diabetes. Hindi lang ini para sa high blood. Hindi lang ini para sa inyong mga bukol-bukol. Kung hindi para pampapaskog man ni sang inyong resistensya. Tandaan na Santon Plus Gold. Ini ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil extracted higikan sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos kag spirulina. Murang-mura lang po. 14.50. Mas mahal pa ang ginaw yo. Yop-yop mo nga sigarilyo. Mas mahal pa ang alak nga ginatungga mo. Ine, makagubagid sa lawas. So dapat invest kita sa aton nga health. Always say yes to health. Ang Santon Plus Gold ay FDA approved. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga botika. Kaga produkto de kalidad ini ni Doc Remelito. Uy, ni Doc Remelito. So pwede ka mo kabisita man sa clinic, sa may Yes to Health Center. na nahamtang dira sa 125A yang building, Yulo Street City proper, atubang lang ina sa Midtown Hotel. Adlaw-adlaw, pwede ka makabisita, libre ang pagkonsulta. Opo, ang mga doctors of alternative medicine, kag sa mga mahilig mga pe, o kung sa mga nahidlaw na mga pe. Kay ginaresetahan sila nga, ginambalan sila sang iban nga doktor, na hindi ka na magsagay, inom kape, kay masulabang sulok-sulok mo, matukarang imong asid. Iba nagapate, dapat pati sa doktor. Pero ining Santon plus coffee mix, caffeine-free coffee ni, hindi magsulabang sulok-sulok mo di. Hindi ka di magpalpite. Amo ni ang kape na hindi kape. Pwede sa mga kabataan kag sa mga nahidlaw na mag-inom sang kape. Yari ng saboroso manamit pahamot kag masustansya nga kape, Santon plus coffee mix. May sangkap na soya, xanthones, and may malunggay. Kag ini ang caffeine-free coffee. Hindi magsulab ang inyong sulok-sulok biskan imnon nyo ni aga unto hapon at gabi. May kape ka na, may bulong ka pa. Ano ng kape? Santon plus coffee mix.
1: Satak, RMN.
0: Produkto ni kalidad sang Yes to Health. Ma'am Telly P. for Arena. Si Madam Aileen Dizen Paraico, ang RMN Fans Club, Hong Kong Chapter, RMN Fans Club, Singapore Chapter, and RMN Fans Club, Main Chapter. Salamat sa inyo, ha? Jojo Barcillo Malyo, mayong aga sa inyo. May Ann Moreno, si Madam Aileen Dizen Paraico, Nicolai Somes, nakatutok man, Nani Benliro Bechayda, and at yoy, happy 74th. Founding anniversary sa RMN. Salamat! O sa atong tanan, salamat sa pagpanamiyaw. Nanay Lorna Vasquez. Malotta Tolentino. Thank you. Sige, tunog-tunogayin yung mga monitor. Mapapa-J kita, anay. And then, dugay-dugay, ready na, kwentong kababalaghan! Ano naman nga mga kwentong kababalaghan ang aton nga istoryahan?
1: Tatak! RMA.
0: Bantayan na diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Tamang oras, alas 12:20, tunog-tulogan ang inyong mga monitor kay kinanglan nato ng inyong mga laygay with Papa G.
2: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa? Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
3: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa J, ako si Neo, 30 years old, sa Guimaras Island. Sa motor shop, ako naga-obra, Papa J. Nagapangayo ako sa mga motor, amoy na nga ang ako nga gin-tapusan sa ako nga pagtuon. Automotive. Pero dako man ang ginasweldo sa akon. Amatawad, Papa J, may nobya ako. Kag nagalive-in na kami sang 5 katuwig. Kag?
1: For sure, balipay gin si Luella kung makita niyang regalo ko sa iya. Dugay na niya nga gusto ini mo. For sure, ma-surprise gini siya. Oh. Oh, ara na siya. Nagapasulod na siya. Hi, love!
2: Love? Ay, tapos na ako, panibin. Nag-ano ka? Ma, may regalo sa catering ha, natungtong? Kag may bouquet of flowers? Love?
1: Happy anniversary pa lang ako. It's all for you.
2: Matuod?
1: Yes.
2: Love, happy anniversary.
1: Grabe, no? 10 years na tanga duha, pero we're still here living together. Enjoy our lives.

0: lang sa akon, okay? Wala ka dapat sang pangayuan sang sorry sa akon. Ang mayo pa. Malabing-labing na lang tabal, ha?
1: Magkahamot sa'yo mo, love. Leon, love. Nakalaw siya. Nakalaw, love.
2: Siyempre, ano pang gina-expect niyo, Papa G? Kay anniversary namon. Kundi mag-enjoy-enjoy kami sa kama sa palangga ko eh. Kag, enjoy our 10th year anniversary together. Kag.
0: Ah, shit. Katamis Japon sa monarkiya mo ga. Pulo ka tuwin niya. Wala ko niya naramsak. Kag wala kinakaon pero... Ang sabura mo gihapon, katamis-tamis gihapon.
1: Papa lang nga ka na, pero... Sige. Pasok na ako.
0: Nagdako ang puso mo gahaw.
1: Ay, wala. Buyo na, guro. Sige na. Pasok din ako. Sige na.
0: Sige. Oh, shit! Ganamit!
1: Ano, Mega? Oh, shit! Diba, pinatamalaki ako?
0: Oh, shit! Patulungan mata mo. Patulungan.
1: Ikaw, Gidya, pinakanamit sa tanan. Ikaw, Gida!
0: May iban pa ako.
1: Ah, wala eh. Ikaw lang. Sige pa. Kanamit mo. Baka namit.
0: Shagit!

0: Sa bilog ko nga kabuhi, Papa J, si Luella. Siya lang gid ang babaeng natandog ko, Papa J, kag wala na sing iban. Kay ti, 10 years old pa lang ako, kami na ya. Siya ang una kong nubya, kag subong, kami mag-iapon. Nagaplano naman ako nga mag-propose nga ipakasal ko siya. Ugaling, kulang pang budget, Papa J. Nagasupot-supot pa ako. Kag kumakatipo na ako sang dako-dako, dira na kag ipakasal ko na siya.
1: Nang, madugan ka sa akong lakad?
2: Oo. O pwede lang tagwa, Day.
3: Oh. Nga, di ka mo makatunga doon, ha?
2: Love?
1: Ako ya, mapaeskulahan ko nung ambot kay Manang Luwela kung mapadiin siya, ah. Hambal niya man sa akong kaina nga. Maupod siya sa akong gwa. Kalibri yun niya kaplite. Hindi bala na?
2: Oo. Ako kwan, may katuan lang ko sa Balay Love, ah. Nag-abot ABC, tita, eh. May package ako sa iya.
3: Bala. Nag-abot na siya gali. Ate, sige, ikaw lang to anay lakat, love, ha? Kaya iti, sakop ako daan sa shop, eh.
2: Love. Mapauli man ko dahil yun, ah.
3: Ate, sige. Halong ka mo nga doa, ha? Ari na lang, oh. Ari, oh. Plate nyo na sa tricycle. Halong ka mo, ha?
2: Love!
1: Salamat!

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Amoy nang nanamian ko kay Luella Papaji kay kabuot kag daw wala lang problema, klase babae. Wala gid ako sang dapat kabalak-an sa iya. Ang mangod niya nga si Girlie sa amon man nag-i-star sa apartment nga ginaarkilahan namon. Kagsang nagtunod ang adlaw nga wala gid siya nakapabatyag kag nakapauli Papaji. Siyempre, ginakulbaan man ako kay wala man siya nagasabat sang tawag ko sa iya. Kag
1: wala man siya makapalapit din ni iyo. Kag hindi ba tuod nga nagpauli si tita niya, ah?
2: Ano ta? Amo man ang siling niya sa akon. Mapauli ko na siya dira kay nag-abot si tita niya. Ati, sige ta. Tawagan ko lang siya liwat, ha?
1: Ati, sige na iyo. Bawambot!

0: tog na kulbaan ako ah. Sige na, bye.
1: Sige tita, bye. Sa di impresya nagkadto man. Sa di nagkadto si Luella. Ngayon hindi ko siya makontak. Ari man ang bag niya nga masamin niya ginagamit. Gamay ito nga bag mo. Abi, ukayon ko bi ang bag niya. Ari ang make-up kit niya. Aneka. May papel nga natago sa compartment sang bag niya. Ano ini nga papel? Basahon ko, be. Hindi. Ultrasound man ini? Oo. Nakabutang din nga. Pregnant siya sang 12 weeks. Oh, Diyos ko. Nagabusong si Luella.
2: Amo na lang ang kakibot ko sa nakita ko ang ultrasound, Papa J. Dira kag naibalaan ko nga nagabusong siya. Kag pagkaaga na lang siya nagpauli, kag sang tawhay na ginsugilanon ko siya, kag.
1: Na wala kag gidanugid sa akon. Nga nagabusong kag lisan 12 weeks, ha? Buot silingon nga masulod na sa 3 months ang tiyan mo. Nga wala kag gid manugid sa akon, ha?
3: Sorry na kun gitago ko ini sa imo. I'm sorry.
1: Lila love. Nga gintago mo ni, ha? Handa man ako nga tindugan ina, tungod bata na to ni na, hindi bala?
3: Oh.
1: Tingala ko man nga, nagdako ang puso mo kay, nagkabusong kagali.
3: Sorry.
1: Sige, kalimutin na lang ito. Mayo na ka, nahibaloan ko na. Sabi mo, malipayon ako nga nagbunga ang pagpalanggaanay na to na doon, love. Manging tatay na ako, yes!
3: Mom!
1: Manging tatay na ko, love!
3: Love!
2: Malipayon gid ako, Papa G, nga 10 years na mon nga pag-upod, nagbunga na gid man ini. Dugay ko naman nga plano nga pabusongon si Luella. Kag subong ari na. Mas ma-motivate pa gid ako sang pagimakas kay may bata na kami. Pero abi ko anay kon mangin malipayon na gid ako sang lubos, Papa G. Indi pagri. Tungod
3: na siguro ko na indi sini yung amay sini Jake. Ikaw. Ikaw ang amay sini. Ikaw.
4: Luella? O tiyanong ko ngayon, ha? Nag-ibalo kagit ba lang may asawa na ako? Iba ako, nasa banang mo eh!
3: Gago! Ano nga iba ako, ha?
1: Matuod ba lang napatian ko, Luella?
3: Nayo? Kaina ka pa dira, ha?
1: Matuod ba lang napatian ko nga hindi ako amay sa ginadala mo? Matuod ba lang!
3: Nayo, I'm so sorry! Kadaglaway ba ako sa imo? Pero hindi ikaw ang amay isang bata.
1: Ano? Usili mo, ha?
3: Nakiksex ako kay Jake 3 months ago. Yes. Nakadumdum ka nga nag-attend ako sa birthday party. Nagwala ako makapauli. Nahubog ako. Nagdakasala ako sa imo. Nagsang tiyon nga ito. Wala kita makaagisex. Tungod ba ka po, ikapirmi sa trabaho? Masako ka. Kasi si Jake. Si Jake ang upod ka sa obra. Siya ang nakatandog sa ako sa mga pila ka beses. I'm so sorry, Neo. I'm so sorry.
1: Ah! Bisse! Grano po at pinisagod, Luella! Ha? 10 years! Nga, ginusikan mo lang ang pulo na doon katuwing ang pagdumdanay! Ha!
2: Nagalalaing gid ako, Papa J, kaysa na mismo nagtuad sa akon nga hindi ako ang amay sa ginadala niya, kundi ang upod niya sa trabaho. Hindi ko mabaton ini, Papa J. Sana pulo namon katuig nga pagdumbiyahanay, kapag updanay, nahimo pa niya akong atuntuhon. Ano blang maayo kong abuhaton? Palihog laigay mo ninyo ako, gali si Neo sang Guimaras Island. Madamuging salamat and more power to your program, Papa J.
5: A Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Si Papa J ini. Kamu nagapamati kay Choy Pancho sa programa Isugid kay Choy. Kay Choy.
1: Isugid kay Choy.
0: Ang nagaisahanon nga programa kada kaagahon, alas 12 tumtum alas 3 imidya sang aga. Isugid kay Choy.
1: Isugid kay Choy.
0: Ang programa nga may puso kaupod si
1: Choy Pancho.
2: Mga aga mga karadyuman, hello mga kasama! Alas 12.35!
3: Tatak! RMN!
2: Mapait-pait na naman nga istorya ni Neo. Ulo ka tuig. One to takan, pero natakan. Mga Neo, okay lang gani na. Kung gani, 15 years na luiban pa ko. Sakit no sa pulo ka tuig nga ginpundar mo. Isa ka sa lano, it just takes one mistake. Can you believe that no? Kapila man na kadekada ang inyong obdanay. It just takes one mistake. Isa lang kasala ang pulo ka tuig ang dinekada nyo nga pag-obdanay wasaag sa isa lang kasala. How fragile love could be, no? Na dapat naton ginahalungan ini hindi lang sa mga babae kung hindi labi kag labaw sa tanan kita nga mga lalaki.
3: Tatak RMN
2: kay kitang tagawas agi daya. Hindi lang sa banggirahan kung hindi sa pamilya. Sa mga gusto maglaygay kay Neo nor Neo Neo fight ano Neo Neo, pwede na katawag, pwede ka PM, pwede ka text no. Ah, sa aton, siyempre, ginabantayan man, hatong dugay-dugay ang kwentong kababalaghan. So, abuligan taan ay si Neo. No, anong himuon niya? Kaya nag-ako man ang babae nga hindi isang tunay nga amay. O hindi isang amay isang ginadala nga bata.
3: Tatak! RMN!
2: Duwa kasakit, no? Una, ginduiban ka na. Nagbunga, hindi pa ikaw ang amay.
3: Tatak! RMN.
2: And again, like yesterday, that this could cause stress and depression. Ang ginalauman mo nga, ginapalangga mo, pakaslan mo, updan mo, tusubtob katubtuban, nagluib pa. Nadala sa tentasyon. Ano gani? Basta may alak, may balak. Nahubog. Kami na pirmi mga rason. Kung nga nagasikangkang, naghunaga, nahubog. Wala kabalo! Wala kabalo! Kabalo ka gini! No, gay nambal, why kabalo, why kabalo? Kabalo ka gini! Kabalo ka gani siyang amay! Nice, may! Pero ang tesina, mga kasama, takaw trangkaso, nagainulan man gya po, nagapulo panaliti man gya po, dito sa syudad sa Iloilo. Abot sa inyo na sa kaprobinsyahanan, sa Guimaras, Antique, kamusta ka mo, Negros Island Region. No, kamusta ka mo, dad, dire, ah, wala untatang panaliti. Laban naman, danaw ni karon sa dalang eh. Labay lang mag-untat kay may tree planting pa kami karon. Alas 9. Pero kung nagatrangkaso ka subong na, sa, hindi lang ina sa ulan, kung hindi sa stress man na eh. Ah, sa imo nga taman ka kakapoy. Gatrangkaso ka bala, may upod nga ubos sipon, kaga pala nakits ng lawas. Nagataas nga, nagataas ang imong hilanat, nga kibot ka na, kulbaan ka na. Kay sobra tatlo na ni kadlaw, kung nagligad pa ng mga tuwi, COVID na ni. Ni bla mga 3 to 5 days COVID na niya. Nagakatuli mo tutunlan, barado ilong, wala kasang panabor. May solusyon tayo diyan. Napakadaling solusyon. Mag-inom sang Klinika D3 Bio kay ini antiviral and antibacterial ining Klinika D3 Bio. Nga himo sa extra virgin coconut oil nga gipaamanan sang vitamin D3. Ang D3 Bio may MCT, amon yung superstar nga wala sa iban. Medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil nga ingrediente sini nagahimo ini monoglycerides na monolaurin, monocaprin kag monocaprilin kung maproseso sang aton lawas. Ini mga monoglycerides na ini wala lang kabukahibalo. Pero sa aton lawas, ini ang pinakaepektibo nga natural nga paagi sa pagpatay kag pagtapna sa mga mikrobyo, virus, bacteria or fungi man ina nga nagatugas ang trangkaso, ubo, sipon, hilanat nimo. At pangluyas ang lawas mo. Protektahan ang lawas kontra virus ha mga kasama, kag bacteria. Mag-inom sa D3 Bio para proteksyon, sigurado ang numero uno na antiviral and antibacterial specialist, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Sa mga gusto magpakonsulta naman sa mga Doctors of Alternative Medicine, kadto lang kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch ina sila sa may kilid sang Robinson Saro. Sa may Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagaw, Apologista Street sa siyudad sa Sara Iloilo. Pwede nyo na mabakal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy kasumo sang DTX 500. Pure C, Klinika D3 Bio. Kag madamo pagid niya iba ini ang dekalidad niya produkto ni Doc Ramil Uy.
3: Tatak RMN.
2: Grabe ang problema mo sa bungyoy, ang bal ni Ma'am Margie. Pag-ugayong kaginasang babae, sus, nag-ugayong ka man? Ah, wala, galing nag-ugayong. Ang bal ni Ma'am Margie, pag-ugayong sa babae, ginpahinaan ko ang sound kay basi mabatian ni boss. Ito mabatian ni Boss Betty, ano karon be mamarji be? Raymar Eli Magbanua, si Tata Ritz Baniko sa Hong Kong, kamusta ka mo da? Tata Ritz sa Baniko. Si Ma'am Melanie Harjolin, kamusang examination week sang WIT? Hoy, si Ma'am Gemma Pendon is now joining us. Si Ma'am Avec Paez Esmeralda, Nanay Plor, bow get well soon kay Nanay Plor, na bali ko nung iyang abraso. So, ang kamot ya ko no. No to ulupirahan to Nanay Flor, get well soon. Ano tabo na dagdag sa kuno ahay. Ah, si matawag ko malaygay. Pwede gid Ma'am Marje, pwede Marje, Ma'am Marje Mapendon, pwede gid. Hoy si Sir Stephen Fanega. Diin ka subong Sir Stephen, mayong aga lang da simo ha. Sir Stephen Fanega. Sige, pwede, pwede gid kalaygay. Hoy, kung ako kay niyo, pabayaan ko na, hindi man kamu kasado sa babae. Yes, 10 years na eh. 10 years na kamu nag-uupdanay. Pero amo pa na nahimo niya sibo. Ano ay yan ang maging resulta sang next 10 years nyo? Nga amo nang ginadala-dala mo nga problema. Amo nang natabo sa inyo daw hindi naguro mapanas sa imo. Ang ina nga problema. No, ang ina nga natabo sa inyo. Mas mayo pa niyo, bulagi na lang inang babae. No, hindi siya karapat-dapat. Yoy, base na himo sang babae nga magpatandog sang iban, nag-check and balance siya. Ay, dire, sa check and balance, yoy, na pamatudaan nga hindi siya baog ang babae. Base may problema gid man si Neo, no, base hina iyang ang patay ng iyang mga sperm cell. Kasi impotent siya blatiyoy. Kaga mo na nga pulo katuig, wala pa sila kabata. Neo, what is done is done. No, hindi mo na na mabalik pa sang una. No, parehas ang isa kabaso nga buka, hindi mo na imaibalik. Kung maibalik mo man, no, may mga lamat na ina, parehas sa isa karelasyon. Basta nalamatan ng isa karelasyon, may trust issues na ina niyo. Medyo mabulubudlayan ka na nga pasay patawa pa pasay luhon ang ina nga babae tungod niya siya mismo eh ang naghimo sang salakag ginako niya sa imo nga ginistorya ya pagani ang mga natabo kung sino ang iyang mga kung sino ang iyang na kung sino nakatandog sa iya. Niyo, mayong nga aga sa imo ahay luoy man no. Luoy ka man kay sakit man para sa aton mga lalaki pero mas masakit ina sa mga babae kung himuon. Pero ikaw nagapangayolaygay niyo. Back to basics kaliwat, ha? Back to square one kaliwat. Pundar kaliwat niyo, pundar kaliwat sang imo nga pagigugma sa iba na siguro nga babae. Yoy para sa akon kay niyo. Well, kung plangga mo gid ang babae, kung mabaton mo inang babae, kung wala man may matindog nga amay as sa istorya to na nabatian mo sa ilang nag-istoryahan sila, may asawa na ang baba, ang lalaki. So kung nga palangga mo, dream matestingan eh. Dream malantaw makimakita kag mapamatudaan kung ano mo gid ka palangga ang babae. Pero kung sa ako natabo niyo, hindi tako niya. Yo, hindi ta ka ma-search sa Messenger, Tiyoy Punch. Pero try ko si Ma'am Gem Daligi. Camping. Camping APM ko, ma'am. Hindi mo ko ma-PM. Camping and Cooking Adventure. Camping and dalingid na camping and may ano pagit ano ni nga. Dalingid, ma'am. Hindi nang end ni man nga. Ang end mo man. Dalingid. Hindi na makita ang end nga mo na nga ano man. Hindi ko makita ang amo na nga. Ayun, ano, camping and. Ayan. Camping and ano to, ma'am? And cooking. Grabe nga. Facebook mo ba? Cooking. Adventure. Adventure. Ayan, nakita ko na yan. I-PM ta ka, mama. I-mess. What's up, mani, ma'am? Now, what's up ka, how? Dalingin, may what's up ko. Dalingin, kalma. Dalingin, add. Ayun, sige, add. Ayan na, save. Gemma. Pandan. Gemma. Gemma Pants. Dalingin, mga kasama, kay gina-add ko si ma'am, ano eh. Pendon. Ayan. Okay, bebe. Hi. Ayan, ma. Pumabaton mo na ang hi ko. Pwede ka nakatawag. Hi. Si Nan, ay si Florencio sa Caldito Kalimpay, mayong aga. Jespal, are dali may laygay si Sir Jespal. Hamba niya niyo, kun ako abi sa imo, bulagan mo na lang inang babayi, no? Bulagan mo na lang siya. Kay dalagit Ma'am Gemma, basahan ko anay ni kay Jespal tawgan ta ka. Hamba niya kung kay kung hindi siya gusto magpatandog, hindi gid na siya yaya. Kaso nagpatin target siya. Siya nagbuhat sang sala, wala ka sang sala. Kag isa pa, hindi man kabukasado. Gani wala ka sa labton sa nagabusong niya, ginabusong niya. Unless, no, not unless batunon mo gihapon siya kag ang ginabusong niya. Biskan hindi ikaw ang amay. Ang pamangkot, amo nang budlay nga pamangkot. Kaya mo batunon biskan hindi ikaw naghibo? Nanay Rod, mayong aga, si Nanay Lorna Vasquez. Aray, tawag na si Mama Gemma Pindon. Bo, grabe tao. What's up? Hello, what's up?
4: Nareceive mo yun. Wala. Gintry ko yung, ginapuaan ako sa messenger sa inika account.
2: Oo, nakita ko gani. Wala messenger daw. Makita, ano ka, may Facebook ka, pero diretso sa WhatsApp mo. Ay, problema. Biskan din, may WhatsApp mo. Ay, problema. Biskan WeChat. Siyan by pera.
4: Sorry. Correct. Malagay ko to kay Neo. Anyway, good morning, Choy. Good morning sa tanan. Sorry sa wala ko ga kontesta, wala ko sa anong type mga na programa. Anyway, malagay ko kay Neo. Ang malagay ko sa yan Neo, mo lang ni palangga mo sawa mo 10 years na ka mo nagkumplanay
2: kasal. Live in, di ba pa sila makasal?
4: Okay, live in. Tapos wala ka mo bata, but sila nga may problema ka kay 10 years wala gyud siya nagbusong. Okay. So tapos nagpadagyaw sa iya nga kawa worker kay ti dugay naman nga wala sa sang ano and hindi man to burungod pwede kay sa hubog sa nagbusong sa subot si Lingon si Neo ang may problema kay nagbusong sa dayon. So kung palangga mo gid yas ang imong asawa, palangga mo gina siya, patunon mo na lang siya. Akuon mo na lang bata nga inyo kay duha man lang ka mo kabaloy nga kay kung kasi na bata at least hindi mabala sa tao nga baog ka, di ba? Kung palangga mo gid sa iya, it's your choice. Kung dason ambalon mo siya nga hindi na sa magliwat, again apo iya man ang sala iya nagpangayo sa pasensya. So patunon mo na lang pag magbalik kay kamo duha kag magpalanggaanay kamo liwat sa tungod sa nakabata. Palangguon mo lang. Masiling sa iban nga, nakuhan ka nga, naganit na nga, martyr. Pero, wala man na yung kaso kung ganyan di anay ka mo yung nga duwa, back to normal, magpalanggaanay ka mo. Wala man sang perfect. Everybody can commit mistake. So, kung magbago mo lang na yung babae, then accept and carry on of your life. Mas maayo pa ganyan, pakaslan mo na ginasagani para nga okay na gid. At least may bata na ka mo nga duwa. Hindi man ang mabalaan, sura man ang imong guro magwa kahit iupod ka mga duwa eh. Kamula na ako manayay sa iya. Hindi ka na ba, ma-stress.
2: Problema ba si Chura? Di pa pang miling bla Chura yan eh.
4: Guwapo eh. Sa time miling yan Chura. Guwapo eh. Cute cute.
2: Guwapo taya eh.
4: Amo na gani. Ang problema, hindi mo na dapat problema ako niyo. Accept na lang. Hmm. Kumpalangga mo na. At least may bata ka.
2: Kumpalangga. Kung dire matakos ang iya nga pagpalangga eh.
4: Yes, tama. Kahit 10 years na sila eh. So, but silingon nga. Ara ng ilang love sa ilang itakagit sa galing. Kasi nahubog ang bayi. Bala mo naman ang hubog. Basta may alak, may balak. Mm. So, amo na lang nagkatabo. Pag leksyon man ibala natong tanang yung mga babae. Ako nag-inom. Wala laki. Mm. Dapat to nag-inom. Puro lang kamo bayi. Para nga kung may hubog ka man nga malipong ka man. At least puro kamo bayi. Wala may matabo.
2: Oo. Oh, diba? Amo na girls. Girls don't night join out. Oh.
4: Yeah, girls, yes. Hindi pala sang mix ng lalaki. Kaya basta may laki, kinaiya. May matabo, kinaiya. Basta hubog ka. Mm. So, mambal ka. Ay, na-block out ko. Wala ko pabalo. Hindi, paano?
2: Kipin mo na ginabutang diba? Sa mga alak, drink moderately.
4: Yeah, drink moderately. Pero kung damo-damo na git.
2: Ah, moderate. So, nasa motel ni. Basta na damo na, moderate, moderate sa motel.
4: Oo. Para ito balas ang pag-atinamon fiesta, kay drink moderately man lang to, pani. Tiyanon mo, kay nahihugog ako, kung diparti sa ako.
2: Hindi ka man pwede ma-moderately. Ang imo nga ginapangalimog, ano eh? Bago wala kabot sa Pilipinas, ginapangalimog mo tong red horse to, Pilato.
4: Red horse! My God! Pati si Sir Ronel, sorry. Pero at least I'm happy. I met Sir Ronel and I'm happy. O, di ba? Kaya kung di ko tubog, hindi ko to samahan. Amo na na. Oo, pero amo na na ang good God bad. Amo na na, Tiyoy. Amo na na ako ma-advise ka gana, my floor, kahilig. It will soon, ha. Thank you good sa message mo. Nag-message na sa akong Tiyoy.
2: O, nabali so, ko nung iya nga na-dislocate ko nung iya kamoto, Tiil.
4: Oo, yan natumba. Natumba sa kuno sa banyo.
2: Ay, okay.
4: Tiyo mo na. Amo na bala kong kiss kita mga tigulang na guys be careful sa banyo kay matadlo kapin pa kon ano may habon-habon da bala. Mm. Wow. Butangan kina dapat sang rubber nga.
2: Oh, rubber sa balay amo na eh. May rubber gid kay ni paktan labi na gid tuk yeah. May edad ang balance mo ni. Hindi ni ang yes. Niya makuha mo din ang balance mo kung madanlog ka mo. Mm.
4: Ay, matumba ka gid ya. Sa mo na nga dapat may rubber, rubberized. Na magbaligo ka mo nga may tungtungan ka mo para nga hindi kita madanlog. Mm. So, amula na. Kag next time kung maghimo ka mo sa banyo, ang ikutan nyo nga flooring, ang tile sa inyo banyo, ang kudol-kudol nga hindi siya madanlog. Mm. Para nga protect to us na hindi madanlog.
2: Kung danlog, butangi wow. Balas ah!
4: Butangi abo. Hindi pero insakto na kay dapat ano na ginakang aton ng mga mag-aok kita sa aton yung mga CR kinala ni ara na kita sila nga mga plano nga hindi kaya sa balay may amo na sa iyo magdalas-dalas kay para nga syempre katigulang na kami we are not getting younger anymore. So amo la na siya
2: sa Dason pwede man kinalay floor sa Dason ka magligo ka higda kaw. Para hindi ka madanlog, higda kay o hapa.
4: Dog crocodile ba? Ay, amo na nga tadla ako, Tiyoy. I'm so tired. I'm just finished my job.
2: Sige.
4: I'm going home. Actually, gabantay pa ko ka, boss. But anyway, thank you, Gitsa Tanang. Good morning sa Tanang Tanang, Tiyoy. Sa Tanang, sa Matay Marts. Thank you, good morning. Kasi Ma'am Sisi, belated happy birthday. Mm. Kay Ma'am Gina, advance happy birthday. It's coming soon.
2: Coming soon na siya.
4: Thank you, Tiyo. Thank you, Ged. Bye-bye.
2: Salamat, Ged, kay Ma'am Gemma Pendon. So, damo gahambal, no? Kung plangga mo eh, no? Kung palangga mo, update! Pero kung kamubi ano? Kung kamo pa makuton be no? For example be, kapsuleon tabe. Suleon tabe lal babae be. Hindi galing kalabanan mga babae oi unungan gid eh no. Din pagge kung babae magsala ilang bana. Amo ni nangirida, ibang gani wala pa buson nangirida gid. Nangirida gid. Pero of the nine man sila gyapon, di man ang amo ng pagpalangga sa babae. Pero kung sa lalaki, do kitamaan ka sakit bla. No, hindi man natong pwede patason kung babae gani, bat ginabaton gani sa mga babae nagapangiridol ng mga banan. Di na yan, babae, nakasala, hindi na ganyan, mortal sin na ganyan. Amo na akong galing, kung lalaki. Kung babae ang makasala sa amon ng mga lalaki, daw amo na eh, amugid na ang pagpanulok. You know, hindi mabaton, hindi matulon, hindi pag-unungan. You know, amo na na kung sa lalaki. Pero kay Neo, diregitood, no? Matakos ang love. Lain man na yan, may hambal nga tiyo, may iban gani. Nga damo na bata, may dua tatlo na kabata, pero ginapakaslan. Ugaling, the fact of the matter is, nag-updanay sila nga may bata na eh. Di ba, nagpangaluyag, nagaluyagay sila, nga may bata na sa iban nga lalaki ang babae. So, thereon, or thereforth, so, nabaton niya na nga may kabataan na ang babae. So, another story, we can't compare ace with diamonds eh. Dapat compare ace with spades of spades. Diba? Apples to apples ang istorya eh. Ang ina, oo, nabaton gani. Tatlo, apat bata, iban gani, lima na bata. Pinakasla niya pang babae, luyag. Hindi na ito makumpara kay Neo. Sa kainitan sang ilang karelasyon sang kainitan sang ilang pagigugmaan ay digtugid nagsala ang nagdigtugid nakasala ang babae. So amo nang guro hindi mabaton sa mga lalaki nga tanan-tanan ginhatag ko siyo hindi man ato masiling nga tanan nga lalaki manugluib. Manugam man babae, aga pambabae. Pero manang kasakit lang nga ginhatag mo ng imo nga pagsalig, pagpalangga and sa tanan-tanan ay nipakita mo siyo why kasala daw ikaw pa ang ginluiban. Eh, masilinggid natin, there is no perfect relationship in life, ganyan, no?
3: Tatak, RMM.
2: Ba, kung ako yoy, malima Marge, kung ako yung ita, ako iban, move on ka niyo. Dugay ka na pa, martir. Tood, updan mo na sa, dugay. Pag upod ni, updanay ninyo. Updanay ninyo, sa katunga-tunga, basulon mo ka, tumbuyon mo. Basulon mo ang babae sa iyang aginubra. Umaga amulan natin, hindi na pwede. Malay, Guy Bioy, pwede tawagan, tawag, rasya! Malay, Guy ko, Bioy, sige. Ano ni, din ka malay, Guy, dire sa messenger. Sige, pwede, messenger. Ako matabag si Ibo, pwede yan. Ay, dapat, tunog-tunog mo, tingog mo, rasya, ha? Yari-yari, si Gracia. Siguro sa messenger ko, tunog-tunog. Hello, Gracia!
5: Oh, good morning, Yoy.
2: Kumo, may di ko messenger, tunog, medyo tunog ang tingog mo. Oh, may nga gaman sa'yo mo, miss you.
5: Miss you, si Charot.
2: May Charot pa.
5: Si... si Nijo bala?
2: Sino? Nijo, hindi Nijo, Nijo.
5: Nijo, Nijo Colors.
2: Nga, nasakto Nijo Colors, yes. Nijo.
5: Oo. Unfair pala yun kasi ang lalaki ang babae hindi patas. Dapat ani pariyo lang. Pero balaan mo mo niyo na hindi patas. Ang pagpalangga balaan sa babae sa lalaki sobra kaysa palangga sa lalaki ang babae. So that's why
2: agree ako dyan 100%.
5: Kung makasala gani ang lalaki hindi lang na isa, may kadua, may katatlo, pero grabe ang pagpatawad kag pagpasensya sang babae sa ila. Kaya ang pagpalangga sang babae sa ila sa guard sa buto. Pero kung babae na ganit masala, do grabe nagjijib lang ato, hindi naging patawad, nga do muna blaw.
2: Mambal nato ng pagpalangga sang babae. Sa iba na no, ang pagpalangga sang babae parehas ang pagpalangga sang Ginoo. Na bisa ano pang sala kaya nila papatawad kaya nila patawaron
5: ang mainantuson mapinaubuson maigunan magwantahon kasi mga taong babae. Hindi ang traits nila is different sa traits ng lalaki. So kung ako kay niyo di ibinibinagon mo eh kung kaya mo pa sa patawaron, pagpalangga mo pa siya, ipatawaron mo. Pero kung pamantiyag mo, nga daw labag sa buot mo magpatawad. Hindi ka nalang magpatawad kasi uli kong patawaron mo man lang sa nga labag sa loob mo, isumbat mo managyapon siya. Adlaw-adlaw ang sala na nga nahimo niya sa imo. Di masakitan mo na ang babae. So kung nakusin mo, i-weigh out mo anay kung diin ang mas mabukat ang sala iya kod ang pagpalangga mo sa iya. Pero kung mas mabukat ang pagpalangga mo sa iya, but silingon, kaya mo sa patawaron kag tunlon ang sala ang ginupraya. Pero kung mas mabukat ang sala iya ang ginwasi mo, matyaga mo to, hindi mo ginmatulong yung patawaron sa
2: kaya mga babae sa nag-ubra ang ginuhuos ang mga tao, mas gindakuan niya ang korason sa mga babae. Ako naturan, nanotaran, mas dako ang ginbutang, mas dako ang korason nga ginbutang sang Ginoo, sang Dios sa mga babae. Kaya ang babae ang ginapaminsar niya ni hindi ang natahimu subong, kung hindi anong matabo sa future.
5: Yung
2: mga babae, buwaso, mga babae, nakasalambanan la, ginapatawad kay gusto nila. Nung araw mangyapa magigugman ay gusto na mabilog ang pamilya. Amo na further ang ginapaminsar abi sa mga babae labi na gid mga ginikan ng mga nanay. Amo ni ang sa parang pagpalangga sa kadamaan, hindi lang para sa personal nila. Amo na mga babae. Correct.
5: Amo na lang imbis para sa iya pa iya tagya pa sa iya pamilya, sa panay, sa bata iya. Unahon niya gid ang iya nga ano nga nga ano na eh, ang iya ang mga pamilya kag mga kaparente yan o do kalapad sang pag-embrace siya bala sa mga tao sa palibot ya di amo na nga mahapos ang babae magpatawad pero di amo na iya amo na ang niyo ah, kung kaya mo sa patawaron o palangga mo patawaron pero kung labag sa buot mo nga hindi mo na kaya tunlun nga ano, hindi na lang kay mag-upod mo ng kamudlaw-dlaw tapos patawaron mo sa tapos ibalik-balik mong istorya at hindi, input lang hindi nakapatawad sa iya. So let go mo na lang sa muna bala. Kamula na iyo ya. Ngayong gabi, miss you.
2: Mas bayo, pwede sa messenger kay tulog ang tingog mo. Sige, salamat, Gracia. Tulog na da.
5: Oo. Sige, bye-bye.
2: Bye-bye. Salamat, tunog. Medyo tunog-tunog ang tingog ni Gracia. Kaya dumduman nyo itong istorya gani ni isang babae, isang live-in ni partner, may partner ni Neo, nga wala ta naka natabo kay pag-abot mo, kapoy ikaw. Nga na dumduman nyo ang balbay, kaway ta ka sex kay kapoy ka sa ubra mo. Pirmi ka na lang kapoy sa ubra mo. Siguro ang babae, te, naminsar na munaguro, te. Bal ko sa inyo, karon may endorse ko sa inyo. Para hindi ka mo pagkapuyon. Hello, good morning.
6: Mukhang nalibak mo ko.
2: Ha? Nga naman?
6: Ha?
2: Anong libak man?
6: Libak mo ni Ma'am Gima.
2: Amba ko kung itsura be, para sa kay Papang Miling. Hamba niya, ano, guwapo eh. Libak na bala?
6: Guwapo na po siya.
2: Ikaw libakon ko, lain ang nag-istorya si mo. Lain ang nag-itong istorya. Mayroon, gindibak wala. Ikaw libakon ko na, no man.
6: Mati ko, no?
2: Namati. Dakop ba? Dakop. Oh, banat.
6: Pero mo kayo, ang bahaya na yung makasala. Masin sa mga Udiyo, kung sa Muslim, hindi na pwede ang babae makasala.
2: Correct, no?
6: Oo, kaya muna nga daw bugat nga ipatawaron ang babae. Daw muna nga kuhan po, since Bible, ara na, hindi na pwede makasala ang babae. Amos nga muna.
2: Daw hindi kasi, ka ipatas, no? Hindi ka ipatas, no?
6: Pero laki ya. Kung isipon mo, damdaman mo sa sawa, alin kay Abraham. Kaya, kumpi daw muna ba? Daw
2: okay lang sa lalaki ang mga luib, pero ang babae, hindi git pwede ka pang luib.
6: Hindi, masin sa insect o kung sa ubiyo, Muslim mo na mo. Ginabato
2: nila. Oo, stone to death ini sa mga Sharia law, mga babae na nagluib sa ilang bana. Oh, stone to death ini. Sa mapatay, buyon nga buyon pa to. Stoning, ginawa po.
6: isa ka gampok na bato maguan na.
2: Eh, para kay Niyo, eh. Ano mayo ni kay Niyo, eh? Para makwento ka balagan.
6: Patawaron niya, bro. Patawaron niya, bro. Hindi na pagbalikan.
2: Ano na, patawaron. Hindi na pagbalikan.
6: Hindi na pagbalikan. Patawaron niya sa laya, bro.
2: Mabudlayan ini matod balikan patawaron niya kay budlay ini nga madula sa paminsaron sang lalaki no. Galing eh, dambal ni kilala mo ni Erwin Postrado. Amya mayong galang diyan kay Tatay Miling ya. Ambal ni Erwin Postrado.
6: Hindi kilala. May aga mo siya na.
2: Nice.
6: Pagkailan mo yung Ma'am Jema. Kay Ma'am Susan. Kay ikaw na. Kay Shirley. Nagkapang mga... Oo, hindi po po.
2: Sige, kao na da.
6: Kasi birthday. Ay, birthday ka kayo.
2: Kapang mo.
6: Mga classmate na kay... Eh, ay pagkainzong. Mula pa.
2: Sige, kao na da.
6: Kao na eh. Tugnuan ka naman, tugnuan.
2: Kao na da ah. Nakali mo na na. Ano, pagtapos kali, kao na yun. Sige, salamat gid ba o gabi nga timing ng chimpuso. Pero dumduman yung bal sa babae kay tungod niya pirmi kuno kapoy ang lalaki, no amo nang nagalapupod sa iyang office mate, nag-inom-inom, natintar. Amo na kung kisabla, may mga sala makita sa aton nga mga asawa, especially gid sa responsibilidad naton sa kama. Liwat-liwat ko gina-endorse ini. Kag hindi ko matak-an nga endorse ini. Kay makasalbar ini sa aton pamilya. Makasalbar ini sa aton relasyon. Mga kasama, Mega Man! Mega Man, herbal capsule ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island, kay Gimaras. Mega Man! Ngalan pa lang, ang tigas-tigas na, oh. Mega Man! Mega Man Herbal Capsule naghahatag sang resistensya sa aton nga mga mister sa paglabing-labing kay Mrs. Kung nakapoy ka, si Mrs. Y nakapoy, nagahulak na. Pero hindi rason ining kapoy ka, dag-ubra ko dahi. Grabe itong ubra ko, kaginap ako ubra ko, overtime ako. Hindi na rason nga si Mrs. Y nag-ubrahaw ng laba na malansa, ng halay, ng limpyo balay, ng hugas pingga, nagluto, naninda. Kumpara ni mas kapoy patani ang aton ng mga asawa kumpara sa aton. Totood! Doble ang kapoy sa mga misis kumpara sa aton. Pero pag abot sa balay, kung kinanglan mo, isang kakuwit mo lang, pasugot sila. Di ba? Wala nyo natara na. Ito nga, yawang kong pang arado nga. Sobra pang sobra pa si nanay ang ubra. Sobra pa sang arado na. Naninda. Maminsar ka sang imong sulod anon, adlaw-adlaw, budlay-budlay ka, ka-stress ina yan. Maninda. Ang mga manguti da kung anong kutihon, matigang, madabok, makiyad. Tapos pagkatapos na dugay-dugay, manglaba, mamalansa, manghalay. Yung pagkatapos na, maatipan pa sa mga kabataan. Dubli, tripli ang kakapoy sa mga asawa. Pero pagpuli nyo, pagpuli tanga mga lalaki, pagkuwit, dapat pasugot ang misis, di ba? Pero kung kita kuwito ni misis, kapuy ko dahi. Nag-ubra ko daan to, kapuy-kapuy ko dahi mo, promise. Hindi na pwede rason. Para hindi ka nasagay rason, hindi ka sagay pamalibad. Inom ka sang Mega Man. Kaya naghatagin ni resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagadugang resistensya sa aton niya mga lalaki. Tandaan mga mister ha, Mega Man Herbal Capsule. Safe, katama, kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sangkapi nga tongkat, ali, ginseng, maca, horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect. Pero ang frontal, sus. Parang kipapangmaling mangali ka nga mangali. Diba saan nakamigang man ka? Tandaan mga mister, inom kita dua ka kapsula kung tuyo nyo gud maglabing-labing. No, kay misis, dua ka kapsula, pwede gud na iyan. Tandaan, pag happy ang wife mo, happy ang life mo. Hindi namang luib si misis. Hindi ganun na magtulok sa ibang nga lalaki. Basta sulit sa kama, ma'am. Ay, nako, mangitap ako. Mangitap ako sang libog, sang ulo ko. ara man si Bana ko nga sa salo sa dawadlaw nga kuhit sa ako naro pa pangitaon ko. Mega man na. Anniversary niyo subong? Ubo mega man na. Mega man mo na! Pero mga misis, kung hindi na pwede magbata, pag pills ka mo, ha? Hindi sagay paturjak, kasi magbusong ka ba lang? Tamain nyo na ng bata-bata, pero tok-tok-tok-tok na, tok-tok-tok-tok na. Pwede ginang tik-tok-tik-tok, pwede na, pero bata-bata, hindi yan. Mega Man Herbal Capsule, FDA approved. Mabagal sa mga suki yung mga butika sa Bilog na Panay Island, Gagimanas. Mega Man, produkto ni Tita Arlene sa Herbs Med Pharma Corporation.
3: Tatak, RMN.
2: Mayo nga aga kay Agosto 5, Edgar Labarico Sr., Ma'am Melanie Harjuline, good morning kay Ma'am Avec Paez Esmeralda. Mayo nga aga kay Mayora, kay Ma'am Sisi, kay Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jordan Aragon Jocades, Ma'am Fe Capada, Ma'am Cher Samudal, Sir Noel Jimenea. Sir Shokoy Shokokoy, Sir Jose Julius Pinuela, Sir Gilfred Dionio, dudes ka kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pudena family, labinigid na sa Megimaras, good morning. Romeo Manaay Jr., Buds Jr., si Sir Ruter Infante, Sir Kim, and hi kay Ma'am Yvonne Ferrares, Sir Marlon Franco Supremo, Sir Bots Gorilla, Tagawad Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano sa New York, no? Sir Fitzhugh, araman sa New York, no? Sa Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusta, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Jenny Halyorina, good morning. Amay Erwin Fael, Serena Espada, si Rachel Gedoria, Bubble Montano, Meline Palomo, Ariel Legamon, Jayo Aray Aranya, Duremdes. Uy, si Ma'am Grace Soberano Duremdes, may ngaga man. Si Roger Rojo. Yan ang aton mga kauturan yung nagpamati. Subong si Sir Johnny Figuro sa may Figuro Meat Shop. Adres sa may Iloilo Terminal Market. Kadamo na bla sa mga customer ni Sir Johnny Figuro. Hindi lang ini mga karinderya. Halos tanan nga mga hotel gali. No, kita mga hotel. And halos tanan nga mga restaurant. Pati mga mall. No, restaurant sa mga mall. Diri galiga pangumpra kay Sir Johnny Figuro.
3: Tatak! RMN.
2: Kaya man, nakaagi sa meat inspection ng mga karning baboy, karning baka. Preska. Man ang ginalaga sa mga cook preska. Kaga, syempre, barato. So, amo nang ginapatigayo natin sa inyo si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop. Hi man kay Sir Bebot, ato engineer. Bebot Edro Solano ng Bebot and Milas Talabahan. Nakapamati man sa atin. Uy, Kapising Villanueva ng Kapising Pancit Molo. Sarap naman yan. RA Car Display, pare motok. May nga agasi mo. Kay Tatay Honorato, Tatoy Espinosa, kay Nanay Consing, si To Hector, kay Mamarichu Espinosa ng Tatoy's Manukan and Seafoods. Salamat man kay Sir Kim June Diocades Dusaran. Dusaran. Si Sir Mama Donna Aguayon Feldman, mayong aga. Kaya may pagkapiolo, Alden Sueta, mayong aga sa inyo tanan-tanan na. Sa ato mga listeners. Pagbalik ta, mga kasama, eto na, kwentong kababalaghan.
7: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din kayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other.
9: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
8: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenya, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
8: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak! RMN!
2: Alauna 13. Sa aton mga kauturan, may balatian man o wala? Wow, hindi nyo na paghulaton nga magbalatian baka mo. Hindi nyo na paghulaton nga maglala pag inyong balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Adlaw-adlaw, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended most prescribed vitamin D3 brand. Number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Patasang vitamin D3 level sa aton dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigit sa makamamatay na cancer. No, inom kita, adlaw-adlaw, make it a habit nga mag-inom at least duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw pagkatapos ninyo pamahaw. No, amo nang insakto nga pag-inom sina. Ini ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kahit probinsya sang Iloilo. It's safe kay man ang Life Extension Vitamin D3. May duwa ka stamp of approval ini. Aprobado ini sang FDA USA kag Philippine FDA. So safe gid siya yan. Numero uno, Super Vitamin Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. A sunlight in a soft gel. Para epektibo ang resulta, kuon kang mga doktor, kada gabi naman, mag-inom sang Super Fiber Antis kamo manyapon para malimpiyuhan ang inyong kolon. Inom ka mo sang Super Fiber. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhi na good, hindi magtinanang higko sa aton nga kolon. Nga isa sa mga rason sa pagnubo sang aton immune system kag pagtuga sang balatian sa lawas. Tinlui ang kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Ang fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kay produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Para sa mga kauturan naman naton nga may ginabatyag. No, may mga sintomas, may ginabatyag pero ginapawalaan. Kay man nakulbaan magpa-doktor. Hindi nakulbaan sa doktor, nakulbaan sa gasto sa doktor. Pwede ka mo kabisita Lunes, Tubtub, Sabado sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic. Kay dira, adlaw-adlaw, may libre, no, ginapatigayon daan, libre na medical consultation. Dason simana, bare months na kita. Bawal na magkasakit. Pa-check up ka mo, hindi ka mo makakulba. Biskan simana, adlaw-adlaw, simana-simana. Every 2 days, every 3 days, kung may binabatsyag ka, pa-check up BP mo, blood sugar mo, cholesterol level mo, pa-check ka na sa Life Extension. Libre ang check up dira, ha? Katuwi dira sa pinakamalapit na Life Extension Clinic. Ara sila sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area. Tagbak Haro, Iping sa Barangay Hall. Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street, sa Syudad sang Pasig. Sa SM City, Iloilo, ara sila sa lower ground floor, lapit sa food court area. Sa mga taga Santa Barbara, hindi na kami magpalayo. Ara lang sila sa may Rotonda Dampe, sa may Abanga, Dama, Santa Barbara, sa Santos Arcade. Sa mga ugtunganon, kanselado ang klase. Ha, dira subong, wala klase. Abaw, ara ang mga kabataan nyo sa balay. Bumisita sa Life Extension Medical Clinic sa Uton. Atubang sang Iglesia ni Cristo sa JC Zulueta, Uton. Wala klase, timing makapacheck up kangid nanay kag tatay sa Uton. Ang mga taga Gimaras, hindi na kamo sa Agay Tabok, mahal ang plate sa fiber. Kadto inyo da pinakabag-o nga branch ng Life Extension Medical Clinic sa Gimaras, Jordan. Jordan, San Miguel, Jordan, Gimaras.
3: Satak, RMN.
2: Change duty naman ko yun next week. After 2 weeks naman kita-kita ay. Bawa, ma-replay-replay naman ko ni Dugay-Dugay. Okay lang, Sir Jespal, may problema kay may replay. Sagot namin yan. Pag basa, importante, halong ka na pirmi, Sir Jespal. Nonoy Salubre ko, mayong aga. Si Sir Embong Saluberes, Bernie Erpalua, kag Mercedita Almirante. Uy, joining us now, si Ma'am Donna Aguayon Feldman. Ready na, tunog-tunog na. Nalangin, di pangitaan ko to ang nag-PM. Sino gani itong si... Sino to nag-PM gani? May kwentong kababalaghan. Sino yung nagkwento ga? Si... Sino yung tug-tug? Nalangin, ah. Base mag... magsala blang basa ako blang daligid ah. Ari na sino ini? Si Luisa, si Luisa, babae siya. Ay Inday sang Imaras, mayang agat iyo sa magandang bulag kay Ma'am Dina and Ma'am Del sa Hermano, kay Ma'am Susan kag sa tanan-tanan nga mga OFWs and sa imo tayo. Salamat daya, preparar na sa ating kwentong kababalaghan.
10: Biyernes na naman mga kasama. Oras na para sa kwentong kababalaghan. Kwentong aswang. Kwentong multo. Maligno. Inkanto. At iba pa. Mga istorya na base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaroon nating imahinasyon. Tadala sa inyo sa mundo ng kababalaghan. Itawag, i-text, kay Tiyoy Panmanyo. Kwento kababalaghan. Numero 1 ang programa kada kagahon. RMN. Isugid kay Tiyoy.
2: Grabe nga dag-o ba? Sound effects na basig panabon ka mo. Diri lang ni ha. Oh, grabing dag-uob sagwa yun. Hindi sagwa sa monitor nyo na. Ipot ko diri sa amo nyo sa Europe. Yung init-init ka dag-uob. Ready na sa ating kwentong kababalaghan, mga kwentong multo, kwentong aswang. Lain-lain yung mga kwentong kababalaghan. Iban, kinakadlawan, kay wala matabo sa ila. Pero sa mga naka-experience ng mga nakalain-lain mga kwentong kababalaghan, makasiling nga totoo pala ang mga kababalaghan story. Ready na mga kasama sa ating kwento kababalaghan ng ining sulat. Gipadala sa ato ni Ma'am Luisa. No, Luisa, tama ba? Yes, Luisa. Yoy, mayong aga sa ibo kag sa tanan-tanan nga nagpabati sa programa Isugid kay Tiyoy. Taguan lang ko sa ngalan nga Luisa. Natabuin ni Tiyoy sa akong sang dalaga ako. Hindi ko gindi ni malipatan na kwentong kababalaghan. And na pilihan ko Tiyoy nga sa imo istorya kay ikaw man lang may kwentong kababalaghan. Kadamo na kung may nabatian ng mga kwentong kababalaghan, Tiyoy. Kaya pala ni boss man ang balahibo ko. Kumabatian ko pero ining ako ni istorya na tabuin ni sakon, Tiyoy. Sang dalaga pa ako. Around 20 to 21 years old. Subong, Tiyoy, may kabataan naman ako ah. Pero miskan isa sa ila, Tiyoy. Wala ko may ginistorya. O wala ko may ginistoryahan. Sining natabo nga kwentong kababalaghan na ako ng istorya sa inyo. Sugod ako na ako ng istorya, Tiyoy. Ako si tago ako kay Luisa. At taga City proper ako, Tiyoy, pero may balay kami sa una sa uma. Hindi ko lang pag-i-mention kung diin sa uma, ha? Ang iangalan kay taguuntan lang ang lugar. It's, hindi man siguro importante ang lugar. Nagsugod ni Tiyoy ang akon nga kwento. Sang nakalabay ako, Tiyoy, kada market day. No, din sa uma, may market day man. Nagkanto kami ni nanay sa market day para mangumpra, no, sa mga ulutan nun, kung ano pang kinanglan namon, pang isa kasimana ini, Tiyoy, ang kumprahan na iba sa market day. Nakalabay ko, Tiyoy, sa isa kabulantero. May nakita ko, Tiyoy,

Ini sa tiyoy, munyika, kanami tiyoy, sang itsura sang isa ka munyika nga ini nga, himo sa porcelana. Tukod may kwarta man ako tiyoy, ayo-ayo nanay, ayo-anay. Kinhatag man, kang ginbaligya man sa akong sang bulantero. Ang munyika tiyoy daw, tsura daw, dumakita mo sa mga pelikula, blasin ang una daw, dumamahalin daw. May sulob ini nga ang sulob yang nakapinta sa iya tiyoy is pula. No pula nga daw, bistida siya nga pula. Pero ang mataya tiyoy, kumakita mo daw, mata nga kung ginatulok mo sa kilid daw sa imo gatulok, sa tubang kang gatulok daw, eye to eye ka mo nga, eye to eye ka mo. So nami ini sa tiyoy, nanamian ko. Kagin na sa una, nag-collect-collect man ako ni mga figurine ng mga anghel, ng mga angels, nagkalain-lain yung mga design sa mga angels. Kaya mahiligo na ko, tiyoy. Kagin na butang ko ni sa babaw sang ako na aparador sa kwarto. So, ini yung antigo nga munika nga porcelana, tiyoy. Ginbutang ko ini sa babaw sang akon nga aparador. Kakanami, tiyoy. Abis ka na akon mga amiga, mga abisan akong mga parente, kado sulod nila, ang mapuna nila ining munika daw 4 to daw 5 ano ni 4 daw ano ni okay, inches ano dumambal kita nga 8 to 9 inches siya, medyo mataas taas siya tiyo, 8 to 9 inches so, sa ka ruler, so buhin-buhinan mo do mo na kadako guro eh no do daning gadi tulukon ko akon ah mo na kalaba 8 inches no. Gabi-gabi, tiyoy, ginatulog ko rin. Tapos magtulog kay kanami, blad daw, ma-inspire ka, blad daw. Mambal ka daw, Chinese, nga daw, Japanese, nga itsura sang ininga munyika. Puti siya, tapos ang iyang bayo, pula, nga bistida. Kanami, isang iyang buhok, pero nakapinta ini tanan. May isa kagabi, tiyoy. Mga alas dos to, pasado alas dos, tiyoy. Sa kwarto daw nakabugtaw ako. Daw may nabatian ko tiyoy nga may nagapangarot o may nagakaruskos tiyoy sa sulod sang kwarto. Abi ko ang alaga namon nga kuring na nagapangaykay. So way ko man nanggil sa pak. Pero pag dugay-dugay tiyoy daw nagtunog ng karuskos bla daw lapit na ini alas 3 sang kaagahon. May nabatian ko nagapanguruskos. Ginpasiga ko ang suga kaglantaw sa dalom sang katre. Ginabrihan ko ang amon nga ang akon nga puwertahan. Basi ara bla ang amon nga kuti, ang amon nga kuring sa gwa kag nagapanguruskos kag gusto magsulod sa kwarto. Ginabrihan kong bintana, di wala man. Wala man sang kuring o kung anuman. Nagtingala ko paglantaw ko sa akon nga parador. Ining porcelana nga manika, doon naglain ang iyang posisyon. Kay pirmi ining ginabot na ko nagatubang basta mang limpyo ko tiyoy sa akon nga parador, gina feather duster ko ini siya. Aragid nakatubang gid na tanan sa akon tanat pati ang akon mga iban nga figurine. Doon nakibot ko tiyoy. Na daw naglain ang posisyon daw nagatakilid ang ininga manika. Ko ano naglinog daw wala man ko may nabatsagan nga linog. Sige-sige lang tiyoy, ginpabayan ko lang ina iya. Tapos sa mga duwa tatlo kaadlaw ara naman may mapatian naman ko tiyoy naman medyo nagapanguruskos ining tiyon tiyoy nagbig nagbugtaw na gid ko ginpasiga ko ang suga tiyoy kaginlantaw. Ara na naman tiyoy ang ininga porcelana nga munyika nagtakilid na naman siya nung naglain ng posisyon. Wala ko maging sapak tiyoy, abi ko daw kung ano lang na naghulag siya. Nagtulog ako. Pagabot sa mga alas 2:30, alas 3 naman ini tiyoy. Daw may nabatsagan ako tiyoy nga lain, no? Lain nga tugnaw sa sulod sang akon nga kwarto. Kag ini nga tiyon tiyoy, daw nakapanimaho na ko tiyoy sang kandila. Ining kandila bla tiyoy nga huyupon mo bla.

ng asosang kandila ang napanimahuan ko. So, kinkulbaan ko, Tiyoy. Natural na kulbaan ako. Kag nagurumbot ako. Kag wala ko lang ginsapak. Kaling, Tiyoy, arat naman na batian ko na naman, Tiyoy. Nagpalimbos man ang balahibo. May nabatian naman ko, Tiyoy, nga panguruskos. Kinkuha ko ang habol nga nakatabon sa akon nga ulo. Kag may nabatian ako, nga daw na may gahutik. Nagsinggit ko, Nay! Ano to, Nay? Wala man ko may nabatian, Tiyoy. Nga sabat ni Nanay. Hindi ko maklaruhan, Tiyoy, kung ano to ang hutik nga to. Pagalipas ang 2-3 kaadlaw na naman, Tiyoy. Gabi na naman, Tiyoy. Gabi. Temprano pa ako nagtulog. Nagrosaryo, Tiyoy, nangamuyo. Kaga ato na tulugan ako, Tiyoy. Pag bugtaw ko, Tiyoy, may nabatian na naman ko nga panguruskos. Ginpawalaan ko lang, Tiyoy. Ambago doon, basi ginapahog lang ko, Tiyoy. Kag sa akon nga kakibot, pag bugtaw ko para mag-inom sang tubig, ang ini nga porselana nga munyeka, Tiyoy, ara na sa akon nga sa babaw sang akon nga kama, sa akon nga paanan. Gulpi lang ko, Tiyoy, ng limbos ang balahibo. Naging kulbaan. Ginkwa ko ining porselana ko nga munyeka. Kagimbutang, Tiyoy, sa idalom sang akon nga kama. Why ko na siya ginbutang sa babaw sang ako na porador?

0: Ara naman, Tiyoy, may nabatian na naman ako, Tiyoy. Nga daw, hutik. Hindi ko maklaruhan, Tiyoy. Pero balaan ko gid sa hutik, Tiyoy. Nga, bata. Hutik sang bata, hindi ko mahambal. Ay hindi ko makloran kung ano ang gisiling, ginasiling sang ini nga bata. Basta may ginahutik, Tiyoy. Ginpaiso ko, Tiyoy, nga akong kaugalingon. Hambal ko, kwaon ko ining porselana ko, porselana nga monika sa idalom sang akong kama. Nga ibutang ko lang sa guwas ang kwarto. Pagkuha ko sang monika nga porselana sa dalom sang akong nga kama, Tiyoy. Gamay mo lalong ko, Tiyoy, nga hindi na monika. May nakita ko, Tiyoy, na isa ka bata. Isa ka bata nga babae, Tiyoy. Nga nagahibi. Nagahibi, nga utik nga hibi, Tiyoy. Kagpuros dugo ang inga itsura. Sa akon kakulba, Tiyoy, nagsinggit ako, Tiyoy. Sa akong kulba, nagsinggit ko. Gindakop ko to ang porselana nga monika. Nga idaw ihaboy ko sa basurahan. Nadakpan ko, Tiyoy. Naglagan ko, Tiyoy. Inabrihan ko ang kwarto ko, inhaboy ko sa basurahan lapit sa amon hagdan. Duhaluson, hindi ko katulog, Tiyoy. Sa amon ang nga tiyon. Natulugan ko, Tiyoy. And pagkaaga, akon nga kakulba, Tiyoy, kay nakita ko na naman ang ginhaboy ko nga porselana nga monika, ara naman, Tiyoy, sa babaw sang akon nga aparador. Nagwa ko dayon ginkatuan si nanay kayin siling siya nga nay. Ginkuha mo niyang porselana nga monika ko, kagin balik mo to sa halin sa basuran, ginbalik mo sa kwarto? Nagsiling si nanay nga, why pa ko kaplimpyo sa balay? Why pa ko kakatoto sa basurahan? Kag-anhon ko ng monika mo? Sino na ang matandog dira kay duwama lang kita sa balay? Sangud to, Tiyoy, pagkatapos panyaga, ginkuha ko ang porselana nga munyika sa babaw sang ako na parador. Nagkato ko sa gwa, samtang nagadabok si nanay. Ginhaboy ko, Tiyoy, sa ginadabukan nanay, no, ni nanay ng mga dahon. Ang plano ko, sunugo na lang ini munyika. Sang pupusang tanan nga kalayo, ining porselana nga munyika, Tiyoy, daw wala man nag-itom. Dumatsag ko daw wala man ang magasgasan, daw wala man masunog. Ginkuha ni nanay, Tiyoy, no? Ginkuha ni nanay ang munyeka nga porselana, ginbutang dito sa amon nga berha. Kag may ginpatawag siya. Ginpatawag niya, Tiyoy, isa ka manugbulong. Nangayo na kami sa bulig ini sa inang isa ini nga manugbulong sa katigulang nga babae nga eksperto ini sa kuno, Tiyoy, no, sa mga espiritual nga mga bagay na hindi na itaton maintindihan. Pagkatapos sa malkita malantaw kaginspeksyon sa ini nga babae, Tiyoy, ang porselana nga ini nga monika, nagsiling sa amon ang ininga babae nga ang monika kuno nga ininga porselana nga akong ginbakal, ginusar ini kuno, ginusar ini sa pagpatay sa isa ka bata, kag ang iyang kalag ining bata do daw na trap sa ininga monika nga porselana. And siling sang manugbulong para kuno mauntat ini o matigil o mauntat ining sumpa sa munyika na porselan ng akong bakal. Kinanlan ko nung ipangamuyuan ini, no, pangamuyuan namon, offer kami isang prayer. Kag ilubong, no, ilubong sa isang sagrado na duta. Dari sa sementeryo. Samtang, siyempre, pangamuyuan, sa kapayapaan, ining kalag, sining bata nga napatay, o ginpatay. Ginhimo namon, tiyo, nagkadto kami sa isa kapare. Pagkato sa pare, tiyoy, ginpangamuyuan namon, ginmisahan, inaya, nasang pare. Ginkuha niya, ginbinditahan. Gagagin nangita kami sa lugar, kutkutan. Gagagin lubong namon, dito sa may patio, lapit sa simbahan. Ginlubong. After siguro tiyo yung mga 1 month, naninda kami ni nanay. Gulpi ko na lang tiyo'y nakita liwat ining munyeka nga himo sa porselana. Nakita ko liliwat tiyo'y sa isa na naman kaisa ka bulantero. Hindi ang bulantero nga ginbaklan ko tiyo'y. Nakita ko na naman ini. Parihas gid, amugid, hambal ko amugid ni. Ang munyika naging bakal ko sang una. Gintalikdan ko na lang tiyoy. Gintalikdan ko tiyoy. Kagwala ko naging sapak-sapak ining nakita ko nga munyika. Sa ako lang ako ba tiyoy, wala man ko ginsugit kay nanay, wala ko ginsugit sa kapari, sa pari to. Nga kung pwede kutkuton, no, magkutkutani kung pwede kutkuton, amon-amon ginlubong sa nagligad nga binulan. Kailan tawon kung ato pa? Kay do matsag ko tiyo, do nagahulag na. Naghulag na naman do, hindi pa mapayapa ang ining pagkamatay sing ining bata. Siguro na trap bla tiyoy sa porselana ina nga munyika nga akon ginbakal. Tiyoy, amo lang niya nga akon nga kwentong kababalaghan. Madamo gid nga salamat. Kag mabuhay ang programa isugid kay tiyo. Kwentong kababalagan. Porselana nga munyek. Dodo ko kululbaan. Ano ni bukon, bukon ka ni, bukon ko na yun nga mo na. Paano to? Mga spirito mo na. Bawi din yung magbalbakal, mga stop to yung munyek. May kwentong kababalagan ka, pwede mo git storya kay Tiyoy, pwede mo git isugid kay Tiyoy. Sugid lang, sugid lang sa akon. Bao Tiyoy, alingango tana biko bago classmate nga nag-call sa akon abaw. Ining si Lucas Leonor, bao tarpulano ka, bago ka lang di Lucas Leonor. Noong Facebook ini naghagad-hagad din chat-chat sa inyo. Ining si Lucas Leonor, nakita ko na ning Lucas Leonor. Ambot man niya kabak ni si Lucas Leonor. May gintawgan taon nag-chat-chat. Sabi niya, chat-chat. Sabi daw namin nga classmate. Kay gali, dugay-dugay, ining si Lucas Leonor nga iniho. E tarpulano, nagtawag, nagpakita sa ang picture ko ya. Manyak ang gagugaguya iniho. Amin yung mga manyak ang mga fake account bala na dapat hindi natin ginasapak ini mga klase ng mga tao. So sa mga ni... minanyak siya, nagpakita kita sa isang picture ko yan nga daw, tumano ka manyak again. Madakpanta ka, kay pulpogon ko ng picture ko, yung pulpogon ko gina. Kabastosi mo klase nga tao ka, nagasinadya-sinadya kami di. Mabinastos kang animal ka. Nablock ko ng buangit ining si Lucas Leonora. Amo na, silig o gani sa inyo kung sino-sino magadagatag sa inyo chat. Hindi nyo sagay sapak kung hindi nato ni na classmate. Bag-ulan nato nakita ning Lucas Leonor, minanyak ang animal yaw. Base kilala nyo ito natutuod na personalidad ini ni Lucas Leonor. Abi paliog pabalo sa kundi ng balay niya ni kay Pulpogon kung isa. sige Royoy, hustisya na pangayos ang kalagsang bata. Okay daw siling ko no sa managbulong. Amo naging usar ko no ang inyang man, porselana, inang manika sa pagpatay to sa bata. Amo na ko no. Ah, guro daw, na-trap guro ang kalag ni isang bata. Wala man nagambal si Ma'am Luisa kung pila ang pang-idaron, mga pila pang-idaron ni isang bata. Ito, ginpatay siya, no? About iyo, yung mangihi, pakutani, ako lang di isa, ti, hindi pungga. Hindi po pa pungga ng ihi mo, inday! Delikado sa inyo. Hindi ka, nga punggan mo man. Hindi sa kay pugong-pugong. Nakita ko gid tiyoy ang kababalaghan ni Leonor. Pakita kita sa gid exhibitionist, pasensya lang na sa ma, may mga tao gid mga amuna mo. May mga tao gid nga ambot, ginapasikat nilang ilang. Amo nang kalipay na bala di sila ya. Ila man puson mama ang masakit hindi imo. Kwentong kababalagan, dulong sa aton sa kapihenyo. Kung nakulbaan ka, ikapihenyo. Kung hindi ka kapangi, kapihenyo. Nabudlayan ka pamuhin, ikapihenyo. Yes, kung na ng kapihenyo, may chia seeds. Nakabulig sa aton digestion. No, kapihenyo 14-in-1. Herbal coffee, mapapa-wow kasasarap. At mapapa-kasaiyang ang mga benepisyo. Kayang kapihenyo 14-in-1 herbal coffee, may sakapi ninga collagen, mangustin, malunggay, may garcinia, cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, may makarot ang kape na may ginseng. Kapihenyo 14-in-1 herbal coffee, kakanami ang ginusar niya ini nga kape, ang kapihenyo 14-in-1 herbal coffee. Sigurado pag nakakapihenyo ka, nagapahubin ini, nagapahiliw sa mga balatian, nagapanami sa aton balatian, kag nagaparelax ini sa aton nanahuna sa mga na-stress. No, pwede gid nakapoy gid ka mo, overwork na gid ka mo, no, inom ka mo sang kapihenyo 14-in-1 herbal coffee. Nagapautay man ini sa pulaw, sa aton mga bolantero at bolantera, sa aton mga driver, mga delivery rider, kanami ni mag-inom sang kapihenyo 14-in-1 herbal coffee. Kagagin patamis ini sang stevia. So pwede sa mga diabetic naton mga kautura, no? Ang managahalong sa ilang blood sugar, kapihenyo 14-in-1 herbal coffee, stevia. Kagin panami ini sang non-dairy creamer. So kung kape, kapihenyo.
1: Tatak! RMN.
0: Parisan nyo lang ina sang Soft Touch Wonder Oil. No, balanyos na pwede nga pampanami isang tulog ninyo, pampamuok sa tulog, pakuha sa pungkot sa inyong nga ilong, no, pangin mo nga bagras-bagras, kanami inisang Soft Touch Wonder Oil. Sa mga nagkakaunot na mga buhok, panot na, kamanog kalbo na, nos-nos silang sang kapihenyo, sang Soft Touch Wonder Oil. Tandaan, kung di nyo mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, dira nyo man mabakal ang kapihenyo, dapat nyo tilawan ang kapihenyo 14-in-1 herbal coffee, mga kasama. Mabakal nyo man eh sa Zamara Shop, iping sang Sarabia Optical, no, sa may Mary Mart Mall Activity Center. Enjoy! Enjoy your coffee. Kapihin nyo. Nga sa bolantero gitiyo, you know, base may kahilabtaan na ng bolantero. Ma'am Jenny Rose Defensor, na good observation. No, good observation. Galing ang mga bolantero, abi. No, kayo damo ko kilala, Ma'am Jenny, ng mga bolantero. Ginakumparain na ila basa barato. Kag makadto sa nakalain-lain ng mga merkado publiko o mga merkado, mga banwa man dira, kag amo ng ilang mga ginabulante. So may presyo, mas makaginansya sila. Amo na, guro, pero ang kahilabtanan, wait ako, base may kahilabtanan. Galing, kung ikaw kriminal, taguon mo panabla. Then you have to get rid of it. O base, ara ang sumpa. Sumpa sa bolantero, kag para madula ang sumpa sa iya, dapat niya ibaligya. Pag nagkadto kay Nanay Luisa ang sumpa. Base, no? Kung kutkuton, hindi mo pagkutkuton to Nanay Luisa, hindi pa isa niya kutkut. Carl Eugene Tabod, may nga gati, Pancho. Breaking news, masumobis ka na kuman nga voice actor. Peter Cullen na nagtingog sa childhood hero ko nga si Optimus Prime nagtali. Ay, tuod ka? I'm one of the man of so many voices, ano? Pati sa, ano, damo ining mga tingog, hindi lang Optimus Prime. Pati, I think, damo inisa, oh, si Peter Cullen nagtaliwa na gali. Ahay. Amo niyang abi ko gani, siyang aktor to nga, ang Optimus Prime. Shagid ini, ang Optimus Prime. Anami kagakadamo inisang mga gin-voice, voicingan niya eh. Si Peter Cullen. Thanks for the info, Sir Carl Eugene Tabud. Bao, scary story ba? Amo ni Mama Gemma Pinda. Well, astad rin lang, anay, ako pagpangalagad, mga kasama. Buwas ko naman basahon ng ano, ha? Pasinsahin nyo kanin. Buwas ko naman basahon ang ano, ang kaalamang sexual. Sabado, ako mabasa. Kay temprano pa ako mabugtaw karon kay may tree planting kami para sa 74th founding anniversary sang RMN.
1: Tatak! RMN!
0: So, temprano ko, anay, subong, ha? Ay, alin pa ko di alas 10, balamaw! Hindi, kay para makapahuluhay, kay kinanlan maka-attend kita sang tree planting karon ni kaya itong nakausa, syempre. Pero buwas, Sabado, wala nga absent, ha? Sex stories. Kaalamang sexual. Buwas, ina. Muna sa mga ukay-ukay ng mga second na nalata kabalo sang una nga panag-iya. Nung iban gani ni Ara na Ma'am Jenny sa mga doppelganger ay siling sang iban nga ginabalik-balikan ang mga napatay nagtaliwan kung may sentimental value. Nung ini mga bagay doon ginabalik-balikan. Parehas man sa isa ka babae, sa kalalaki, kung may asawa na na, again, pangasawa mo, liwat, abaw, balik-balikan, kagit sa ex-boyfriend. Tope! Okay na ko, Tope! Mga kasama, study lang ako nga pagpakalagad. Sangalan sa aking technical partner, Radyoman Christopher Tope Mondiar. Ining nyo nga alagad, Radyoman Michael Marquez Lumakad. T.O.I. Pancho for short, Tatak, RMN.
1: Tatak! RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and station Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Ala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: BM Extraordinary with MX3.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa.
14: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath free.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
5: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
6: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may kado.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
7: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panulok?
9: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
12: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
2: Mighty C, mabaka mga butika.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
16: Char, fab, car, amoy pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo, sa bangon ng char.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
18: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension, vitamin D3.
7: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santo Plus Gold. PTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test. Ilang score gani?
2: 470. Antiko 2 sa gabi, 2 sa
13: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
2: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500. PTX 500.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This Time Check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth. Humok ang tigang aplema, afford pa. This Time Check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth. Humok ang tigang aplema, afford pa.
2: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500. Sample Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangbang kumaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old na nahambal yung dok sa una niwang niwang ako. Tapos amo na dok ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
10: Wow.
9: Kaya gusto yung pagdiyan magniwang kayo pareho ko no sa ako. Nahambal ko kanami nagilang sang lawas mo. Tapos yung compute ko niya nga BMI nasa normal. Malang siya nga BMI. Hambal yan niwang yung kudok sa unas niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
11: Kapsol. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
13: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Saline Plus araw-araw.
14: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa!
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya ang badya, doku, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Amoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing sebo, kahit bacteria.
1: Pahit para walang pahikinis. Fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS. My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Sample Plus Gold.
10: Ako galit si Shirley.
11: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
10: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
9: Sample Plus Gold.
12: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Sample Plus Gold.
12: Sa mga butika.
9: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
9: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na.
9: Lanakas.
12: At gaganda ka pa.
9: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako gali si Abigail Luzer. Isa ka estudyante. Ga problema gud ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa yun akong ulo. Di inom ko Mighty C. Alkaline Vitamin C.
15: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
9: Labaka sa mga butika.
16: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at original.
19: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
9: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo!
4: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo.
9: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba.
4: Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Makayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
10: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako madatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
5: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
10: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
8: Kilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
2: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng may hirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
22: unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect, tago pa!
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Eduardo Goto, at nakabuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Ngayon mo nakabulig pabalik sa akong kapag-slawas na wala ising chemotherapy.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
5: Sa mga butika.

0: or singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
11: May ang King Discarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
3: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
4: Sangga to Marcos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
5: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Penyo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Justo na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Sing na ng ilalim ng Shell Yokang
4: para sa Shell Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
7: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo galing nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata nag panglawas.
8: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang

Mga gamay-gano sa itong tagpanamating nga po naman din sa itong programa. Ngayon ang programa dunod sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas, sa pagpanguna din sa nga itong nga Regional Executive Director, Dines Arpia. Kagbuilog madunod sa inyo sa Central Philippine University, sa pagpangunaman sa amon presidente, Reverend Dr. Ernesto Wadaguhoy. Ngayon ang biyanak, James, na sa liwat nga paabot kin sa itong pagpanamyaw, no, sa itong makaturan, sa rima ka mga bahin sa atong probinsya kon riyon, basta marabutan sa atong pagwaragwag sa kanginan, med ayad gid nga daw dara sa inyo. Kag sa atong mga makulturan, nga aga pa nga bugtaw ka magupo dari sa atong programa, na by a live stream program, na sa rima ka mga bahin sa Pilipinas o kon sa atong mga OFW, no, basta makaintindi sa lingwaheng iliginon, med ayad gid nga adlaw dara sa inyo. Nagabay pala mga ihan in behalf sa mga challenges nga nag-aabot sa aton nga pagkabuhi. Magpakabakur gyapon kita no, para sa pag-traverse sandalan nga dapat nato na sundon. Daw sa ni kada nga mga inadlaw, no, ginbalita to sa may Nepal. Nga daw may plus flag na kage. No, sa narigay nga adlaw sa matibate ko sa balita daw 95 na to kataho ang na-evaporate, no, namising na kag may damo pa nga iban, no, ang 95 na ya counted na ya, pero ang iban may pa maisip, so ang mga ganyan tawag na to ang plan nga ba o Mariones Garapones kahapon nag-istorya ka pa sa kabuhi sa isa kataho. Daso nga adlaw, ikaw na mga nistoryahan. Pariyo man sa aton panahon. No, sa aton panahon, may lugar nga parte kainit, may lugar pa nga inulan, tudo, kaya nga baha. No. Biskan din lang gani sa aton sa isla sang panay, lumalipatan no, bina kay palagaw bisig niya biyan. Kabatas kay mo, bila nga dress wheeler, kabaha na ya. Dito ya sa binukid, ya sa dumaraw ya. Gaplamangag pa yan lang. Wari man yung sitwasyon nga. Tamaka sporadic, no, ang pagtupa sa ulan. Naman ako nga biskan man sa aton pagpantanong-tanong.

highly get affected. So man ako nga adra sa aton makuturan na no, aton pagpanguma permila na punan sa pagtilaw ang bertyo lang gin sa isa ka mangunguma nga hasta ako nadaladala ko hasta subong na na no, amo ni ang tawag nga pagpasinsya kag ang paglaom nga ihan makabawi pa sa sunod naman nga cropping. Maginaya ang kabuhi, ah, that's life. Okay, ko ikaw mangunguma, pagkatapos madulaan ka sa paglaom, tapos ng istorya agad, malanglangan kita, pero kung kita mismo nga nagpanguma, no, magpatigayon dira, kagabiskan, ano man matabo, no, danta parimigit niya sa pagpangamuyo. Ako naman ang gintabla option, no, na imo mo na gintang tanan mga masarangan, itangla ang imo mata sa langit. Kaya magpangayo sa pag-ubay sa kaitaasan. No. Managid na ang pinaka-final na ito ng ligwa, pero kung may ligwa ka pa to work on your own, let it be. Pero kung medyo takilid na, hindi na pagpilita, kaya ba siguro kag ikaw ya ang mas kaluluoy. Muna sa ito, andra, kultura na. Muna ko nga agani, nga biskan na driman bi sa amon sa akademya, no, highly affected jamie kay kabaloka kon ang isa kamanguma, no, ang iya pagkabuhi dira halos hindi man nakaroon amo kanami ang pagpanguma niya. Paano niya padala si noon kag si Inday, si Tuto, ang sinini sa CPU karon kon na hindi inap ang iya kita, di ba? So amo na kong adres sa ton programa, ang atag kita diya para at least biskan paano malampuasan na ito na. Pero salamat kagali dira sa Santo Domingo Cooperative Farmers Association na dira sa may Meba Valencia Guimaras. Madamo-madamo-gid nga salamat ilabi na gid na sa ako na amigo dira na kay Sir Roberto Yuro no, sa pagbaton sa ito dira no, naligad nga Sabado. Amo na yung aton na may ginaubra kahit isa man kamagina nga ang aton bala nga mga pagpanghanasanas kag ang mga pagpananawsaw nga ari diri sa Central Philippine University no, ginapagwa na naton direkta kita sa field para maintindihan naton kung ano gibla ang PD mahimo sa Central Philippine University nga kung sa diniya makabulig para sa ikaayo man sa pagpangabuyan no sa ngaton mga kulturan nga mangunguma. Amo na ko nga ang kita gid mismo ang patigayon sina. Amo na ko nga ang sa buwas no Sabado ara kita dira sa aga sa may istansya nakaupo dira kay SB Wilson Balinget kay makahatag kita dira sa orientation parte sa ator nga programa diri sa CPO amo ni ang SIP kumikita ang kabuhayan CPO ang kaakibat. So sa mga taga istansya dira nga ihan willing magupod kag willing to spend kag gusto maglearn parte sa pagsagod sa native chicken kami nagapagibitar sa inyo sa aga aling kita dira 8:30 na no, to 12 na no, dira kita sa may istansya. Pakikoordinate lang kita sa inyo pinangga nga Municipal Agricultural Officer kay Sir Jong Mendoza kag sa kay SB Wilson Balinget na para dira sa aton nga venue. Ara kita dira personal kita mga kadro dira sa Sabado na dira sa may istansya. And then sa paghapon naman wali naman kita 1:30 to 5 na dira naman kita iya sa may banwa iya sang Batad. Sa mga taga-Batad naman niya nga willing to participate kag willing to spend no paki-contact dira kay Sir Joshua no, Balesteros kag kay aton dira pinangga nga Municipal Agricultural Officer na kay Sir Iban Palmaris. Ang diri naman iya sa may lugar iya sang San Rafael no, na nagalanto-lanto pakita ko ano naman nga adlaw naton butang na na para nga makahistorya kita dira naman sa mga taga San Rafael. Amo na ko nga sa mga taga San Rafael naman niya nga mga kautura nato dira nga gusto bla magupod sa programa sa CPO ang kumikita ang kabuhayan CPO ang kakibat pidi kika mo dira kakanto no, sa may inyong municipal agriculture officer na kay Sir Bogs sa Torreverde.
na pingita amato sa schedule para nga makapit in kita. Samantala, dari naman iya sa may banuwa iya sa Binggawan, kao po dira sa nga ton pinangga nga mayor, kay Mayor Matt Palabreca, by the way, dira sa Mayor Ruel, nobil iya sa gali sa may San Rafael. Thank you, good Mayor, sa mainit niya pagbaton dira kay Doc James, kay Pilipinit Team Chicken. Now, sa Binggawan naman iya, ang aton schedule dira iya, amuna ang aton naman nga second Saturday. So, ginaparte-parte na ito kaya kung weekdays ka ni, ari kita sa opisina, kaya kung Sabado ka ni, ara naman kita sa field. No, nga aton na bakante, amuna ang pormirong nga Sabado, no, para naman iya sa mga gusto magkanto diri sa Central Philippine University, nga gusto bala makikistorya kay Doc James na parte sa project naton sa Kumikitang Kabuhayan, CPO ang kakibat. Amo na pamagi naton diri sa Central Philippine University kaapon sa amon mga pinarangga nga presidente no Reverend Dr. Ernest Wadaguhoy nga kaapon sa diniya no ang mga pagpanalawsaw diri sa Central Philippine University no mapagwa na naton dira no sa respective nga field. Ang bintala man sining kay banggod nga ang mga pagtuon nga sang una blaging kandak no parte dire sa aton programa sa CPU no, alin pa sa 2014 nga provide nato sa technology hasta kita sa year 2021 for 7 years nga implementation nato sa project naton sa bilog ng isla sang Panay pati Guimaras ginbuwatan sang impact assessment amo na ko nga nagbusot ang Kumikitang Kabuhayan as a response no sa impact study nga to ginhimo. No, kahit ang aton nga resulta na time sa aton ginjab lang sa private iya nga mga initiatives iya halos ang success rate niya no dira gidya sa 60%. Buod naman lon sa kada isa katos ka nagpartisipar no may ara lang may ara kita si Sinta Kataho nga kung sa diin niya nagapadayon gyapon sa pagsagod sang manok. Ang naging hassle ang that time naton no, sa 40 nga to nga medyo nagpawayway gamay, it is because ang marketing support. Amo na ko nga subong iya ang atong inaobra, hindi lang yung marketing support kundi pati pa sa inyo nga mga patuka. No. Kaga nga atong technology, gin panaog na nato na no, dara sa pinakanubo. Ang ini naman ng istorya iya, intended lagi niya para sa mga manok, sa good yung manok na hindi masobra sa 15 ka mo nga. Pero kung masobra ka mo kung sa 15 ka mo nga, posible na mag-problema kita siya karon. So, amunan ko nga, kita na kasiling sa inyo, hindi na pagpasobra yan sa 15. Para at least tayo yun. Kaya nga ito, yung brother sa ito at makuturan, no, kita kita mismo ang nagpanaog sa field no, para mag-implementar sa technology no kaabinta base ni kaya aside sa technical support no may ara pa kita nga buyback scheme no kaya ang buyback scheme na iya no that is intended no sa aton man iya nga kon sa dini iya ang iya blang nga kan nga prisuanay at protective pricing but naman lang regardless kung ano kanubo sa baklanay sa manok dara sa tindahan ang aton niya consistent niya do pareho man ko anong ginobra namon sa iya sa mga manok sa agon sa manok amo man ang ginobra namon no diri sa mga nagabakal diri sa aton ila binengil bla ang mga restaurant nga ko sa dinia no gapangita sila sang consistent nga supply at the same time o consistent nga quality so amo na ginobra naton diri sa CPU no one way ini nga ang amo yung urbanidad bilang Center of Excellence for Cultural Education kami nagpaabot kid no sa nga tondra nga pagkabalaka no sa aton mga kulturan amo na ko nga sa nagapamati sa tondre no kung gusto niyo kani sa mga restaurant kung may arab na gusto nga mag supplyan kamo dira sa mga manok no sa mga hotel dira no kung sa mga resto o kung ano madaang processing area niyo nga gusto nyo mabakal sa manok at a protective pricing, no, kadto ka madre sa Central Philippine University, pangintao nyo lang si Miss Lucin o kung mag-contact sa iyan number, amo na ang 0919-832-6896. 0919-832-6896. Kung makabugilog rin ka madre sa may barbs, no, sa may atria, kag sa may Iloilo Terminal Market, no, sa SM dira mismo, pamangkoton niya, may ara ka mo dira nga adubo nga manok nga native. Kaya manok niya na siya dira,
no, dari gina sa Central Philippine University ginakuha. No, magadugaw naman ang sumbilyon na no, kadamo ko sinis ng branches no, sa bilog ng Iloilo City, dali naman makakuha dari sa aton. No, dito man sa may kwan, sa may Pasi, kung makabuilo ka mo dira, sa may Sairas Aros Kalduhan, ang ilaman no, kang nakita dira, iya man sa Central Philippine University ng produkto. No, ilabinigin sa aton project, no, ang kumikita ng kabuhayan, CPU ang kaakibat. Kag... madamo pa no amon ko nga ko makabuilo ko naman no dere sa pinapak no try niya bisita dere blas may pinapak no dere gi blas sa may entrance no sang buhang barangay buhang sa may entrance blas sang LGDisma sa division phase 2 no dere blas sa tupad madayon sang Caltex station makita niya ang pinapak ang iya naman sina gina cater amo naman na ang puro-puro gina nga itig nga manok kag may ara sa dira nga baboy tilawan nyo no kag may ara kamo ganay ma suggest on how to further improve let it be ang kabalo kamo nga aton ang binga ginoo brother sa CPO no ginagalantaw naton kay ang aton punto dire nga ko anong kakulangan no sa Department of Agriculture pidi naman amon dira siguro nga masudlan kag mabuligan kag ang amon man kakulangan posible no pidi man kami sudlan kag buligan sa Department of Agriculture amon ning tawag nila nga private na public partnership para sa aton nga pag-panguma. Otherwise, kung masig-masig kita karon, huwag kita may himo sina. Pero ang pagbuligay naton sina magin na ang very essential na sa aton pagkabuhi bilang isa ka mangunguma. Amo na galingin sina to, lang, ay, by the way, nagkapasalamat di ako no, sa Philippine Chamber of Commerce and Industry no, Iloilo Chapter no, sa pag-invite sa aton sa NIGAD no, sa ila Agri-Innovate. No, dala sa may Hotel Del Rio no, naligad nga kwan Merkulis no, thank you gid no, PCCII PCCII Iloilo na no, thank you gid no, sa pag-invite sa aton dala as keynote speaker no, para sa ilang summit kagagabay lang man nga ihan no, ang in collaboration may nasa nga aton nga probinsya Capitol gali no sa aton dira gali amigo no kay Sir Heron Magbanwa no ang OIC provincial agriculturist kag sa ako amigo daw kay Sir Darlan Tabuad daw agap na mate make thank you kid no kag kay Sir Salvador Badi Baliano no, dira sa may Barotac Biho no, nga nag upod sa aton kada Bernes agap na si Sir Bads go upod sa aton gapamate kinasadaan para mi kag naman ako damo gapamate sa aton na no, kay Sir Francis Garkele dira sa Manuiba. Sir Francis, connect lang sa grupo sa may Santo Domingo na no, para at least makaupod ka nila no, sa imo manira nga buluhaton na Sir Francis na no, para at least ang imo ginaubra sa NIGAD na no, hindi ka na mabudlayan kaya ako na nagapalapit sa inyo no, ang CPO nagapalapit dira no, kag thank you man no, sa pag-suporta dira sa ngator nga provincial agricultural officer na kay Sir Alvin Naba kay Sir Milyar Gonzaga na akong sa dinia sa pagpatikayon dira no, gabay lang ngayhan sa palabuton mapalapad-lapad na ton dira ang kubarin sa ton sa probinsya iya sang Guimaras amon ning nobra ito subong amon ako kaya nga medyo malapad na kawang iriya na ton pero ang pag-adapt sa technology it is more on what you call the backyard scale kaya ang purpose na ton dira no para bla at least ang mga gagmay o galing tayo man nang isyato ng gagmay niya habot ng balon ang numero sang mga manok ang ginagamit hindi amo na kadamo ha kay base tuduhan niyo bla amo na ko nga sa mga local government unit na ila binigid ko may mga proyekto kamo dira about native chicken na gusto yung mag-partner dira sa amo sa Central Philippine University na kapili ka mo kapisita dira pangita niyo si Miss Dana no kung contact ko si Miss Dana sa number nga 0977-471-3432 no 0977-471-3432 no para at least sambalon nyo sa namo dance pili tada ka bisita si mo no kay masturya kami ka Doc James kasi may adlaw lang bakante sa nga pili kami ka istorya sa iya parte sa proyekto para dito sa Amon Banwa no, na muna nga ton tala yung ginobra sa Central Philippine University na para mapasangkad na to kaya ako kapati ko na amo na kung kasing kita lang if we keep on shouting into something na hala kita ka pang high high sa ngaton sitwasyon
pero huwag kita nag-take initiative. Huwag kita may mausaton eh. So, amun ako nga kami sa Central Philippine University, ay by the way, no, nagpasalamat kita ko no, kay Mayor Raisa Trinias no, sa paghatagigayong gali no, sa Central Philippine University sa amon project no, nga makaplaster man dira sa Iloilo Terminal, Iloilo Terminal Market. No, sa isa pala buton sa aton makuturan, kung gusto nyo ganit makuha sa native chicken, kapin pa sa nag-process kidya. Base duga-duga arat na nga ang Philippine Team Chicken no, dara sa may Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. No, kay one way na makabulig kami ah. At wala yung subong, ang bakla na yung subong, ang bligya na yung subong sa manok, kanitib, no, dari sa Matindaharo, ay nagasamarka. Tag 400 hasta 450. Naman akong kasiling ganit ko dara sa mga processor kung makaligwa ganit ka mo, no, by the way, yung dere si Miss Lucina sa number niya 0919-832-6896 para sa protective pricing. Kaya manok na bligya dere sa CPU nga produkto ini sa Amon Project sa kumikita ng kabuhayan, CPU ang kakibat no, ang iya sinapresyo mas manubo. Kaya ang protective pricing na to nasta para Disembre buot na malon, no, biskan magtaas pa siya. So, amon ko nga ang sa subong daw pila na ni ka hotel no ang nag signify nga magasuporta man sila no sa aton nga mga magagmay nga manguma nga ginaalalayan sa Central Philippine University. Ako nagapatig ko na nga di ko man di man sang CPO gid masiling gid nga bilog industriya ang masakop namon. No, kay bangod nga aton diri nga mga faculty no medyo bata pa. Unlike sa kay Doc James ya may edad na no karabaw lang katigulang ah no pag kami Dr. Maliusa Aris na no, may mga edad na kami din nga duwa mo kaya nga mo mga mentore sa una na no, nagre-retire na so amo na po nga kami nga duwa nagahimakas nga ako sa diniya ang Central Philippine University na no, madala na mo dira no, sa tagsatagsar inyo kapanimalay in either way in various ways so amo na po nga nga kita dira eh. Okay, siling ko naman kayo kung ikaw na-release na ako na bla sa ato ng mga kulturan. No, rin natubang naman ato niyang mga sitwasyon naman nga kisa makasiling ko rin kung balok kung daw delikado kung daw hindi. Oh, pila na lang kadlaw, Setyembre na. Bottom balon, base nga po sa Setyembre nga eh. Mag-umpisa naman harvest ang mais. No, balaan ko, nakauna-unay tanong sa palay daw sa Ningan, ito naglagaw-lagaw ko to sa Guimaras, doon lapit na sa mga kasubaan nga pwede sila kapamping iya. Doon nakita ko to sa Miba, doon nagpag-arab na iya mo. So, buta ba doon, nakauna-una, daw posible na makaligwa gamay. Ugaling kaya ti, balaan ko na time sa nakauna-una nga to, kung nagpamati ka man subong, balaan ko ito nga sa simpo nga to, pagbumba sa nga taas ang krudo, balaan ko, apektado. Namuno ko nga kasi rin ganyan ko nga subong nga panahon, bla, kung sumahon, no, bla, ang cost of production sa palay, ay, doon mga hihay kaya. Amuno ko nga sila ko, ba, o, ang botlord. O, amuno ko nga kami man sa CPU, nagsiringi ko na dari sa mo research team. Walang tawang ta kung ano mga pag paniyasat pa, no, kung mga pagpananawsog na braton, nga kung posible pa lang no, ang cost of production sa patuka magpanubo pagid naton. Amo na ko nga kami nag-introducer sa amon nga CPU natural feed premix. Ini naman iya ang kiyang lano nyo lang no, para ni sa manok kag baboy nyo ah. Ang kiyang lano lang sin eh, sa kada isa ka kilong bubod mo buta nga mo lang 2 kutsara pratuliguan sin eh isa kutsara siro manbagal na 3 pesos mo no. Ang gawa niya, kung mayroon ka mo darang upas ang palay, upas ang mais, habit be done. Kaya mo na gamitin nyo para sa pag-formulate siyang inyong bubod. Dugangan nyo lang sa 2 kilo, 2 kakutsara ng CPU Natural Feed Premix. No, para nga mga barato pagin kay bangod nga ini. Amo na binta akon para lagaw ka. Kaya nga may sulog higi sa kararaw. Si Bobby ng imong Laguna. Ako si Ma'am Lia Diala. Dahil ko gareklamo kay pila na kasi man na ako na regulan sa lugar ya. No, samantala, dali kayo sa Cardiac Club Bell, baha-baha, yeah. Sa ako, Kalimingo, kayo sa Solmi Wario. Meg, mga gamig, eh.
naman ni Billy Bano kay sa Solme mo kay nga na alin sa pangimpliyo pakadto iya sa pagnegosyo ay bilib ko mataw pisan pisan so amon ko siya aton bagani nga kon sa pagpangumana ton mapasiguro aton nga gatanom ka nagasagur ka sa kasapatan. Siguro lang market mo, no, may ka man hassle mo. Tapos, ano lang kung pinapresyon, maligyaan mo. Do kang pante ka man gawa. May ara ka man nga mga hesitation, katituragin niya, basta nga pang umagni ka. May ara ginagi sa mga pagtilaw, yasunod niya. O galing kiti, kung assured ka ba sa market, do mamagaan buot mo. O, may mga parte lang niya, kisa nga di mo gin malikawan niya. Naman ako nga kami nag-siringin ko na, turagin na, biskan ako na. Sa kadugadugay na from 2012 at sa buong 14 anyos na nga pagplastaranay na kondre upod sa among research team kagapod man sa among CPU admin no, about the commercial production of chicken kadamo na sang luha kagsandad pa ko nga natural ginaya digid pwede yung masiling ka nga daw matauhay ang pangabuhi kaya nga kaya kung magtauhay pangabuhi mo. Dok, isa ba kasi din ko doon kadelikado? Pero kung damo ang tuklaron sa pangabuhi, isa purpong ko ka, makasiling ka lang, baway ko sa lapo like this ba? Diba sa ton ng kuturan dra? Balaan ko, nagapong ko, subong dra. Nga tubang-tubang sa radyo, ya. Karnagyan niya ang nasiling ko. Balaan ko, nagayum-yum. Oo. Tuod mo, realisarob lang, grabe, no? Dali ko mga kapatid na kasalbar mang kuba. Ikaw naging niya mismo ang kasiling sgulingo, no? Daw, pulo pariyo sina. Aman ako nga, dala akon sa manukan niya. Kung amon lang yung masarangan ko, dali anay. No, para nga makabulig sa ton, nga maram sagol sa manok. Amon ako nga sa mga hotel, dala. No, kami nagabulig man sa inyo, kagpati sa nagabakal. Kado ka mo dahil sa mga market, kaya balaan nyo gid, sagay ka mo kareklamo, nga daw pateng ka dako, tiga pang karne niya. Sa mga bago mo, mahal pa, bala ka mo gid. Muna ko nga kita, biskan sa mga resource man. Ang ako na di puwente, daw pariyo ba sinyo? Huwag mo kita yan, nag-siling hapaan dito ng market. Ang ako lang di, ang amo na di sa CPU, ginalantaw iya. Inangaton bla nga mga processor iya nga kung sa iya ka reklamo ang gijabla bao gabi to doon tumang kung isa kataga Netherland nagkanto doon yung CPU ka reklamo sa ako kanto to sa isa ka restaurant bantong restaurant rin siling niya bao dok gamay pangadaan ang litson manok katiga pa yung karne niya dami ko nang bayar rabiri amo na ako kasiling ko. Kasiling ko si Ario, tatlok bilog. Dala ito kag tilawan. Para kay ikaw na mismo mambal, nga manok si Lilo, hindi tarang tiga. Di ba? So, amo na sa ito ang kulturan. So, amo ko nga kasiling kita vlogan niya nga sa mga gusto dira. Basta kung gusto niyo consistent ang supply, pakikontak lang dali sa amon sa Central Philippine University. Kaya parino sa siling ko siya ginagina mo. Sa gilad na kareklamo, may matang nobra, tapos kita, pero kung kita nagkareklamo, tapos niya kaobra, do mayo, di ba? Magkisi ko gani, lang, di tamalikawan. Di tamalikawan niya. Kisa may realidad niya, ako kung tama kasi hindi. Pasinsya nyo lang ko, ha? Kinagapangayon ako, pasinsya. Kisa reklamo, iban. Mambal, bawa, among technician to, ay nobrahan. Ba maluwag ka? Hindi tantik mission na muna. Natabuan na gid nga. Natupa si Mondra, protect pisan. Amun ako nga, ngayon kami yung Madrid Central Philippine University. Nag-siningin ko na sa estudyante ko. Na Mondra gali, nasilingin ko. Maluwag mga kamuhay. Hindi ka mo sa gigi pinalagpat, bla. Amun ako nga, ngayon ka answer nyo sa papel nyo. Padala ka mo assignment. I-ay pa nyo. Hindi pag-ubraha pareho sina. Kwa ilang ideya kag suraton sa imo kay nga ang i-ay nga nasubong iya. No, laim man sa mag-isip. O manabutang gani na nga pidi sa makasala. Amor ko chikon mo gani, di ba? Amo man na sa tondra, mga kulturan. Amo na ko nga sila gani kami nga ang makakulangan no, sa mga agriculture extension worker. No, ilabi ng gig ko lang si Pio na ako una nyo basulon. Ako di kanoya mo. Pero ang kasilingin ko na,
na kon posible pa lang. No, ako na ko nga sa mga ulihing ng mga henerasyon sa mga agriculturist nagpangita gi ko mi Dios na kama ano matikayo. Bala ko mang hindi ko man na maarapalan tanan o masarangan tanan. Pero at least maburubinan ah, di ba? Mas maayo na sa way higit sa inubra eh. Pero kung naubraha mo ni Tawhay, amo man na ubraho naton nga tagsa-tagsa ka manguma. Ang pamangkot karoon siya dira, dawa pariyos yan eh. Nga ang nagamo mo ni pagpanguma na mo sa Pilipinas man. Ate, di ba? Ano yan ang sala ko sininihimu man? Nga ang nagamo ni man. Kaya una ako nyo nga nagtunlo sala si Bantao, ah, si Mayor to, si Congressman, siya mo ni, ah, why daog na? Makota o nung lingon mo no, ano ang sala ano ang kakulangan mo kag anong pwede mo himuon para matadlong initanan kaya otherwise kung kita gani tawhay bi matudlo si ban mo o tudlo mo isang taho isam lang to tudlo mo pagkatapos may bilin pa yung tatlo nga gabalik si imo ya tibi nungwa ya but naman lang nga unahanig lingon na ton amon ako nga kami Central Philippine University na kaupo na ang Department of Agriculture. Ang parte-parte naman ito kayo, programa naman ito sa DWRI para at least makapaabot kami sa kinalam. Para nga magbalansi ito na, basi man sila yung makunod lang, amo mo nag-iapon? Hindi. Ginabalansi naman gani. O, amo na ko nga kita kung kita nagpangumadra. Bala ko nga damo, subong kita nga siling sa akon, baudok. Mas maayo pa yung madalawat ko bugas. Brato yan mo, sa magbakal ko yan sa bugas, kamahal yan. Daya, kita nyo na. So nga ako masiling nga pidi bladra sa ato rin mga tagparamati. Biskan, kung sumo nyo lang sa barabi nyo, okay, kung damudlay gidya, kay para at least kung ang bilog nga Pilipinas, no, 40% sa nga ton populasyon, is directly engaged sa agriculture. Both na balon, ang 40% nga to, kung mara lang na ang konsumuhon kalanon sa bilog nga tuig kini na sa mudarawat dako na lang kasibing sa parts ekonomiya sa atong gobyerno mo pero kung wai gani at akilid tayo yun eh so man ako nga given man nila sa panahon nga eh nga I could not understand sa diyang pangabuhi malabrahaw ta sa diyahon ta lang eh hindi na to pag-ipilit nga magtanong sang palay nga dapat sa batigid. Pwede bila nga patunom na to, adapt na to ang teknolohiya sa una, ang about kabsaka technology o kung kabusugan sa komahan, which is dry seeding. Diba? Sabog sa manla that time, kaya nga that is only one way nga kung sa dinia makaragkas na sa chimpo, kaya otherwise kung nikita, hindi ito na paghulaton nga ang panahon ang mga mag-adjust sa aton. Kita na lang mag-adjust. Kita nyo, aga pa may paama ng hugot. Okay, mungkin man mo matabo mo karong kung kontrahon mong panahon, ay wah, get me mo sa iya, so gusto mo kasi hindi. Ya. Kaya nga, hindi na sa bago. Ya. Ang kailan lang baguhon, kita na lang mga bago, kaya ti parang maka-adjust kita sa ilam, sa iyam. So, amon ako nga, timunta. Sa kada pagkabuy aton, sa kada pagpanguman aton, tira. Ano blang contribution aton? Nga nagamo na ekonomiya sa agrikultura sa pagpanguma sa Pilipinas. Try nyo blang makotaguling nga nyo blang. Antes nyo masulo ni Manta. Ikadua. Anong pidi ko mahimo o kung masarang ko mahimo para mabuligan nga mapaganhagan ang mga problema ngayhan na sugata subong. Kabis kang purubahan nyo na. Kaya kung naman naman ko tayo sa nyo kaya magpatigayon sina, buot ang balon. Na operte pa na siyang kadamo sa pagbago ng pidimihimo sa aton tagsa-tagsa kabuhi kabilang isa ka manguma. No, galing ka ako ng panahon, kula na goodbye. No, maling nga po ko tani, galing kay gamay na giyako ng panahon. So in behalf sa amon presidente, Reverend Dr. Ernesto Warda Guhoy, na kaupod sa amon chairman of board trustee, na doctor, Matt Palabrica, hindi nga abiyan, Dr. James, na nagpapasalamat kami sa Department of Agriculture sa pagpunguna sa nga ito ng Regional Executive Director na no, Dennis Arpia na kag sa tagdumlahan sa DYRI na no, nga nagabulig sa ito na no, para mapasangkad na ito ang marabutan sa ng information. Magabay lang medyo ura nga po na ito nakatagdang kami isang kinalam kinalam nga magamit inyo sa matag-adaw-adaw ninyo ang pagkabuhi. No, sa liwat, ini nga biyan, Doc James, no?
Mayong aga, God bless and keep safe. No, kita naman kita sunod. Masimana dari sa aton programa. Salibat, mayroong ingat law sa aton tanan.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nagsagayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa Arimen na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Biyernes, pizza 28 na sa bulan sang Agosto tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyoman Eric John Pamplona.
5: Kagako naman si Radyoman Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
2: Sa mga nagapabati sa radio, yara kita sa City 4 sa rilisoan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
5: Kaga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
4: Radyoman Eric John Pamplona. Kagradyoman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: Mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Bidroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: At karon sa aton sininga Know Your History, August 28, 1851, nabunag si Nazaria Lagos dito sa may Banwa sang Duñas, Iloilo, nga nagaserbi bilang Red Cross nurse sang Philippine during sang Philippine Revolution. And ini siya anangin maker, nagimo man sang first revolutionary flag diri sa Iloilo. Kaga ini siya ang ginbutangan sang historical marker sa tong August 28, 1973 sa iya sininga hometown nga Duñas, Iloilo.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Update kita sining trahedya dito sa Nepal. Nagsaka na sa halos 360 ka mga tao ang napatay. Bangod kung samtang naglabot naman sa 1,500 ang missing. Bangod sang sining flash floods sa Nepal nga nagresulta sang glacial collapse sa Himalayan region. Sa mga missing, Radyuman Binroy, halos 600 diri ang mga turista, no, nagapatigayon sang kwani sang pilgrimage, no, kag naga-visit sa nasambit iyang lugar. Takip na ang 517 ka mga foreigners suro sa tourism board sa nasambit iyang pungsod. Nalista man diri ang isa ka Pinoy. O naging pahayag sa Department of Foreign Affairs nga wala sang Pinoy nga naulami dito, Radyuman Binroy. Pero sa tourism board sa Nepal, nakalista sila sa isa ka Pinoy. Suro sa disaster authority sang Nepal, nagtaas ang ang nagpurma nga lake sa lugar sa dinatabo ang pagbaha. Ginpay naman sang chief sang UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ang $2 million ang igaalokar sa Global Emergency Fund sang UN para sa relief efforts. Grabe nga rescuehan na ito subong. Dito siyempre mabudlay kay natabunan sang duta mo, no, ang komunidad malapit sa nasambit iyang river.
2: Grabe ang natabo nga ini, hindi ilang ulango kay kahapon ang reported nga kun daw dira pa lang sa 500 I think, no. Hindi abi pa fix gini ang data kay siyempre naga sinulod, wala pa ma-count tanan kung sino gid bala ang nadula.
1: Kun mga kwan lang nadula 50.
2: Oo, 95 lang gani ito napatay kahapon. Subong 300 pila na 60. Tapos may 1,500 nga mga missing nga nagadamo. Kay kalawig-lawig sining suba, tay siyempre may mga tawo sa palibot within sa suba nga ini. That's why nga hindi mo mabalaan kung sino pagit, no, ang nagkalamising. Radyuman Eric, no, ang damo-damo mga kwan, mga foreign nationals, ang taga India, damo dito ang nalista. Pero from kwani bisan kwani halini sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan, ang dito galit nagakadto sa nasambit nga suba. So ang theory subong, by the way, ang mga patay, kita mo bala sa mga video, hindi tala ni mga pang play, because hindi tama pang post, pero nakita ito sa mga video, ang mga patay ng mga tao, Diyos mio, nagakuan, wala na sa mga panapton, ginamatsag ko kung kapila, guro ni Balondos ang tubig, may nagasabit sa, kita mo ito nagabarikutot sa may puno sang kahoy, guro nagakapot pa sa puno sang kahoy, pero patay na. Kay linampusan sa sang pertik, guro ka baskog nga karet sa nga tubig, nga may dala pa nga lutak. So wala kagit sa nga may mahimo, no? ang ibang ginapangkali na lang sang loader kag backhoe, pero I don't think na makita ini tanan sa kadamo sang bunod, sa kadamo sang lutak na nagatambak ng ibang gani ang mga panimalay, hindi na makita. Amuning sitwasyon subong dito sa may pungsod Nepal. Di ang theory nila si ni Radyo Man Eric na nagagawa nga posible ang glacier dito si Babaw nagdulog na buka, nagdulog ice ina kay manti may mga kwento, may mga matag-as nga mga bukid, no ti isa dira di blanki lalay nga Mount Everest, although exactly hindi man niya dito sa lugar
1: kwan pala ni sa Himalayas pa lang
2: niya. Sa Himalayas pa
1: ni sa Babaw pagid na toya ang kwan
2: ti mountain ranges ni
1: Mount Everest.
2: Oh, mountain ranges ni mang damo ni nga pagkabukid ti kay taas puro ice na nato sa Babaw. Tan ayo bala mga video sa Mount Everest blasa bisan sa dalom ya lang bala kay perting ice ti amo man nadra no sa lugar nga ini damo sang ice to sa Babaw, posible na buka nagtupa sa lake ang nagapugong natural nga nagapugong sa lake na bilwa, tapos dumulog ang tubig pa inalom, dalaya pagid ang mga natural dam, ang natural ano na impounding kuno nga mga nga tubig nga ginapunggan to si Babaw, dalaya sa nagapadulusos ang tubig pa inalom. So amuning nagdamo nga nagdamo pag abot sa inalom, Diyos mio, amuning resulta ya.
1: Ang kosinete hambal nila isa sa mga faktor Juman Binroy ang climate change, ang climate disaster, kaya nakatabo subong sa nasabit yung lugar. Actually, sa bilog kakalibutan ni ang problema ta sa climate change. Ang Nepal, isa sa mga hotspot for climate disaster. Because kati, siyempre sa Babaw na to, nagkakatunaw dito, Radyo Man Binroy, ang puwerte kadaragko ni nga mga ice. Nag-amat-amat tunaw dito ni sa Himalayas. Di botsiringon ang mga rocky parts ang Himalayas nag-amat-amat, Radyo Man Binroy, humok bla. Siyempre kung matunaw ang ice, nag-amat-amat na siya humok, baga nag-less solid, kag nag-more fluid siya. That is why nga may mga tendencies nga pwede matabo ang ining ginahambal nga glacier collapse. Di siyempre, kung mabiluan na karon, natupa na to sa mga damo na to lakes, Babaw mo.
2: Natural, amo nga bala nga lang yan, daw natural impounding bala. Wala man na iya na ka nature, na nature tiya ginimo.
1: Ito mo ang mga scientist kahapon from California to bala, nga nagahambal sila, nga ti, well, pamansang investigation, but siyempre napangtunaan nila ini dito sa Babaw, nga ang mga daw a sort of impounding area, dira nagasupot bali ang mga tubig, inigo ni sang kwani bala pag glacier collapse, nabiluwa na siya. Tapos sa tarantarantong hapitan niya nga mga nagasupot-supot ang tubig to, gin dala niya gin na hasta panaog sa dalom. Amun akon nga ang amun na ni kadako ang kwani, amun na ni kadako ang volume sang tubig. Kaya tawag din nila subong nga wave flood. No, subot siling kung doon sarakay niyang tarantaranto nga mga tubig to sa Babaw, ang mga bato, di siyempre, ang mga lupa, hasta nga ti, nagindala niya sa dalom, kaya nagtabon sa pila ka mga komunidad, Radyo Man Binroy, kaya malapit sa suba.
2: Kinanglan may, kuhan gini, may nakugid nga body of water sa ibabaw, nga gulpiada nga magdalusos para magdako pagid siya, di ba? So meaning nga may ara gid man niya sang lake nga nabilwa, kaya kung gamay lang eh, amat-amat, gradual, hindi ni matabo ah. Galing kay hambal tayo ni Isaden, butabulon may dakogid nga body of water nga nga naula to sa Babaw, nga nabilwa to sa Babaw, nga amo nagdulog kag nagpangdala pagid sa mga magagmay nga impounding sa idalom. So sakto na ang theory, wala naman kibal amo, wala man ulan, wala man kunano, nami man ang chimpo, no? So ano ang rason? So amo na karon ang nakita nga theory, Radyo Man Eric, kag isipon mo kataas pangadaan, isipa ba lang law of gravity bala nga kun ang bukid tama kataas, siyempre dasig ang paggulpiada. Yes. Ti karon kung may magyan da sa ining dako nga body butter to sa Babaw na bilwa, may magyan sa gagmay, may pirsa, dalo niya gid na.
1: Oh,
2: di ba?
1: Kay may pirsa sa kundi ang US Geological Survey naka-record sila, Radyo Man Binroy, sang una-una 4.4 magnitude nga linog. Abi nila, amo to ang cause sang collapse dito sa Babaw sang Himalayas. Pero sang ulihi, nadiskubrihan nga ang cause, Radyo Man Binroy, ang cause sang magnitude 4.4 nga sa uligin pasaka nila sa 5.2 magnitude nga linog. Amo iya ang yatawag nila exceptionally powerful glacier collapse. Kag ang mga debris niya no nga nag kwani nga nag lagapok to sa kapin sa 7,500 foot. But silingon 700,000 foot ang kataason sang ginhulugan sang exceptionally powerful nga glacier collapse nga ini nga tabo. Radyo man bin, radyo man yun, mo na kataas, 7,000 feet, mahulog na to, kung ano ka, ano ka baskog na, that is why nga abi nila, linog, kaya hindi sa mga tao nga ra sa dalong pa, layo pa ang kwan, layo pa ang, kumbaga ulos ang wave flood to, pati nila ang sigabong mo,
2: meaning, dako-dako nga ice,
1: o no? Di imagine mo nga mga 2,000 feet wide, nga glacier, ang nagihulog halin sa 7,000 fit niya kataason sa kwan eh, sang mountain.
2: Pag 2,000, mga halin guro di, pakadto guro haro.
1: Mga... Di ba mga 2 kilometers eh?
2: Di mga haro plaza guro, no?
1: Di ba ako muna kalapan-lapan? So sa pariusit.
2: Hindi, mga maamuna. Mga maamuna.
1: Hindi makakreate sang 5.2 magnitude equivalent.
2: Tapos?
1: Nga linog.
2: Oo.
1: Kung gamay lang Radyo Man Binroy, ang... kakuan nga ni ang glacier nga collapse sa muna gani ba nila exceptionally powerful nga glacier collapse ang natabo Radyo Man Binroy.
2: Meaning eti taas man ang ginhalinan niya, luwas nga dako-dako na siya, mataas pa ang ginhalinan niya, kay mataas ang ginhalinan niya, gulpyada ang iya sini nga persa nga nag-create sang linog. Could you imagine nga mag-create sang linog? Grabe yung kwan niya, grabe yung first time niya.
1: Lupok lang gani ang kwan na, isang lupok ka rin, pangalupok lang gani, kaya dako-dako nga kamara, datayog. Imagine mo na kung mag 2,000 feet wide, ang, halin sa 7,000 feet high nga bukid, nga hulog.
2: Ang do hindi ko ma-imagine ang kataason sang ginhalinan niya sini mag 7,000 feet no ang kataason do mga amo ni guro kag tagbak guro ang kataason si winning taas nga bukid hindi hindi man ni bag-o sa aton kay Nepal ang highest peak arada
1: ang Himalayas lapad-lapad
2: oh ani man hindi lang man Everest ang arada ang pinakamataas although siya pinakamataas pero damo sa pinakamataas sa mga matagas nga mga bukid dito sa may Nepal nga ti amo naman ni garing nangin attraction to sa mga pila ka mga hikers naton dira so nahulog sa amo ni kataas ano expectaron mo kinupa niya to karon ang lake. Why na itapos?
1: Kapos nambit yung lugar abe, may mga tributaries na di nga mga kwan bala, nga mga areas. Kung baga dira nagkatrabuhay, bila Radyo Man Binroy, ang madamo nga mga body of, o kung mga rivers, no? Kay ang isa sa mga attraction dito is actually rivers. Kay kabalo ka kanami isang tsura sa mga river niya to kay batubay.
2: Amo na gani kay dabo balay sa
1: kilid niya. Humana sa rocks. Tapos dira daga patindog balay no ang aton sila nga mga mga locals dito.
2: Amo na nga grabing settlement, grabe man ang settlement dito, ang infrastructure sa lugar ngani. Bangod sang katawong sang ila sila nga suba. So,
1: galing ti wagid niya mapang-anticipar nga ti ang matabo ining glacier collapse Radyo Man Binroy. Siguro ay mani magi
2: first time ni sa ila ya.
1: Do ay giniguro nila mapanumduman nga posible ina matabo ang malumpag na to ang dagko-dagko nga mga ice babaw.
2: Kaga based sa history.
1: Kaga layo pa man mo. Oh, di man ya malapit. Layo-layo pa ni Radyo Man Binroy.
2: Oh, kung may matabo manggid, mahulog siya. Wala man sang guro ay mangila anticipar nga ti kung mahulog sa hulog sa day. Pero wala man guro sang baha nga matabo kay wala man to sang posibilidad kay ti wala man to sang amoni amo to sang tubig pero may amo gali ni nga posibilidad kag natabo gid unimaginable abi no ang
1: kaga kumbaga suno sa mga scientist hindi ini posible first nga matabo posible may mga matabo pagit ini because ang impact Radyo Man Binroy sa nga climate change sa mga kanang baltakay na while nagainit ng kalibutan ang mga solid rocks dito mga ice na Radyo Man Binroy ginamatamat ya tunaw tiya mga solid rocks ni nagamatamat man ni siya humok.
2: Kita mo na sa mga
1: magre-retake na siya kag tungod sa kabukat man sang ginapasaan niya ni may tendency nga ini ang maga collapse.
2: Kita mo na sa mga sa avalanche lang gani, kita mo nang daw ice storm bala nga gadulog. Pero kuha na saya, hindi na siya bilog gani. Halin sa ibabaw, ginadalaya pakad ang mga ice pagid nga maagya niya, dalo niya, hasta sa uli, pag-abot niya lapit sa idalong, dako-dako na sa. So amo na nagakatabo, how much more kung bilog ini nga matipik dito sa babaw? Sang bukid? Sa kataasang nga bukid? Ti dalo niya ginitanan? Nga dalo niya pa idalong?
1: Mga sediments dito.
2: So,
1: mga kuana mga
2: kutob sa mahumok to kutob sa
1: mahumok luta
2: ubuso niya gid dala dalo niya gid ini panaog grabe no ambata kumangakig ang nature ta wa gita sa nga may mo Radyo Man Eric sino maguna una nga sa history sa bilog na kalibutan daw wala niya matabo ang amo sini do ay kuya kabati
1: imagine mo ang gidlakanan niya kuno Radyo Man Benroy is 13.7 miles or 22 kilometers sa average speed nga 192 kilometers per hour.

0: juga dumabari mo.
1: Buksan mo windshield, dambot lang kun.
0: Oh, imagine mo kung magamon ini ya ulo sang dalodo sang tubig kung pagambal nila ni. Hindi lang niya tubig, may dala pa niya...
1: May bato pa gani, may lutak, may debris. Lutak,
0: may mga debris pa sa puro sang kahoy. Kita mo ang mga bridges na ito. Kita mo ganito ang kwanpagid bala. Kita mo tong building bala to, sa border to bala. Nga... Ano ba, multi-level building.
1: Nang laktod galito, may...
0: Sa cam niya, gid.
1: May isa galito ka video nga nakita... Nga atong building ato iya, hindi ito gid man niya lagyan sang kwan, ara sa lapit sa suba, pero nang laktod gali pa kadto sa iya, ang tubig. So bangod sang persa, bangod niya hindi na ma-accommodate gid sa suba ang tubig. Kay pirti nang kinakudako, wala niya nag-aagi itong iba niya tubig sa suba, dito niya nag-aagi sa building. Amo itong bit, ato balang makita yun sa CCTV, bala? Nga gulpiada lang nga lumusot ang kuan ang ulo sining kuan sang flash flood bla lumaktod sa gali, sa building winasak yung building mariusip nga klase ka disaster
0: amo nang nabal ta trahedya ini diri sa Pilipinas ang mga ma-experience sa atong diri ang pagtaas lang sang tubig nakaagi man nga may mga flash flood no dito blas Davao nagdigad tapos tumduman nyo man yung tabo sang una sa Leyte no sa
1: Ormoc
0: mga amos ni pero ito ya kumbaga sinsiliyo lang to sang wave flood nga ni kaya tawag
1: area di
0: nga dito tabo sa border sang China kag ni Pao
1: budlay ni Punggan ayawan kaning kapugong alangan man nga bakbakon mo tong bukid sa babaw ang kuan na lang sini is prevention maybe may mga measures nga mo ang Nepal para nga kung may matabo liwat nga amusin eh, wala na sang mahalitan sa mga kilid sang suba. Budlay na, delikado na ni, natabo na eh.
0: Kaga mo na kung delikado subong monsoon season, how much more kung mag-summer season. Ganyan dito naway magigawa summer ito mo. Dito sa border sang tatlo ni ka mga pungsod, no? Sa Nepal, sa Tibet, kag subong man sa China.
1: Mayugan isa ito niya, kaya wala tali bukid nga may mga ice. Kung may mga bukid tali nga may mga ice.
0: Wala na eh, muna nga ba nila.
1: Sobra pagiguro di ang...
0: Kung bala na, kung nagtagraramig bala makabot ng bulan sang December to February bala. Muna nga ba nila nga Siberian wind, no? Ito na naghahalin. No, ang malamig na piyas ang hangin kay
1: nagakatunaw.
0: Naga-summer na dito, di nagatunaw ang ice, dili sa aton dapyas ang hangin.
1: No, muna kabisan January hasta January pa ay tugnaw ya sa aton December hasta January.
0: Sa aton, binagi nga peak ina January, February. Muna nga dili sa aton nagapasulod ang summer pero puwerte kalamig. Tingala kang nga mainit pero ang dapyas ang hangin, puwerte kalamig. Manami ibrikotot kag magtulog.
1: Hindi ko imagine nga ay Mariusip nga kaluluoy man
0: grabe sa ato siya.
1: Grabe
0: nga trahedya ini. Sobra pala iya sa mga trahedya sa mga linog-linog.
1: Hindi niya mapunggan katawa. Oh. Muna nga balta nga hindi na ito pag-underestimate ining campaign pa kontra climate change. Nga bisan ang aton Santo Papa nagpinanawagan do halos ta kung sino magpungko nga Santo Papa. No, mabulos ka sa Santo Papa, nagapanawagan, mga world leaders na ito, nagapanawagan sa nga magbulig kita para nga matap na maganagan ang epekto sa climate change, ginabaliwala ta.
0: Amo ni galibog ulo ko yan, for example, si Donald Trump, ang iyayang priority subong gira. Sa Middle East, to yaw, ay patay pinang develop nila to sa kwanto uranium to nga uranium enrichment to kay maubra sila yan yung mga nuclear ano nga ang amo niyang ila yung mga
1: ang utok nila yung
0: why not mananom kita sa puno sang kahoy why not ang mga bukid ganing nga nagkarakalbo ni para man nato sa puno sang kahoy imbis ka magdevelop kita sa mga armas nga ni panggira aring dako taga kontra isa lang ni kontra to climate change iabot nga ang resources ang mga mangaranon nga mga pungsod ginagamit nila sa pag-develop sa mga nuclear weapon no sa mga armaments na para sa gira mo sino nga napreparahan nila sang gira niya
1: hindi pa man tani ni ulihi ang tanan mo
0: ang gira tani Radyo Man Binroy amo na hambal mo sa message ni Pope Leo ang climate change amo na yung gira sang tao subong
1: amo na ganing wala ginakalimtan sang mataas ka pamunuan sang simbahan nagakatinga lagi kita nga adaw hindi kita kabalo magbuilog sining kausang nga ginapakigbato sa bisa ang simbahan na gani no ang nagapanawagan sa aton pero do na budlayan pagin ang katawhan eh tanawa

0: Hindi pa mo ni, no? Madam mo pa.
1: Oh, dali ganin sa Pilipinas Radyo Banbindroyo, ang infrastructure budget sa Marcos administration para sa 2027 is 1.47 trillion pesos. Dako-dako naman nga kwarta niyo.
2: Rako naman kwarta.
1: Eh, 1.47 trillion pesos, hindi bilyon na, trillion yung isang yan, para sa Build Better More, o kung BBM, Infrastructure Initiative, sa Marcos Administration, idalom sang 7.2 trillion pesos nga National Expenditure Program, o kung NEP, sa 2027. Imagine mo, kadako-dako sang budget, ha? Pero amot naka-pertinacer man di para sa... kwanta sa away ta kontra sa climate change.
2: Ang yaka DPWH 619 billion na allocate out of this budget for infrastructure. Kaya may ibang pangalan ng departamento nga ginapartihan sini.
1: Ito, may DepEd.
2: Oo, damo na.
1: Agriculture, may iyan na.
2: Wow. Mag 20% of 1 trillion, 1 trillion, 200 billion sa 20%. Tekon kawato ni...
1: kon ibutang muabi sa estimate na permes ang mga nagakompute kon pirang kawaton da.
2: No, 20% ka ni.
1: Hindi lang 20%. Sa kabugusan, anong nagatupa ng aktual nga maka 40% ayos na.
2: Oo, makon mo. Butang talang abi, 50, butang talang 20% na lang. Pinagig kanubo. Subong abi, matyag, butang tang hindi magpinangawat, abi sila subong kamay lang. 20% lang. 200 bilyones. ipatindog mo ni isang...
1: Pero sa kwant lang na, SOP lang na.
2: Oo, sa SOP pa lang.
1: Mo, tandaan mo nga, magluwas sa SOP, may ginansya pa ang dalon din. May ginansya pa ang kontraktor. Amo na ganihan ba nilang aktual nga nagatupa sa proyekto, ang nagasto is... mataas na lang 40%.
2: Oo, di tuod no, mambal ka lang siya.
1: Amo na nga,
2: at the very minimum...
1: ang aton nga kwana... nga mga flood mitigating projects. Oh,
2: at the very minimum, butang mo 50%. Pao, 50%.
1: Ay, tiyo,
2: 50% of 1 trillion is 500 billion. Ang 500 billion, pwede na makapatindog sa Iloilo, Guimaras Bridge.
1: Budget na ganyan, Radyo Banbindroy, sang 50 ka mga component cities, highly urbanized cities.
2: Kuan na ni ng duwa ka Iloilo Guimaras Bridge ang matapos ya.
1: Tandaan mo mga budget mo lang sa mga highly urbanized cities is 1 billion.
2: 4 billion.
1: Taas na ganyan ng 4 billion. Pero ito, imagine mo mag 50... mag 500 billion ang wow, Diyos ko.
2: Grabe nga waste of money to ang nagkakadula sa aton. Ibutang tabi, would you think subong limpyo na ni? Would you think wala na may makuha subong sang kickback bangod nga ti na expose ini? Matyagan mo manubo ang kickback anay, hindi ko magpati ya. Mintras may mga sakon yang mga tao iya sa gobyerno iya wala niya pag nubo hindi amo man sila gyapon nagapululungko sigurado gid iya mga awat man gyapon ti amo na ambalta at sumahon naton ang kawaton nila dira pa lang no sa infrastructure sa build program ni Bongbong Marcos ninyo ti amo na
1: pasaron ining budget kag sa implementation dapat bantay sarado.
2: Tapos
1: ano nga bantay sarado lusot man?
2: Tapos
1: paano na karon ko nang nagabantay mo man ang nagakwana, nagakurakot?
2: Amo ning masubo kay subong dogi na into naman kita, ululuhan naman kita sang pulo kilo bugas nga old stock. Na, amo na.
1: Kamusta ang mga ginapanag taga bugas
2: okay pa man kay siyempre kaunom nakatawo mo. Pero matyag mo first class nga bugas ni. Ululuhan lang kita, no? Ti birahe yo da. Pangiya butuwa yo naman ang introduce ni BBM nyo.
1: Ay nako.
2: Never again.
1: Samtang ginaduso sa Department of Interior and Local Government o kung DILG ang pagpanugot sa pulis nga mag-inspect sang balay sa mga tag-iya sang armas, agud masiguro nga natago sang maayo ang ilang nga mga armas. Sa House Budget Hearing para sa ginaduso nga 332.5 billion budget sang DILG para sa 2027, ginpayag ni Remulya nga nagakinanglan ini sang pagbago sa Implementing Rules and Regulations o kung IRR sa safekeeping sang legally issued firearms. Sinalom sang ginaduso nga tikang hatagan sang access ang PNP sa mga balay sang firearm holders nga may paunang ihibalo agod nga check yaron kung natago ang ilang nga mga armas. Daw hinaslo ni mga klase ka. ma-inspeksyon ka mo, tapos ma-mahambal ka to nga ma-inspeksyon ka.
2: Ikaw na
1: tagoon niya na.
2: Ibutan niya sa jakto nga bulutangan.
1: Oo, kumukat halo. Tapos, ini very intrusive ini Regiman Bidroy. Kaya hindi kaya makasunod siya sa kabalay. Kung wala ka sang search warrant, di niya kung, meaning, kung, for example, gun holder ako, may access tayo ng pulis sa balay ko, ay tinunto ito.
2: Hindi man na matabo. Pero, ka-impractical, blakag daw baling ka, kaklase ka.
1: Kagtandaan mo, Regiman Bidroy, prior ikaw nga makakuha sang iltap, ang tarantaran dira nga ginapanghambal nga nini Secretary John Vic Rimulya, ara na ra da, may psychiatric exam ka. Diba? May ara
2: na neuro-psychiatric
1: exam ka. May gun safety seminar ka. O, sa gun safety seminar, nagtudlo na sa imo kung paano ka manguhit ka pusin, kag kung paano mo inataguon sa psychiatric, sa neuro-psychiatric examination, ginacheck ina dira kung may kapasidad ikaw sa pag-possess or hindi, sa isa iya kapusil. Dano bang imo ya, John Vic, nga kantuan mo imong balay sa mga gun holder, kagi o si Saon to?
2: No, kwan, binalik.
1: Ipagahan mo naman ubra ang mga pulis.
2: Balingaga.
1: Ngayon na karoon mga street ng mga pulis, pero kung kontraya na karoon ang isudlo niya to, kagbutangan niya, binato karoon sang paltek.
2: Bisa, tanta, hindi man na matabo, abi.
1: Kagraga katabo, gin. Sa away kontra, illegal ka droga, bla.
2: Oo, ti, may mga muna.
1: Pero hindi mo na ma-zero basta mag-amuni. Amo na ganing tama kay importante ning mga search warrant, warrant of arrest. Basic gini iya sa isa ka demokrasya nga pungsod ra Regiman Bidroy. Hindi ya pwedeng ning mga bisan mga proposal di ba lang tama ini mapasar. Kay sino man nga gagawa congressman mas sponsor sini. Pero ti kung mga muna imo ya nga mga suggestion, secretary ka DILJ, amo na nga balbla nga kon may poder ikaw, ang imo ginahambal, may dako inang impact. Siguro muna imo yung suggestion.
2: Impractical, inakatama. Kay ang target mo, hindi mo na ma-hit ang target mo because nga, tipagkanto mo to, alangan nga,
1: inform mo man,
2: alangan masulod ka to, gulpya nga, di na imo nga, pusilda. Ay, pakita na di. Surprise ba? Kinasulod ka sa balay isang tao, nga wala sang clearance nila. Kinasuhan ka pa na, magkala-dismiss mo na pulis ka ron.
1: May, amo na ganito nga may, mga writ of habeas kita Regiman Bidroy nga dapat may warrant of arrest, may search warrant kay basic inaiya. Basic gid inaiya. Di karon kumo nga may gun holder siya. Kumbaga do gin taga access ka magsunod sa balay ko kay gun holder ako.
2: Hindi man duro na.
1: Hindi mo na ganing proposal niya.
2: Hindi man nga kuan kay mag-amo
1: sa kay ko mag-amo na.
2: Mag-amo sa karon nga
1: may inspection ka nga mahambalan ta ka may inspection ko na buwas. Di ko di ginago. Nagihimo-imo mapakakasubo sa suggestion ko nang imo.
2: Sino atunto may imo sang laye nga kun may pusil ka pwede dayon ka access ang PNP sa balay mo.
1: Amo na ganing proposal.
2: Why? Binalingag.
1: Kaya mo na ganyan, way matgagong congressman or senador nga mag-sponsor sang laye sa ginasuggest nga ini ni Secretary John Vic Rimulya. Ano-ano ka, ano ka, diktador?
2: Visitation pwede, pero bisan pa.
1: Ang visitation nga na Regiman Bidroy, ara na lang subong.
2: Impractical gapo na.
1: Ang visitation nga ini, ara na lang, gina-implementar na isang PNP subong. Kutob, kundi may kampanya kita
2: may against sa
1: loose firearms. Sa kampanya kita sa loose firearms, ang mga wala malisensyahan ng mga armas or wala marinyo ng mga armas for the past 5 years, ginakwa na, centralized na, gina-forward na sa mga local police units naton or police stations, tapos ginabisitahan na ang balay, ipasurinder na sa inyo.
2: Gina-inform kayo nga, so, may amuntan nga programa.
1: Ginakampanya ka na, kay kung hindi mo pa na marinyo,
2: i-search warrant ka.
1: I-search warrant ka. Or, ginapadalan ka sinasang sulat, para nga kung hindi mo papaparin nyo, dalon mo to sa
2: police station, para
1: nga ipatago mo to anay. O kung gusto mo nga iparin nyo pa na, o hindi mo na pagparin nyo, i-surrender mo sa police. O, tiyan, aran na na yung, kung aran na na yung visitation nga ginahambal mo, parte din sa kampanya ta sa Lusa Farah.
2: Timag mo na, bisan pag ani visitation, kay kumong nga ma-inform ka anay prior sa entry mo sa balay.
1: Dila di siya ni purpose.
2: Itaguon niya managyapon sa usto nga talaguan, ibutang tao lang matago. Itaguon niya managyapon. Ti what for nga magsagad kita propose sa mga amo sini.
1: Di imagine mo, ari ang iyang proposal. Yanuso niyang tikang, hatagan sang access ang PNP sa mga balay sang firearm holders nga may pauna nga ihibalo agud chikyaron kung natago ang ilang mga armas. Inaslo. Maso paano kani makasiguro nga sundon ini kay nga kay kantuan mo to i-inform mo siya anay? Mm. Siyempre kundi taguon niya na sa gusto to before ka magkanto.
2: Demo na gani.
1: Pero tandaan mo nga sa tabo nga ni Stakluban, tabo to sa Sambuanga nga kaya mo ni ang kubaga ang inspiration niya sa iyang recommendation. Ang mga armas to nga ginpanggamit to yaman to ka mga law enforcers.
2: Mm.
1: Hindi man to iya sa mga private individual.
2: Uy, yaman to kapulis ang sa...
1: Nangatagan sang kwanis, ang ano pa nawag siya, nangatagan sang chansa nga makapusses ang firearm.
2: Ang iya to ka sa Tacloban to yaman to kapulis.
1: Oh.
2: Ang sa may Zamboanga, yaman to ka Bureau of Customs.
1: Mm.
2: Oh, sila man ganito ang panagiya.
1: Hindi nga mo ni, dapat unahon mo anay ang sa mga law enforcement naton kag sa mga government issued firearms ko natago ina ko hindi before mo chikero niya ang mga private individual nga nagapossess ang firearms.
2: Si John Vic niya kung isa do out of nowhere blayang iya sininga ina blang
1: masikat
2: pag-abot sa Puntaway man dakpa bala to si Bato amo tong tutukyo dakpa to mga wanted to anayo amo na yung pinakaimportante yung
1: guy kasuhin nyo anay ba to mga tag iya to ka mga pusil bang ingamit ka
2: magkanto pang kasuhiyo to administrative case ay follow-up yo pa na sige expedite yung proseso to para nga ti mapamatbatan sila kung kinanglan mga muna bala
1: tama ka kwan niya tama ka unpractical kaga
2: why,
1: tama niya? Ka unreasonable ang proposal ngayon ni John Vic Rimulia ginaulan sa kabasyo mong Radyo Van Binroy because ang ining hinaslo niya nga
2: atong mga panakop ito blas ang wala bayo to ote nga masa kasi minto kundi dinakop ka pulis
1: oh.
2: Karo ka dinakop kundi kanto sa to kang mag personal kang magpasaylo
1: karamo sa mga kwani karamo sa mga
2: yung barabara ura mismo yung amando yung sa pulis padakpon mo to imo yan karo kay dinakop ka pulis nga masa kasi minto
1: karamo sa na-defeat ka purpose ni ang proposal niya nagtuga lang ini sa hindi mayong impresyon Radyo Van Binroy. Check tayo mga observation sa aton siring patrol. Kamusta on tang aton nga palibot? Naga, ano na subong? Biyernes subong? No?
2: Biyernes na.
1: Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
3: TYRI Radyo Man Report.
1: Toto Flo, mayong aga.
4: Good morning, Tito Eric at Tito Binroy.
1: Last man na subong observation.
4: This is my last observation for this morning, and I want you to know all that I will be leaving sign on reporter today. Effective today.
2: Laban-laban ni Ikwani, translate ni sa Espanyol.
4: Happy anniversary ah. Sadyo man ni Regan Duman Bindoy.
1: Ngani sa saan gigit mang tuig ikaw?
4: Ha? Ana na.
1: Waya.
2: Anniversary nyo.
4: Network anniversary.
2: This is nyo, this is mo.
1: Anniversary sang RMN.
2: Gani, gani.
1: 24.
4: Maglibot-libot kita sa siyudad, no? Ang porsyon sa nga General Luna kaga Landone drabdadampi sa may San Agustin, no? Well, may pagbaka gyapon sa nga dalan matapos na nagdatupa ang ining ulan. But subong naguntat naman, makanay naman ang tiyempo, subong iyang kadaon sa Duman Eric Radyoman Benroy, no? So, amon yung karoon nga kuwaon tang presyo sa bayan sang mga uga diri sa may Iloilo Terminal Market, no, kay Tita Imingin Sabong, Tigululan, no, at ang Ibaloon Sabong, ang mga presyo sang uga, no, ang bunlis dili Sabong, pag 900 pesos ang kada kilo, ang dalinuan, 90 pesos ang 1/4, no, tap-tap, 150 pesos ang 1/4, dalingon 110 pesos ang kada 1/4, bunle sapsap 800 pesos ang kada 1/4. Samtang ang surib 90 pesos ang 1/4, gapas 120 pesos man ang 1/4, bangge 300 pesos man ang 1/4. Samtang ang jeprox 900 pesos ang kada kilo, gumaa 130 pesos ang 1/4. No? Pusit na lagko 1,400 pesos ang kada kilo. Kaya ang medium 1,300 pesos ang kada kilo. Ang small 1,250 pesos ang kada kilo. Tagbak Oh, talaga, 50 pesos ang kada 1 port, lubo-lubo, 150 pesos ang kada kilo, may 170 man, no? Depende niya sa sizes, no? Ang pusit niya, ang kasayan niya bilog, 600 pesos ang kada kilo, Radyoman Eric, Radyoman Din Roy. Ano ming pinaka-latest na itong mga presyo sa mga uga, diri sa mga ilo-ilo terminal market, ang langgit, sabunga mo ganyan mabakal, no? Pero damo, stock sabong, hindi magkabalaka sa mga liyag magpamakal sa mga uga, diri sa mga ilo-ilo terminal market, no? Ayaw, yung paloon, panibil ko ng tagtilan, isa, oh. Ang malaba nilang isa. So, ano niya sa gani, Meg? Ano niya sa gani, oh? Ano niya sa gani? Ha? Isada? Isada? Ano? Anong isda na? Liwit, oh. Liwit niya yung uga, no? Tatila na sa? Tatila? Tatila? Ha? 1,000? 1,000 kilo, okay.
1: Mahal mo galing liwit, ano?
4: Oh, mahal man.
2: Liwit niya uga?
4: Oh.
2: Ah, may uga galing ng liwit?
4: No. Liwit, tag 1,000 ang kilo. Radyoman Eric, Radyoman Din Roy.
2: Nanam na ang liwit mo?
4: Mayari man sila pinutos, naging pack na rin dito, ano na bala, tag, ang magagmay ng mga sap-sap na, no? Isa kilo, may kabugato na yan. Ang hari, tagpila ni Man, dahil tagpila ni Nigo, si Charon.
5: Ah, speed ring na din. 300 ang pack. 120. Spicy nga dili.
4: Spicy, no? Ang ari, sila ni?
5: 100 ang kasoy.
4: Kasoy, no? Kasoy, may ligya mong gano'n sila din. Available man din sa may Ruben and Annabelle, no? Eh, Radyoman Eric, Radyoman Din Roy, yung maning nga latest up yung mga presyo diri sa mga ilo-ilo terminal market sa Ruben and Annabelle dried fish section. No? Kagang Grace and Corn, no? Ginagreet mo na itong subong na aga-aga nagpamatikad kay Alfie and Ami dried fish section kag Lin-Lin and Jovan dried fish store, no? Diri sa mga ilo-ilo terminal market. Ang inyong kabayan, ginagulong sinyo sa kalwan, sang non-treatment oil, ang pinakapuro kong pinaka-efektibong at pangkat-laserbal non-treatment oil, may sotritis, rayuma, varicose, walang may ito'y talaman all. Talagakit sa kalawasan na ipitin na paralisar ng mga kaugas, ang pili mo ni pangkat-la sa mga nag-aubo, kung nangisit ang liog, naunda niya nabali, kag sa mga nagadugo kapila siya na patugunong, kaunta-ton, bubuy lang, sang non-treatment oil. Non-treatment oil, ang produkto ni Tita Arlene, sang Ibsman Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong malugar, kag sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Pagtatoy is manukan and seafoods, no? Hindi kompleto ang bakasyon ninyo kung magkanto ka mo si Lilo kung hindi ka napakaon sa tatoy is manukan and seafoods. Sila din ang litson manok, litson baboy, tanan, no? Kag mga sinugba ng mga isla, tanan, inamatilawan ninyo sa tatoy is manukan and seafoods. Ang tatoy is manukan and seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, sa San Rafael, sa Distrito sa Mandurriao, ang Ila Sininga Main, sa Santo Minio Sur, Arevalo. Pinapalagyan ni Nikon CEO Consing Espinosa, kanitay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy Ismanokan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kay Matt, kay Tita Arlene. Kay Parito, kay Yador Aaron, kay Marilyn Lin, kay Sabilia, mayong aga kay Jerry Banyes sa Mandurriao Public Market. Kasama mo sa DYRI Arena ni Iloilo. Radyoman Flow Consumo Navarrete. Tatak, Araben.
1: Tatak. Salamat gid kay Radyoman Flow Navarrete. Ang ini nga bahin duro na sa inyo sang naan sa Corn Coffee. Umpisaan ta nang aton aga pag isa pag-inom sang naan sa Corn Coffee kay experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Naga-boost sa aton nga immune system, naga-promote sang weight loss sa mga overweight, naga-palaba sang aton nga resistensya, naga-pataas sang aton nga energy kag naga-maintainar sang proper blood sugar levels, nagpa-improve man sa atong nga blood circulation, ka nag-elevate sa problema ta sa digestion. Nang isa daw hindi kita matunawa, nagabutod aton chan, im ninyo na sang non-scorn coffee. Detoxify niyang aton nga lawas, ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sang ulo. Non-scorn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa bilog ka isla sang Panay, kagdira sa provinsya sang Gimaras. Pagkabalita lugay-lugay, madalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:51 na sa kaagahon.
6: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Magkano kilo ng karne?
8: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama!
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Ang Iloilo, ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas ng heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kits ang lawas. Para sa sakit ang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibulaan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maayo ang lawas ng bata mo.
16: Sus, masakit naman ino.
15: Ach! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Rexido
5: Forte! Mas kasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With rest time drops. Basta gani butod.
8: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya. Mayo na lang, may bag-ong nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
12: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
13: Pag naasiman ka, akin ka.
12: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
17: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
16: Mas klaro na bala mas gid gabi?
17: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
18: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga unang sakit.
15: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
20: Hitrebio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa Hitrebio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitrebio.
20: Hitrebio.
22: Ang Hitrebio.
20: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
20: Yung may D3.
22: Mga butika. Good

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: G3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: G3 Bio.
4: Ang G3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may G3.
4: Makatags, makabuti ka.
2: Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May sis ko sa ovary. 3 cm na gali.
5: Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gidang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
7: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Alas 5:01 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ini nga bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basi may diferensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may puliko sa nulong iban pa nga mga phytochemicals nga nagkarin sa extracts ng disugar the sugar cane. Napamatunan sa pagtuon ng epektibo nga pangontra sa mga toxins nga naghalit yung nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag simpre, kung naga DTX sa 500 ka, pari sigid ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginedukar, ginabalanse, ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na staran niya mga infeksyon, ubosip kontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Pabakal niyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, masobra City Mill o kon City Sintos ka mga membro sa PIVAW magapakigbahin sa isa ka regional service sa caravan sa Banwasang Pavia, Iloilo. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
3: DYRI Radyuman Report.
4: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
5: Masobra sa 700 ka pensioners, veterano, ilang pamilya kag mga dependents ang ginalauman nga magapasakop sa pagahiwaton nga Philippine Veterans Affairs Office Regional by Servicio sa Bagong Pilipinas kag PhilHealth yakap veterano registration sa Banwasang Pabia, Subo nga adlaw Agosto 28. Kalakip sa mga aktibidad ang igamutang help desk sa nagkalainlait nga government agencies nga magahatag sang ila mga serbisyo para sa mga pamilya sang mga veterano. Magapakigbahin man sa nasambit nga aktibidad ang National Commission on Senior Citizens o kon NCSC Regional Office 6 nga magabutang sang ila help desk para sa mga katigulangan nga luyag matagan sa mga serbisyo sang ahensya. Kalakip na ang Expanded Centenarian Act Program. Suno kay NCSC 6 Regional Director Rapunzel Ann Ganson, luyag nila nga mahibaluan kung may mga senior citizens pa na qualified nga maka-avail sang ila programa kag mga serbisyo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
4: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
1: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabag-o kape nga sigurado makakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Katagsaka sa sales ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kinala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Pabakal nyo na ini sa mga butika kag subuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
6: DTX 500, mataas mo lang presyon sa imo dugo, ikaw wala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagwala ka makaibalo, ang mataas ka blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, inaing isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys kag madamo nga komplikasyon kangay nagadamang sang stroke, heart disease, hindi pagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki, hindi na pagulatang nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kadadlaw, ang DTX 500 may charantinalin sa margoso nga nagamimik sang insulin function, kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw nagapanami sang tulog nagatap na sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia kag badamo pang nga iban. Gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo sang MITC, dugay ka na bala nagaanto sang katul-katul sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag MITC, ang alkaline nga vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies, MITC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakalin ni sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pang mga balita sa police report. Tricycle driver nga nagbunok patay sa iabyan sa Pasay City, napasakaan na sang kaso. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Marjorie Miani.
3: TYRI, Radyo Man, report!
7: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
8: Arestado sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang kapolisan ang magnobya sa Zone 1B Barangay San Juan Molo Iloilo City Web sang hapon Agosto 27. Ang arestado ang musanay alias Chichi, 25 anyos, sang Barangay Kalaparan Arevalo kag alias Ziba, 23 anyos sang Barangay San Juan Molo. Nakumpiskan sa paghinakop sang duha ang ginapahayag 3 grams sang shabu nga nagabalor sang 20,400 pesos. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inota, hepe sa Molo PNP nga ang duha ang ginakabing street level individual. Preso na ang duha sa Molo PNP kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 open ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
7: D3 the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
3: Tatak RMN.
6: Mega Mang Herbal Capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Mang Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsi kay nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Mang Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tukat ali ginseng maca kagorne goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Gani mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule babakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nagkakapsula, may ara man kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo kung nagahatag sang dugang ng resistensya. Kasi siyempre nag-aamlig man sang inyo ng mga prostate para hindi magdako kung magubag ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka umahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyo nga pag-labing-labing. Listed and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maca, kag supalmito. Ang supalmito, kailaman ini nga nag-aamlig pagid no, sa prostate sa mga lalaki. Kasi siyempre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man nipapatindog lang sang ikong tao kundi naghahatag man indugang resistensya para hindi kita pagtuyohon or pagkapuyon sa aton nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kagbabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:10 ang oras diri sa aton nga pagpangaragad ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinluy ang inyo kolon pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension of Philippines. Na para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, sumuman sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman sa Patags, o kung balita naman sa City Hall. Cheque para sa bawat barangay makinabang program hindi marilis sa pila ka barangay sa siyudad sa Iloilo nga wala sang resibo. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
9: City Hall Reports.
10: Ang inyong ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pang isa pa inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefits yung atong nakuha kung regular atong napagamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa atong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas ang imo resistensya. Nagpataas ang imo energy. Nagamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nagalleviate sa imo indigestion problems. Nagpanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nag-detoxify sa imulawas, kaya nagabulig patulas ang migraine at sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
11: Hindi ma-release ang cheque para sa bawat barangay makinabang program para sa pila ka mga barangay sa siyudad sa Iloilo. So dokiligan ng mga barangay president, Mariani ni Ong, may mga barangay sa siyudad nga wala sang official receipt sa itong Martes, Agosto 25, natala na kung taning ay release ang cheque sa iban nga mga barangay kadungan sa pag-abot ni Executive Secretary Ralph Recto apang wala ina dayon bangon sa kakulang sang oras. Bangon siniliwat ng mga talan sa schedule syudad para sa distribution sang cheque kaupod si Mayor Ray Satrenyas. Una na nga natagtagan sang cheque ang barangay sa Mandriyaw Kaglapus maluwas lang sa mga wala sang official receipt. Ang BBM project na bugusan sang 100,000 pesos para sa barangay projects kag 100,000 pesos para sa lima ka-presidential scholar. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
10: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
9: Tatak RMN.
1: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingo ang mangustin, guyabano kag malunggay. Para sa mas mabaskog na resistensya, dugang nga inriya, kag mas mapagsikalawas adlaw-adlaw. Nansa Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buling kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nansa Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kag Magnance Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian dala sang lamok. Mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga panimalay. May neem tree extract nga para yung performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed nimo nga panit. Ang Nance Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kangay sa ngarikis alap apalipungaan an eczema, katol-katol sa panit kay iban pa nga mga skin problems. Nance Liniment Oil, barato epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial. Check ta ang balita sa Kapitolyo Provincial IPHO kag Dunyas Municipal Health Office, nagiwat sang cervical cancer screening kag treatment activity. Kasama mo sa balita, Radyo Man VMA Otero.
9: Capital Reports.
12: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
13: Nagpatigayan ng Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO itinerant team Kaupod ang Duenas Municipal Health Office ng Cervical Cancer Screening kag treatment activity sa tinutuyo nga mas mapalapit pa sa kababaihan sa komunidad ang serbisyo sa ikayang lawas. Nakip sa mga gintanyag nga serbisyo among libre nga cervical cancer screening gamit ang visual inspection using acetic acid ni isa ka madasig, masaligan kag epektibo nga pamaagi sa pagdetect sa precancerous cervical lesions. Ang kababaihan nga nagpositibo ang nagbaton sa ilagilayon nga treatment gamit ang thermal ablation nga ginaubra sa trained healthcare provider sa primary care level. Pinagi sa pag-screen kag pag-treat sa precancerous lesions sa parehong adlaw, mapunggan ang cervical cancer antes pa ini ma-develop kag mahatagan sang oportunidad ang kababaihan nga magkabuhi nga may maayo nga panglawason kag cancer free. Ginahaylo man sang IPHO ang kababaihan nga edad 30 anyos pasaka nga magpa-screen sarang magka-avail sang VIA HPV DNA self collection testing o kon pap smear sa mga health facility. Dugang pa sa IPHO nga ang precancerous lesion ang sarang nga mabulong samtang ang kababaihan naman nga nagakinahanglan sa specialized care ay i-refer sa partner hospital nga Western Visayas Medical Center para sa komprehensibo nga diagnosis kag treatment. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man, via Panes Otero, Tatak RMN.
14: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
15: Tatak RMN.
6: Ini nga bayan dala sa inyo sang Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular ko normal nga pagpagwa sang aton mga higko. Ginimo inipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms, kag lain-lain niya klase sa mga berries. Good tagan sa nagkakaigo nga pag-amlig ang aton chan, colon, kag bilog, kag gastrointestinal tract o kung gut para sa posible ka problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa chan, kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, pektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon, kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
15: Tatak RMN.
16: RMN News, panahon.
1: Sa ikta pinakauli ng lakad sang panahon upon sa pag-asa, Iloilo punta Jan Baron. Jan, mayong aga.
17: No sir, mayong aga. Kag sa aton man, mga tagplamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Friday, August 28, 2026. Update naton sa gina-monitor na tonong LPA sa sulod sang PAR na sa kalayon ini 720 kilometers east of Itbayat, Batanes. May medium chance na mag-develop sa isa ka bagyo and sa bagay ng dalagan, sininiya is pababaw naman going towards southern parts ng Japan. Wala man siya direktang epekto sa aton nga landmass. Meanwhile, ang southwest monsoon patay nang iyang epekto sa may Luzon kag sa may Visayas. Sa muna nga sistema, there is aton sa Western Visayas, particularly sa may Antique, expect na itong occasional rains. And for the rest of Western Visayas, magalumon nga kalangitan, nga may chance sa mga scattered nga mga pagulan, pangilat, kag panagoob, epekto man sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tubtob, mabaskog, sa direksyon na bagat na nakatundan, nga muna magadala, sa kasarangan, tubtob, mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ito, 25 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw magbutlak 540 sa aga. Magatunod din 602 karon sa hapon. Ang ito yung latest weather update. Ako si John Baron. Madamong ganyan salamat.
16: RMN News, panahon.
1: Madamong ganyan salamat, John Baron, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Arin ang minsay nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Paano ba lamamligan ang aton kidney? Ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa imong tikaayong lawas, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka. Ang Dr. Pinoy sa ka antioxidant kag anti-inflammatory gani may kapasidad ini sa pagtinlo sang kidney. Kag iban pa nga ginapagwa pa ang toxins nga yara sa lawas. Sa isa ka research study sa University of California sa San Diego, nag-recruit 150 kapasyente para abalaan ang epekto sang squalene sa kidneys. Ining study ang nag-inom sang squalene, ang mga nag-inom sang squalene naglubo ang proteinuria levels asa sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom sang squalene. Ang proteinuria, mga kasama, sintomas ang kidney trouble nga dapat nga punggan ang pagtaas ini. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaka sang proteins sa ihi para ang kidney mangin healthy. Mabakal ini sa mga drugstores dira sa Santa Barbara, sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antisa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. So, uman sa mga branches ang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Samtang balita naman sa patag sang hinampang World Cup veterans, pamunuan ang Filipinas squad sa Asian Games. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
18: RMN News Sports.
19: Ang balita sa sports ang ginadulong sa inyo sang kaluan sang new and improved non-super plus maskin pa ipitibo kag maskin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya. Dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adawadlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Balantayan ang panibago nga makapoy nga kampanya sang Philippine Women's National Football Team sa 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Pangunahan sang World Cup veterans nga sanday Holly Long, Olivia McDaniel, Sophia Wanch, Jacqueline Sawechi, Katrina Gelo, Angela Bird, Reina Bunta, kag Isabella Pasyon ang roster sang team base sa anunsyo sang Philippine Football Federation o kun PFF. Magaupod sa ila sanday Mali Ramirez, Alex Carpio, Megan Morey, Gabby Rorta kag Aislin Shia. Nagalaom sila nga malapawan ang quarterfinal finish sa 19th edition sa Hangzhou, China. Apisar kwalipikado na sa World Cup ang Pilipinas, ginakonsiderar ini ni head coach Mark Orcaso nga oportunidad na agon ma-expose ang bataon nga players sa high-level competition. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilia ang non-super plus ni anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Gibras, produkto ni Tita Arlin, sang Herbsmed Barma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
1: Ari lang pinakapuro, kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal, ang NANS Liniment Oil. Mayog kiti ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palabanol, panakit sang kalawasan, naipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo para nakitsang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, simpre madugo na, buboy diritso NANS Liniment Oil sa pilas gid para ang dugo sa pilas magtugon gidayon. Kag sa may mga cases na sa nga dingge sa ilang mga lugar, hindi nyo napagulat na kamo makagatman sang lamok na posible may dala nga virus sang dingge. Dapat hindi makagat sang lamok para wala dingge. NANS Liniment Oil, may sangkap ini nga neem tree, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila to, ganiliwat para hindi ka pagkanton kalamok, mangguan sa balay, panghaplas gid NANS Liniment Oil. Mabakal ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Gimaras.
6: Kag mayong aga sa aton sining nga mga mangunguma, kag sa aton sining nga mga agripreneurs, exciting ginini kay Iloilo New Agri, kag kubutan naghatag sa inyo nga pagpasalamat, kag dedikasyon, kag pagpangabudlay, dani makigbayad sila sining nga raffle promo, ang kubuta kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Chance mo na ninyo magdaog sa nga mga brand new nga kubuta products, bisan sino nga mag bakal sa kubuta equipment kag genuine spare parts makakuha sa raffle coupon. Sa every 3,000 ni mong bakal, may isa ka raffle coupon. Ang coupon nga nasulatan sa pangalan, contact number, kag official receipt number, kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo New Agri. Ang aton nga raffle draw sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dala sa Barotac Nuevo, Iloilo. Ang grand prize, isa ka brand new nga traktura. Ang second prize, isa naman ka rice transplanter. Kag ang third prize, isa ka special power tiller with engine. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Samtang dugang pang mga balita o kon sa aton nga Iloilo attorney pamangkot santag palamati kon bala ano ang pwede ipasaka nga kaso sa minor de edad nga lalaki nga nagapangimulos sa nga minor de edad man nga babayi. Kasama mo sa balita Rajman Joylin para onda.
20: Hello, attorney.
21: Ang antioxidants amo ang mga maayo nga elemento sa aton lawas nga nagaaway sa free radicals. Kon matam-an kadamo ang free radicals sa

0: Ang nasabit ng mga masakit hindi na makaporma pa. Dr. Pinoy's Choline Capsule, epektibo kag masaligan sadto pa. Mabakal sa Banati Drugstores nga Bakting Pharmacy, TDS Pharmacy, Deb Pharmacy, Happy Med Pharmacy, and BJ Pharmacy, Jorge Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay Attorney Mark Piad kung balaano ang pwede mapangatubang nga kaso sang menor de edad nga suspect nga nagpanghimulos sa menor de edad man nga babayi. Attorney.
2: Under sa aton niya juvenile children in custody of the law, no, aton yung Juvenile Justice Act, magapangatubang sila dihapon sa crime of rape, no, because considering na ang activities ang crimen is considered na as a grave felony na siya, pwede sila mga, it doesn't stop the law enforcement officers from filing the case. So, ma-file sa gihapon, magapangatubang sila gihapon sa crime of rape, although ang pagkatratar sa nila kaso will be differently, no? If we, hindi sila pwede masimpon sa mga ordinary ng mga inmates, no? Pati pwede i-subject sila sa mga certain na mga rehabilitation programs, no? Para nga determine that there is a chance for them at bagong buhay sila kag ma-reform.
0: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: RMN. Mga kasama, ariyang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo, kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawaga plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingrediente nga ginpailalom sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit, nagapakupos ang singaw, kag nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas man sang collagen. Eucalyptus na nga nagapailayo sa kagat sang namo, kag sapat-sapat mayo man nga pagontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog ini sang pungot kag ginawa sa kaga ginawa kaga syempre naga nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa. May rosemary oil nagaparelax ini kag nagapamuok sang tulog ginabuligan dula. Ang kurinot nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ngingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Soft Touch Wonder Oil, haplos na mula sa puso, mabakal ini sa mga butika. Ay makabakal ka man dito sa may Merrymart Mall, malapit sa may main entrance sa ilang activity center. Kag syempre makabakal ka man online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
4: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends. Nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad. Kaya siyempre sa mga nagpamati sa radio da, good morning sa inyo, taran-taran. Good morning kid sa mga katapos ang RMN Fans Club Singapore Chapter. Rediri kahapon Radio Man Binroy ang ilang Vice President. Tapari ko'y Juan Habatan. Subuman ila Assistant Secretary G. Paris. No? Good morning kid. Salamat sa pagpamasyar diri sa RMN. Kaya sa Singapore dira, sa ila Presidente sa kay Mami Rose Mauryo, good morning kid. Kaya taran nga mga officers and admins. No? Good morning kid sa inyo. Magkatapos ang RMN Fans Club Main Chapter, ginapamunuan man sina Presidente Lalaine Kabuday, sa mga past President Inday Narciso, kay Nanay Alin Dicin Parayco, sa Dicin Parayco family dira sa Divina Grasa La Paz, good morning kid. Sumuman, makatapos ang Radyo Manibela, nga nagabiyahe pa sa sininga mga tinion, halong-halong kid sa pagbiyahe mga Parikoy. Parikoy John Mark Alumbro, no? Good morning kid. Kag sa kay Toto Ryan Jan Tabladilio, dira sa Adgaw, Tubungan. Good morning, kid. Catherine Sirmite, Manan Sorabel, dara sa Bulad, Gimbal. Sakay Sir Jake Zirudo, dara sa Malagon, Anilaw. Kay Arnel Saunoy, sa Onoy Family, dara sa Tobias Fournier, sa Provincia sang Antique. Sakay Stephen Faniga, Jojo Malio, Lito Binias, no? Good morning, kid, sa inyo. Suman sa kay Antilinda Siason dira sa Masitio Ilawod, San Carlos sa Anilaw. Good morning, kid. Isbi Marina Boyko sa Boyko Family. Kay Maribichay Boyko sa kay Parikoy Mark Daniel Hainga. Good morning, kid, sa inyo. Sa kay James Carpe, good morning man. Sa kay Mel Gargaran, Lizelle Capada, Mary Ricabar, sa kay May Ann Moreno kag sa buman sa kay Mar

0: sa kay Margie Cubillas, no? Good morning kid dira sa inyo. Kay Real M sa Lagamon, Irol Derikito dira sa Marotaka Nuevo, kagawad buni kalad dira sa Leon, Jasmine Galea Facultad sa kay good morning Mandira sa kay Brad Pitt Mandira Bestuer sa Danau Haniway. Nonoy Silobrico kagasubuman sa kay Maning Jasnis, si asawa si Melinda. Kagasubuman, good morning man kanday good morning man Nonoy Silobrico, Lorna Aradita Apusaga, Randy Hagurin, Jess Pal kagasubuman sa kay good morning man dira sa kay Rudy Gonzaga Hirada. Alex Defensor Tagudinay, no, kagasubuman sa kay Andy C. Bong Subritudo, kagasubuman, good morning sa kay Albert Norbing Lorino dira sa Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Ang mayong agaman kay Bong Subritudo, kay Rudy Bubos sa Hilogo, kag Mukaw Pulunan, no, mayong aga gid. Kim Yvonne Ferrares, Rodora Libuon, kagasubuman sa kay good morning man sa kay Ernesto Liavore, kaga sa kay Randy Santisas, no. Good morning man sa kay Jeneline Alfaro Campilios, Francisco Argilias, kagasubuman, good morning sa kay Julie Puras, no, Danilo Kalukod, kagasubuman sa kay Nerio Aklarasyon, no, mang agagid sa inyo. Si Kagawad Romar Martires, good morning man Kagawad, kagina greet na gid, happy birthday sa pinarangga nga asawa sa kay Marie Yugi Martires nga naga celebrar sang iyang kadlawan subungan daw. Hambal ni pare Romar. Pre, I love you.
1: Nang gali no, kay birthday gali ni kwa ni madam. Pero si Pre Romar, ato gali siya subong sa Manila. Te, kumusta da, pre?
0: Arak ka naman. Birthday ni Mare, pre.
1: Happy birthday. Hindi kayong balya, kumusta hon ko siya kuno mo?
0: Timothy.
1: Hindi na lang ko, abi, magambala na isa mo ka.
0: Hindi natin naglagadupon mas na.
1: Gapa kamusta mo lang kuya siya. Kamusta mo lang kay siya may plano sa kuno nga mananom-tanom. Mga utan-utan guro kang mga mais-mais guro po ini.
0: Kita galimat yung planting mga karon. Happy birthday pa kuno kay Feby Alunday Velasquez, no? Happy birthday kid. Kay Sir Robert Labrador dira sa may Bingawan Badyangan, no, sa mga kwanda, sa mga nagaobra sa mga blades, no, damo klase blades. Good morning gid tarantaran sa inyo. Murag ni bago magbakal kamo ka mga binangon, sinuwak, pati mga
1: ginunting pala, flamingo, may flamingo man, no,
0: may mga aray, mga
1: bone chopper
0: dira kamo yas Bingawan Badyangan bakal. Okay, mag ginagamit nila ang Bingawan nga Bingawan nga barangay, pero actually hindi man Bingawan. Dapat kabalo kita nga dira ang original. Sige Sir Albert Labrador, good morning kid, no. Kay Kagawad Ali Montaño dira sa may Palaypay, Anilaw, good morning kid. Kay Tatay Ulik, no, good morning kid dira sa Montaño family. Subuman, good morning man sa kay pare ko Richard Kanaway, kaga sa kay Sir Joey Ahino Estiva, kaga suman sa kay Stephen Faniga. Sige. Sa kay Jeffrey Villaluna Hibyunada, kay kagawad Noel Coscolwila, salamat kin sa pag-upod nyo diri sa aton nga palatuntunan.
1: Kag mayong agaman kay Major Nairo Jimenez nga nagapamati. Major, good morning. Ito sa kuno sa may Timpas Panitan Kapis, gapamati pa. Kag subong man sa kay Brother Efren Shaw, kay Brother Federico Guzman, tras may Abalabagos may Haro, kay Guard Ayot Arbolonyo, Brad Bong Cathedral, kay Nung Bentablati, kag subong man sa kay nung Plasing Escobio, kay pari Alex Caras dira sa may Barotaca Viejo, kay kagawad Naldo Mandulusaga nga nagapamati man kag subugman sa kay Ma'am Gemma kag kay nung Julie Navarro. Good morning kay Sir Quillios, Ma'am Tines Quillios na sa may Dubangas. Thank you sa pagpamati. Good morning sa inyo. Kay pari Elted Ferraris pagali. Good morning man.
0: Kag siyempre sa Tato Ispanaukan and Seafood sa kay Chotata Tanay Konseng, good morning na. Toto Hector, Tita Maritso, good morning man. Tato Ispanaukan and Seafood dira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurayaw kag Subuman Airport sa Banwasang Kabatuan. Sa Kawain Tamatamyaw, good morning gid sa inyo at tanan-tanan. Pagbalik na dugay-dugay, mga darag ko ng mga balita lokal kag mga ronda balita. Alas 5:37 na sa kaagahon.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sa ngayon.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nyo may Vizio. Ang Vizio nyo may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
7: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
6: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Nayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Pahanundong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasinginga tiyon sang tig-ululang tag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan ng mangingisda kag mga tag-iyang sangsakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sa inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe o kung magkalawod, malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magaling, ipahibalo sa inyo pamilya o kung barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde o kung pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
10: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta matitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Narilito dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko ng solusyon, ang kisok mo ko ng isa, Lextension Vitamin D3. Bale, apat kasok gel, day. Ano nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaki kapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw, balay sa mata ko, takladon. Tingnan, bago nga ang Lextension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Sample Plus Cold.
21: Kusi yung miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akon arthritis.
20: Sample Plus Cold.
22: Mas pinalakas,
20: pinagaling,
22: pinahusa.
20: Sample Plus Cold.
22: Sa mga butika
20: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
23: O galis si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama. Yung basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C, mamaka sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng dalawa na kape. Kainigid dyan sa borsang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas tapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Kung sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
4: Ala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: BM Extraordinary with MX3.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
9: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
10: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
11: May problema ka ba sa imo pagkamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Alas 4:46 ang kun alas 5:46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
13: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
14: Life Extension Vitamin D3. Pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binamagkamamatay nga cancer. Maginumat nisto ang kakapsula sa Life Extension Vitamin D3 at lawad-law pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1, the super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sa Life Extension Clinic kag butika malapit lang sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation kao pa ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kamay nako ang galastuson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson's Mall, J. Dalyon Street, tulad sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may Estancia, Simeon Regular Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J.C. Silueta Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the sign of longer life.
15: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
12: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga sa aton Ronda Balita. 8 katuig nga batang nga babae sa Lapus pinakauli nga patay sa syudad sang Iloilo bangod sang dengue. 11 ka barangay nakarecord sang clustering of cases. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
16: TYRI Radyo Man Report.
17: Patay ang 8 katuig nga bata nga babae sa barangay Mansaya sa Distrito San Lapos bangod sang dengue. Suno kay Marlo Vancenya sang City Epidemiological Surveillance Unit ng Conseso sang CHO, patay ang pasyente sa 2 Agosto 24, 2026. Una ini nagbatyag sa hinanat kay gindala sa ospital sang pamilya apang inbawian gid sang kabuhi makaligid ang pila ka adlaw. Sa karon may 3 na kanapatay bangod sang dengue sa syudad. Samtang naka-record sa clustering of cases sang dengue ang syudad sa 11 ka barangay. Ini among barangays Concepcion, Montes, Zamora Miliar, sa Rizal Palapala kag Veterans Village sa city proper, di Binagracia kagaingin sa Lapas, Mansay Haglapus or sa Lapus, San Isidro kag Tabok Suba sa Haro, kag San Pedro sa Molo, ining mga barangay, may tatlo o kung masobra pa kakaso sang dengue sa sulod sang apat kasusunod nga simana. Sa record sa Seso Halin, Enero 4 tungtob Agosto 22, may 288 na kakaso sang dengue sa syudad. Ang siniliwat ng panawagan sa bansinyan sa publiko, nga gilayong ipakonsulta ilang kabataan kung may sintomas kaangay sang hilanat, palanakit sa lawas, rashes, kag iban pa. Panugan masiningat padayunon ang pagpanino sa palibot, magamit sa insect repellent, magmuskatiro kung nagatulog, magsuksok sa malabang ang panapton, kag suportaran ang misting sa ila lugar.
18: Ang una gino, gina-encourage gid nato ng City Health Office, gina-encourage gid na paluwat-luwat, ini siya nga gina-remind gid sa tanan, na mag-practice kita sa 4S. Una gid, search and destroy ang breeding places sa ining mga lamok. At tandaan gid permi kung wala sang lamok, wala man sang dengue. Kaya makuha na ito ng dengue pagi sa kagat sang lamok. Ikaduha, we have to support misting. Kaya sa City Health Office, every time nga may kaso sang dengue, insigida, gina-misting na. Ikatatlo, self-protection measures, no? Gina-encourage, gina-naton permi. Kaya natin sa aton ng mga balay, magamit kita sa magtulog bala, musketiro, kung wala screen ng aton ng mga partahan, long sleeves, jogging pants, long pants, na magamit kita kung damo lamok, magamit kita sa mga mosquito repellent. Kaya kung may ara na kita sa simptoma, nga ginabatsyag, we should always, na mo ginapermi, seek early consultation. Na mo ginangamon, permi ginapanindum, seek early consultation para ma-avoid nato ng komplikasyon ni hatag sang dengue.
17: Ang pahanumdum ni Marlo Avancenia, Nurse 3, sang City Epidemiology and Surveillance Unit sang Iloilo City Health Office. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
16: Tatak RMN.
12: Liwat ginapanumdum tangaton nga mga kalturan, hindi ta pagbaliwalaon ang dengue. Makapatay sang tawo ang dengue, Rajman Binroy. Pero tandaan ta, kung wala kagat sang lamok, wala sang dengue. Dapat nga aware kita, no? Sulit-sulit naman ni ang ginakampanya sa aton sang city government, no? Sang city health office, nga dapat nga sundon naton Rajman Binroy. Back to basic, pahinlo kita sa aton nga palibot, muna ginambal nila nga search and destroy ang mga pwedeng tiniran sang lamok ini mga stagnant waters, na dapat itinluan naton, pakulbon naton para nga wala sang lamok ka Rajman Binroy. Gamit kita mga mosquito repellent, minamba ito,
14: non-slenement oil. Balakamo.
12: Ninyo makwani, ninyo magamit ini. Kagiling seek early consultation. So, mga abira Rajman Binroy, kalamo sa mga cases, ikaw, familiar ka sini, nga kisaway gani, na rasis. Pero basta gani, nga maghilanat kao, 2 to 3 days na, nga wala nagkakwanbla, nagbalik-balik
14: ang ilanat.
12: Dapat padinggi test na kamo.
14: Ang mga kabataan nyo, labi yung mga kabataan nyo, basta gani, hindi niya normal ang hilanat. Nga, inablang inadlaw na. Mas mayo, gadya, kuan ka mo, early consultation ka mo. Kaya mas mayo kung maagapan. Hindi na pagulata iyang mag-lala. At siyempre sa mga panimalay nyo, amo nang hambalta, mang prevention, no? Prevention ang inyo sininga, tutukan sa inyo sininga panimalay.
12: Kawan nyo bala, ang provincial government, si Governor Tutu Art Defensor Jr., may plugging ginagani sa iya. Ang provincial health office naton, si Dr. Quinion, way patay pa interview na sina. Amo man sa city health office naton, kita mo ang city health office, nagapa-interview man. DOH man lang iyang region na may kitakbati. Kung sa bagay sila gani ni ang may budget iya tani Rajman Binroy, kag sila sini ang dapat yung magpanguna. Galing kiti, nabatian nyo lang na bala sila. Why sila yan na nagkakampanya? Kasi kakampanya sila pero sa ila lang eh. Kaya hindi mo hindi man sila kakampanya nga sila lang. Dapat gamit gin sila sang media. Kapos mo lang sini, pa-interview ko yung malibayan. Diba? Galing kiti, mo na bala, ang bala naton, kisa hindi tama dumduman nga magkampanya kita tudo-tudo. Kung mga wala kita dapat yan, hindi mag-spike pataas ang number of cases Rajman Binroy. Muna ko isa ang manamong cycle, di ba? Palaan man isang DOH, kung ang cycle sang dengue, kaya saan una nag-kwana, nag-gwa na.
14: Every amon nga season niya, tingulan niya, ara ginaya.
12: Tita ni, before rainy season, before nga ti, taguluwa sang lamok, kaya ti, posible may dala nga dengue. Prior tani sila naka-inform na kita na make aware tanang aton nga mga kauturan kundi mapos tani ang pag-away. Kiti tao balan hindi mo na iya pag-sulit-suliton sa ila Rajman Binroy, wala na sila mo.
14: Kaya kundi sila direkta nga mapektuhan, wala gina iya sa bungog nila.
19: Pero kung matabo gani sila na
12: arayan. Pero kaya sarang kung hindi kita yama
19: hindi na direkta nga ma...
12: Hindi kita magsala-sala. Oh, pero ti, simpre, amo na yung purpose naton di, pag-remind sa aton nga mga kauturan.
14: Sa dugang pa nga mga balita, tigbawan Mayor Teruel nagapayag ngayon ginaktuan ang reklamo sa mga sa mabaw nga poultry sa Barangay Linubayan tigbawan nga nagresulta man sa pagre-resign sa mga barangay officials. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
20: TYRI Radyo Man Report.
21: Ginaktuhan sang local government unit o kun LGU sang tibawan Iloilo ang reklamo sang ila mga pumuluyo sa Barangay Linubayan angot sa langaw kag mapaw nga dala sang GT Poultry Farm sa lugar. Ini ang pahayag ni Mayor Virgilio Nini E. Teruel sa press conference nga ginpatigayon na kahapon sang aga Agosto 27. Suno kay Teruel nga wala gid sila nagpabaya kag gilayon nga ginaktuhan kaupod sang iya mga inspection team sa nasambit nga poultry farm sa Barangay Sipitan tigbawan.
22: Yang gin singgo ka gini ke palang te be record show nga halin sang bagi reklamo na gin reklamo sa mga tigang gin og yung tibawan ang ato Pedro ang ato na sanitary inspectors ang ato municipal agriculture office ang ato ni mayor yung mga tigang nga ma-address ini mga reklamo sa ginaligar na pako ka ako mismo nagubagit
21: nagwa sa resulta sang inspeksyon nga wala man sang bao sa lugar gindugang pa sang alkalde nga nangin patas man sila sa investigasyon na sa dihin iya ginpamatian ang magtimbang nga kampo angot sa problema. Hindi man matuod suno kay Teruel nga bias siya bangod hindi niya personal nga kilala ang tag-iya sang farm. Sa karon, nauyatan na sang alkalde ang resignation letter nga ginpasa sang mga barangay officials sang Linubayan na kagyara na sa iya desisyon na kung batunon niya ini o kung hindi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete. Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
12: Ang inspeksyon ni Radyo Man Binroy, tapos ang result sa inspeksyon, way baho, yun di kakak.
19: Nag-click na sa iba niya lugar, na bisto na ina.
12: Sinugidaan niyo pa ang amos ni... Ako, personally, naka-experience ako sini. Ang reklamo to sa Unabla sa may...
19: Pigire.
12: Pigire da sa may Kabugao Norte. Pero ang baho, Aridis Kabugao, sir. Oh, ikaw ka na mo naman sa na-follow up mo na nga pag-inspeksyon mo to.
19: Sa Duñas gani, and sa Monpon.
12: Why kuno it baho?
19: And sa Monpon, bala nga perte nga, sulod ka sa panimalay. Ako yung personally, nahaklo ko na eh. Siling ko, paano yun inagwantan? Sululuka ka, pasensya sa nagakuan. Sululuka ka sulod sa panimalay sa tao.
12: Ay, naku.
19: Di siling ka pamangkot ko gani sa sulod sa panimalay. Siling ko, paano ininyo na kuan? Paano yun
12: inasustener?
19: Nasustener ang amusin eh. Ti mga moderno paningaman nga amo mana say mana mga moderno kuno mga na, poultry
12: ang hamba nga ni ti kalima ka bisis nagkadto personal pa nagkadto to sa mayor nini Teruel may task force or may teams lang nga gintukod pagtugot patigayon sang investigation pagabot ito kuno white baho sus Mar Yusef Santissima ho abi do ka irinit nga daw ko karadlawan nga daw dito may intindihan. Ang mga pumuluyo da Radyo Man Binroy, kung isa lang gurok bilog na nagreklamo, basi tanalaya may...
19: Basi may diprinsya sa ilong, guro, mambal ka nga, basi may diprinsya ni silong.
12: Basi sa ba niya, lahalit
19: na tapos. Pero yun na yung... Damo
12: bilog yung mga pumuluyo nga ara da sa palibot, nagreklamo, tapos ang balon mo imo, yung why matit baho.
19: Kag hindi na gani kagwanta ang mga barangay officials, kag natukbol-bot ang balon, hindi lang isa, hindi lang dua. Ang nagatukbol sa mga barangay officials, that's why nga naglapot sa punto. Sa ilas nga pagpakigbato, nakasuwaan sila, hindi sila kagwanta, na-stress sila, nagre-resign sila. Tiwain niya ni Mayor Teruel, kasi si Teruel niya, wala man to yung nag-star. Nakanto man lang kayang team mo to, ma-inspect, prior sila, tayo siyempre nang limpyo to, why sila kaklos ang baho?
12: Action, Radyo Man Binroy,
19: may prior notice,
12: may prior notice. Ang kunakuyang mayor, dirigin ako yung mabasi sa mga pumuluyo ko. Yun di kakak.
19: Di, para mapamatudaan mo na, kag para magpati kami sa imo, Mayor Teruel, isa ka bulan, istar ka to sa may poultry, dapit.
12: Ang
19: poultry. Isa yun, tabi, para mabalaan. Tagay kun...
12: Ang kaya ang hambal ni Mayor ni Teruel kahapon, sila niya, hindi ah, nag-acto kami, huwag kami nagpabaya. Nag-acto, Mayor, huwag niya problema.
19: Oo, ano na tabo?
12: Ang question da, kung ano ang nangin resulta sa acto mo.
19: Ano na tabo?
12: Kaya yun ang reklamo sa tao.
19: Oo. Kaya insensitive na klase kay LGU ng tigbawan. Amo na ning naglalabot sa punto nga napangkasuhan ng mga barangay officials sa pakigbato sa kausa. kamo inyo ya. Wala gi kamo ya amor, kagulag kamo ya kaluoy sa mga pumuluyo. Dugay na nga reklamo sa mga pumuluyo. Kung wala ni baho, hindi na may reklamo mga pumuluyo.
12: Ako ya, nagapati ako ng sign of protest ini sa mga barangay officials. Kaya ang ila LGO, why nag-acto? Di silang palagyan sang tawa, sila may imo, kundi resign sila.
19: Ano gidyan rason, abi? Mayor Teruel, prangka na yung istorya. Nga, hindi mo ganyan ma... Paurontat niya ang ang poultry farm nga ginareklamo na. Nga sa iba niya mga LGUs, kapos malang sila magpauntat pending sa nila sininga compliance. Kasi, makayo nila ang problema. Ang kwanta, nga si Mayor Teruel, hindi ganyan kay mo sini.
12: Ang isa pagida, nagawa ko kang nagligad na nga bulan ang reklamo ni.
19: Dugay na nga reklamo.
12: Tumuan na niya sa katuig. Kagahangin na paboran mo niya, ang hindi sa bayas. Anong hindi bayas man? Hindi nagani ka puntat. Diyan po sila yung kunig na paburan mong tag-iya. Kaya masakit pa sinaya, abi mo ano.
19: Law ay bala nga.
12: Pangayaw pa niya ang tag-iya.
19: Pangayaw.
12: Maskin paburan mo pa. Ang ila sinin nga negosyo. Sang sa kikayong lawas. Sa mga pumuluyo.
19: Why man tayo tani sini sa mga investors nga ni. Pero sa ibutang bala sa insakto nga lugar. Kaya ibutang bala sa insakto bala yung nga kwan. Nga hindi makapirwisyo sa mga pumuluyo. Pumuluyo mo nang at stake diri. Health nila. The Republic health diri ang concern sini. Sila ya nga tuto, siyempre makaklo sila ya. Ikaw ya kay malayo, kaya ti, mambalk lang ya nga, ati wala man baho.
12: Katuan nila to ya, mga pioy, ganit ituguro, mga orasan.
19: Upod ka to bala, mayor, istar bala sa ila, para mabalaan mo, gid.
12: Kwan eh.
19: Oh, istar ka to, isa lang kabulan.
12: Hinaslo, ini nga klase ka, istorya ang ato ni.
19: Ano nga klase ka?
12: Inspeksyon, way baho. Dumduman ko sang una, munda sa may Kabugaw, sir. Kung ito sa Kabugaw Norte, ti mga barangay officials, dahil siyempre, ti, hindi man sa barangay, abi, ang lugar ko siya nagpamtang ang poultry. Pero ang baho, dira yan nagkanto, kaya dira pakanto ang hangin. Iba kung mong baho, Radyo Man Binroy, as in, hindi na yan, okay, pag-aniguro kung ipot ka baboy, naman kwantahan mo pa, pero yun ang, kita mo nang baho sang imbornal gano nagsara
19: lain-lain gid amo na gani ako personally ya na tistingan ko gini haklo yang
12: tapos sabton ka bala nila nga ti why man it baho
19: why baho
12: ano nga kami nagani naghambal din nga may baho kamo ay na ano alangan may imo kami istorya
19: amo na gani ang labot istare to mayor para balaan mo hindi nga isa lang kadlaw magkadto ka to kay amo ang poultry ya luwas nga may baho kana may langaw ka pa may paman. Di ka kita yan sa mga poultry, gani yan ang gamuskitiro. Sila yung ang mga tao sa palibot nga, kaon gamuskitiro. Te, abe, kamo amo sina.
12: Ngayon, waya pa magyan mo. That is why nga ti...
19: Kaon ka pala nga nagamuskitiro, tapos nga usbok ang baho.
12: Mamba na sila yan nga ti, gininspect ba na, na resulta sa inspection, why matbaho, yun ikakak gani.
19: Basi pinangampula ng mata sa mga inspektor mo, dahil nga wala sila kakita.
12: Naging mga barangay official, wakay mo yung saling sa barangay official mo nga nagamuskitiro.
19: Sila naging na nagahambal.
12: Niresignan ka sa mga barangay official mo kay...
19: Huwag ka pa sa
12: nika yung ginapamatian.
19: Huwag ka pa sa nika yung sindi, sang mensahe nga gusto ipalabot sa inyo. Araw-araw ka mga insensitive na klase ni ka mga official.
12: Kabudlay sini. Oh, bantay bala. Kay...
19: Matapos na niya, mayor, kung ma-kwan ina, ma-comply nyo ina, kagang tao, hindi na magreklamo.
12: Why na gani? Ang bako na nag-matter, Direko, take ikaw sang action, nag-create ikaw sang inspection team, o nagkanto kag ito personal. Ang question, Direko, ano ang nanging resulta kag nanging akto mo sa reklamo ng isang mga pumuluyo? Ang pag-resign nga ni isang hindi lang isa, duha, tanan mo nga ba ang barangay officials, dako rin nga tampala sa imo mayor, hindi na niya, kuwa na, hindi na niya laog-laog, resignan kay mo yung isang bilog ang mga official mo sa barangay. Ano man eh si attorney ni Teruel man?
19: By the way, may kwan kita, may tree planting activity, Radyo Man Eric, inline ini sa ika-74th anniversary sang Radyo Mindanao Network, sang RMN. Upo dato, of course, ang city government, headed by Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agriculture and Environment. Magapatigayin kita sang broadcast tree, dira sa may Alta Chera Village. Pananom naman kita, no? Second wave ini for this year, no? Sa pagpananom na ton sa kahoy, last time dito kita sa may Lidisco Village, this time din naman kita sa may Alta Chera.
12: Continuous ini nga initiative, no? Sa RMN na Iloilo Bulig, tari sa ton sini nga gobyerno sa provinsya, ti. Bulig man to, sa city, para sini nga bisan papano makahatag kita sang bulig sa away ta, gira ta kontra climate ta change. Amati kita user sang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer
12: life. Gamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors. At least duha ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kag bisitahin niyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation kaupod sa ila nga mga medical doctors. Nakombinar nila diri ang natural, conventional kag nutritional medicine practice gamit ang kalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga galing pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Mga na kita chimpo diri sa mga pangalagad kasama mo sa DYRI RMN
19: Iloilo. Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
12: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
0: Tatak RMN.
23: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
26: This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
27: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
28: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
29: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob, suka mo ng Charm.
30: Charm, Fab, Con with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
31: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagad, kag-permi lutaw. Balaanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon yung mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs.
32: Multi vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 6:07 sa aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
4: Straight to the Point Headliners.
2: Fruit flowering kag native trees si Tanom sa Altacera Village ay dalom sang Broadcast 3 Initiative sang RMN kag IFM. Klase sa banwas sang uton suspendido subong adlaw Agosto 28. Walo ka tuig nga bata nga babae sa Lapus pinakauli nga patay sa siyudad sang Iloilo bangod sa dengue. Cheque para sa bawat barangay makikinabang program hindi ma-release sa pila ka barangay sa siyudad sang Iloilo nga wala sang resibo. Samtang Tigbawan Mayor Teruel nagpahayag nga ginaktuhan ang reklamo angot sa mabaho nga poultry farm sa barangay Linubayan. Tricycle driver nga nagbuno patay sa iabyan sa Pasig City na pasakaan na sang kaso. Balita National pagban sang Facebook wala pa ginaistoryahan subong suno sa palasyo. Balita International mga napatay bangod sang flash flood sa Nepal nagsaka sa masobra 360. Halos 1,500 katao padayon nga missing. Sa negosyo, infra budget sang Marcos Administration, 1.47 trillion pesos. Sa sports, World Cup veterans pamunuan ang Pilipinas squad sa Asian Games. Sa entertainment, Archie Alimanya ginpanindugan nga wala giniagin tandog ang ex nga si Rita Daniela nga nagkaso sa iya. Kag sa extra wow balita, spy cam nga ginbutang sa banyo agon manglingling sa mga babae. Nakita kayang suspect ara man mismo sa video sang ini ang nag-install.
4: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point. Subong adlaw sang Biyernes Agosto 28, 2026. Dugidugay mingkaw po naton si Radyo Man Regan Arlos. Ako si Radyo Man Novi Malyon Guaso.
4: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Tata RMN.
2: Happy, happy 74th anniversary sa RMN Networks. Happy anniversary, Radyo Man Fia. Happy anniversary, Radyo Man Tupe. Happy anniversary, Boss Idol. Kag happy anniversary sa tanan nga mga subulunod sang RMN. Don't be confused, ha? Kada June 12, nagahiwat kita sang aton nga relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Kaya ti, amo na ang pagbag-o na ton sang RMN Iloilo. Pero ang RMN nga pinakauna nga gintukod sadto sa Cagayan de Oro City ang hometown sa mga tag-iya sang RMN ang pamilya Canoy gintukod dinhi 74 years ago sa Cagayan de Oro. Pinagi sa founders ni ang amay sang aton nga current president kag chairman of the board nga si Mr. Eric Canoy, si Don Henry Canoy. So happy happy 74th anniversary. We are a diamond in the making. Kaysa masunod nga tuig, Boss Idol.
5: 75 na kita.
2: Siyempre, kay 74. Subong mo. Kaysa sunod siya na, 76
5: na. Wala mo man ako na nung masunod sa 76.
2: Di, siyempre, 77 eh. No? So, Diamond Anniversary na kita next year. Di sa aton nga mga big boss. Kaysa tanan nga masumulunod sa RMN, please tell us. Kay si Radyo Man Fia, may pamangkot dito guys sa itong Facebook page. Ano ang RMN story mo? Karon kita nga doon mamangkotan ay man kita. Ano ang RMN story mo? RMN. Kumusta ang tanay ang dalagan sa aton nga panahon? Kay daw nag-augyon subong sa aton nga hiwaton nga broadcast 3. Ang aton nga tree planting activity to highlight sa aton nga anibersaryo. Boss Idol.
4: RMN News, panahon.
6: Mayang aga mga karadyuman, iniay lakat sang panahon, subong adlaw. Padayang nga ginamonitor sa pag-asa ang isa ka low pressure area nga nahamtang sa karon sa 720 km east sang Itbayat, Batanes. Nagahulag ini pababaw samtang wala man sang direktang epekto sa pungsod. Sa karon na bagat ang nagaapekto sa Luzon, Visayas, bangod sini ang Antique, lakip na ang probinsya sang Iloilo mahimo nga mag-eksperyensya sa magalumang nga kalangitan sa diyan may posibilidad man sang pag-ulan, pangilat kag pagpanagoob dala sang habagat. Makasarangan tumtob mabaskog ng huyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tumtob mabalod nga mga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sa ning aga kag magatunod la 6:02 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Mantia Panes Otero Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Sa detalye sang balita lokal.
7: Mga karadyuma, nagkalainlain nga sa isang kahoy na talana nga itanom sang bugos nga puwersa sang RMN Iloilo, subong adlaw, Agosto 28, 2026 sa Altachira Village Haro. Kadungan ini sa adlaw mismo sang ika-34 anibersaryo sang Radio Mindanao Network o kon RMN. Sunod kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agricultural Environment sang sunod, na preparar sila sa managapamulak ng mga kahoy nga mahimo itanom sa kilisang pathway sang village. Samtang sa bakanting alote, itanom naman ang mga native trees.
8: Nagbuka na kasi mga flowering trees, yung pathway bala, pathway entrance, okay? May araw sa din na kalinggogong, may araw sa din na bukanabang, may araw sa din na mga mantunong, kapag flowering na siya.
7: Ang gabayan sa pahayag ni Mr. Armando Dairit, pahayag niya magadalaman sila sa nagkalain-lain nga fruit trees kang isang kape, langka kag avocado para ipanghatag sa mga homeowners nga luyag magtanom sini sa ilatag sa ka mga lugar. Dugang pa niya inigabayan sa pocket gardening nga inisiyatibo sa Iloilo City Government kung sa din plano nila nga mabuta sang tanom sang native trees kag fruit trees sa mga bakanting espasyo sa sudad kang isang plaza higad sang dalan kag mga subdivisions.
2: Suspendido ang klase sa Uton, Iloilo, subong adlaw, Agosto 28, 2026. Base sa anunsyo sa LGU, sakop sang suspension ang tanan nga level sa public at private schools. Inibangod sang serious ang rainfall warnings nga ginpagwas ang pag-asa para sa probinsya sang Iloilo kag ini mapaktan nga panahon dala sang enhanced southwest monsoon o kon habagat.
7: Indi ma-release ang cheque para sa bawat barangay makikinabang BBM program sa pinaka mga barangay sa sudad sang Iloilo. Suro kay liga ng mga barangay president Maria Irene Ong kay may mga barangay sa sudad nga wala sang official receipt sa tung Martes, Agosto 25 na talana kuntani nga i-release ang cheque sa iban pa nga mga barangay kadungan sa pag-abot ni Executive Secretary Ralph Recto apang wala na dayon bangod sa kakulang na sang oras bangod sa niliwat nga magatalana sang schedule ang sudad para sa distribution sang cheque. Kaupod si Mayor Raisa Trenias, unang natagtagan sang cheque ang mga barangay sa Mandurriao kag Lapus maluwas lamang sa wala sang resibo. Ang BBM project kinabugusan sang 100,000 pesos para sa barangay projects kag 100,000 pesos naman para sa lima ka presidential scholar.
2: Mas mataas ang bill sa utilities kung ipanggid sa ginaproject. Ini ang patag ni Local Economic Enterprise Office Head Maricel Mabacquiao kung nga nag-cash-advance sila sa general fund. Suno kay Mabacquiao, mas mataas ang bill sa duha ka merkado subong kung ipanggid sa nabalhag sa budget gani kinanglan ang cash advance. Panindugan ni Mabacquiao nga hindi losing ang central public kaglapas markets kundi nagtaas lang ang balayran sa tubig kag kuryente. Pasalig ni Mabacquiao, mabayaran nila ini nga cash advance sa masunod nga tuig nga pagkakuhaon sa surplus. Base sa supplemental budget number 2, nagakinanglan ng Iloilo Central Market sang 8,478,200 pesos nga pundo sa tang lapas market nagahingyo sang 1,700,000 pesos. Ang duha ka merkado kalakip sang enterprise ay dalom sang LEEO nga independent sa syudad kag mag-operate gamit ang ilako galingon nga income. Hindi bla sa malawig nga panahon under construction ini mga markets.
7: Yeah.
2: So samtang may ginabakbak da, samtang dasaramihay, I don't think hindi ka gidman ka expect nga magganar ina. Kay ang tao hindi na magkadto. Kay gaubran na bisan ako.
5: Mabatsag na.
2: Sang ginaubrang Lapas Market. Way kuno alos ka kadto kay
5: ano kay muda man.
2: Gatalang ka kundiin, gasaramihay. So let's observe a year after nga mahuman gid sa nga tapos na gid.
5: Kay sang una radyo manuvi wala man nagakatabo. Ga makauruin ka man. Mm. Isubong kay tibag-o pa man lang ang Lapas Market, ang mga vendors dira radyo manuvi ang ibanda kundiin na to naga.
2: Salaylo
5: anay temporaryo, tini mo naman masukot na, di ba?
2: Customer dayon hindi man magkadto.
5: Hindi man magkadto customer.
2: Oo, amo man ang sa sentral kag sa super.
5: Gaenyo another year.
2: No, lang
5: taon ta.
2: I think Miss Mabakyaw amo na ang pag-explain, ma'am.
5: Dito man.
2: Isa sa mambal ka lang mahal ang kurinte. Why not? Amo ni guro mamang pinakaklaro. Sinong makadto sa to sa super? Kay galinak ta? No? Di, kung gamay customer, ang imo nga mga nagabalayad arkabala, ibanda sila nagulungtat man.
5: Kag ang pagpanukot nyo dira sino da ang mapasulod sang ilang mga balikya di ba yung mga arkabala ano kada ka panukot kay way gani da ang mga tao na gabaligya sa sulod
2: although nga ti base ginasukot man nila sang aras karsada
5: simple man
2: pero ang iban naguluntat gidya eh
5: I think
2: radyo may ara sa may lapit sa UI may ara to lapit sa Robinsons may ara man to sa biyakakali ito.
5: Inilapta lang na sila.
2: O, ang tao, ang customer, hindi man magkadto kaya tigalinapta, ang mindset nila, daso na lang. Kung mahumana, tigaroon kayo nahumana, we will see, tagay, 1 year. Amo ni siguro, Mama Rizel, ang gusto nga pag-explicar para mas maintindihan ka.
5: Pero, Mama Rizel, ihambal ko lang na si mo kung gapamati ka. Ang hambal mo din, nagtaas ang balayaran sa tubig, kakuryente. Pero ang tubig, subong radyo manuvi sa Lapas, Lapas Market. Ang imuda nga mga vendors sa sulod, why sila gamiton ni panghugas sa radyo manuvi kay why kuno tubig da. So, eh, basi why ka mo kabayad sa tubig.
2: Or basi may leakage.
5: Or basi may leakage. Ipacheck ninyo kay mga vendors dira.
2: Icheck nyo, Mama Rizel, kay ako kadudaman ko, sang ginakonstruct ini mga markets, may mga bintahuso nga tisimpre gina-expose sa mga linya sang tubo, sa tubi, basi may nangawat.
5: May nangawat naman dahil.
2: O, basi may nangawat. Or, sa period of construction, basi kung kadako sang consumption.
5: Amo nang ingamit basi nila.
2: Oo, so amo nang taas ang blairan mo subong. So mga amo nang bagay, kinanglan maidiid mo na para ma-explicar mo. Pati sa pagid, tama na gid ka stiff sang competition subong. Ang mga malls tabo sa idol, every now and then, nag-kwan sila, nag-offer man, sang kung ano ang ma-offer sa merkado.
5: Galagas man sila, kay bala nila competition ini mo.
2: Tiyo, kita nila nga developon sang SM, ang duha ta ka market sa syudad, sa city proper. Ga-preparar man sila.
5: Tiyo,
2: ang mga Robinson, ang mga Gaisano, ang mga supermart.
5: Preparar sila.
2: Ati, ano karon kung ang tao, uyunan nila balik ang merkado to. Di langawan man ang aton nga supermarket di sa mga malls ta.
9: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:20 sang aga.
10: Duda ang isa ka residente sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo sa rason ni Mayor Virgilio Nene Teruel sa papatigayon sang consultative meeting sa ila barangay kahapon. Suno kay Miss Jovita Tano, tagiya sa pinakamalapit kabalay sa ginareklamo nga GT Poultry Farm. Kaangay nga ginahaylo sila nga 21 ka mga ginkasuhan sang tag-iya sa poultry farm nga hindi na magpadayon sa ila kausa. Payag niya kung may kantana sa pag-resign sa mga barangay officials, ang papatigayon sang consultative meeting dapat ginpatawag ang tanan nga mga pumuluyo. Kadungan sini kaangay nga ginbasol pa sila sa natabo nga mas resignation. Ginsilingman ni Tano nga nagsabtanay sila ni Teruel kaya nagdalahig pa ang iyong propesyon bilang isa ka maestra.
11: Ako, Abisir, dala ako sa aging kasuhan, dependents man ako. Pero ang amon nga prohibitory injunction na denied naman, ang akin na dahil nga punto is, siyan ano pa nga comply ang kang poultry, pero hindi kapasar ang sa zoning nanda kahit national nga basihan, medium and large scale nga poultry farm dapat 1,000 meter away sa mga pamuluyo.
10: Liwat man sini giplastar nga pabor sila sa babatin og sang poultry farm sa kondisyon nga nasunod sini ang layo ilabi na sa isyu sang zoning. Ginpaig niya nga kun basihan ang pagsulunan dapat 1000 meters halin sa pamalay ang patindugon nga large scale poultry farm.
12: Ginapangapay lang naman na kung sundon ang layi, hindi man kami maabot lay, istorya na kung sundon ang layi sa sunin, palang palkos, sundahin. Okay. Ang distance dapat na rayo, palay ko mga 200 meter plus lang. Pakato dito sa dakay piyak lang ang lidi. Pag na portion, tanda nga sa mataas, tanda nga portion, nubo-nubo akon. Hindi lara sa Tigbawan, bilog na Pilipinas. Nga kung mga dalag ko na nayang farm, poultry farm, i-implement gira dapat ang 1,000 meter away from the first radius sa mong palibot, nabi na palibot. Kauna, base, may poultry ready dya pag may pickery nga napasirado man, tungod kay, kapit man sa amon, isaman kami kato sa mga nagreklamo. Kaya siyempre, hindi ginami eh.
10: Ginatag man niya nga inipinamilya ang nagareklamo bangod na tabuan man nga halos 75% sa residente sa lugar ang nag-apilyedo sa Antonio. Nagalain man o nagalain man ang ilabuot bangod hindi nila luyag nga maghalin sa ilang lugar nga gindakan agud lang makalikaw sa baho sa poultry farm.
12: Bisan ano para ka-high-tech ang technology, ang pamalay di dyan ka mga tao, hindi sarado, konkreto ang mga balay di dyan, pero open ang mga bintana naman di dyan. Kaya nagapati, tamang niya ang kapresko, tanak ang palibot, gina-enjoy tanan naman di dyan. Pero talin di rin na naman ma-enjoy tungod kay may gasamong-samong ron nga langaw, baho, kag hindi lang di ko magsikisigi, di mag-full swing, di ang handa nga operation. Manot taman ba'y kamalayas taman? Buhay rin taman dyan, nag-irista kami gintao, di dya kami ginbata, di dya kami nag-dragkel, di dya kami nag-umpisa ka mga dream naman sa kabuhi. Kag tapos, isa pa riya, ang mga tao di dya, ginaano abin ang taig, nga ak, para huganda kasuwi, bala, maditla, sandakara. No!
10: Ang kabahin sa pahayag ni Miss Jovita Tanyo.
2: Nagpamalibad nga maghatag sang ilabahin ang GT Poultry Farm sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo matapos gintinguan sang RMN Iloilo nga pakigangutan angot sa reklamo sang mga pumuluyo sa nasambit nga barangay kagrason sa pagfile sang mass resignation sa mga barangay official na nasambit nga poultry ang ginreklamo sa mga pumuluyo bangod sang ginapahayag hindi mabatas nga baho kaglangaw kon sa diin ginpalabot ini sa barangay bangod sini ginpasakaan sang kaso nga writ of prohibitory injunction with damages ang tag-iya sang poultry farm ang 21 ka mga tao sa barangay Linubayan kon sa diin nadala diri si punong barangay Rene Tanyo kag ang duha pagid ka mga kagawad.
13: Tatak RMN.
2: Kadayo ko di Raina sang college sa.
5: Si amo na ni hamal mo. Sir Kagid, Sir Kagid.
2: Kagabi na istoryana na kami sang facts of the story.
5: Okay, okay.
2: Ni Rajuman Henry. Piyak galing a barangay to ang nag-judge sila.
5: Ah, nag-judge sila.
2: Si Rajuman Henry, si ex Rajuman Misoy, no, si ex Rajuman Sunny. Nag-judge sila sa disco derby.
5: Disco derby.
2: No. Grabe mo.
5: Yung siyempre kung ga-judge ka disco derby, ga-duro disco derby.
2: Mayok ka sa uton eh. Mayok sa uton eh. Si Rajuman Henry ang nag-confirm sa Cordoba Sorto.
5: Ah, Cordoba.
2: Tupad sini ang Linubayan.
5: Ah, okay.
2: Matandaan ko pangalan sang Reyna sang una. Buwan sa taga Linubayan ka pamatida. Sino nakagi Reyna sa barangay niyo? Ngalan niya si Rowena.
5: Rowena.
2: Oo. Okay, matandaan ko gid Rowena nga nauna.
5: Sang time nga to, anong pilang edad ni Rowena sang ginadaya, sang nadayaw nyo?
2: Mga teenager eh?
5: Teenager.
2: Tisubong
5: mga 40s. Mga 40s siguro?
2: 40s. Okay, sinuto sa una man. Kag sa una, si kilala, si katong pelikula sa una nga dalaga na si Rowena.
5: Oh, hindi, hindi.
2: Duman mo na. Sama man dala ko na sa dayaw sa una. Pagtulo ko pa lang sa imo mga mata, makahambal gid ako sa kogalingon ko, oh my God, dalaga na si Rowena. So, madumduman ko gid ang Linubayan. Pero why patuya sa unang manukan? Kay kumayara, ah, laban-laban ang atsi kita. Ang balita ngayon na batian, dulong sang Santhon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen, ginapahinay sinang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulupon. Ganay para forever young, mag Santhon Gold Coffee Mix. Walo katuwing nga bata nga babae sa Lapus, pinakauli nga patay sa syudad sang Iloilo, bangod sang dengue. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
14: Patay ang 8 katuig nga bata nga babae sa Barangay Mansaya sa Distrito San Lapos bangod sang dengue. Suno kay Marlo Vancenya sang City Epidemiological Surveillance Unit sa Conseso sang CHO, patay ang pasyente sa Santo Agosto 24, 2026. Una ini nga nagbatyag sa hinanat kag gidala sa ospital sang pamilya apang inbawian gid sang kabuhi makaligad ang pilakad.

0: Isang hilana at panlaki sa lawas, rashes, kag-ibang pa. Panugan masiningat pa dayunon ang pagpanino sa palibot, magamit sa insecure pellet, magmuskatiro kung nagatulog, magsusok sa malabang ang panapton, kagsuportaran ang misting sa ila lugar.
1: Ang una, no, gina-encourage gid nato ng City Health Office, gina-encourage gid na paluat-luat, inisya nga gina-remind gid sa tanan, na mag-practice kita sa 4S. Una gid, search and destroy ang breeding places sa ining mga lamok. At o tandaan gid permit kung wala sang lamok, wala man sang dengue. Kaya makuha na ito ng dengue pagi sa kag at sang lamok. Ikaduha, we have to support misting. Kaya sa City Health Office, every time na may kaso sang dengue, insigida, ginamisting na. Ikatatlo, self-protection measures, no? Gina-encourage, ginamnaton permi, kung natin sa aton ng mga balay, magamit kita sang magtulog, wala, musketiro, kung wala screen ng aton ng mga portahan, long sleeves, jogging pants, long pants, na magamit kita kung damo lamok, magamit kita sa mga mosquito repellent. Kaya kung may ara na kita sang simptoma, mga ginabatsyag, we should always, mga ginamit permi, seek early consultation. Namo ginahamon permi ginapanundum, seek early consultation para ga ma-avoid nato ng komplikasyon ng ihatag sang dengue.
0: Ang pahanumdum ni Marlo Avancenia, Nurse 3 sang City Epidemiology and Surveillance Unit sang Iloilo City Health Office. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:29 sang aga, balita nga inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa may kong adugo ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold.
4: Rainfall amount sa Iloilo sa bulan sa Agosto naglabot na sa above normal level. Suno sa pag-asa, kasama mo sa balita Rajuman Mon Kapalihan.
5: Naglabot na sa above normal level ang nagtupa ng ulan sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Suno kay Engineer Leonor Silvestre, weather forecaster sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa Iloilo. Naglabot na sa 466.5 millimeters sang tubig ulan ang nagtupa sa probinsya kag siyudad sang Iloilo o umpisa sang Agosto 1, tubtob Agosto 26, Subo nga tuig.
6: Sa 466.5, sir, abang sang ulan.
7: Okay. For sa average, ano na siya, ma'am, normal pa na siya?
6: Well, ang ulan natin for the month of August, ang average value niya ay nasa 380.7.
7: Okay. Average na siya, no?
6: Mm-hmm.
7: So, mag 400 na nasulusobra, nagit ma siya, and can cause flooding, nagit ma?
6: Yes, sir. Nandun sa, above normal, nakita sir, kung ulan nga na-receive natin, sir, for the month of August.
5: Bangod siningin, panugyan ni Silvestre sa mga low-lying kag flood-prone areas na mag-aligmat sa tanan nga tiyon kag magpamatik sa pinakaulihing anunsyo sang pag-asa sa radyo.
6: Well, sa ano parang wala pa man kita din may na ano nga rainfall advisory nga din sa Western Visayas. And then, ano lang, possible mga light to moderate wind at times heavy mga pag-ulan kita. Mag-monitor lang kita sa mga anong mga weather updates pa. Di seryoso ang kita at mga advisory nga ginapagwa natin kung may mga thunderstorm advisory kita kag mga heavy rainfall warnings.
5: Nahibaluan niya sa nagbigad niya si Mana, unang aginbaha ang siyudad sang Iloilo, naginsundan sang Pilakabanwa sa 2nd kag 3rd district sa probinsya sang Iloilo, sa sulod lang sang Pilakaadlaw. Santo sa weather forecast sang pag-asa, magapadayon pa ang pagtupa sang ulan sa Western Visayas, tubtob sa katapusan ng adlaw sa bulan sang Agosto, bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunang hangin habagat. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:31 sang aga. Tigbawan Mayor nagpahayag nga iaginaktuhan ang reklamo angot sa mabaho nga poultry farm sa barangay Linubayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
8: Ginaktuhan sang local government unit o kun LGU sang Tibawan Iloilo ang reklamo sang ila mga pumuluyo sa barangay Linubayan angot sa langaw kag mabaw nga dala sang GT Poultry Farm sa lugar. Ini ang pahayag ni Mayor Virgilio Nini A. Teruel sa press conference nga ginpatigayon na kahapon sang aga Agosto 27. Suno kay Teruel nga wala gid sila nagpabaya kag gilayon nga ginakuhan kaupod sang iya mga inspection team sa nasambit nga poultry farm sa barangay Sipitan, Tigbawan.
9: Yan naging zero.

0: festival at Dave Records Show nga halin sang bagi reklamo na gin. Kada mo sa mga tigang ginim ang ganyan timbawan. Ang ato Menro, ang ato na Sanitary Records, ang ato Municipal Agriculture Office, ang ato ni Mayor, yung mga tigang nga ma-address ini mga reklamo sa ginaligar na pa. Kaya ako mismo nagbubugit.
1: Nagwa sa resulta sang inspeksyon nga wala man sang bao sa lugar. Gindugang pa sang alkalde nga naging patas man sila sa investigasyon na sa diin iagin pamatian ang magtimbang nga kampo. Angot sa problema, hindi man matuod suno kay Teruel nga bias siya bangod hindi niya personal nga kilala ang tag-iya sang farm. Sa karon, nauyatan na sang alkalde ang resignation letter nga ginpasa sang mga barangay official sang Linubayan na kagyara na sa iya desisyon na kon batunon niya ini o kon hindi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo, Navarrete. Tatak, RMN!
2: Tatak RMN.
3: Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini ang may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system ka nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
4: Tricycle driver nga nagbuno kag napatay sa iyaabyan sa Pasay City na pasakana sang kaso. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
5: Napasakana sang kasong homicide ang tricycle driver nga nagbuno patay sa iyaabyan sa barangay Salngan, Pasay City sa tinalikdan nga Agosto 25. Iniaging kumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, Hepe sa Pasay City PNP. Ang biktima ginhinago kay alias Rick, 47 anyos, sa barangay Agtabo, Pasay City, samtang ang suspect ang si alias Echo, kag-residente naman sa barangay Salngan, Pasay City. Suno kay Magbanwa nga natabo ang pagbuno patay ni alias Echo sa iyaabyan matapos sila mag-inom last 3 ang hapon tubtob gabi. Pahayag pa ni Magbanwa nga ginpukol sa pitsel sa ulo sa biktima ang suspect kabangdanan nga naakig ini kag iya ini ginbuno. Sa karon, preso na sa Pasay City PNP ang suspect. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:35 sang aga. Kag sa ato naman nga tingog hiligay nun. Ang tingulo, pis-pis nga tulabong. Balikan natin inidugidugay sa aton nga pagpangalaga. Sa aton nga pagbalik, mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news nga bala nag-aalay ang aton nga tangkugo.
4: Sa labs ko si Mother Earth, pagbuhin sang streaming quality sa mga gadgets, makabulig sa environment.
3: Kag sa extra wow balita, spike ka nga ginbutang sa banyo agud manglingling sa mga babae, nakita. Suspect na kilala, bangod sa nag-install ini, ara siya sa video.
6: Edi wow.
3: Sa basin, paginbutang sa tampuwaw niya.
7: Tumawa ko na sa unang may report kita to sa isa ka eskwelahan sa Alimudyan.
3: Ayaw, ginbutangan
7: sa CR, Radyo Manovi.
3: Oo.
7: I think no maestro tong involved.
3: Maestro to?
7: Mm.
3: Dakpan to?
7: Dakpan gito si sir.
3: Mm.
7: Sobra-sobra ka man imo.
3: Boy, nagid sir. Ari man yung tao man niya. Why oh, nag-it?
7: Maroro ko pa imo yung sus. Sus.
3: Di, daw bullpen ang binutang niya. Mm. Pagbukan, may SD card.
7: Mm. Sige, lantaw, guro eh. Mm-hmm. Pag lantaw dito, ti, ato gito. Kaya ti, gin-on niya na nga daan, guro, pagbutang to eh.
3: Sabi mo sa mga gina-Airbnb, bla, bo, sa idol. Mm. May mga feedback nga muna.
7: Sa
3: mga kundo, bla.
7: Base bala, Radyo Manugi, may mga hidden cam, bala.
3: Di kay come and go ang tao mo. Mm. Pinabutangan nila da. Tapos, ang mga nagbulutang, ang mga kuan man eh, nagdayon da.
7: Yeah.
3: Ma-apply naman tuliwat sa Airbnb, sa kundo owner, nga madayon sila liwat, pero i-retrieve nila itong inbutang nila, kag pistahan nila.
7: Delikado na.
3: Mm.
7: Ti, karon kun may mga private moments ka mo dito.
3: Ti, natural kay kwarto ina. May private moments.
7: Ti, ma-access nila.
3: Oo. Oh.
7: Pagwaon abi, Radyo Manovi.
3: Na, munang malain.
7: Abi?
3: So, ay ka nag-idya sa padulungan sa
7: buwan. Unang kaysa, magsulod ko sa mga, ano, ginalantaw gini. Kasi may mga arhidin kambalaw.
3: So, hindi man ginguro sa nan nga. Ang iban lang guro ko sa idol. Ha. Ang mga idin kam, mabalaan mo mag-giday. No?
7: Pero kaya siguro doon. Kasi kita mo, Radyo One Movie, may araso mo nga kita ko sa Kuan Blas online. Mm. Nga mabakal ka sang suga. Suga. Pero may kamera siya. Di paano mo makita na ang do may kamera lang sa gaming-gaming skilid lang sa suga. Bla, may ara mo?
3: Dapat gilapatan ni sa government. Ginaregulate na.
7: Uti.
3: Kudin pag ani ngay may napasar na nga data privacy app. Dira paya kag naghina ang regulation taman sa mga spy cam, no? Nga ginapamutang or hidden cams. Sige, nabulo sana yung online greeting sa aton nga boss idol. Ang oras.
2: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Anong gusto nyo?

0: Nindiva, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo!
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, Easy Meal.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
4: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
5: San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer kakaupad sa promo.
6: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Anong gusto nyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Oras tatak alas 6:45.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
4: Ako si Ana. Nga taga-Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw.
5: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
7: Malinaw pala ang iBerry, hindi mo kahit hindi pa gamitin pag-amo sa

0: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Tatak RMN.
5: Ang oras sa 6:47 sang aga. Sato naman nga tingo giligay nun. Antigulo, pispis nga tulabong.
6: Ayaw mo na.
5: Pispis nga tulabong.
7: Ibalaw na ito mga karadyuman. Pagkabasahon ni Radyuman Fia May Otero.
8: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
9: Ining binalaybay, ginatiguluhan, pispis nga tulabong. Hoy-hoy mga pakpak ay hangutom, tulabong nga niwang nagadukuon. Pero may gapangita sang iya kalanon, sa suba sa baybay kagpunong. Tulabong nga pispis malaba batiis, kaangay tukon kun imo nga tulukon. Gamay unod lawas ya balahibuon, maniwang kay kulang sa pagkaon. Sang hinali siya ang nasiplatan, mga ngayam nga daw pasapayan. Iskupita sa nga ang gintandayan, wala kaluoy siya ang pinalukpan. Tulabong na igugid sa dughan, makaluluoy ang iya dinangatan. Gutom na, singkabuhi pa gindidan. Hinaboy, niwang, indi gali mapuslan. Ining binalaybay ginsulat ni Ginoong Tony Aguilar Jr. sa Maasin Iloilo katapos sa sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
5: Oras alas 6:50 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
7: Wala pa ginakonsideran sang Marcos administration ang pagban sang Facebook bangon nagasabat man ang social media platform sa mga request sang gobyerno nga kakson ang bayolente nga content kag fake news. Sunod kay para sa spokesperson Claire Castro, nagapabiling nga bukas ang administrasyon sa mga tikang agud ma-regulate sa social media platform sa panginatag nga wala pa sang tikang sa subong iban ang Facebook. Pahayag niya ginpahibalo ang palasyo nga nagakooperar ang Facebook sa gobyerno, partikular na sa pag-takedown sa mga post nga naga-involve sang violente kag sala nga impormasyon. Dugang pa ni Castro, hindi otomatiko nga maghingyo ang gobyerno nga iban ang tanang nga social media platforms bangod lamang nga hindi responsive sa otoridad ang iban pang orang iban sa ila. Subuman gin sining sang spokesperson nga bukas si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga tikang nga masabat ang negatibong epekto sang social media, partikular na sa mga pamatanon.
4: Tatak Tatak RMN.
5: Ang balita ng inyong nabatian, dulong sa inyo sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya, pagwa sa lawas ang bad cholesterol, resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton kadugahan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Posibleng nga magkaparayon sa preliminary investigation stage ang reklamo nga obstruction of justice na ginfile sang PNP batok sa mga ginaligar nagbulig kay Senador Bato de la Rosa sa pagpalagyo suno sa Department of Justice sa isa ka press con ginpahayag ni Justice Undersecretary Ian Norman Evaristo dato nga ginfile ang PNP complaint sa DOJ sang Agosto 11 kagyara sa evaluation stage sa pangula na giningadlan ni Dato ang respondent sa complaint. Kung maglabot ang reklamo sa preliminary investigation, mag-a-issue ang Justice Department sang sampina sa mga respondents kag obligaron nga magsabat sa mga reklamo.
4: Tatak RMN.
5: Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagdala sang balatian sa aton nga lawas ining may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag iparis niyo ang Mighty C alkaline and acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa balita abroad,
7: nagsaka na sa halos 360 ka mga taong napatay samtang halos 1,500 ang missing bangon sa flash flood sa Nepal nga resulta sa glacial collapse sa Himalayan region. Sa mga missing halos 600 ang mga turista, lakip na ang 517 ka mga foreigners sunod sa Tourism Board sa pungsod. Nalista man diri ang isa ka Pinoy. Sunod sa Disaster Authority sa pungsod, nagtaas ang nagporma nga lake sa lugar sa dinatabo ang pagbaha. Ginpayag naman sa chief sa UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o CONOCHA, $2 million ang ialukar sa Global Emergency Fund sang UN para sa relief efforts.
4: Tatak RMN.
5: Naroon lang explicar ta kung ano ang natabugid sa Nepal. Ang daw ay gini mapriparahan. Gakumod kita di sa aton baha. Daw mapagulwa na spanit nilang mga kritiko sa gobyerno. Pero makita ko ang natabo sa Nepal ahay. Mas swerte pa kita.
7: Isilyo lang ning aton di.
5: Ato ya bisan ara kaya sa 6th floor. Why ka kaluwasan mo sa ido?
7: Radyo Manuvi, kita kong may video pa gid nga nakitaan kita. Nga naga pag tupa sa tubig kung tinagagi sa daw suba nga gamay. Ang mga buildings nga mga tagas-tagas nga mga building, gakarungay lang. Do mga puno lang sang saging nga nagakatumba mo.
5: Ano mo lang may kuso nga linog man? Lala
7: pa ni lala ni sa linog na Jumanovic ang linog gani. Hindi niya matumbag yung building.
5: Kag hindi amo ni kadamo ang patay sa linog. Hindi, Aria, sus, ang 1,500, ga-expect ka pa buhay ito. Missing lang na kay wife pa makita.
7: Dinala na to ayahan kundi na to.
5: Ah, sus, dalong duta eh.
7: Take note ha, ang dala niya hindi tubig lang ha. Ang dala niya Radyo Manovi lunang.
5: Kag may
7: sa tubig gani makalangoy ka mo.
5: May landslide nga component, tamo na ang mga building nagklatumba. Yeah.
7: Sa tubig makalangoy ka, maanod ka lang pero base may uyaptan ka makauyapot ka. Pero ining lunang,
5: ang lunang ko magampak sa structure.
7: Wait ka na.
5: Gapilo ang structure mo. Te duwangan pa may landslides dalom.
7: Te tampo kanya ka.
5: Luwas sa landslides dalom, uklabon niya ang dalom.
7: Ubus gid.
5: So muna nga grabe gid ini natabo sa Nepal.
4: Tatak RMN.
5: Ang balita nga inyo nabatian dulong sang Nan Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog, gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika Nan Super Plus.
4: RMN.
10: and News Negosyo.
7: Nagtala ng Department of Budget and Management o kung DBM sa 1.47 trillion pesos nga budget para sa Build Better More o kung BBM Infrastructure Initiative sa Marcos Administration sa idalong sa 7.2 trillion National Expenditure Program sa 2027. Katumanan inis ang tinutuyo sa gobyerno nga para sigo ng economic activity kay suportahan ang jobs generation. Sa isa ka statement, gibayos ang DBM nga katumba sa 44.4% sa gross domestic product ang 1.47 trillion pesos ka budget. Mas mataas ini sa 13.8% o 178 billion pesos kung ipaanggit sa 1.29 trillion budget sa idalom sa 2026 General Appropriations Act. Mga karadyuman, kung nagabaton ka sa dolyar, happy ka. 61 pesos and 89 centavos ang baylo sa isa ka US dollar.
5: Happy ka pagpakambyo mo. Unhappy ka kung ibakal mo na. Kaya ang balaklon, gamahal man. So, amo man gyapon mo sa idol. Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Sa kapigado sang panahon subong, hindi malikawan kisa nagabalatian. Sa doktor, mahal man. Ari may libre nga konsulta. Kag-arada mga produkto para da sondi ka na magbalik sa doktor. Arada ang dekalidad ng mga produkto sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Pamasyari sila kung din malapit ang inyong lugar, San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, JC, Silueta Street, Oton, Bangga Dama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, E. Reyes Avenue sa Estanza, Simino Aguilar Street sa Pasay, kag sa tatlo ka mga mall, sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
10: RMN News Sports.
5: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension, vitamin D3 ka na. Balantayan ang panibago nga makapoy nga kampanya sa Philippine Women's National Football Team sa 20th Asian Games sa Japan. Pangunahan sa World Cup veterans nga sanday Holly Long, Olivia McDaniel, Sophia Wunsch, Jacqueline Sawicki, Katrina Gililo, kag iban pa ang football team sa Pilipinas. Mag-upod man sa ila sanday Mali Ramirez, Alex Carpio, Megan Murray, Gabe Rourke, kag Aislinn Shah. Nagalaom sila nga malapawan ang quarterfinal finish sa 19th edition sa China. Puro gid mga foreigner ang half, no?
6: Do, why naman lang gid kita, pero ako radyo manong viro, why na yung mga kugana maglantaw, mga muna. Pero ninta perte.
5: Why? Kadusi mag-MVP sa aton, law-law man gani sa Asian Games sa basketball, si Junmar Pardo.
6: Why kita? Hindi kita, sarang kita.
5: Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani, ugalian yung pag-inomadaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Kag sa inyo nga pagpangape sa Miami nga aga subong, Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka menacol vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix.
10: RMN News Entertainment.
7: Nagpagwa na sa pahayag ang aktor nga si RG Alimania samtang padayon ang iyang papanginwala sa mga akusasyon sa iya ni Rita Daniela. Sa isa ka interview kay OG Diaz gin panindugan niya nga wala siya nagkatandog sa aktres o kung hindi niya inipaghimuon bisan kay sinuman nga wala sa pahanugot sa nagligan. Nag-file sa kaso si Rita bato kay RG kung sa din napamatbatan nga guilty ang aktor sa acts of lasciviousness kagin sintensyahan sa tubtob isa katuig nga pagkapriso kag multa nga 20,000 pesos sa civil indemnity kag 20,000 pesos sa moral damages. Ginakusaran niyang aktor nga nag-abuso sa iya sexual kanang pangwakal sa hindi maayo nga pahayag samtang nagapauli sila. Panindugan ni Archie, hindi niya inimahimo kagin sila nga gentleman siya. Butang ang nagustuhan sa iya sa iya mga partners ang una. Ginpakibahin man niya nga madamo siya sa babae nga mga abyan nga wala siya nagkaproblema. Paigpas ang aktor, wala siya nakaistorya kay Rita bangon hindi siniluyag sa piyaksin eh, napatawad na niya ang singer kag hindi na magbato pa.
5: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inom kaysa lang ka sa shea sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higo sa lawas. Ligaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super fiber sang Life Extension Philippines.
11: Extra. Wow! Balita!
5: Siling nila wala sang perpekto nga krimen. Ini ang natabo sa isa ka lalaki nga nagbutang sang spy cam sa banyo sa ilang staff house sa Malate, Manila, agod nga makapanglingling sa upod niya nga mga babayi. Suno sa report, nagapaligo ang isa nila katrabahador sa makita ngang daw kaangay sang bullpen nga nakaipit sa kilid sang basin. Sa ginkuha, nakita nga may nakabutang nga memory card sa bullpen. Ginbuksan nila ini gamit ang computer kag nakita nga duha ka mga babae ang nakuhaan sang video nga nagapaligo. Natumod ang suspect bago nakita man ini sa video nga nagaset up sang spy cam. Kasunod sini gindakop ang lalaki kag magapangatubang sang kaso. Gimpahis ang admin sang staff house nga mabuot man ang suspect kag wala gid nakitaan sang red flag nga himuon niya ini.
6: Buot, mabuot, proba utot.
5: Di kwan eh, no? May kamanyakan man nga
6: ginatago. Difference siya, Radyo Manuvi. May mga tao gida nga muna. Ang ano ganyan, baho-baho, gabat siya gani, pero sobra-sobra na ganyan.
5: Ang aton nga extra wow balita, Bus Idol.
6: Mainom kita sang DTX 500. Nga ah! Una, ang DTX 700 may charantin na gabulig panubo sang aton blood sugar. Ikadua, may disugad-sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay. Ikatatlo, mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali ka magtigulang. Sa mga tagpalamati na ito, mga karadyuman, ganto ka sa doktor. Pacheck up ka, pakuha ka laboratory. Sundon mo kung anong advice ng doktor. Exercise ka. Kag ang pinakaimportante, untating ka kaon sang tamis. Gamaya lang ang imusin nga karbo. Plus ang imusin nga pagkaon sang karni. Gani sa mga tagpalamati na ito, mga karadyuman, aprobado sang FDA, mag-DTX 500.
10: Tatak RMN.
5: Oras alas 7:03 na sang aga. Karon part 2 sa aton nga pagpangalagad. Istoryanta ang pila ka mga preparasyon angot sa flood mitigation. Diri sa aton sa syudad sang Iloilo.
6: Importante, Radyo Manuvi, kay balan mo ang syudad sang Iloilo. Imbudo kita. Ari kita sa idalom sang mga banwa sa province.
5: Kag below si level below, kita.
6: Below si level na kita. Although nga ang iban nga mga district, medyo taas-taas pa, pero ang city proper, city proper igo gid, Radyo Manuvi.
5: In light dayon sang natabo ni sa Nepal, damo kita leksyon na makuha sini.
6: Yeah.
5: Nga kaysa ila to ay gigin lauman.
6: Oh yeah, sinong laom.
5: So kung natabo ni sa ila, pwede ni matabo bisan diin.
6: Yeah.
5: Nga parte sang kalibutan. So muna nga kinanglan na maging sensitive kita this time sa pag-participate sa mga bagay related sa ato niya, protection sa environment.
6: Ang mga bagay ba lang nga kayang-kaya ta? Why, hindi ba suntok sa buwan, Radyo Manuvi? Ang pagpanglimpyo ta sang aton nga mga kanal, kaya tagid na bala? Ang pagtanong sa mga kahoy, kaya tagid na bala? No need, actually wala kinanglan sang kwarta.
5: Yes.
6: Gamay lang nga sakripisyo, pero kadako sang bulig ta sa environment.
5: Kagangin set up na aton nga segments mga 3 years ago.
6: Yeah.
5: Ining labs ko si Mother Earth. Mga party na inisang aton long-term nga paglantaw.
6: Yeah.
5: Nga eventually, the world will need, no?
6: Abi nyo,
5: sa mga amuning nga mga bagay.
6: Abi nyo, segundos na nang mabatian ninyo.
5: Mm.
6: Pero Radyo Manuvi, sa akon na gani, nakatatak na nga, hindi ko gali paghihaboy ang akong basura. Hindi gali ko magamit sa mga hindi mga recyclable nga mga mga gamit. Para sa aton, amo na ina ang makabulig, like ining pagbakal mo sang tubig sa butilya. Radyo Manuvi, pagkatapos mo sinay, ihaboy mo na. Pero ay kakabalo nga ang pag-usar sang single use plastic. Delikado ina, gapadamo ina sang aton basura. Isa pagid ita ko hindi ganyan madula. But may ara naman kita sang plastic ordinance. Diri sa sudan sang Iloilo may plastic ordinance kita di.
5: Dapat ang gamiton ta ang kuan na gid lang.
6: Bayong.
5: Oh, or ang iban may plastic man pero kuan balay nang madunot sa blak.
6: Ang iya subong sa mga I think isong supermarket, iya sang SM
5: madunot na.
6: Daw until daw hindi kalabutan isa ka tuig or 6 months.
5: Gadunot
6: siya.
5: Kamo na na dapat.
6: Pero ining mga cellophane, ining mga transparent na bala na sudlan mo ka bakal ka
5: pinagusto ah.
6: Bilong-bilong. Hindi na damo-damo babakal ka abi bilong-bilong, bakal ka bangros, bakal ka muni, kada isa.
5: Dapat strictly pa-enforce na ni Mayor Trinias.
7: Dapat i-strict. Kung sa probinsya na Jumanovi, ang banwa naton, ang province may aras ang plastic ordinance, pero wala ina gina-implement sa mga merkado.
5: So, pang-istoryahan ta ni tanan karon nga mga bagay sa aton nga pag-pangalaga. Diretso na kita sa RMN Network News. Kagkaroon, alas 9:30, may broadcast 3 kita.
7: Yes.
5: Isa ka packet gardening tree planting activity nga ginahiwat naton sa mga subdivisions diri sa aton sa syudad sang Iligan. Ako si Radio Man Novi Malion Guazo.
7: Radio Man Regan Sugabo Arlos.
12: RMN Network News. News.
13: Si alias Celson, 59 anos, negosyante, at si alias Remy, 48 anos, at isang sekretarya. Bandang alas 5:20 lang madiskobre ng kanilang kasambahayan dalawa. Ang biktimang babae natagpuan sa banyo habang ang lalaki naman ay natagpuan sa loob ng kwartong to. Kapwa ang dalawa ay may mga sugat sa katawan. Kapansin-pansin na nawala ang wallet at isang cellphone ng mga biktima. Mabilis naman na umaksyon ang pulisya sa mamagitan ng pinagsamang pwersa ng Mauban Municipal Police Station, QPIU, QPIDMO at First QPMFC upang maaresto sa hot pursuit operation ang suspect na si alias Mervin, residente ng Barangay Luwag, Barrio ng nasabing bayan. Na-recover sa kanyang singsing ng biktima ang kutsilyong ginamit sa krimen at ang damit na suit umano ng suspect. Sasampahan ito ng kasong robbery with homicide. Kasama mo sa Aramid Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, Aramid.
14: RMN Network News.
15: Sa iba pang mga balita, 7:08 ang oras ngayon. Isinusulong ni DILG o isinusulong ng DILG ang pagsasagawa ng home inspection sa baril ng mga lisensyadong gun owner sa bansa. Kasunod na rin ito ng dalawang insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga na nagresulta o resulta umano ng kapabayaan sa pag-iingat o pagtatago ng mga government-issued firearms. Budget hearing ng Kamara, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na dapat mabigyan ng access ang mga tauhan ng PNP sa loob ng bahay ng mga may-ari ng baril. Kabilang sa tinitignan ay kung may mga gun vault ang mga gun owner o kabilang po sa mga titignan ay kung may gun vault ang mga gun owner. Paglilinaw pa ng kalihi, magbibigay muna ng abiso bago ang inspeksyon at magkakaroon ng checklist para matiyak na kasusunod sa tamang safekeeping practice ang mga gun owner.
16: What we are proposing is that the IRR has to be amended that all lawfully issued firearms are to be the PNP will be granted access to all homes of lawfully issued firearms to inspect their procedures in safekeeping. This might upset a few people because it might be interpreted as an impingement of rights. However, we must remember that the privilege to own a gun is not enshrined in our constitution.
15: DILG Secretary John Vic Remulla.
17: Facebook ban sa ating bansa, hindi pa raw ipatutupad ng pamahalaan. Paglilinaw po yan ng Malacanang. Detalye, Rajuman Chanel Salazar.
18: Wala pang plano ang pamahalaan ay pagbawal ang Facebook sa ngayon, pero posibleng higpitan ang ibang social media platforms na hindi sumusunod sa mga kahilingan ng mga otoridad. Ayon kay Palace Press Officer Clear Castro, na ikipagtulungan ng Facebook sa gobyerno sa pagtanggal ng mga post na may karahasan at mali impormasyon. Patuloy ring pinag-aaralan ng Malacanang ang mga regulasyon para maprotektahan ng publiko, lalo na ang mga bata, laban sa mapanganib na content sa social media at gaming platforms.
19: Nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin at hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. So, pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps na alam natin na nakakaapekto sa ating mga kabataan na maaaring magdulot ng pagiging kanilang marahas at bayolente.
18: Samantala, may kipag-usap si DICT Secretary Henry Aguda sa Facebook sa Singapore para mapabilis ang pagtugon nito sa mga kahilingan ng gobyerno. Layunin ng pamahalaan na magpatupad ng mas malinaw na rules na sasaklaw sa lahat ng social media platform sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN.
15: Muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Nagsara sa 61 pesos and 88 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Nalampasan nito ang huling record low noong July 27 na 61 pesos and 84 centavos. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nakaapekto pa rin sa paghina ng piso ang mataas ng presyo ng krudo at ang tensyon sa gitnang silangan.
17: Hoy mga motorista, nakaamba po ang mahigit 3 pisong rollback naman sa presyo ng mga produktong petrolyo next week. Base sa 3 araw na trading sa world market, aasahan daw po natin ang 3 piso at 50 centimos na tapyas sa kada litro ng diesel at kerosene, piso at 10 centavos naman ang inaasahang rollback sa gasolina. Ang oil price adjustment na yan ay bunsod pa rin ng pinatinding economic sanction ng Estados Unidos sa Iran at ipinapataw na taripa ng Amerika sa mga kaalyado nitong bansa.
20: RMN Live Report.
15: Ang Department of Energy magsasagawa ng auction sa Oktubre para makabili ng kuryente mula sa waste-to-energy facility. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Gerald Ulep.
21: Nakatakdang magsagawa ng auction ang Department of Energy para makabili ng kuryente sa ipapatayang pasilidad dito sa waste-to-energy. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Gorina, posibleng sa buwan ng Oktubre sila magsasagawa ng auction para makakuha ng 400 megawatt na kuryente mula sa waste-to-energy facility. Malakihan niya itong tulong sa energy security sa bansa, lalo na galing lamang sa mga basura ang gagamitin para makalikha ng kuryente. Hindi ay nakagaya ng mga solar energy, tatakbo ang pasilidad ng waste-to-energy ng 24 hours para makapag-produce ng kuryente gamit ang mga basura. Dagdag rin, malaki rin itong tulong sa kalikasan at mabawasan ang pagbaha dahil kalimitang tanhi nito ay ang mga basura. Inihat naman ng Energy Department na ang pasilidad na itatayo ay dadaan sa mahigpit na screening at environmental safeguards. Katuwang ang DOST, DENR at Climate Change Commission. Ito ay para matiyak na ang mga teknolohiyang gagamitin ay susunod sa mataas na pamantayan bago ito maipatupad. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Gerald D. Ulet, Tatak, RMN.
20: RMN Network News.
17: Isa sa bawat 8 Pilipino ang itinuturing ng Philippine Statistics Authority na multidimensionally poor. Ito po yung pagiging mahirap sa iba't ibang paraan, katulad halimbawa ng kakulangan sa sahod at yung mga pinagkakaitan sa mga pangunahing serbisyo. Batay sa kauna-unahang Multidimensional Poverty Index ng PSA, lumabas na 12.4% ang kinukonsiderang multidimensionally poor. Lumabas na edukasyon ang pangkaraniwang serbisyong ipinagkakait sa mga Pilipino, kung saan marami sa mga edad 19 pataas ang hindi nakatapos ng high school. Bukod dito ay malaking hamon din sa maraming Pilipino ang kawalan ng akses sa disenteng pabahay, malinis na tubig at sanitation. Ayon po kay Department of Economic Planning and Development of DepDev Secretary Arsenio R.C. Balisacan, makikita sa MPI kung aling mga serbisyo ang dapat pagandahin ng pamahalaan para maging disente at produktibo ang pamumuhay ng pamilyang Pilipino.
20: RMN Weather Report.
15: Sa lagay ng panahon, makakaapekto sa Luzon at Visayas ang hanging habagat. Dahil dito, asahan ng makulimlim na kalangitan at mga pag-ulan ngayong araw. May chance rin ng pag-ulan sa Mindanao, dulot naman ng localized thunderstorms. Nag-issue naman ang DOST Pagasa ng heavy rainfall warning, kung saan orange level po ang nakataas ngayon sa Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at ilang bahagi ng Bulacan. Yellow warning naman sa Metro Manila at ilang bahagi ng Bulacan at Nueva Ecija. Samantala, binabantayan naman ng PAGASA ang isang low-pressure area sa layong 720 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. May katamtamang tsansa na maging ganap na bagyo ito sakaling mabuo at pumasok ng bansa. Ipapangalan ng Pilandok.
17: Kaugnay na balita, suspendido po ang klase ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa masamang lagay nga ng panahon dahil sa habagat. Walang pasok sa lahat ng antas ng paralan pampubliko at privado sa mga lungsod ng Maynila, Caloocan, Malabon, Marikina, Valenzuela, San Juan, Parañaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Nabotas, Pasay, Las Piñas, Pasig, Makati at sa Quezon City. Habang preschool hanggang senior high school, pampubliko at privado po ang suspended ang klase sa bayan naman ng Patero at sa buong lalawigan ng Bataan. Wala rin pasok o levels, public-private sa ilang lugar sa Pangasinan. Kabilang ang Aguilar, Binmalay, Alaminos, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Bangatarem at Agno. Ngayon din sa ilang lugar sa Pampanga, kabilang ang Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Mexico, San Simon, Makabebe at Magalang. Wala rin klase sa lahat ng antas, pampublikot at privado dyan sa Bulacan, partikular po sa Plaridel, Hagonoy, Malolos, Bulacan, Mikawayan, Marilao, Kalumpit, Balagtas at Giginto.
15: Bakit sa aming pagbabalik, local at overseas mega job fair ng RMN Manila, DZXL News at IFM Manila sa Robinson's Novaliches, Quezon City, aarangkada po ngayong araw.
17: At mga aktibidad ng ibang RMN at IFM stations para po nga sa 74th anniversary ng RMN, alamin natin mamaya.
15: Itong RMN, Power of Hyperlocal.

0: Umaga Pilipinas sa Ilocos.
1: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
0: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
2: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
3: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
4: Si Malabon City Mayor Ginny Sandoval para sa 74th anibersaryo ng RMN.
5: Isang mainit na pagbati sa buong RMN Networks sa inyong 74th anniversary. Sa loob ng mahigit 7 dekada, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ang RMN. Sa radyo man o sa mga makabagong platforma, patuloy kayong naghahatid ng balita, impormasyon at mga kwentong mahalaga sa ating mga komunidad. Sa panahon ngayon na napakabilis kumalat ang impormasyon, napakahalaga ng kapagkakatiwalaan at responsableng pamamahay. Maraming salamat sa RMN sa patuloy na pagkikinig sa tinig ng ating mga kababayan at sa pagbibigay ng serbisyong tunay na may malasakit sa Pilipinas. Mula sa pamalang lungsod at sa buong Malabon, hangad namin ang marami pang taon na makabubuhan at tapat na paglilingkod ng RMN. Patuloy niyong abutin ang mas marami pang Pilipino at maging boses ng bawat komunidad. Kaligayang 74th anibersaryo, RMN Networks. Mabuhay po kayo!
4: Si Senator Risa Ontiveros para sa 74th anibersaryo ng RMN.
6: To the men and women of RMN, congratulations and mabuhay sa 74 na taong paghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at commitment sa larangan ng malayang
7: Happy Victorious 74th Anniversary Radio Mindanao Network, RMN, ang paborito nating radio station. Pagbati po sa ating mga kaibigan, lalo na po sa ating kaibigan, Chairman Eric Canoy, at sa buong Canoy family. Hindi rin po natin palalampasin ang pagkakataong ito para pasalamatan po ang mga RMN reporters, ang buong mga crew, staff, at lahat po ng bumubuo sa RMN sa inyong 65 radio stations sa buong bansa. Saludo po kami sa inyong walang sawang serbisyo, dedikasyon at sakripisyo sa paghahatid po ng mahalagang balita at impormasyon sa ating mga kababayan saan mang sulok ng daigdig. Muli, congratulations po sa inyong lahat and happy, happy Victorious 74th Anniversary RMN. God bless you all!
8: RMN Network News.
9: 7:22 ang oras ngayon. Kasabay nga po ng 74 na taong anibersaryo ng Radio Mindanao Network Incorporated ay maghahatid po ng trabaho ang DZXL News 558 kHz at ang IFM 93.9 Manila ngayong araw. Dahil handog po namin sa inyo ang local and the overseas Mega Job Fair 2026 kung saan libo-libo pong job opportunities ang nag-aabang para ho sa mga naghahanap ng trabaho here and abroad. But wait, there's more! Sabi nga ni Peter Paul Marie.
10: Ayos na.
9: Parang home TV shopping
10: lang. Parang hindi ka multidimensional.
9: May mga libreng serbisyong nag-aabang mga karadyo man, mga kasama at idol, tulad po ng bloodletting activity, haircut, late birth registration, dental check-up, random blood sugar and cholesterol testing, family counseling, meron pong HPV self-test, chronic kidney disease testing at maraming iba pa. Bukod po sa serbisyo, pagkakataon na rin po itong ma-meet and greet ang mga DJ ng IFM 93.9 Manila, ngayon din po ang mga anchor tulad po ni Radyo Man Ricky Rosales at... at mga reporter po ng DZXL News, kita-kits po mga kasama. Ang local at overseas Mega Job Fair 2026 ay handog po sa inyo ng RMN, DZXL News, IFM 93.9 Manila, RMN Marketing and Media Ventures at ng RMN Foundation. Katuwang din po ang Quezon City Public Employment Service Office, ang pamahalang lungsod ng Quezon, Dole Quezon City, Novaliches, Robinsons Novaliches at Robinsons Mall Lingkod Pinoy, ni Councilor Joseph Joe Visaya, Quezon City Health Department District 5, Boringer Ingelheim, at ng Maynila Water Services Incorporated, Manila Water, Virginia Foods Incorporated, at ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium.
8: Alis na sila, Bossing Rod. Do.
9: Ah, papunta na sila doon. Tayo na lang magpapatay ng kuryente.
8: Tayo na lang. Eto pa, alam mo, partner, at mga kasama yung pagiging hyper-local ng RMN, isa po talaga yan sa power ng RMN dahil talagang mga local stories. At meron po tayong isang special report mula sa Himpapawid hanggang sa komunidad. Talagang serbisyong RMN inihatid sa mga nasalanta ng kalamidad dyan po sa Pangasinan. Alamin nga natin at kasama natin yung si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
10: Sa panahon ng kalamidad, mahalaga ang impormasyong nagbababala at gumagabay. Ngunit para sa mga pamilyang direktang naapektuhan, mahalaga rin ang tulong na aktwal na dumarating sa kanilang komunidad. Ito ang naging layunin ng RMN o Plantabang Relief Operations para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, habagat at pagbaha sa Pangasinan. Mula sa Himpapawid, dinala mismo sa mga komunidad ang serbisyo. Sa pangunguna ng RMN Networks at RMN Foundation Incorporated, katuwang ang Metrobank Foundation Incorporated at mga staff at volunteers ng DWON 104.7 IFM Dagupan, grocery packs, tiglimang kilong bigas at malinis na inuming tubig ang inihatid sa mga apektadong residente. Sa loob ng dalawang araw, umabot sa 1,000 na pamilya ang naabutan ng tulong sa Karanglaan, Mayom, Herero at Poblasyon Weste sa Dagupan City. Gayon din sa Talibaaw, Longos at Malabago sa Calasiao. Sa likod ng bilang na ito ay 1,000 pamilyang may kanya-kanyang karanasan sa nagdaang kalamidad. Hindi man sapat ang isang relief pack upang tugunan ng lahat ng kanilang pangangailangan, maaari itong makatulong sa hapag ng isang pamilya habang sila ay bumabangon. At sa bawat tulong na natanggap, simpleng pasasalamat ang maririnig mula sa mga benepisyaryo.
11: Maraming salamat po sa ngalan ng Solo Parents Karanglaan Chapters.
12: Maraming salamat po sa binigay po nilang relief sa amin dito sa Herero Perez kasi lagi po kami nababa.
13: Maraming salamat dahil dahil binigyan niyo kami ng relief.
14: Pasasalamat po muli dahil nabiyayaan po ang aming mga kabarangay, particular po dito sa Sityo Kasintak na sila po yung una at huling nababaha dahil katsbisin po yung lugar nila, napakalaking tulong po ito sa kanila. Malaking biyaya po ito dahil unang-una yung pangangailangan po nila is mga pagkain, tubig, pinurubay nyo po. Kaya muli, maraming salamat po. Ang Diyos na ang bahalang magbalik sa inyo ng mga biyaya na siksik, liglig at nag-uumapaw.
10: Sa mga tinig na ito, makikita ang mas malaking kwento ng Oplantabang. Hindi lamang kung gaano karami ang naipamahagi, kundi kung paano nakarating ang tulong sa mga taong nangangailangan nito. Kasabay ng 74th na anibersaryo ng RMN Networks, ipinagpapatuloy ng RMN Foundation Incorporated ang mga programang naglalayong ilapit ang serbisyo at suporta sa mga komunidad sa tulong ng mga himpilan nito tulad ng 104.7 IFM Dagupan. Kaagapay ang iba pang mga pribadong organisasyon tulad ng Metrobank Foundation Incorporated na patuloy na nagtitiwala sa RMN sa paghahatid ng tulong sa bawat Pilipino. Sa loob ng 74 na taon, maraming bagay na ang nagbago sa paraan ng paghahatid ng balita at impormasyon. Ngunit nananatili ang isang mahalagang bahagi ng serbisyo publiko, ang pagiging naroon kapag higit na kailangan ng komunidad ang tulong. Mula sa pagbibigay ng impormasyon sa himpapawid hanggang sa pag-abot ng tulong sa komunidad, ito ang serbisyong publikong Tatak RMN. Hindi lamang naririnig, kundi

0: Arlemen ngayong araw. Ang tree planting ng Arlemen Cebu na pamumunuan ng station manager ng DYHP na si Attorney Rufil Baniok at Idol Boyki ng IFM ay may slogan na tanong para sa kaugmaon bilang suporta sa regreening program sa gitna ng mga problema ng pagbaha sa tuwing bubuhos ang ulan. Gagawin ang pagtatanim ngayong umaga sa Bukirin Barangay ng Taptap sa lungsod ng Cebu. Ang lugar ay isang identified area sa Cebu City para sa reforestation initiatives ng pamahalaan. Katuwang ng Arlemen Cebu at IFM sa aktibidad, ang Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Kasama mo sa DYHP Arlemen Cebu, Radyo Mankan Galenea, Tatak Arlemen.
1: Ito pa, yung Maria Corina Canoy Feeding Program. Naghatid din po ng saya at masustansyang pagkain dyan naman sa mga mag-aaral na Kalawag Elementary School sa Naga City. Bagi pa rin ito ng 74th anniversary ng Arlemen. Si Radyo Man Kevin Alba ng Arlemen Naga para dito.
2: Bilang bahagi ng ika-64 taong anibersaryo ng Arlemen, isinagawa ang Maria Corina Canoy Feeding Program, hatid ng Arlemen Networks, Arlemen Foundation Incorporated, Arlemen DWNX Naga at ng mga lokal na sponsor sa Kalawag Elementary School. Nasa 300 mag-aaral mula sa elementarya ang nakibahagi sa naturang programa kung saan tumanggap sila ng mga bitamina, mainit na goto, tinapay, tubig at tsinelas. Nagkaroon din ng mga palaro at iba pang aktibidad na nagbigay ng saya at kulay sa mga bata. Pinangunahan ang programa ni Station Manager Grace Innocentes kasama ang mga radyoman at staff ng himpilan. Kasabay ng Maria Corina Canoy Feeding Program, isinagawa rin ang wheelchair distribution para sa mga kababayan nating nangangailangan nito na mula sa Naga City at Camarines Sur. Ang mga wheelchair ay handog ng Batalya Cares si dating board member Carlo Batalya ng Camarines Sur. Naging masaya at makulay ang aktibidad, hindi lamang para sa mga mag-aaral, kundi maging sa kanilang mga guro at mga volunteers na nakiisa sa programa. Naging posible ito dahil na rin sa pagtutulungan ng Arlemen, Arlemen Foundation, Arlemen DWNX Naga at ng mga lokal na sponsors, kabilang na si ABC President Asun Peñaflor ng Naga City, Graceland, Philworks, BCBR Prime Enterprise, SMCP Naga at ng Aboitiz Power na nagpaabot ng suporta para sa naturang programa.
3: Nagpapasalamat pa ako, natutuwa ako kaya hindi ko nga alam kung ano gagawin ko. Nagpapasalamat ako sa WNX Batalya.
2: Yes. Kasama mo sa Arlemen DWNX Naga, ako si Radyo Man Kevin Alba. Tata, Arlemen!
4: Mula Arlemen Naga, magtungo naman tayo ng General Santos dahil serbisyo publiko para naman po sa mga mangingisda. Ang handog ng Arlemen at IFM Jensen ngayong 74th anniversary ng Arlemen. At naroon naman si Radyo Man Brian Oñate ng Arlemen General Santos.
5: Ginagawa sa mga oras na ito sa General Santos City Fishport ang serbisyo publikong handog ng Arlemen at IFM Jensen para sa mga kasamang mga mangingisda, fishing operators at iba pa. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 74th na anibersaryo ng Radio Mindanao Networks. Ang magiging serbisyo ay ang libreng pakape, libreng lugaw, pandisal, libreng haircut, paraffol at iba pa. Ang nasabing serbisyo publiko ay para sa mga mangingisda na apektado rin ng nagdaang kalamidad at isa sa mga sektor na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasama ng Arlemen at IFM Jensen, sa nasabing aktibidad ang mga sponsors at mga stakeholders gaya ng Jensen Fishport Management, General Santos City PNP Maritime, EXL, Sarangani Governor Ruel Dapidran Pacquiao, Sarangani Congressman Steve Chong Bialsulon at iba pa. Malaki naman ang pasasalamat ni Station Manager Ina David Borromeo ng DXMD Arlemen Jensen at IFM Jensen Station Manager Arman Enriquez sa suporta ng mga listeners at followers ng Arlemen at IFM General Santos at naging numero uno pa na pinapakinggang radyo sa rehiyon. Kasama mo sa Arlemen General Santos sa Radyo Man Brian Oñate, Tatak Arlemen.
1: Tuloy, partner, ang ating pag-flex sa mga probinsya dyan po sa Butuan City. May tree planting activity naman ang isasagawa ngayong araw kasabay pa rin ang ating 74th anniversary. Si Radyo Man Prince de las Marias ng Arlemen Butuan ang magbabalita nito.
6: Nakatakdang isagawa ngayong araw ng Armin Butuan at 100.7 IFM ang triplating activity sa Purok 2E, Barangay Bunbun, Butuan City, kasabay ng ika-74th anniversary.

0: ng RMN Networks. Ang tree planting activity ng RMN ay may temang One Tree, One Forest, One RMN Family. Together, let's plant today for a greener tomorrow. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng RMN Foundation Incorporated, RMN Marketing Media Ventures, Aboites Power, 4th Civil Military Operation Battalion, Philippine Army, at ng 23rd Infantry Battalion, Philippine Army. Tinatayang na sa mahigit 200 seedlings ng mga puno ang nakatak ng itanim ngayong araw. Ang aktibidad ay nagpapakita ng pagkakaisa at malasakit sa kalikasan na magsilbing pag-asa para sa susunod na henerasyon. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan at yung Prince de las Marias, Tatak Armin!
1: Maraming salamat sa ating mga RMN at IFM reporters sa iba't ibang panig ng bansa. 7:34 ang oras ngayon, balik sa mga balita. Tuluyan ng inabandona ng Korte Suprema ang kanilang second placer rule para sa local elections. Ito yung hatol na maaaring maupo sa pwesto ang runner-up candidate sakaling ma-disqualify ang nanalong lokal na kandidato. Pinagtibay kasi ng mataas na hukuman ang kanilang ruling matapos ibasura ang motion for reconsideration na inihain ni Dato Pax Ali Mangudadato na sila kasi ang Certificate of Candidacy ni Mangudadato para sa pagkagobernador ng Sultan Kudarat sa 2022 elections. Dahil sa pagsisinungaling sa kanyang residency, gate ng Korte Suprema, walang batas na nagpapahintulot na gamitin ang second placer rule. Tinakda naman sa saligang batas ang pagkilala bilang elected official ang nakakuha ng pinakamataas na bilang ng boto. Gayun pa man, nilinaw ng kataas-taas ang hukuman na hindi saklaw ng kanilang ruling ang succession para naman sa national position. Dahil dito inaasahang uupo si Vice Governor Prince Raden sa Kaluran bilang Sultan Kudarat Governor.
2: Ang Philippine National Police naka-heightened alert ngayon para sa BARM parliamentary elections. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
3: 98% ng handa ang seguridad para sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections na gaganapin sa September 14. Ayon kay PNPPIO Chief Police Colonel Allen Reyko, naka-heightened alert na ang Philippine National Police para sa nasabing eleksyon. Ngunit anya, posible itong mabago depende sa sitwasyon sa nasabing rehiyon.
4: Heightened alert po sila sa BARM and this could change kung depending on the situation as ma-assess po ng ating higher headquarters.
3: Tiniyak naman ng PNP na may contingency plan silang nakahanda para sa mga bantang pangsiguridad sa gaganaping halalan. Kagdan ito, nasa higit 9,400 naman ng mga polis ang inaasahang i-deploy sa nasabing BARM parliamentary elections. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armin.
1: Apat na senador ang hindi sumusweldo, bunsod ng iba't ibang mga dahilan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kabilang dito sina Senador Dante Marcoleta at Jinggoy Estrada na nakakulong sa Payata City Jail, bunsod ng kinakaharap na plunder case. Gayun din, si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling nawala sa mata ng publiko matapos na magpakita sa kontrobersyal na kudita sa Senado noong Mayo. Kinakabago naman sa listahan na walang tinatanggap na sahod, si Senador Loren Legarda dahil sa kanyang extended medical leave. Bagamat hindi patiyak ni Gatchalian kung kailan babalik sa trabaho si Legarda, nagpahiwatig naman ito na umiinda ng seryosong karamdaman ang senadora. Simula ng inisyal na pag-file ng medical leave, si Legarda noong August 3 hanggang 7, naka-apat na extension na ito matapos na kumpirmahing naka-leave pa rin hanggang September 1 at 2. Idedeklara naman bilang savings ng Senado ang sahod ng mga absent na senador, ilalaan sa iba pang gastusin.
2: Alas 7:37 na po ang ating oras ngayon. Balak na ng House Prosecutors na bawasan ang kanilang miyembro kasunod ng paghihigpit nga sa pagpapatupad ng sub-judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong, aling mabawasan ng prosecutors, ililipat ang mga ito bilang tagapagsalita o spokesperson.
5: But definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel at mag na lang as isa sa mga spokespersons, no? So maaari din po na magdagdag ng spokespersons, no? Pero definitely yung mga nagsasalita na po for the House Prosecution Panel, hindi po mababawasan. Rather, may possible na madadagdag, no? Mababawasan in a sense po na yung mga nagsasalita na mga prosecutors nag-interview ay mukhang limitado na po ang kanilang sasabihin.
2: Yun po si Representative Zia Alonto Adjong. Sa ngayon, 11 ang House Prosecutors at mahigit 20 ang katuwang na private lawyers sa pagpipresent ng mga aligasyong nakapaloob sa impeachment case ni DP Sara. Samantala, posibleng hindi na isalang ng prosecution panel sa witness stand ang dating OVP Security Chief na si Colonel Raymond Dante La Chica. Sabi po ni House Prosecution Panel spokesperson at advisor, dating Representative Robert Ace Barbers, na sapat na ang mga naging testimonya ng inihirap nilang testigo para mapagtibay ang aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds.
6: Sa aming paniwala, yung mga witnesses na naiharap na ng prosecution ay sapat na para sumuporta dun sa aligasyon na mayroong misuse, misappropriation at irregular liquidation. Na kung meron pang evidentiary value na maidadagdag itong si Colonel La Chica, eh saka namin siya tatawagin. Kasi hindi naman na kailangan, no, na malaman pa kung saan napunta yung pera, no? Eh ang burden of evidence ngayon ay nasa depensa. Yes. Sila magpatunay na ito binigay nila sa mga totoong tao. Well, most likely hindi na kasi nga sa aming palagay, sapat na yung aming napakita. Pero kung iimbitahin pa natin siya, ipipresenta pa siya ng prosecution, magiging pang-apat na siya na hostile witness.
2: Si House Prosecution Panel Advisor, dating Representative Robert Ace Barbers at Representative Zia Alonto Adjong.
1: Aligasyong maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte maaari ng pagpasyahan ng impeachment court kahit wala pang pinal na COA finding. Sinong nagsasabi niyan? Excel Radio Man Grace Mariano.
7: Para sa House Prosecution Panel, maaaring magpasya ang Senate Impeachment Court sa aligasyong maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds kahit wala pang pinal na findings dito ang Commission on Audit. Tugon ito ni House Prosecution Spokesperson, Kabataan Party List, Representative Reneco, makaraang hikayati ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang impeachment court na hilingin sa COWANG maglabas ng pinal na desisyon hinggil sa findings nito para maging gabay nila sa pagpapasya. Diniko, ang magiging hatol ng impeachment court sa impeachment trial ay maaaring ibatay sa mga testimonya at ebidensya na ipinirisinta kahit wala pang final COA findings. Paliwanag ni Kohiwalay ang pamantayan sa impeachment trial dahil ang sinusubok ay kung may nagawang betrayal of public trust, habang sa COA naman ay rules and regulations at applicable administrative rules and jurisprudence ang pamantayan.
8: Pwede pong magkasabay yung proseso ng COA at ng taong bayan para sa pananagutan, no? At iba rin po yung standards niya. So ang standard po na ini-implement ng COA ay yung kanyang rules and regulations, no, administrative. And dito naman po sa impeachment court, no, ang mini-measure natin ay ang mga naging gawain, pirma at mga kawalan ng plano ni VP Sara sa confidential and intelligence funds. Does that constitute betrayal of public trust?
7: Yan po si House Prosecution Spokesperson Representative Reneco. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Ang liderato ng Senado ay ginit namang dapat maiharap sa impeachment court si Colonel Raymond Dante La Chica. Kasama natin sa balita, Radyo Man Conde Batat.
9: Naniniwala si Senate President Win Gatchalian na dapat mapaharap sa impeachment court ang dating security officer ni Vice President Sara Duterte na si Army Colonel Raymond Dante La Chica. Si La Chica ang itinuro ng dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na pinagbigyan ng pera ng confidential funds at siyang nagpatupad ng confidential activities ng OVP noong 2023. Paliwanag ni Gatchalian kung susundan ng money trail, humihinto ito kay La Chica, kaya dapat maipatawag ito at obligahing hinga ng testimonya sa impeachment court sa tamang panahon. Matatanda ang sinabi ni impeachment court presiding officer Senator Cheese Escudero na pasya ng prosekusyon at depensa kung sino ang ipatatawag na testigo. Kapag natapos na ang dalawang panig sa kanilang presentasyon sa impeachment court, maaaring magdesisyon ang korte sa pagpapatawag ng mga tao at pagpapasabpina sa mga dokumentong kailangan para mapagbatayan ng kanilang paghahatol sa impeachment case. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
1: Si Alex Gonzaga ay nanganak na raw. Kasama natin si Ninang Mayra Jane Nasayaw. Mayra Jane.
10: Matapos ang ilang espekulasyon, nanganak na ang vlogger actress na si Alex Gonzaga. Kinumpirma yan mismo ng ina ni Alex na si Mommy Pinti at sinabing welcome na nila ang baby boy ng actress. Hindi naman ito nagbili pa ng detalye kung kailan mismo nanganak si Alex. Sa ngayon, wala pang pahayag ang aktres maging ang kanyang asawa na si Mikey Morada tungkol dito. Pero duda ng ilan ay iaanonsyo ito na mag-asawa sa isang vlog. Una nang napaulat na nanganak si Alex matapos itong mag-post ng kanyang maternity pictures, kalakipang very short at meaningful caption. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayal, Tatak RMN.
1: Bago tayo magtapos sa ating programa, kami po ay bumabati ng happy 74th anniversary. Yes. At nagpapasalamat po sa ating mga tagapanguna ng RMN, ang ating Chairman and President Eric S. Canoy, ating EVP and COO ng RMN Networks Enrico Guido Canoy or si Sir Rico, si Ma'am Erica Marie Canoy Sanchez, ang EVP and Chief Operating Officer po ng RMN Marketing and Media Ventures, at syempre si Sir Ike, si Sir Enrique O. Canoy, ang Vice President for Corporate Communications at VP po ng Integrated New Media.
2: Yes, at siyempre, Kuya Sander, lahat ng mga katuwang, yan, ng ating mga boss, yung mga station managers, officials sa iba't ibang more than 60 station partners sa iba-ibang sulok po ng Pilipinas. At partner, may bumabati sa atin ngayon.
1: Sino?
2: Ang mga taga West Visayas State University.
1: Oh.
2: Sa pangunguna ni Ma'am Dr. Ann Cortez.
1: Nakikinig ngayon.
2: Nakikinig sa atin ngayon. Tuwan-tuwa sa ating mga binabalita ngayon.
1: Maraming salamat po. And to the men and women na on-cam and off-cam sa RMN, IFM, DWWW, happy 74th anniversary po, mga kasama. Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab.
2: Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Happy 74th anniversary, mga kasama.
11: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: Uy, 7:46 na.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: RMN Network News.
13: Anong gusto niyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Si Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Destinalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Signa ng ilalim ng sale yung cup.
4: Para sa Seth Manalo.
3: At i-claim ang premium sa partner redemption stores. Mga salesman nationwide.
2: Plus, shali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
7: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw na routine.
6: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Tatak RMN. Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, last 7:48 na, antak na sa aga. Good morning, cute na guy.
12: Good morning, boss idol.
11: Kamusta ka?
12: Okay man.
11: Ano oras ka nagtulog?
12: Ah, 5.
11: Ano oras ka nagbugtaw?
12: 6.
11: 1 hour lang.
12: Oh, 1 hour lang.
11: Musta ang imo nga vlog?
12: Okay man.
11: Ikuan sila, bala sila.
12: Hi guys, sa live mo ko guys sa Pippin account.
11: Okay.
12: TikTok account. Muna.
11: Okay, dayon, ano padala nila?
12: Rose. Okay. Gift.
11: Oh, mga pila ng imo na tipon?
12: 200 lang.
11: Why ka nag-live gawa?
12: Wala na, laka na.
11: Laka na?
12: Hmm.
11: Why ka nag-live gawa?
12: Laka na.
11: Laka na lang.
12: Hmm.
11: So, ito pala matiin natin, cute na guy, ano subong ngadlaw? Birthday subong sang RMN.
12: Birthday subong RMN.
11: And IFM.
12: IFM.
11: Ika-74th anniversary natin subong.
12: Hmm.
11: Ano ayhan, anong mga event natin subong, cute na guy, sa aton nga anniversary?
12: Subanting.
11: Matri planting kita. Pud ka to karon? Hindi ka?
12: May promo ko mi.
11: Ah, may promo ka mo ya.
12: Funding.
11: Ti abi ko diri ka sa RMN sa IFM
12: ka. Sa IFM.
11: Sa IFM. Hindi ka nagali sa.
12: Hindi.
11: Wala na. Wala ka kabalo nga upod tong IFM sa amon sa tree planting. Upod kita pro. Hindi kaya makuan ka mo, ma-promo ka mo ya.
12: Dasing mo lang to.
11: Ati sige. Mining kalimtanay na ta.
12: Na.
11: Di ko gani upod kita para sa serbisyo sa pumuluyo kay may tree planting. Kamugaliya, ma-promo.
12: Mm.
11: Sino upod mo ang promo?
12: Lama upay.
11: Di, sila lang tuya, kita yung ma-tree planting eh.
12: Hindi
11: yeah. Ka, ma-promo kagid ya.
12: Mm.
11: Pila, mag-upod sa promo pila.
12: Wala, balo.
11: Balo, promo yara.
12: Kaang, hindi nga.
11: Sa mga tabalamati natin, sumunga aga, cute na guy, anong imo sining nga kape?
12: Nescafe!
11: Nagay nung garage!
12: Anami, amot na ito, brato pa.
11: Mga garage man, sa mga tabalamati natin, mag-Nascon coffee na, ang kape nga healthy, ang kape nga wala sang kalamay, ang kape nga kaduwa mo imnon kay naka!
12: Tibag!
11: Mag-Nascon coffee. Anong balan news mo?
12: That's that.
11: Ari mga garage man, ang soft as wonder oil, may ari ni sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera, bago pa lang!
12: Ubusan na!
11: Sa mga suki natin, mag-soft That's Wonder Oil.
10: Tatak RMN.
11: Di kay anniversary karon anong panyaga ta?
12: Dam guro.
11: Matyag mo mga nung...
12: Tatos guro.
11: Panyaga.
12: Tatos.
11: Kaya ba latos tuto ito?
12: Kaya latos da.
11: Galing kay malakat man ka mumu.
12: Dasing man.
11: Hindi naguro ka mukabot.
12: Hindi.
11: Ano oras ka mo malakat?
12: Dugay-dugay.
11: Dugay. At ipaglakat nyo, sigurado maabot ni dayon ang... Pagkauna mo, thank you ka mo eh. Thank you ka lang eh.
12: Yeah.
11: Okay lang.
12: Okay.
11: Okay lang, kuwanan ka lang namon, si Tupi.
12: Eh,
11: si Tupi, kuwanan namon ni Tupi.
12: Putos ah.
11: Putos ka lang.
12: Mm.
11: Yeah, putosan ka lang namon kanuna. Okay. Sa mga tabalamati natin, mga karadyuman, i-check natin makadili ang sitwasyon sa trapiko sa may lapas area. I-check natin si Radyuman, cute na guy. Cute na guy, good morning!
12: Good morning, boss.
11: Kamu ang traffic?
12: Traffic na gawa.
11: Pinakabilo ka sa lakyan?
12: Tatlo lang.
11: Anong nagabiyahe?
12: Lapas, Liganes.
11: Lapas, Liganes?
12: Oo.
11: Ano pa?
12: Truck.
11: Mga truck?
12: Mm-hmm.
11: Pinakabilo ka sakay?
12: Apat.
11: Apat?
12: Mm.
4: Traffic, hindi?
12: Hindi man.
4: Okay, saan ba mo bagulang traffic?
12: Traffic na.
4: Oo. Anong mga may klase? Subong?
12: Klase, Subong.
4: Pinakabilog ang estudyante sa nasyo nga nakita mo?
12: Ha?
4: Na, sa nasyo, pinakabilog ang estudyante?
12: Pulo.
4: Pulo, sa CPO?
12: CPO, 20.
4: 20, okay. Extra!
12: Ako, cute na guy. Tataka, amen.
4: Salamat, kid kay cute na guy. Mm-hmm. Thank you, cute na guy. Ay, greetings mo.
12: Ay, ito, good morning man, Tutogob. Ito, ito, good morning. Impa, good morning. Tuspo na pa daw. Good morning, Paribot. Good morning. Mm-hmm. Pa by the way na, Paribot?
4: Ano, no?
12: Pa by the way na? Pato na sa...
4: Papuli na.
12: Oo.
4: Puli na. Hulad ka lang kay... may ihatag to sa imo.
12: Mm-hmm.
4: Keychain.
12: Yes, okay na.
4: Okay na na.
12: Okay na, sige,
4: sige. Okay. Salamat, cute na guy.
12: Ha? Ito, good morning, Pipa Damaj. Yes, good morning.
4: Thank you so much, kay cute na guy.
13: Tatak, RMN.
4: Magkaradyo man, sa mata palamantin naton, arinang aton sining nga mga balita.
13: RMN News, diretso headline.
4: Iloilo City Government, zero tolerance sa barangay official nga maulamin sa illegal drugs. Sa hinampang PVL, napagwana sa bagong logo para sa ila ika pulo nga anibersaryo. Kasi sa showbiz, Bruno Mars, magapatigayon sa duwa kagabi nga konsyerto sa Pilipinas sa Mayo 2027. Inigiban pa nga mga balita, mga karadyuman, sa mga tapalamati nato na ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3 Tatak Ili Tatak Original Choy. I know kadamo kamo sa mga ginabakal-bakal, pero sa mga tagpalamati nato ng Life Extension Vitamin D3 Original, pangitaon ng Tatak Ili, halin ini sa Florida, USA, ginagamit ini sa mga kano, di kita ya, hindi kita magamit, 11 pesos lang. Available sa mga butika, mataas ka vitamin D3 nga level sa atong adugo, tiyoy kagtiyay, hindi ka madali-dali sa balatian, kagkong magbalatian ka man, madasig ka magka-recover, mag-life extension vitamin D3 na. Ako si Radyo Man Reagan Sugabo Arlos.
13: Tatak RMN.
4: Sa detalye na sang aton mga balita. Wala sang malauman nga buligikan sa Iloilo City Government ang konsinuman nga opisyal sa barangay nga madakpan nga naulamid sa isyo sang illegal nga droga. Ini ang liwat gin paninduga ni Liga ng mga Barangay President Maria Irene Ong matapos madakpan sa drug bypass operation sa Barangay Tapok Molo sa tuong Agosto 25 ang Barangay Kagawad sa Barangay South San Jose sang amuman nga distrito. Kaupod pa sang kagawad ang isa ka minor de edad. Sunod kay Ong, masami nga ginapanumdom ni Mayor Rice Atrenya sa barangay officers nga likawan ang illegal nga droga bangon wala sila sang malauman nga buli.
13: Tatak RMN.
4: Magagamiton ang mini sweeper truck sa pagpanilo sa Esplanade, Public Plazas kag Sunset Boulevard. Sunod kay General Services Office, Head Engineer Neil Ravina, magapadasig ini sa pagpanilo sa nasambit nga lugar. Patag ni Ravina nga ginbakal ini para sa among mga lugar bangon ini pwede magamit ang dako nga sweeper truck sang sudat. May kapasidad ini nga 1.6 tons sa basura. Nagabalor ini sang 3.5 million pesos gikan sa siya sa sudat nga isa ka sentimos kada power nga ma-generate sang local power generator. Inom ka sang Santon Plus Gold. May-ari ini mga karadyuman sang garlic, mangustin, balunggay, kag subuman spirulina. Ano mabulig niya? Magkabulig ini para sa inyo nga mga bukol-bukol. Mahigko nga dugo, hypertension, gamataas ka blood sugar. Updan ta lang sang healthy lifestyle. Hindi kita magpinanagarilyo, untati ang inom. Dira kita anay maumpisa. Okay? Unta tichoy ang sigarilyo, taglima na subong kapisos ang stick sang sigarilyo. Do si Busyo, ka magsagi ka ka paburhot, way ka man kwarta. Tinangutang sa sanggi, isang pabakal si Barigarilyo ang ubra mo. Unta tina, sa mga tagpalamatin aton, mag-Santon Plus Gold.
13: Tatak RMN.
4: Intindugan ni Kagawad Rico Tanyo sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo, ang desisyon sining nga mag-resign, kaupo ng iban pang nagkagawad, pati na ang ilapunong barangay. Kasunod sa iso sa poultry nga tuptup subong, wala masolusyonan. Sa interview sang RMN Iloilo, ginkonfirmar sila nga dalaman siya sa ginkasuhan sang tag-iya sang poultry rason nga ginpapanaugan sang writ of prohibitory injunction damages. Bangos sini, hindi man nila matungdan sa maayo ang ila obligasyon. Ginkasuhan sila matapos nga nagreklamo sa padayon kaglapnagon nga baho sa isa ka poultry farm sa kaiping nga barangay nga amo ang barangay Sipitan. Panindugan sa mga opisyal sa bisan nga compliance ang poultry, wala ini nagasunod sa usto nga zoning o kung distansya sa mga pamalay.
14: Ako, Grabe sir, dara ako sa aging kasuan, dependence man ako. Pero ang amon nga prohibitory injunction na deny naman, ang akin na dad niya punto is siya na ano po nga compliant kang poultry, pero hindi kapasar ang sa zoning nanda kay national nga basihan, medium and large scale nga poultry farm dapat 1,000 meter away sa mga pamuruyo.
4: So no kay Tanyo, na dapat kung pareho sini nga medium scale poultry yara sa 1,000 meters ang kalayoon sini sa mga pumuluyo apang kung lantawon sa Google, yara lang ini sa 246 meters. Inang rason nga lapnagon sa ilag kaginareklamo sa mga pumuluyong baho kaglangaw. Gindinay man sang korte ang rate of prohibitory injunction damages sa ilang mga barangay officials apang may civil case pa sila nga ginapangatubang sa karon. Ginsiling man ni kagawad Tanyo nga wala na ini sang plano pa nga magpadalagan sa barangay sa masunod nga eleksyon.
14: Anda nga mga sentimento, sir, mas miyad na lang gani, kanong ura na lang si barangay official, kapangayos sa bulig sa barangay official, wala nang tinahin mo kay sunod nga nakasuhan kay gani, much better na lang, ura na lang giting barangay official para nga kung magreklamo, adirika na lang kung diin nga re-reklamuhan.
15: Di may plano ka mo nga maparilek kung madayon eleksyon sa Nobyembre?
14: Pahay na, sir.
15: Hindi na ka mo maglagantanan?
14: Hindi na.
4: Ang kabahin sa pahayag ni Kagawad Rico Tanyo sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo.
13: Tatak RMN.
4: 7:58 antag na sa aga ini ang Philippine Standard Time. Magkaradyuman ginpandaman sang Archdiocese of Haro ang publiko na hanungod sa paglapta sang peke nga solicitation letters nga nagagamit sa ngalan sang Archdiocese kag ni Archbishop Most Reverend Midfield Dodong Bermejo Bilyones, mga karadyuman. Sunod sa notice, may mga tao nga nagalapta sa mga pike nga sulat nga nagapangayo sang kwarta para sa isang kaproyekto sa Tanzania. Ginklaro sang Archdiocese nga wala sila sang ginisyo o kung gintugutan nga bisan anuman nga mga pagpangayo, ginapanuginan ang publiko nga maghalong kag maidid nga usisaon anuman nga solicitation antes maghatag sang kwarta kung donasyon. Kung makabaton kamo sa makaduluda nga sulat, gilayon nga i-report sa pinakamalapit nga parokya o kung chancery office sang Archdiocese of Haro. Ginainggan nyo man ang tanan nga ipaambit ang ini nga paandam agud malikawan ang pagpangdaya ka maproteksyonan ang mga luyag magbuna.
13: Tatak RMN.
4: Ang aton nga vitamin D ara na sa kape. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga may 200 ayo nga puro kag natural nga vitamin D3. Ang kape nga may ara sang rice mushroom extract. Ang kape nga may mangosteen fruit extract. Ang kape nga para sa inyo, magaradyuman, inom kita sang Vita D Plus Coffee Mix. Available sa mga butika, available ini sa mga grocery stores sa bilog ng Western Visayas. Mag-Vita D Plus Coffee Mix na kita.
13: Tatak RMN.
4: Pila sa dugan kagamot ang naangkon sa graduating criminology student matapos ginbuno sa minor de edad. Ngayagin sita sa Barangay San Juan Molo kahapon. Ang biktima gininago kay alias Alvin, 23 anyo, samtang suspek kamo si alias Butsing, 15 anyos, ang duha ang lusa residente sa nasambit nga barangay. Sunog kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP, nga base sa investigasyon nagalakat papuling biktima nga ara sa impluensya sa magkaulubong ilimnon kagin sita ang grupo sa pamatanon nga ara malapit sa ilang puluyan. Payag pa ni Inot nga magluwas sa sita, ginpatupan pa sini ang mga minor di edad, gabangdanan nga natabo ang kumusyon kag nabunan ini ang suspek. Gilayon nga gindala sa ospital si Alvin, apang gilayon man nga nakagwa nga yara na subong sa maay yo nga kahimtangan.
13: Tatak RMN.
4: Last 8 ang takna sa aga sa aton sini nga mga karadyuman. Kung gusto ninyo mag-check pa check up, why kamo kwarta, kadto kamo sa aton sini nga Life Extension Clinic and Pharmacy. Integrative Medical Clinic and Pharmacy. Kadto kamo dira kay why bayad joy ang check up. Pangitaon nyo lang, inupliti lang. Pag-abot na ang bala nyo, naton nga refer kamo ni Busay Duldi. Wala bayad ang check-up, ang ibayad mo lang, thank you ng kasmile, bisan pisos. Okay? While waiting, ara dirang aton sini nga mga doktor, aircon ang ila sini mabiyan nga clinic. So kadto na sa aton sini mabiyan nga Life Extension Clinic and Pharmacy sa Banwas Estancia, Sulod sang Pasig, Bangalama, Santa Barbara, sa kinis sang Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas sang Uton kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Guimaras.
13: Tatak RMN.
4: Last 8:01 na ang takna sa aga sa Hinampang.
13: RMN News Sports.
4: Gin-release ang Premier Volleyball League o kon PVL ang ilang bagong logo bilang kabahin sa ilang selebrasyon sa ika-napulo ng anibersaryo. Hindi man ang pasugod sa countdown sa ika-napulo ng season sa liga na magasugod sa October 10. Ang silver nga color sa logo nagasimbolo sa pag-uswag. Kagkadamoon sa talento sa PVL samtang asul nagarepresentar sa pag-iusag kapadayon ng pag-uswag sa liga. Ang balita sinampang ay nadulong sa inyo sa Nansley Elementary. Ibutan mo sa parad mo. Iba news mo sa panalakit sa Imulawas. Okay ka na? Hindi ka pa pagkututong sa lamo kay MNM Train Extract. Ikatatlo. May balanyos ka na. May konoon ka pa. Ang pambansang balanyos sa Mailongo. Wala na sa iban. Magkaradyuman. Magnans. Lenementoy. RMN News Entertainment. Magabalik sa Pilipinas si Bruno Mars sa masunod na tuig pagkadalon sa Filipino-American singer ang iyang The Romantic Tour sa Manila sa Mayo 15 kag 16 2027 nga patigayunon sa Philippine Arena. Wala pa man ginanunso ang dugang nga detalye ang sa duha ka gabi nga konserto ni Bruno Mars. Madunduman sa Pebrero, ginrelease na singer ang iyang 9-track album nga The Romantic. Ini kasunod siya 2016 album nga 24K Magic. Nagmi-mga kanta ni Bruno Mars. Mga sa Iloilo lang ni. Gastusan ko limo. Galing kayo sa Manila. Te, makadto ka to, te. Plate mo yung seroplano. Alang ka mamanyos ka klana. Sa mga tao, palamati natin. Salamat, gid, sa pag-upod ninyo. Diri sa aton siling nga pampangalagad. Standby, ha. Kay last 9:30, may ara kami sa...